0: Mayunayod nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dya, ang inyo kasimanwa. Nagapalangga ka nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dya, ang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nance Liniment Oil, mayus arthritis, rheuma, varicose, pulamoy-poy. Naipit ka na paralisan ng mga kaugatan, kag para nga hindi madapuan, kag makagas sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue. Magpahid sa Nance Liniment Oil, kimisangkap ini nga neem tree extract, nga epektibo nga mosquito repellent, Anans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, kag-aprobado sa FDA.
1: Magkaradyo man sa mga tabbalamati naton subong aga, hindi ka mo magkalipata sa mga suki naton. Nga kung kape ang ginapangitaan ninyo, inom na kita sa Vita D Plus Coffee Mix. Amo ining kape nga may Ricin Mushroom Extract, Mango Sinfruit Extract. Ang kape nga may Vitamin D3, gami namit-namit, tamot-tamot, and nanam-nanam. Sa mga suki naton kadto na kita mga karadyuman sa aton sa mga butika ka grocery stores ang nagapang ang kape nga wala sang kun ang kape nga nagaisahanon nga may vitamin D3 Vita D Plus Coffee Mix. Kani sa mga suki naton mga karadyuman avail na kamo sa Vita D Plus Coffee Mix and take note ha. Kinapabalo naton sa inyo kung gamit pangumang ginapangita ninyo kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing General Services and Incorporated. Kung makabakal ka mo dira sa magamit panguman, minimum 3,000 pesos basta kubuta products. Matik Choy, may coupon ka. Ang coupon mo, bunuto nato nina sa December 5 and after sina mga karadyuman, kung sino mabunutan, ang grand prize naton isa ka brand yung kubuta tractor, 1 million ang bilisina. Kadto ka mo sa Iloilo New Agri, ha? Ara sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo malapit sa Maiceres Terminal. Pagitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Mr. John Erlan Pudadera, hambala nyo ginreferta ka muna. Makabakal man kamuda sa mga gamit panguma and of course ang ila sini nga mga abono and ang ila nga mga seeds. Pwede ka mudra kakanto. Kani sa mga suki naton mga karadyuman, good morning ha kay Boss Jojo Malio sa staff sang Ina Farm kag sa Iloilo New Agri maayong aga mga karadyuman.
2: Tatak RMN.
1: Sino nga aton talamyawon subong aga Radyuman Mags?
0: Good morning mga suki kay Mel Gargaran, Brad Pet Madera Bistuer, sa kay Maribik Sekado dra sa may Singapore. Belated happy birthday kitaan Labrilla Susubong. Belated happy birthday sa kay Peter Cayones, kita tamyaw ta si Janet Cayones. Get well soon kuno from Peter Cayones. Happy birthday Riza Sumagisay, Bing Batislaong. Kag para sa tanan, Boss Idol, adlaw-adlaw na ang Anli Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dala sa may Biton Haro kag Pasig City para nga mag-avail sa 10% discount. Ihamba lang ang magic words na RMN Iloilo para nga maka-avail sa 10% na diskwento. Anli Paluto and Sugba promo sa Anli Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoan Haro and Pasig City.
1: Ginatamyo ko si Pari Bebot sa Bebot in Milas sa Labahan, arasubo sa Toronto, Canada. Pari Koy, mayong aga, mayong gabi sa imudra. Ang ila talaba dumalumpat na sa Alukaba, puwerte katambok-tambok seafood sa ginapangita ninyo. Kanto na sa Iloya, sa kay Pari Bebot sa Bebot in Milas sa Labahan. Sa kay Dr. Naneth Maro, Doc, good morning. Sila niya mag-concert kita kung Nora Juman Mags. Mas sponsor siya. Doc, ang sponsor mo sa amon, ang cake blatong inluto, mga cake blatong pang December nga cake. Kanamit-namit sa tuya, Doc. Ang moist, ano? Moist.
0: Moist cake.
1: Moist cake na tawag.
0: Tapos kag-cookies.
1: O, kag-cookies. Pero moist cake, Ibla, Doc. Dayon, hindi sa tama katamis, Bala, Doc. Ano na yung gusto naman yun. Dayon, sa kay Ma'am Noemi Viejon. Ma'am Noemi, mayong aga. Kay Ma'am Karen Elizabeth Driquito. Si Maninay Willar, mayong aga. Maninay, mayong aga. Sa kay Maninoy Dira. Kay Maninay Star, good morning. Sa kay, ano ha? Sa kay Toto Hector Espinosa, Santato Ismanocanto, good morning. And of course, mga karadyuman, si Parinik Piñasalis ang Nick's Food House. Wow, soon, ma-open ang pututa nila. So, damo-damon ang branches ang Nick's, mga karadyuman. May Sara, may Barotac Nuevo, may Barotac Viejo, may Pasi, duwa sa Pasi, ha? May ara sa Ilopes. Kahit subong man, may ari sila, mga karadyuman. Sa bahin sang La Paz Public Market. Yani sa mga suki naton, sa mga tampalamatita, maayong aga sa inyo tanan. Ang wala kumatamyaw, ginatamyaw ko kamusang maayong aga. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyoman Magi Maleriado.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City.
4: Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
6: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Magkano kilo ng karne?
11: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
10: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. Ang agamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
12: Sarap magkasama.
13: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong?
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kitang-kita.
1: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
3: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo, akon panulog. Sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
4: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
5: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
6: Ohoy! Kidney care time!
7: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, dahil nagapasalamat ko sa kidney care.
8: You care? We care! Kidney care!
9: Available sa mga butika, Mercury Drug Stores nationwide.
10: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
11: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
11: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama.
17: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasenso? Sundan ninyo ang pareho nato nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o punang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kun magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kun magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: tofu sisig?
1: With mayo?
0: Pwede sa ulam yan?
2: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayonnaising with Lady's Choice.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras alas 8:14 sang aga.
6: Attention!
4: Sumasaludo.
7: May I have your attention please?
4: Buong buo.
7: May I have your attention please?
4: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
7: May I have your attention please?
4: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
5: Good morning friends. Mayong aga mga karadyuman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
8: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw ng Webes sa June 25, 2026.
5: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ako si Radyo Man Novi Malion Guas.
8: Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
4: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
5: Sa aton nga mga balita, subong adlaw, ang House sa Prosecutors bukas, no? Sa pagbukas man sang box sang VIP tax records.
8: Why naging buksan Radyo Manovi bangod may ara sang layi sa BIR?
5: Mm.

0: Again, tanan nga 15, 16, kag 17, kung nag-ubra sila krimen nga may discernment.
1: Magambal ka discernment, tinabalang...
0: Upon assessment, doon nakita, balang kabaluka.
1: Kabaluka.
0: Sa ginahimo mo, pailan ka sang kaso.
1: Kagina, Radyo Manovi, ang discernment kay ina, bisan ako maglantaw, nakita ko dito ang konvo nila, eh, balaan nilang kaso nila.
0: Pero ang kaso nga ina, in case maigo ka, ang imo sina nga prisuhan, iyaman sang mga youth offenders. Mga pangbata man, hindi ka to pwede intra sa mga ordinary nga mga adult nga kriminal. Kaya again, ina sa pagpati nga...
1: Base ang... kung ma-rehab ka pa man.
0: Yes.
1: Pagpati Radyo Manovi nga base magtarong ka. Kaya base pagwa mo dira, mangin isa ka na ka better person. Amo na nga hindi ka dito pag iimpon sa mga ang mga kaso iya sang mga adult nga grabe na iman nga mga
0: kaso. Kagti ang bad influence dito is sa sulod eh. Kagti ina sa pagpati nga ang human brain hindi pa na fully developed sa amo sila nga time. No, bisan sa amo ka na ng edad. Ang 14 iya kaysa layi hindi mo na makasuhan, just the same, ipaydalom siya gyapon sa rehabilitation. Ibalik siya sa parents niya, monitoron sa DSWD, kagi subject siya sa madamo ng mga intervention. So, ining mga fake news nga ang kabataan sa muning edad hindi na maka pwede silutan, hindi pwede kasuhan, hindi pwede prisuhon, hindi na matuon.
1: Hindi na matuon.
0: Lain lang galing nga klase pagkapriso, kagpagsilot, because may mga studies nga na-establish ang science, especially sa field sa psychiatry or sa psychology, nga ang bata lain ang pagpaminsar sang sa fully developed na nga adult.
1: Ang literal abi nga pagka-incident natin sa priso, nga isulod ka sa provincial jail, isulod ka to sa BGMP, amo na yung priso. Of course, hindi sila dira pag-isulod. Pero Radyo Manovi, why ini nagkakahulugan nga kung ibutang ikaw sa mga bahay pag-asa or bahay paglaom or kung ano nga mga bahay ina, ginpanami lang na angalan. Pero Radyo Manovi, bangod nga hindi man ikaw dito, ang status mo dito, do pareho man gyapon sa priso, hindi kagwa, may mga pagsulundan, ugaling may ari sila iya sang siguro may ara iya sang mga ginadugang dira nga part sang rehab nimo. Pero ang priso nga ginahambal ta, as long nga hindi ka pagtagaan sang freedom,
0: sang clearance.
1: Sang clearance or nga libre ka sang imo nga
0: daw na ka-recover ka na.
1: Recover ka na. Ayara ka man na priso ka man gyapon.
0: Yes, kay may mga studies man.
1: Panami lang na ngalan.
0: Like sa ibang nga countries, ang mga bata sa muni nga edad nga ginpriso gid nga ginimpon mo sa regular nga mga prisuhan. Busa idol pagwa nila nangin pinakabagsik sila nga mga kriminal.
1: Ikay grabe itong atmosphere
0: so,
1: sa sulod.
0: You did not solve the problem. You just solve it for a while. Samtang priso siya, pero pagwa niya, lala pa siya sa iban nga mga kriminal, nga mga adults na. Because ina sa ila edad, nga hindi pa sila capable magpaminsar kung ano ang sala kaganong insakto.
1: Yeah.
0: Ang sala kag insakto, gidbala nga definition, no? Sang sala kag insakto. Of course, hindi ka kambal nga sa muna nga edad, mambal ka nga wala ginasak balo, balugan ni Maniro, lain, no? May mga na-establish ang science nga why naton iya maintindihan nga mga hindi kita men of science. Pero sa mga men of science nga nag-agi sa usto nga pagtuon, nakita gid nila nga ang bata lain dapat ang treatment sila. Bisan ano pa kalain sang ginimo nila. But again, no excuses. Tanan kita akig sa ila ginimo. Tanan kita ni kauyon sini, tanan kita gusto ni sila silutan. Pero silutan ta sila santo sa takos kagangay nga silot man para sa ila edad. Pero kabay pang tuntuod gid nga rehabilitation na matabo ni sila. Why bala sang human nature naman nga ang mga ara sa rehabilitation program nga in charge pahapos naman bala, certify bala nga certify nga wala man bala sang insakto. Base bala ma certify nga okay na pero matod di pa okay bala. Kay kung matabo ina siya, tama ina sila kadelikado. So again,

0: we all condemn sa natabo ngayon eh. Pero hindi ini dapat sakyan sang politika.
1: Ah, wala, wala.
0: Para nga may magpagwapo naman. Kag magpalaptas ang istorya nga no abi kay bala na gid nga ihulog sa edad nga pulo or 12 ang kriminal, hindi gid kamomo. Ikita mo subong ang mga na-feed naman sang wrong information. Imbis yang basulon ta ang criminal act and ang mga circumstances nga ang nakahimo sila sining ila criminal act, meaning parents nga pabaya ang mga negligent sa pagpagamit pusil, pagatag access nila, ang environment nila. Ang ginabasol tayo subong ang laye, no? Ang lain pa, pagbasol sa laye, ginapangita sino nang ubra laye.
1: Si Kiko,
0: timangkot lang ta. Masarangan sang isa lang katawo ngay pasar ang laye, kuway nagbutong iban. Kaya hindi bala sa Senado, ano gani hambal ni Cayetano? Majority rules. Hindi man na mapasar kung majority ang nagbuto. Hindi lang sa Senado, hasta sa House of Representatives, mga congressman.
1: Base unanimous panigani, Guru Radyo Manubi.
0: So, tama na ni nga pamulitika.
1: Kami, maayo lang kami sa inyo. Mga tatlo na ninamon gadlaw nga diskusyon. Kung gapamati ka mo subong, tani na klaruhan na kamu ha. Kung namati ka mo sa diskusyon namon, dapat subong laina ang inyong ginahambal. Why na kamu gabasol sa kasuguan? Why defect ang layi? Why nyo ginabasol si Kiko Pangilinan? Why kamu ga istorya about sang kay Ruben? Ang ginistoryahan nato, Radyo Manubi, laina. Move on na kita. Kag insindihon naton kung ano ang natabo, kag dapat ang aton sininga kasuguan. Why ini a diferensya? Yeah. So sa mga ginikanan, maayo ko liwa to, sang una, ulugtasan man ako, Radyo Manubi. Base kay bangod nga bata pa ko, why ko kabalo ko na nung ginapangubra ko? Muna ba na? Minor kita. Pero kung tatay ka nagali, laina ang aton pananaawan sa pangabuhi. So kita nga mga ginikanan, please, aton gid di parahon, hindi pwede nga mahambalang kita. Gingaan ta na ka-allowance, ginapakaon ka, nabayaran kong tuition mo, okay na kita, hindi. Make time para sa bata ninyo na maistorya nyo sila, ang mga bata ninyo, manugin sila sa mga problema nyo. Kay kamo nga mga ginikanan, ang una nga makahibalo, if ang bata nimo problemado.
2: Tatak RMN.
0: Sa piyak nga bahin, subong adlaw aton nga kwaon ang barangay Kagawad, nga isa sa mga ginaligar na food poison sa Soto Grande Hotel sa gathering sa mga barangay officials. Nagligad, nagaplano sila nga ma-file sang kaso kag nagwa nga food poisoning. Pero it turn out sa result sa laboratory sa gindalan nga hospital, which is Mission Hospital, nagapakita nga hindi food poisoning. Kundi resulta to sang allergy sa pagkaon.
1: Kinklaro
0: dito. Na allergic ang isa ka tao sa amoning nga pagkaon, may iban man niya nga hindi man niya allergic. So in other words, hindi to food poisoning. Hypersensitivity
1: reaction
0: no to food intake.
1: Yawan ko na basa, Radyo Manubi, kagapon mo. Si Lingko kay Doc, nga, si Doc nag-forward sa sakon mo. Lingko Doc, ano ko biyo? Hindi ko nakabasa. Ginyan sa iba na. Basa ko, manggaling kong panakuon gidon.
0: So meaning, pasimple yun tala na allergy.
1: Allergy, ah.
0: Take on allergic ang isa katawo, si person number one, pwede yan nga si person number two, hindi. Di, dawala guro sala ang hotel.
1: Yeah, matyago wala.
0: Ang sala lang sa hotel, kay kahinay sa inyo mag-explain na abtan pa ka mo 24 hours.
1: No? Ginkuha pa nila gurong medical certificate.
0: Pero ti, pwede ka man ka-issue statement nga gahulat kami sang result. Oh. And from there, muniamon nga pagpagwa statement.
1: Yeah.
0: Pero for now, ginatender na namon ang mga biktima. Kag ginapasiguro manamon nga amon kitchen, priska ang amon mga pagkaon.
1: Vital ni abi nga result, Radyo Manubi, kay kung nagwa dito nga food poisoning, maguba ang hotel, maguba ang negosyo. Sino pa abito karong mga kadtuto kung food poisoning ina. Pero ari ginaklaro ha, ang pagkaon safe para sa iban, apat man lang tuya ang nakabatsag. Meaning, why man niya diferensya gid Radyo Manubi ang pagkaon ah. Galing kay pares kita nga duwa. Makaon kami ni Radyo Manubi sang tinula. para sa ako ang tinulang na iya manamit na kay gusto ko yang kamatis. Pero sa iya hindi na magkaon kada kaon gani namon ga request gina sa pwede wala kamatis, pwede wa isili, pwede amo ni kay balaan mo kun ano ang mga makapa-allergy sa imo. Tigaling kun mga amon nga mga hotel Radjomanovi, why man na sila ga pamangkot? Oy may mga allergy, di sino ding may mga allergy? Anong inyo, hindi ka mo magkaon kung may allergy ka mo, may choice bala kita nga magpili. So muna nga gusto nato ni baloon, karon kay nabalaan na nga allergy ato, ma-file pa bala sang kaso atong barangay kagawad or ang tatlo pa kaiban Radjomanovi nga nagbatyag sang pagpalaminot sang ila sila nga dugan kag ipandala sila sa ospital.
0: Yes, so standby kay ato na kwaon de gidugan.
2: Tatak or
1: ang atong sila nga provincial government, sila ni governor, sila ni kugob, pwede bisan tuwa isa month lang makirit anay man kita. Radjomanovi, guro mga 3 to 4 months kami nga waay kami ka preskon sa kay Governor Toto Defensor kanakatsan sa kami kagapon. Sila niya amuning akon nga gina-follow up sa Manila. Isa sa mga gina-follow up niya ang atong sininga government center Radjomanovi and subong sige na dira ang construction ang pagplastar sang dalan, no, site development sa Department of Public Works and Highways. And ang maagyan sandalan para sa government center naton may ara sa mga panimalay nga ara nagatilindog. Pero ang maagyan gin sandalan is 76 ka mga balay ang maigo sandalan. Ano matabo? Amuning gireklamo nila sa nagligad. Ang hambal ni governor sa sini mga balay ni Radjomanovi, kuhaon sila sa maagyan sandalan, pero patindugan sila pareho sang purok resilience nga balay nga ginpatindog dito sa Batad. Radjoman, Mark, pwede mo mapakita. Ang sa Batad to, lain tong kolor eh. Pero ari Radjomanovi, napakita na itong subong sa mga taga Santa Barbara lang nga maagyan sang project. Ang balay nga maagyan sa dalan, patindugan kamo sang balay, sang provincial government, and sang DISOD. Ang 20 ka balay, Radjomanovi, nga ginapakita nato, namunin kulor subong, do duplex niya, no, duplex style, pares man dito sa may Batad. Ang 20 dira, patindugon sang probinsya. Ang remaining, nga 70 or 56, ang patindugon sa national government. So sa mga pumuluyo naton amo nang balay subong nga makita ninyo sa aton sa ning screen, iplastar maayo may site development Radjomanovi nga himuon para mangin manami ang inyong ilistaran. Hindi ka mo magambal gawuri tong iban eh ang bali na hindi na baka kakasun kami di
0: grabe nga swerte oh
1: una to bala
0: so salin sa balay mo nga pigaw
1: tindugan
0: nami na tapos ara ka pa sa village nga daw sa division ka mga small community.
1: Anong kaabi mo nga?
0: Nami-nami pasang balay nyo, kag-complete ang amenities.
1: Kompleto, nakita ko na na eh, kasi sa mga taga Santa Barbara.
0: Mapos si Gob magkumbinsi sa tao kung mahalin sa lugar nila, like sa iban nga mga experience sa una sa mga LGUs, kung palinon mong tao, ga-init ulo, ga-protesta, ga-reklamo, kay wala sang may mapakita ang nagapahalin, nga gobyerno, nga ang sailuhan mo, nami, ti ang kay Governor Defensor may exhibit ay na siya sa Resilience Village na to sa Batad, Iloilo.
1: Kita ko to mo, nakakanto ko to.
0: Ti ang ilan ni amo man nga version.
1: Amo pareho gini nga design Radjomanovi.
0: Bako nagmi sa mga balay.
1: Mangkot ko si Gov, siling ko Gov. Pila ang budget si sa kabalay? Siling niya raman sa mga 600,000. Sila niya, ti mapatindog ako 20. Pero sila niya, of course, ang site development, madugang-dugang kita da. Pero sila niya, mapatindog ako 20. Sila niya, ang disod, okay na sila. Ila ang remaining sa 76. Ti mga, kwan eh, mga 50 size ang iyasang national government. Sila niya, patindog ko na, panamiunta, plastado sila. Sila niya, hindi lang ina. Ang sa uton, dito sa Batsano, Batsano River.
0: Sa Batsano.
1: Sila na plastado na na. May mga pundo kita nga gamiton. Parang ang sayduhan sa mga pumuluyo naton. Manami man Radjomanovi.
0: Oh, grabe no. Te congratulations sa inyo.
1: Nami na.
0: Hindi na magdugay kampiyon ng balay nyo. So sa mga taga Santa Barbara da nga nagpalabot sang concern dire
1: sa ang maagyan gid ang mga lugar gid nga maagyan ang mga balay nila nga maagyan sa dala na.
0: Ang sabat ti subong guro. ang iban to nagligad nga nagaprotesta ng inik mini magalin. So mo makadto na sila kay Kap Larry di atras ka magambal nga Kap. Pwede lista mo kami da nga nadala kami di sa widening kag mahalin kami.
1: Ang balay nga ni daw babaw na lumay loft ini Sara Jumanovi. Mm-hmm. Nga pwede mo bala ma second floor, pwede mo sa mabutangan sang kwarto sa ibabaw.
0: Mm-hmm. 46. Meaning mag-loft ka, meaning open lang.
1: Open lang siya.
0: Tapos ikaw na iya.
1: Ikaw na iya. Pero ready na siya. Mm-hmm. Nami ang CR. Mm-hmm. May kwan siya, may shower. Mm. Nami, naplastado na maayo, may nami man ang
0: may rainwater pa harvesting
1: pa siya.
0: Yes. May tangke.
1: Ah. May tangke siya.
0: Mm. Dayo, masalod mo alin sa tarog.
1: Napintahan maayo, naka-tiles.
0: Basta kung nara ka sa tarog, di ka lang kadalinasa. Kahit yeah. Titubi nga daan ang ginadil mo, madanlog na.
1: Ang budlay na karoon kung magamit.
0: Ara ka naman. Ara ka naman. Oh, hindi na pagpadalmi na.
1: Te, ini, plan pa lang ini sa gobernador sila, pero may pundo na kita. Sila niya mo nang hindi nyo ko di pirmi makita.
0: Mm.
1: At ako sa Manila, ginaplastar ko ini para makuha ang pundo, para mapatigayo na naton ang nasambit sila ng mga parimalay. Sila niya soon,
0: mayo.
1: Matindog na ini, Radyo Manuvi.
0: Te, Subonggob, naintsindihan ko na kaghanda na kami ni Busay Dol nga mag-amplify sang imo magamay nga tingog. Kada wala di si Governor Defensor, hindi nyo pagambala nga ang gobernador sang Iloilo. Permi lang di wala.
1: Yeah.
0: Kailan tawan nyo ang resulta? Kita mong dula-dula ni Governor Nagligad. Gahipos lang. Pero napabadjeta na ang final phase nga makakumpleto na sang Halaor River Multipurpose Project. Amo paning to halos palang masunggod na si Congressman Unoy Defensor kay Presidente Marcos.
1: Yeah.
0: Pero tito mo pa.
1: Tumupa na, sige-sige na.
0: Tumupa. O, te, okay nang Halaorta, patapos na ni.
1: Patapos na ni.
0: Next year, tapos na gid.
1: Yeah.
0: So, mapuslan ta na gid ning tubig sang Halaor. Good morning, Abuites. Kumusta na po kayo? No? Ang tahimik ng mga update sa inyong proposal sa lungsod ng Iloilo. At sa kayong PPP ng lungsod ng Iloilo, man, napakatahimik mo, sir. Si Attorney Garcia, napakatahimik mo, sir. Bakit wala tayong update, sir?
1: Baka hindi pa siguro na-ariglo doon.
0: Okay. Baka ginahipos-hipusan lang.
1: Ginahipos-hipusan lang.
0: Ginahipos-hipusan lang ito kasi kailangan mo nang tumahimik ng lahat para nga kung ready ng lahat, wala nang gulo. Pero nga, kinanglan pa natin mag-Tagalog kay si Attorney David Garcia Ilunggo man ini. Pero minsan kailangan natin magtagalig kasi para manuwaan tayo ng buwites.
1: Oo, kasi minsan nakikinig din sila sa atin eh.
0: Oo. Pero mula noon hanggang ngayon wala na tayong update kung kumusta na. May ilang beses na kita nag-set ng interview kay Tony David Garcia pero
1: ayaw nila siguro
0: ayaw nila magsalita. Siguro may usapan sila na wag munang usapin yan. Pero excited na kita.
1: Yeah.
0: No? Kaiti, ano bala? Tiyari naman, pabalay naman ang ginaglo ni Governor sa Department of Housing.
1: Yeah.
0: Ang disod niya pagkalaway gabi sa ulo.
1: Disod na lang ah, Department of Housing and ano naman disod.
0: Oo. Ti, may sailuhan ka mo.
1: Hmm.
0: So, ti, duwa ka bagay. Panamiyon tang karsada, kaiti pakadto na sa airport ha,
1: yes.
0: Pero at the same time, ang tao may sailuhan
1: balay. May sailuhan.
0: Kagti, ikaduhan na niya maging track record ni Governor. Pero kag ginatakos ka sa tao, kung palinon mo siya, kag insailo mo siya, nga mas nami isang ginhalinan niya, ang dason nga palinon mo na, sang unay ang attitude sa tao, hindi na magpresentar nga palinon, mga ako ni ang mapiktuhan, mabayaw giko na yun, Gob, sa pagkanami isang balay nga sailuhan, daw sa subdivision na kami.
1: Subdivision, Gijara Jumanovi.
0: Kag nakatilawan mo na nato sa batad, gob masailogi kami ya. Di kita mo sunod ni sa uton, ti sino mangindi to sa Batsano?
1: Pagambal nga masailo ka sa Batsano, magtaob da kag magbaha da, delikado ka. Kuna mo nang balay mo, ako gambal ha. Radyo Manuvi, kung wala ko bibalay nga subong na istaran ko, ang balon mo ko nga ma-istar ko da, italong kong gamit ko.
0: Kaya
1: nakita ko gid iya, kanami-nami iya sang inyo nga balay nga ina.
0: Kagti, hindi lang kay basta na-deliver mo ang pagkinanglan sa tao. Nakuha mo ang pagsaligid sa tao. Kabalo ka mo amo nang sunggod sa tao sa gobyerno. Kung damo sila wala na met ng mga expectations nila. Pero tistingin nyo bala nga nagatupa pirmi ang ginambal nyo. Kaka nagtupa, mas maayo pa sang sa daan nila nga kaimtangan o daan nga ginalauman nila. Believe sila sa imo, tiyan mo na. Sa Quinto Distrito to. Lantawan nyo bala. Ang attitude sa tao sa Butuhay, balon naman ka mo, ridor na sa mga tupas.
1: Yeah.
0: Pero ang utok sa tupas, perme, I mean ang utok sa tao, ga-prangka na sila kay Kung Buboy. Kung imo man kami. Pero pwedeng ito nga, kay Gob man kami. Ikita mo la seleksyon na tabugid.
1: Na tabugid.
0: Ang pangabay man ni Gob sa tao, pabayan taman ka mo kay Binky, kay Buboy. Pero, pwede tunga-tunga lang.
1: Tiga,
0: si tagat Butuhan niya si Binky, pwede yung vice governor ang ako naman.
1: Ang istorya ko no sa eleksyon na Dumanovi sa Quinto, pila ka mo sa balay? Lima. Di pwede kung lima ka mo sa balay. Why man ako gambal nga mabuto ka mo tanan sa amon? Pwede eh, ang tatlo inyo, ang dua amon, orang apat inyo, ang isa akon.
0: Kaya na-compute na na mo.
1: Na-compute na eh.
0: Nga kung sa norte, amon yung results ng eleksyon. Tiyan mo na ginapati ang defensor. Kay kung ano abi ang ginahambal nila, nagatupa.
1: Nagatupa.
0: No, hindi kay istorya, kuris-kuris lang. Kag si Gob, hindi ini mahakog istorya, hindi na siya magkomiter kung wala pasang klaro.
1: Yan.
0: De, subong pag-interview sa iya, ara na may architectural perspective
1: na gastado na yara Dumanovi.
0: Ah.
1: Siling niya sa
0: amo man ang ginambal nagligad pag istorya ta kay Liga President Larry Diatras. Niya nagastorya ron kami ni Gob ah. Nagpasarig si Gob nga hindi matandog ya tawo di. Kun white sarayluhan.
1: Yeah, muna na.
0: Te ginaipsan man lang nila. Yeah. Gulpi lang ara na ho.
1: Yara na ho.
0: Why na duro istorya si Gob ginibot niya lang ta aragling sila iluhan nyo.
1: Yang yeah, ambal sang gobernador.
0: Nami sinyo ba nami pang balay nyo sa amon?
1: Siling-siling ko, Gob, di may pundo sa niyo, eh. Sa niyo may pundo na kita, eh.
0: So, ito nga ang provincial government kagang Department of Housing.
1: Sa 76, 20 ang iya sa province.
0: Dito nga nang tawag, Busaydol. Balan mo nga, ha? Di proportionate mo.
1: Proportionate,
0: sa makasa, kapasidad sa national budget, kagkapasidad sa local budget.
1: Di ang 20...
0: So, it doesn't have to be 50-50.
1: Yeah.
0: 50-50 in the sense nga based on your proportionate or capacity. Okay?
1: Ti subong klaro na ina Radumanovi, may design na hindi ko sure kung sino mapabid sina province or ang banwa, pero ang pag-ubra sa balay hindi ni pareho sa balay sa mga housing project sa Yolanda. Dito sa amon sa Concepcion mo na muna. Nga kuhiton mo lang kag kurikuton sang tudlo mo ang semento. Nagakapugday. Ato iya Radumanovi kanami sang mga ila sini nga mag-ubra dito sa may Batad. Amo na nga ako nagambal sa inyo. Nga ang ginubra nila sa Batad kun ikaw ang naka-avail sang balay. Pasalamat kagid kay kanami nami sang balay mo. Na wala kang wala ka sa may gingasto bisan pisos.
0: Yes.
2: Tatak RMN.
0: Sa piyak nga bahin si board member Oli Distura mayara sang ginpapasar nga ordinansa.
1: Ang ordinansa nga ini Radumanovi creating ang ini ordinansa ang ginatawag nila nga Right of Way Legal Desk Ordinance. Nga ang tinutuyo sini sa nasambit sining ordinansa nga buligan ang aton nga mga pumuluyo nga apektado sang mga proyekto sang gobyerno. For example, may duta ako subong. Ginagyan ako sang DPWH project. Pag-agi, naagyan na ang balay ang duta mo na butangan na sang dalan, pero why ka man ginbayran sang gobyerno? Tagadamo na sa nagkakatabo. Diri sa aton, di ba? Nagasalaka diri. Sa unka flyover sa nagligad? And dito sa may Sunset Boulevard? Mga resulta ina nga why napabayaan ang ila sa nga mga reklamo. Now, ang ining ordinansa ni board member Rolly Distura nga right of way ordinance nga kung ang imudalan or imuduta, abi, no? Naagyan sa proyekto sa gobyerno, may kadtuan ka, Radumanovi. Kadto ka sa legal office, may ara dira sang desk, may lamisa, nga imo sini nga kadtuan nga sila ang ma-facilitate sa imo nga just compensation, balayran sang gobyerno sa imo, and sila ang mabulig sa imo facilitate kung paano makwa ang imo nga mga kinanglan kag paano kabayaran sa gobyerno.
0: Sabi mo, insakto ina. Kay kadamo diri sa tunsang lagpad duta. Nagakadala sa isang proyekto sa gobyerno, lapad sila to duta, pero kulang sila sa ihibalo. Kung may ihibalo man sila, kulang sila sa panahon nga maproseso ina. Kung may ay ihibalo sila kag may panahon naman o may tsimpo nga maproseso, why man sila sang koneksyon nga makapatigayon? Di nami gid ni board member Bistura. Kay sa tuod lang board. Kung kita abi nga duwa magbuligay nga taga Fourth District, lain ang dating tagog. Tuntod man?
1: Tuna.
0: No? Pero ikaw ka sila, nga madlagan ako yung board member, ha?
1: Hindi niya kinanglan, Radyo Manubi, nga ara ka sa politika.
0: Hindi kinanglan, ha? Kay board, I'm sure, nabatian mo man, guro, ang taga San Enrique, nagligad. Nagkadto di sa amon. Taga San Enrique, kag taga Duñas to sila.
1: Oo.
0: Mga, kuan pa na sila, mga dar beneficiaries pa na sila. Nambalan na sila sang DPWH.
1: Nga ara ng kwarta nila.
0: Nga, I mean sang DBM, nga ara na ang budget na release na nila sa DPWH. Pero ang DPWH, why again bayad di sila? Ti, nami ya kay nagligad ang sa Sunset Boulevard, nang udal sila yeah. Yato. Nabatian da yun sila. Dayon? Ah, kagti balanta man na, imuligan sila ni Kung Jamjam. Bulo ko naman ginasurusunlog man na nila mga proyekto ni FMDD. Ti mayo guro sa mga taga San Enrique to ka taga Duñas nga ang inyo taglima na katuig way pagyapon.
1: Kadto kamo to, kadto na kamo.
0: Wala pa ning ordinansa. Pwede nyo na guro masaran si board member Distura kung wala pa gid.
1: Approve na ning ordinance Radyo Manovi, approve na ko na eh.
0: Ti way pa man ma-implement gid mo.
1: Way pa ma-implement.
0: May publication
1: pa. May publication pa.
0: Pero manami sini siguro. No, kudali nyo blada ang dalan blas Duñas kag San Enrique blang hindi kage mga series blang. Kay kung mabatsagan nila ang perwisyo.
1: Sigurado ginaya.
0: Makol naman atensyon sang gobyerno, makadto naman na di si Secretary Vince Dizon kamagambal nga papabilisan natin yan.
1: Kay kun ka isang problema abi ara gid sa Office of the Government. Subong abi Radyo Manovi kay may-ari na iya ang ma-provide sang giya ang mahatag sang giya sa mga nagareklamo.
0: Yes.
1: TLGU, so ang matabo diri government to government, opisina sang gobyerno, siya ma-coordinate sa opisina sang gobyerno. Ang isa sa mga hambal diri is ang mapasiguro sining opisina nga ini nga mahagaan sila sang just compensation and sila ang mapatigayon sang coordination halin sa provincial government pakadto sa isa ka ahensya sa gobyerno nga ginareklamo ang proyekto.
0: Na, mo na dapat. Pero while manami ini siya, ginacknowledge ta ang una naman nga manami nga daan nga naubras ang provincial government. Ang inyo da bala nga provincial peso. Lantawan nyo bala, magdirekta ang tao sa OWA, wala resulta.
1: Ay, resulta,
0: magbalik ko sila. Katin ko kung ngang in-charge sa OWA, ginarigla. No? Of course, I'm exaggerating.
1: Kung kayo ginarigla. Katin
0: pa, kung laki naman na timingan, nga why pa magpali ang ginpa-circum sila? No? Of course, I'm exaggerating. No? Pero nga, kung mag-agi ka sa peso sa province, kag ang peso province sa mong manawag sa OWA, nagadasig.
1: Kahit di gobyerno sa gobyerno mo.
0: So, muna kainutil sa mga national government agencies. Pero kay kita, ya kay personalize ang servisyo, ta kay local kita, maintindihan ta ang balatsagon ginsang tawo, hindi mabatsagan sa mga buwisit sa national government agencies. Amo na nga napaluap mayad sa mga tao da, kagsang team ni Ma'am Cynthia Dario. Kita nyo, masulbar da yun.
1: Masulbar, madasig bala Radyo Manovi. Ang tao bala, ya daw, mahambal nga tiyo, nagbuligid sa ato ng gobyerno nga ini.
0: Di ang tao nga may sunggod sa gobyerno, gakaumpawan. Kung may magambal naman da, kapati-pati sa fake news, kayo mo nang ginasakyan sa mga gapamulitika nga mga political group, nga dabukan ka nga dabukan, nga maakig ka sa gobyerno, dahil mahambal na sila nga ang makasulbar lang sinisi amuni nga politiko. Uso ginasaton subong sa social media.
1: Yeah.
0: May gabawi sa minds ng tao nga ay hindi man pre. Hindi natuod nga wala ga pangsun gobyerno ta. Hindi natuod nga sikwan lang na makasulbar problema. Diri sa probinsya sang Iloilo, yan ami yang amon provincial government. palapit ka to ya may problema ka OFW ka nagahapos. May problema ka to sa just compensation sa duta mo nagahapos.
1: Yeah.
0: Sumayo gid nga may amon eh.
1: Yeah.
0: Pero kung ga pamati si board rule eh, board dugangan ta na lang biobra mo. Atong SSS to bla nga problema board. Wala gid yapon. If I can suggest sa board rule eh, ayon ta si Busa Idol, totoo printing mo man, inablos mo pagani si Busa Idol. Kanto ka mo sa SM Blas, sa Decathlon. Damo na bligya, baseball bat. Board kami mabayad, iya. Yeah. No? Updan mo lang kami, tudlo mo lang kung anong baseball bat ang gusto mo baklon. Kami mabakal, sorry man. No?
1: May stainless na may wood man mo.
0: I prefer stainless, pero daw medyo tigab lah. Dayon, board, bit-biton yun ni Busa Idol, kantuan tang SSS. Panglampusan tato sila. Lampusan sang ano, Busa Idol?
1: Lampusan sang pamangkot.
0: Hmm.
1: Kapila na kamugin pamangkot, di pa kadto pa kamo sa lugar sang tao, tiway nyo man masulbar ang problema sang tao.
0: Balik-balik, Japon. Dayon ang pahulo hotline man sila. Why man may gasalabat? Ti board pwede na ihan nga maup danay kay mo ni Busa Idol kadto mo sa Decathlon sa SM gamiton yung akun card kay may discount ako da bakal ka mo da baseball bat dayon sulungon tang SSS pangitaon tag itong mga nagpasali no kag dalun ta tong baseball bat kag hambalon ta sila kay wala nyo man masulbar ari kami de provincial government to Biliwilo kag RMN registration ihatag na muning baseball bat sa inyo bilang offering nga dasiga nyo man. Kay kung hindi, no? Ang baseball bat nga ini, mangin reminders ini nga inutil ka mo ngayon sa isang gobyerno. Pero kung mag-base-base, tawga pagin kami, kaya paton na ng baseball, ipang lampos na sa ulo nila. Lampos sa ulo sa nga Novo Saito.
1: Sa mga pamangkot, padayon kita nga nagapamangkot Radyo Manuvi nga kahuyaya sa inyo kahinay sa inyo. Kaya ang pagtrabaho nga iniway man kamugamasa sang simento.
0: Kalakat-lakat ang daga SSS.
1: Pugaw! Hindi ka, brun ka mo karuna.
0: Hama kay Imoya.
1: Pero kay Dugay na sa tunay, di ba nagkanto pa to sila
0: sa barangay?
1: Barangay.
0: Although ang nagkanto to, salamatan tagani kay iya to yung kabubuton.
1: Pero bisan pa.
0: No? Pero ang di ko maintindihan, balik-balik sa opisina, why gyapon ka tagan? Tawgan mo ang hotline nga ginasag nila, why man nagasalabati, ano nga klase ka mga insa ini sa gobyerno?
1: Mga style na sila kung kaisa nga
0: kung grabe hindi kay nasyonal, daw wala black consequence. Hmm. Isang mga lokal, ya, kung hanuton mo, gabatsag, kay may consequence, yeah. Kay may politika sila mo.
1: Sila yung mga national government,
0: why niya? Sige, swildo nila.
1: Bahala ka muda yan.
0: Unless, no, pailan mo kaso sa ombudsman eh. Ruti, huwag ka na gani, isang galamiton sa bulong mo nga retire ka, mapinahil ka pa kaso, eh. Kaya muna nauyunan, ginan nila mga style nga muna. So, SSS is another problem. Pero board, may isa pagit.
3: Tatak, RMN.
0: Siguro ang agaron ko naman, subong, si Attorney Cesar Emmanuel Buico. Ang aton head sa Pinro.
1: Boy na yun.
0: Attorney... Ano nga hayo ni Attorney?
1: Bubet!
0: Attorney Bubet. Attorney Bubet Buico, Attorney, para sa away tabla sa illegal quarry nga nagapatay sa mga ordinaryo tanga mga pumuluyo sa suba kung magtabong. Attorney Bubet, panyero, Bodo bugado man ta magpanyero ba? Bugado Bisaya.
1: Ilang
0: Panyero Bubet, Attorney Bubet Buico, makadto kita, Bisir, sa Decathlon man sa SM.
1: Decathlon. Hindi ka mo magkadto sa mga construction site? Sa mga hardware? Hindi ka muna yan?
0: Pwede man sa hardware ka.
1: Hardware, guro?
0: Kadto kita, Bisir, hardware. Ang abili sinar ta ding hardware. Kapamati na sila subong. Lawagon ta. May si construction. Arong Bin Grande Construction and Supply.
1: Okay, okay,
0: dara sa
1: okay.
0: Komisyon Sibil. Kapamati, ginadala sila subong.
1: Thank you. Okay. Dara Komisyon Sibil, oh.
0: May ara ka muda mga tuktokon nga kabilya. Pwede na lang mapabait. No? Dahil mas may ara ka muna mga bligya blang
1: mga ritaso na blang mga ano, ritaso blang mga angul bar?
0: Nga angul bar ginyang imo. Sadol na lang. Sadol na lang, Busa Idol. No? Sadol. Dayon, kung nabakal nyo na ni Attorney Bubet Boyko, maupo naman kita sa Remen. Kadtuan ta ang Mines and Geosciences Bureau sang Dinar. No? Pangitaon ta tong regional director nila. No? Kay ako gina mataya sa iyasang sadol. Kagambalon ko siya, Direktor! Ari ang sadol, kagang tuktukon nga kabilya. Reminders ini sa imo, nga ginasilduhan ka namon kinsi 30, tanan ka benefits mo, hasta mag-retire ka, taxpayers money ina, pero kakatingala kami sa opisina mo, nga hasta subong, hindi mo masubmit ang papeles nga kinanglanon para madisiplina ta na, makasuhan ta na, ini yung mga naga-illegal kware sa probinsya sang Iloilo.
1: Kita mo.
0: Amo na sila ka mga wala huya. No?
1: National government na ha.
0: Nga mga insa sang gobyerno.
1: Hindi na makontrol Radyo Manuvi kay sila mo gani kaginaway na sila yung politika.
0: Mm.
1: Ang mayor nila tunga boss ato sa ibabaw. Anlay kung diri yung mga problema sa lokal.
0: Mm.
1: Manasig, for example, may problema ka mo sa mga opisina sa gobyerno sa syudad or sa probinsya. Katuan ta lang tong mayor kagang gobernador ang mga department heads. Pwede ta sila ma-pressure.
0: Diyan mo na, damo compromise perme ang trabaho ninyo sa gobyerno. Kon may ara kamo conflict of interest. Hindi kamo kadali-dali kon balaan nyo na sobrahan kamo kapangamigo. No? Muna ang obra sa gobyerno, hindi nyo pagpatamaan pangamigo, kay kung matamaan kamo pangamigo, huya na kamo. Amo gina ang ginambal tabisan sa mga pulis, maluoy man kamo, mag-Christmas party kamo, pagbakal kamo sa inyong litson, hindi kamo sagad pinangayo.
1: Ngayon na pinangayo yung permilit, son kag ilim nun.
0: Amo na sa LTO.
1: Kadalag.
0: Mag-Christmas party ka mo. Pagbakal ka mo sa inyo, litson kag ilim nun. Nagay ka mo pinangayo sa tracking.
4: Dokradlawan.
0: O, muma na sa LTO parbi. Magalabot ka ng mga krida nyo din. Hindi nyo pagsagad pasugat sa mga taxi driver. Parang kung may reklamo, maktuhan nyo dayon.
1: Kita nyo.
0: So, conflict of interest. Kita nyo kay sagad ka mong pangamigo sa quarry operator.
1: Kita nyo, hindi ka mong katandog mayo.
0: Hadlo ka mong mag-file kaso, ginatukbol na ka mo sang lokal. Si Attorney Boyko, galalain naman eh, kay kadalawag mo ni sa radyo, ginakuragmang ning pobre.
1: Uy.
0: Kay siya ang kakahuyan, gagwa sa tao nga ti, laban-laban, Attorney.
1: Munay.
0: So, hadlokan ka siguro.
1: Masaya, Munay.
0: Hindi ba?
1: May mga malisya.
0: So, dumako na sa unang isa ka-opisyal sa PASE. Doon naluoy man ko gani, di may tao malanta, may blatsagon.
1: Natural man na.
0: Siling ko, sir, masabat ka, ngang ambulansya kuno sa nga LGO, kasugat si mo, sir, port.
1: Bukilala
0: tatu. Hindi na matuod. Di siling ko, tigaling gagawa ngalan mo di. Balko hindi na ta magpadalom kung anong matuod ka gindi. Kay base kung madalman ka. Why bala kami agatawag kung why kami isang klaro kay Grinsya?
1: Ginapabalo sila eh.
0: Siling ko, di masabat ka. Niya, pwede man. Pero siling niya, mga baykutan eh. Siling nga, basi bala kung mapose ako. Dayon, makita sa bata ko. Dayon, ambalon siya sa mga classmate niya. Bala nga, ang tatay mo, imuya. Why tinyo track yan? Nga, pinasugati mo, bulan siya pa. Pasi blan timingan blao nga lapit na lang bulan sa tubla.
1: Abi mo muna kagapon Radyo Manuving Hambal sang general manager sang PCSO. Sila niya ang ambulansya nga ini para ini sa emergency kag para sa pasahero kag hindi ini pagamiton sang personal sang mga taga LGU.
0: Nan, temo tong chimpo. Siling ko hindi na lang pagliwata. Hindi na lang pagliwata. Ti daway man nagliwat. No? Why naman ta kabalita liwat nga
1: basi wala naman, to? Basi wala naman.
0: Di na lang pagliwata. Di, pero amo na ang advantage kung local gani.
1: Madasig ta na sila yung matukbol.
0: Mahuya, gahuya, kakauya. Sila kaya rin pamilya nila. Ining nasyonal.
1: Budlay-budlay.
0: Iba na aray man din pamilya nila kung natimingan Ilunggo ang nagapungko.
1: Ayawan ka.
0: Pero, why sila abi makilala? O subong ay ginatakbalo, sinong ardi ni isang MGB?
1: Why kami pakabalo pa?
0: Pero hulat-hulat ka lang da.
1: Sige lang.
0: Ulat-ulat ka lang da, kay kung hindi ka madali subong nga simana, sunod simana, ikaw gidang flavor of the week.
1: Ikaw gid. Ang problema subong Radyo Manuvi kay pares na sa DPWH bala. Kita nyo, hindi sila makontrol kay national government sila. Pagpamangkot mo sa ila, dribulon ka na. Okay lang kung ang district engineer, Masabat na yun.
0: Mm.
1: Pero doon duman mo si District Engineer Pakanan.
0: Mm.
1: Nga bisan ano mo kabalik-balik, pamangkot, hindi mo sila iya makontrol, hindi mo sila mapunggan, hindi sila makontrol eh.
0: Tikita mo, wala lang labot.
1: Wala lang labot, pero kung like, diri sa akon, experience ko ha, sa provincial government, may problema sa dalan, tawagan ko si Engineer Andig. May problema sa trabaho, si Dr. Cynthia Dario. May problema sa kabilugan, si Dr. Banyas. Kung wala si Governor, kantuan mo ang ilang mga department heads. Madasig mo sila yung mapasabat.
0: Feeling nila accountable sila.
1: Accountable sila mo.
0: Kaya nahuya sila di sa lokal ang kumalawagan ngalan nila. Inasokmatan sila sa mga printin nila.
1: Kaya taga diri sila.
0: Oo, ti. Pero nakatingala lang ko sa MGB, parehas nyo na yung ainsas ang gobyerno nagahingyo sa inyo. Sa common interest nyo. Ano ang common interest nyo? Tagaan taas ang disiplina ang nag-aubra illegal sa probinsya.
1: Tingain din nyo na madisiplina.
0: Ti, ara ka mo sa side of the law kay gobyerno ka mo. Tingain hindi mo na maubra. Madakpan ko lang ng regional director ngayon eh.
1: Sige lang.
0: Madakpan ta lang ka. Hindi ka lang mapakita-kita sa akin.
1: Madakpan mo sa anon mo siya?
0: Madakpan ta ka.
1: Ano siya?
0: No? I-turn over ta ka kay Busaydon.
1: Madakpan ko lang ng RD sa MGB. Abi mo kung anon ko siya?
0: Anon mo siya?
1: Buyan.
0: Buyan, ito siyempre. Karoon makuan ka na imo, ya, makasuan ka na.
1: Illegal detention.
0: So, Director, this is not about you. Although, ikaw ang leader na mo, ikaw na dapat makumpas kung ang mga tao mo involved sa illegal to.
1: Naka-istorya kami kagapon sa isa kamataas ng opisyal sa probinsya. Sa siling topic nato na Jumanovi kag sige nato nga balik-balik. Isa na lang. Isa na lang kuno ang naga ang grabe gyapon mag-illegal quarry. Pero siling ya kada guwa niya kay gusto gid madakpan caught in the act gid. Nga ang iyang heavy equipment ato gid dito sa suba ra Jumanovi. Ti abi mo ano naka-deploy na. Ang duha ni kuno kadalag ko nga drone sa probinsya kag SAF man gyapon ang ma-operate sa sining isa ka quarry operator nga daw ay gidya kuno maguntat ra Jumanovi.
0: Ang wala na maguntat may buhok na siya o kun wala.
1: Hindi ako magkabansin.
0: Di mangkot kuya.
1: Titanan man nga tao may buhok.
0: Tika ni. May ilong na siya kung wala.
1: May ilong.
0: Ah, tingala ko kabalo sa manimhot ko din ang otoridad. May mata na siya kung wala.
1: May mata.
0: May mata. So, kita niya ko din ang dapat ikwari.
1: Bro, hindi na ko pamangkuta kung may buhok na siya kung wala.
0: May buhok siya o kung wala.
1: Siyempre ang tao ay buhok mo.
0: Why gig ko kabalo sa ngimoy no gambal? Kay why ka man nanugid? Pero si Lingko, tistingan ko a bitaw tawan si Busaydol sa ngamuni nga pamangkot. Tinagkadlaw kagid. Sunoy sakto ayan. Ti kun tigagid Busaydol.
1: Tigagid eh. Tigagid
0: so, meaning, ako. Habit na na san tao.
1: Iaran na
0: da. Anang naandan mo na bla sa pila ka mga dekada mo na ginobra mo. Ti it's about time nga mauntat na nita mo na pasalamat gid kuya. Ang nagapungko diri sa aton sa probinsya sa Iloilo. Ang apelido, defensor. Kaya kung itugyan mo lang ni sa iba, nga may mga conflict, gaintra sa quarry, gaintra sa pangontrata, gaintra sa tanan nga mga negosyo,
1: buso nila na.
0: Hindi ni nila mobra. Kaya bi mo kung ang remedyo to si Governor Defensor sa mining to sa inyo sa Pangyasukar.
1: Sa Pangyasukar, subong
0: buro. Hindi ito mapauntat.
1: Natural eh.
0: Or butanta lang abi, bisan way man bahig. Ang defensor, abig ang pang-intra ni sa pangontrata or supply sa mga produkto sa construction. Bisan paano, maangot-angot na nga may mga kilala sa kilala nga makakonect na to.
1: Yeah.
0: Tinigilig kami, mambal ko, ngigo na, ano to. Tisigobya kay wala. Tingin, makambal sa iya nga. Ah, waya ko ilabot sa inyo, ya. Ang ako niya obligasyon, ipatuman ang kasuguan. Tindi bala, amo nang bintaha kung wala ka sang conflict of interest.
1: Yeah.
0: No? Amo na kung may conflict of interest ka,
1: kagabot ka ng
0: simpo, maipit ka, buye ang negosyo ngayon na. Kung hindi ka, kag gusto mo sige yung negosyo mo, buye ang posisyon mo sa gobyerno. O kung ano manda ang posisyon mo, Nga in conflict sa imo isa pagid ka interes. Pili ka sa duha. No? Pero kunara ka sa gobyerno, pili ah ang imo obligasyon sa gobyerno. Kung gusto mo magnegosyo, boy eh ang posisyon sa gobyerno kay wala ginay may makwestiyon sa imo. Eventually wala na da sa may makambal nga may conflict of interest ka. Kaya mo na pasalamat ta kay depensor ang kapungko di. Wala sang konflikto. Pero gob, ibalik ko sa imo ang ginambal mo bagula nga gindayaw ko. Mm-hmm. This time hindi ako magbuyayaw. Pero hingyon ta ka nga obrahon mo naman. Gob, kung kaya mo magkuha milyones nga proyekto to or bilyones nga proyekto kay malakas ka sa administrasyon subong. Gob, pwede mo ma-inform ang regional director sang DNR or ang secretary sang DNR.
1: Yeah.
0: Or di gani, ang office of the president na git. Kagambalon, naton, hindi namon ma-file ang quarry, illegal quarry case diri sa amon probinsya. Kaya ang inyong mga tao di sa MGB,
1: di ba gatag sa report nila?
0: Kinanglan na ni overhaul. Gob, isang tawag mula na kay Sap Lagdameo, tapos
1: tawag ba na Gob?
0: Gob, toto.
1: Kaya katig-atig-atig-atig-atig niya?
0: Kung ikaw, subong. Kung masarangan ta nga pugao ng presidente, tagain na kami budget para sa Laor, nabudgetan ang NIA, National Irrigation Administration. Tagaan balay ang taga Santa Barbara sa Waydining.
1: Ba, tagaan kita sa Dison.
0: Na, tagaan kita sa Department of Housing. Gob, areas, buhay kita pangayoon nga kwarta. Pangayoon talang kakasonde ang regional director
1: amuna do,
0: sa MGB.
1: Amuna nang ato ni Moon Subong.
0: Kakason siya.
1: Kaya kagapo
0: na hambal. Not really because ginambalan ta siya nga may sala siya. Not really because ginambalan ta siya nga corrupt siya. Kay base mga taon yung malang ang involved. Pero the fact nga may command responsibility sa kagway niya ni Ginimo, gumtuto, tawagin na si Sap Lagdameo. Nga naton,
1: eh, kuha na ni.
0: Binula ng hulat namon, wala gi kami report, wala kami kooperasyon ginakuha. Kag illegal ining gusto tawa yon. Naton, bagong Pilipinas, maniblang gusto ta. Please, Secretary, kakasadi ang regional director mo sang Mines and Geosciences Bureau. Kag i-overhaul ang mga tao nyo sa Mines and Geosciences Bureau.
1: Radyo Manuvi, ang hambal ni Atty. Boyko, personal niya gin naging kantuan mo. Tinagambal gani kuno nga ara na. Kada simana ginahambalan ti diin ang report. Hambal kuno ti ara na nagka-committer ang regional director sang MGB. Nga sila niya ara na kagapon istorya ko ang isa sa mga mataas nga opisyal. Sila niya Busaydol. Sila niya daw tingagid. Niya pwede niyo ma takol sa kahanginan nga hindi nila pag ihatag ang report niya ini. Kay kun wala ini Radyo Manuvi kay may national law nga amo ining mapag-on, maadako ang penalidad, may imprisonment, amo nang gusto nga amo nang i-file sa provincial government, kay kung provincial ordinance lang, may ano kita, limited. Hindi amo na kadako sang aton si ni Radyo Manuvi nga penalty, kadlawan lang kita. Ang provincial ordinance, sabi, hindi maka-implement sang dako nga penalty Radyo Manuvi, may limitasyon ng isang ordinansa. Ordinansa lang ina mo. Pero kung national law, and ang i-apply sa ila, theft of minerals, meaning nangawat sila sa minerals, dako ang penalty, taas ang imprisonment, then kadamo sila sang maigo sila sa korte, kadako sang ilang mga obligasyon Radyo Manuvi.
0: Yes. Te, subong, kung hindi nila maarangka ang MGB, hindi kita pwede nga magpabaya lang sini. No? So, ginahagad ta subong si Attorney Bobet Boyko.
1: Si Attorney Boyko, Attorney Bobet.
0: Kadto kita sa hardware. Mangita kita sa dul. Nagtuktukon nga kabilya, ipabaid na nga daan.
1: Pwede man ah. Or ang pala, bala Radyo Manuvi, ipabaid mo na. Or ni ganis, si Rotso, bala board member, Attorney Boyko, kilala mong si Rotso? Lagari, bala?
0: Nan.
1: Nami na yung lagari, Radyo Manuvi, kay kung labuon ka kalagari, dusintos ng pilas mo, hindi ka pa mapatay.
0: Pero ito ay magkitagambal nga mang labo.
1: Hindi man, hindi man. Lagari
0: butangan
1: lang.
0: Butangan nato ni Naribon, kagimuon nga token. Ang balon tang regional director, reminder sini sa imo nga may ara kapas ang wala maubra para sa aton pumuluyo. Sa isa ka concern sang pumuluyo nga tama ka importante kay nagapatay sang kabuhi sang tawo. Ang sobra-sobra nga pagkwari nga illegal na.
2: Tatak RMN.
1: Standby kay Radyo Man Flo, Radyo Man Novi. Ara sa subong sa kay kagawad Lab 2. Ang ining kagawad nga gidala sa ospital kay nagbatyag sa sang pagpalaminot sang palaminot sang iya sininga dugan. Initially na food poison sila pero allergy ang ila sinigilabatyag. Santo sa medical certificate nga ginrelease sa ospital.
0: Yes. Kag standby si Radyo Man Benroy Bernal Grogay Dugay. Na face to face niya gid si Councilor Shin Marie Mabilog. Ining konsyal bala nga kung tawgan sang RMN, why na nagasabat? Ginpamangkot gid siya, ti-utor ka sang Freedom of Information Ordinance. Why ka gahatag documents? Parte sa paggamit mo sa lakyan sang gobyerno? Tiang sabat sa proper forum na lang. Di nasa ko na mag-comment.
1: Ano nga proper forum?
0: Kaya sila niya na sensationalize na.
1: Ano nga proper forum ang ginambal mo? Nga ang publiko, ini ni proper forum!
0: Ti, na-sensationalize kagwala. Ang makatapos sina ipakita mo lang nga transparent ka. Kaya kung mapakita mo na kagwala man lang di prinsa, tapos na kita. Tinga nga wala, nga nga hindi, gid. Oh. Kagti, subong adlaw, makadto pagid kita sa DILG.
1: Yeah.
0: Mangkuton taman to ang hard to get nga city director sa DILG. Parte bala sa siling niya, stricto gi dapat nga tumanon ta ang anti-EPAL policy. Hindi nyo pagtapik-tapik da ang any form of identification sa inyo sa mga proyekto sang gobyerno nga ginapunduhan sang gobyerno. Te ang tagtaganay sang ayuda sa San Isidro Haro ginaako ni Kapitan Ronela Wanesa kag wala na may nagpursa sa iya. Siya sa agad ka-comment sa nasa Facebook page sa RMN.
1: Kaya mo nang ebidensya agin sa iya?
0: Nga sila niya, kada may payout, meaning may tagtagan na ayuda eh.
1: Gabutang giman sila kuno na?
0: Gabutang giman kuno si Kung Jam sang tarpulin.
1: Ginakuha lang dayon after?
0: Tiarang itsura nila sang utod niya. Ti, ano ina? Hindi ina EPAL? Hindi ina violation sang anti-EPAL policy sang gobyerno ta? Especially sa DILG.
1: Kabalong tagali, Radyo Manovi, kagapon ko malang ito nabatian sa Kapitulyo. Kundi may ara kita permisang opening sang teen center. No? Teen center naton. Naka-attend ko na, ginabutangan na sa mga ribbon. Balam mo naman si Atty. Von nga kuha na saya mo, dapat nakadikurar na mayo.
0: Namiana siya sa mga beautification.
1: Oo, namiana siya. Pakakas na ni Gob. Sila ni Gob, hindi nyo na napag-ibutang.
0: Oh, wala kamo.
1: Wala na sang mga kung ano nga mga...
0: Why na sang dipinsor
1: da? Dipinsor.
0: Why na da sang kung ano?
1: Wala na sang kung ano nga mga uro welcome. Wala na, Radyo Manovi.
0: Tiyo, okay. Respeto.
1: Respeto na
0: sa order sa DILG. Di tapos, makita mo imo yung public comments ang kapitan sang San Isidro. Yeah, kada payout ya si Kung Jam. Yeah, gabutang gimana? Di ginaukas lang pagtapos.
1: Ano kamo inyo nyo man?
0: Why yan nagambal ng DLG nga mabutang ka ni Okson mo lang pagtapos ha? Hindi
1: ka kaya magbutang.
0: Kaya ito yung premise gani sa DLG.
1: Di na, no to epal kita, di ba?
0: Hindi man inyo kwarta. So hindi nyo sagad kabutang nga lang nyo da o ritsura nyo.
1: Una kuya, private ako, Radyo Manovi. Butang ko na yung akong tsura sa tubang sa balay ko.
0: Pagusto ka.
1: Gusto ko ya, hindi mo ko isgobyerno.
0: Kaya hindi man yung public funds. No?
1: Bisan pa gani, hindi nila public funds like si Labi, mambal sila. Mapatindog, mabutang ko na kayo ay maniging kuha sa gobyerno. Hindi eh, kaya ara ka mo sa kwan eh, sa naghambal ang DILG, nga hindi na ninyo pwede pagimuon.
0: Yes. Kung hindi ginman government funds, base pwede. No? Pero tihuya mo na lang. Kaya ang katuyuan sang laye, hindi sa kung pwede or hindi pwede.
1: Pwede.
0: Ang katuyuan sang laye, nga mahuya ka mo. Pero bala sa aton, di? Balaan nyo ang Dubai Mauswagon, di ba?
1: Oo, oh, Mauswagon.
0: Bisan sino, guro na ang kilala mo alin sa Dubai Mauswagon, pero mangkuta sila. Nato sino ganing mayor ka-governor sa Dubai?
1: Huwag sila kilala.
0: Huwag sila kilala.
1: Huwag sila kilala, mater.
0: Ang emphasis di dapat, ang asinso sa isa ka lugar, hindi ang asinso sa kung sino may kahimuan.
1: Diri man na sa aton gani may mga kapitan kita, may mga konsehal.
0: Lang tawa balas ang una. Sa mga plaza, yan nag-grade lang ya 1.0, ya ipos mo pa nas plaza. Ano yung labos ang tao sa grade mo?
1: Uy, matakabalugin matuon kung...
0: De, pero mga patimaan, inaabos sa idol. Nga kung babayaan mo lang yung politiko, maipalgin na yung sila by nature.
1: Na kung gani grade sa math gani kag chemistry, 3 way kumangin pabalo.
0: Gani man, nga sabagay, 3 mas taas sa 1, oh.
1: Abi, anong pinakataas nga numero ako? 1, hindi ah. 3, hakwat ka bala sa bugat kay 1, 2, 3!
0: Eh, pati na ka mo. Eh, pati na ka mo sa pangrason. No? No, ano mo lang pangrason ni Ruben Padilla? No? Pero i-check tabla na ini. No? Ining reaksyon ni Kagawad, tinagligad na makasugid siya. Kapit ang grabyado sila. Ang pamangkot na sanagan na sila kay this time. Result na niya sa laboratory. Kag-interpretasyon sang doktor nga nag-attender sa ila ang nagapamatuon. Radyo Man Flo Navarrete.
5: TYRI Radyo Man Report.
6: Radyo Man Novi, Radyo Man Reagan, no? Diri kita sa may barangay Gustilo, Tapas, no? Sa rin na drinamtang ang balay ni Kagawad Jan Christian Nabto, no? Ang isa sa apat o isa sa tatlo o apat ka mga na biktima sa food poisoning sa damlagdang na natabo dira sa may area sa Soto Grande Hotel sa may barangay Takas sa Haro, no? Sa Gimpatigayon Manila ng BCPC seminar sa Amotongat daw. Bago sini, no? Pagawad, dahil ko karoon sa Aramen Iluido sa Straight to the Point program, upod naton si Radiman Novi at si Radiman Reagan Atos.
7: Mayong aga sa tanan kang tulungan daw sa agrimen.
1: Kagawad si Reagan, kamusta nang imo pamatsyag?
7: Sa subong, medyo okay-okay naman. Galing ka, ano lang, bahilag ang ako na tiyan.
1: Okay. Mga pila ka ka-adlaw na isahan ka ka-adlaw sa ospital or mga ano ka kadugay?
7: Bansa ko lang, guru, mga 5 hours.
1: 5 hours ka? Okay. Sang time nga to kagawad, sang nabatsyag mo dito? First time ini nga daw mo gitong nabatsyag mo nga daw nag-pinot ng paginawa mo. First time ini nga natabo sa imo?
7: Oh, actually first time gid, no? Kay wala man to yung mga previous nga allergy or wala ako nga sang bawal nga kanon.
1: Okay. So tanan ginakaon mo, alin sa una nakaon mo man?
7: Oo, hasta nga nag-edad lang ako muna.
1: Ano-ano kadamo ang paano ano kadamo ang nakaon mo sa atong daw sweet and sour sang time nga to?
7: Sa tuod lang, no, na ubos ko gid ang isda nga ginhatag nila sa akon.
1: Okay. Isa ano, isa ka slice?
7: Isa ka slice, oo. Oh.
1: Okay, ito do may mga kwan pa na, do may sauce niya pa na. Then do may mga ano pa na ng mga panakot nila, may carrots, may kung ano pa na panakot nila. So after sina sang mga pila ka minutes ka na batsagan mo nga daw no medyo hindi nami matsag mo?
7: Sang time ato ya. Kay kumpiyansa ko sa kugalingon, gubla nga wala ko yung previous na allergy. O kung bawal ginakaon. After kaya kaon, wala pa nagtala pala ang anong ang palangatol sa lawas ko, pangiling sa ulo ko, kagpagsululupa ko. Kay may ginbuligan pa ko gani nga iban ko mga barangay official nga nag-una react ang ilang mga allergies.
1: Okay.
7: Nagpangayo pa kita sa bulong citricin para magaganaga ng langatol sa ilalawan pala.
1: Te, after sina, why ka na iya ka amat-amat na tugali nga sa imo iya? Nag-epekto na?
7: Oo, nakibot lang ko nga pagbalik ko sa venue. Nagpalangatol lang ako ng lawas. Tapos nangili lang ako ng ulo. Kaging suka ko gid.
1: So na suka mo.
7: Sang, okay. Yung iban ko nga mga barangay official nga pula-pula na ako kag makatol na ako ng mga panit.
1: Okay. Gapinot ang paginawa mo sa time na to?
7: Manugpinot to pagtapos ko suka mo to nga na decide na lang ko nga mapa-hospital.
1: Okay. Karon kagawad sa nagliga dito ang ambal mo nga daw gaplan ka mo nga mag-file sang kaso batok ni sa Suto Grande. Pero ang medical certificate nagapakita nga wala man kuno sang food poisoning kundi may allergy ini ang inyo sining nga nadangatan ninyo no ang naging batyag ninyo. Anong plano mo subong i ma naka-istorya ka na sa ila?

0: ni staff man ba lang na nag-upod sa amon, mm-hmm. alin sa hotel to, baka doon sa hospital, makutun kung ano lang sitwasyon namon, kung okay na bala kami.
1: Dani daw nagkuan man sila, daw nag-empathize man bala, nga daw kabalaka man sila sa inyo. Sila. So daw diramid siya, daw na-offend man ka mo, nga te, customer ka mo, duway gid. Pero sila man nagbayad, gin man sa hospital kagawad, no?
0: Kagapon uli ko na nabalaan, no? Sila mismo sa Soto Grande ang nag-akomodar sa balayan sa Mons Hospital.
1: Ah, okay. Tino, okay na ka mo sine or hindi pa?
0: So far doon, hindi pa, no? Kay nagambal mo kami to sa may sa City Health Office. Nga kung ano, i-check nilang area nila. Kag kung pwede nga magtubangay kami, no?
1: May
0: mga hospital, kag management.
1: So mayugin may istorya sila sa inyo. Kung ma-explain kag daw mga ayo man lang sila pasinsa, hindi man namo ni hungod kag tanan, basi malugpayan man kamo.
0: Oo, may kung ano tumatabo sa amon niya, nugid bing mabulig nila sa pamilya namon.
1: Okay.
2: Pero kagawad, ang isda sanging kaon niyo, matsag mo ang di na may diferensya. Ang panakot niya or ang isda, medyo do, nabatsagan mo, do, medyo pasar na or do priska pa man?
0: Ang sa observation namon, isda agad ang may diferensya.
1: Okay. Nga man, anong inyong pagka panabor
2: sa medyo katol
1: daw may mabalanta man yang priska kagawad kay daw medyo mananam inaya mo o daw ay may gid bao at kaga, anong nabatsagan niyo sa isda nila
0: ang iba niya gakaon pa lang nakapagdilaw sa isda nakatula ng ilang bibig actually pag tapos kinakaon nagreklamo ng mga kapitan na makatulang ilang isda pinupunta kung isa ka head nila nga management dito nga ba ko ma'am maayong odto ang inyong isda makatol na damo nagareklamo kaya ang ambal niya oo gani sir makatol ng isda amo na nga nagpaluto ako sang bag-o ang mabutiya madamo gid nga salamat ma'am ka God bless
2: okay. Tigali na kauna tong una
1: pero tiyan mo na daw hindi pagidman based sa result hindi pagidman food poison level pero pakadto na da amo na nga nagwa lang food sensitivity
0: oo okay pagambal kita nga aligar posible o kung halinan o kung duwa-duwa
1: oo sige sige ti inyo ni gin pausisa nyo pa sa City Health pang-check to ang ilang mga kusina kagtanan. Tapos, kung makasugilan nun ang management. Di as of now, why pa sila nag-reach out sa inyo?
0: Wala. Pag nga po, gawlat-ulat man lang kami.
1: May hina-hina, ginmanglihin.
0: Wala mo kami plano nga mangwarta sila ko na no.
1: Oh, oh.
0: Kaya nga mo niya gusto, lesson learn na niya sa iban. Ngayon, di na gusto namon matabo pagid sa iban. Kaya siyempre, food security, kaya dapat yung food safety ang unahon.
1: Kati o, kapin pa, ang marketing nga daan sang Iloilo sa City of Gastronomy kita. Dahil pagkaon pa.
2: Kaya ko, ang iban to, abi ko ng iban to mga nag-seminar, halimba to sa iban nga lugar. Dahil yung pag-abot, di nag-dalamol ang dila nila sang kaon to sang katol na galitong Dorado.
1: Ang impresyon sa ato, hindi manami. Sige ah, so hopefully, ining interview nga ini, this will prompt the management na magsubilanon na sa inyo kag patagan man kamo kag mag-commit sila nga next time ipasiguro gid nga priskang isda nila kag malimpyo ang ila kusina kagawad.
0: So sa mga wala ina ka experience siya da no mag-comment may mga problema sa amon may freedom of speech kamo no. Gusto ka mo kung ano yung banyo kay wala ka mo yung naka-experience siya sa hospital nga ginatawag. Na basta nga kami ang sugid na kami sa natabo sa amon kag wala kami yung may emosyonaryo.
1: Alright,
0: kung
1: sige.
0: Kung sa inyo na matabo, sa inyo man eh, magyan nyo man.
1: Gani, gani. Sige, kagawad, salamat kita, mayong aga.
0: Mayong aga.
2: Okay.
1: Lo. Basi karon after mo interview bla, si kagawad may contact man nasa sa iban tong mga upod niya bla. Lamuton mo to sila isa-isa pagid
2: matawagan mo to Flo.
0: Sige. Notin na to na Radyo Manovi.
2: Pero Radyo Manovi, Radyo Man Flo, nagtingala lang ko bala. Meaning may difference agad yung isda. So ang food handling, ang ilang pag dapat may kuan mo bago mo i-serve sa tawo, bago mo lutuon. Gina-check na ang quality.

0: isang isda. So nakalusot ato. Kaginako nila nga ginakuha-kuha ang bal ni Kagawad.
1: May staff nga nag-ako.
0: Nag-ako sila so, ni sir kay Katul.
1: Kag pwede na matudlo ni Kagawad tong staff kun magistorya sila.
0: Wala na nila.
1: So until na way pa kamo nagistorya.
0: Pigaw eh.
1: Pigaw.
0: Kung so, sino manage sa management sa Soto Grande,
1: hindi mo na magandola. Istoryahan niyo na ni sila.
0: Pigaw mo ano.
1: Hindi na enough nga gastuhan mo lang ng ospital.
0: Wala na.
1: Istoryahon mo yung sila. Tao. Pag dayon from there, let's move on. No, mga Kagawad din isang sudad, may mga sila guruhan doon nga gubo ng negosyo diri sa sudad.
0: Kaga kita, kapati kita, nga hindi man ginhungod sang Soto Grande. Oh. Ay, hindi nila nahungod. Galitian mo na gani, dapat may quality
1: control
0: kamuda, ang officer ninyo dira para dira, nga pagkaon ini ni gusong inyo, di karon, isagit na kabalita ang Soto Grande, ang tao na ini, magkanto kung ni Malauay man.
1: Yes. Sige, Rajaman Plo, anong ma-advise mo be sa Soto Grande kung gapamati sila subong. Halimbawa, foreigner be ang management nila. Anong ma-advise mo, Rajaman Plo?
2: Well, my advice to the Soto Grande Hotel, located at Takasaro, you make sure that your food is good.
1: Very good. Mayong advice
0: niyo, Toto Flo. Thank you, Toto Flo.
2: Radyoman, Flo, konsumo na parete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
1: Mayroon na gito mga advice ni Toto.
0: Level.
1: Mayroon, Goro, Flo, yung mga tanan nga regular.
0: Level up na siya, level up na siya.
1: Level up, Lilo. Rice, Lilo. Unlimited rice, Lilo. Pero, naintsindihan ta. Si Kagawad, ito ang last nga ginambal niya. Sila niya, ti, ang balang kamo dahilain sa amon, kinamatarong nyo na.
0: Yeah.
1: Kami pero sila niya, kami ang naka-experience sa amon. Kaysa tuod lang, between sa puli, kag sa hospital, mas unaon ng puli kung mayom lang matsag mo.
0: Natural.
1: Kung kinaglayan man matsag nila. It's so happen lang, Guro, sa result, hindi pagid man food poison level ang pagkaon. Pero gapakadto na.
0: Dira na.
1: Tawate mo na nga mga sensitive. Ang mga kabalan to ya.
0: Tiway na yan.
1: White batsag eh.
0: Balan mo.
1: Pero may mga food sensitivity, bumatsag. Ti karon, na hospital sila. Yeah. Ti karon nagwa ang result nga food sensitivity lang to.
0: Allergy to.
1: May allergic reaction na sa lawas. So, hindi food poisoning. Pero just the same, ang Soto Grande, may obligasyon ka mo sa customer nyo. Kaya of all the hotels, kamo man ang ginpili nila mo. Titingalagan eh, kung 48 hours na nagligad, why pa ka mo ka reach out nga Kagawad? Pwede kami ka pamashare sa imor, pwede kita kaistoryahan ay. Mangayo lang kami pasinsa, gusto namon mag-make up sa amon nga wala, why nyo ma-meet ang expectations namon, I mean ninyo sa amon. So in return, amuning amon nga pagpangayo pasinsa kag kun ano padang ma-offer ninyo nga mga paumpaos tawo eh
0: dayon
1: hindi ya siling kwarta
0: ah wala na ya
1: normal na no nagligad to reklamo ganay ko sa Marriott Hotel siling ko sa agad kamok pabalo-balo seafood do ay mat seafood to anay kay nag-request ta sang locos do ay mantom serving locos nagkadto gining manager nila kang chef
0: nag-explain sila
1: nag-offer pa sila sang libre nga
0: oh damo to offer
1: hotel accommodation siling ko hindi wala kita yung may gina-istorya. Hindi, why kami ka?
0: Yeah.
1: Why namo ni ginimo para yung magpagagaw, magkatasin nyo? No, malang hindi. Ang pinakadako ng kompensasyon na gusto namon kay uhan yung servisyo nyo, kay it will save lives, it will protect your company. Tina-appreciate man nila. Kita mo magkatuta sa Marriott, ang chef nila. O na ba, nugig ka yapa-yapa? Ito, respeto sa mo. Kay why taman sila yaging kilkilan?
0: Taman.
1: So, mo malang ni gusto na Kagawad? Di sa Soto Grande, abi pag-reach out na.
0: Dayon sa
1: pagtapusan nyo na ning isyo, kumaluka mo, hindi lang ni mga barangay officials kag ang hotel nyo, apektado kita di tanan image sa Iloilo.
0: Klaway, klaway.
1: Kaya kung kami magsagad kambal to sa mga friends namon, kadtok mo di sa Iloilo, nami di, basi sabat nila kami, nugaya. Isda nyo na panos.
0: Kaya akon may siguro sa taga Soto Grande, lantawon nyo ginpirmi ang quality sang inyong isda. Ang baltong ni Kagawad, sa isang una yan, sir, why ko yung allergy? Tanan niya nakaon ko. Diba si why kaya Kagawad kakaon sa pasar? Kaya sing una, basing ginakaon mo ya, hindi ipasar. Tiya to basta katul na gadaan ang isda. Taga bye-bye ko, Rajumanovi mo. Either kulang ina sa ice, or dugay na sa refrigerator.
1: Kag na timingan man nga sa nga mo nga time.
0: Kag sang time nga to.
1: Sigurong kondisyon sang lawas ni kagawad, lain man eh.
0: Lain man. Kita mo sa kadamo sa inyo, 200 plus sila, apat man lang ang nagka-diferensya. Pero ti kay apat na nagka-diferensya, hindi na kita pirmi magaman. Ah, nabayaran ko naman tong ospital, hindi istoryahan yung tao. Dayon, hindi ka mo magpagwa sa inyong statement sa inyong Facebook page. Kaya wala na kabalong tao sang problema.
1: So, Mariot, gani, ang kadlagko na sina. Gakanto pa di sa Rime, no? Naka, sus, din mo may imagine ang itsura nga.
0: Sa pinaka,
1: naka make-up, naka, mga ilit, ganyan mga itsura.
0: Mga management.
1: Apologize because obligasyon nila. So, kamo sa Soto Grande, dapat maintindihan nyo na. Na-iskulahan nyo na.
0: Kunway nyo na may pinsaran sa inyong management, pigaw siya.
3: Tatak, RMN.
1: 9:27 pagbalik ta. Maying kaupod naton si Mr. Darwin Papa sang Heiser. Explain tabi ang natabo ni sining tigulang nga nangayo bulig.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Nga kadtuan sa kay na stroke.
0: Pamatian ta sila nay.
1: Sang nagabot na to ang mga tao kuno sang Heiser kay way na kuno sang vital signs meaning daw para sila patay na. So way na lang indala sa ospital. Punerarya ang gintawgan nila. Pero ano ginman bala ang protocol?
0: Sa protocol kita, no? Ha?
1: Ano hold, ginman bala ang protocol?
0: Hold anay ang inyong mga komentaryo, ha?
1: Kaya ang family, gani, ako, balo ka, basta grieving ka. Why ka pa na sa period of acceptance? Mm-hmm. So, the only way nga mabaton mo na siya, kung matagan ka. Mumala nang ginapangayo sa pamilya. Ti, base isang, sa impresyon sa iban buhi pa siya, pero sa ICER, yak again training sila sa muna, patay na gidman. So ano gidman bala ang SOP sina? Dalon sa ospital, kag doktor yang ma-declare. Ukon kamo mismo sa site da, kamo yang ma-declare. Ano ang SOP sina? Ti kumambal mahulat kamo sa pamilya. Ti halimbawa, YB pamilya ang nabiktima. Who can decide nga dalon sa ospital?
0: Mangkuton ta subong ang karon ang protocol nila para ma-incident nato na muna Radyo Manovi nakita niyo video nabalita man ini so hold ta anay ang aton nga mga komentaryo.
3: Tatak RMN.
0: Ari anay ang isa sa mga nagkaino mga garadyo man sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
4: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking na itulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN.
1: 9:30.
3: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Lady's Choice. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
5: Max Alaga, Max with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
11: Charm Fab
10: sa pangon ng Charm.
11: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumakablog sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
13: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasanso? Sundan ninyo ang pariho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o po ng ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga path way sa Malta o kon sa Spain. Mag-text lang o kon magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kon magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: pa, Swakto na! 45 pesos ka, SRP!
1: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex Bigilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
3: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
4: Rest time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
3: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sa vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab
10: yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa asenso. Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila residente kag citizen na o pud ang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kon sa Spain. Mag-text lang o kon magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kon magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFeed, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
1: Kargado.
2: MaxFeed, kargado.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFeed. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mag-MaxFeed. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Tatak RMN.
7: Last November 39, standby si Radyoman Benroy Bernal. Yari ano yung aton nga health news, Radyoman Joel Franco.
8: Ang inigabahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa ka tasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara idi sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
9: Nakita sa pagtuon nga pagtandog sang iloy o kanamay sa lapsag, makapanubuos ang ila stress level kag makapakalma man sang ila balatyagon. Ang simple nga paghaplos sa likod sang lapsag makabadasig sang iya nga pagtulog. Ang hakos makapabatyag man sang safety sa bata kag pauyat sila kamot makapakalma sa ila sa tion sang malain nila nga pamatyagan. Suno sa clinical psychologist nga si Amanda Gordon, inapatyan nga inituga sa mga receptors sa aton kamot dali may epekto ini sa naghatag kag nagabaton.
10: Para sa health news kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
6: Tatak RMN.
7: Standby sa mga tampalamati nato mga karadyuman, ang iningabahin ang inadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Sa mga tampalamati nato subunga aga, kamusta kamo? Well, istoryahan ta naman mga karadyuman subunga aga para sa mga tampalamati nato ang ato naman nga problema sa gout. Madugay ka na bala nga nagaanto sa imo gout? Ari ang pamaagi para matap na ang gout, magtumar na sang Dr. Pinoy suno sa pagtuon ang omega 3 fatty acids kag squalene ngayara sa Dr. Pinoy makatunaw sang pagpalamanog, makapadamol sang ligaments kag nagapabaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy Squalin, nagapugong man nga magsaka ang uric acid nga halin sa pagkaon, kanaga supply sa lawa sa madamo nga omega 3. Gani malikawan ang mga hubag kagbukol sa joints. Mga karadyuman, inom kita sa Dr. Pinoy Squalin Capsule.
6: Tatak RMN.
11: Ay, video ko dagin forward sa imo, Mark, kag sa imo man Bus Idol, kag kay Radyoman Fia. Pero, I don't know kung pwede ito na mapakita. Ang akto bala nga paglapak sang ido. Ay. No? Mama dog pa, gabusong.
12: Ay, kalaway.
11: Kay inosinte sang ido, ginungod gid yala pa ko.
12: Oy, saya na nao gani Radyo Manuvi, oh. Ulihin
11: na. Ulihin na na na video.
12: Ay.
11: Ang nagvideo sina,
12: sa Cayman, sa
11: nakita, hindi sa Nagalantaw, nakita niya nga nalapak na, pero doon nag-atras pag siya, dahil nag-abante pag iliwat.
12: Ah, so ulihin na ni nga video nga kwa?
11: Ulihin na, kahit ang balko, paano nga nakuhaan pa ni video nga muna eh. Na-touch siya kay sila niya daw ginhungod din nga lapakon. Of course, amo na sa impresyon nila. Karon, ang Koreana mismo, foreigner pa na, ang Koreana pa nga ara sa area, amo ang nanuktok.
12: Ang Koreana galini?
11: Koreana na. No? Gahigbi ang mama dogo. Kaluluway sang ido. Gahigda man lang na da. O, pero nagpulupundo man sa siling ko base bala ga-expect siya nga kay managtig-ik, matras siya.
12: Kasi huwag niya matalupang dan.
11: Huwag niya matalupang dan.
12: Ay, matalupang dan, Radyo Manuvi.
11: So, pwede ta na niyo mapakita, Mark, na pang-edit mo na. Walang tawan niyo bala, kaluluhoy gadya sang mama, dogo. Makita mo balang sapat ng inosinti, kapag nga buhi man lang na siya, nalinas siya sang salakyan.
12: Ang Koreano na, sa din na, sa dala na sa area.
11: O, rara lang sa area. Concern lang siya. Ginapabalo niya ang driver niya. May nalapa ka.
12: Kaya ang nakakuha sa video, Radyo Manuvi, nagkasakay sa salakyan.
11: O, kasakay sa salakyan na nakavideo.
12: Nakavideo.
11: Oo.
12: Tika hinay man gani eh.
11: Nagaliso siya do, halin siya sa may Pure Gold. Ay, hindi.
12: Hindi ko familiar.
11: Isang Parados ng area. Oo, ang isa kay Ido sa puntang. Friend niya guro sa Ido. Nagalantaw nga worried siya.
12: Pudya to.
11: Mamadog. Gabusong ko nun eh.
12: Ay.
11: So ang Koreana pang nagtuktok sa'yo.
12: Tikamusta ko nung ido?
11: Tiyan mo ning way mabalan kung napatay ini siya o kung nadala sa hospital kay ginapangita ni Subong. So ginapangita ni Subong sa mga animal welfare advocates. Pero na-identify na ni ang driver.
12: Okay.
11: Kay may plate number kitaon. Taga Haro man siya. Ningala na kita diri Subong. So kung sino man ang tagiya sining salakyan, bukas ang linya sang arimendri para nga maka-explicar
12: ka. Makuton ka na muna, nanay, kay kahinay man sang lakatya mo.
11: Ginhungod mo ini o kun wala?
12: Basi waya bala mulalungan radyo manubi. Kay daw pedestrian,
11: pedestrian. So daw naginahinay man sa kaluluoy gidya sa
12: ito. Mahinay ang dalagan yan.
11: Gaybi, gawawaw ang ido. Nalasak niya gid. So, mama dog ini gabusong kuno ini.
12: Why matsag ko why niya radyo manubi matalupang dan basi pag pagliko ya nagtabok ang ido.
11: So mo na nagpunduman sa gani oh kung lang taon mo git.
12: Siguro para sa amon kinahanglan mo lang sir mag-explain. Why man kami gambal nga ginhungod mo ni. Kay pananaw ko kung ginhungod mo ni.
11: Diretso
12: ka. Pero bangod nga nagpundo ka man. Pero tiko nagpundo ka kumusta ang ido gindala mo sa ospital gin. Na mo nang gusto naton
11: mo. Eh ang info nila why kuno sa manaog. Why sa manaog sang nalapak niya ni. So dira pala nga daan na medyo may kulang gamay ang effort niya.
12: So dapat explain kasi ni kay Kalaway nga makita sang tao nga. So mga nini naman mapakita sa inyo ang bilog eh kay kaluluoy sang ido.
11: Ay, so taga kwartero haro, kwartero ginadang area.
12: Tilapit na damo.
11: Kwartero haro ni ang tag-iya. So kung sino ang tag-iya sining salakyan, bukas kami diri sa Remen for your explanation.
1: Tatak RMN.
11: Last 9:45. Wow, tabi, anong sabat ni Councilor Shin Marima Dilog? Special tinto ginpadala sila mo? Parang tikay ka na mo sila after session, kakaladulas lang.
12: Madasig na sila maglakat na jumanubi mo.
11: Why gani may ngagaw ang iba? Dahil lindon akap niyo?
12: Dasig na eh.
11: Why makuhaan sang statement? Pero may nakuha si Radyoman Mon. Nakuha niya duha ka mga konsihal. Pero si Councilor Shin Mabilog, Ari Blau, kay nakasugilan nun sila ni Radyoman Benroy Bernal. Radyoman Benroy.
1: DYRI Radyoman Report.
2: Nag-atubang sa RMN News team kahapon na Blau si City Councilor Shin Marie Mabilog, pero wala siya nag-hatag sa statement. Ini may kaangkanan tani Radyoman Novi and Radyoman Regan sa promisa niya man nga magpakita sang yasin nga trip ticket angot sa sining kinakwestiyon nga sang salakyan niya nga nakapark the time sa mall dira sa may distrito sa nga Mulo. Lakip man sa yasin nga reaction kay nagambal na ang LTO, Land Transportation Office 6, no? Nga i-showcase na ang yasin nga driver nga nag-drive nga student permit kahapon pagkatapos ang sesyon. Kaya mo ning katuyo, ang taon na ginagwabi si Councilor Shin Marie Mabilog sa session hall. So binantayan ta siya sa gwa, kaginambalan ti Councilor, ma-interview ako sa imo. Kay di ba lang nagpromisa ikaw nga i-release mo sa publiko ang imo sining trip ticket. No? Kaya mo manang promisa mo. Actually, ti sa interview, ti kin-declare mo manang publicly. Siling niya, hindi ako magpa-interview. I-kwan ko lang na ihatag sa proper forum. Pagkatapos, siling ko wala mamang ginhatag ni sa inisya sa una itong investigation sa nga Blue Ribbon sa Council. Siling niya ko ni require kung kinanglanggid ihatag niya. Pero siling ko voluntarily na lang abik. Total na declare mo mani publicly sa sunod niya hearing abik ihatag. Most niya ti kung kinanglan ihatag ko kung kinanglan nun gid. Why man sa nagambal nga ti sa sunod nga ano ni nga hearing ilang nga iya nga voluntarily nga ihatag niya nga kun kinanglan iya sini nga ihatag ti sa ulihi na dalas das na man ang ti ningin author siya sang aton sini nga ordinance ang kanini ang
11: freedom of information
2: na ordinance naton ti bilang himplo, kung may mo, ihatag yan na lang subong kung pwede. Kaya si willing man tayo maghulat kahapon eh, kung gusto niya imbitaron niya sa siya nga office nga. Kung harap lang ito available ang dokumento, so be it, paon man ato Radyo Manovi, no? Eh. Wala gate niya, hindi lang ako. Kaya siling niya, binasensationalize na ni mo. Siling ko, galing kayo may public declaration ka. Tapos, may isa pagid ang proof ni mo, nga hindi nagbakal kagiman to sang school supplies sa GT Mall sa Maya Mulo. Di galing kay sulit-sulit amo man Japon nang balya silinya yambal na lang ang dokument ako. Party man siya driver ti silin ko issue cost na to sang LTO ang imo sininga driver. Di for the meantime siko anong imo reaction sini nyang mareact ko lang da nga hindi la pa nay mag-react for the meantime kay wala ka man radyo man obi, no? So, politely gina sabat man kita ni kwa ni Councilor Shin, galing kay amula na hindi na siya maghatag sang dugang pangakuminto sang ginsukota siya nga ti gindeklare man ni publicly nga i-release siya ining mga dokumento pamatuod nga ti gingamit sa sustoan sa lakyan sang gobyerno.
11: So at least natuldukan ta na ni Subong Roy nga hindi kanya magsabat si Councilor Mabilog.
2: Hindi kinapili. Tapos siguro ti amula na ito.
12: Wala na, wala na. Meaning siya na kayo masabat kaya natago yung hindi.
11: So, ihatag niya nalang kuno sa proper forum or venue. Eh, wala itong tapatog yapon, no? Pero at least mayo na nga nabalans ang tanan ngang author de sang Freedom of Information Ordinance utroman nga wayman ga pati sa iyaman niya ordinansa.
2: Oh, pero naka-mention to sa interview man ni Regiman Joel kapon ang si Councilor Sarabia niya ti pangayoon nila ini mga trip tickets, no? So possibility mahatag man dito sila eh as per information ti gina-forward man lang to ah for compliance sa purposes man lang bala. Congress ah. In fact, ang balga ni sa isa councilor sa ato niya, tanan, nabi, amo mo nang ginihimo mo. Nga, ti,
11: mayon, mayon na, mayon na, balanta nga, tanan sila galing, da, ga, illegal, ubra nila.
12: Galing nga mo na nagaling, pero, manuvi, ang iba niya, way man niya madakpan mo.
11: Oo, so, ti, way madakpan mo.
12: Ikaw yung nadakpan, so ikaw yung explain di.
11: Ti, kag siya managpasalig. Ti, galing ro, yung nining balasang sensationalize, ang bot silingon to present information such as a new story or an event in a deliberately exaggerated, biased, or highly emotional way to make it seem more shocking, thrilling, or alarming than it actually is.
12: Radyo Manubi din nag-sensationalize ang balita.
11: Para sa iya, exaggerated. Iniginungod ta nga exaggerate. Kita mo lang ni Gatlakay. Gay-post mo lang ibande. Oh.
12: Ano mag-exaggerate kay ikaw gani nag-ako?
11: RML na nga talakay mo. Why sang ibang istasyon nga talakay, ah?
12: Paano mag-
11: din nga part din nga gin-exaggerate. Tanay kag-bias kita sine. Kay siya yung nagambal sina. Siya yung nadakpan, Radyoman Benroy.
2: And based on facts man itanan mo.
11: Oo.
2: Based on facts ini.
12: Oh. Inako yan na gani, Radyoman Benroy. Eh.
2: May public declaration sa gani. May nagdeklara sa publiko nga hindi diya man dito ti amo na nukot amo ni
12: din da ang sensationalize sa Sin Marie.
2: Oh amo na ginambal kasi ti siko ikaw man sina iya naghambal kay atag mo ti anay siguro kan to kami diri para formally pangayoon sa imo no
11: hindi sa kuno
2: formal kami nga nagapangamon nga nagformal kami nga nagapangama pangayo sa mga dokumento nga ina.
11: Oh
2: sigali kay amo nangambal ya siling ko tinga hindi kay magpa-interview ma'am. Ti siling niya kay sing kuha mo muna kani hambal mo willing ka man anytime mo pa-interview sa media di bala sa ano na interview sa RMN na mo muna nangambal mo. Ti siling niya kay na sensationalize na ang
11: siya yang ginalinan nga nagdako ni kay why niya man ginatag papilis niya mo si Irene Ong ginatutukan pablaki naghatag man te tapos ti why yas ang tiyo si Irene Ong yang nagwaras sa social media siya yami tiyo siya nga nagwaras te amo nang ipikto sila yang nag-exaggerate sini ang balon niya yung isa ni Count ni Yosek Jed Mabilo.
12: Pero why kita di magtapos sa Radyoman Benroy? Ang ambal niya kuno sa proper venue?
2: Kung kinanglan.
11: Sumot ang balon ni kondisyon. Ga balalata ng istorya ni Sin Mare. Balon ka naanad ni si Mabilo. Ganda sila lang pirmi ang mayade. Te, hindi niya mabaton. Subong kinakitaan sa kitar.
2: Sige, ginapakuan ko siya. Siling ko, ano, willing ka, voluntarily, no? Sa next nga hearing, ihatag mo na lang ito. Tal, may amo man ang ginamin mo nga, ano na ito sa acton. Pag amo man yung proper venue o proper forum. Ti, voluntarily, siling niya kung kinanglan. Pinakuna ko nito, siya.
11: Galay na ang istorya ni Shin Mabilog. Kaya mo na ang BFF niya, ato man to, gahang mantarpulin sa mga proyekto sa gobyerno, sa agad silaksakay to. Managtag sila sang ayuda, ara yung tarpulin nila. Kapitan na mismo nag-ako, comment niya na, public comment niya na, sa public postman sa RMN page. Te, Clarias Gitslaro, ya.
2: Oo. So anyway, base sa next nga session, base kon mahatag yaman kay i-require ko no ni Councilor Sarabia,
11: yes,
2: ini mga trip tickets tanan, no, nga mga yes, trip tickets.
11: Kagti next mangayo na kuya, ako next sa session naman si Vice Mayor Barunda base ara nati.
2: Absent ang, to si Vice Mayor.
11: Absent sa iti next nga mga session ti mayo na nga from Abilog. Barunda naman ato bangon mo
12: Radyo. Kaga base next session na Radyo Man Binroy ihatag yan na. Alam ang kuton ta sa liwat gyapon. Mang kuton ta sa gyapon ito sa pagkuntatan.
2: Amo tong ambalik ko ni Councilor Sarabia. So next session base ara na ang trip ticket.
11: Sige.
2: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Binroy Bernal Tatak RMN.
13: Tatak RMN.
11: Ano man ning mabilog adlok mag-explicar? Perte ka isog sa tiyo mo to sa social media nagligad gasugod pa lang balita.
12: Paano inigin sensationalize sa Councilor Mabilog? Kaya ginako mo nga imo to. Ginako mo nga namakal ka mo to. Ginako mo nga may ara ka trip ticket. Diin dira ang gin padako ini kag gin sensationalize sa Radyo Manovi nga nangin exaggerated ang balita naton. Daway kito nakita nga punto nga muna. Ma'am, kung sino man nga lawyer ang ga-advise sa imo, pigaw na. Kay ang public opinion maigo ka diri. Way ko ilabot sang ibang Radyo Manovi kung ihatag nila kung hindi ang ila trip ticket. Manway man sila yung madakpan mo. Di ikaw ya kay nadakpan ka. Ikaw ya ang nagpromisa sa amon. Ihatag mo ginaya sa amon. Hindi ini kami yung maguntat. Ma'am, asta kita sa ombudsman. Kung hindi mo ni mapakita ang imong trip ticket nga ini. And until now, ang publiko nag-upod, nga nag-hulat sina. Kung bala, may trip ticket ka gidman o kunway.
13: Tatak RMN.
11: Kung natutanay si Vice kapon, mamangkot na malang kita. Vice nga ang natutuyang itsura mo sa barangay hall or barangay gym.
12: Yeah.
11: Sa ang San Isidro Haro.
12: Kagayon
11: pa, sabton na lang siya. Si Kapitan Juanisa, iya ang nagambal sina. Why, I mean, mamangkot siya. Siling niya, kada may pay out. Yaga, butangin man niya tarpulin si Barunda.
12: Kaga, part man Japon, Radyo Manovi, magluwas sina kaysa iya to ang salakyan naghalin. So, ang salakyan, ang trip ticket, halin sa opisina niya.
11: Kay mangkuton taman siya.
12: Mamangkot man kita.
11: Oh. Kay mintras ginatago inin ni Councilor si Mabilog.
12: Ah, bimumasus.
11: Ti hindi kita believe sa principal author sang Freedom of Information
12: Ordinance. Ti ikaw ang principal author.
11: Kompleto ang...
12: Nagreklamo ka pa gani kay Nini Dinaliana kay masakay man si Nini.
11: Gani, no?
12: Karon ang imo nga ginapangako, ikaw ang principal author.
11: Mm-hmm.
12: Ginapangayuan ka sa dokumento. No. Hindi ka magtao.
11: Te, principal author na sa Freedom of Information Ordinance. Te, kung ikaw ang nagpabalo-balo, di nga mo ka na. Tapos hindi mo man gali mapraktis sa imo kagulingon, anong tawagan ni sina Councilor Sina?
12: Sabi.
11: No? So, pwede nato ma-describe, hindi ang pagkatawo mo. Ang akto mo bilang public official, ano tawagan ni sina? Hypocrisy. No? Kahit kung magambal ka hipokrita, tawong ginatumod mo. Magambal kang hypocrisy, ang akto mo. So, anong tawag sina gani, Councilor Shin Maria? Nga, ikaw ang gapabalo-balo de nga honest kag transparent ka.
12: Yeah, way kasala.
11: Pero kung pangayuan ka sang proof of honesty and transparency mo, kay ti author ka gani sang Freedom of Information Ordinance, hindi mo man ma-practice sa kagalingon mo kay ti gapangayo media si mo nga partner mo sa pangimanwa.
12: Hindi ka kahatag.
11: Hindi ka kahatag, ano tawag sina?
12: Kag ang ginapangayo namon, hindi iniya mga importante nga mga dokumento nga makagubaya sa security sa sudad.
11: Oo, hindi ina threat to national security.
12: Abaw.
11: No? So anong tawag sina sa akto mo? Hypocrisy. No? Ang state sang pagka-ipokrita. No? So we are describing the act, not the person. Hypocrisy.
13: Tatak RMN.
11: Yan ang anibulong sa isa, Busaydol?
12: Hindi ka mahisa.
11: Ang mga ambal ni Yusik, mabilog mo? Siya, way bulong ang isa, sala kay. Ang bulong sa isa,
12: hindi ka mahisa. Kaya ang, way na tauras mo, ti anong programa mo, Jed?
11: Ti ipapicture-picture kay General Torre. Kagtanan ng mga suru seremonyas, amuna, kung ako si Imo, resign ka sa DILJ kay dekorasyon mo lang ng posisyon mo.
13: Tatak RMN.
11: Huwag ka man tinimo, ha? Nasa
12: subong. Pinapungko ka malang nadagag. Kanugon sa nga mong 200 mil nga kwarta. Swildo si Imo.
11: Ang brobisita malang ubra mo. Brobisita. Actually, magtalikod sa kono, bisan si Bijimpe, kakinadlaw ang mga tao. Yung nila yung osika, niya naman simpota sa agad kinadto na di. May mga ubra ng mga tao da, kulang panas pa uway ang iban. Kagad kay natubang si Imo da.
12: May talib na pagkat tumutumambal ka nga pulo kapisos nga budget sa prisos sa kadlaw, himuon mo 15.
11: Balanta man ang hindi man sa maglawig sa posisyon, so aware ang tanan sa BGMP kay sa Bureau of Fire. Hindi man na ma-implementar ang mga ginaplano niya.
12: Pusta, bisa mapusta ka mong subong, November, October, October! 2027?
11: Why na isang may implementar ang budget for this year, napasar na niya. Ang budget for next year, kung mapasar naman, kagara pa siya, Oktobre, montat naman siya. So wala gina, useless na yung pag-appoint siya da, no? Nakita tapagani kung anong pagkasuplado niya. Sag nakapungko na siya sa DILG. O Mindanao, to ay kapatugyapon ka to, ho? Binahulat-ulat ka na to sa mga mayor Duterte niya, pagkantua di sa blake, kaming bahala siya. Para nga mag-akumudar man eh, kitilisan pa, no? Yusek man siya, oh.
12: Oo, Yusek ka, ikaw palagi yan. Di ba sa kuwan ganito, sa may Tacloban, Tacloban to, no? Atong...
11: Oh, arang mga estudyante.
12: Oo, oh,
11: yay, ari.
12: Yusek man to, nagganto gani.
11: Oo, oh, ti, kuwan man eh, safety man eh. Oh. Public safety man eh, sa may eskwilahan ta. Tiway man to, si Jen Mabilog, kagadto. Ti, anong bulong si isa, oh?
12: Eh, hindi ka may isa eh.
11: De, kapos yun ah. Libog ka gin. Nya, why bulong ang isa? Sala ka eh. Ang bulong sa isa?
12: Hindi ka may isa.
11: Hindi ka may isa. Loves ko si Mother Earth, Radio Man, Joy Paraonda.
14: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation.
15: Mga kasama aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagsalod kag pagkolekta sang tubig ulan. Ang pagsalod sang ulan hindi lang makadugang sa supply sang tubig sa aton panimalay kundi makabulig man agud mabuhinan ang tubig nga nagatupa sa duta nga nagatuga naman sang baha kag paghumok sang duta nga nagaresulta sa landslide. Magluwas dari mas maayo nga usaron ang ulan sa pagpamunyag sang tanom bangod nga wala ini sang kemikal kag asin nga tipikal sa mga ginaproseso nga tubig nga aton ginabakal. Ang ini nga mga chemical nagabag-o sa chemical composition sang duta nga may direkta naman nga epekto sa mga tanom. Gani, magsalod na sang ulan, agud nga dunang manggad, aton mabuligan.
14: Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Jailin Tamayo para Onda. Tatak! RMN.
13: Tatak! RMN.
12: Mga karadyuman, sa mga suki naton, mainom kita sa Santon Plus sa gold, kung Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, may glutathione, gaputi kita. May collagen, pag-unang aton tulaan, hindi mag-gabok. Kagamo ining kape nga healthy para sa aton. Gani, mainom kita sang kape, nga gwapo ka na, may kape ka pa. Upda naton ini sang Klinika D3Bio. Ang Klinika D3Bio, amo ining food supplement ni Dr. Ramil Oy nga may virgin coconut oil nga ginapunggan niya ang mga bacteria ka virus nga gisulod sa ato lawas ginapadamo niya ang good cholesterol na siling niya bad cholesterol and the best kamay ara sa medium chain triglycerides nga nagabulik pa fit nagaparelax ang ato lawas. Mga karadyuman, ang food supplement para sa inyo Klinika D3Bio.
13: Tatak RMN.
11: Kag siyempre sa aton nga mga tagpalamati, the new and improved non-super plus mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog gintingob ang mangustin guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika, Non-Super Plus.
12: Kung vitamin C, mag-mighty C, alkaline di kalidad and effective nga vitamin C, mayonis inyong asipon, ubuhilan at trangkaso, pneumonia, kag iban pang abalatian. Mga karadyuman, sa mga suki naton, mag-mighty C, kag para sa nagalabing-labing. Amo na yung pinagka-the best kung maglabing-labing ka. 1 hour before sa labing-labing, inom ikaw sang megaman. Tanawon ta kung makapamaripi pa si Mrs. Gani, mga karadyuman. Basta maglabing-labing, mag-megaman.
13: Tatak RMN.
11: Ang ICER, partito sa malamblang against stroke sa Balabago Haro. Si Mr. Darwin Papa, nag-beg off kami seminar sa Las Manila. Pero sila niya, ang masabat sini, ang head sa ngaton si DRRMO. Si Miss Donna Magno. So mag-usisa sila kag base within the day mapagwa sila sang official statement angot sini. Nakalabot naman ni kay Mayor Trenyas kag ginapausisa na ini. So hopefully may sabat ang pamilya. Amo nang ginambal tabla. Kun ma-explain nyo man lang ini, hindi gid malain kun sakto tawon nyo. Pero this early kinanglan nyo mag-empathize sa pamilya. So nagpagawa statement ang office ni Mayor, pero hopefully hindi na ni maglawig, so bungadlaw, dapat masabat na ini.
13: Tatak RMN.
11: Pero dyan ay ka sa tanan ng mga cyclists naman subong, keting Iliwilo, sintro ni permiso sa mga mahilig magbike, kagdamo diri sa mga kompetisyon sa aton, kagdamo sa nagagrupo-grupo. Pero sa sobrang yung bike kisa, kung di nga mo kapalang labot, ang palamoy po isang lawas, hindi hamak. May paman para nga sakit sa ulo. Gani, para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang alaksan sang una, extra galing na. Ang bagong alaksan extra, ano ka extra sa subong? 3 times faster na kaysa sa alaksan FR. Oo, 3 times faster. Gani, gin pa extra sa kadasig, desig-dasig, pambato sa palanakit sang kalawasan. Basko, hindi bala, gani para sa sakit sang inyo lawas, naibaluan nyo na ang himuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig, kag mas mabaskog. Work sa to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen, sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, sa mga cyclist, sa mga mahilig magbike, sa sobra ninyong atarag sa matag-adlaw, ang lawas nagapalanakit. Sa palanakit sang lawas, may paman nga sakit sa ulo, mag-new Alaksan Extra.
13: Tatak RMN.
11: Kag siyempre Megaman Gold Coffee Mix. Ang kape nga nagapanami hasta sa imo prostate. Ilikaw niya ka sa paghubag, pag-enlarge, kag pagtiga. Pilakadlaw base kon maglala, magkatumor ka, mahulog sa prostate cancer. Tapnaon ta na pagi sa natural nga pamagi sa pagpangapi adlaw-adlaw sa Megaman Gold Coffee. Pero ang nami pagid kon healthy ang prostate, naganami man ang inyo nga pagpakihilawas. Sa inyong intimacy sa mag-asawa, sa mga magnobya, kag intuit, ari na ang Megaman Gold Coffee Mix. Radio Man Novi Guaso.
12: Radio Man Regan Arlos.
13: Tatak RMN.
16: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
18: Nods, Herbal Capsule. Ano sa name mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag idya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
19: NANS Herbal Capsule!
18: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bango din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
19: NANS Herbal Capsule.
18: Yara lang sa mga butika.
19: Megaman Herbal Capsule.
18: Utoy. tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inasang nagakilat ng kuryente. Agad sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
19: Megaman. Herbal Capsule.
18: Yes, partner. Hindi na pasaka ang testosterone levels mo. Agad magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Kung ikaw tweet, hong katali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa bailo, amo ini ang imo natural remedies, agad nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
19: Megaman, Herbal Capsule.
18: 30 minutos ang partner, yara na ang palating.
19: Megaman, Herbal Capsule.
18: Mabagal sa mabutika.
19: Nuns, Lemon Oil.
18: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkrapatag ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, kulunan, katre, kagun din pada nga lugar nga mahigko. Kagun ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malatnan naman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
19: Nuns, Liniment Oil.
18: Yari, para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nuns Liniment Oil. Marilib ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha mo niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuns Liniment Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
19: Nuns Liniment Oil.
18: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
19: Nuns Liniment Oil.
18: Mabakal sa mga butika.
19: Nuns Corn Coffee.
18: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang gilatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
19: Nuns Corn Coffee.
18: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nuns Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
19: Nuns Corn Coffee.
18: Ang nami pagin sang Nuns Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang umanang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
19: Nuns Corn Coffee.
18: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
19: Megaman Corn Coffee Mix.
18: Partner, payo ka muna ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
19: Megaman Gold Coffee Mix.
18: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
19: Megaman Gold Coffee Mix.
18: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
20: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
21: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
22: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamo sang ako nya ginabatyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500 kada tapos taon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ako nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
21: TJX 500.
23: Ako si Jean Paul Hinoroso, istoryahan ta karon. Kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta sina karon nga diskusyon ang among CEO si Dr. Ramil Uy. Indi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle, doc.
24: Free radicals. Ibang mo natin na balik-balik na to. Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
23: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
24: Ang kali Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo Sir JP. Mostly mga lifestyle disease halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food gyud mo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo ya gatindog processed food. Sa downtown, sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir GP. Spaghetti.
25: Mga cakes.
23: So. Unless kung...
24: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa kanigarilyo, kagiban pa.
21: TJX 500.
23: Ang buang. Kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Wala mang ginadiabetes ang buang. Eh, wala sila.
25: Wala mang ginatapikan virus.
24: Hindi damo ang ilang ginakaon. So, wala damo free radicals. Wala man to sa problema, Sir GP. Kaya ilang problema, aranas sa utok.
21: TJX 500.
26: Sharing
0: Grace Paglimutan, 45 years old, Kanhilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit ng diabetes, 250 ang ako ng sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
0: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang ako ng sugar.
3: Wow.
0: Namit na gita ako ng pananawan, wala na gagaling ako ng likod, wala na ako ng tustok-tustok sa ako ng tiil. Mabakal na ka mo. Sandetex 500, kay namit itingi sa ato ng lawas.
24: Isa-isa ang tasar, JP, kung ano ang mabulig sa pag-inom sa Detex sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon, mantikaon sa isang kadlaw. Mantikaon sa aga. Log na gimprito.
3: Gimprito.
24: Magkaon to, linaga. Sobra na guru, 20 anos.
4: Ang average person ko na consume 4 liters of cooking oil every year.
24: Okay. Imagine la, Sir DP, kung anong epekto sa oxidation sa mantika dara sa imo ugat.
3: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala sa bibo ting lagdo kan tipik tapik skillet.
24: Hindi pagi ka pala inom DX 500. Why na? Amo na dali kang patay.
3: So ining LDL doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical so na si Dr. Camille. Kan ini ang nagatapik not only sa large arteries kundi subong man sa mga medium size arteries.
24: Amo lang may arteriosclerosis. Arteriosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatambo Sir GP. Diri nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre puno na mo ng oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-balo ka mo nga mas damo ang nagapatay bangon sa problema sa kaugatan kaysa kumpara sa cancer.
3: Tawag
24: mga cardiovascular diseases, kag mga problema sa ugat, ina malikawan la kung permi ka gaino. DTX 500.
21: DTX 500.
24: Ang nakanami lang sa DTX 500 Sir GP, unan lang ginaatake mo free radicals. Pang kwan nila, pang
3: dugangan nila, kulang.
24: Para man neutralize, di na sila mang sabad-sabad, ang manang matabo. Una, ginatake before pa makareact si glutathione. Ang imo nga innate antioxidant.
3: Antioxidant.
24: Kung baga Sir GP, ang super antioxidant na makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So kung may mga free radicals na, oxidation
3: na toxins.
24: Pamputangan na niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxin sa GP mag-abot na, una nila nga i-neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay lang.
3: May reserve ka na.
24: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano? Sa DTX 500.
5: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tingaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
3: Ilan ka bulan ka kainom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
3: Sa isa ka adlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times CD.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na.
21: DTX 500. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sang atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
9: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
26: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
27: Unilab quality yan.
28: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo. Kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kung

0: Rico. Talk RMN.
1: Anong ginapangaban nyo kay Marlon, Mang?
2: Yaa, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
1: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
3: Ga-intra kami, ha? Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
2: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga kalibot sa agogo?
1: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo mag-ikay paliho kay Marlon. Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
3: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintyende ka! Ha? Ay, ha?
1: Mang!
4: Ay, di mo ginaya din ang gugmayaling. Akamakin ang lahat, masunod ka lamang.
5: Ama ka
4: diba?
5: Na?
4: Oo, sometimes.
5: Love conquers all.
4: Oo.
5: Amo na galing once.
4: Pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi inay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
5: Gani man.
4: Tanugon.
5: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin mga good balang future.
1: Kun ako, pahambalon. Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon. RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City. Sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Panako, pahambalon!
0: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Uy, 150 over 100 jali.
8: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
7: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
8: Ay.
9: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
10: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
11: Kinicare, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
12: Mahalagang paalala, ang Kinicare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako nga ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
19: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
20: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagabugtaw. Tested and proven ko kidney niya.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan ito gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na natula ang...

0: tsaka baga, kung ang talanakit sa akong mga tiil mo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy's Kwaling Kapsul.
2: Alas 10:23.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builuman nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng lolo ko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makatas, mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing siya rin, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ko siya katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, tatlo ka adlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
6: Mighty C! Mabaka sa mga butika! TTX 500!
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
6: TTX 500! D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. TTX 500.
10: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
6: DTX 500!
11: Ach! Ilong Ranger?
12: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
11: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
12: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
11: Sip-on ganyan dayon?
12: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: lang sa aton tanan-tanan, sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton nga programa. Kunang ko, pahambalon! Excited na sila, mabatian ang aton nga sulat. Subong nga adlaw, naging padala diri sa aton ni Melna. Melna! Birado!
1: Maayong adlaw lang sa tanan. Ako si Melna. Masisintan ako si Ninga Jun. May bana kag kabataan. Ginpasakop ko nga konsulat kay gusto ko nga malaygayan yung man ako sa problema ako sa bata ko nga subang may pangabuhi na. OFW ini siya. Wala pa natapos ang iya kontrata, nagpauli na siya. Agod mang panyo sa lubos ang konsulat, suguran ko sa pagsaysay ang tanan. Eh, Engoy, dali na kay init pang sabaw, ho.
2: Ay, abaw, kanamit sa sudan, taba? Putsero nga, baboy.
3: Ay, abaw, kaumot sa sudan, taba? Ginutom ko hatsang kabaho, ya. Bakumot.
1: Ay, may nagapanoktok, ay, ho. Buksi to, anay, kay plastar ko lang lamisa.
3: Ah, sige, sige, ako na lang, maabre. Ay, sinuning bisita, tayaman?
2: Mayong gabi, pa.
3: Anak, ikaw? Melna! Ari si...
2: Shhh! Bala pa. Inahila ang tingog mo. Pasudla ko, Bin.
3: Ano na? Ay, hala. Nagdali-dali kagit sulod ba? Daw may ginapanaguan ka, haw? Ha?
2: Pa!

0: ano nang? Wala makahibal ang banak ang bata mo nga nag-abot ka?
1: Oo, gani.
2: Ay nga, awa nga, wala mo sila din paibalo.
3: Ay, ang iba niya, banak ang bata ang nagasugat sa airport. Ikaw ya, diray kaya sa balay nagdiritso ba? Ano, nag-away ka mo ni Luis?
0: Wala pang ah. Nahidlaw na ko gani sa bata ko kag sa iya eh.
2: Ay na, no? Nahidlaw ka sa ila, tapos diri kayo mo yung nagdiritso ya?
0: Kag wala ko gintapos ang kontrata ko. Nagpuli ko kay damo ko sang kutso-kutso, barang na batian. Na nagapangirida ko no ang bana ko.
3: Ay, ay, ay, ay, ay.

0: Mang, mang, dili nang tasugo sa balay ho. Hindi man ko na nila makilalaan akin nakakalo ko, kag naka-jacket ko, kag nakasuksok sa face mask.
1: Ay nano, hindi ka magsulod sa inyo balay?
0: Hindi anay. Panilagan kong giyos ang animal ko nga bana kay kuno. May babae siya.
1: Macy.
2: Kapoy si Papa sa biyahe, pero tamaran ako mag-digamo, tani mo. Ate, nakata. Imos kay magwata, makaunta to.
3: Yehey! Oh, Papa!
1: Wala man babae si Luis nga upod sa balay niyo?
0: Wala igurugin upod mo. Sundon ta sila kay kabalo ko. Matabon ang babae sa ila.
1: Sure ka?
0: Hindi ka ni, Mang. Amo na ganito panilagan ta.
1: Missy.

0: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugitang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan na pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Magabuti ka.
3: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat niya pwede mo may exercise. Madula siya. Ang fat niya pwede mo usar sa source of energy. Sa lawas, ang cholesterol yan, no.
4: So take note, sir boy. Kabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
3: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So amuni ginausar as raw material sang aton selula. Ginarelease ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
4: Kung wala siya gainom di tribayo, bigaw ang pagproduce ng nagpaigo ng cholesterol.
3: So ano imuon sang cholesterol pag imo ni atay? Tawag niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may mo niya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako niya siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na siyang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes sa ato selula. No, ang lysosomes, atang di ang cholesterol, kiimuon ko ni padel. Padel sa selula. Kunami ang imo padel sa imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Ito'y tungod siya na kay nami pag-deliver sa cholesterol. Kain, ay nilang si LDL, medyo nagro.
4: Medyo yung mga obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
3: Correct, no?
4: Wala pili siya.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, asa kong sugar. Pilasod, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, pilasod, asig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga muli. D3 Bio.
4: So kung ang imo idasok sa imo baba, puro bad fats, tinulong man na niya to. May sa pili. Gadamo siya ng gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya ng gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, naging tambok imo lawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
3: Kakasangit.
4: After nga masangit, ma-oxidize.
3: Ma-oxidize, matiga niya.
4: Mangin blockage na siya.
3: May mo sa blockage.
4: Pero kung nakainom siya D3 Bio.
3: Kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
4: Correct. Ha? So kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
3: Wala.
4: Nakita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
3: Correct.
4: Kaya dulong niya mo. While HDL, siya naman ang kuha sa sobra nga cholesterol pabalik sa imo nga atay kag himuon na siya bile ang sekreto dapat bastante imo HDL
3: correct
4: para nga hindi iya maglala ang imo lawas
3: correct no
4: another sekreto sina sir boy inom ka D3 Bio para okay. Nami ang function sang imo nga HDL
6: so kaon ka mga good fats
3: good fats get no
6: kanong like, D3 Bio ka
4: bayo
3: avocado
4: tisubo ko na pa avocado D3 Bio
3: D3 Bio kita mo sa don nga no kaya medium chain triglycerides ang avocado ang olive oil yaway na iya sa gitawag ni medium chain triglycerides nga kapatamo sa imo HDL.
6: Oh, sa VCO lang na makita.
3: Sa VCO mo na makita na. Tanong pagiginaobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imo dugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Kung damo ang production
4: ang sang bile, ang chances sa gallstone dako.
3: Dako. Dako. Kay galapuyot ang imo bile, most likely, makabadevelop sang gallstone.
4: So in short, sir boy, ang D3 Bio, makabulig magprevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3, may amo na nga function ba so D3 Bio gid nami di ba sir boy ang rason nga ang damo ang kwan bad cholesterol sa imo lawas tungod kay damo ka gin kaon
3: correct
4: ang solusyon is support
3: stop it
4: hindi
3: stop.
4: Ka na magkaon
3: hindi ka kababoy
4: hindi ka ganyan magkaon mag-fasting ka gidya
3: dami pagit once you fast
4: the less ang trabaho na sang LDL mo so nami man nga kombinasyon gali sir boy ang fasting plus D3 Bio
1: D3 Bio
7: ako si Jomer tumarget ko sang D3 Bio kag ang bilogong nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bacteria
1: D3 Bio ang D3 yung may Visio ang Visio yung may D3 wakal sa mga butika D3 Bio D3 Bio Health News
8: para sa duga nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street malapit sa Robinson's Haro sa tubad lang sang St. Robert's International Academy.
9: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas.
2: Dali lang gid.
11: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
11: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Supple Plus Gold.
16: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
15: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
17: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sang Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
15: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Pindoble, okay! Maldi hinata sa Supplemento in 1. Samsung Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Maldi hinata sa Supplemento in 1. Samsung Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
20: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
12: Unilab quality yan.
21: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Supple Plus Gold.
22: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
15: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
23: Bakit RightMed ang binibili mo?
24: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
25: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
26: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
24: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
27: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right man.
9: This time check is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
30: Ang RNN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist. Nahamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World, Hotel Cebu, Aeon Travel and Tours Corporation, Aeon Visa Center, Aeon Cruise Hub, Aeon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Aeon Group of Companies, we make life better. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Cape Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio, 14-in-1 Herbal Coffee.
0: Paano ka makahilway sa cancer nga banatian ko ng imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brands ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
4: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Protection?
6: Yakult!
5: With 8 billion live LCS?
6: Yakult!
5: That may reach the intestines alive!
6: Yakult!
5: Helps improve digestion and boost immunity!
6: Yakult!
5: With proper diet and exercise?
6: Yakult!
5: Kaya panalo ka dyan!
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN!
8: Number 1!
10: Nang, nagatagikti ang init, naka-jacket ka naman ba?
28: Pabay, ilang kuya balaya. Kikinahanglan, may makita ako nga ebidensya.
10: Nang, pila naman ka daw ang sunod-sunod mo sa bana mo. Wala ka naman gihapon makakita ang may upo siyang babae. Nainto mo na niyang lawas mo.
28: Malin?
31: May nagapate sa kutso-kutso mo.
28: Mang, hindi na yung magwa ang kutso-kutso, ma, kung wala may nakakita mo. Kung wala may nakakita ng mga tao.
31: Ay, sos. Kutso-kutso lapatihan mo? Buangon ka na sa mga chismusa, ya? Kita mo, ginaligtan nila ang ubra mo? Wala pa natapos ang kontrata mo, nagpauli ka na. Nagasto ka, pliti imo, ya. Baudo sa gaga ka.
28: Babay, ilang kuya balayamang, ya?
31: Hindi na kuya katulog niya sa paminsan sa naibo ni Luis din sa lugar, saya. Tananahimo ko para sa ila. Dasun, gagahawon niya lang ko. Hindi na yung pwede.
32: May nakita kang ebidensya? Kaya nakasimanang lakat ako.
28: Wala gani ba sinatago iya balaw?
32: Nga! Ay, buta, hindi na kuya magupod sa imo ah. Kayo daw mga kawatan kita, oo, nagpanilag sa bana mo nga, nagabiyahe, jeep. Amo man yung gasto mo pang taksi nga, kamahal sa bayad mo.
28: Tensin naman may updon ko.
10: Ha? Hindi ko yung pagtulog ka sa kamusina nang, kaya hindi ko yung magupod sa imo.
28: Malen!

0: Pang, may kwarta ka da, Pang. Ubos na gitang kwarta ko, eh.
1: Ang kwarta mo yung agin pangabudlayan mo, ginubos mo lang sa wala pulos.
0: Pang?
1: Ah, sige, sige. Tagaan na ka kwarta. Pero sa isa ka kondisyon. Pauli ka na isin nyo balay.
0: Pang!
2: Ay, istorya ha, kagprangkahang bana mo, ha?
1: Gusto.
2: Nga kung may babae siya, mabulag ka sa iya. Hindi kaya hala mo siya kasunod-sunod, gano'y snapserang tura mo. Pati ako, ay ba, dumaungo ko sa imo, Macy, ah.
0: Mang!
1: Pati ano? May nakita ka ba lang ebidensya sa bana mo? Anong nakita mo sa pagsunod-sunod mo sa iya, Aber?
0: Pang!
2: Kapag may katuguro kang ginatipan ang bata mo, may pulos pa.
0: Mang!
1: Abi, hindi bala pagsapa ka ang mga nagkakutso-kutso sa imo? Pangguba lang niya sa pamilya niyo. Pabayin sila! De, kaya ari ka na, nagpauli tungod sa gindol-dol nila ng istorya sa imo. Din sila sumong, ha? Napalanago na! Hey! Daw guno man ang utok mo pareho sa ila?
0: Si Papang ba?
1: Latawa ba? Guba ng obra mo? Nagastuhan ka ba sa opisyon nila?
0: Pa!

0: abi, kung mapauli ka sa balay niyo, pag-istorya ho ng bana mo.
1: Nahuya na ko, mga kaibasibla, mag-away kami, ha? Hindi tungod sa babae, kundi tungod sa pagsunod-sunod ko sa iya.
0: Ay, ambot sa imo. Istoryahon mo siya gani.
1: Ay, ambal ko, nga naubos ang kwarta ko sang sunod sa iya.
0: Ay, oo eh, plangkahon mo siya. Na ikaw ya ang naginaga.
1: Ano, ma? Wala kayo naginaga, ya? Siya yung naginago.
0: Naginaga ka gani. Eh, kung nga yung utong mo, wala ka din na pauli sa lugar ta, kaging sunod-sunod siya. Kung buot, ginpatapos mong kontrata mo, kag nagpauli, rektas balay nyo. Kag nag-istorya ka mo sa problema nyo. Hey! Kaya ba napadala kay mo ya sa emosyon mo?
1: Ma!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Oh, si Arlene, may aray dito problema sa kidney. Makakot na sol sa butika sa Santo Plus Gold na pamatundaan ko may epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Santo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Nico Dalpin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santo Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santo Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
4: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
3: Doc Nelson, ato na naman istoryahan ining problema sa aton nga respiratory o kung alagian sang aton nga hangin. Kaya kung kisa, Doc Nelson, masuffocate lang ta, hindi na nami aton paginhawa. Pero kung may mga balatian kita like ubo, sipon, kung kisa, ginalikawan ka pa sa aton mga kauturan, kay basi may ara ka makatalakod nga mga balatian, no? Muna nga, hanggat maari kung sa Tagalog pa, Doc Nelson, dapat aton nga likawan nga magkasakit kita, magkaubo, sipon, kag siyempre mga malala nga problema sa baga ato na nga istoryahan kag paano nato nina ma-neutralize, magamit nato ng mga natural nga mga pamaagi, Doc Nelson.
4: Yes, Dr. Edwin, sa aton mga kauturan, no, subong panahon uso yang kaso sang pagtaas ang mga viruses kag hindi lang sina bacteria, nag-uso ang asthma, pneumonia. Di isa sa mga dapat naton pabakuron sa mga panahon, pabaskugon, pagpabakuron naton ang aton nga baga, Dok Erwin. Sa pagpabaskog, pagpabakod sa aton nga baga, dapat simpre likawan naton ang pagpanigrilyo. Bisan gani, Dok Erwin, ang mga tao nga nagpanigrilyo mismo, likawan naton. Kaya ang second-hand smoke, sunod sa mga pagtuon, mas dako ang epekto ina sina sa aton niya nga mga kauturan nga wala nagapanigrilyo pero nagasimhot sang aso nga ginabuga sang mga tao nga nagapanigrilyo. Sunod sa mga pagtuon na ang Santon Plus Gold, oh, may ara siya partner sang malunggay.
3: Mm-hmm.
4: Oh, ang malunggay gali sunod sa pagtuon nag-act siya as anti-inflammatory. Gibot silingon, gabulig siya nga ang aton nga lungs hindi maghubag. Ginabuligan niya man tungod may ara siya sang beta-carotene kag vitamin A, gabulig sila sa aton lungs man, nga muna, hindi man mag-inflame, hindi maghabok, kagsubong man, nagabulig sila, nga mabalik ang ato nami nga paginhawa. Kaya nga, ginakontrol niya ang inflammation or ang allergic reaction sang aton nga lawas, most especially dira sa aton lungs, Dr. Erwin. Kaya once gani, ang aton lawas gani, mag-react dira sa nagasulod, oh, sa aton nga lungs, ang aton nga immune system, mag-response na. Once nga mag-response na sila, nag-create sila sang inflammation, kag ina nga inflammation, amo ina ang nag pasikip o nagapagamay sang alagyan sang hangin dira sa aton nga lungs. Once magamay inang alagyan sang hangin, nagabudlay ang aton paginhawa. Plus, nagataas ang mucus dito sa lungs naton, no? Ang plema bala nagadamo. Once magdamo ina kag nagahubag ang aton lungs, mabudlay ang aton paginhawa.
0: Santon Plus Gold.
5: Ako gali si Balder, may lang sakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitestingan ko ni bao may alibyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Mariel, isang pasyente. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Once nga budlay, aton nga paginhawa, dako na yun ang problema. Kaya nga, damo sa maapiktuhan, pati ang aton nga heart, nakapiktuhan sina. Para malikawan naton, mag-inom sa suplemento na may ara sang balunggay, garlic, spirulina, na si diin, inisi lang ang mga suplemento, nagaproteksyon sa aton nga lungs. So, inumig ka mo sa Santon Plus Gold, kikupdigid din nyo permi sang aton nga Santon Vitamin C para magbakod, magbaskog ang aton nga lungs, Dr. Erwin.
3: Yes, no, sa mga kautura na ito, no, nga may mga problema sa baga, gasipon ka mo, gaubo ka mo, it's a high time nga mag-inom na sa atong power combination, ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: This newscast is brought to you by Semanticon, Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa asenso? Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila, residente kag citizen na o kun ang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kun sa Spain. Mag-text lang o kung magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kung magkanto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: D3Bio with Vizio.
1: Ako si Ana, for problema ko gida nga ako ni regular nga reglags. Ah, galagot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Magabuti ka.
0: May DC.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may PC sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka.
0: Mighty C.
2: Mabasa mga buti ka.
0: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tagtino nga tayo.
2: Happy kanunay.
0: DTX 500.
2: Masaligan.
0: Epektibo.
2: DTX 500.
0: D3Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Dahil wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3Bio.
2: Ang D3.
0: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
0: Yung may D3.
5: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
6: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
7: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
5: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
6: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
5: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
8: Oras tatak alas 10:55.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag.
0: Sample Plus Gold.
10: Ako gali si Bal, may lang sakit ako ng tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak it sa akong panabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Santon
11: Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
0: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
0: Motivation na ka.
12: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
14: Tok, tok, tok! Lecho manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
0: Santon Plus Gold.
15: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, umara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isang kabulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
0: Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
2: pinahusay.
0: Santon Plus Gold.
16: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Number one.
18: Nagaugtas kay ko bala sa bata ko mo.
17: Mawdo, hindi pa siya mapauli sa balay nila kay wala man siya kung nakita ang ebidensya sa banay ang nga pang babae. Hamak mo, wala matapos ang kontrata yung sagwa ng pungsod kay may nag-chismis ko no sa iyang may babaeng banay, ah. Timayo ka na. Abilay, gayin yun yung bata ko, ah. Sa inyo, be, kung kamong pahambalon, Milna.
18: Grabe nga pagpalangga, no? Grabing obsession niya sa iyang bana.
17: Mm-mm.
18: Grabing pagpalangga. Kay nahadlok ko yan. Bahala nang...
17: Imagine mo, ato ka na yung sagwa, ya?
18: Kanami na to, bro mo, pero bayaan ko at tungod nga.
17: Nga nakabaton kaya chismis? As in chismis lang? Mm-mm. Pati yan mo? Pakunsakon to ya, ha? Tapuson ko yan yung kontrata ko. After sa kontrata ko, pagpuli ko ya, kung madlakpan, kumanggit nga may amun ang bana ko, ay, girl, chance mo nang makabuhi.
18: Mm-mm. May ubra kaya?
17: Oo.
18: Pero wala na eh.
17: Gagal. Siyempre, ma.
18: Nagpati-pati saya. Why naging... Imagine bala? Ang kwarta yun, husto na lang nagasto. Yan asang sunod-sunod. Nga daw.
17: Kaya mo, manggina ko na mo. Kung gugma.
18: Pero what if giprangka mo na lang?
17: Oo, kag dapat. Gin... Ano mo na lang gin eh. Gin... Ato ba ang mong imo nga bana? Ginistoryahan niyo ko na ng mga problema.
18: Nga, nagsunod-sunod ka pa imo kayo. Naging mo sa secret agent. Tanong, ang kakapoy, bala ka lang, ang ano bala, hindi ka katulog. Di ba wala pa kabalo nga nagpuli sa?
17: Wala. Nagpanago pa sa iya.
18: Tapos, igiumay
17: niya pa. Tapos, di siyempre, kung akong bana, be, sakit man na sa akon, nga kabalo, manong, kung ako sa ginikanan, manugid sa nga, manugid siya sila sa bana, nga ara ng iasawa.
18: Oo.
17: Ginapanilagan siya.
18: Mm.
17: Ako na ako bing ugangan? Ako na ako bing iloy?
18: Galing kay kung what if tuod po kung inangaman na to yung ano.
17: Eh, pero kung akong iloy, manugi ko ng asawa mo, arid eh.
18: Mm-mm.
17: Nagpuli. Kay luyag niya nga, ano, para nga ma, ano ng bata, ya?
18: Yeah. Gani, manong
17: kayo. Imagine on mo bala?
18: Kay wala man tuga pamati, karo sa
17: iyo. Oo.
18: Kaya nga isang ubra mo doon, nanugunan ko bala isang ubra.
17: Ang iba niya dumaano na nga, makagwa.
18: Wala pa na yan, natapos ang kontrata yan. Ano
17: salaman to sa chismosa to sino tong
18: ang chismosa ginanghali to
17: amo gitong ginapangitan
18: na ano na sa ibang tubang di sa amon kay
17: kalbo na amo
18: ay hinay lang ta sa kalbo ah
17: huh?
18: Hinay lang ta sa kalbo oh. Kay upod mo di bala kalbo pero kalbo na amo kilay
17: oo no na sino man to bing chismosa nga nagsugid na sa imo na ano ka man imo yaman? Ano ba lakay mo yung batasan, Milna yaman? Ano pati-pati ka to?
18: Arapas Tagalog ng... ng
17: tanga?
18: Gumawa ka ng sarili mong multo.
17: Na.
18: Ikaw lang gid ang nag...
17: natatakot ka sa sarili mong... ano na gani? Landong bala? Sarili mong...
18: sarili mong ano? Shadow?
17: Shadow!
18: Anino?
17: Anino.
18: Anino.
17: Natatakot ka sa sarili mong anino. Di ba?
18: Ay! Ando, naging paranoid siya. Amo na. Nadlock niya sa guro. Nadlock sa madula. Eh, ang punto niya is, hindi ko yung gusto nga
17: bayan. Pero madula, ginaya eh. Kung hindi, kaya magtarong sa ngayon mga batasan, madula, ginambana mo sa
18: amo pa giniho. What if mabalik naman to sa solid to sa abroad? Kag may nag-chismes naman to sa iya.
17: Ay. Balik naman sa Gyapon Liwat.
18: Oo.
17: Di ba, balik
18: ang layan pa gid, kung ang banay ito ang maubra sa abroad, kahit may nag-dismiss naman nga. May ibang to.
17: Sumulong! Nagastos eh mo, day! Hindi kami yung chindi sa utok mo, day.
18: Oo. Hindi ka lagi pati-pati sa mga sol-sol, sa mga demonyo.
17: Kung na kuya, may asawa. May kirida ni Bing Bana ko. Ari di siya, ato ko to sa gwa. Ay, may enjoy ko yung life ko yung sa gwa. Yeah.
18: Mm-hmm.
17: Di ba? Confirm. Pero kung hindi mo lang confirm, then siyempre, hindi ka magpati.
18: Tapos wala man to sa minagkita ng ebidensya.
17: Gani, no? Tanga-tanga, ganyan ang Milna.
18: Tama na itong mga, ang utoy niya, itong ang iloy. Kakapoy na yung simo.
17: Tanga-tanga, ganyan si Milna.
18: Milna, hindi ka na, halong ilawas mo, halong iubra mo.
17: Amo na, hindi ka magpati.
18: Doi, aboy kong tumbler kong rainbow.
17: Naano man si Milna man?
18: Milna, pag-undang. Padayo na pagmadala sa sulat. Dili sa ito pala tuntunan!
17: Kuna ko, pahabalon! Kuna ko,
19: Palaton. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
20: Charm, fab, con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng charm.
21: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangdong kumakabloom sa Charm!
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS.
22: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
23: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
24: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
8: Oras tatak alas 11:05.
16: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS.
25: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente ng pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan, kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinlag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
27: unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga.
26: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
27: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
26: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
19: ACS.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
28: You are the child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
29: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabiyanan. Welcome sa programa para sa ikayong lawas. Nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Madamo, balas ang daw ka-toxic na sitwasyon bisan diin, pati sa mga makita mo kung nabasa sa social media. Kung kaisa, mabatian ta nga may nagahambal nga high blood ka na naman. Pero ano gid man bala ang high blood pressure? Ini nga health condition ginatawag man nga hypertension. Ini isa ka seryoso nga kondisyon. In fact, makonsider ini nga most chronic and deadliest disorder sa bilog nga kalibutan nga nagapataas ang risgo mo nga makaangkon sa sakit sa utok, sa bato, kag sa heart kaangay sang stroke, heart failure, kag iban pa nga cardiovascular diseases. Ini nagakatabo kung magtama kataas ang blood pressure nga nagaflow sa mga ugat. Posible ini nga makakos ang serious complications sa health sang tao. According naman sa Department of Health o DOH, para mapalawig ang kabuhi, siguraduhon nga kontrolado ang imo BP. Make it a habit to check your blood pressure. Ang pagtuon ni gin-conduct sang 2013 kag gin-publish sa page sang National Library of Medicine PubMed. Ini base sa review sang lain-lain nga research nga may 283,537 participants including ang mga may hypertension. Naibaluan nga sa kada 10 nanograms per milliliter nga pagtaas ang pagtake sang vitamin D, may 12% nga pagnubo sang risgo nga magka-hypertension ang isa ka tawo. Madamo nga mga pagtuon nga nagapamatuod nga may dako nga role ang vitamin D sa pagpanubo sang blood pressure. So, make it a habit nga mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako gali si Irene Grace Contreras. Naabutan gid nga daw wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas na gid ako ng BP nga ginsugod ako sa hospital. Take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Ang akon nga ba matyaga nag-ayo gid.
0: Diri mo na itaya ang imong health sa sigurado nga epektibo. Life Extension Vitamin D3. Kag para naman sa aton mga kaabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated
4: with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Way sa Robinson Space, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangadama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
6: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sini sang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
7: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daog sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang balon at lawadlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Aling Puring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan niya grocery sa sunod sa isa katuig, libre para sa imo. Promo runs from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits, kag mamakal na kita, mga ka-Pure Gold. DJI Fairchip permit number FTEB-258020 series of 2026.
8: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
9: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
10: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
9: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
10: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Life Extension, Vitamin D3.
12: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
13: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
14: Mr. Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension, Vitamin D3.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.

0: 11-19.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Ang RNN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puinugman nga ginupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Detrive Bio.
9: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Humanagid ka malipaton. Detry namon patumaron sa Detrive Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Detrive Bio.
8: Detrive Bio. Ang Detrive Bio.
10: Yung may Visio.
8: Ang Visio.
10: Yung may D3.
8: Mga butika. Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na kung ulo, tiinom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
12: Kagsubong ka namin isa kong paminsaron.
8: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
8: D3 Bio!
13: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio. TTX 500.
14: Gina Cano. Ang ginibatya ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya baywang.
15: Si sa katlo kapila ka mag-inom.
16: Sa DTX 500.
14: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
16: Subong kamusta?
14: Uy na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginibatya.
8: TTX 500. D3 Bio with Visio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio,
10: mabakal sa mga butik.
8: D3 Bio.
18: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
19: Mami!
18: Angeline!
19: Walang masama sa okay lang.
18: Pero,
19: sa

Kamusta ka mo mga pinalangga na mong mga tag, palamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno nato ng kasugpon sa kasaysayan ni Cosme, sang kanduni Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Tampad nga pagpangalagad, diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu!

0: Maayong hapon, ma'am. Maestra ka ni Josie, hindi ba lang?
1: Yes, sir. Good afternoon, too. Anong maalagad ko sa imo?
0: Mamangkot-akutani, ma'am, kung may mga estudyante pa sa room ninyo.
1: Aba, wala na, sir. Kaina pang buhi namon. Mga 30 minutes na.
0: Ano? Kuna mo, sa tingin na sila ni Josie?
1: Guardian kanila, sir, no?
0: Oh, ma'am.
1: Basi nagpaulit na sila sa manghod niya. Try mo nga kontak ko ng tao sa inyo, balay. Basi ato na sila dito kag nagsulisihay ka mo.
0: Oh, wala ko cellphone, ma'am. Hindi man ko mahilig sila mo. Isa pa. Hindi sila makaibalo mag-commute nga. Duwa lang sila. Tungudarad sila nga. Ginasugat tulong ko yun na sila mo. Pero, hindi na sila, ma'am.
1: Oh.
0: Kung napuna sila pa uli sa balay, makatultulayan sila nga duwa. Hindi ko sila pangitaon ni ma'am. Napiyo ko. Hindi sila makibalo manakaysakay sa mga jeep tungod hindi nila kabisado ang dalan.
1: Sir, ang maayo pa, mabalik ako sa room. Pangitaon ko ang list sa mga contact persons in case of emergency sa mga estudyante ko. Tawagan natin ang iyang parents kung bala. Ato na dito ang kabataan sa inyo,
0: bala. Hindi, ma'am. Kung may bala nila unang sitwasyon, basi kung makatugay ni sila sa pagkabalaka, kagsigurado. Baaki ginang ginikanan nila, tod. Hindi ko sila kaupo na nagpauli. Sige lang, ma'am. Pakitao ko naanan sila, ha? Ako nang bala, ma'am. Lakton ko isa-isang bangga. Agod masiguro ko kung bala. Nagtalang sila o kung wala.
1: Sir?

0: inasal ni Mama kang Papa, Matt.
1: Oo, matuod man ang Josie. Dali ka, abrante sila sang gate.
0: Paano kita makaabri sang gate kaya wala kita liabe? Kita mo? Nagtaklas lang nga kita sa gate para lang makasulod rin sa loan.
2: Josie! Matt! Kamu na ina! Abrihan na yung gate!
0: Ay, dali ka, Matt. Katuan na sila sa gate.
1: Oo nang.
0: Ma! Wala kami liabi sa gate!
2: Ha? Ay, nga ah.
0: Wala din si Tito Cosme. Nagtaklas na kani kami kay Ina sa gate para makasulod din sa loan, kag makapungko.
2: Ay, nga ah. Sabihin si Tito ninyo, Cosme?
0: Ambot ko dito siya makadto ah. Makita siya namon kay Ina sa bangga malapit sa school. May upod ba doon ka babayi? Kasweet mala sa ila. Wala niya kami ginsapak sa magsugat ay kami kay Ina. Wala man niya ginatag ang liabi.
1: Nang, hindi na pala tuod ang ginapanghambal mo.
0: Hindi na mag-intrabala, Mat. Hipos da. Eh, Kwan. Nang, timo-timo na lang kami biyahe ni Mat. Papuli din sa balay.
3: Ano? Oh, Diyos ko, ginpabayaan ka mo sang tiyo ninyo?
0: Oo, bala, Ma. Doon wala lang ganin siya makakilala sa amon kay Ina. Pawala lang siya tungod gawiyatay sila kamot sa migaya.
3: Juicy!

Gusto rin ng mga bangga nga posible magyan nila sa pagpauli. Nabalik-balik ko na sa pag-chikyar. Nakapamangkot-amang ko sa mga dispatcher ng mga drivers ng jeep, kumbala. May nakita silang adok bata. Kung kasakay sila kayo na sa jeep. Ang halos tanan, kasi nga hindi nila masiguro tungkol. Madama ang mga estudyante yung kasakay. Ang ibang bata pa. Kita ngayon nila ko sa pictures ng duwa ko kay na bros, bro. Wala man ko sa may pakita sila. Hey, di nupagit sila pang itaon man. Sa dinabi man. Magpauli ko sa bunga, hindi ko sila kaupot, piyo. Makigan ko nila nilang tesa ng unyok. Tinanong imuha ko sino yung man, ano? Kabatamat ang dulo mo. Dugay-dugay. Hindi ko na maklaro ng mga tao. Hindi ko na sila makita. Diyos ko. Buligi man kung makita mga inablos ko, ay. Buligi man, good Diyos ko.

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
4: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod sa tuwa kabulan noong pawan.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Hey, sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo,
9: isa ka teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
11: Cellphone Plus Herbal Capsule.
10: May mangosteen at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula.
10: Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at part ehersisyo.
11: Cellphone Plus Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in One na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
11: Cellphone Plus Herbal Capsule.
10: May mangosteen at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula.
10: Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at part ehersisyo.
11: Cellphone Plus Herbal Capsule.
10: Ang Suplemento in One na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
12: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
13: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
6: Cellphone Plus Gold.
15: Ako gali si Sherry.
16: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
15: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
17: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod: Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
18: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
13: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
19: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
20: Oras tatak alas 11:35.
21: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Happy
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Goodbye.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sahamaino, Mova It, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
5: Life Extension. Vitamin D3.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkat ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung nga gina-endorse o gidnaton ang Life Extension Vitamin D3. Matuod din niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Kusmi, anong gibuhat mo? Impapayaan mo ang mga kabataan na magbayay nga sila-sila lang? Maskin pasulabi mo pa yung babae mo sa mamahilang blus mo?
1: Nung unyok? Ano nga ginunang babae ko? Anay ka, ano tong ginsiling mo? Ginpabayaan ko mga bata nga magbiyahe nga sila lang? Wala nung ilagaling rason nga dalidali ko dring ang pauli tungod huwag na sila dito sa sikila, anong?
2: Inatungod ari na sila diri. Matuod ba nga may kaday kakainang nga babae? Rason nga nalipatan mo sa magsugat ang kabataan?
3: Wala niya malipatan. Hungod niya nga hindi kami pagsapakon sa downtown.
1: Jose?
0: Jose, sulod sa kwarto.
3: Yes, pa.
0: Sa diyan ka maghalinon yok?
1: Nagsugat sila sa eskwilahan, no?
0: Nagsugat? Uti nga ulihi ka pasang sa ila. Ha?
1: Amo na kaning nakibot ko sa magabot kong ari na sila galidre, no? Grabing kulba ako to. Abi ko na yung tula na sila eh. Wala ko sila maptan kina sa eskwilahan to. Ulihi ko nga nagabot. Nawili ko abi pang trim sa mga bulag sa likod balay, no? Ginpagita ko sila. Ang tag sa Kabanga sa proper sa sunod, ginligot ko na pero wala agin sila, no? Arre, sila diri.
2: Unyok, lainagin sugid nila sa amon. May upod ka nga babae.
1: Nan, hindi na tuod. Gusto yung ginasugid ko sa inyo.
0: Puti, ano galing gusto mo pagwaon? Nga nagabutig mga anak ko? Nga nagimuhi mo na sila istorya, amo na?
1: Wala ko nagambal si Nanong. Ang ako lang, patilabran ninyo ako. Wala ko kabinutig, ah. Tampan ako nga nagapanganagan sa inyo, nung.
2: Cosme?

0: Ubusin ko rin yung tara ng sapatos ni Nung Unyok. Pati ng mga sadalyas ni Nung Tessa. Mahal na kay wala kubra ng iban. Matapos ko tayo ni.
1: Naginabuhat mo, Posme?
0: Ay, Nung, Kwan. Gapang limpyo sa mga sapatos ninyo, Nung.
2: Oh, very good. Ate, sige, buligan ko na lang ikaw. Pagod na madali. Wala man ako sang ubrahon eh. Kusme.
0: Nung?
2: Kailan na gani katuig nga wala ka makapauli sa aton sa kandun eh?
0: Lawig na, Nung. Sobra na gurong pulo tuig.
2: Lawig, dali.
0: Kamusta ang tuayan sila sa bukid, Nung, no? May balita ka pa sa gilikanan ko nga mga mapintas, no?
2: Wala ka gigali, makahibalo?
0: Ha?
2: Apat na siguro katuig ang nakaligad. Nga patay na si nanay kag tatay ninyo.
0: Nung Unyok?
2: Oh, Cosme. Nakahibalo ako nga tuman ang sungod kag kainit mo sa ila tungod sa mga pagtatang nila sa imo sadto. Rason nga naglayas ka kag nakalabot ka diri sa Bacolod. Pero abi mo? Gingpangita ka pala nila. Hindi tungod kastiguhon kag sakiton kaliwat, kundi haksun kong tani, agod na mabulong ang kahidlaw nila sa imo. Tuman gid ang ila paghinulsol sa ila ginhimo sadto sa imo. Gusto ka kong tani nila makita antes sila magtaliwan.
0: Nungunyok!
2: Oo, Cosme. Antes sila mabugtuan sa Ginhawa. Nagka-istoryahan na pa kami ni tatay mo. May ayo sila sa akon. Nga kung hindi kagid man nila makita antes sila mapatay, itugyan nila sa akon ang pagpangita sa imo. Ako ang ilaging panghabay na pangitaon ka. Nasa pupuhon ka. Amo to nga sang nakita ka namo ni Manang Mutil sa santo. Ginhakos ka gitnamon kaga. Gintinguhaan nga madala diri sa balay. Agud sa sina. Matagan sa katumanan ang pangabay sang imo amay. Palangga kamo sa inyo ginikanan, Cosme.
0: Lulyok!

basta ko. Arisa ko na unang itabok kung paano ko sakit doon. Kasi ko kung silutan sa ginikanan ko kung makasala ako sa do. Di amak talagom. Tilas kabunog sa laos ang nagyan ko. Kagastos mo, nagapabilin din sa dugan ko kasakit. Ang kalahin sa buot. Kapag dumutungon sa relagtan ko, ginsumpag sa dunga. Hindi ko silang patawad sa gibuha nila sa akon. Pero sa labatiyago kayo noon yung kawala na sila. Patay na sila. Sakit kami. Sakit pala ko. Kaya kumusag na ko alam ko sakit-sakit. Sakit. Kaugot kapag dumot ko sa ito sa ila. Tapos na sakit-sakit. Pagtangit. Kaya sumoto ko. Ah! Hindi ko na sila makikita pa. Hindi ko na sila makaupol ka noha. Hindi ko na sila pabati sa ilang sa piyang sa pagsikway kapag piyang ko sa ilang. Naging ursul ako. Kaya patawad ko na sila. Sai! Sai! Patawara ba ninyo ako sa pagsikuway ko sa inyo? Patawad! Patawad!

0: ang imo driver's license ko, Smil. Lisensyado ka na nga magdala sa salakyan. Kagluyag ko, ikaw ang magdulong kagisugat sa mga kabataan sa eskwilahan, ha?
1: Nungunyok?
0: Oo. Sa imo ko itugyan ang pagsugat dulong sa mga kabataan sa ila pag-eskwila sa kulihiyo.
2: Ano nga siya, pa? Makommute na lang kami ni Matt kung siya malang amon driver. Anong inaloong niya sila mag-drive? Ukot sa mga rules and regulations sa karsada, tungkol hindi na gani ka ba lumagbasa? Amo nang lain sa inyo eh. Kaya los isalig ninyo ang tanan sa estranghero ngayon eh.
3: Diyos eh!
1: Diyos eh!

0: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na ting dogs. May ka-smile, business stress na. Para sa banta girl, currently malikawan nga bangod sa stress kang pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
3: Puti vitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm Fab Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
6: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
8: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
9: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda si gid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw kuyad sa screen.
10: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
8: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
8: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
11: Oras tatak, alas 8:50.
0: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult, this time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
14: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala dito ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, mabaka mga butika. TTX 500.
15: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko na yun, inong TTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
12: TTX 500 D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Mga butika.
17: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: Ohoy! Kidney care time!
4: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney. Teh nagapasalamat ko sa kidney care.
7: You care? We care? Kidney care!
8: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
15: Good news, mga ka-Pure Gold! Pabuhos Blowout is back! Big discounts sa mga paborito mga items from food products, personal care, household essentials, and fresh items daog sa presyo kag di kalidad diri. Unique bundles ka swak pang balon at adlaw-adlaw and more! May chance ka pa nga magdaog sa free isang taong grocery promo kung ikaw ang tindahan ni Alipuring o kung Perks card holder. Up to 20,000 pesos kada bulan niya grocery sa sunod sa isa ka tuig libre para sa imo. Promo runs
18: from June 19 to August 16, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for a complete list of stores and promo details. Kita kits, kag mamakal na kita, mga ka-Pure Gold! DJI Fairchip permit number FTEB-258020 series of 2026.
20: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tunay, natural at original.
23: Supple Plus Gold.
24: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay kubala kay atama to na dula ang bukol.
23: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
25: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santong Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
23: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
26: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
27: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
28: Hello, Washy!
29: Hello, Mommy!
28: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
29: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
28: Mula noon hanggang ngayon!
30: All you need is Pride! All you need is Pride!
31: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS. Supple Plus Gold.
32: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga dyan. Pero sang nabatian ko ang Santong Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santong Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
23: Santong Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
33: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
34: Number 1!

kastasan o pakanubuon sang kabataan Josie Kagmat si Cosme. Nga akabugat gid sa iladugo sa ilatiyo. Mga pinalangga na mga tag panamati. Sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysay ni Cosme sang Candoni Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Tampad nga pagpangalagan. Diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
1: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ECS.
4: Top, top, top, Lecho Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
5: Protection?
6: Yaku!
5: With 8 billion live LCS?
6: Yaku!
5: That may reach the intestines alive!
6: Yaku!
5: Helps improve digestion and boost immunity!
6: Yaku!
5: With proper diet and exercise?
6: Yaku!
7: Kaya panalo ka dyan!
8: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
9: Mami, itigil ang drama.
10: Angeline?
9: May na-discover na akong timplado na at may sustan.

0: timpladong sarap, panalo-panalo ka.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, pighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
3: Oy, kamusta kamong tanan? Kamustang tanan naton sini nga mga suki sa kanginan? Umalin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran? Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderya, pakadto sa tagsa-tagsa ka mga puloyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo pala tuntunan Target Tanay sa Udto. Sa aton mga talalupang doon nga balita sa sining magal-umo na ton nga Webes nga adlaw. Hunyo 25. Kasi magtupa naman karon ng ulan ba? Walong-along. Dala ka mo payong? E ting payong niya, pwede sa init, pwede sa ulan. Anyway, madamo kita sa mga talalupang doon nga mga balita. Diri man sa aton sining nga pagpangalagad. Kari just sit back and relax sa inyo paborito nga pulungkuan, sa inyo paborito nga standbayan. Si Radyo Man Don Dolido ang bahala sa mga balita.
1: Tatak RMN.
3: Sa aton sini nga mga nagabaga, nagaaso-aso nga mga balita. Pamilya tubalas ang stroke victim to sa Balabaguharo. Ato balang delay kaayo kag wala pa na wala gindala sang ICER sa ospital. Kay wala naman kuno kabuhi. Ti standard operating procedure na. Iban gani sa una balaan na ginila nga patay. Excuse lang sa akon nga term ha. Wasak na sining ulo, mga disgracias dalan. Balaan na gipatay nga idritso pa sa ospital. Because doktor lang ang maka-determine sa cause of death niya. Hindi ang aton emergency responder. So that's the standard operating procedure. Tinangaki gani kunos kapitan to. Nga ang mapatawag na lang sa punerarya kag hindi pagdalon sa ospital. So i-check ta na karon mga kabinan diri sa ato nga pagpangalagad. Kay dismayadong pamilyaw, bisan kita dismayado. Sa sining team na nag-duty at the time sang ma-stroke ining biktima mga kabiyanan.
1: Tatak RMN.
3: Storyahan ta na karon diri sa ato nga pagpangalagat kay daw nagaplanginit ang pinsar ta sini magpanumdom bla. Alam mo kung unconscious ang tao, no? I-check nyo ang mga vitals niya kung may ara pa. Kung wala, i-revive. Ginobra bala ina sa ICER o kung wala, ang pag-resuscitate sa iya. Kung wala na sa mga vital signs. Along the way, pakanto sa hospital, you could resuscitate sang tao, ang procedure, ang protocol. I-CPR mo siya if needed, no? Diba lang ko, ti-complete, makamuguro da kay ambulansya na. Siyempre, may mga oxygen mga kamuda. So, ang pamangkot naton nga, wala maubra ini. According sa pamilya. So, i-check na karon mga kabenan kag ang aton city government gatutok na ni karon sa reklamo kag balita ang ginpagwas ang RMN Iloilo regarding man sa pag-responde sa ICER sa sining stroke victim nga napatay gid. Di ka pamangkot ang tao, blatani pagtapos dito, pag-abot nila, gindala sa ambulansya, samtang sa ambulansya, they'll try to resuscitate kung wala na ini mga kabenan sa vital signs. That's the standard operating procedure. Samtang pakadto sa hospital. Kapag abot sa hospital, ti ambal gani sa pamilya, ti okay man lang gani sa amon. Kung pag abot sa hospital, dedo na rival, basta tani na kuwa pa. Isa pa yung kauras mo kay nulat pa kung nila ni Inablos. Sang sining biktima. So wala nga dyan madala sa ospital. Ang ining pobre mga kaminan nga, biktima. So ang pamangkot naton, what if? Basi may ara patani tsansa nga na resuscitate ang biktima kung nadala nila gilayon sa hospital. Subong man isang patay, isa man ang pilatson matapos na kuryente ho sa ginhiwat nila nga foam party kadungan sa kapistahan sang Banate. Di may mga pulo foam party sila kuno kay ti pista. Di siguro madamo sa nga mga nagagawagayway sini nga mga kuryente. Bala mo, maka-create ka foam kung may tubig. Di ba, Radyo Manmar? Hindi ka maka-create sang foam, sang bula, kung wala sang tubig. Siguraduon mo lang tubig mo na hindi asin, kaya awan ka na kuskos, hindi, hindi magbula. No? So, i-check ta na karoon makamay ng isang gidiyo, patayo, oriented, no? So, i-check ta na karoon din sa itong pagpangalaga driman sa targetan ay sa udto. At the same time, dugang nato ng impormasyon, no? Diri man sa aton sining pagpangalagad, mga kabiyanan, no? PAM Concepcion Power Corporation, no? Top 1 real property taxpayer for 2025 sa corporate category. Nagbayad sila kapin 48.4 million sa ilang real property tax. Top 1 naman sa individual category si Mr. Dennis and Dolores De Vicente sang Ristia Group of Companies with 4.1 million pesos. I-check ta na karon kiti mayo ni bala, no, ngati may ara kita sang mga modelo nga tawo nga nagabayad gyud sang buwis. Ining buwis makabyan, of course, makabulig man ini, no, sa pag hatag sang kwarta sa aton sining gobyerno, so that ang mga social projects sang gobyerno, infrastructure or whatsoever dira, mapunduhan sang gobyerno. So very, very important. Kaya balganin na to ng buwis is the lifeblood sang isa ka estado. Kung wala kita buwis, anong gamiton sang aton sining estado nga kwarta? Di ba? So amo ini ang aton na ginalantaw. So may report kita karon diri sa aton sining pagpangalagad diri man sa target tanay sa udto. Subuman makabinan ang presyo sang oil nagnubo na sa $75 per barrel. Mayo nga balita ini. Pagkatapos ng tihilway na nga nagalabay karon sa Strait of Hormuz ang mga oil tanker naton. So sunod si Manabla, manubo pagid ang presyo sang aton sini mga kabinan nga gatong halin sa diesel, gasolina, pakadto sa kerosene, kag LPG. Amoy ng pamangkot naton kay matigaugtas kani si Donald Trump to. Ang bala nagnubo ng oil do ba do kahinay sa mga petroleum companies siya mag-anwaw? Magpanubo sa presyo sang ilang oil? Nag-init ulo ni President Donald Trump sa Amerika. Wala pa investigar ko ni sa Department of Justice. Ano ni nga naganubo ng presyo sa world market, mahinay gyapon ang pagpanubo sa mga petroleum companies. Diri sa aton niya, okay-okay naman lang, iti nagligad ganit, sininga simana, malapit sa pulo kapiso ang pagdubo sa presyo sa diesel. Pero may iban man niya, nga mga gas station, gasoline station, do ahaw magpanubo sang ila sininga presyo. DOE dapat galibot kamutani ni. Ang aton sininga city government bala, ang price monitoring council sang city government, tagalibot sini. No, para bala may tulo trabaho man, para man magpulo pabalhas man ang itgol nyo da. Hindi ka pulo pungko-pungko lang ka muda. You always monitor the prices. Ang lokal ang hindi nang guruya sa trabaho sa local economic enterprise. Ang price monitoring council ti na ubra na bla ini na create na ini, I believe so. So dapat galibot ni sila kagalantaw. Kay madamo sang tao kati siyempre damo man kita labayan sini mga gasoline station. Natural mala na kung kaysa nga lain-lain ang presyo nila. Pero kung kaysa manutaran mo nga daw kagamay ang pagpanubo sa isa ka gasoline station compare sa ibang nga gasoline station. Nga plariyo mo lang sila ginakwaan na lain-lain lang galing ang composition kaya may mga additives mo. Ang isa lang da, according to the law, nga dapat ibutang sa diesel among CME. No? Amo inibalang fuel coming from coconut. No? Alin sa lubi ini. So, amo mo lang na ang dapat ibutang additive dira sa presyo o kon sa diesel. Ti ang iya sina nga ano, ang ginabutan dun, mga 3% ang every percent sina, though I think, though one sa lapi o kung piso. Tiyabal gani isang iban, during the crisis, kwaunta ni ano yung CMAB, hindi ano yung pag-ibutang, kay gadugang sa presyo sang diesel. Kaya ti every percent, do 1 peso, bala kung sa lapi, di la ko sure. Pero ti gadugang ina sa presyo. But anyway, lang taon na ito ni makabinan, kung maganubo next week, kabay pa magnubo. No? Kay para man sa aton mga driver sa public transport naton, ka mga pribado man ng mga salakyan. Ari na nga aton sininga RMN Network News. Nagdala diri sa aton sining oras alas 12:10. Magabalik ang Targitanay sa Udo.
4: RMN Network News. News.
5: PSWB na may discernment talaga yung 15 years. Alam po ng bata yung tama at mali at yung possible consequences of his action. As long as makuha po namin yung kumplitong circumstansya to the liability or involvement ng mga parents, pati yung negligence, ihahabol po natin yung pag-file ng kaapulang gato.
6: Sa ngayon, ang dalawa ay dinala na sa bahay pag-asa, isang intensive juvenile intervention and support center para sa kaukulang pangangalaga bilang mga minor de edad. Samantala, nagpapatuloy naman investigasyon kung paano nakuha ng mga suspect ang baril, partikular ang 14 anyos sa kinuhang baril ng kanyang pulis at tiyahi na tauhan ng PROA.
5: Walang paalam doon sa may-ari.
7: Opo.
5: So, repetitious yung pag-take position po ng firearm. Doon nadamay po yung mga kamag-anak nila na alisitin yun ang may real ownership ng baril. Yan po, sir, ang tinitingnan po natin. Kaya unduin po yung summary dismissal proceedings natin. Then, sinapailan po natin ang administrative case, yung PNP personnel. At whatever the circumstance, on how the 14 years old acquired that firearm, inalabas po natin in due time.
6: Kaugnay nito, nasa stable ng kondisyon ang mga sugatan sa insidente. Kabilang na ang 15 mula sa baril at 5 naman ay bungsod naman ng kumusyon dulot po ng pamamaril. Ang 15 years old na suspect na si Alias Rod ay ipinagharap na ng 3 counts ng murder, 3 counts ng frustrated murder at multiple physical injury.
8: Sa patuloy na balita, School Safety Orientation ay kinasas sa Tacloban City Schools Division. Kasama mo sa balita si Radyo Man Chelsea Arcilia.
9: RMN Live Reports.
10: Isinasa ng School Division Office ng Tacloban City sa tulong na rin ng Philippine National Police ang isang School Safety Orientation para sa lahat ng school heads. Ito ay bilang tugon sa insidente ng karahasan na nangyari sa loob ng San Jose National High School kamakailan at para mapalakas na rin ang mga hakbang sa seguridad at paghahanda sa mga paaralan. Kasama sa tinalakay sa orientation ay ang mga protocol sa kaligtasan, emergency response, threat assessment at mga estratehiya sa pagpapatibay ng campus security habang binigyang din dito ang mahalagang papel ng mga namumuno sa paaralan sa pagiging mapagmatsyag, handa at nakatuon sa proteksyon ng mga estudyante. Samantala, sinabi naman ng DepEd Tacloban City na nananatili at patuloy silang nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya at stakeholders para masiguro ang kaligtasan at ng mga estudyante sa loob o labas man ng paaralan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
6: Mga paaralan naman sa Pangasinan, sinuyod ng PNP para sa seguridad, ilang ipinagbabawal na gamit na kumpiska. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupa.
9: RMN Live Reports.
11: Matapos ang insidente sa Tacloban City, sinuyod ng PNP ang mga paaralan sa Pangasinan para paigtingin ang seguridad sa loob at paligid ng mga campus simula June 23, 2026. Sa mga aldan, mahigpit na nagbantay ang kapulisan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawanin ng paaralan. Ilang ipinagbabawal na gamit naman gaya ng gunting, cutter at vape ang kinumpiska ng mga otoridad sa Malasikin National High School bilang bahagi ng pagpapaigting ng seguridad. Samantala, pinalakas din ng DCPO ang deployment ng mga police personnel sa mga paaralan sa lungsod kung saan 41 paaralan ang kabilang sa mga mahigpit na binabantayan. Sa panayam ng IFM News Dagupan, sinabi ni Police Colonel Roldan O. Suitos, Chief ng City Operations Management Unit ng DCPO, na nakipag-ugnay na sila sa city government, iba pang ahensya at force multipliers para sa pagpapatupad ng direktiba.
7: Kanilang direktiba po ay papaigting po ng ating pagbibigay ng seguridad sa ating mga eskwelahan po. So mayroon po tayong 41 na public schools po na binibigyan po natin ng prioridad na bigyan ng kaukulang seguridad.
11: Samantala, paalala naman ng Department of Education sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikado o kumpirmadong impormasyon o ugnay ng insidente at tanging mga opisyal na pahayag lamang ng mga otoridad ang dapat pagbatayan. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak RMN.
8: Samantala, mahigpit sa pag-iingat ng baril pinaigting sa Central Luzon matapos sa mga insidenteng kinasasangkutan ng mga kabataan. Kasama mo mula sa RMN Bataan, si Rajuman Mike Sigaral.
9: RMN Live Report.
12: Pinaigting ng Police Regional Office 3 ang mga akbang sa seguridad at wastong pag-iingat ng mga baril ng mga pulis sa gitna ng Luzon kasunod ng mga nagdaang insidente may kinalaman sa paggamit ng baril na kinasangkutan ng mga estudyante at minor de edad. Ayon kay PRO 3 Regional Director Police Brigadier General Jess Mendez, mahalagang tungkulin ng bawat pulis ang tamang pangangalaga sa kanilang mga armas upang mapanatili ang kaligtasan ng komunidad at tiwala ng publiko. Binigyan din ni Mendez na ang bawat baril na pinagkatiwala sa isang pulis ay may kaakibat na malaking responsibilidad dahil dito inatasan niya ang lahat ng tauhan ng PRO 3 na maigpit na sundin ang umiiral ng mga patakaran sa paghawak, pag-iingat at paglagak ng kanilang mga service firearms upang maiwasan ang anumang hindi otorisadong paggamit nito. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN.
6: Mga kasama, hindi na kailangan na magpasa ng bago o amyendahan ang umiiral na batas kaugnay ng serye ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Reaksyon po yan ni Pasig City Representative Roman Romulo, ang Chairman ng House Committee on Basic Education and Culture at Co-Chairman din ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 sa panawagan na ibaba ang minimum age ng criminal liability ng mga kabataang sangkot sa krimen. Aminado itong si Romulo na nakakagulat at nakakalungkot ang ganitong pangyayari lalo't wala naman ito sa kultura ng mga Pilipino. Para pa sa kongresista, sa halip na sisihin ang batas, ang mahalagang tutukan ay ang pagpapatupad o implementasyon nito.
13: Ang issue na lang po dyan talaga, sa totoo lang, ay kailangan po talaga ay medyo maging agresibo, maging hands-on po talaga, medyo active participation. Kailangan po, nandyan na yung batas, sa kasalukuyan po, sa ilalim po ng ating GA, meron dyan 10,000 na items, new hires para yung mga Guidance Counselor Association. Kailangan po talaga matutukan po ito ng DepEd, ng DBM, ng Civil Service Commission, para sa kahuli-hulihan po, magkaroon na po tayo dyan ng ma-hire na po yung mga kailangan ma-hire.
6: Tinukoy pa ni Congressman Romulo ang papel ng mga magulang dahil mas madalas na nasa bahay ang mga kabataan at kasama ang kanilang mga mahal sa buhay.
13: Yung anti-bully, sa totoo, sinirip na po natin yan. Rineview natin yan. Wala namang amyenda doon na kailangan talaga. Pero yung implementing rules ay rinikomenda natin na baguhin yan ng DepEd. Kasi kailangan mabilis yung pagtugon eh. Pag the moment merong sumbong
14: eh. Right.
13: Diba? At yun po, na-revise na po ng DepEd yan. Last year po, I think March 2025.
14: Mm-hmm.
13: So, sa totoo po, no, nandito na po yung mga batas.
14: Mm-hmm.
13: Lalo na para masubaybayan, mabigyan ng gabay, kailangan po talaga ay hands-on. Talagang dapat aktibo po talaga yung pag-implement. Implementation po ang mabilis dito.
6: Hindi naman pabor si Romulo na amyendahan ang RA 9344 o Juvenile Justice and Welfare Law at ibaba ang

0: Ngayon po dapat mapag-usapan yan.
1: Yan mga kasama, si Pasig City Representative Roman Romulo sa panayam ng DZXL RMN Manila.
2: Sa kaugnay na balita, bukas ang trial lawyer na amyendahan ng juvenile justice law kasunod ng shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang nasawi habang 20 ang sugatan. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Attorney Carlo Ibanez na sa panahon ngayon, dapat nang ibaba ang edad ng criminal responsibility at ibalik sa lumang batas na 9 years old. Ito ay upang magkaroon ng accountability ang mga responsable, pero binigyan din ito na kailangang maiging pag-aralan muna at may mga datos na dapat pangbantayan.
3: Before i-amend ang batas, dati ang age of criminal responsibility natin is 9 years old. Yan yung lumang batas. Na-amend yan because sa tingin ng mga senators at the time, hindi siya applicable at the time based on their studies, based on their deliberations, kailangan taasan, no, at the time. Pero siguro baka ngayon nagbago na naman ang situation. Ang unang-una kailangan alamin diyan, there are two purposes of a criminal law, no. Unang-una is accountability. Para pag may ginawa ka, dapat maparusahan, dapat you will be held accountable for what you did. Pangalawa is deterrent. Kung alam ng mga tao na pwede silang makulong or maparusahan, baka hindi nila gawin yung crime na yan. So doon sa dalawang aspects na yan, kailangan pag-aralan. Pero ako, based on my opinion, my personal opinion, I am open to lowering the age of criminal liability.
2: Matay sa ilalim ng juvenile justice law, exempted sa criminal liability ang edad 14 years pababa. Pero sa ilalim ito sa rehabilitation at intervention programs, habang mga edad 15 years old to 18 years old ay mahaharap sa formal court proceeding kung may matutukoy na discernment. Pero paglilinaw ni Ibanez, case to case ang sitwasyon, at kung mapapatunayan ng korte na may sala ang mga bata ay hindi sila ihahalo sa regular na kulungan bago sa isang special facility sila dadalhin.
3: Medyo stressful yan sa bata. So, in that aspect pa lang, pag na-determine ang judge, pwede nang hindi mag-undergo sa regular trial kahit may discernment. Meaning to say, you go on records or mas mabilis na trial, it's a special process para sa mga bata. Now, kunwari na find na guilty ang bata with discernment. Discernment means alam niya, yung naiintindihan niya yung ginawa niya, alam niyang mali ang ginawa niya pero ginawa niya pa rin. No? Merong discernment, tapos founded guilty. Now, hindi rin naman ibig sabihin makukulong na siya kaagad and makukulong siya with the regular na mga criminals, no? Unang-una, pwedeng i-defer ang sentence niya, no? Ibig sabihin, sabihin natin, makukulong siya dapat for 4 years. Pwedeng i-undergo niya to through a different process.
2: Yan po ang tinig ni Attorney Carlo Ibanez sa panayam ng DZXL RMN Manila.
1: Mas dapat alamin ang ugat ng karahasan. Yan po ang binagyang diin ni Akbayan Party List Representative Rafaela David matapos na palagan ang isinusulong na Senador Robin Padilla na ibaba ang edad ng criminal responsibility mula 15 years old patungo ng 10 years old. Kasunod na rin niya ng shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City kung saan tatlong estudyante ang nasawi habang 20 naman ang sugatan. Sa panayam ng JZXL RMN Manila, sinabi ni David na hindi sagot ang karahasan kundi dapat tugunan ang naging ugat nito. Partikular na pinapalinaw ni David ang nilalaman ng Juvenile Justice and Welfare Act dahil sa misinformation.
4: Grabe po ang misinformation na kapag ikaw ay below the age of minimum age of criminal liability, ay hindi ka na mapapanagot. Unang-una po, hindi po yun totoo. Yun lang po, kailangan appropriate dun yung pananagutan doon sa, syempre, age of discernment at gayon din yung alam naman natin yung mga kabataan ay kailangan mas panagutin natin yung mga nakapaligid sa kanila.
1: Para kay David, misguided ang mga kabataan kaya mahalaga na ituro sa kanila ang pagiging responsableng mamamayan.
4: Ang kailangan pong tingnan dyan kasi bakit ang paparusahan natin yung mga kabataan lang na napapariwara? Kailangan tingnan po natin yung ugat ng problema. Ano yung pagkukulang sa tahanan? Bakit sila nagkaganyan? Bakit yung paaralan ay hindi na ligtas para sa mga

0: kabataan at lalo na yung online spaces kung saan kung ano-ano yung na-access nila na impormasyon mula sa fake news hanggang dun sa mga dangerous na mga ideas. Kaya po very important, tingnan po natin ang, yung mas malaking problema na kinakaharap ng mga kabataan lalo na kung walang gumagabay sa kanila ng mga magulang.
1: Si Akbayan, Party List Representative Rafaela David sa panayam ng GXLRM in Manila.
2: Samantala, social media platforms dapat ding maragot sa hindi pag-aksyon sa mga posts na nagpapakita ng karahasan at nakakaalarmang asal. Kasama mo sa balita, si Radyoman Grace Mariano. RNN
3: Live Reports. Iginiit ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes sa Department of Information and Communications Technology na papanagutin ang mga social media platforms na hindi umaksyon at nag-report sa cyber crime authorities at sa pulisya ng mga post na nagpapakita ng karahasan at nakakaalarmang mga asal. Pangunahing inihalimbawa ni Ordanes ang mga social media post ng dalawang menor de edad na suspect bago nila isinagawa ang malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Kaugnay nito, hinihiling din ni Ordanes sa DICT, Philippine National Police Cybercrime, na gawin ang nararapat na hakbang hinggil sa social media ng mga menor de edad na suspect na magkahiwalay sa magkahiwalay na insidente ng pananaksak naman sa loob ng dalawang paaralan sa Cavite. Kasama ding pinabibigyang pansin ni Ordanes ang iba pang social media post ng mga karahasan tulad ng hazing nitong mga nakaraang buwan o taon. Di ni Ordanes mahalagang mapreserba ang lahat ng electronic, digital at visual evidence na magagamit para matiyak na mapaparusahan ang mga suspect at mabibigyan ng hustisya ang mga biktima at kanilang pamilya. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Karahasan naman sa mga paaralan, may tuturing na isang krisis ayon sa isang senador. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom mula po sa Senado, si Radyoman Conde Bata. RMN Live
4: Reports. Ang isang krisis ng patuloy ng karahasan sa mga paaralan. Ito ang reaksyon ni Senate President Lynn Gutsanyan sa panibagong na namang krimen na nangyari naman sa lungkod ng eskwelahan sa San Carlos City, Negros Occidental, kung saan pinagsasaksak ng isang grade 10 student ang kaeskwela ng grade 9 student. Nagtamo ng saksak sa ibang bahagi ng torso ang biktima na kasalukuyang nagpapagaling ngayon. Nakabahala ang senador dahil hindi patapos ang pagluluksa ng bansa sa trahedyang naganap sa isang paaralan sa Tacloban City, kung saan dalawang estudyante ang sospek sa pamamaril at pagpatay sa tatlo kapwa mag-aaral. Mayroon na namang panibagong krimen na nangyari din sa loob ng paaralan. Igreed na hindi nila papayagang maging normal ang ganitong uri ng mga insidente sa mga paaralan, kaya maghahain siya ng resolusyon para masuri ang bigat ng suliranin at matukoy ang mga solusyon para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa eskwelahan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Juan de Baca, Tatak
2: RMN. Mga balitang dapat pang abangan. Ilang residente sa Miag'ao, Iloilo nagkasakit dahil sa epekto ng algal bloom.
1: At mahigit 100 senior high school students dyan po sa Bacolod nagreklamo laban sa kanilang paaralan matapos na hindi pagmarchahin sa kanilang graduation day.
5: Dagga Pilipinas sa Ilopos.
6: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
7: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
8: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang, sa likas na yaman, gaya ng langis at natural gas, sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan, ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
9: RMN Network News.
2: Sa ating pagpapatuloy, bigyang daan natin ang natatanging husay ng mga kabataan sa larangan ng sining at advokasya. Atin pong makakapanayamang isa sa mga Region 8 winner ng pelikula Grario 2025 para sa kategoryang Arbo. Ilalahad natin ngayong araw ang inspirasyong sa likod ng kanilang pelikulang Lubihan Kinabuhi. Tatalakayin kasama si Rajaman Elmar Akol.
10: Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana.
11: Mga kasama, sa pagpapatuloy po ng pagibigay-pugay natin nandun sa mga kwento ng mga magigiting na magasaka ng ating bayan, kasama natin muli ang magigiting din ng mga kabataan at mag-aral. Ito'y mula naman sa iba't ibang lugar sa Pilipinas bilang mga filmmakers, ha, akalain nyo. Ngayon, atin namang makakapanayam ang director at producer ng pelikulang Sweet Treat. Ito po yung mga estudyante mula sa Bicol University. Kasama natin si John Pistol Carmin, ang director, at si Joey Cudia, ang producer naman ng pelikulang Sweet Treat sa kategoryang Arbo o ARBO. Magandang araw sa inyo, JP at Joey.
12: Magandang araw din po, Rajuan Elmar, at sa lahat po ng tagapakinig.
13: Good day po, listeners, and good day po, Rajuan Elmar.
11: Diretso na po tayo, ha, sa unang mga katanungan natin. Maaari nyo bang ibahagi sa amin kung tungkol saan yung inyong pelikula at anong organisasyon ng mga magsasaka ang inyong naging inspirasyon para po rito?
12: Pinili ko lang po namin Sweet Treat. Nag-focus po siya sa paggawa ng mulido. Pero yung mulido po kasi, ginawa nilang innovative. Kasi usually po yung mulido, gawa siya sa kamote. Pero po yung ginawa ng SAMPI, which is yung po yung organization na feature namin, yung SAMPI po ay samahan ng mga agraryong magsasaka sa pagbunglat incorporated. Sila po, based po sila sa Ligao City, Albay. Ang ginawa po nilang innovation sa paggawa ng mulido ay yung mulido nila gawa po sa kalabasa. So, nung ginagawa po namin siya during the conceptualization, na-interest na agad kami kasi bago siya sa amin. And yun naman yung goal namin nung pre-production pa lang. We want to give our viewers a fresh take when it comes sa spectrum ng agriculture. Kasi yun na yung common kasi sa Pinoy. Sa lahat na siguro, na when we say agriculture, palagi siyang nakadikit sa bigas, sa palay. But dito kasi sa Sweet Treat, gusto namin na may iba pang mundo ang agriculture.
11: Bago pa man magsimula itong inyong pagkonsepto sa pelikulang ano, ano ba ang inyong personal na pananaw sa DAR? Ito po yung ating departamento at sa tinatawag na split project. At ano rin naman ang naging pananaw nyo, ano, pagkatapos ng inyong proyekto?
12: Nung una po, hindi talaga namin alam kung ano yung split project. And yung whole function ng Department of Agrarian Reform. Binilihan ko conduct a research kasi again, hindi namin dapat accurate kami. As in, pumunta pa kami sa regional office o consult, sino po ba yung mga pwede i-feature, ano po ba yung mga pwede i-feature sa kanila. Para, kasi po asang niniwala kami noon na ang dapat i-consulta regarding sa ganong topic ay yung agency mismo. Hindi pwede kasi na, para sa amin, hindi pwede na bara-bara lang yung pag-research namin, so dapat manatili siya accurate. After finding out those things, natutunan namin, ah, ito pala yung programa ng DAR, doon kami parang na-realize namin na ang dami palang programa na para sa mga magsasaka. Nag-provide pala ang gobyerno ng ganitong mga programa. And mas lalo na empower yung mga magsasaka dahil dito.
11: Siya nga pala naman, ano ang pakiramdam na maging bahagi kayo ng pelikulang ito? Lalo na sa inyo, Joey at JP.
12: Sa ako na yun po, nung nalaman po namin yun, at yung maging parte ng pelikulang yun. napakasaya ko sa pakiramdam kasi bihira po yung nabibigyan ng pagkakataon na magkwento. Bilang manggagawan na figure, alam ko po yung pakiramdam na gusto niyo man natin na makwento yung kwento ng ibang tao, yung kwento natin. Eh, ganun talaga buhay. Minsan, mabibigyan ka ng pagkakataon, minsan hindi. Thankful po ako sa pelikula nga rin kasi napili nila kami. Nagustuhan nila yung pelikulang ginawa namin. Doon pa lang po sa part na yun, grateful na po ako. At nagpapasalamat po. Hindi lang po ako, kundi ang poong production na gumawa ng Sweet Treat. And happy po kami na nakapag-inspire kami ng mga tao at naipagmalaki namin ang bendo ng Sam.
11: Itong susunod na katanungan natin ay para dito kay Joey. Ano-anong mga problema o balakid naman ang inyong nakaharap at anong preparasyon ha? At yung pagpaplano ang inyong ginawa para malagpasan at ito hanggang sa kayo'y maging magtagumpay?
13: I think yung biggest challenge for us was to really immerse ourselves sa stories ng farmers. Kasi again, these are not the stories but these are the lives na they are living. So ang challenge sa amin was to accurately represent their stories on screen. So, ayun po, ang ginawa namin with proper research, pumunta po kami dito sa DAR and we had to ask around and of course, we had to immerse ourselves dun sa community na dun po sasabi sa rito kung ano nga ba yung way of living nila and kung ano ba yung worth ikwento. And then, from the production itself, marami din po kaming challenges like yun nga po, may unforeseen circumstances sa mga nangyari. Hindi po nasunod yung plano sa mismong production. So kailangan namin mag-isip on the spot kung ano ba ang dapat gawin. Yun nga po, from changing schedules to changing yung mga scenes, pero to accurately depict pa rin the stories. And then, to post-production, syempre po, doon nga po yung papagdagbiin na yung mga kwento. And then, it really had sarili nilang challenges. Pero ayun po, with willpower and commitment, ay nagawa naman doon ang maayos ang kwento.
11: Sa kabilang banda naman, gaano kahalaga ang pelikula Grayo, lalo na po sa mga kabata na katulad ninyo sa patuloy na pagsulong na mayangat ang sektor ng agrikultura sa bansa, lalo na po ang pagsasaka.
13: Napakahalaga po, ako po bilang isang estudyante, I'm really thankful po sa Film Fest na to kasi nabigyan ng chance ma-showcase ang aming skills in a meaningful way. And especially po, it's really close to my heart kasi it talks about one of the most underappreciated or often overlooked sectors in society, which is the agriculture sector. And dahil mo sa pelikula Grayo, nabigyan namin, kami po mga young filmmakers ay nabigyan ng chance to express their stories na they really, kumbaga, nag-trust sila sa amin na mabigyan namin sila ng opportunity, mabigyan namin sila ng, kumbaga, spotlight kasi they really are the foundation of our economic and agricultural sector. And ayun po, for us, this is not only about storytelling. Kumbaga nakalagay din po dito yung passion and commitment namin to tell stories that matter.
11: Alright, so bago tayo magtapos, baka may mensahe kayo sa mga kapwa ninyo kabataan, katulad sa atin, mga kapwa kabataan, go ahead.
13: For those aspiring filmmakers, huwag tayong matatawag magkwento. Bilang mga artista ng bayan, nasa ating mga kamay ang pagbibigay buhay sa mga kwento ng mga taong magpapakain sa mamamayang Pilipino.
12: Para po sa mga kabataan, patuloy po natin ikwento ang tagumpay ng ating mga dakilang magsasaka at suportahan po natin ang sektor ng agrikultura. I am inviting those aspiring filmmakers to join the Pelikula Grayo 2026. Sulo Agraryo!
13: Sulo Agraryo!
11: Ayon, maraming pong salamat sa pagpapunak ninyo sa ating programa nationwide at worldwide. JP at Joey, naway magsilbing inspirasyon po itong inyong kwento sa patuloy nating pagsuporta ha, sa mga programa ng reformang agraryo at sa pagpapalaganap pa ng mga makabuluang salaysay mula po sa ating mga komunidad at sa kanayunan. At para naman po doon sa ating mga tapakinig, kung kayo po ay mayroong katanungan ukol sa agrarian reform programs o project split, o kung nais ninyong malaman pa ang mga tungkol naman sa pelikula Agrario 2026, marami-marami lamang po kayo o maaari lamang po kayong bumisita sa Department of Agrarian Reform Facebook pages o kaya naman ay sa DAR. Hanggang sa muli, marami pong salamat.
14: Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.
1: RMN Weather Report. Mga kasama, mas humina pa ang bagyong Francisco habang kumikilos pa hilaga-hilagang kanluran patungo ng Southern Japan. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 510 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay naman ito ang lakas ng hangin na nasa 95 kilometers kada oras at may pagbugso na nasa 115 kilometers kada oras. Kumikilos po ito ng northwest sa bilis sa 20 kilometers kada oras. Inaasahan na lalabas ng par ang bagyo mamayang hapon o gabi, pero magdadala pa rin ng mga pag-ulan, lalo na sa may southwest monsoon. Samantala, inaasahan naman na mamayang gabi, papasok na po sa parang bagyo na tatawagin na bagyong Gardo. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa layo 1,595 kilometers east ng northern Luzon, na taglay ang lakas ng hangin na nasa 75 kilometers kada oras at may pagbugso na nasa 90 kilometers kada oras.
2: Samantala, ilang residente sa Miag'aw, Iloilo, nagkasakit dahil sa epekto ng algal bloom. Kasama mo mula sa IFM Iloilo, si Idol Reynold Arca.
9: RMN Live Report.
15: Nagsagawa ng emergency meeting ang lokal na pamahalaan ng Miag'aw, Iloilo matapos maitala ang pagditaw ng algal bloom sa ilang barangay sa bayan. Batay sa inisyal na ulat, nakapagtala ang MSWDO at MHO ng 86 na katao na nakaranas ng iba't ibang sintomas na pinaniniwala ang may kaugnayan sa algal bloom. Kabilang dito ang pangangate, sipon, iritasyon sa lalamunan at ilong, pananakit ng dibdib at pagkahilo. Nagbabala rin ang University of the Philippines Visayas hinggil sa posibleng panganib na dulot ng algal bloom at hinihikayat ang publiko na iwasan muna ang pagpunta at paglangoy sa mga apektadong bahagi ng dagat. Bagamat hindi lahat ng algal bloom ay mapanganib, may ilang uri ng naglalabas ng toxins na maaaring magdulot ng iritasyon sa balat at mata, hirap sa paghinga at iba pang seryosong epekto sa kalusugan. Samantala, pinayuhan ni Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion ang mga residente na agad magpatingin sa doktor kung nakakaranas ng sintomas. Nagbigay rin siya ng paalala kabilang ang pag-iwas at paglangoy o pag-inom ng tubig sa mga apektadong lugar. Kanya ring ipinag-utos ang hindi muna pag-ani o pagkain ng shellfish at iba pang seafood mula sa lugar na may algal bloom o red tide advisories at paghuhugas agad ng kamay kung aksidenteng na-expose sa kontaminadong tubig. Pinayuhan din ang mga residente na huwag hayaang lumapit o uminom ang mga kanilang alagang hayop at mga hayop sa bukid sa mga katubigang apektado ng algal bloom. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Real Arca Tatak, RMN.
1: Mahigit 100 senior high school students sa Bacolod nagreklamo laban sa kanilang paaralan matapos na hindi pagmarchahin sa kanilang graduation day. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Bacolod si Rajuman Albert Hiner.
9: RMN Live Report.
16: Sa halip ng mamarcha at umakyat sa templado para kumuha ng kinalang sertipiko sa pagtatapos ng senior high school, sa Bacolod City Schools Division Office dumunog ang mahigit 100 graduating students kasama ang kanilang mga magulang at ilang miyembro ng pamilya para ireklamo ang school management ng AMA Computer College sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa isang graduating senior high school student, sa 216 na graduating students, 98 lamang sa kanila ang pinamarcha at pinakyat sa entablado sa utos daw ng head office ng paralan kahit nasa list of graduating senior high school students na ang kanilang mga pangalan at nakabayad na rin sila para sa graduation fee nitong school year 2025-2026. Lumalabas naman sa inisyal na impormasyon na hindi pinakyat sa entablado ang mga graduating students dahil dapat sa online sila magbayad bilang internal policy ng kanilang eskwelahan. Sa halip nagbayad sila personal sa isang personal ng eskwelahan, may lumalabas din na impormasyon na isa sa rason ay ang kulang ang ilang requirements ng mga estudyante. Nangako naman ang opisina ni Bacolod Congressman Albi Benitez na imbestigahan ang reklamo kasabay ang pasarin na unacceptable ang nangyari. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Tiner. Tatakrimen.
2: Samantala, umarangkada na ang ikalimang araw ng pre-trial conference sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw, inaasahang ipipilit ng prosecution panel na buksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Man Scarpio. Sa panayam ng DZXL Aram in Manila, binigyan din ni House Prosecution Panel Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, bagamat inaasahan nila na haharangin ito ng depensa, maiging buksan upang makita ang aktwal at kabuuang kita ng pangalawang pangulo.
17: Kasama nyo ito sa pagdadagdag po, no? Nung ebidensya patukol sa hindi may paliwanag na yaman, kapag may soon ito yung statement of assets liabilities net worth documents, no? Ng atin pong pangalang pangulo. Mahalaga po kasi talaga makita natin yung pong kabuuan po ng financial profile sa atin pong pangalang pangulo at kanya-kanyang asawa. Kasi yan po yung titindig bilang baseline, no? Nung pong aktual na kita ng pangalang pangulo over the course of 7 years.
2: Posibleng gawing ebidensya ng prosecution panel sa unexplained wealth ang naturang mga tax records. Samantala, sinabi ni Redon na posibleng matapos na ngayong araw ang marking ng mga ebidensya.
17: Dami na talaga ng mga dokumento at ebidensya na magkabilang panig, ano? So, yun naman ho, yung talaga titignan natin dahil na bakit po nagkaroon po ng kabagalan ng pagkatapos na ito kung bagay nito. Pero, well, within the agent pa rin naman ho tayo, hanggang 25 naman ho talaga yung sinasabi na tagal, no? Nung pong pre-trial proceedings. Ano, marami ho talaga. So, ang pinag-usapan niya ho dito, around the 4,000 documents slash pages, no? Ang pinag-usapan po nga namarkahan na at well beyond naman na po tayo doon sa numero po, no, na pinag-uusapan. Mm-hmm. So hopefully within the day matapos na po yung pagmamarka ng po ebidensya.
2: Sa panig ng prosecution, sinabi ng mabatas na nasa 4,000 na ang namarkahan habang nasa 25 hanggang 30 testigo ang kanilang ihaharap kabilang ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Balita naman sa Ibayong Dagat, gumuho ang maraming gusali sa pagtama ng magkasunod na lindol sa kanlurang bahagi ng Venezuela. Ayon sa U.S. Geological Survey, unang tumama ang magnitude 7.5 na lindol Miyerkules ng umaga at matapos ang ilang minuto lamang ay naramdaman ang malakas na aftershocks na umabot ng magnitude 7.2. May lalim na 10 kilometers ang lindol at natukoy ang epicenter nito sa baybaying bayan ng Moron. Nagdulot naman ng takot ang pagyanig kaya nagtakbuhan pala labas ng gusali ang mga tao. Tumambad naman ang pinsala na magkasunod na malakas na pagyanig kung saan ilang gusali ang gumuho at nagkaroon ng bitak. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando.
1: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
2: Mula po rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
9: RMN Network News.
18: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, opdan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon pa ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
20: Life Extension, Vitamin D3.
21: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
20: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
22: Mabakal sa mga butika.
23: Super Fiber.
24: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
23: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
25: Life Extension Vitamin D3.
26: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sang sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain and more.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
3: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: TTX 500.
5: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko, TTX 500. Buntag na o gabi eh.
6: Parang pila na may mo sugar?
5: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
4: DTX 500! D3 Bio!
7: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall at hindi manami ako na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon puti.
4: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Kamakal, sumang buti ka. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Unto.
10: Nagdala diri sa aton sining oras, 5 minutos sa nabilin natin kita magdangat sa takna nga launa. Pabalik diri sa aton nga pagpangalaga diri man sa targetanay sa Udto. Pudgyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa kanginan, ini naman si Rajuman Don Dolido.
9: Tatak RMN.
10: I-check ta dugay dugay si Rajuman na Flo Navarrete kay nalabot yang pamilya sang sining stroke victim nga napatay gid pagkatapos nga ginaligar nga pinabayan sa ICER, pinabayan in the sense nga wala man sila kuno gani nag-resuscitate, nag-revive, nag-attempt nga i-revive ining biktima. At the same time, wala man nila gindala sa ospital para ma-declare officially nga patay ng tao, which ang doktor lang ang pwede makaubra sini sang cause of death niya nga ibutang sa death certificate. So that is why nga may nakita kita nga mga lapses dire sa protocols sang Iloilo City Emergency Responder sang aton sini nga syudad nga karon ginaimbestigara na sang opisina sang alkalde sang syudad. So i-check ta na karon na latest development kinatigayong nga may istorya ni Radyo Man Flo ang pamilya. 4 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa tak na nga launa.
6: Dili nga bayang nadulong sa inyo sa kaluwaan sang Evergreen Herbal Capsule basta produkto ni Dokiko, sigurado nga epektibo. Evergreen Herbal Capsule ang tanang sobra buhinan niya, tanang kulang dugangan niya. Amo na ka unique ang aton nga produkto nga Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagababakod, kay nagabalanse sang sistema sang aton nga lawas, ang sobra nga sugar mo na buhinan niya, na sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga fats, creatinine. Oh, boss ka mo sa Evergreen Herbal Capsule kay bangod 7 ang parsa sini. May turmeric siya, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, may wheatgrass, barley grass, kag bayara sang vitamin C. Kompletos Ricardo sa mabakal ini sa mga butika sa inyong lugar. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga epektibo.
10: Evergreen Herbal Capsule mga kabenan, the great equalizer. Tara nyo ang kulang katulad sa vitamin C minerals, dugangan niya ina pagkadto sa normal. No, importante normal ang aton vitamin C minerals content sa lawas ta. In kaso magdeficient kita, magkulang kita sini, ay to, nonoy, inday, mamasakit ka gid, no? Gani diri na kita sa Evergreen Herbal Capsule, may 7 magnificent ingredient, makasigurado sang vitamin C minerals content requirement sang imo sining alawas. Evergreen Herbal Capsule available na sa mga butika.
11: Naka-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
12: TYRI Radyo Man Report.
13: Ang pamilya sang napatay ng stroke victim matapos kasi na stroke ang ining niya biktima nga si Wilfredo Puras, no, sang 61 anyos sang barangay Ginubatan, Leganes, Iloilo sa tong Lunes nga adlaw. Sunod diri sa iyang bata, kalimang bata sang biktima nga si upon si or Mr. Puras, no? Na kung ano din niya sa mga pangalan. Na-interview ko siya, Radyo Man doon, nati dako gini ang pagkadismaya. Sinitungod wala gila yun, kung wala gindala, sang ICER ang iya amay, no? Kung nadala tani sa ospital, sa pinakamalapit ng ospital, siguro nakabangan pa ang iya amay bangod sa pagka-stroke, no? So makita naton sa video nga ti ila lang ini nga ginadapulay, gina istorya samtang nga nagakuana, nagalukona ining biktima nga si Wilfredo Puras, no? So pag-abot nila mga yara sa isa ka oras, no, kagtunga amo pa ang pag tandog nila sang or pagdala nila sa ospital sang biktima, no, kay sunod rin kay sa bata sang biktima nga ti hindi nila madala gila yon ang biktima samtang wala ang pamilya sang na stroke victim, no, kagati siling sa pamilya tani gindala na lang nila tani, no, bisan ano matabo at least gindala gila yon sang katapo sang ICER ang ining 61 anyos nga biktima nga si Jose Puras, Radyo Man na doon, no? Si ginsiling man sang iyang bata na hindi na niya maano, no? Hindi sang time na to hindi niya ma expectar, no? Kung ano gid ang natabo, Radyo Man doon, no? Kay man ang iya sining panugdaon base sa aton sining interview, tama ni ka pisan si Wilfredo Puras. Amo to sang Lunes ang kagahon, mga alas 2:30, naglakad sa may super, kay man may karinderya na sila sa ilang balay mo, no? May karinderya, then makuli na sa tani, kay para ipa-i-preparar ang iya mga linuto, no? O mga putahe, na i-plastar siya nga baliligyahan. Si Wilfredo Puras, amo ni siya ang kuan, no, ika-apat na nga beses nga na stroke, no? Pero ang tatlo ito nga na atake sa sining balatian na punggan ato bangod din dalas ang iya nga pamilya sa pinakamalapit nga hospital, Radyo Mandon. Yari si ang bata ni Wilfrido Poras, no, Radyo Man na doon, sang akon sini nga mga interview nga si ang ngalan sang bata yan ni mo si Jose Poras, no, ikalima ni siyang bata ni Wilfrido Poras
14: na dismayay kay tungod nga away ni lagi nga sinanda yung si tatay samtang nga ara pa sila nga nidpan nila nga ulaton ang nulaton niya pa ang pamilya bago nila i-aksyonan.
15: Ilang ka oras saan
14: matapot ang aksyon? Mga balay guro, mga tunga sa oras guro ay. Kaya isa ka oras kami pangita ay mo, ara na sila to tanan. Plito na sila to ya tanan. Tapos pag abot ko, nagambal sila tayo nga hindi nila matandog ang biktima kay tungod nga wala pa sa pamilya na ganob lang, nakakadto.
16: Pero ano sir ang plastada dito ang ikaw ang maglantaw sa inyo mga tatay sa nag-abot na kamusta?
14: Amo man Japon eh. Huwag nila yung tandog. Amo man Japon. Ano nagapungko Japon sa tatay sa motor? Dunglay, ganob lang ulo. Huwag nila yung tandog. Kung huwag ko yung tandog.
16: So ginalantaw mo sir matidog in do, wala na naging shark ini sa sudod kapira ka minuto?
14: Huwag man nila. Bistang first, huwag ganit. Pinabayalan nila yung ginulat nila yung mata bago nila yung tandog ko.
15: So kung panangitan na pag-abot sa ICR, pinalagay ng biktima sa ospital?
14: May posibilidad pa, guro, nga biskan pa paano mabuhay.
16: Pero sir, ano din man sir ang balatian sa inyong amay, sir?
14: Ang sa ano, yun na, sa kurason, yun na, laban-laban. Mm-hmm. Ikagay naman na sa ano, galing kay timing man sa daway nga ginaabot sa ngayon mo na ara ko mo, ara kami din. May ngagaw dahil naman, tapos madala naman sa ospital.
16: And based man sir sa pagpungasi sa inyo sa lugar, sa mga nakakita man, ano pa na sir ang plastada sa inyong amay sir?
14: Nagkurog-kurog pa sa ano? Guro yun nakakita. May nakakita guro. Muto guro nagtawag daw na ay sir. Muto daw yun eh. Pag ano, why man nilaglig yung tandog, yung tanaw lang nila guro.
16: So wala man sila sir naghambal nga kung ano abi ang amay niyo pag abot niyo nagit?
14: Why? Balidig to na nilaglig yung tandog sa time nga ngara no?
15: Ano kuno rason nga duwaya gin dala dayon or gin respondihan dayon abi?
14: Kay ang buto no to man ang bala why naman kuno pulso? Kita naman why pulso kay nadugayan tanga guro ninyo.
16: So, first time minister nga tinatake ang inyo nga amay sir nga wala kami sir.
14: Oo. Pero nga wala nga daw.
15: Pero may history niya sa iya balatian.
14: Oo, may hara man. Pero muna nga taga ano ya, taga ano sa balatian niya, na-timingan dahil nga may ngagaw.
15: May maintenance sa bulong.
14: Oo, may maintenance sa bulong.
16: Paglantan siya sa motor, sir, na-plaster pa
14: niya? Oo, na-plaster pa to. Kaya aras kay led mo. Kaya kung gulpin lang to, sige lang, ganyan to, bumbo, ebit yan. Kaya hindi naka-plaster pa maayo lang.
15: Saan natabo siya? Kung may mga tao,
14: daw may tatlo ka bata nakakita mo to dahil yun, nagtawag guro ay sir dahil yun. May report kay kap, ay, sa kap guro mo to yung padala dahil yun sang tanod.
16: Sir, sa pagpumasi sa inyo dili kay kap sa may Balabago, ano ang yung hambal niya sa inyo, sir?
14: Naman ay natis na yaman sa kay nga mo to ko ng ilaksyon na dapat tanay ko no. Biskan wala pa yung mata, pwede nila na madala dahil sa ospital mo.
15: So kung nadalagay lang yun, basi wala na...
14: Wala pa na... Oo.
10: So wala gijagali, bisan butang sa stretcher, wala gijagali nila tinandog yan yung pobre ni?
13: Why? Kita man sa video na wala.
10: Oh, magluwas sa video, pag abot sang pamilya, tinakita pa nila mo, arang yapon ko nung nagapungko, tatay nila sa motor. So wala nila ginplastar gijagali, Ining pobre nga tigulang ni.
13: Yes, correct na Radyo Mandon, no?
10: Sus Maria ka gusip po,
13: oh. Ikatapauras ang travel time sang pagpamilya, kaya ti, dalapan na bisang Balabago mo.
10: Pinangita pa ko nung nila mo?
13: Oo, kaya abutan nila, ang tatay nila. Ang, kung anong plastar, sang ni Wilfredo Foras, pagka-stroke niya, amo na nagatungtong sa iya nga tricycle.
10: Mm.
13: Amo man, nga gina, ano man eh, gina, kuwan man sang icer, nga kuno, why na ni sign of life, patawagan na lang kuno sang
10: funeraria?
13: Ragiman doon?
10: O, tido, amo ganito nag-ibolis kapitan? Daw nagbay isa ipas talaga ni kadong nga ate punirariyang dalon ni dapat dalon siya nay sa ospital. Mm-hmm. Kung matuod ining hambal kay amo ning hambal sa bata mo. Ginambalan siya nga ti ginulat sila kunuya nga mag-abot ang pamilya antes nila hulagon.
13: Mm, correct. Ta kun natigayon kundi na stroke to ang biktima.
10: Mm-hmm.
13: Napak na natingwaan niya pagaling na matap na madala sa higa niya sini nga tricycle.
10: Mm-hmm.
13: Na sa pagpati nga matabangan sa sang bystander o kontakto ka mga kabataan, then pag-abot sa isang ICER, no? Kalong din sa hospital, tani natabangan pa ang ining tigulang radyaman doon?
10: Mm. Amo nang ginapunto na ito, because ang protocol sa mga emergency responder, whether may folks o kung wala, may pamilya o kung wala, ang unahon ninyong kabuwi isang tao. Mm. So along the way, kay kompleto man na sila da sa mga gamit dira, along the way, dapat nag-attempt sila nga i-revive. No? Ano pag-abot nila? Wala na dyan pulso. Tapos ang ambal sila, tiwala na. Wala na ni pulso. So latonto na lang ang iya pamilya. Hindi na yung tsakto nga protocol.
13: Hmm.
10: Hindi na yung tsakto nga procedure. Dapat nag-try sila, nag-attempt sila nga i-resuscitate kung wala na pulso. Samtang yes, nagapakadto sa ospital because hindi sila makadeclare nga patay ng tao. Kundi correct. Doktor lang gina makadeclare sina.
13: Correct na Radyo Mandon, no? Amo na nga ti ang kamilya dito kay na kwan gid dismayado gid sa
10: dismayado kag nagainit ang ulo eh kag karon nagapangayo sila sang hustisya man kay man ti Radyo Man Flo kung hindi ini makorehiran gilayon kag wala sang konsekwensya nga pagaobrahon ang syudad sa mga tao nga ni basi maliwat ini.
13: Yes. Siling sang pamilya ni Jose Foras nung
10: Wilfredo. Wilfredo.
13: Si ang bata niya si Jose. Jose Foras nga mangin leksyon na ini. Gag nagapangayo sila sang kapaatagan no sa katapos ang ICER. Pwede man doon. Wala na nila. Ipatag na nila kung na amo to ang natabo. No? Kagbangot sini, may mensahe siya nga gin atag o kung gin patag rin sa katapos ang ICER, Radyo Mandon. Yari si Jose Foras sa liwat sa akong yung interview.
14: Ang ano ko lang, tani, kumagubra ka mo sang inyo nga tawag nga emergency response. Ita ni biskan wala ang himata bla ubraw nyo ang inyo obligasyon nga ubraw ano dayon magulag kamo dayon kay what if be kong sampung himata to be ara to sige maras wala to nyo pagalay ang himata magadto ya ti ano to ang pasyente 50-50
16: sir sa subong sir nag-contact sa inyo ang ICER nagipakinangot
14: subong wala pa sila ka ano sam kung ano ila explanation nga mo tong steam wine lang tandog
15: si Mirai sa train nga sa dito si na tandak sila sa distribution ni Gatin sila ano man ba
14: ang tani una kay singo kay New York tani ano lang ang ubraw lang nila sang maray mayo kagay ano lang kami nila sang kung amo kung ras
15: ano ang hindi mo malipatan kay tatay mga buhok sa mga
14: ang time nga updanay kami sa tanan nga bagay sa bisan sa kabudlay man yun na kaya
15: ano ka dako nga picture ni sa kamilya niya nga ang amay
14: sakit eh nilang inlasyon sa amay para sa akong sakit kay ano ma, tawag nga madulaan ka tatay mo. Nga wala mo pa na labot ang himuan doon para siya.
15: May mensahe ka kay tatay mo?
14: Nga mula eh. Nga balaan ko good life. Magtawag nga bilang amay man sa sulod pa ni Maraydi nga. Nga gumbilin mo sa ako. Prutan ni abay ko lang kay bayi lang ko nga tanan makaya ko.
15: Kina ka magkamag-usap?
14: Pito. Ay kalima ko.
13: Si Jose Poras ang iyakin nga papayag. Sa
10: Balan mo, Rajaman Flo, ang pamilya, with all the circumstances nga natabo bala, gambal malang, what if mo, ano ayan ko nadala sa ospital? Base na salbar si tatay. No? Subong nagiging ano na sila na eh, na gusto nila na itapuson ining problema nila, mapalubong si tatay nila, siguro ti, along the way, base may mga planong iban nga mga membro sa pamilya to file any legal action for negligence sa part sinisang ICER sa syudad. No? Second, may nag-reach out na sa ilang taga city government para nga mag... Kiti, suno sa city government, ginbisigar sila kuno eh. Naka-reach out na bala sa ila, Radyo Man Flo?
13: Wala pa as of this time, no? Why pa may nag-coordinate sa city government sa ila, Radyo Man Don?
10: Kaya bala mo, kung mag-start ka sa investigation, bilang diri sa aton, start kita sa complainan. Kay para mabalaan tabla ang pasunod sang iya nga complaint. Di kung karon dira pa lang kamo iasta sa ICER, kag wala pa kaya kamo kakadto sa complainan or even sa barangay official kay kapitan sang Balabago. Balabago haron eh.
13: Balabago haron na tabo.
10: Okay. So, kung wala pa kamo kakadto da, tapad na start na kamo dira sa mga witnesses kag sa pamilya nga nagkadto dito sa area mismo para nga kung mag-interview na sila sa taga-ICER na ibalaan na nila ang tanan-tanan nga detalye basing sa complaint. Ti as of 1 o'clock in 13 minutes wala gyapon kakadto yung city government para mag-imbisigar do storya kuris-kuris niya o?
13: Correct na, why pa as of now Radyo Man Don, no? Din sos. Kita natin to sa Ginobatan Liganes ang balay ni Wilfredo Poras tama giga kapigado no dugin tagpi nang tugani nga mga dingding dito nga ginapon para nga ti para nga may masilungan man sila kag nagani negosyo lang ganini sa karinderya para nga may income sa matagadlaw nga tanan kag para nga maibuhi ang yasini nga pito ka mga kabataan Radyo Man Don no
10: actually karinderya no karinderya negosyo ya
13: oo karinderya lima diri ka mag-uto dari sa Iloilo City huwag lang duha ato dito sa may Palawan. Ti, siguro, buwas or sa masunod niya, ang inadlaw, mag-abot ng ila si, ang ila, ang ila si nga kabataan, Radyo Man Don, no? Dira sa may Banwasang Liganes Iloilo.
10: Sige.
13: Kasama mo sa, by the way, ang update natin sa Banate, na-interview ko naman si Hete, bago lang.
10: Balikanta lang ka, Plo. Balikanta lang ka.
13: Sige.
10: Sige.
13: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
17: Tatak RMN.
10: Makomersyal ako dugay-dugay kwa unta ang report ni Radyo Man Joel Man kay team investigation makunong sudad regarding sining natabo dira sa Balabago Haro. Hindi na ton maintindihan kung ano nga protocol ang ara sa sining team nga ini sang ICER nga tanan nga protocol sa bilang emergency responder, wala nila mobra. First and foremost, i-check ang status ng tao. Kung wala na pulso, ano matabo? Manawag ta po nila niya? Hulaton tang pamilya para magdesisyon? O kung i-revive, kag i-resuscitate nyo ang tao? Samtang ginadala sa ospital. Sa karon nagambal ang bata to, si Jose Poras, ang balya ginahulat pa kami para nila tandugon. Ngaulaton ka pa kay kabuhi isang tao na every second counts. Kapin pa nga stroke victim ini. So dapat kabalo sila. Tanan nga ara sa protocol, wala nila maubra. Wala ka na sa iban pa dire. Kaya muna nakita na ito. Pag-abot ko nun nila sang pamilya dito sa area, aragya po nga nagapungko sa motor ang ila tatay. Kay dapat ani kinuwa na ini ginbutang sa stretcher kag gindala sa ospital. Ang natabo ya pinangita sila kag ambalon nga kadtuan ang ilang tatay to. Tilapit isa ka oras pa kay gipangita pa nilang area mo. Pagabot nila ang sitwasyon sa tatay nila muna na. Wala na kuno sang kabuhi, wala na kuno sang pulso. Tindi ka mo kabalo sang protocol, which is ang protocol dal-om gini sa hospital. Pag-abot ninyo dira, dapat kung tani, gindala nyo gilayon ini sa hospital, kag sa sulod sang ambulansya, gina-resuscitate yung tao kung wala na pulso. Maapas na lang niyang pamilya sa hospital. Hindi ko ni kainsindi sang protocol sang ICER nga hindi kapagdalon kung wala kadala nga pamilya. Problemahan talang galing una inaya kung nasalbar ng kabuhi isang tao kagyara na sa hospital. Base rasunan tabla nila, bala mong hospital kuno hindi magbaton kung wala sang folks. Hindi ina obligasyon, hindi ina prerequisite sa mga hospital. Kung emergency case, ginabaton na sa hospital kay emerhensya ina. Ang ilang trabaho, first and foremost sa isang hospital, salbaron ang kabuhi isang tao. Kung nasalbar na nila, di mangita sila sa folks eh. Mangita sila sa pamilya para nga magbantay eh. Magbakal sa mga bulongda. Wala sang hospital nga hindi pagbatonon ang emergency case. May ara inasang una, tibinalbal taman to. Naglain na subong ang protocol sa mga hospital naton diri sa syudad. Kung emergency, sigurado ina. Nga nakuwa abis ang ICER, dalo nila da. Lain na nang istorya karon kung pagdala nyo to nga wala ang pamilya, hindi pagbatonon sa hospital, alinaway naman kita di. Ito untakan yun sa hospital eh. That's how simple it is. So ang ginobra sinisang ICER mga kabyanan, nagresulta sang kamatayon sang tao. Now, hindi ka mo magambaldara ng taga-ICER, no? Nga, tibagabot namon to, ginpulsoa namon, wala na pulso. Kung wala na pulso, anong ubrahon mo? Resuscitate mo ang tao. Ambal ganit ni Kapa Budi de la Rerte, oh. Baligan si Mana, dako ang pilas ang biktima sa motor, nadisgrasyang motor. Nagtawag sila ay, sir, pero nagdesisyon ng pamilya kay kadugay ko, no, nga ikarga na lang sa salakyan kag sila na lang ang nagdulong. No? Sila na lang nagdulong, sini, nagdala sa hospital kay gatinubod ng kunong dugo. Kung ginulat nila ang ay, sir, ko, no, mapatay sa loss of blood ang biktima. Tibuhi isubong ang biktima to sa disgrasya sa motor.

0: area. Kay gapahigad man ang mga tricycle kag jeep kag mga salakyan kung mag-uwang mga kamera ng ambulansya sa ngayon, sir. So nga, wala ninyo ginubra ini. Ang tanan nga yara na butang sa protocol sa isa ka emergency responder, wala ninyo ginubra. Masakit sa pamilya nga makita nilang ilang amay nga amugya po ng sitwasyon. Wala gingindabatan sa kung ano man nga first aid. Aragya po nga nakasampa sa motorya. Wala nyo giging pahigda sa stretcher nyo. So amuni karon dugay-dugay i-check ta si Radyo Man Joel Franco sina direkta sa Iloilo City Hall. 20 minuto sa kaligad sa tak na ng launa.
1: Ningabahin, Master, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang produkto ni kalidad ni Tita Aline kag Earlsmed Pharma Corporation ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kagadawadlaw na ganami, kagapagsik nga ito ni kayang ang lawas na ito. Non-Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, magaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy, kagpagpalang luyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga, isla sa Panay kag probinsya sa Gimanas, proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pili ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod nga manginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users. Kasi nila, pwede man kami mabatian da. Kaya kami users, sige may isang NANS Super Plus. Gusto mo naman mapalabot sa ila kung ano yung nabatyagan na naman kang epekto sini kay namigid. So ipabati na ito ina mga kabiyanan. Okay, para kang kamo, makabakalman sini kag makafeel man sa na-feel nila nga improvement sa ikayang lawas. NANS Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
0: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sining ang membro sang pamilya. Kung si Tatay, si Nanay, abi, nagaplana kita lawas, si Lolo, kung si Lola, abi, masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kaya may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alap-ups tuto, banyusin nyo lang bala, no? Ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagigkusine kay may neem tree extract ini nagatabog sa lamok. Siyempre kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
1: Yes, hindi ka magka dengue. Yung dengue dalaman lang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue nga matabo, mga kabiyanan. Para safe kita kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man konsulod sa balay mo, sang NANS Liniment Oil. Number one nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag probinsya sang Gimanas. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa panit, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag mas kuno. Nami pang masadya, no? Dula pang arikis, alapa, palipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabiyanan. Amo na ka nami ang atong produkto. Oh. Nga NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
0: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dalas ang Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta nag-edad, nagagamay ina ako ng imo abilidad o nagadwindle bla. So hindi na kita magpaabo-abo pa, inom na Mega Man Herbal Capsule.
1: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man.
0: Ay, kanami.
1: Sido ba? Sini, no? Kag ang magamo mong kwan, nga Street of Hormuz, mahubas gid mga kabiyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkat ali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural nga sangkap. Isa lang ang common sa ila. Nagapatindog, nagapanami, isang paningkay singkay, sang imo nga Junior. No, mga kabiyanan, hindi na magkalipata, hindi na magpakuno-kuno, pakisagadong lime lang na. Pero para sure ka gid ya, 124 subong inom kay isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one. Ah, mabilib gid yang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, ara lang sa mga butika.
0: And of course, sa aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, nga gwapo, Radyo Mandono, ay hindi ah.

0: gagwapo bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagapangapi ka, do wala kaya ginakapoy bangod man sa mga natural ingredients nga nagabus ang imo sininga energy. Sa labing-labing naman, abot na na, ah, do inla ka ginakapoy, do nang kibot si Mrs. Ay, do ka grabe, sumong sa iyahaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Gadi diri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, ang sabaw ni Paripol kay Silinya. Mangita ka pa isang pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod ko mo. Mm. Pero Master Don, yari yung pasabaw iya ho. Mega Man Gold Coffee Mix, the best ni mga kabyanan nga kape. Gani mga 1 hour before sang inyo siningas paring. Tiuna para mga pikita. Kung kapiling niya, why man niya sa anong kuwana binos? Bala ka, kuwana niya, bonus na niya ang panglabing-labing aspeto. Ang tuod si niya, namit siya, pala inom ka kape, gusto mo dula kapoy mo, gabato pa sa pulaw, gina-energize siya ka. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix ang imnon. Pero pagpuli mo sa balay, may inogrimit ka pa. Inabalang hindi ka pagambalo ni misis mo nga,
2: ay, tinimbang ka, ngunit kulang.
1: Grabe ka naman. Ang ato niya ngayon mo, mga kabiyan, ang pangapilang Mega Man Gold Coffee Mix, ha? Mega Man Gold Coffee Mix, boys! Pwede mo na mainom sa mga girls, ha? Mga binabahida, kag ninalakida. Mm. Inom kita Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, ara lang sa mga butika.
0: Thank you, Manggali, kay Doc Alerta. Doc, thank you, giga pamati isubong si Doc Alerta. And being a doctor, kag kilala diri nga doctor diri sa bilog nga Western Visayas, ga-agreed si Doc Alerta sa argument naton diri, no? Kaya amo ni ginasiling gani naton eh. All the protocols wala ginsunod eh. Hindi kung ano man ang sabat sang ICERDA, ah, ginambalanta na kamo nga daan subong, hindi kamo nagibinutig. Because ara ang barangay official, ara ang pamilya, kag may video kami nga ginakaptan. So hindi nyo na kami pag wiras-wirasan, ha? Ginawardingan ko daan si Mr. Darwin Papa. Hindi nyo kami pag wiras-wirasan di, ha? Kayang tanan gincheck na namon ang barangay opisyal nga nagatubang sa ICER, ang pamilya nga nag-abot dito sa lugar. Ulihin na sila nag-abot, mga isa ka oras no, malin nga nagpangayo sang tabang. Nagpangayo sang bulig. Ining si Wilfredo Puras. Sa mga tao to, kada nawag ba ng pumuluyo sang ICER. It took time for them nga magkanto. Kung anong pagsampot sang ICER, nga nakasampal mga kabyanan sa motorya ang biktima, pag-abot sang kabataan, amo man ang sitwasyon sa Gyapon. Wala nyo gigintagaan dignidad. Ang tao nga ining ibutang kag iplastar sa stretcher. Ano ni sa gintiro ha? O nga ginulat nyo pa yung suko? Mga buisit ka mo? Ano ni sa tiniro? Pinatay ning tao ni nga, ay ulaton taning suko ha? Wala may matandog kay tiba si may mano kita nga ebidensya da. Nabiktima sang stroke ini. Sa tunga sang dalan, mayo gani kay may ara pa siya sang persa nga mapahigad ang iya nga motor, ang iya nga tricycle. So ginambalanta na kamong kadaan nga ambalo nyo karon kami di nga hindi gin-revive namon, hindi ginulag namon. The mere fact nga wala ninyo gindala sa ospital is already a problem. Kaya ang protocol nagahambal nga kung wala na sa pulso, granting for the sake of discussion, i-attempt ninyo nga i-revive, i-resuscitate ninyo. Kang magpadulong kamo gilayon sa pinakamalapit nga ospital, kay may mga gamit sila daya. Secondly, only a doctor could determine the cause of death. Hindi ng doktor raw sa hardware, hindi ng doktor raw sa quarry site, arang doktor sa ospital. Nga wala ninyo gindala sa ospital. Ang pamilya wala na sang damo pagamo. Actually, yung pamilya gusto nila i-explain. Kag mata ako ya, gusto ko ya, magluwas sa explanation. Ang gusto ko ya, may konsekwensya. Mayor Rice Atrenas, ang gusto ko ya, may konsekwensya ni. Hindi pwede nga, ati sige, maamunin man na tabo, we condole to the family, imbisigara nato ni kag i-review tang protocol. Yes, obrahan nyo na. But at the same time, heads must roll. No? Dapat may disiplina ni sila. Dapat may konsekwensya ni ang ginobra nila nga pagpabaya sa tao nga ni. Hindi nyo na maintindihan ang balatsyagon subong sa pamilya kay wala kamo sa ilang sitwasyon. So tanan kamo ginapanumdom ko subong. Kung natabo ni sa inyo pamilya, ano ang reaksyon ninyo? Because nagapabilin ko ron sa aton sininga pinsar ang pamangkot nga what if kung nadala timprano sa ospital basi buhi pa si tatay. Kamo nga mga miyembro sa ICER nga nagresponde dito sa area, kung ang inyo biupod nga ICER wala nagulag, wala gilayon gindala ang tatay mo, ang nanay mo, o kung ang asawa mo sa ospital kang pinabayaan lang to na mapatay sa lugar, anong batsyagon mo? Anong batsyagon mo? Kung ang upod mo mismo sa ICER wala magulag, wala gindala sa ospital ang imuhi mata, nga malapit si mo katulad sa asawa mo, katulad sa tatay mo, katulad sa nanay mo. What would you feel? That is why hindi ko yan gusto nga magbulubinutig, bulubinutig ka mo di ha. Isosoryahan nyo kami di sa mga wala pulos ha, sa kuris-kuris ha. Ako uunin yung kapaltahan ninyo, pahalin ang mga tao ngay na, ng mga incompetent ngay na, kag negligent, kag kayuhan ninyong protocol ninyo da, sa ICER. Kay kabuhi isang tao ang nakasalalay sa inyo, you are the savior of life. Kamo ang ginatawgan para nga masalbar ang kabuhi isang tao. And yet, sang amo sa tunga gabi, nag-contribute kamo sa kamatayon isang tao. It's very, very sad. Frustrated ako, disappointed ako sa ginobra sang ICER. Saksi ang kapitan sa Balabagoda nga nagbais pa sa taga-ICER nga awala ninyo ginadala sa ospital na. Amo nang ambal ni kapitan. Amo nang ambal sa mga tano dito. Amo nang ambal sa mga pumuluyo dito. Amo man ang ambal sa mga pamilya ni Wilfredo Poras. Anyway, balikan ko si Radyo Man Joela. Lang taon-tang lakat kay amo ni oras ko, no? Wala pa yung minangkanto to nga taga City Hall nga magpamangkot sa pamilya Poras sang ilang istorya. I-check na natin sa ito nga pangalagan. 33 minutos sa kaligad sa tak na nga launa magabalik ang Targitanay sa Udo.
3: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sang asenso? Sundan ninyo ang pareho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila residente kag citizen na o pud ang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kon sa Spain. Mag-text lang o kon magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kon magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: mahit ko pala ang imong dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala ang gina-energy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imong mahit ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
1: DTX 500!
0: Masalikan!
1: DTX 500!
2: D3Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
1: D3Bio.
0: Ang D3Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Matatas mga butika.
1: May DC.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa atay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang may DC. Kag one capsule, 320. After one week, nagnamigit ang akong napamina. Salamat sa may DC.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
5: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
7: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puiluman nga ginupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
8: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako gali si Ban, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, intestingan ko ni, bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Gold kay nagulang akong nga pulser.
11: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na,
11: lalakas,
14: at gaganda ka pa.
15: Tundoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1.
16: Santon Plus Herbal Capsule.
15: Adunay mangosteen o kamunggay.
16: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
15: Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
16: Santon Plus Herbal Capsule.
15: Ang Supplemento in 1. Na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1.
16: Santo Plus Herbal Capsule.
15: Adunay mangosteen o kamunggay.
16: Dobling ingredients sa usalang kakapsula.
15: Inaadlaw-adlaw kumala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
16: Santo Plus Herbal Capsule.
15: Ang Supplemento in 1. Na masaligan.
16: Suggested retail price 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santom Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
17: Top, top, top! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
18: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
19: Herba Strong
14: Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Sample Plus Gold.
19: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
11: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
20: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
21: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
20: Wow! Mas pinagaling pa?
21: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Oh, malakat na ta. Tala, sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga.
21: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park, Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
25: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
26: Unilab quality yan.
27: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Bakit RitePoint ang binibili mo?
29: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
30: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
31: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
32: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
33: Kaya ako, kailangan hiyang.
34: Kailangan Rite Medicines, kailangan RiteMed.
35: If symptoms persist, consult your doctor.
36: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Rite Medicines. Kailangan Right Med.
37: Life extension, vitamin D3.
38: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
39: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
37: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwa ang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mag-inman namin pagandang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat tara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
37: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
3: Charm Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakabloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
7: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builugman nga ginuupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapangimbulahan sa ikabainting relaunching anniversary sa RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutuod nga panghimanwa. Let us fight fake news.
6: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: May family history ba na kamuos ng diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang iyo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang iyo blood sugar!
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Para mismo!
4: DDX 500!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Rightis na gali.
6: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
5: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
6: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
5: Tibo, bigkaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa unto.
8: Nagdala diri sa aton sa oras 49 minuto sa kaligad sa takna nga launa. Pabalik diri sa aton ang pagpangalaga diri man sa targetanay sa udto pod gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa kanginan ini naman si Radyo Man Don Dolido.
7: Tatak RMN.
8: I-check ta karon ang kasugpon no kay rejoinder ni Radyo Man na Joel Franco sa sining isyu naton sa kapalpakan sang Iloilo City emergency responder. Ano na ang investigasyon sa syudad na to regarding man sini? Because we have to reiterate the protocol. Kagindugangan ko lang. Nga dapat may konsekwensya sa nag-ubra sini. Because the protocol is in place. Nalista na 1-2-3, 1-2-3 na. Amo ning una obrahon, amo ning kadua nga obrahon, amo ning katatlo nga obrahon. Nga wala ma-follow na sa mga tao ngini, bag-o na. I-check na karon diri sa itong pagpangalagad. By the way, hindi ka mo magkalipat kay magkanto mga kabinan sa Paluto Seafood Grilled Restaurant. No? Dira sa may barangay Biton Haro, kag mayara man sang branch sa may Pasig City. No? Anli Paluto na subong. Anli Paluto. So bayad ka da, may package man dira. Amunin package ko, 500 plus. Kipag gusto ka na da, bo. Pagtapos mo, makuha makigutuliwato ah. Paluto kung pagigyapon ng Pasaya, no? Ah. Pwede ina. Anli Paluto sa Paluto Seafood Grilled and Resto, Barangay Bituon Haro, kag sa may Pasig City area. I-check ta si Radyo Man Joel Franco, but before that, Radyo Man Mark, 9 minutos na nakaligad sa tak na nga launa. Parikoy, ining na porsyon, ginadulong sa inyo makabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton sini nga exclusive nga authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado ka, hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sini nga makuha. By the way, may ara sila sang promo sa bombo kanami sini, no? For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga promo ng ina, mga services or spare parts o kung mga Kubota products, may ara ka mo raffle ticket. Masika mo na ang mapalaron nga winner sa December draw mga kabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Ganay kantuin na sila silang showroom. Dira sa may...
9: Yes, siyempre dira lang sa may Barangay Balantang Haro, sudad sa Iloilo malapit sa Ceres Terminal. Mga kabyanan, ano pang ginahulat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, mga kaabyanan. No? Kinanan, dragin magbakala sang genuine ng mga Kubota tractors and machinery spare parts. Ha? Hindi gin magbakal sa ibang nakibasi kung mga biktima ka mo kay hindi bala original ang ila kay sila lang ya ang genuine or ang exclusive dealers ng genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagabaligya man sila mga kabyanan sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, lakip ng sugar cane harvester kag Kubota cane loader to truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal.
8: Naka-standby na Radyo Man Joel Franco.
7: DYRI Radyo Man Report.
10: Magpagpakandak sa internal investigation ang Iloilo City Government sa sining natabo no na hindi nagustuhan ng handling sang Iloilo City emergency responders sang isa ka stroke patient dala sa may distrito sang Haro. So no sa kay Ms. Joy Fantilega Gursal, pangunahan ini sang City Legal Office ang himuon nga internal investigation sa sining issue. So sa iya ginakilala Manila ang ining reklamo and basically dira sila makahimo sa appropriate nga pagbag-o sa protocol or pagpatong sang rekaigo man nga penalty kung sino ang may paglapas ni Rajman Don, no. So sa iya himuon no sa labing madaling panahon na ining investigasyon bangod man nga ginakilala nila no ang panawagan sa sining pamilya kag gusto man nila mahibaluan kun nga amo ni ang natabo during sa pagresponder sa sining responders sa kaso sang pasyente. Adi ko matin na to, no, ang pagpahayag ni Ms. Joy Fantilega Gursal.
11: Immediately after itong nakalabot sa ikalupangot sa aton nga alkalde ang regarding sa pag-responde sa aton nga emergency responders tara sa may barangay Balabago Haro sa June 22, 2026 ginpa-imbestigaran sa aton sining alkalde ang ining natabo. And based rin sa initial information na gin-assess sa aton ng Iloilo City Emergency Responders ang kondisyon sa patient kag nagtinguha man na makontak ang pamilya antes maghimo sa ila sining desisyon no sa mangin masunod nilang nga aksyon. But may mga kabalaka nga ginapahayag pati diri sa kalugayon balasang proseso. So nagpatigayon sa internal investigation ang aton nga CDRRMO agod nga mahibaluan kung bala nasunod din man sang insakto ang mga emergency response protocols kag para matumod naton mahibaluan naton ang mga areas na kinahanglan naton nga i-review kag kinahanglan naton nga i-improve. So kung mapamatud-an nga may ara sa kakulangan sa nangyong protocols nga binhimo no ipatuman sa Iloilo City Government ang nagakaigo nga mga corrective measures agad nga hindi na ini masulit no ang kapareho sini nga insidente in the future. And kita diri sa Iloilo City Government kabalogid kita no nga on top gid sa nga priority naton man ang kaluwasan no asang aton sini nga mga patient para nga ma-ensure nga ang tanan nga mga emergency response personnel nagahatag sa nga efficient professional kag responsible no nga pagserbisyo sa mga pasyente or sa mga nagapangayo sa nga responde. So kita diri sa city government on behalf sa kay Mayor Isa Treñas nagapalabot din kita sa aton man nga pagkabalaka kag pagunong sa pamilya kag ginapasigurado naton sa pamilya and sa general public sa publiko ang aton sining investigation nga makuha naton ang matuod-tuod nga natabo kag we want also no sa nga transparency accountability kag padayon man nga pag-improve sa aton nga emergency medical services diri sa Iloilo City Government particularly ang aton nga Iloilo City emergency response.
10: Ang pahayag ni Ms. Joy Fantilega Gursal, nag-connected actually no sa kay Mr. Magno pero wala po siya sang update sa aton kay previously isa na sa mga concern nila Regiment
8: Don. Si Dona Magno ano ni siya? Ano ganin
10: Hence sa CDRMO under sa iyan yang ICER, isa na siya sa mga divisions niya.
8: Okay, among panatanin da song ko pamangkot eh. Sino ang naga-investigate? Hindi man pwede mag-imbestigar ang gina-imbestigaran?
10: City Legal Office yun ang magpanguna sa investigation ng Regiment Don.
8: Very good. If the City Legal Office will be the one nga mag-investigate sina, kay para makasiling kita, there is a cloth of fairness bala, kag objectivity para sa ila, kay hindi sila yung hindi under sila na yung ICER mo, no?
10: Correct.
8: So, so as of this time, may nag-reach out na bala sang pamilya kay nabatian do kay Miss Joy nga nagasimpatiya sila sa pamilya and they want nga mabalaan gila yon kung anong natabo sini para nga may corrective measure nga pag-obrahon, no?
10: Mm-hmm.
8: No. But before that, Rajuman Joel, balikan ko na ikaw, delegate kaya rin ang atong small town lottery. Yari na ang resulta sa small town lottery sa probinsya sa Iloilo with Rajuman Mon Kapalian. Monski, come in.
12: Na Rajuman, doon ang atong sininga resulta sa FTL sa mga hapon. First draw kita alas 2 sa hapon, June 25, 2026. First winning number naton sa subong hapon, numero 11, number 11. Ang atong sininga draw team head, si John Martin Pilimon Alipaw. Draw operation assistant, Mr. Antonio C. Draw operation specialist, Reynan Pinyon. Atong FTL representative, Mr. Glenn Sonio. Second winning number sa subong hapon. Para sa first draw sa STL sa probinsya sang Iloilo. Iyari na, ikaduwang numero.
10: Number 33.
12: Ang atong sinigad yung gesture person, Ma'am Julia Tabanio, kaupon sa ngayon mga members, Ella Maligad, Alcid Flores, kag Mabel Gimeroy. Third winning number, 20 seconds para sa katapusan natin ng numero subong na hapon. Magkakompleto sa atong sinigad, 3 winning number combination, sa first draw sang STL. Iyari na, ikatatlong numero.
10: Okay nga, third and last winning number to the 37.
12: Numero 37. Nagkompleto sa atin sa 3 winning number combination.
10: Like game, nagkakitasan. 26 draw number 1,419. First to subong atal. Kamu ang numero. Only numero 33. Tag numero 35.
12: Tatak RMN.
8: Bantayan karon sa gabi alas 8 sontak na sa gabing second draw sa small town lottery diri gyapon sa RMN Iloilo. Well, may ara na balawel nag-reach out sa pamilya kay manti mag-imbestigar man kuno internally ang city government. Ti magsugod ka sa investigasyon, siyempre unahon mo na yung complainant eh, no? Di bala well? So naka-reach out bala sila? May idea ka, Rajuman Joel?
10: Wala pa sa update kung naka-reach out no sila sa pamilya, pero muli ang part sa statement no sa city government of Iloilo. We'll check later, Kron, no, kung
8: sige.
10: Naka-reach out naging man sila sa sining pamilya, Rajuman doon. No? Sa sining ko ba kayo na, may mga previous interviews kami siniparty sa pag-respond no, sa ICER. Usually, kung wala sang no wala sang family present or barangay official nga mag-upod sa pag-refer sa pasyente sa hospital, usually do nagkapalangalang na ang ICER nga mag-refer because ang mga hospitals kuno hindi magbaton, no? So isini ko gani do isa ini sa mga protocol siguro nga do pwede ta ma-revisit kay nga kung mga emergency cases sa regimen doon mahulat ka pa sa pamilya like accident sa dalan, no? Prasining pasyente no tagaliganes siya pero dira siya sa may haro, ginatake sa stroke niya. So, wala itong upatong iya pamilya kung hindi mo abi makontak. So, time ginang ginalagas na ton para sa safety tani, kung maluwas man ang pasyente. No? So, isa ini sa mga dapat i-review ang handling sini. No? A good man nga matagaan ini isang nagkakaigo nga pagtamod kay emergency responder kita, ma-respond kita purposely para makasave sang life. Pwede ng kabuhi, pero tingin mga monitor ng protocol na ito, mabutang na itong ihapon sa problema ang atong sinig-responderan ng mga pasyente.
8: Amo na gani, well, butangan nila, if that's the protocol, nga hindi nila madala sa ospital kung wala sang folks, wala sang pamilya, dapat islan ina. Kagsala ina nga protocol, no? Granting for the sake of discussion, may amo ina. Kung ang biktima, for example, diskrasya sa motorsiklo, diskrasya sa lakyan, mga gas-gas ba lang iyada, pero kinanglanon gid nga pa-x-ray siya, palantaw sa ospital, ti kumukonsyos man siya, taugan ang pamilya niya, lato ako may sir cellphone mo, sinutaugan tali sa pamilya mo, ngayon magambal sabi nga, ang ako ng asawa, at sige tao, ganaton, kitanay na lang kita dito sa ospital. Kay conscious man ang tao mo.
10: Mm-hmm.
8: What about kung unconscious karon ng tao? Mahulat pa ko sa pamilya? Well, antes ko dalon sa ospital? That's common sense. No? Well, that's common sense. Though, so, pero amo ni gani gusto nato malantaw ang handbook nila da sang protocol nila, Radyo Man Joel, nga kung kinanglanon islan, islan naton.
10: Yes, no. Good man, no. Na maka-save kita isang kabuhay,
8: yes,
10: no. Amo
8: na.
10: Anong tamlan ng protocol takon? Ang protocol ta mo man ang dalan nga hindi ta matagaan sang appropriate nga ano nga pagtatap ng ato si pasyente bago din nahigot kita sa sina nga protocol, Radyo Man Joel.
8: Sige.
10: Balita na gikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
8: Nahambal ko na nakigina, no? May kapila ka beses na naton sa unang ginabais ang hospital. No? Pwede Mr. Darwin, Papa, kansindi na nga ginapanawagan pagani naton ang pamilya sina sa radyo. Nga kadtuan kay ti nakita nga may pilas, nakita nga unconscious sa kilid sang dalan. Wala sang iban nga mga papeles nga dala, wala ID, wala contact person in case of emergency. Tiga panawagan kita because the first thing to do sang emergency responder is not convenience, but to save life. Ang una mo na yung nga objective, nga salbaron ang kabuhi sang tao. Madapatan siya sang first aid. That's the first objective sang emergency responder. Emerhensya ang ginakantuan mo. Emerhensya ang dala mo. No? Common sense. Kung unconscious ang tao, hindi mo makuhaan sang info, idala sa ambulansya ninyo, dala sa ospital, kay unahon tanay ang kabuhi ya masalbar. Antis naton panumdumon kung sino mabantay siya sa ospital. Kung hindi pagbatunon sang ospital, which I think hindi inainsyakto because ginabantayan man subong ang mga ospital, kapila ka beses man tadigin palabutan sa ospital sang panawagan nga wala sang pamilya amo ining amoni nga tawo, may ara ospital nga amo ina ti siguro nagbag-o na subong na ula takbalo. We will ask sang aton mga ospital kung may ara sila nga patakaran dira nga prior to admission or prior nga dapatan nila sa mga emergency medicine o kung ano man yung procedure ang isa ka tawo nga gindala sang emergency responder, kinanglanon anay ang folks, ti hinangag na ya. Linyahanay kita diri ang mga ospital. Because first and foremost, ang trabaho nyo man magsalbar sa kabuhi. Hindi pwede nga balot, ay, hindi anay man kami magtandog siya na eh. No? Kay ulaton tang iya pamilya, ti ma'am, wala na siya, no? Wala siya animo. Lang taon naton sa kaitaya kung may mga ID siya, may mga in case of emergency siya ng mga tao nga pwede tamatawagan. Amo na yung aton gusto. Di pinabayaan nyo tong tao, imagine na bala ang sakit sang buot sang pamilya. Imagine na nyo subong, ululupod kita imagine. Imo tatay, tinawagan ka. Ikaw si Mr. Juan de la Cruz? Yes. Si tatay mo na stroke ari kami sa Balabago. Kanto edi siya. Sa sediin ini sir, ay sir ini, anong gasulod sa pinsar mo? Sir, dal-a lang siya sa ospital, di ba? Dito na lang kami mapa sa ospital. Kamusta si tatay? Conscious pa? Wala na. Nagbais pagani si kapitan mo. Anong ganingalan ni kapitan? Anong ngalan ni kapitan sa Balabago? Si Antonio Kahakuba? Nagbais pagani si barangay kapitan Antonio Kahakuba? Nga wala niyong ginadala sa ospital. Nalantaw ang sitwasyon. Ara si kapitan Kahakuba, pag-abot sang pamilya, ara gyapon nga nasalpak sa motorsiklo yung biktima. Ni ginbutang nyo sa stretcher, ginbutang nyo sa ambulansya, wala nyo binutang. Kung ano ang pag-abot nyo, amo man ang paglakat ninyo sang itsura sang biktima ni. Na-follow nyo yung protocol? diin ang sense of humanity sa inyo sining lawas. Granting for the sake of discussion, patay ng tao. Hindi bala out of human compassion. Ginarespeto nato ng mga patay. Wala gid isa sa inyo nga nagkuabi, kwatunta ni si sir. Butang ta sa stretcher, kagibutang ta sa ambulansya. Dalon sa hospital because doktor lang sang hospital ang pwede makahambal kung ano ang cause of death niya. Paagi sa post-mortem nila mga kabyanan nga pagpangusisa. Tamo may mga dead on arrival, lang taon sa doktor, kung ano natabo, istoryahon niya mga nagresponde. Kadire ama, angot-angot kung anong posible nga kinamatay sang biktima o konsang pasyente. That is why nga ang pamangkot naton sa ICER, what happened? Kung inyo nga protocol, karon dira Mr. Darwin Papa, Ma'am Donna Magno, nga hindi kamo kadala sa ospital kung wala ang pamilya, isa ina, gamiton ko lang tinaga, wala na ko si iban yung panumdum nga tinaga eh. Ginago na. That's plain and simple stupidity. Because lang taon nyo ang alan sa organisasyon nyo, Emergency Iloilo City Emergency Respond. You respond to the emergency. Ang inyo ya ginalantaw nga protocol nga wala pamilya, hindi ka mo magdala sa ospital, hinangag ina. Because ang trabaho nyo is to respond to the emergency. Ang ginapanumdom ninyo, amuya ang convenience nyo. Mambak, mamapre, kung dalun na nakaroon sa ospital, mabudlayan kita nakaroon. Yawa na matatulat. Malantaw pa ko kudaan sang paborito ko nga Korean o bilaw. Madistorbo lang na karun. Hulaton na ng pamilya. Total, patay naman na. Nga ayaw bala nga thinking ina? No? Maayaw bala nga pangununa ina ang inyo sinigang ginapakita sa pumuluyo na sa Balabago sang amon to nga time? Basi amon man na kamubla? You always empathize sa tao kumbut silingon, ibutang ang imo kaugalingon sa iya sininga part. Ano ayan batsagon mo, imo to pamilya, imo to tatay, ang ginpabayaan nila. We save life even to the extent that we are being inconvenienced sang sina nga sitwasyon. Pabayi na lang di anay ang folks ang pamilya. Salbaron ta ni anay ang kabuhi isang tao ni kay unconscious na. Nalantaw ko wala na pulso pero sige lang ibutang sa bulan siya i-revive ta. Noy diretso sa ospital nga pinakamalapit ni. Anong pinakalapit na ospital sa Balabagoda? Ang Metro Iloilo. So amo na nga ton ginalantaw da. Kinanglanon lang niya sa pamilya ya explanation from you eh. Pero ako ya dugangan ko na nga dapat may konsekwensya sa mga tao nga na. Sino ang nagsulat sang inyong protocol nga hindi pagtandugon or hindi pagdalon sa ospital ang mga biktima nga katulad kay Wilfredo Puras kay wala sang pamilya? Hinulat yung palapit isa ka oras ang pamilya nga nagabot antes ninyo dalon. Jesus Maria Kagusep, that is unacceptable sa parts ng family and mga pumuluyo sang syudad in general. Is this the protocol of Iloilo City Emergency Response Team? Kung amon yung protocol nyo, mga nahinayupak ka mo, islan nyo ne. Kung amon yung ginatudlo ninyo sa inyo ng mga tinauda, minango ina, islan nyo na lang in the emergency. No? Iloilo City while waiting for the patient's family responder. Amo na lang ang inyo. Ngangalan sang inyo sa ni mga kabenan nga departamento da. Kay hindi ka mo kaulag, hindi minango. Where is the common sense? Sa part mga kabenan sang Iloilo City Emergency Responder. Kiba, balaan ko ang inconvenience sa inyo nga mahulat ka mo to. Ako ya wala ko ya gapati ha. With the present karon nga mga pulisya sa mga ospital, kung emerhensya ina, batunon ginaya sa ospital or else may penalidad sa ila under the law. After nga ila nga masalbar ang kabuhi isang tao na dapatan sa mga nagakigo nga bulong, dira nagapamangkot ang ospital, sino ang pamilyaya sini? Kung wala, paliyog ko pangitaan yung pamilya niya kay kinanglan gini siya i-admit, kinanglan sang tao nga maupod siya. Kay kung ginbutang nyo na paper and ink, ay sir, nga hindi pagdalon kung wala pa ang pamilya, dapat isla nina. It is unacceptable. It lacks common sense. It lacks common dignity sa tao. Ka nagabayular ina sa inyong mismo nga ngalan. Your name is being tested. Right now, Iloilo City Emergency Respond. But you don't respond to the emergency kay ginulat nyo pa ang pamilya ng mga buwisit kamo. Ha? Ginit ang ulo ko because ginapanumdom ko karon kung ako na bihi mata. Kamusta si tatay subongda? Wala na siya gaulag? Di wala gi managdala sa ospital da? Pakadto na ko diin kamong ospital madritso? Ay ulaton ka namon sir kay hindi namon ni madala sa ospital kung wala pamilya? Minilyon goro nga UD potato chips ang imo mabatian sa ako ni? Hulaton mo ba kuya mag-abot na kantis yung talon sa ospital? Nga buisit ka mo? Nakontakt yun ako dala sa ospital na? Di bala? Do you feel nabalaan yung na-feel ko kung imoto karon tatay? Kagulaton pa ako yung mag-abot o antis nila dalon sa ospital? What would you feel kung ikaw to ang gintawgan sa kaiser? What would you feel? Ngang tatay mo wala nagahulag, and yet ginahulat ka pa yung mag-abot? Emergency responder ini sila o kon call center? Nga stalan sa tawag-tawag sa pamilya? Gainit ang ulo ko, at the same time, very, very disappointed and saddened. Nagakasubo man ako at the same time. Bangod sa nabatyagan sa pamilya poras. Sa pagbaboy sang prosedyor para sa ila sining amay. What if nadala sa ospital? Basi na revive? What if kung pag-abot sang ICER, ila gilayon nga gin-resuscitate si tatay Wilfredo? Basi na buhi pa. Those are what if nga hindi na naton subong mabalaan ang sabat because patay ng tao bagod sa kadugayon nila nga dalon sa hospital. This is 6 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
9: Tinga bayang ginadulon sa inyo sa kalawan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas. Kinanan, may gold ginangalan sa Santon mo. Kaya kung may gold ang alan sa Santon, buot silingon, pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa permi lang, may mga bukol-bukol o bagubag sa lawas. Permi lang ginaubos, sipon, hila na trangkaso. Hindi magkabalakay ni mag-antos, mag-inom sa Santon Plus Gold. May gold gidi ha? Kaya kung may gold, siling tana, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Gani, ano pang ginahulat ninyo? Bakal na, Santon Plus Gold, ara lang sa mga butika. Kagindigin magkalipat, mga karadyuman, mag-inom sang kape, ang kapina, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix, manamit, saburoso, may soya. That is why hindi ka masuya sa sabor niya, may soya siya. So, mananam. Amo ni nagapananam sang aton nga kape. Kag, ini ang very nutritious. Bangod man sang Santon, halin sa mangustin, kag ining moringa o kon balunggay nga ginatawag na kapina, bulong pa, Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa ato pagpanumbalik, check the report ni Radyo Manregan Arlos kay Timayo Manibala nga palinto nato na mga top man nato nga taxpayer maka-encourage man sa iban nga ting mga naga mga nagaplo pangawat ba da para hindi katag sa insakto nga buwis bala. I-check ta na karon diri sa atong pala tuntunan. 18 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2 mga balik ang targetanay sa Udo.
13: This time check is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
14: Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
13: This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
15: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. This Time Check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
17: Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! You might VCO! Ang VCO! You might D3! Matatags mga butika!
18: Top, top, top! Lecho manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo.

0: ay nakakaptan. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama. Be the best, be galing.
1: Bineg ang kapili. Be the best, be galing. Bineg.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Santo Plus Gold.
3: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santo Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Santo Plus Gold. Kala sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing,
4: may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
8: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builugman nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-official board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
2: Sample Plus Gold.
9: Ako si Bibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santong Plus Gold, intestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
2: Sample Plus Gold.

0: sa mga butika.
1: Live rekomba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi.
2: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
3: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
1: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
4: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
1: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury, kag mga suking butika.
5: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod. Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-binding relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan, wala sa lugar sa matutud nga panghimanwa. Let us fight fake news.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
9: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga sa porsyon ng kispot na kung isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sato ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Pimamba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
16: Ronel Sorbito.
15: Kag Radyoman Don Dolido.
16: Don Dolido.
15: Targetanay sa unto.
17: Nagdala diri sa aton sa oras 28 minuto sa kaligad sa takna sininga alas 2. Pabalik din sa ito nga pagpangalaga diriman sa Targitanay sa Udto. Upod gyapon sa inyo, abya ninyo, amigo sa kanginan, ini naman si Radyo Man Don Dolido.
15: Tatak RMN.
17: I-check ta dugi dugi report upod kay Radyo Man Regan Arlos. May manibala, no, ang mga top taxpayer naton sa corporate side, kag subuman sa mga individual. It's about time nga pasidunggan taman sila, no? Para ma-encourage man ang iban nga magbayad sang insakto sini nga buwis. 29 minuto sa kaligad sa takna ng alas 2.
18: Sinining nga bayan ginadulong sa inyo sa kaluan sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ano bala ang antibodies? Ang antibodies ang ginaobra ina sang immune system naton para nga matapna ang mga viruses kag mga bakterya nga maghalit sa lawas naton. Sa simpleng istorya, antibodies among army nga frontliner gid sang immune system para nga proteksyonan ini kontra sa traidor nga mga balatian. Kay balo ka bala nga ang mayor nga trabaho sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule amo ang magpadamo man sang antibodies kay ginababas ko gisang Dr. Pinoy nga aton sini nga bone marrow kon sa diin ginaobra ang mga antibodies para nga ma-maintain ang mabaskog nga immune system mga kabyanan. Amo na nga ang pinasay gid ang Dr. Pinoy sa tanan nga suplemento sa merkado kay si Dr. Pinoy mayara sang alkyl glycerols nga kinahanglan sang bone marrow para nga makahimo sa mabaskog nga antibodies kon sa diin. Kung mag-inom kita 2 to 3 capsules every day, sigurado gid nga madamo kita sa antibodies sa aton nga lawas. So ano pa? Ang ginahulat, proteksyonan ng lawas kontra traidor nga balatian. Mag-inom 2 to 3 capsules every day, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
17: Oy kay Parikoy Jet Lim dira. Jet Lim. No, dira sa Hilltop sa may Busay, Cebu City, galantaw subong sa aton nga Facebook Live, no. Si Mr. Romeo Ramos Sousa Senior. No, Roming, bow thank you man da, no. Kay John Perocho Sumagaysay, thank you again. Kay Parikoy Rex Luces, Parikoy Rex Luces, oh. Thank you gina, no? Kay James Carpe, kay Parikoy Paul Aranda. Thank you gina, pari Paul. Si Mike Montano, thank you again. No? Kag si Lowell Hintoleo, bao. Nagdaugali, oh, ang barangay Manyakabak bilang top performing barangay in the whole municipality of Haniway, bao. Congratulations, Barangay Manyakabak sang Haniway. Nakuha sa Barangay Manyakabak Haniway ang top performing barangay sa 60 ka mga kabarangayan sa Bilog Haniway sa Kalinisan kag Barkadahan Program Cleanup. Sila man ang pilian nga i-showcase ang Region 6 sa Bilog nga Pilipinas. Wow, congratulations ha, Barangay Manyakabak Haniway Iloilo, top performing barangay sa Bilog nga municipality sang Haniway. Alright, no, kaday Broadpet Madira Bisto Air, thank you manda sa inyo. Kay Greg Briones Dinosta. Kag toto tadiyo garinggo eh, dira sa Gimaras mga kabiyanan. Naka-standby na Radyoman Regan Arlos.
0: TYRI, Radyoman Report.
7: Kung wala nagabayad sa buhis ang aton ng mga negosyante, huwag isang gamiton ang gobyerno, Radyoman Don, para sa ila sininga mga social services projects kag pati na sa aton sining health program sa mga ospital, kasubong na sa aton man nga mga education program, mga scholarship program Radyoman Don. Subong adlaw, patapos na ang ginahiwat subong award ceremony sa provincial treasurer's office para sa top payers in the province of Iloilo for calendar year 2025. Amo ini sila ang mga negosyo nga nagbayad diri sa aton nga may ara sila sa mga propiedad Radyoman Don nga ara sa within the province of Iloilo, and ginabayaran nila ina, ginasukotin na sila kada tuig kag subong bangod man sang ila sining mga buwis, ini sila ang gintagaan sang pasidungog sang Iloilo provincial government. Sabahin sang corporate category, ining mga dalagko sa ining mga negosyo, mga korporasyon, ari ang mga ginhatagan sang pasidungog, no? Ialawagon ko lang di, anyway, dasigun ko lang, from top 20 to top 1. Ang number 20, nagbayad diri, amo ang, or top 20, ang City Mall Commercial Centers Incorporated, ang ilang propiedad ara sa Pavia. Ika-19, Julan Property Venture Corporation, ara sa Banwasang Liganes. Ika-18, Vitaritz Corporation, ara sa May Pavia, sa Raga Kaguton, ang ila sining mga propiedad. Number 17, Heva Management and Development Corporation, Haniway, Uton, Kagbalasan. Hindi ko sure kung ano ni ang Heva Management, kung duta ni siya or subdivision ni Sara Jumando, no? Hindi ko sure. Ang ika-16, QHP Realty Corporation, siguro ti subdivision ini, ara sa Banwasang Pavia, Liganes, Santa Barbara. Ika-15, Liwayway Marketing Corporation sa Banwasang Pavia. Ika-14, Dynasty Management and Development Corporation sa Sara. Ika-13, Waffle Time Incorporated, iya sa Pavia. Ika-12, SPC Island Power Corporation sa Dingle. Ika-11, Universal Rubina Corporation sa San Enrique, ang ilan ni Gurong Akwan, niya, ano ganin eh, ang gagaling sang tubo. Ika-10, Robinson's Land Corporation sa Pavia. Ika-9, IBC International Builders Corporation, sa ibang iba, naglanilain sila ng mga munisipyo. Ika-8, Far East Noble House Incorporated sa Estancia. Ika-7, Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated sa Pavia. Ika-6, San Miguel Foods Incorporated sa Liganes. Ika-5, Globe Telecommunications Incorporated. Ika-4, New Panay Agri Ventures Development Incorporated sa Pavia. Ika-3, Property Company of Friends Incorporated, Pavia, Santa Barbara, Lambunaw, subdivision ni Radyoman Don. Ika-2, 8990 Housing Development Corporations. Doon mo ni ang Deka Homes ba?
17: Deka.
7: Deka, aras sila sa Pavia, Santa Barbara, Liganes, kay San Miguel. Ang ginbayaran isang 8990 Housing Development Corporation, Radyoman Don, I think mga ara sila sa 15 million 948,000 ang ilagin bayran, while ang top 1 amo ang PAM Concepcion Power Corporation sa Banwasang Concepcion, ang ginbayran nila for Subo nga tuig may tax pa siya, no, may tax holiday pa siya, no, may ano tawag sa gani, may ara pa siya sang dogi payo pa siya sang provincial government. Ang ginbayran niya is 48,406,766 pesos and 32 centavos. Sa sulod na sang siguro mga lapit na sa puro katuig na duman doon, sila ang top 1 nga real property taxpayers for corporate category. So kung i-compute mo lang, siguro hindi magnubo sa mga 200 or 300 million na binayad nila. Pero by sa sunod nga tuig, 100% na gid ang ilang sininga bayaran. So mas dako pa gid ang magasulod sa probinsya sang Iloilo. Sa bahay naman sang corporate or sang individual category, ini naman ang individual category, ti may mga negosyo sila, pero ti nakapangalan sa ila, hindi nakapangalan sa korporasyon. Siguro din na lang ko sa top 10 rajuman doon, para sa mga pumuloy naton. Top 10, Miss Erlinda Britanico, ikasyam, Mr. Patrick Anthony Tugbang, ikawalo, si Mr. Alex Nulada, ikapito, si Mr. John Figueroa, sa Dumangas kapag iya ang iyang negosyo. Ika-anom si Mr. Loe Lusanias. Ika-lima si Ms. Victoria R. Long. Ika-apat si Ms. Susan Florete. Hindi ko familiar kay Ms. Susan Florete. Rajuman doon, basta ikilala mo. Ms. Susan Florete. Ika-tatlo, Mr. Ricky Ang. Ika-dua si Mr. Joseph Yu.
17: Si Susan, Susan Florete, I think daw anak ni Marcelino Florete Jr. kung hindi ako magsala. Bala mo?
7: Okay. So top arasa sa number 4, right, Baton. Ang nagapanguna for 5 years na sila ang top 1, ang mag-asawa ng Dennis kag Dolores De Vicente sang Ristia Group of Companies ngang ila sila ng RPT, ang real property tax nila or ang ilang real property ang dirabla sa Maliganes. Kita mo dang damo ng mga Budiga.
17: Budiga,
7: o ilan na. So, nagbayad sila sa provincial government sa mga, more or less, mga 4.2 million pesos para sa isa katuig na jumandon. So, no, sa kay Ma'am Jean Marie Umadhay, ang provincial treasurer's office ng province of Iloilo. Sila niya, ang ining mga programa, ang ining mga bulig, nagpasalamat kin ang provincial government. Pero pasiguraduhon namon nga ang inyo kwarta, wala ga kadula. Ang kwarta nyo safe, kaya ang kwarta nyo, gingamit ini sa ospital, gingamit ini for AX, gingamit ini for social services, gingamit ini para sa iskular sang Iloilo, kaya iban pagid ng mga proyekto sa probinsya. Yari ang kabahin sa papahayag ni Ma'am Jean Marie Umadhay, ang hepe sang Provincial Treasurer's Office.
19: Of the real property taxes to build its independence and self-sustainability. Every single peso of local revenue is heartening, and its collection requires deliberate strategic effort. This is why it is with great pride that I share that through your unwavering civic compliance, the province of Iloilo continues to stand tall as a top performer nationwide in locally sourced revenues, consistently recognized by the Bureau of Local Government Finance as one of the most economically resilient and business-friendly provinces in the Philippines. It means that when you dutifully settle your tax obligations, those numbers are immediately translated into real life-changing services. Your tax compliance is the reason we continuously upgrade our 13 district and provincial hospitals, ensuring that quality healthcare is accessible to the grassroots. Your local revenue funds, our Scholar sa Iloilo program, opening doors of higher education for brilliant but underprivileged youth. It fuels our crisis assistance programs for families in desperate need, and it lays down the vital concrete roads, bridges, and school facilities that knit our rural municipalities in a unified, booming economy. When you pay your taxes, you are not just funding a government. You are actively anchoring the welfare of our fellow Ilonggas. To our honorees, Governor Defensor and the entire provincial government make a solemn promise to you today. Your money is safe, is in safe and in an accountable and in accountable hands. Wala sang maiga kadula sa inyong kinabayan sa amin.
7: Ang kabahin sa pagpahayag ni Mama Jean Marie Umathay.
17: Ang Heva daw iyan ni guys sa ano na ko no?
7: Okay.
17: O nag mga netizens.
7: Okay. Si amuna sila ang gintagaan sang pasidungog sang Iloilo Provincial Government, pero Rajuman don sa amusement bala
17: in okay.
7: Mga nagbayad bala sang tax nila sa amusement tax for calendar year 2025. Number one diri amo ang mga Bulangana.
17: Okay.
7: Coliseo de Leganes, mag-amusement ni panahuran mo. Coliseo de Leganes. Number two, Philcan Am Sports Ventures sa Saraga. Ikatatlo, Galeria de Dingle. Ikaapat, RG Cockpit Arena. At ikalima, Igbaras Cockpit Arena. Muna yung mga...
17: Bulangan.
7: Bulangan. Oo. So, muna sila, ang kapahin sa mga ginapasidunggan kay ina, kaya iti bangod man sa ila, nagdamo man ang kwarta sa province. And sa kabilugan, ang probinsya sa Iloilo, top contender kita sa Bilugan Pilipinas, nationwide nga top performer sa RPT, Rajuman Don, subong tuig.
17: Congratulations sa ila tanana, Rajuman Regan.
7: Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital, Rajuman Regan Arlos, Tatak RMN.
15: Tatak RMN.
17: Amuning maayo, no? Kung gabayad ka sa insyakto nga buwis mo, kay manti maka... makabulig sa mga pumuluyo naton sa mga proyekto sa probinsya sang Iloilo. Keep up the good work, kagabay pa mangin madamo pagid, no, mangin inspirasyon ang mga ginpang-awardan sang provincial government sa iban pagid naton ng mga negosyante to pay honestly sang ila sininga mga buwis. 43 minuto sa kaligad sa tak ng alas 2.
18: Ini nga bahin sa aton nga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluhan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inoob nga mo, adlaw-adlaw, kay kun may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini, Master Don, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mummies, healthy man ang mga babies.
17: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-iidad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amuna gamasakiton kita. Para madula ina, para bakod gyapon ng atong alawas, mag Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
18: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon, tanan nga may gong ang colon, tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinahanglan ang colon ta matinlo gid. Kinahanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
17: Ang Super Fiber dako gi nga bulig para nga ma-eliminar nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na ganun ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato ni na kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himoon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
20: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Inengkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakapikabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
18: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Rishi Mushroom Extract, kag mangosteen fruit extract nga clinically proven nga cancer protective, kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shades ang Vita D Plus Coffee Mix, mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
20: And of course, Parikoy, amuning manami diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ini ang pinakanamit ang pinakaunang kape nga may vitamin D3.
18: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan ng mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
3: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
17: Ay, sa mga suki naton kay Inday Shane Tansilia. Baumate, kamusta ka da? Sa kay Shella Celes Banyares, kay Mr. Raymond Tubola, no? Kay Cyrus Angelo Montiar. Magamuma lang na Master Durao na lang ang Icer kahit hindi man gali sila mapuslan. Wala ton mo pa yung pamilya. Yakon din to yung alupalop sa kalibutan. Nagkanto ko din mapatay nilang na kung critical. No? Si Romy Talete Pedregosa. No? Sir Don, sa first aid training sa Red Cross, hindi amudya ang protocol, Sir Don. Accident area, may nag-asakaso na. Kag magtawag risk-aware, dapat pang-abot sila. Immediate ikarga na diyon sa ospital. Hindi nga pwede yung laton pa din ang pamilya. Kasi ospital, ihatag nila diyon ang detalye, data sa victims. No? Bulatangog nga klase sa procedure, protocol, or policy, dapat parehas diya, Sir Don. I-revoke, ilalisensya. No? Kay alright, no, thank you good, no, sa inyo sininga pag-ano sa tondri. Kay Ma'am Jessica Cordero, Ma'am Jess, Rixel Romano Agapolo, thank you good. Kay Kelly Choa, no, thank you good. Parikoy Jeffrey Chavez Oprox, no, si Ma'am Nina Pinalbert, thank you good, no. Kay Cathy De La Cruz, thank you so much sa inyo. Kay Ronette Saldivar, kay Ma'am Marivic Cercado, thank you good, Mama Romel Palmares, Sheila Celes Banyares. Thank you so much inyo kay Luel Hintoleo, no? Nalawag ko gina Parikoy Luel, ha? Ang barangay man niya kabak, no? Congratulations sila da sa barangay man niya kabak. Si alright, sige. So balikan tayong iban karon, ano? Ari na nga to niya Health News with Radyoman Joel Franco.
21: Pakinig ka ba? Hindi na lang sa inyo sa kaluwan sa D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din niya isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
22: Madamon sa mga pagtuon na nagpakita ang mga consensus o kung mga tao na naghimo sa positibong desisyon santo sila konsensya, mas manubo ang ila pag-inom sa makalubog ilimnon. Pagpanigrilyo, kag subungman, nagapili sila sa healthy nga pagkaon kag mas mataas ang ilang physical activities. Nakita ang mga tao nga manubo ang ila consensusness. Mas mataas ang 1.4 times ang ilang risiko sa kamatayon, punipangit sa mga mataas ang ilang consensus level. Kinaangot mainis sa manubong mortality rate o kung kamatayon sa mga tao.
23: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Talk RMN.
21: Inigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
17: Philippine Standard Time, 49 minutos sa kalidad sa tak ng alas 2.
18: Ang iningabahin nanay sa aton nga pagpangalagad ginadunong sa inyo sa kalwan mga kasama sang produkto ni Dr. Ramil Uy, ginaduwag nga D3
3: Bio!
18: D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang-coconut oil magluwas nga virgin, nagabulig niya sa aton nga ikaayong lawas. Ganyan ang ginahulat mga kasama, D3 Bio, ang aton nga baklon kag imnon, kay bangod ang D3 Bio, mga kasama, ang manggaranon sa medium chain triglycerides, ginagabulig ipabakod sa resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy o kung mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagisalupsop sa mga fat soluble nga mga bitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
17: Of course mga kabinan, ang D3 Bio is the 1-2 punch combination mga kabinan sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amon yung pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sa Department of Science and Technology nga effective ini nagapatay sa mga viruses. Pero malindo kami oil din lang gid. Hindi ko makontento nga VCO lang gid butang. Butangan ko pagid sang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwas sakit, isa lang ang solusyon. Mag D3 Bio every day.
18: Hindi na lang ang beneficyo sa rangmangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C. Mga
17: Mighty
18: kasama,
17: C.
18: Mighty C. Ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline indi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani Master Don. That is why nga indi magka magisi ang lining sa tinahi o kun sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So safe gid yung gamiton, tandaan ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw maginom Mighty C nga vitamin C.
17: Ang Mighty C pare ko isang alan pa lang ga mo balan nga
18: very mighty.
17: Very mighty gid, no? Pero ara gid sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil Oy. Magluwas pa sina ang Mighty C nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dirab lang ang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kun high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pare ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sa partner niya ang DTX 500.
18: Correct.
17: Kadamo na sa mga malapit sa akon pare ko nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang nga blood sugar level. Iban nga mga pre-diabetic na pare ko, ambako wala may madula sa inyo, tisingin nyo after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, di layo ka sa diabetes pare ko.
18: Correct ina Master Don, kag ang DTX 500 dalin sa disugard sugar cane may ampalaya pa ini kag mga kasama nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagfunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa mo, nakaperpekto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500 upod ang Mighty C vitamin C ginatawag nga
17: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Yari naman nato nga Turista with Rajuman Lynette Yulatriz.
1: Nagpanumdum ang Ilongga Tourism Advocate kasi Mrs. Irene Rita Manikan sa mga butang nga hindi dapat pagbaliwalaon agud makakinot samtang nagabiyahe o kung nagapakasyon. Sunod kay Manikan, ang pila sa mga dapat ibutang gid sa pinsar hamo ang ginplano nga budget. Hindi mag-book sang biyahe kung last minute na, hindi magdalasuntuman kadamo nga bayo kag hindi magpinagusto na lang kagastos agud lamang mas mangin masadya ang bakasyon. Dugang panya nga dapat gid man nga gina-enjoy ang bakasyon gani mas maayo kung nahibaluan ang mapamaagi agud nga makakinot para nga malikawan ang pinag financial ng stress. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lynette Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
17: And of course, ang aton sini nga viral balita subong with Rajuman Mon Kapalian.
2: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
4: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bangod dini ang may Nempi extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sa pag-utod sang Apple gamit ang chainsaw nga ginaipit sang magtimbang sang baba sang duwa ka lalaki. Makitaan sa video nga naka-blindfold ang lalaki nga nagauyat sang chainsaw nga nagapiyak sang Apple nga ginaipit sang baba sang duha ka lalaki. Ang video ang kabahin sang Guinness World Records sa may pinakamadamo nga Apple nga natunga sang chainsaw samtang naga-blindfold ang nagauyat sini. Ang video ang viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kaluta anay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Sa aton sini RMN Iloilo Fans Club Singapore, thank you gid sa pagsuporta RMN Iloilo Fans Club Hong Kong kag RMN Iloilo Fans Club in main chapter. Thank you so much sa inyo nga pag-upod diri sa aton. Yari naman ang ato nga trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Subong adlaw Hunyo 25, ginadumdum ang International Day of the Seafarer. Ini ang ginadumdum para sa tanan niya sa isang seafarers halin sa Coast Guard, sa Navies, sa tagsa ka managpangisda hag marine biologist kag cruise ship captain. Subong nga panahon, 90% sang global trade ang ginahimo sa dagat bangod nga ini ang most cost-effective way sa pag-transfer sang goods. Ang ini nga trivia ang giradulong sa inyo sang Super Fiber. Tinlo iyang inyo kolon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.

0: kaari na sila. Labugay boys.
1: Ay, alang-alang na ginangato ng tiyempo diri sa itong pagpangalaga diri man sa targeta na isa udto. Kita kids kita tomorrow, same time, same station. Sa ngalan na gilaman sa ako nga partner, kay Radyo Man Ronel Sorbito. Kag sa ngalan sa ngustisya kag kamatuoran, sa wala nagabag-o kag padayon nga numero uno para sa patas, kag balansi nga pagwaragwag, ini naman si Radyo Man Don Dulido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
5: Nods. Herbal Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihit mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man na partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice kagidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Bango din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megamon Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat nga kuryente. Agol sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megamon.
6: Megamon. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasa ka ang testosterone levels mo. Agol magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megamon may ara maka. Kunigol tweetong katali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina. Naga-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone. Naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megamon. Sa bailo, amo ini ang imo natural remedies. Agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megamon. Herbal Capsule.
5: 30 minutos lang, partner. Yara na ang palading. Ah!
6: Megamon. Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nans Lemon Oil.
5: Hala, kariski, sige pa. Iski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot na sa infection. Kaya nga, ang imo kunuko ko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkong diin pa na lugar na mahigko. Kagkong ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalat.
6: Nans Lemon Oil.
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nans Lemon Oil. Marilive ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nans Lemon Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: Nans Lemon Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na, trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: Nans Lemon Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Nuts Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi nakagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra. Gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nans Corn Coffee, partner.
6: Nans Corn Coffee.
5: Oo, partner. Kay ang Nans Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin. para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases, pariyosang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nance Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula ya sini ang pagka-nervyoso mo.
6: Nance Corn Coffee.
5: Ang nami pagitsang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imong nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nance Corn Coffee.
5: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
6: Mega Man Cold Coffee Mix.
5: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Mega Man Cold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
6: Mega Man Cold Coffee Mix.
5: Alerto ka na. Power up ka ba? Yara lang sa mga butika.
7: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, na ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Uy, 150 over 100 dali.
4: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
3: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
4: Ay...
5: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa KidneyCare. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
6: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
7: KidneyCare, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
8: Mahalagang paalala, ang KidneyCare ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ilong Ranger?
10: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
9: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
10: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
9: Sip-on ganyan dayon?
10: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C+ 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
14: Oras tatak alas 3, Jess.
13: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
17: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
11: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sample Plus Gold.
20: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
19: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
21: Sa mga butika.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
25: Santum Plus
24: Herbal Capsule.
25: May mangosteen at malunggay.
24: Dobling sangkap sa isang kapsula.
25: Inumin araw-araw.
24: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
25: Santum Plus
24: Herbal Capsule.
25: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
24: Suggested retail price, 13 pesos lang.
25: Kapag doble, okay!
24: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
25: Santum Plus
24: Herbal Capsule.
25: May mangosteen at malunggay.
24: Dobling sangkap sa isang kapsula.
25: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento in one na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
0: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo at a mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
23: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
1: Ang RMN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puilog man nga ginuupdan sa mga masunod: Congresswoman Julienne Jamjam Baronda nga hugot nga nagapanginbulahan sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang kabutigan wala sa lugar sa matud-tud nga panghimanwa. Let us fight fake news.

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: NANS Herbal Capsule. Papaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman ng mga balatian.
4: NANS Herbal Capsule.
3: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kasa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Matakas mga butika.
8: Mahigro bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala gina energy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatindo sa imo mahigro nga dugo.
8: Gasa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
9: DTX 500.
8: Masaligan DTX 500.
5: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsyagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
8: Ang D3.
5: Yung may BCO.
8: BCO.
5: You may D3.
12: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
13: Rest time to the rescue.
14: Unilab quality yan.
12: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Upde ni sang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
14: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
17: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Supple Plus Gold.
20: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid kuno niya sa arthritis. Motongagin na luwadlaw man ang pag-inom. Okay, gid kay wala nagkatake na arthritis ko.
5: Samphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Redder. Amo di pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Samphone Gold Coffee Mix.
22: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Habibig sa mga butika.
23: Tindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
24: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
25: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
14: Unilab quality yan.
26: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Supple Plus Gold.
27: Ako si Jovin, sobragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
5: Supple Plus Gold. Sa mga butika.
28: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Bilbao Quiron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo, kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist, na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi nyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
0: Oras tatak alas 3:20.
1: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
2: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
3: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Life extension, vitamin D3.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The

0: Siyempre pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
7: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit May 19 Vitamins, Minerals, Ginseng kag Royal Jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, abtik nga utok kag salambingan with proper diet and exercise.
13: Kargado.
14: MaxFit kargado.
4: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, Minerals, Ginseng and Royal Jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
15: Mag MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
17: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Tuntat. Tuntat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, magtusiran. Tusiran.
18: Tusiran forte!
4: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ubong makulit? Just stop it.
20: D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
20: Yung may Visio.
22: Ang Visio.
20: Yung may D3.
22: Mga sa mga butika.
20: May DC.
22: Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako galay si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit tay na kong ulo. Tay inom ko may DC alkaline vitamin C.
24: Kag subong kanami sa kon paminsarin.
20: Mighty
22: C! Mabaka sa mga butika.
20: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
20: D3 Bio, ang D3.
22: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
22: Yung may D3.
20: D3 Bio.
22: Mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio.
26: Para sa matino nga dugo,
27: DTX 500.
26: Para sa healthy nga tay,
27: DTX 500.
26: Ang DTX 500
27: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
27: ang nagatino sang imo atay.
26: Mas tatino nga tay,
27: happy kanunay.
26: DTX 500
27: masaligan,
26: epektibo.
27: DTX 500.
28: Bakit RightMed ang binibili mo?
29: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
30: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
31: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
29: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
32: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
31: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
33: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
34: Char!
35: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
33: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
34: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
35: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
33: ACS.
4: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas ngayon.

0: gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga laksan sang una, extra galing na ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Bibo, na COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Supple Plus Gold.
7: Ako si Jovin. Subragit kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Supple Plus Gold. Kal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
11: Oras, tatak, alas 3:30.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
12: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
14: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
15: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ito ng pain.
16: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
17: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang gani carots.
17: Hindi lang carots, mga madura.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, asa ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang abon mo.
14: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Sa hindi ka nang mabalaan yung mga flowers, nga damok mo palutin.
15: Basta.
14: Ano yung interval?
13: Maidukar ka pa.
14: Number one na supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, tayo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balang katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upon kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
18: Sa tanan natin nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
15: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kagpaano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
18: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihat-kihat bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanhon, tinapay, pasta, miki, bihon, noodles, tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pa ang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
15: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
18: Yes.
15: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
18: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
15: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo do nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
18: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
15: Matapos ang isa tutong duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
18: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
15: Sobra pang iban, no?
18: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So Permi na mo gina-remind, balik-balik. Mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
19: DTX 500!
20: Imo pangalan na partner.
21: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
20: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
21: 470.
20: Saan-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
21: Nagteko 2, sa gabi, 2, sa agad. Bali, 2 times at it.
20: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mo nagpa-check?
21: 160.
20: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
21: Inom ka mo sa DTX 500 kay ako mismo tested and proven. Best get ang DTX 500 para sa
19: DTX 500. Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kung nga nagalapuyot ang concentration sang bile, kag eventually, ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C o Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga si Sinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat, kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
18: Ako ya, Sir JP, gainong gigo DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos pa na, Pure C, para magnami ang akon nga gituag panulukan. No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, nalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices?
15: Carrots da, orange da,
18: mga o, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
22: Mm-hmm. Ang isa pa gid sa pinakaimportante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pagprevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
23: Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically
0: add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX500 kag Mighty C ang aton ginainom at gutputiktahan ang aton utak o ang aton brain?
18: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
0: Correct.
18: No? Kung para sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX500 kag Mighty C sa dadlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-attack yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant.
0: Mm-hmm.
18: That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo, pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka difference sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom, nga, ga-cancer ka na, kagabalatian ka na.
3: Awon.
18: Si Nerabaw, panago-nago lang na siya.
3: Hmm. Anong sikreto niya?
4: Milig sa taguay?
18: Once sa panago si Nerabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit niya, ipamasahi. Kablog mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaedad, Sir Boy.
4: Dizzy ko no, dizzy. 19, ang 8, nag 19 ako nung kay last year, 18 plan ko mo. Uy, 19 ah.
3: Ah, kampiyon ni
18: Magpisyo. Kablog ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mm. No, amo na nga si Valentin, kakadto, ginadika na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
18: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
18: Oh, maligo.
3: Basic.
18: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C.
18: Mm-hmm.
3: Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
4: Ilang imo nga tininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
4: So, wow.
5: Namin nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa inyo?
5: Mabakalang hamo. Sa DTX 500, pinamigit ingi sa akong nga lawas.
24: DTX 500, C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ito si Helen na Dairo, si Balon. Dati mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka luminaw yung mata.
24: Pure C Vitamin C, Santhong Plus.
4: Garantisado!
24: Pure C Vitamin C, Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Kaliyakin, kaliyakakan, tagay ganyan. Pero may langga sakit ang akan ulo. Tapos ginaramigan ako. Ang mabatian ko ang Pure C Vitamin C. Nag try ako mag-take sa dulo ko na dura.
24: PUC Vitamin C kag Cellphone Plus.
2: Manami gig.
24: PUC Vitamin C.
6: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tubag, sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
7: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagid ng ilok.
0: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mamagyapon.
8: Ah, wala magtaas.
0: Wala magtaas. So, wala.
18: Lain din man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
22: Confident. Amo na ka nami ang klinika Dio Fresh. No, pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi
0: anay. Mga pinata.
22: No? Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka healthy nga kape.
0: Okay, pero kung may budget ka, gusto mo yung mas healthy pagid, mag DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
18: Kaya nga ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
22: Natural sugar.
18: Natural sugar.
0: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang itawag niya DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio. Pa, wow. May bulletproof coffee ka na.
22: Kay engineer ya pampabakod, extend.
18: Iba na yung pabakod niya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
0: Thank you sa support ka, Sir Boy.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Ang Fat Boy, hindi man tanan nga fast line, ha?
0: Correct.
7: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila. Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
0: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na namin nga klase sa aton lawas?
18: Permi na to nabalaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
0: Oy,
18: building blocks na mo. Kinahanglan no na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
0: Uy, messenger, no?
18: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
0: Uy!
18: Nga work hand in hand, Sir Boy.
0: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
18: Yes. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo. Tikinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
0: Insulator.
18: Kung sa kurinti pa,
0: covering.
18: Dapat may cover para di, ano?
0: Hindi maglakta.
18: Wala, wala ground. Importante gid ka tama yun yung fats. Kay gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ka gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
22: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So, ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton no may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina-promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder, agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
18: Kung kainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pangkreas. Di masiling ka lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
0: Uy,
18: in short, no? Hindi kadali mag-uli anon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
0: Dementia.
18: Dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 bio, kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
0: Champion.
22: So it's a matter of ano na lang gid ya, Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento, nga gaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya, agaro niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-protection nan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nag-aagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3 bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
0: Kampiyon, paano ba lang ginihin mo ni D3 bio? D3 bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins, into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang ditli bayo ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni ditli bayo, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 Bio para sa imo.
24: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Anay. For problema, kung gida nga ako ni regular nga regla, kisa, agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
24: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
24: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
24: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
24: D3 Bio.
8: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Suma na gid ka manipaton. Gitry na amon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang tamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
24: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
24: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
24: Yung may D3.
2: Mga buti ka.
24: POC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ang placere rilota pang sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Noong umpisa, nakainam ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos di ako naman mabilis mapagod.
24: Pure C Vitamin C.
2: Kag Cellphone Plus.
24: Manami gi.
2: Pure C Vitamin C.
24: Pure C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jessa, si Nani, nag-antik. May ginabatsyag ako, nga ubo. Galalaron bala. Nabatian ko sa radyo, nga may Pure C Vitamin C. Nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akin nga ubo.
24: Pure C Vitamin C.
2: Kag Cellphone Plus.
24: Manami gi.
2: Pure C Vitamin C.
6: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupag sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawud, Pasig City.
7: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Mil?
18: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
7: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pud-pud ang Ukraine. Gipanalaan sila size mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di nahimok kung ginom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
11: Kalma lang.
7: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, Sir Boy.
0: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa
7: yes,
0: D3 Bio.
7: Yes, dengue. Dapat mag-D3
18: may ara kag ito ang import immune system.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
12: Oras tatak impunto alas 4.
27: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan. Extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: kapatid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot ug sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
6: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
7: ACS.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosite sinukot before bedtime gives natural gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go-go-go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium senosite is the generic name of sinukot.
5: Paulit-ulit na lang ang ulam.
6: Momshie!
7: Angeline?
6: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutri-Needs, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
2: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akon nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
1: Isa sa apat nga rason sa kamatayon ng mong diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
4: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag-malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500.
8: Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
7: Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama!
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
16: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcorp.ph.
17: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaha sa mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanugpo. Kagakontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. DTX 500 D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
8: Nons Corn Coffee.
7: Mabakal sa mga butika.
9: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Man, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kita

0: new. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
10: Kargado.
11: MaxFit, kargado.
7: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: Samphone Plus Gold.
15: Ako galing si Sherry. May migid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Samphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
14: Samphone Plus Gold.
16: Mas pinalakas, pinagaling,
14: pinahusay.
16: Samphone Plus Gold.
14: Sa mga butika. Samphone Plus Gold.
17: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
14: Samphone Plus Gold.
16: Mas pinalakas,
14: pinagaling,
16: pinahusay.
14: Samphone Plus Gold.
16: Sa mga butika.
18: Magkano kilo ng karne?
19: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
18: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
20: Sarap magkasama!
21: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
22: Samphone Plus
21: Herbal Capsule.
22: May mangosteen at malunggay.
21: Dobling sangkap sa isang kapsula.
22: Inumin araw-araw
21: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
22: Samphone Plus
21: Herbal Capsule.
22: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
23: Suggested retail price, 13 pesos lang.
21: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
22: Samphone Plus
21: Herbal Capsule.
22: May mangosteen at malunggay.
21: Dobling sangkap sa isang kapsula.
22: Inumin araw-araw
21: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
22: Samphone Plus
21: Herbal Capsule.
22: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
23: Suggested retail price, 13 pesos lang.
21: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
24: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
25: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa bango ng Char.
26: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
25: ACS.

0: Coffin, 7-Chat, Malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Sample Plus Gold.
1: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
0: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipwede pa gigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Ako si Vibot. Ako with ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal. Pati blood sugar ko.
0: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
0: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Char! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon at char!
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangdong kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lumang uri ng sakit.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Oras tatak, alas 4:20.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo, Sang Unilab.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Busog-busog ikot ulit.
5: Ako man, bro, kalot.
4: O, ito yung bro, kuske.
5: Busog-busog, eh.
4: O, tila ka, tata. Bayari na ito ulit.
5: Oo, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
6: Yes, sir.
5: Ay!
4: Ano nga ay?
5: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
4: Amo na matuon na ay. Ay, nahaslo ka ng aking dula mo.
5: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka da?
7: Kita mo, nagigyan nagtabid lang anay ko sa inyo. Wala eh.
4: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit naman imo.
5: Relax lang, bala, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
4: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
5: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
4: Ba? Uy, ala.
7: Ba man,
4: tanga?
7: Ala, tanga masuot.
5: Shhh! Diskarte lang na iya.
4: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa pinula?
5: Eh, nagpalapit na din, waiter, mga bro.
6: Sir?
5: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
6: Ay,

0: bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para makuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Kalot, nagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Falmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Pagali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababa ka sa mga butika. Gigan sa

0: kahit? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumaro sa Anton Plus Gold, kay okay gid kunon niya sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubil pasang na work.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa.
4: Samphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Samphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
6: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
8: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
9: Nuns Liniment Oil.
10: Kaspan?
9: Wala problema.
10: Nuns Liniment Oil Partner.
9: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malassezia nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
10: Nuns Liniment Oil.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sang sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain and more.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Sure, pinakanami, ang DTX 500.
1: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal, sumang muti ka.

0: pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cap. 45 pesos lang.
3: TTX 500.
4: Q7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
4: buhay? High blood gid ko.
5: Ano sa unang imo?
6: Blood pressure.
4: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
4: 3 times a day ginakon. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.

0: Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Oras, tatak, alas 4:30.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Dr. Pinoy Squalling Capsule.
6: Ano kunong rason nga golpyada lang nagalingin ang imo nga ulo?
7: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
6: Muna gani nga kinangagigilin ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalling Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalling Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
7: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalling Capsule ang iya nga DHA.
5: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Squalling
4: Capsule. Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika. Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 at Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Life Extension Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: and polycopter. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Evergreen, herbal capsule.
4: Ako si May Nano.
5: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
4: Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay Bitimo kayo.
3: Magtumar sang Evergreen herbal capsule, adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santum Plus
6: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santum Plus
6: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule, ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

0: Kapahayagon sa masadya nga pagpasimpalad ng Daikalot kag Tulilo.
1: Uy, ala, yet. Nga lang laka na sa portata.
2: Eh nga ah, magwa ka pa yahaw.
1: Uy, lasas pa lang gani ni
2: eh. Nga po na ta ka magtulog ah.
1: Ano? Eh, nga aman.
2: Nga, okay gabi na.
1: Lalo lasas pa lang gani.
2: Eh, hindi na gani magwating. Hindi na ko gusto mamalay-balay ka pa imuya.
1: Ano? Nga, di ko nagkantuaw. Sa ilaman lang ni kalutkag ni Brato Lilo.
2: Hindi ko gani gusto. Dere ka. Kagi hindi ka na magpulo palapit sa ila, ha? Kay sila, hindi ko na di pagpasakaon sa panamalay ko.
1: Yeah. Ano? Ay nga, ahaw na nung sala sa mga abiyan ko sa imo.
2: Anong sala?
1: Oo.
2: Si Tolilo, tampuhaw.
1: Nga man.
2: Wow, nag-side siya kay Libertada. Kay man, kitagaan siya imported nga skin care sa isang kapilenggera. Teo, lulupot na sila eh.
1: Ano?
2: Kag-abi mo kung anong ginbuhat siya sakon?
1: Ano?
2: Ginsnabya ko, Teng.
1: Uy.
2: Sa atubang sa mga tao. Animalis Tolilo, ay. Makabalos magkagyapon sa imo. Kung hindi ngayon, bukas!
1: Shit!

0: cancer sa Japan.
1: Kulilat, pwerte ka ba? Grabing pang lotion mo sa imong hita ba?
2: Dapat lang bro! Agad magkinis ang sukbat ko!
1: Anay ka? Daw puti naman ang guya mo, nagligad nga daw. Matamat naman ay lagumaw.
2: Amo ginayang hambal ni Tets Libertad asakon nga una, ito mo niya na, dason, mapil off na! Maputi na ko na, kag magwapa!
1: Hala! Anay ka? Ano siling ho? Magwap? Ah, ito, magwapagwapa kagi karon. Ano kagi?
2: Bam! Ha? Akwan! Dilot ah! Lalagi, kuya!
1: Anay ka bala na. Ano man ang ginakaon mo?
2: Pwe!
1: Ba? Uy, ano na? Makadamak bala si mga tao kagi natupra mo lang ang ginausap mo sa kamot mo.
2: Hey!
1: Pati laway mo, kadamak si muna, ano ka? Ano na?
2: Lubi ni Lot ah! Ginusap ko, kag ang duga, ihiso ko sa buhok ko. Kay mapalaba ko buhok. Maayo niya kay nasagod sang cold oil.
1: Ba cold oil?

0: Frozen! Mayo kayo nagkanto ka din sa balay!
1: Ay, bro!
2: Oo, oh, hugit lang ah!
1: Kamu man lang ginakantuan ko, wala na iban pa.
0: Promise?
3: Oo! Oh. Ilang bala to, Lilot? Ano na, sagad mo yan, dikit kay Bro Kusting man? Ha? Kainit ka na ano? Pag-abuti, dayon mo yan ka, dikit si Abri City.
0: Bang! Hindi na lang ko, Bro Kusting, mag-Abri City si mo ah! Ma-Abri Otso na lang ko!
1: Ano to, Lilot?
3: Bro, kumusta daw sa ako yung kanto mo sa umahaw?
1: Bro, ang gasabot ko may kay matanom kami.
3: Bro, Steng.
1: Bro?
3: Ang asawa mo bala, malita ganyan kayo, no?
1: Nga man.
3: Nagpapansin.
1: Uy! Bayida, kilala mo naman na siya, ya. May ara-ara man na siya sa kwan mong
0: sa?
1: Utok.
0: Ba? Bro, diri ka na lang kaong Bro Kusting, ha? Lutuwa ta kasang namit-namit kasutan nga wala mo pa matilawan sa asawa mo.
1: Ha?
0: O galing, basi bala kung balik-balikon mo ko di, ha?
3: Yay!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patay Cap. 45 pesos lang.
3: D3 Pio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko, loko, naibaluan ko, mataas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Pio. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Pio. Ang D3 Pio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Makakas, magabuti ka.
3: TGX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
7: Yung mga blood sugar test.
8: Kailan tong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang yung mga blood sugar?
6: 160. Sorry. Inom ka mo sa TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
3: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka, mabuti ka.

0: Sa kada pahit, Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nagayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
2: TTX 500,
5: Ilaylay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: TTX 500.
6: Pinadala subong imo
7: sugar.
5: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo command 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500!
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
8: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
8: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ECS.
10: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
11: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino may isang salita.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3, dito ako believe.
16: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
18: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 ngamay Physio, ang Physio ngamay D3. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Alamat sa Mighty C.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
6: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
7: Magandingin bala ang imo nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhan.
6: Masi may diabetes ka na ha.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
5: mabasa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lobang damit.
10: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lobang sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS!
12: Sample plot gold.
13: Ako galis si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
12: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
17: Life extension, vitamin D3.
18: I'm Dr. Shizetsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
18: And Dr. Suzette.
19: Ito po si Dr. Bernie Ong.
20: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
21: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
22: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
19: Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
23: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Oras tatak alas 4:50.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
24: help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
0: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
24: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
25: Number 1!

0: siling mo? Nagaitom ang guya mo, Tolilo?
1: Oh, Tia Lips! Skincare mo lang ginagamit ko?
0: Ay, namugid na iya. Wala tulat lang kay pag peel off sina, gwapo ka na.
1: Ba? Kwantia libertada. Mm. Hindi kuya gusto nga magwapo. Gusto kuya magwapa.
0: Ano?
1: Oh, Tia!
0: Ngiti! Oh, hindi ka magsiling mo.
1: Shhh! Oo na! Kurikutang! Kurikungan ako! Nga! Ay, ah, ginhambal mo pa, Tia Libs. Pero aton-aton lang ni, ha? Wala pa ni silayatan ng kabalo.
0: Ano?
1: Ipasigabungon ko ni. Kung makita na nila ang total makeover ko, kung magguwapa na ko, magputi kag maghamis na gid ang sopat ko.
0: Okay. Don't worry, Tolilot. Hmm? Buligan ta ka nga magguwapa ka. Ako bahala sa imo.
1: Ay, ay, ay. I true.
0: Yes.
1: Yes, thank you, amiga libertada.
0: No problem, amiga.
1: Ay, hello.

0: Rose, hindi na ko bala kay Chindi kay Tolilot Subong.
1: Pareho ta eh. Do hindi na gani man apakangalipong mo niya.
0: Oh no? Sa muna, pwerteng nagaslaga si sa imo, pero subong niya daw, huyo ka na sa iya, no?
1: Amo na gani eh. Kag-abi mo, Park, ha? Si Wanang. Ay, abaw. Do na igo ni Cupido?
0: Ano? Naigo siya sang dugma? Kay sino?
1: Kay sino pa? Kundi kay Tolilot, eh, kinagwapo na kunong alipongoya.
0: Hala. Ano? Di ikaw yung Roslyn, kay si Tolilot pa nang nagalagaslaga sa imo sa do?
1: Ha? Ay, sus, ah. Wala, agi kuya, amor sa iya. Abyan lang na iya park yung pagkabig ko sa iya. Laway sa iya, ya. Hindi, kuya, magpatol sa iya.
0: Sure ka?
1: Ha?
2: Ate, wala na.
0: Nabiha, agit ka mo sa kagwapo ni Tolilot Subong, ya.
1: Nya.

0: Con el auto. ¿No hay nadie ahí, momo?
1: ¿Agay? ¿Ah? ¿Ako? Wala, wala.
0: Magano ka?
1: Wala, gay!
0: Wala, man. Nakita ko pala nga, ginapamuntis mo ng palahibo mo sa ilok, ha?
1: Ba? Ha? Ako, ano, hulot?
0: Dali lang, dad, bala, tulilot, bala.
1: Ano?
0: Daw, hindi na normal yung ginapakita mo sa amon.
1: Ba?
0: Daw, abnormal ka na.
1: Ano? Nga bro, kalutaw?
0: May natalupang dan ako, eh. Kaga, hindi ka na magbinotig, ha? Hmm? Look at my eyes.
1: Ah? Ara, tulok ko sa mata.
0: Nabasa ta na ka!
1: Ano?
0: Ano ka? Agiga! Ha?
1: Ay, ala! Pakan mo ba?

0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto, pero may lang kugasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katama.
3: Mighty C,
5: mabakang mga butika.
6: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow with proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akong gintumar ng suplemento. Salamat, igubala kayo. Matama to na dula ang bukol.
9: Supple Plus Gold.
5: Amakak sa mga butika.
6: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow with proper diet and exercise.
7: United Home.
11: Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kundoble, okay! Founding hinata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price. 13 pesos lang. Kung doble, okay! Mounding hinata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price. 13 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
14: Nuns Liniment Oil.
15: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung gina-atake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
14: Nuns Liniment Oil.
15: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
14: Nuns Liniment Oil.
15: Feel better. Live better.
16: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Anay. Before problema, ako gidang ako ni regular na regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
16: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
16: Yung may D3.
15: Makakas mga butika.
16: TGH 500.
18: Setting grace paglumutan.
19: Ako may sakit nga diabetes.
20: Kila ang imo nga gininom na kapsula?
19: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subong.
20: Wow.
19: Mabakal na kamo. Sa Detex 500. Kaya namigit ini sa aton nga lawas.
16: TGH 500.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: It's your bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Bitribio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: Bitribio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
8: Mga buti ka!
9: Gigan sa number 1!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Samsung Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw, nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
5: Ako si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayukid ang akon arthritis.
3: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Nuts Herbal Capsule.
8: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
7: Nuts Herbal Capsule.
8: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula.
7: Mabakal sa mga butika.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
10: unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
9: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
13: Charm, fab, con.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangbong kumakabloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sample Plus Gold.
15: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samsung Plus Gold.
16: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Samsung Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold.
17: Good morning.
14: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Soccer, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Kundoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus, Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumare sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kundoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1. Santo Plus, Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumare sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa rumang uri ng sakit.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Partner!
4: Gusto mo bala ang natural na energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sa power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Yara na sa mga butika.

0: Pirmi makabatsyag sa nga libiring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala nang nagsakit ang akong ulo.
2: Santon Plus Gold. Mahal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, ₱10 lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, ₱10 lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
7: NANS Herbal Capsule, pamaskogon ang immune system, protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
6: GK

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ethereum Bio.
3: O si Karen, kailangan mo isang Akon hair fall at hindi manami. Akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining Akon buhok kang nagkinis ang Akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3. Pagkakas magbuti ka. TTX 500.
4: Gina Cano. Ang ginibatsak ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
5: Sa kadlo ka pila ka maging
6: sa TTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay, niko ginibatsak.
2: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si baby, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga.
8: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
8: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
10: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
10: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended malinis sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
10: Magbakal sa mga butika.
14: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
17: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
18: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: Be MXtraordinary with MX3.
2: TTX 500 Health Alerts. Sanfon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Sanfon Plus Gold.
22: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm, na gali. Try ko gid inom ang Sanfon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanfon Plus Gold sa mga butika.
23: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag-Restyne Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
0: Restan to the rescue.
3: Unilab quality yan.
24: Simeticone is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
5: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
5: Yung may D3.
16: Magabuti ka.
5: TGX 500.
25: Si Edding Grace paglumutan.
26: Ako may sakit nga diabetes.
27: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
25: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
27: Wow.
25: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
5: TGX 500. Mighty C,
16: ang alkaline ng vitamin C.
28: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
5: Mighty C,
16: babaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Cellphone Plus Gold.
2: Kuya, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo, wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold, sulutin ko wakabulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Pili sa mga butika. Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag-good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
3: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
4: Goodbye!

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatak alas 5:21 sa hapon.
3: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMM News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMM News and Public Service. News and Public Service.
2: Mayong hapon mga karadyuman, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service.
3: RMN News and Public Service.
2: Subong adlaw sang Webes, petsa 25 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Live sa gihapon nga makit-an kag mabati-an sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kay sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, akong

0: Accord kaginalantaw sang Venezuela sang gobyerno sang Venezuela suno kay interim president Delcy Rodriguez nga mahimo madugangan pa ang numero sa mga naapektuhan sang linog bangod nga wala pa nalakip sa datos sa mga nagikan sa ibang nga lugar nga amo ang La Guayra for example nga suno sa interim president amo ang pinakaapektado sa nagluntad nga babaskog nga linog. Kag may kang tanan man diri ginathag sang Department of Foreign Affairs o DFA nga as of now wala pa sila sang report kinabaton nga may mga Pinoy nga naulamid sa mabaskog nga linog dito sa may Venezuela. No, wala pa sang may nabaton nga report ng DFA pero hugot ang ilang pag-monitor karon sa sitwasyon paagi sa Embahada sang Pilipinas sa Bogota.
1: RMN News and Public Service.
0: Samtang sa Balita National, subong adlaw ang ika-5 no fifth day subong sang pre-trial conference sa impeachment case batok sa kay Vice President Sara Duterte. Suno sa kay lead prosecutor Jinky, Congresswoman Jinky Luistro, ginapadali nila ang ginobra nila subong is marking of evidence para nga matapos na ini kag masugod ang trial sa impeachment sa Vice Presidente sa July 6. Kay suno sa kay Representative Chel Jokno kahapon, madayon gid ang impeachment trial sa Vice Presidente nga magasugod sa July 6, 2026.
1: RMN News and Public Service.
0: Sa iban pang balita, unang kita sa diri sa probinsya sang Iloilo kahapon, San Juan, piyesta sang Dingle, piyesta sa Banate, piyesta sang San Juan, diri damo sa nag-celebrar sa kapiyestahan. Pero dito sa Banate, ang ilang selebrasyon, may isa gid kakabuhi nga nadula kag isang napilasan matapos na nakuryente sa ilaginhiwat nga foam party. Balo nato na detalye sa report ni Radyoman Flo Navarrete.
1: DYRI Radyoman Report.
2: Radyoman na magi patay gid ang 11 anyos nga bata nga lalaki matapos nga nakuryente sa ginhiwat nga foam party sa may Esplanade 1. Barangay Poblasyon Ilawod Banati Iloilo akay nasang kagahon no gininagod ring napatay kay alias Prince samtang ang pilason naman amo si alias Kent no sang People's Village Barangay Magdalo sa nasambit nga banwa sulok kay Police Lieutenant Cherry Dimarana or Maria Cherry Dimarana VP sa Banati Municipal Police Station nga nagahiwat sang kapistahan ang among banwa sa natabong ining insidente. Natigin payag pa ni Dimarana na may kordon man ang palibot na no? Samtang ang ginapatigayo ng foam party apang wala matulupang dan sa nagabantay na nakalusot ang mga biktima magluwas sa kordon timayara magdibisang mga concrete barrier na napalibot dira sa Banati Iloilo sa ginapatigayon ng foam party. Yari si Police Lieutenant Dimarana sa nga konsiling nga ma-interview.
3: Yes, sir.
4: Okay. Saan na nitabo, ma'am?
3: Kagi, nasang kagahon, mga alauna, imidya. Oo, 11:30. Ah, 11:30, 1:30, galit.
4: Paano na nitabong insidente, ma'am?
3: Ang nagsulod sa Gingkordo na mong area, ang duha ka, tao, nag-foam party, sang dati, nabasago ng kuryente, may liquid,
4: Nakurente sila.
3: Nalapakan nila.
4: Ngayon, ano ka dabo ng tabo, mama? Itong natabo niyo?
3: Dabo ko rin, mga 2 kalibway.
4: Ano, mama? Opista na sa may banwa sa Banaki?
3: Oo, fiesta, sir.
4: Okay. So, kamusta na subong, ma'am, ang iling isa ka na pilasan? Hindi nang pilas niya?
3: Wala siya na pilasan, sir. Wala man siyang na pilasan. Actually, ang siyempre, pag nakurente ka sa sulong, wala ba?
4: Wala ang biktima, ma'am. Ang biktima, ma'am, na napatay. Binaya, ano,
3: nangipong lang sa...
4: Nangipong? I see. So, ano karon ma'am?
0: Regiment Flo?
2: Ang pagpayag ni Police Lieutenant Dimarana...
0: Kamusta tong isang napilasan, isang napatay, isang pilason? Kay balaan mo nga nag-foam party sila wala nila ma-secure nga daan ang linya sang kuryente may coronation night pa na sila kagabi.

0: after siguro sinaa mo na ang foam party nila kay ti ambal to kaagaho na tabo ang pagkakuryente sining bata.
1: Kaya ti damo-damo kuno tawo ang bali Ma'am Dimarana kapin or sobra 2,000 ang mga naga-enjoy no sa ninggit ti kayon nga foam party siguro siling ni Dimarana nakalusot ni ining duha ka mga biktima no kaga way matulupang dan ulihin na lang ang nakatulupangod pa mong DJ no kaga pag kita sa DJ nga may nakuripe amo na to nga na alerto ang tanan nga mga pumuluyo kagilayon nga gintagaan sang first aid ang ining mga biktima kaga ang piskin dala sa ospital pero ang ining 11 years nga bata nga lalaki ang ginbawian din sang kaboy samtang ang pilason outpatient naman no sa gindala ini sa ospital dira sa may Barotac Viejo o Barotac Nuevo District Hospital. So nagpasalig naman si Mayor Junjun Gonzales ng Banati na mahatag ni Bulig sa pamilya sang napatay Radyo Man Magi. Maraming matulong na itong information sa malagad sang programa RMN News and Public Service. Kasama mo sa TYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: RMN News and Public Service.
0: Nabatian report ni Radyo Man, Flo Navarrete. Ang oras, tatag alas 5, imedia sa hapon. Standby sa report, Radyo Man Marjorie Miane. Ang iningabahin tinadalon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit kay mayara sang collagen, natural nga nagapaputi sa panit kay mayara sang glutathione kag may protection pa kag nagadetox sang atay kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santon Gold Coffee Mix kag Mighty C ang alkaline based ka vitamin C, protektay ang imo kaugalingon batok sa kun anuman nga sa isang balatian kag upi pagid sang DTX 500 ang pangontra sa magkahalalit nga diabetes. Likaw iman ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500.
2: RMN News and Public Service.
0: Lalaki naman nga halin sa video kihan, gintiro sa iyang alatrasan dito sa may Pasig City. Radyo Man Marjorie Miane.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man Magi, padayon karon nga ginabulong sa ospital ang isa ka lalaki matapos na tiruhan sa alatrasan sa Sarawood, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City, last 3 kainan sa kaagahon. Ang biktima ginhinago kay Elias J., 32 anyos, residente sa Barangay Agtabo, Pasig City, samtang wala pa matumot kung sino ang suspect. Sunod rin kay Police Lieutenant Colonel German Magbanwa, hepe sa Pasig City PNP, nga base sa ilang investigasyon, halin sa isa kabalay ilingan ang suspect kag biktima, kung sa diin nagbaisay ang mga ini kabangdanan nga ginpapauli sang tag-iya halin sa establishmento. Dugang pa ni Magbanwa nga nagsakay sa motor ang biktima Radyo Man Magi papuli na inikuntani. Pero ginsundan ini sang suspect sakay or nagaangkas sa motor kag may ara ini siya sang driver. No, gintiro niya ining biktima apang kay ti ara sila sa impluwensya sa makahulubog niya ilim noon kay nagadalaga ng motor. Naigo niya lang ini sa may tuo nga porsyon sang alatrasan ang bat chick na balagi na tawag Radyo Man Magi. Mm-hmm. Dira na igo, paro kayo siguro basi medyo maunod. So, lapos, daw kibiyas lang, pero lumuskot true and true gini, no, sa iya nga butt cheek sa toong nga porsyon. O kung awaguya sa iya nga alatrasan, Radyo Man Magi, kaya mo nga na dagdag sa iya nga motor. Gindala ini sa ospital, kagati according kay Sir Magbanwa, kaina hindi ini may istorya sa tarong, bangod ara pa sa influensya sa makahulubog ng ilim noon, pero ginbalikan nila subong hapon, kaginausisa sa kapulisan, agod matumod kung ano gid ang motibo o ang ginawayan nila sa sulod. Pero initially, according kay Lieutenant Colonel Magbanwa, posible tripping, hinubog o kung away sa babae sa sulod, ang ginalantaw ng motibo sa nasambit nga krimen. Nakumpiskar sa crime scene ang basyo sa caliber 45 pistol karon padayon nga ginapangita ang suspect kag agud nga mapasakaan sa kaso depende sa desisyon sa nga biktima. Amo na madulong natin nga update na gikan sa Pasig City. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
2: RMN News and Public Service.
0: Nabati ang report ni Radyo Man Marjorie Miane. Ginatamyo naton, mayo lang ang pagmamati sa kay Sir Stephen Panega. Good afternoon, Andy C. Bing Batislaong Jose Nore Ortizo Dumaraog. Kay Regina Gumakiel, Ma'am Jessica Cordero, happy fiesta kapon. Sir Suad Nonoy Jr., kay John Perocho Sumagaysay, dra sa may Paho, Barangay Paho, Pototan, always taga-monitor, there is RMN. Ginatamyaw talang ang Perocho and Sumagaysay family. Sa kay Brad Pet Madera Bistuer, dra sa may barangay Danaw, Haniway, Iloilo, sa Bistuer, Madera, Armada, Alihero, Duerme, and Borsilio family. Mayo lang ang pagpamati. Standby na sa mga balita sa palibot sa puso, dupo ng RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni Rajuman Mon Kapalihan, ako ang inyo alagad, Rajuman Magi Eresuelo Malariado.
2: Tatak, RMN. RMN Network News. RMN Network News.
4: Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, unti-unti nang nararamdaman ng mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng itlog sa mga pamilihan. Sa panayam ng DZEC sa Laramie, Manila, sinabi ni Philippine Egg Board Association na OPEBA President na si Francis Oyihara, nagsimula nang tumaas ang presyo ng itlog kasabay ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Ay pa kay Oyihara, mula sa 3 piso kada piraso ng medium egg noong summer season, umabot na ito ngayon sa 5 pesos and 80 centavos hanggang 6 pesos and 30 centavos.
5: Ito pong buwan ng June, dahan-dahang nagsimula na pong magbalik sa eskwelahan ang ating mga estudyante. Kaya nakaramdam po tayo ng pagtaas, no, no, biglang pagtaas po sa demand. So, syempre, tumataas din yung presyo sa farm gate, sa mga presyo sa farm gate. Sumusunod din po dito yung retail. Nung summer season, umabot po sa 3 pesos ang farm gate price po ng medium. Ito po yung mga deal prices, no? Ito po yung pinakamababa bang presyo. Pero ngayon po, tumaas po ito ng 5.80 hanggang 6.30.
4: Dagdag pa ni Oyihara, posibleng magpatuloy ang pagtaas ng presyo habang lalo pang tumataas ang demand sa mga susunod na linggo.
5: Masasabi po natin, nagsisimula pa lang po ito, no? Hindi pa lahat ng eskwelahan ay nagbalik na eh. So, malaki po ang chance na magdire-diretso pa po itong tumaas. Hindi ko lang po masabi kung saang presyo po ito magsa-stabilize.
4: Mga kasama yan, si Philippine Egg Board Association President Francis Oyihara sa panayam ng DZXLRMN Manila.
6: Pinawi ng PIVOX ang pangamba ng publiko sa mga napaulat na seri ng pagyanig sa karagatan sa bahagi ng Pangasinan. Sa panayam ng DZXLRMN Manila, sinabi ni PIVOX Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Chief Dr. Winchell Sevilla, normal at walang kakaiba sa mga naitatalang pagyanig sa lugar. Ayon kay Sevilla, ang nararanasang sunod-sunod na mahihinang pagyanig sa karagatang bahagi ng Pangasinan ay tinatawag na earthquake swarm. Nilinan din ng PIVOX na walang koneksyon ang pagtama ng lindol sa Venezuela at Japan sa sunod-sunod na pagyanig sa Pangasinan.
7: Meron po kaming na-record na mga maliliit pong earthquakes. Ang tawag po natin dyan sa ngayon ay earthquake swarm. Ano po ba yung earthquake swarm? Ang earthquake swarm po ay ito po yung mga maliliit na earthquake na kung saan nag-o-occur po sila ng halos magkalapit po lamang in terms po ng distance saka po yung timing. Wala po silang koneksyon dahil po ang kanilang pong pinanggalingan ay magkakalayo po sila sa isa't isa, hundreds or thousands of kilometers po in distansya po ng mga earthquakes na ito, at may kanya-kanya rin po silang mga source. Kung ano man po yung nangyari sa Japan or kung ano man po yung nangyari po kanina umaga sa Venezuela.
6: Nagsimulaan niya na may naitalang earthquake swarm sa lugar noong Mayo bunsod ng paghalaw ng Manila Trench. Nilal din ang PIVOX na walang katiyakang pahiwating ito na may tama o may tatama na malakas na lindol.
7: So kung titingnan po natin sa record po sa may Pangasinan, nagsimula po kayong makarecord dyan last May 27 po, 2026. And nagsimula po na hanggang ngayon, nakarecord na po tayo ng 202 small earthquakes. Alam po natin na wala po talagang teknolohiya na magagamit po natin para po mapredict ang earthquakes. Paalala po natin sa ating pong mga taga-subaybay, pinakamahalaga po, masuri po natin ang katatagan po ng ating pong mga buildings, bahay. Kasi nga po mapapansin nyo sa mga nagdaang malalakas na earthquakes, yan po ang pangunahing pinagmumulan ng disgrasya po.
6: Si PIVOX Seismological Observation and Earthquake Prediction Division Chief Dr. Winchell Sevilla sa panayam ng DZXL RMN Manila. RMN
4: Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, tinututukan na rin ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan ng Embahada sa Bogota ang sitwasyon sa bansang Venezuela. Kaso dito na nangyaring pagtama ng dalawang malalakas na lindol sa northern coast ng Venezuela kaninang umaga oras sa Pilipinas. Ayon sa DFA, walang napaulat sa kanilang tanggapan na may mga Pilipinong nadamay sa lindol. Sa kabila nito, nakatutok pa rin ang Embahada sa mga Pinoy na malapit naman sa sentro ng lindol doon sa lugar ng Caracas. Sa datos, mayroong 74 na mga Pinoy ang ninirahan sa Venezuela na karamihan dito ay mga religious missionaries.
6: Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Gardo ngayong hapon. Huling namataan ang pag-asa ang Tropical Storm Gardo sa layong 1,455 kilometers east ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin aabot sa 85 kilometers per hour, malapit sa gitna at bugsong umaabot sa 105 kilometers per hour. Nanatiling mababa ang tiyansa na mag-landfall ang bagyong Gardo sa anumang bahagi ng bansa. Samantala, patuloy pang humina sa severe tropical storm category ang bagyong Francisco na inaasahang palabas na rin ng bansa ngayong gabi. Sa ngayon, wala nang epekto ang dalawang bagyo sa anumang bahagi ng bansa. Kapwa, palalakasin ng bagyo ang southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Localized thunderstorms naman ang iira sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila.
4: Sa ibang balita mga kasama, ang Pangulong Marcos na durog ang puso sa Tacloban school shooting incident, ugat ng krimen pinatutukoy ng Pangulo. Kasama mo sa balita, Rajuman Chanel Salazar. RNN
8: Live Report. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad tukuyin ang naging ugat na madugong insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay Palas Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, nadurog ang puso ng Pangulo sa nangyaring trahedya sa nasabing paaralan. Hindi anya katanggap-tanggap para sa Pangulo ang ganitong uri ng karahasan, lalo na kung mga kabataan ng sangkot at kapwa nila kabataan ang naging biktima.
9: Mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po matanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Nung nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyayari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplano gumawa ng krimen. At mga inosente mga kabataan din ang nabibiktima.
8: Dahil dito, nais ng Pangulo na agad matukoy ng mga otoridad ang ugat ng krimen upang makapagpatupad ang pamahalaan ng mga hakbang napipigil sa pag-ulit ng ganitong karahasan. Iginit ng palasyo na hindi dapat baliwalain ang insidente at dapat na magsilbing panawagan upang mas paigtingin ang paggabay, disiplina at pangalaga sa mga kabataan at mailayo sila sa karahasan at iba pang maling gawain.
9: Umuutos din po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng ibang mga dinging acts na marahas. So dapat makita po talaga kung saan nagmumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang ganitong klase ng kaharasan.
8: Si Palas Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata RMN.
4: Sa kaugnay na balita naman, DepEd Secretary Angara nagpatawag ng security briefing sa ilang ahensya ng pamahalaan kasunod ng mga karasan sa mga eskwelahan. Detalye mula kay Rajuman Joyce Adra. Joyce. RNN
10: Live Report. Nakipagpulong sa Education Secretary Sunny Angara sa mga opisyal ng PNP-NBI at Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ang nasabing security briefing ngayong Webes ay nakatuon ito sa intelligence sharing, pagpapabilis ng pagtugon sa mga banta at pagpapatibay ng mga cyber at physical security protocols sa mga campus sa buong bansa. Layo ng pakikipagpulong o pakikipag-ugnay ng DepEd sa PNP sa mga lokal na pamahalaan at sa ilang ahensya ng gobyerno na paigtingin ang seguridad sa mga paaralan, palawakin ang mga servisyong nagpoprotekta sa mga mag-aaral at tulungan ang mga apektadong komunidad ng paaralan. Nagpalabas na rin ang DepEd ng pondo para makabili ang public schools ng handheld metal detectors at sa pagsasayo sa mga perimeter fence. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Choice, Kulyantas, Adra, Tatak, RMN.
6: Posibleng nakaimpluwensya ang larong Gorbak sa planong mass shooting at stabbing ng isang 14-anyos na estudyante sa Leyte. Kasi ito nang napigilang planong pag-atake ng isang grade 10 student sa Tolosa National High School. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, avid fan umano ng Gorbak ang nasabing minor de edad. Ang kaparehong laro rin ang sinasabing nakaimpluwensya sa 14-anyos na suspect sa naganap na pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Dahil dito, nanawagan si Remulla sa mga magulang na bantayang mabuti ang online activities ng kanilang mga anak.
11: The information I have is that avid fan sila ng Gorbak. I think so. Lahat sila avid fans ng Gorbak. So yung game na yan, sa mga magulang, panoorin yung mga magulang, mga anak nyo. Kasi napakadelikado ng larong yan.
6: Dagdag pa ng kalihim, posible ring naimpluwensyahan ang insidente sa Tacloban City ang naturang estudyante. Sa ngayon, sumasailalim na sa intervention ng DSWD ang minor de edad at ibinalik sa kanyang pamilya.
4: Pagdadagdag naman ang criminal liability sa mga mayari ng baril, irerekomenda ni DILG Secretary Remulla sa Kongreso. Detali mula kay Rajaman Marjo Domingo.
12: RNN Live Report. Irekomenda ni SILG John Vic Remulla sa Kongreso na magdagdag ng criminal liability sa mga may-ari ng mga baril na ginamit na ibang individual para makagawa ng krimen. Ito ay kasunod ng insidente ng pamamaril ng mga menor de edad sa isang eskwelahan sa Tacloban City na resulta sa pagkasawi ng 3 estudyante at pagkasugat ng 20 iba pa. Ayon kay Remulla, napakababa ng pagkakasala ng mga may-ari ng isang baril na kung isa itong private owner civil case lamang ang maikakaso rito. Niniwala si Remulla na may kaaktibat na responsibilidad ang lahat ng may-ari ng mga baril na dapat ito ay safe at naka-lock and key.
11: Kung 2 bata, 2 araw nilang pinlano to at alam nila kung saan kukuha ng baril, I recommend to Congress that they rewrite the IRR of gun ownership and the responsibility of owning firearms and to put a criminal aspect into the illegal use or illegal transfer of their guns. People have to be responsible gun owners or gun operators. People have to take accountability. Sa nangyari dito, wala kaming ma-charge dahil bitin ng batas. Kailangan may liability ang mga taong ito.
12: Samantala, nanawagan din si Remulla sa mga advocates ng responsible gun owners na tulungan silang gumawa ng bagong batas kaugnay ng pagkakaroon ng responsibilidad ng mga ito sa kanilang mga baril. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Marjo Domingo sa Top RMN.
6: DILG dapat magtalaga ng mga barangay tanod sa mga paaralan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Grace Mariano.
13: RNN Live Report. Hiniling ni House Deputy Majority Leader at Pampanga District Representative Mika Gonzalez sa Department of Interior and Local Government at mga lokal na pamahalaan na magtalaga ng mga barangay tanod sa bawat pampublikong elementarya at sekundarya sa buong bansa. Nakasaad ito sa House Resolution number 1145 na inihain ni Gonzalez kasunod ng ilang insidente ng karahasan sa mga paaralan tulad ng pamamaril at pananaksak sa mga estudyante. Ayon kay Gonzalez, ang pagposte ng mga barangay tanod sa oras ng klase ng mga mag-aaral sa buong bansa ay tugon sa kakulangan ng mga security guards sa mga paaralan. Nakasaad sa resolusyon ni Gonzalez na ang mga tanod na ilalagay sa mga paaralan ay sasailalim sa security and first response training ng Philippine National Police. Iminungkahi din ni Gonzalez ang mahigpit na koordinasyon sa pagitan ng Department of Education at local barangay councils para naman sa pagpapatupad ng strictong screening protocol sa mga gates ng mga eskwelahan para matiyak na walang maipapasok na baril, patalim at iba pang kagamitang maaaring magpahalim hamak sa mga estudyante. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Grace Mariano, Tatak RMN.
14: RMN Police Report.
4: Makasama doon naman sa Bacolod, yung mag-asawang senior citizens na tumatawid naman sa pedestrian lane sa harap ng ospital, nasa gasa ng motorsiklo, yung misis patay. Mula sa Ramin Bacolod, Beditali, Rajuman Albert Hiner. RNN
14: Live Report. Nasawing isang senior citizen na misis habang sugatan ng kanyang mister at dinala sa regional hospital matapos mabangga ng riding in tandem sa harap ng regional hospital sa lungsod ng Bacolod kaninang madaling araw. Kinilalang nasawi na si Rosita Patok, 63 anyos, habang dinala naman sa hospital dahil sa natamong mga sugat sa kanyang ulo at katawan ang mister na si Hinaro Patok, 73 anyos, ng barangay Pasil, E.B. Magaluna. Dinala rin sa hospital ang riding in tandem na si Nasairil Villanueva, 30 anyos, at backrider nito na si John Nelbert Cordoba, 32 anyos na pawang residente ng Bacolod City. Sa panayam ng RMN Bacolod, ayon sa mga bystanders, patawid sa pedestrian lane ang mag-asawa ng banggain ng riding in tandem na mabilis nagpapatakbo ng motorsiklo at pinaniniwalaang nakainom. Ayon naman sa kay Police Lieutenant Colonel Elmer Bonilla, head ng Traffic Management Unit ng Bacolod City Police Office, haharap sa mga kaso reckless imprudence resulting to homicide, physical injuries at damage of property ang mga suspect. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Tener. Tatak RMN!
6: Pagkuha ng prosecution kay Mary Grace Piatos bilang testigo walang epekto. Sa depensa, Attorney Michael Poa, hindi tutol na ginawa siyang testigo ng prosecution team. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Con de Bata. RNN
15: Live Report. Iginit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na walang implikasyon sa kanila na isinama ng House prosecution team sa listahan ng mga testigo si Mary Grace Piatos. Matatanda ang pangalang Mary Grace Piatos ang nakalagay at nakalagda sa mga acknowledgement receipts at tumanggap ng confidential funds mula sa opisina ni VP Sara at noong ito ay education secretary pa. Ayon kay defense team spokesperson Attorney Michael Poa, wala naman itong epekto sa kanilang posisyon at ang pagpresenta ng prosecution panel kay Mary Grace Piatos ay prerogative ng kabilang panig. Sinabi naman ni Poa na kung humarap si Mary Grace Piatos ay handa naman ang depensa na i-cross-examine ito at ang iba pang testigo ng prosecution. Wala rin problema kay Poa na inilista siya ng prosecution bilang witness.
16: Wala naman po, sa amin naman po, yan naman ang prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Yes, I think the prosecution listed me and I don't have any problems with that. Pwede naman, because lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the vice president, wala naman sigurong problema. And if they really wish to call me as a witness, katulad ng ginawa nila sa Committee on Justice, hindi ba? Wala naman tayong problema doon.
15: Yan ang tinig ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
4: Samantala, mga kasama, sinampahan ang reklamong cyber libel ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa Department of Justice, sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Rodanti Marculeta. Kognay nito ng hindi mo naotorisadong pagdinig ng Senado, patular na ng Blue Ribbon Hearing ng Cayetano Black noong June 4, isang araw matapos maghalal ng bagong liderato sa Senado. Ang kay Trillanes, isinama na niya sa mga nireklamo ang dalawang senador dahil sa walang parliamentary immunity ang mga ito.
17: Dahil nung ginawa nila yung rogue committee hearing na yon, wala silang parliamentary immunity, wala silang authority to do that. The day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marculeta bilang Blue Ribbon Committee hearing, and yet tinurso nila yon. So niwala ngang Blue Ribbon Committee staff nung mga panahon na yon. So, maliwanag yun na wala silang cover ng Blue Ribbon Committee.
4: Bukod naman kina Senador Cayetano at Marculeta, inireklamo ulit ni Trillanes ang 18 nagpakilalang dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico.
6: Dating Senator Trillanes o Senator Trillanes handang magsampa ulit ng panibagong reklamo sakaling idawit pa sa isyu ng maleta. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus Peña, Florida. RNN
17: Live Report. Inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliit ang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun. Kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yon, magpa-file po ako ng kaso sa kanila.
18: Ito ang babala ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa 18 nagpakilalang dating bodyguards ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Kaugnayan sa pagdawit sa kanya sa pagtanggap umano ng maleta ng pera bilang suhol sa mga taga-International Criminal Court. Ngayong Huwebes ng hapon nang magsampa ng reklamong cyber libel si Trillanes laban sa 18 maleta boys at kina Senador Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta. Sabi ni Trillanes, isang bilang ng cyber libel ang maaaring isampa sa bawat sasabihin at nakadepende na ito sa korte kung pagsasama-samahin ito.
17: Ang nature po ng cyber libel is bawat okasyon mo na sinasabi yung kasinungalingan na yon, yon ay one count. Ngayon na, it's up to the judge kung paano i-consolidate nila ito, pero multiple counts na yung ginawa nila.
18: Nauna nang sinampa ng patong-patong na reklamo ang 18 bodyguards ng iba pang personalidad na idinawit nila sa issue ng pagtanggap ng maleta. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Radyo Manjay Ruspeña, Florida, Tatak Armen.
4: Samantala, Sandigan Bayan, hindi pinagbigyan ang hirit ni Senador Jingo Estrada na i-consolidate ang kanyang kasong graft at plunder. Detali mula kay Radyo Man Mike Uyagoy. Mike! RNN Live
19: Report! Ibinasunan ng Sandigan Bayan 5th Division ang petisyon ni Senador Jingo Estrada na i-consolidate o pagsamahin ang mga kasong plunder at graft na isinampa laban sa kanya kaugnay ng muna'y anomalyang flood control projects. Sa 8 pahinang resolusyon na may petsyang June 24, sinabi ng anti-graft court na ang 3 kaso ni Estrada ay patungkol sa magkakaibang mga transaksyon at ang pag-consolidate dito ay tsak na magpapaantala lamang sa paglilitis kay Estrada para sa kasong plundered na isang non-bailable offense. Ibig sabihin, magpapatuloy ang mga pagdinig sa mga kaso ni Estrada sa magkakahiwalay ng mga division. Si Estrada ay naharap sa kasong plunder at 2 pang kaso ng graft na nakabinbin sa 2nd at 5th Division na may kaugnayan pa rin sa mga anomalyang flood control projects ng pamahalaan. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man, Mike Guyagoy Tatak, RMN.
6: Senado, ipinapatupad na ang suspension order laban kay Senator Jingoy Estrada. Detalye ng balitang yan mula kay Roger Mancon de Bata. RNN
20: Live Report. Ipinapatupad na ng Senado ang suspension order kay Senator Jingoy Estrada na itinataw ng Sandigan Bayan 2nd Division dahil sa graft at plunder cases kaugnay sa maanumalyang flood control scam. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., Lunes noong June 22 ay ipinadala ni Senate President Sherwin Gatchalian sa opisina ni Estrada ang 90-day suspension order sa senador. Dahil suspendido ang mambabatas habang may investigasyon sa kaso, 90 araw din hindi makatatanggap ng sahod at allowances sa Estrada. Hindi naman kasama sa masususpindi ang operasyon ng opisina ni Estrada, kaya patuloy na makakapagtrabaho at makakatanggap ng sweldo mga empleyado sa opisina nito. Sa tingin naman ni Bantog ay kasama sa hindi magagampanan ni Estrada ang pagiging Senator Judge sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
21: He's finally the Senator of the Republic, and personally sa akin, then if it goes with it, that being a Senator Judge is also under indictment.
22: Pagka po sir suspended, sorry. Pag suspended sir, anong wala? At sweldo, benefits, ano pong wala?
21: Yeah, the salaries and benefits will have to be suspended. Because you're not allowed to perform your functions.
20: Yan ang pahayag ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Bata, Tatak RMN.
6: Dumating na sa Nigeria ang labi ng Ateneo basketball player na si Divine Adili. Sa pahayag ng Ateneo de Manila University, ligtas na naiuwi sa kanilang tahanan sa Lagos sa bangkay ni Adili kung saan siya sinalubong ng kanyang pamilya. Kabilang sa mga sumama sa paghatid ng labi ni Adili, ang kinatawan ng universidad na si Father Sigmund Monching de Guzman. Nagpasalamat ang pamilya ni Adili sa Ateneo community at sa lahat ng tumulong upang maihatid siya sa kanyang tahanan na may dignidad at paggalang. Nasawi si Adili kasama ang kapwa Ateneo player na si Rene Batermonya sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong Hunyo 8. Kahapon nang inilibing na si Batermonya sa Talagocon, Agusan del Sur. RNN Police
4: Report. Mga kasam, may ginang pong tatakbo manong kapitan ng barangay patay ng pagbabaril ng riding in tandem sa San Tomas City, Batangas. Mula sa FM Luzon ang may detalye, Idol Edgardo Maceda.
0: Sa shooting incident, ang napaulat sa pulisya ng Santo Tomas City, Batangas na nangyari sa Purok 5 ng Barangay San Roque. Ang biktima ay kinilalan si alias Evelyn, isang byuda ng nasabing barangay na tila tatakbo mano bilang barangay kapitan ang itinumba ng riding in tandem. Natagpuan ang biktimang nakabuwagtas sa saig at umaagos ang dugo mula sa kanyang ulo. Ayon sa live-in partner ng biktima na dalawang hindi na kilalang lalaki ang tumigil sa harapan ng kanilang meat shop at isa sa mga suspect ay binaril ang biktima ng makaapat na beses matapos ay tumakas na mga ito patungong barangay San Miguel ng nasabing lungsod. Ang rider suspect ay pawang nakasuot ng white t-shirt, short at red helmet, habang suot naman ng back rider ang green t-shirt, pants at black helmet. Patuloy pa rin sa imbestigasyon ang mga kapulisan, bagamat napabalita na planong tumakbo ng biktima sa halalan sa barangay ay sinabi muna ng kapulisan na may kinalaman sa politika ang krimen dahil malayo pa umano ang eleksyon. Sama mo sa Araman Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak Araman.
1: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: Chris Aquino nagkaroon ng pambihirang public appearance sa isang noontime show para suportahan ang hosting stint ni Bimby. Alamin natin niya mula kay Rajaman Alex Furake.
1: Sa isang pambihirang pagkakataon, nagkaroon ng public appearance si Chris Aquino sa noontime show na Eat Bulaga para suportahan si Bimby sa kanyang hosting sa show. Makikita si Chris na nakasuot ng white shirt at black skirt na nakatayo sa may audience area at binati ng mga host. Sina Bimby at host na si Ryza Medizon na iniuugnay sa isa't isa ay nilapitan si Chris para ito'y batiin. Pabirong sabi ng Queen of All Media kay Ryza na ikis ang future mother-in-law niya na tumutukoy sa kanya. Binigyan pa ng advice ni Chris si Ryza sa napabalitang may naaapi rito na huwag nang bigyan ng pansin dahil ang success is the best revenge. Pinuri rin ni Chris si Dizon at sinabing malaking ginanda nito dahil siguro may nagpapaganda sa host at biglang tiningnan si Bimby. Binati naman ng celebrity mom ang studio audience at humirit pa kung next time pwede raw ba siyang maging host ng show na sinuportahan naman ng mga manonood.
2: Yan ang ating Entertainment News, Alex Furake, Tatak Arman.
3: Mga kasama, sumainyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Rajaman El Maracol.
0: At Rajaman Jenny Pahilanga.
3: Mula po sa Ramen Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga Cebuano, maayong gabi.
4: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: Oras 6:03.
4: RMN Network News.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of the health your life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
12: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
13: D3 Bio.
14: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
13: D3 Bio.
15: Ang D3.
13: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
13: Yung may D3.
15: D3 Bio.
16: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
13: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
15: Ang Visio.
13: Yung may D3.
15: Mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sansan Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sansan Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sansan Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sansan Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sansan Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sansan Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Sansan Plus Herbal Kapsula ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras Philippine Standard Time, alas 6:00.
5: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
4: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
6: Adlaw kita subong sang Webes Hunyo 25, take this meal 26.
4: Mga karadyo man, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
6: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
4: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
6: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
3: Headline.
4: Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal management. Edad sa kabataan, hindi mahimo gamiton bilang depensa agud maabswelto ang ila ginakaulamiran nga gamo sunod sa ICPO.
6: Sa balita international, 32 ka tawo patay matapos ginpayog sang magkasunod nga linog ang Venezuela.
4: Balita sa showbiz, sa Taylor Swift kag Travis Kelce sa Caslon sa New York sa Hulyo 3 sunod sa report. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:07, kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita. Kag sa detalye na sa aton nga mga balita, ginaduso sa Iloilo City Police Office nga pasabtuan na mga kabataan nga nakaintindi may plano kag huwad nga maghimo sa krimen. Kag tublagon ang kalinong sa syudad, bisan pa minor de edad. Sunod kay Police Major Sheila May Sangrines, spokesperson sa ICPO, nagagawa sa record sa Women and Children Protection Desk talk on WCPD nga mga minor de edad ang kalabadan nga involved sa mga rambol sa syudad. Rason kun nga ahugot nila nga ginatutukan sa mga hepe ang mga ini. Pahayog pa ni Sangrines, sala nga naratibo nga wala sa nagakaangay nga kaso para sa mga kabataan nga responsable sa paghimo sang gamo. Bangod kun mapamatud-an, posible sila manabat sa nagakaigo nga penalidad.
7: Sala gid ina nga pagpati nga kung mo minor de edad ikaw or sila, wala sila sang salabton, no? Once nga mapamatud-an nga involved sila o sila ang responsable, hungod nila ginobra ina, ginplano ina, kaintindi sila nga nakatuga sila sang halit or perwisyo sang ila ginobra, mafailan git sila, no? Manabat sila kaangay sang pagpanabat taman sa ibandira nga hamtong ng edad.
4: Dugang pa niya nga dako ang katungdanan sa mga ginikanan kag pamilya sang kabataan sa pagpaintindi sa mga ini nga hindi dapat paggamiton nga depensang ila edad para magbuhat sang hindi maayo. Panugyan sang tagpamaba sa publiko, dapat nga tutukan sa mga ginikanan ang ila kabataan. Ilabi na ang mga tao nga ila ginaupdan kag ina istorya hindi lang sa personal, kundi pati man online bangod dako ini nga impluwensya sa ila pag binatasan.
7: So hinali gani nga kita mismo may mga pangduha-duha, may instinct nga no nagalain na ang behavior sang aton kabataan, mag-coordinate na kita sa bahin sang kapulisan, sa aton mga social worker para nga mabuligan na naton kag sila kung hindi na nila masarangan ang ila kabataan.
4: Ang kabahin sa pahayag ni Police Major Sheila May Sangrines, spokesperson sang ICPO. Ang ining bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sang Super Fiber, pinakamadasig kag-epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kadako ang bulig, agud maamligan kita. Sa balitian nga cancer, superfiber mabakal. Sa tanan nga life extension, medical clinic and pharmacy. Para sa dugang nga palamang kutanon, mag-text o kumagtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang life extension, vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag superfiber and isang panihapon. Superfiber, pambato sa colon cancer.
6: Sa iban pang balita lokal, nagahimo na sang internal investigation ang Iloilo City Government sa ginaligar kapaltahan sang emergency responders sang ICER sa pagtatap sang isa ka stroke patient sa Haro. Ini sa katuyuan nga makaayong protocol kag mapasabat ang natungdan kun may makita nga kapaltahan. Ginaseryoso man sang syudad ang reklamo nga madugay ang pagresponder sang ICER. Pasalig sang syudad nagapangunang mga prioridad ang kaluwasan sang pasyente. Kadugan sini nagpalabot man sang pagkabalaka kag pagpakig-unong sa pamilyang syudad. Ginapasiguro sang gobyerno nga ginpatuman ang transparency, accountability kag padayon nga pagpasanyag sang emergency medical services sang syudad. Base sa reklamo sang pamilya, ginatake sang stroke ang ilang himata apang pag-abot sang responder sabay nga dalon sa ospital. Ginhambalan sila nga wala na sang sign of life, ganit tawga na lang sang ponerarya. Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sang Santhon Gold Coffee Mix na kahibalo kabalang samtang nagatigulang nagunubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi sa softness sang supat. Gani kun ining magadubo madawo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasko nga aton ni supat nga mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagdigulang. Para sa Glow Natural mag Santhon Gold Coffee Mix na.
4: Sa piyak na bahay, nag-ako ang isa ka staff sa Soto Grande Hotel nga hindi naging man preska ang isda nga ilagin serbe matapos nagreklamo ang isa sa mga biktima. Natabo ang insidente sa diin, naglain ang pamatyag sa pila ka mga nagtambong sa seminar para sa Barangay Council for the Protection of Children o kan BCPC matapos magkaon sang sweet and sour nga dorado nga ginserbe sang hotel para sa panyaga sa mga participants. Suno kay kagawad Jong Labto, isa sa mga biktima, samtang nagakaon ang iya ka dana nagareklamo na sila nga nagapalangatol ang ila bibig. Apang siya ulihin na nakabatyag sang pagpalangatol. Rason nga nagpadulong siya sang personal or nagpadulong siya sa personal sang hotel kagin komprontara ini nga hindi na preska ang isda nga ila nakaon. Kag dito na nag-ako ang staff nga hindi na gidman ini preska. Naghambal man ang staff nga nagpaluto sila sang bago apang naubos na kaon sa mga participants sang seminar ang unang nga ginserbe.
8: Ang iba niya gakaon palang nakapagdilaw sa misda, nakatulan ng ilang bibig. Actually, pala tapos kinakaon, nagiklamo ng mga kapitan na makatulang ilang isda. Alam mo na, ginkumpunta kung isa ka head nila nga management, dito nga ba ko ma'am, maayong odto, ang inyong isda makatul na, damo nagareklamo. Kaya nga ambal niya, oo gani, sir, makatul ng isda. Amo na nga nagpaluto, ako sang bato.
4: Apatanan sa mga participants sa nakabatyag sang food allergy sensitivity nga tugas ang hindi preska nga isda. Ginkompirmar naman ni Labto nga ulihin na siya nakahibalo nga ang pamunuan sang hotel na nagbayad sang ila pagpa-hospital apang wala pa ini nagpakikita sa ila o kung naging istorya man lamang.
8: Pagkapon ulihin ko na nabalaan sila mismo sa Soto Grande ang akumodag sang balayagan sa Mons Hospital.
9: Tino, okay na ka mo sine or hindi pa?
8: So far do hindi pa no, kay nagambal makamit sa City Health Office nga kung ano, i-check nilang area nila.
4: Ang kabahin sa pahayag ni Kagawa Jong Labto, nagalaong siya nga magbukas sa komunikasyon na pamunuan agud mapasalig man nga hindi na masulit ang among insidente. Sa karon, establish ang kondisyon sa mga biktima kay nakapauli na sa ilatag sa mga panimalaya. Ang ininga bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Food Supplement balang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kag mahigong nga dugo. Ari ng solusyon na Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract salin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sa ngatan ni kaayong lawas. Santon Plus Plus Gold produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
6: Hindi na magkabalakang mapumuloy sa Barangay Agusipan, Santa Barbara, Iloilo, ilabi na ang direktang maapektuhan ang ilang mga puloyan sa ginapatagayan ni site development para sa pagpatindog sa Iloilo Government Center bagod may ginaama na nga housing project si Governor Toto Defensor sa ila. Sunod kay Governor Defensor, may 71 kabalay ang maagyan sa proyekto kag silang patindogan sang bago nga balay sa idalom sang Porok Resilience Village kasubong sang una na nga ginpaobra sa barangay ng Kaasabatad, Iloilo nga mabakod, matahom, may maayong adalan, drainage, tubig kag kuryente. Pahayag sang gobernador ang 20 kabalay ang pondohan sang provincial government samtang nabilin nga 51 ang ginako na sang Department of Human Settlements and Urban Development o kondisod sa idalom sang pambansang pabahay para sa Pilipino kon 4PH program. Sa karon nagapadayon ang pagdevelop sa kapin 6.3 acres lot sang probinsya sa Santa Barbara para sa pagatukuron nga anong kapanalagan niya multi-purpose building. Kung matapos ng proyekto, isa yun sa mangin ideal nga lokasyon para sa hotels, commercial establishments, bangod malapit ini sa Iloilo Golf and Country Club kag Iloilo International Airport. Ang ini nga bayan sa aton mga karadyo man ginadulong sa inyo sa new and improved NAN Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa basko, gintingaw mang bangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus capsule natural nga proteksyon sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalanguyas sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga paagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Sa piyag nga bahin patay ang 11 anyos nga bata kag isa ang pilasoy na matapos makuryente sa ginhiwat nga foam party sa Esplanade 1 na Barangay Poblasyon Ilawod Banati, Iloilo kay ina sang kaagahon. Gininago ang napatay kay alias Prince samtang pilaso naman si alias Kanta sa People's Village Barangay Magdalo sa nasabit nga banwa. Sunod kay Police Lieutenant Cherry Di Marana, hepe sa Banati Municipal Police Station, naghiwat sang kapiestahan ang mga banwa sang natabo ang insidente. Dugang pa ni Di Marana nga may kordon man ang palibot samtang ginapatigay ng party apang wala matalupangdan sa nagabantay nga nakasuhot na ang mga biktima. Nakita man sa DJ nga na kuryente ang biktima matapos malapakan ang basa nga wire. Ginhingagaw padalang 11 anyos nga si Alias Prince sa ospital apang ginbawian gid sang kabuhi samtang estable na ang kondisyon ni Alias Kent. Nagpasalig naman si Mayor Junjun Gonzalez sang Banati, Iloilo nga mahatag inisang bulig sa pamilya sang napatay kag napilasan na. Ang ini nga bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Mighty Sing Alkaline nga Vitamin C nagabuli gagud makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties manami man ini magbulong sang balatian sa mata kangay sa nagakorap-korap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Nasa Antique kag DTX 500 ang sabat sa imo problema sa ataya. Masami ka bilang negatigab, masami bilang may hangin ng imo nga tiyan, base may referensya ng imo nga liver. Mag-DTX 500 mga karadyo man, DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo, kasi DTX 500 protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo ka Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
6: Sa katapusan ng balita lokal, ginbawi ang gids ng kabuhi ang isa kalala kisamtang hilway na sa Katalagman. Ang duha ka pa kaisa sa nima tapos maigo sang kilat sa barangay Umilig, Buena Vista, Guimaras, sang tinalikdan nga adlaw. Ang napatay gininago kay alias Toto, 20 anyos kag pumuloy sa nasambit niya barangay. Samtang ang mga pilaso na musanday alias Paul kag Ken, lunsay nagaedad sang 28 anyos. Suno kay Police Captain Maria Jonah Casuno, hepe sang Buena Vista, Guimaras Municipal Police Station, ngayara sa tangkalan o kun food cage sa lawod ang mga biktima o kun tangkalan o kun food cage sa lawod ang mga biktima sang inigo sila sang kilat. Sa subong panahon niya ginabulong sa ospital si Ken samtang nakagawa naman si Paul. Ang ini nga bahin sa aton mga karadyo man ginadulong sa inyo sang D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga ira lamang makita sa D3 Bio ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
10: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay?
4: huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
10: Kabloom!
4: Ang Charm Fab Kuan ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
10: Kabloom!
4: Testingan na ang Charm Fab Kuan bagong
10: Kabloom!
4: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
11: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
6: Nagdangat na sa 32 ka mga taong kumpirmado nga napatay matapos gintay og isang magkasunod nga linog ang Venezuela. Una nga ginigo sang magnitude 7.2 nga linog ang Caracas kag minutos pagkatapos inigintay og naman ang lugar sang magnitude 7.5 nga linog. Magluwas sa mga napatay masobra 700 ka iban pang pilason. Sunod kay Interim President Delcy Rodriguez nga mahimo pa madugangan ang numero sa mga naapektuhan nga tawo bagod wala pa nalakip sa datos ang mga nagikan sa La Guaira State nga among pinakaapektado sang linog. Ang balita sa luwas ang pungsod, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadsuman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended, kag most prescribed vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
4: Ang balita international na ginadulong man sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal, Nance Liniment Oil, mice arthritis, dreuma, varicose, pagpalamoy po, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitrin na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog. Naundan ng mga balik kay nagadugo nga pilas, iya inipaon tatunokon patugunon, buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sang Earthmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
11: Balitang showbiz.
4: Sa showbiz, sa Taylor Swift kay Travis Kelce, kaslo na sa New York sa Hulyo 3, sunod sa report. Ang isa sa mga manina ay Radyo Manlinet Yulatris.
12: May petsa na para sa hiwaton niya kasal, nanday Taylor Swift kay Travis Kelce. Sunod sa report, kaslo ng singer-songwriter kag Super Bowl champion si Ninga Julio Treses Mil 26. Ini matapos may na-file nga permit sa New York City para sa pagpasirado sa mga karsada sa palibot sang sikat nga Madison Square Garden halin sa Julio 2 to Julio 4 para sa isa kadako nga kahiwatan. Nakasaad pa sa mga report nga nagbook na sa mga kwarto sa Marriott Marquis Hotel sa Times Square ang pila sa ukon-kaupod ni Travis at team nga Kansas City Chiefs para sa among petsa. Ginkumpirmaman sa isa ka-opisyal sa syudad na ginapreparahan na sa Madison Square Garden ang pag-host ng selebrasyon sa kasal sa Hulyo 3. Nagpasa naman sa aplikasyon ang Winnick Productions, si isa ka-event planning company para sa pagpatindog sang dako nga tent sa guwas ng arena para sa okasyon niya ginabanta pagatambungan sang 500 to 1,000 ka mga bisita. Sa subong, wala pa sa opisyal nga pahayag ukon kumpirmasyon ang mga tiglawas na day Taylor kay Travis na tuhoy sa nasambit nga report. Ang balita sa showbiz, kinadulong sa

0: Mall. Nabatyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag polusyon? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, a world class quality.
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:24. Ginagreet nato ang happy hapa listening, Dolyete Family, kay Irvi Joy Dolar, dira sa may Fabulous Salon and Spa sa Dolyete Family sa Dumangas, Acero Family, dira sa may Akwet Barotac, Nuevo Iloilo, happy hapa listening man, sa kay Domingo Salem, bana ni Kitsay, kay nang kayo, kay nung atanungan nyo, kay Police Major Dadji Dilima Maninoy, mga taga Ilonggo Blind Massage, nga always nakatutok sa RMN, sa kay to Pablo, sa Pablo Inasalan, may lang nga pagpamati, kay Jubel Kitahayme, kakita Vilma, dira sa may karnehan sa Banwa sa Barotac Nuevo, magbakala ko may paaman nga tulaan para sa ido. Pero ginasabawan nila ito. Di para na sa ido. Lain mo niya nga luto. Kagay Lola Melania Padernal, kay Manini Coritarda Police, sa Brigadier General James Brillantes, kag Manini Michelle, nga nakatutok na rin sa aton nga pagpangalaga dira sa Janby Hotel sa Generosa Street Gimbal, kay Ma'am Rena Mapa, dira sa may Di Kamay Eatery, may lang nga pagpamati, no? Kagpahibalo sa tanan nga pamilya Himata, nito Freddy Poras, nga siya nagtaliwan kag natala ng iyang nga lubong sa July 12. Domingo inang adlaw, Domingo sang hapon, no? Nahamyang karon ng iyang nga bangkay, dira sa may sityo Pangpang, Barangay Ginubatan, Leganes, sa Poras family.
2: Sa Atroman Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Sir Andy C. Rosel Gayapa Gomilia, Araman si Kagabad ni Walcos Calwela, Imbong Soloberes, Edna para iso sa Dinagora sa Caldito, Junjun Tyson, Edgar Morales Hikanal, Benny Marbebe Jr. Kagronjo Kabugwason. Sa iban pa natin nga tagpalamati, maayong gabi kay Marino Hector, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, kay Marino Marichu, maayong gabi.
1: Kasi mga interns nga mag-aupod sa buong gabi, happy listening. Ang badan shout out, gisendad ko sila ka video, gisingitan ko sila. Okay na natin na singitan, taka mo. So happy listening. Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
2: Sa liwat adlaw kita sa buong sang Webes, Hunyo 25, tayo 2026.
1: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
2: Radyo Man Joe Valdavid.
1: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
2: Radyo Man Rezi Danioso
1: Bonon. Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan, apang nagakabuhi sa panunduman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Capsule, may lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koy Herbal Capsule, mayara sang vitamin C kag zinc, nga ginapabasko ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koy Herbal Capsule, tag 1250 lang, mabakal na sa mga butika. Ang main outlet, nera na hamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The original Koy Herbal Capsule.
1: Pilipinas sa mayong adlaw, welcome naman sa pagpapalagad dirigi lamang sa Koy Herbal Time. Sa gihapon, upod ang yusin nga Pare Koy Serge Santillan. Nakahibalo bala ka mo nga ang Koy, ang dagaya naman kag source naton sang natural nga vitamin C, kag zinc, amon yung ginakahadlukan subong, no? Sang virus kag mga bakterya. Ang vitamin C with zinc, ara ina siya sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule himo naman sa Malunggay, may aras ang turmeric o kunining loyang dilaw, may aras man sang amarguso, ginseng, no? Kompletong-kompleto ang imo sini nga kapsula. Gani adlaw-adlaw magsuplemento sang Koy Herbal Capsule. Tag 1250 gid lamang ini siya barato kayo para sa imo, no? Mula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang ating presyo. 1250 pa rin at saka, mao tagalig, 550 milligram. Kita, no? So mas mabugat naman ikumpara sa iban. Ara na sa mga butika sa inyong sininga lugar, ihambal gid lamang ang brand nga masaligan. The original Koy Herbal Capsule. Pangontra sa diabetes, arthritis, stress, o anxiety, allergies, insomnia, kagiban pagiging nabatyag naton sa atong sininga lawas. Baskog pa ang atong sininga immune system. Koy Herbal Capsule, ang imo sininga ginasaligan kag padayon nga saligan sa sining panahon sang pandemya. Tag 1250 gid lamang.
0: Koy for diabetes, the original herbal food supplement. Suplementong nagabulig panubo sa imong blood sugar level kag nagahatag sang proteksyon sa imong atay. Himo ini sa pinili nga mga medicinal plants certified sa sang Bureau of Food and Drugs o kun BFAD. Ang bioactive compounds nga saponins kag terpenoids ang makita lamang sa ampalaya. Amo naman ang nagabulig panubo sang blood sugar level sa mga tao nga may diabetes. Ang the original Koy herbal supplement ang nagabulig agod nga magnubo ang kanamo on sang kalamay. Sa aton nga dugo, kalakip na diri ang kalamay kag protina sa aton ihi. Hinapaayo sini ang hemoglobin levels sa mga tao nga nagainom sang The Original Koy Herbal Supplements. Ang Koy Herbal Supplement 550 milligrams mabakal sa tag 1250 lang kada kapsula. Kag-ara na sa mga butika sa inyo lugar.
1: Para nga mangin na klaro ang tanan kag hindi himo-himo gid lamang lain gid yami ara sang testimonya ang aton sin magaturan nga nabuligan naman sang The Original Koy Herbal Capsule.
2: Ma'am, ano itong pangalan?
3: Per Saruna.
2: Pilang edad?
3: 36.
2: Saga din ka, ma'am?
3: Bata.
2: Bali, sang wala ka pa nakainom siyang koy, ma'am? Anong imo kinabadyag?
3: Sang wala po, painom siyang koy. May ulcer ko, ma'am. Sakit niya ko chan. Pero sang nakainom ko koy, nadula ng ulcer ko. Nadula, manang sakit sa chan ko.
2: Saan ang mabal mo, ma'am, sa koy? Kaya nakabuligid si imo?
3: Nagapasalamat ko sa koy na nadula ng ulcer ko. Namigid siya, namigid siya ng food supplement. Makabuli magisa sa ating lawas.
2: Pwede mo ma'am imbitar ang mga wala pa bala nakagamit siyang koy na magamit man?
3: Sa wala pa gagamit siyang koy, ginaibita pa mo nga magamit mo siyang koy, kaya namin isa nga food supplement, epektibo.
1: Antes kita magatakop, ari naman ang atong sininga, katotohanang May Kay!
4: May mga bagay na alam mong walang patutunguhan, pero pinagpapatuloy mo pa rin kasi dun ka masaya.
1: Tumpak insaktong insakto gid.
0: Ari na ang The Original Koy Herbal Capsule. Epektibo kag napamatud-an na bakuron ta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koy Herbal Capsule. Ang The Original Koy Herbal Capsule, may lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koy Herbal Capsule, mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koy Herbal Capsule, tag 1250 lang, mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera na hamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The Original Koy Herbal Capsule.
1: Why na ko time sa papalaga dirigid lamang sa Koy Herbal Time sa gihapon. Upon na lang aton sining mga Mari Koy kag mga Pare Koy. Ako naman ang inyo sining Pare Koy Serge Santillan. Good day everyone.
5: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nuns! Coffee.
9: Bisan diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay,
8: ang Nan's Corn Coffee.
9: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga panghuna-una.
8: Magtimpra na sang Nan's Corn Coffee
9: para magpabiling ka nga healthy,
8: focused, kag energized.
9: Nan's Corn Coffee.
8: Remind Herbal Capsule.
9: Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memoria, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipaton.
8: Remind Herbal Capsule.
9: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
8: Remind Herbal Capsule.
9: Also available.
8: Remind Choco Mix.
10: Oras tatak alas 6:35.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
13: Supple Plus Gold.
14: Oh, Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold.
15: Mamakal sa mga butika.
13: Santon Plus Gold. Sample Plus Gold.
16: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
13: Sample Plus Gold.
15: Mas pinalakas.
13: Pinagaling.
15: Pinahusay.
13: Sample Plus Gold.
15: Sa mga butika.
17: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
18: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
20: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
21: Number 1!

harina ang the original Koi Herbal Capsule. Epektibo kanyang pamatudan na abakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal

0: kagkaroon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Si Moray Asuncion nga madugay na niya nga kabulig. Magaangkon sang duwa ka ektarya nga kihad sang duta sa kundiin nga bahin ang iyaluyag. Tagaan siya sang right sa pagpili kag wala sang may makapahalin sa iya bilang kabulig sa sulod sang balay nga kompleto sa benepisyo kag insakto nga sweldo.
2: Hay, salamat gid ay Marga ha. Dako gid ini nga bulig sa akon day.
1: Kag si Ina Cassandra Lumanog nga amo ang nagatipan sa iya sa malawig nga tinuig kag nagpasanyog sang iya negosyo. Maga-istar sa dako balay nga ini. Tugtugluyag niya. Kag wala sa makapahalin sa iya nga ginapanag-iyahan ni Manuel Vinaventura. Amo lang ina.
2: Oh. Hindi ka magkabala ka ina. Kung gusto mo, tagaan ka namon sang kwarta ni Manuel. Agod nga ma-wave mo na ang right mo sa pag-istar dire. Tungod wala ka man gali pala nublion kay Mama Marga.
3: Nang Eden.
1: Ini nga bilin matuod kag may kusog sa idalom sang aton kasuguan. Kag napamatud-an nga wala inigin pilit o ginpalsipikar. Kung may pamangkot ka mo, mahimogin ninyo ako nga pamangkoton.
3: Wala sang ginbilin si Mama Marga sa akon, attorney.
2: Ay, hala, attorney. Si Ina, di ba lang nga budlay sa ilang asyenda? Pero nga, ang wala siya ginpapanublian bisan gamay lang nga manggat sa pamilya.
4: Wala gani! Bungol ka mo! Kagaapanublian siya sa manggat kaya hindi naman bata o kung kadugo sa
5: okay,
4: Ina!
5: Okay, Eden! Ina, nabakian mo, hindi bala? Magapabilin ka sa pag-ista sa balay ngini. Samtang gusto mo.
6: Tapos na siya palayasan niya. Sampid mo na siya sa pamilya.
3: Ano?

0: Inday, kahibaluan ko nga nagalain ang buot mo. Nga wala ka nadala sa last will and testament ni Inday Marga.
1: Okay lang ang muray. Kabaluman ko kung sa diin ako malugar.
0: Nagalain man ang buot ko kay Inday Marga, ah. Kay ikaw yung bala nagpangabuday sa mga negosyo niya. Kilabalaya ka tuig.
1: Pasalamat ako kagit pa bisitihan niya ako. Kagit pa Esther, kagit pa kaon. Kagit pa dako ako ni Mama Marga sa maayo. Na may kahadlok sa Diyos.
0: Eh, hindi ka dyan eh. Kung hindi tungod sa imo, ya wala ang nagsanyog ang negosyo nila. Kagisipa bala ha? Mag-atipan ka sa pila katuig sa isa ka bidriden. Isan ano mo katuyo kag kakapoy, nagalibot ka pa sa asyenda, nabahin-bahin mo ang oras mo kag sadto, nakulang ka gani sa panweldo sa mga sakada, pero wala sa isa sa mga kabataan ni Inday Marga ang nagbulig sa imo. Sabay, no, yan nagahumlan na sa isang palad nila.
1: Namuray. Okay lang.
0: Hindi ba lang nga may duha ako kaitarya nga duta, day? Imo na lang tong isa.
1: Hindi. Hindi nang. Imo ato. Ipapanubli ni Mama Marga sa imo. Deserve mo ina. Tuon maayo ka nga tao. Dako ang nabulig mo sa amon.
0: Ay, tikon amo. Wala ka nagkakadapat nga panublian sa manggad ni Mama mo. Haday? Oh. Eh, hindi na yan. Hindi na yan. Sa matuod lang niya, ha? Ang talan nga kantidad sa kahadiyero kag sa bangko, imo ato talan pinangabudlayan. Pinabalhasan mo ato.
1: Oh, nang muray?

0: Pila na kasi manang natula si Mama. Ang mga anak niya. Niwala man lang katawagin ng amusta. Mama. Mama Marika. Naidlaw na ako sa imo. Nasubuan ako nga wala ka. Diri lang ako mahiga sa kama mo, ha? Diri ako matulog. Agadisan paano? Mabatsyagan ko pagpalangga mo. Mama Marga, hindi ako makasagawala ka na. May mabog na akong adapyas ang hangin na nabatsyagan. Sirado man ang mga dala kong kristal nga bintana. Pero nga may dapya ako sa hangin niya na ba't siya ganyan mabugnaw?
1: Ina.
0: Sinumla!

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka,
1: DTX 500.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Istoryahan ta, kung nga hindi ka mo kabata. Upod na sininga diskasyon aton nga CEO, Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sa aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kagsang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, duwa ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kun ROS, we call that free radicals. Duwa naman ning free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imong nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
0: TTX 500.
3: 27 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
3: mag-inom? 3 times a day gid na akong ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imong blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
3: 120 over 90.
0: DTX 500.
2: Ano ang kaangtanan sa imong fertility sa mga lalaki amuning ing isuresulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker ereksyon. Paano nimo ina makounter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
5: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation din man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gakakos din na sa oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-assign sa engine room,
4: kusina,
5: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sininga mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to ya, preska nga prutas ya.
4: Correct?
5: Dapat kung alam ka, kaya magbalon ka kuan DTX 500 no? So dapat ya kung si man imubana niya way gid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya kada pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyo nga mga sperm nga aga katabo na it's also oxidative stress pala sigarilyo ka pala inom ka pala kaong katamis need mo gina nga batuan kay kung di mo ni batuan wala ba problem kung di pagid ma untatan mo yung sigarilyo ti balbali man kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo dublihon mo ang bakal sa DTX 500 and aside sina usang una wala pa madiskubrehan mula ang DTX 500 ang ginarisita ko gid sa mga male infertility especially kung kulang sperm counts hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm pero may kung asla ginapa juices anong ara sa fruit juices and vegetable juices phytochemicals and antioxidants
4: nga ara sa DTX 500
5: nga ara sa DTX 500
0: DTX 500
6: ako si Juliet Nol 56 years old ang akong nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446 pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes gintilawan ko dayon inom mirong inom ko isa-isa lang kadadlaw may kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay kaya muna gin 2 times ko so 136 na lang ang sugar ko
0: DTX 500 DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: TTX 500.
8: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Kailan nalang subong imo sugar?
8: Patigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120/80. DTX 500 na
7: TTX 500.

0: Polycopter, Semenjak, Malupit, Saka Maimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
1: ACS!
2: Kindoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus, Herbal Capsule, adunay mangosteen o kamungay, dobling ingredients sa usalang kakapsula, inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kindoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1! Santo Plus, Herbal Capsule, adunay mangosteen o kamungay, dobling ingredients sa usalang kakapsula, inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus, Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang katinga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong gapa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo, nagbatsa gin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan gin ang lawas ko. Wala nasang nagsakit sa akong lugar.
4: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas ko sa lawas.
10: Mighty C, mabaka nga butika.
12: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
13: Number 1.

0: Day, day ina, ano na tabo, day? Nakatto ko sa kwarto mo, wala ka dito.
1: Nang?
0: Daw, sinigugit na ari ka sa kwarto ni Mama mo, Marga eh.
1: Nang maray, si Mama Marga.
0: Ano? Ay, na ano ka, day? Nga na nagsigitan ka?
1: Si Mama Marga, ari din sa kwarto.
0: Ano, day?
1: Oo, nang. Bisan doon lang kwarto kay Ines ang wala ko, wala ka pa nagabot. Nakita ko si Mama. Ay. Kasubos ang itsura niya. Kaya nagatulog siya sa akot. Nakita ko tungkol nagasulo din sa kwarto ang sanag sang bulan.
0: Siguro din na matamata ka lang, ah. Paano nga ari din si Mama mo nga nalubong na to?
1: Nang?
0: Patay na si Mama mo, Marga. Kinibatunan na lang sa hugot sa dughan mo, ay?
1: Nang, Muray?

0: Ina, kumusta ka na dire sa balay, ha?
1: Okay, Manong. Oo, gali. Paliyag lang ko sa ang tubo sa asyenda, Nong. Tungod kikin, tunga nyo naman ang mag-utod. Wala na ako sa deber nga magtandog dira.
2: Ano nga wala sa deber? Sa arap pa si Mama, may deber ka gani? Ana kay wala na buyan mo ng hasyenda?
0: Bay, Eden. Eden. Stay yung baba mo, ha?
2: Ato na ang balay nga inikag nag-a-star siya sa balay ta. Napakaunta siya, so, dapat maobra man siya. Hindi kay malamon lang siya kag hindi mag-obra?
1: Hindi ako magtinedere. Mangita ako sa obra.
0: Ina?
2: Ay, hindi na ya pwede. Hindi mo ya dapat pagbayaan ang asyenda. Mientras nag-a-star ka sa balay nga ini, obrahan mo ang ginapakaon namon sa imo!
1: Nang Eden!

0: Asasaan ko nga magbaka-baka ako ubra para sa ila. Gusto ko nga maglakad. Magpalayo. Tungod wala naman si Mama Marga, pero kinakonsensya ako nga bayaan ng asyenda. Nga akong nanikasog. Agad magsanyog. Ay, Mama Marga, nakapoy na ako sa kabuhi ko. Kung dali nag-upo na lang ako sa imo. Mama Marga? Mama Marga?
1: May nalipatan ako nga igabilin sa imo.
0: Ano ina, Mama Marga?
1: Ang manggad nga ginatago ko para sa imo.
0: Manggad? Manggad, Mama Marga? Mama Marga? Mama Marga, sabihin ka na! Mama Marga! Mama! Mama! Oh. Hindi. Nagdamgo ko. Nagdamgo ko si Mama Marga. May ginatago ko na siyang manggad para sa akon. Oh. May ara ayhan! Han!

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalikan DTX 500!
2: Oras tatak, alas 6:55.
3: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
4: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako gali sa Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
9: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
11: Sample Plus Gold.
12: Kuya si Mercy, nara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulgod yung duwa kabulan noong pawan ko.
11: Sample Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
11: Pinagaling.
9: Pinahusa.
11: Sample Plus Gold.
9: Sa mga butika.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbastrong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
14: Herbastrong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka-atlit. Ako ginanay bulig sang D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
9: D3 Bio.
16: Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
16: gamay D3.
9: Mabakal sa mga butika.
16: Mighty C,
9: ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
9: Mighty C,
16: mabaka sa mga butika.
18: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
19: Ganyan ang Pinoy!
20: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
21: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: MX3, tunay, natural, at original.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
26: Number 1.

0: Grade duty ka tinglo sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Nagapalanturon pala ang imo panulukan.
2: Magandingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
2: TTX 500 na.
1: Ang TTX 500
2: ang may powerful compact.
1: Nga nagapanubo
2: sa imo blood sugar.
1: TTX 500
2: garantisado.
1: TTX 500
2: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
4: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala dito ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, ilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
3: Mabasa ang abutika.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
6: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdog kumaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
8: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
9: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
10: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Supple Plus Gold.
14: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
13: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
15: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
16: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
19: Isipo na inyo, sinimong orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sang gabi.
20: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo angkonan.
21: Batas na mamamayag, yan si Henry Espera lumawag.
22: Sa lagi din nga pagpati nga kung mo minor de edad, ikaw or sila, wala sila sang salabton, no? Once nga mapamatudan nga involved sila o sila ang responsable, hungod nila ginobra ina, ginplano ina, kaintiende sila nga nakatuga sila sang halit or perwisyo sang ila ginobra, mafailan git sila, no? Manabat sila kaangay sang pagpanabat naman sa ibandira nga hamtong ng edad. So hinali gani nga may kita mismo may mga pangduha-duha, may instinct nga no nagalain na ang behavior sa aton kabataan. Mag ano na kita no, mag-coordinate na kita sa bahin sang kapulisan, sa aton mga social worker para nga mabuligan na naton kag sila kung hindi na nila gid masarangan ang ila kabataan.
0: Ang iba niya gakaon pala ang nakapagdilaw sa misda, nakatula ng ilang bibig. Actually pala tapos kinakaon, nagiklamo ng mga kapitan na makatulang ilang isda. Muna nag-inkupunta kung siya ka head nila ng management dito. Nga ba ko ma'am, maayong odto, ang inyong isda makatul na, damo nagareklamo. Kaya ang ambal niya, oo gani sir, makatul ng isda. Muna nga nagpaluto ako sang bago.
19: Posible nga matapos na subong adlaw sang defense kag prosecution team ang pre-marking sang ebidensya o kon exhibits sa ginapatigayon nga pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sorokay defense team spokesperson attorney Michael Poa matahom anangin na progreso sang pagmarka sa mga ebidensya haling kahapon tubtob kagina sang aga bago daman sa ginpangdugang mga table o kon mga marking stations. Bangod nga duro diretso ang dala pag nga nadugangan ang grupo kag ang lamisa para sa pre-marking sa mga ebidensya ginalooman sa defense team nga matapos nila subong gabi ang proseso. Yan pahayag man ni Party List Representative Tere Ridon nga posibleng malabutan tub-tub alas 5 or alas 6 ng gabi matapos anilang pre-marking sa mga ebidensya sa bahin sa prosecution. Sa karon ginamarkahan ang Article 1 ukon ang misuse of confidential funds kag Article 2 ukon ang unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Kung sa tiyon may extension man sa schedule sa pre-trial conference, posible nga tub-tubwas lang ini kag hindi mapiktuhan ang mismo impeachment trial date nga July 6.

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na inasang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama Webes na kita pet sa 25 sa bulan sang Hunyo tuig 2026 ika-4 kagatapusan ha nga Webes nga adlaw sa ika-6 nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz kag sa TikTok mayara naman kita ang aton nga TikTok account RMN Iloilo official.
1: Itagamo sa bato ang salita ng ministulang sumpa Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Mga topiko nga pag-istorya natong karong gabi diri sa aton sining pagpangalagad mga kasama.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Nakatuon karon ang atensyon sa bilog ng kalibutan sa pungsod Venezuela. Hindi bangod sa ila political turmoil dito mga kasama, kundi bangod sa perte kabaskog nga trahedya nga ilanagyan. Ining magkasunod nga linog mga kasama nga natabo dito sa ila, no? Perte ka kusog nga linog nga ila sini na eksperyensyan subong nga adlaw mga kasama, no? Duha ka magkasunod nga linog hamakon mo imo nga sobra magnitude 7. Una mga kasama ang magnitude 7.2 and then ginsundan pa isang magnitude 7.5. Hindi kayo makakita sina mga kasama nga duha ka mabaskog nga magkasunod nga linog, no? Mga way gani isa ka minuto, no? Solo sobra lang 30 segundos naglinog na naman. Subot silingon ang ikaduhang nga linog aftershock sang unang nga linog mga kasama, no? Pertigid ang pagkapingas guro sang mga plates dira sa natungtungan sang pungsod Venezuela sa Latin America.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Grabe mga kasama ka kusog nga ko ano nga linog 7.2 kag 7.5 no nga linog ang Venezuela. Ari gini siya balaan sa babaw sang main island sang Latin America mga kasama ano, although hindi man ni makabigid nga island kay isa lang sila gasugpo lang sila asta sa kwan mo sa Amerika ano, ginkihad lang sila bali sang man-made canal no, ang Panama Canal.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Pero kung halin ka abi sa kwan sa Chile, masaka ka sa Argentina, no? Ma-drive ka abi pakadto dito sa Canada hasta sa Alaska mga kasama. Pwede, no? Byland, no? Pwede ka byland ka, no? Or sa Alaska siguro dubudlay o isang diretso nga karsada to, no? Pero kung lakton mo abis duta, no? Pwede ka kalakat sa duta mga kasama duro diretso.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Ti ari sa babaw gid gawas ang Latin America plate ang kano ang Venezuela mga kasama, no? Dira gid siya gin tayog. Perte ka kusog mga kasama right now ang patay ma sobra na 164 ang patay kag mga pilason ara na sa mga 1,000.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Kag masakit sini kay madamo gid nga mga infrastructure or mga infrastructures nila ang nagkalarus dak mga kasama. Ilabi pa kay natabo ang linog dira gid mismo sa capital city niya, no? The seat of government ang Caracas mga kasama.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Natiso ay madamo kung sa nakita ng mga video sa ila sining airport, no? Ang Maikita Simon Bolivar International Airport, no? or also known as Simon Bolivar International Airport, the international airport sa Capital City nga Caracas, mga kasama, nga makita ini sa siyudad sang Maikita.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Sa babaw lamang sang Capital City nga Caracas, no? Perte ang kwan, no? Perte ang pag tubok sang aso, mga kasama, sa airport. Gadaralagan ang mga pasero. Wala gid sa may nag-duck cover and hold sa ilan. Gauruyog ang kisame kag may mga hose or mga parts ang aircon nga nagkalabugto. Amo to nga dumay aso nga nagtuhaw. Gadi nalagan pang pasero.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Because daw wala sila gawa ginatayog sang linog, so ay sila guro the earthquake drill.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Grabe nga pagtayog, mga kasama. No, karon pila ka mga video sa aton ina ipakita kag dugang paginga detalye kag ginamonitor taman kay bisan din mga bahin sang kalibutan, no? Kita mo to sa Irkutsk sa Russia ganito, no? Tultulan yung Irkutsk sa Russia, no? Kun di ini dampe. Partikulo layo sini nga lugar, no? Irkutsk.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Hindi kilala na gindi nga syudad, mga kasama, sa central parts ng Russia. May mga Pinoy pa! Now much more dito sa Venezuela, mga kasama. Din mga bahin sa kalibutan, may mga Pilipino, no? Di, ang good news lang diri kay suno sa aton nga Department of Foreign Affairs, wala sang mga Filipino so far, kabay pa, no? Sa pagdalayon nga pagpangusisa, mga kasama, kabay pa nga wala sa mga Pilipino nga na ulamid sa sining perte ka kusog nga trahedya nga nag-igo sa Venezuela.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Sa pihak nga bahin na mga kasama, isa pa gid ka shooting nga nag-ulamid man sa estudyante, natabo naman dito sa Davao de Oro, sa Banwa sang Pantukan.
1: Palabra de Honor.
0: I-check ta na karon kay nabidyohan ini, mga kasama, ang natabo nga pagpaniro. Bao tapos dito sa Tolosa, Leyte, sa ubos-ubos lang Santa Tacloban, unsa di natabo tong shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City. May tuyo naman kuntani nga magpanggamuman, no? Pero maayo lang kay na monitor dayon sa aton sini nga mga kapulisan.
1: Palabra de Honor.
0: Amoning budlay kisa kon indi husto ang paghandol naton, mga kasama, sa mga trahedya nga kasubong sining mga shooting-shooting ini kay kadamo sa nagiirog-irog nga mga baghak. Nga pamatsyaga nila daw huro hampang lang bala, mga kasama. Amo na nga dapat sa reporting sini, dapat ang pila ka mga kwan nga ginahimo gid naton diri sa RMN, pila ka mga detalye wala naton gina report, mga kasama, no? Limitado kisa ang aton sininga pag-present sa mga facts or pila ka mga details, kay kung kisa mga detalye nga mahatag mo da, ginakuhaan pa inspirasyon sa mga bungklok kag maghimo naman sang kagarot.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Lantawan ni bala kay ining mga t-shirt ni nga may ngalan ni nga may initial sa German phrase nga buot silingon daw something like no respect to majority something, mga kasama, no? Tigunti kinupyan ni sa mga bungklok ng mga kabataan ka nag-inspire sa ila maghimo sang kalainan.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Dugang pa nga ang ila sininga pamilya dysfunctional man, mga kasama, no? Tiyamo niyo ang pamilya sang kwan sang sining duha ka mga suspekto sa shooting sa Tacloban City, mga kasama. Magarot ang pamilya.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Ti ang ila sining komunidad magarot man, amo na gapagot to ang mga kaingod, no? Kay bakulo nila tong duha ka mga suspect. Amo to tinago anay sila, way sila ginbutang sa children facility, kundi gin-secure anay sila sa police station, kay daw kuuton gin sila sang akig ng mga pumuloyo to sa San Jose.
1: RNN,
2: Palabra de Honor.
0: Tigaron galing naptaning picture ni sang ungas nga shooter, no? Nga 15 anyos, nga ginhikaya ng iya sininga gunting, ah, ginapinalapta pa sa social media kag ginahimo memes. Ayo di po set amani in the banking society ato no.
2: Palabra de Honor.
0: Samtang edad sa mga kabataan, hindi mahimo gamiton bilang depensa agad yung absulto sa ilang ginakolomiran ng mga gamo suno sa Iloilo City Police Office. Kagamo manigin patag kagabi isang isa ka social worker, mga kasama kag nakaubra sa una sa Crisis Intervention Unit sa City Social Welfare Development Office, si Ma'am Rara Ganson, nga karon Regional Director na sa National Commission on Senior Citizen, nga hindi matuod kag hindi husto nga hambalon na generally nga wala sa labton ang mga minor de edad nga makahimo sang krimen. May ara sila sa labton, hindi sila kapuli sa ila pamilya, dakpon sila, no, galing amo na gani sa juvenile justice system. Mga kasama, gina-refine na da ang mga terminolohiya, no, hindi balakas Nicolay Somes, no, para maproteksyonan ang mga pamatanon sa lifelong criminal stigma ang juvenile justice system, no, gina-tone down ang mga lingwahe kay mga bata pa ni sila, no, may mga potential pa kon magtadlong ang banas nila nga mag tarong sa pila ka adlaw kag magbalik sa komunidad. Te karon kon may stigma ina sila sang krimen, no? Mabansigan sila nga ex-convict, siya kriminal ka, loko-loko ka. Langto ka.
2: Palabra di Honor.
0: Sumabod layan na sila bisan adto mga matudtuod nga mga nagbag-o na, no, kay ang inspirasyon na bisining layi hindi ya mga dungol nga mga kabataan nga mga ungas, kundi ang inspirasyon sini yadtong mga biktima man sang krimen, mga kasama, no, or I mean biktima sang sirkumstansya, mga suspect nga biktima sang sirkumstansya, no, parehas ni mga ginapangbuli sang ilang mga step parents, no, like ang solterito abi, no, si nanay niya namana sang palahubog. Halimbawa, balo ng nanay namana abi, no, dira manggapuyo ang bata karon, ginabuli sang stepfather niya, ginasugo o maghimo sang krimen, ginapahog, no, te ina siya biktima, mga kasama.

0: no? Ti amo nang gusto proteksyonan kay kadamo sa mga kabataan nga amo nang sitwasyon, no? Pero may iban man yung mga kabataan, mga kasama, pero actually kalabanan gid, no? Kalabanan gid sa mga minors, biktima sang sirkumstansya. Kunyaa nga nagaalamo ni sila bangod sa mga responsable nga mga ginikanan, sa responsable nga sosyedad, mga kasama, nga indi sila kahibalo sang husto kay sang sala. Ang sala abi nila ya husto because wala sa nagtudlo sa ila nga pamilya or komunidad, mga kasama. Ti, para sa ila ya, kadayawan nila ang magpaniro.
1: RNN, palabra di honor.
0: So, amo nang agin tone down ang lingwahe, no? Sang laye nga ini. Ang mga adult siya, ginatawag na ang arestado, no? Pero ang mga minor, ang tawag sa ila, ginakustody, no? Pero, in the execution, pareho lang, arestado mga kasama, no? Hindi mag sila yung mga kabataan, hindi sila arestado. Arestado man sila, galing ang terminolihiya lang ginlain, no? Kung ang mga malaam, ang mga adults, ang 18 years old, legal age, makahimo sang krimen, dakpon, ang tawag sa ila, arestado. Kung ang mga minor, actually arestado man sila, pero sa lingway isang layi, ginhimo nga custody. Kay gusto gani, nga dulaon sa ilang lifelong criminal stigma, no? Especially kung sila, biktima lamang sang sirkumstansya, nga ginatulod man, kay ginasugo, sang mga malam, no? Nga maghimo sang krimen, parehas ding mga kabataan, nga ginapersa nga mga courier sa illegal nga druga sa mga sindikato. So, biktima sila, mga kasama. Suspect sila sa paghimos ang krimen, pero actually, biktima sila kay ginggamit sila sa mga malam, ginpahog sila. No? So, that is why ang terminolohiya sa ila nga gina-apply sa layi, ginpamag-an. No? Agod nga, hindi man magpilit ang stigma sa ila sa ulihi sa krimen nga nahimo nila para kung mariporma sila, no? Amo to hambal ni Ma'am Rara Ganson kagabi sa interview naton kung mapaagi sila sa rehabilitation, sa intervention, pagbalik nila, wala sang stigma nga ti, baw, ikaw kriminal kagli to. Baw, ikaw gali kagi ka priso. Tapos sunlogon pa na siya, priso, priso, priso. Bilanggo, bilanggo.
1: Palabra di honor.
0: So, muna nga gin tune down ini sang kasuguan, mga kasama, no? Ang mga adults sa kinasuway indicted, no? Or nadutlan. Ang sa minors iya may petition filed, no? Kung mapamatudan nga nakasala ang mga adults, mga kasama, ang tawag sina sa ila, convicted, no? Ang mga minor siya, adjudicated delinquent. Na, ang mga adults, magabaton sang sentensya, sang silot. Ang mga kabataan, disposition. Pero actually, pareho lang mga kasama, but gin, tone down lang ang lingwahe niya. Para gani, nga hindi magpilit ang stigma sa ilasang kalainan.
1: RNN, palabra di honor.
0: Kailam haron pa ang ila sini nga mga taludtod kag ang mga paminsaron, mga kasama. Kay karon kon tratuhon tama na sila, no? Nga do mga posakal gid nga mga kriminal. Ti ang society man karon nagtulod gid sa ila nga mangin dalayon na lang nga mangin malain.
1: RNN, palabra di honor.
0: Ti amo na hindi magsiling ang mga kabataan, ang mga minors nga nagapamati da, ang mga luko-luko da, no? Hambalan ninyo, mga kasama, nagay kamo pinalapta, bulig kamo pinalapta, sa mga ginapalapta da, sa mga langlo utok, ng mga vlogger, kag mga Facebook users, para lamang pakalainon, si Senador Kiko Pangilinan, tawgo nila Kiko Matching, no? Hambalo nila, nga si Kiko, ang laye ni Kiko, wala sa labton, hindi mapriso ang bata. Sala ina.
1: RNN, palabra di honor.
0: Sala ina, mga kasama, hindi ina husto, no? Mapriso sila. Pero ang terminolohiya lang,

0: ginlain, ginpamag-an, ginatawag nga custody, no? Tapos ang ila prisuhan, hindi ya prisuhan nga karsel nga mahimas ka sang rihas. Isa ka building nga may mga kudalman nga hindi man sila kagwa, no? Hindi man sila kagwa, pero dira ya may mga intervention sa ila, gina kuan sila, no? Gina basahan sila Biblia, may mga spiritual, mental, psychological, no? Nga mga intervention sa ila mga kasama, no? Kag iban pagid nga mga ulubrahon man, no? Pero ara sila sa isa ka facility, kag hindi lang sila basta-basta man nga makadtuan kag anytime kwaon ili-ilihon sa ila ginikanan. Ang term lang gin palain, no? So gani hindi nyo na paipasulod sa pinsar sa mga kabataan, no? Nagay na kamo pinalapta sina. Kayo amo ning giniinsindi, oh. Amo ning nagtanom sa utok sang sining 15 anyos kag 14 anyos nga nagpaniro didto sa San Jose. Te, kay wala sila sa labton diin sila subong. Kun wala sila sa labton gumatud. Nga wala sila sa labton diin sila subong. May kaso ang 15 anyos, ang 14 anyos ara sa kustodiya sang DSWD. Kaginbutang anay sa facility sang pulis, kay daw bakulon siya sang pumuluyo. Hilway siya? No? Lipay siya? Hilway siya? Hindi. Basi gatara Ramos ng luha niya kag sipon subong. So hindi nyo na pag itanom sa pinsar sa mga kabataan, no? Nagay na kamo likes, forward, follow, repost or share sa mga post na da nga nagahambal nga wala sa labton ang kabataan nga makahimo krimen. Mayara sila sang sa labton.
1: RNN, palabra di honor.
0: Sa pihak nga bahin mga kasama, Attorney Lira sang Iloilo City Legal Office, gin sabat na ang show cause order sang LTO angot ni sa expired ng registro sang iya sini nga salakyan, driver's license nga ginauyatan niya, ginapasurrender sang LTO 6. Sa pihak nga bahin Governor Toto Defensor, patindugan sang bago sini nga balay ang mga pumuluyo nga maagyan sang ginatukod ng Iloilo Government Center sa Santa Barbara. Samtang PAM Concepcion Power Corporation liwat nga nag-top sa RPT taxpayer for corporate category sa probinsya sang Iloilo, samtang sa individual category naman top taxpayer ang mag-asawa nga Buyet Cagninen de Vicente sang Leganes.
1: RNN, palabra di honor.
0: Sige, amo ni mga topiko na itong karong agabi. Diri sa itong siningapag pangalagad mga kasama, gindulong kag ginbuylogan. Inigabahin sa itong palatuntunan sa Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Adlaw-adlaw ang lawas na itong ginabira inis sa madamo ang mga toxins bound sa unhealthy nga lifestyle. Mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa itong lawas. Ginaguba man sa toxins sa itong sining organ, silabi ng atay, tinai kag kidneys. Ginaguba man sini ang mga hormones sa itong sining lawas nga nagapahulag sa aton metabolismo. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sa D3 Bio adlaw-adlaw, ang extra carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaw na pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. Likawan ang sarcoma kag iban pa sa isang cancer, mag DTX 500 kag MITC kada adlaw, puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang MITC isa naman kaalkaline nga vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch ng mga gubang selula sang lawas paagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani hindi na maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Ganay pa masyari lang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, kag Kulasi Antique, kag Sara Iloilo.
1: Palabra di honor.
2: RNN News, panahon.
0: Yari anay pinakauling at dalagan sa panahon, halin sa atong pag-asa, Iloilo, with Karajuman First Rubin. Nagsulod gid sa par ang bagyo mga kasama, nagligad nga adlaw, nag

0: na monitor ining si may international name niya to mga kasama, no? Nga si Higos. Wow, kinuha niya gid ang ala ni Gardo. Check naton sa pag-asa Iloilo si Karajuman Ferge Rubin. Karajuman Ferge, mayong gabi si Karajuman Henry sa RMN Iloilo.
1: Yes. Mayong gabi kay sa aton mga tagpalamati. Sa latest analysis naton, duha na ka bagyo nung aton ginamonitor sa sulod sang parline naton. Amo ni siya si Bagyong Francisco nga sa karon yara sa 625 kilometers northeast ang Itbayat, Batanes, kag ining si Bagyong Gardo nga kainang alas 3 lang gid sa hapon nagsulod sa aton nga parline. Ang duha ka bagyo nga ni so far wala sang direkta nga epekto sa anuman nga bahin sang aton nga pungsod na, no. Kag ginalantaw naton nga posible ni siya si Bagyong Francisco nga magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility sa subong nga gabi, kag ining si Bagyong Gardo naman buwas nga adlaw magwa man ni sa aton nga parline, no. Pero ginalantaw naton hangin habagat or southwest monsoon mag-apekto gyapon sa iban nga parte sang aton nga pungsod. Dala na ding Western Visayas sa subong kagabihon nga makadalaman sang galong-galong nga kalangitan kag mga pagulan-ulan, pangilat panaguob sa iban nga parte sang aton nga rehiyon. Hinatubtob kasarangan na hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tubtob kasarangan aton mga pagbalod sa kadigatan. Aton nga temperatura yara sa 25 tubtob 32 degrees centigrado, adlaw nagtunod alas 6 15 sang hapon kag mabutlak inubos alas 5:30 sang kaagahon. Amo niya itong latest weather update sa Lindris Pag-asa, Iloilo, Ferge Rubin. Madam, huwag niya salamat.
0: Karajuman, Ferge. So, ay pagalik kagwa sa parta si Francisco. Although nga daw, ara na siya sa may Taiwan. Ayun, no?
1: Yes, sir. Ang Taiwan, abis, sir, sa sulod pa niya sa parline nato, ne.
0: Ah, okay. So, sulod magalik sa parline ta ang Taiwan, no? So, although nga daw, ato na to siya sa tupong sa Taiwan. And then, daw, nagasunod man si iya balikod si Gardo, no? So, amo na nga duha sila karon ang ara sa sulod sang par. Pero dito na sa babaw yas ang Pilipinas, layo na hindi na sila makapikto diri sa aton sa mainland, Karajuman Ferge.
1: Yes sir, chakto sir. So far ang ining mga bagyo ya is wala sang direkta nga epekto. Although sir, ginalantaw naton hangin habagat southwest monsoon nag-apekto sa buong sa region 6, no. Pero ginalantaw naton abing sa sunod yung mga inadlaw mag generally fair weather kay improving weather man kita. Lalo na sa weekend nga expect naton generally fair kay mainit ang panahon na naton.
0: Okay, sige. With that, Karajuman Ferge Rubin sa Pag-asa Iloilo. Madamang salamat. Mayong gabi, dira sa inyo, sir, sa Pag-asa Iloilo.
1: Yes, thank you, sir. And kaluwas, mayong gabi ito na.
2: RMN News, panahon!
0: Nabatihan mga kasama, pinakaulingan dalagan sa panahon, halin sa aton nga Pag-asa Iloilo. Duha ang bagyo sa sulod sang par, pero hindi ka mo magkakulba, ha? Insindihon nyo gin maayo. Kasi karon magsarala sa ala ka mo. Daya, abaw! Ginoo ko, Diyos ko! Duha kabilog ang bagyo sa Pilipinas! Adto na sa babaw sa Pilipinas, hindi na sila makaigo diri sa aton. Pagwa na sila actually, no? Galing, ara pagyapon sa sulod sang par. That is why nga ginahambal gyapon sa sulod siya sang Philippine Area of Responsibility, no? Nga subong do mga linibo na yaka kilometro ang kalayuon niya halin sa duta sang Pilipinas. Sa Batanes gani layo-layo ng Batanes sa Luzon, mga 620 kilometers sa northeast pasang Itbayat, Batanes. Ang Itbayat, isa ka dako nga isla ini, pila sa mga main island sang Batanes. Babaw-babaw na ni sang Batanes, no? Pero hindi isang pinaka north gid nga isla, kay may mga gagmay pagid nga isla dira sa babaw sang Batanes, galapit na dito sa may kuan, sa may Taiwan. So mga 620 kilometers na ganiyo si Francisco. So layo na sila sa duta sang Pilipinas sa mga kasama, kag wala na sang apekto ining duha ka bagyo si Francisco kag si Gardo. Nga nagasundanay sila mga kasama, perhaps mag-amigo hay guro. Gendolong kaginboy lugan, irigabahin sa ato mga palatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3, highly recommended para makahatag sa dugang proteksyon sa atong immune health batok sa threat sang kung ano man nga variant sa pandemya o kung epidemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3, 100% ginhimo ginmanufa manufacture sa US. Standalone kag potent vitamin D3 product nga gina-prescribe gid sang Life Extension Medical Doctors. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan. Bagod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix. Your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Antes ang kantuan ni mga kasamang siriyen isang mga pagpanggamo sa eskwelahan sa mga estudyante or mga minors. Yari ay mga kasama, ma-update kita sa linog. Grabe ning linog nga natabo dito sa may Venezuela. Isa ini ka pungso dito sa Latin America mga kasama nga nangin controversial sang damlag lang kay ang ila sining socialist president, no? Nga si Nicolas Maduro mga kasama nga wala gid magduro sang gindakop ni Donald Trump.
2: Palabra di Honor.
0: Gin aristo siya ni Trump, no, bangod sa mga kaso sang illegal drugs gin file dito sa iya sa Amerika. Gin kidnap siya.
2: Palabra di Honor.
0: Kung may kaso siya sa US mga kasama, te, bisan nga wala siya sa US, pinangita siya sang persa sang Amerika, ah, ginadakop siya to halin sa presidential house sang kwan, sang Venezuela dito sa Caracas nga ginatawag nila kung diri sa aton Malacañang Palace dito sa Venezuela tawag nila Miraflores.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Upo da yan sining asawa, kagadto sila to sa New York, yan patubang sila mga kasama. At ikaron, ayan sining vice president nga babayi, mga kasama, amo ang Juan Subong, no? Amo ang presidente, no? Si Delcy Rodriguez, no? Siya karon ang presidente, kag wala na siya mag-uloaway pa kay Trump. Sila nga, may guhay kita. Tigunti nagtinong man si Trump. Yang Vice President nila Subong, bakante mga kasama, no? Ang population sang Venezuela, gamay mo lang, oh, 31.8 million. Kita ya, pila, 118 milyones. No? 31.8 million ang population sang Venezuela, mga kasama. Ang capital city niya, amo ang Caracas. Kung sa diin, dira makita ang seat of government nila, no? Ila government, Federal Presidential Republic, no? Under an authoritarian dictatorship mga kasama, no? Tingin tayo gini sila sang ginakabig karon rare nga catastrophic earthquake doble, no? Duha ka mabaskog nga pagtayog back to back within seconds mga kasama nagigo. Rare, no? Tumalagsahon, no? Rare kayo nga linog mga kasama, no? Ang ginhalinan sini hama kon mo the most powerful kuno nga pagtayog halin sa tong 1900 or 19,000. Could you imagine that? Mga kasama, sobra na isang gatos ka tuig nga way matayog ining Venezuela. Sa amo ni kabaskog nga linog, ang ginhalinan sini mga kasama, kay man ang Venezuela nagatungtong ini sa boundary kung sa diin ang Caribbean plate kag ang South American plate nagatabo, no? Mga kasama, no? Ang Caribbean plate, no? Kag ang South American plate, no? Tiang Caribbean plate mga kasama, amo na ang ara dira ang kwan eh, di ba? Ang mga Bahamas, no? Mga Dominican Republic, mga British Virgin Islands, amo nang Caribbean, no? Mga Jamaica, mga Haiti, mga Cuba, Cayman Islands, no? Mga Dominica, mga St. Lucia, mga Barbados, na, no? Amo na ang Caribbean plate, no? Tapos ang South American plate, amo ning ginatungtungan sa mga Venezuela, mga Guyana, mga Suriname, Brazil, mga Colombia, Ecuador, Peru, mga Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina.
2: RMN, Palabra de Honor.
0: So dira sila nagatabo dampi sa ginatungtungan gidsang pungsod Venezuela mga kasama. So ang inid duha ka mga dalagko sining bloke sang duta no? Naga bagidanay ini sila mga kasama no? Naga bagidanay ini sila horizontally no? Horizontally bot silingon nga palaba no? Kay kon vertikalya patindog no? Palaba naga akuan sila no kun sa mga salakyan bala nagasagidanay nan gasagidanay sila ang duha ka mga plates nga ginatungtungan or ining Caribbean plate kagang South American plate no kay man kasubong sa na discuss ni Engineer Edmana ay isang una sa aton mga kasama kagsang fee box man ang duta nga ginatungtungan tabalan mga bloke ini sang duta no nga nagatungtong sa semi-liquid nga baga nga daw kwanbla daw lahar ang tawag sina sa science mantol no ti bangod nga nagailikitay ini mga plates kag ang ginatungtungan nila hindi solid nga ground no nagahulag mga kasama pero galing sa kalaparon kag kadalagkuon sa sining mga bloke syempre daw hindi naton mabatsyagan ang paghulag sina mga kasama pero hinay lang naghulag ina siya nagabag-udanay ina sila karon sa pagbag-udanay nila no pag sag-idanay nila ining Caribbean kag South American plate gasag-idanay mga kasama may ara na da porsyon nga mapingas no porsyon nga mapingas na da sila no. Di kay nagasagidanay ini sila horizontally suno sa USGS United States Geological Survey ang ining event nagtuga sang manabaw nga strike ka slip no sa sining boundary system nga nagbuhi sang grabe nga amount sang built up pressure no? So dire na tabo ang magnitude 7.2 nga pagtayog sa Yaracoy State ginsundan 39 seconds sang ulihi sang isa pagid ka mas makusog nga magnitude 7.5 nga linog no nga nagsintro ini sa Moron no Moron din dampi ang Moron di sa Venezuela, be check naton, no. Moron Karabubo. Moron na bubo pa, no.
2: RMN, Palabra de Honor.
0: Ah, ari siya di sa kwan, no. Ang Moron ho ari gali oh. Sa isa ka gamay nga syudad ini ba dirigid gali nag-igo oh, Northern Venezuela earthquake mga kasama oh. Ang sentro niya gid sa El Guayabo no sa malapit sa kwan no sa syudad sang Moron sa ibabaw lang sang Valencia no sa northwest sang Caracas mga kasama lapit lang mga 100 kilometers lang no. Ti diri ni siya na tabo ining perti ka dako nga pagtayog mga kasama nagkala tumba madlag ko nga building ka nag-trigger sang nationwide state of calamity. So no diri kay interim president Delcy Rodriguez ang kumpirmado na nga patay karon right now mga kasama no pakita bala radyo man jubal ang kwan nagkala pudpud gyud ang mga building no sa Venezuela ro ang video mga kasama sa kilid sang karsada rung ay gitanan mga tagas ng mga building. Pwerte ka makalong nusbo ganyang hitabo. No? 164 ang kumpirmado nga patay kag masobra isa kalibo ang mga pilason kung sa diin ang search and rescue teams padayon sa gihapon nga nagapangukay sa mga rebels sa Caracas kag kaiping sini nga mga areas sa mga kasama, no? So isa man ka mabaskog ang pagtayog ang nag-igo sa northeastern coast sang Honshu, Japan nga nagtayog man mga kasama sa nasambit sining region. Wow, grabe, no? Ang ining mga linog mga kasama doon nag-arangot-angot, no? So amo nang latest karon, 164 ang patay. Grabe, ari susulod sang airport nila niyo. So sa Simon Bolivar International Airport, no? Nagawonder gyud ko ni isang una nga ang angalan sa ila sining airport Simon Bolivar, sin o si Simon Bolivar kay didto sa kwan, no? Didto sa Colombia ang ila tong may sa Bogota, no? Do mo nangalan sa ila sining airport didto. Diba? Ang airport sa Colombia mga kasama, check tabi, no? Or basta sa Colombia or sa Ecuador, no? Or sa Lima, Peru. Ara man ang ngalan nga Simon Bolivar, no? Sino ko sinugin ni si Simon Bolivar ni nga sikat ini siya sa kwan? Sikat ini sa Latin America.
2: RMN, palabra di honor.
0: Tigali kay si Simon Bolivar mga kasama. Tumandok sang Venezuela, no? Pero sang una, kung hindi ko magsala, kung gusto ang recollection ko sa nabasahan ta, daw siya ni ang nagtukod sang kwan, daw Grand Colombia sang una, no? Ang independence sang Latin America, daw siya nagpakigbato mga kasama, no? That is why kilala ining si Simon Bolivar dira, no? Muna nga mga airport dira nila sa Latin American na country sa ngalan Simon Bolivar.
2: RNL, palabra di honor.
0: Gani nakita sa Bolivia, no? Sa Bogota or daw sa Cali, no? Hindi, Alfonso Bonilla ng ila airport, no? Daw Medellin, no, ang ila sining airport ang tawag nila Simon Bolivar man, no? Hindi, no. Tigali kay amo na, no, ang nagpakigaway sa una sa ila nga mahilway sila sa kwan sa mga Espanyol kag mga Portugis.
2: RML, palabra di honor.
0: Grabe nga linog perte ka baskog mga kasama, no. Timanggaranon tani ini sa oil ang kwan, no. Ang Bolivia galing kay ti ang Bolivia, ang Venezuela galing kay bangod sa socialist nga pangginahom sa to ni Fidel Castro, a Cuba na yes, Fidel Castro, Hugo Chavez. Ang mga utok bala nga people firme, no? People capital ang people. Panagtag niya lang ang manggad sang pungsod sa mga tao, no? Te sa uli, nagklaputo, dugang pa sa mga korupsyon man mga kasama kay ti diktadorya ang pangginahom. Oh, tiyan mo ni, naputo sila bangod sa korupsyon mga kasama despite nga sila may pinakadako nga oil reserve sa bilog nga kalibutan.
2: RML, palabra di honor.
0: Gendolong kagin boy Lugan, irigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Isa ka premium quality nga cologne cleansing product nga ginhimo gamit ang naisaring nga mga utan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina powder, mixed fruits and vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushroom, kagiban pang klase sang mga nutrients or vitamins and minerals sa atong ginakaon. Sigurado nga magasulay ang inyo adlo-adlo nga pagpamuhin. Kag mapalayo pa kamo sa mga kasama sa delikado nga colon kag stomach cancer. Para sa kompleto nga proteksyon sa atong atyan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakog, kag nagabalansi sa mga sistema sa atong lawas ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine kag iban pa ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saloyot, balungay, margoso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Quality products, Sandok Kiko Alternative, kag Health Food Center, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Pagbalik ta mga kasama, resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo kag update ni Rajman Mon Kapalihan sa LTO angot sa driver's license ni Attorney Lira sang Iloilo City Legal Office kag in-flag down sa checkpoint sang LTO. Why ko no sang expire na ko no ang ORCR sang yasin nga salakyan. Ginapasurrender sang LTO 6, no? Kag karon may sabat man diri si Attorney Lira mga kasama. 55 minutos sa kaligid sa takna ng alas 7 sang gabi.
3: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updin ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Nuns Liniment Oil.
10: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
9: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
10: Nuns Liniment Oil.
9: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
10: Nuns Liniment Oil.
9: Feel better. Live better.
11: GTX 500. Setting grace paglimutan.
12: Ako may sakit nga diabetes.
13: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
13: Wow.
12: Mabakal na kamo.
11: Sandetex 500.
12: Namigit ini sa akon nga lawas.
2: GTX 500. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
15: Ang Physio.
2: Yung may D3.
15: Mabakas, mga butika.
16: Good pa
17: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kama.

0: Standard Polycover. 7,000 mono piece. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: RNN, Palabra de Honor.
4: Yari na, resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
5: Yari na, Rajuman Henry nga kung sining resulta sang STL sa subong gabi. Second draw kita, alas 6 sa gabi, June 25, 2026. At ito sinipin na kaunanggan numero, first winning number, numero 19. Number 19, second winning number naton, numero 6, number 6. At ito sinipin na draw team head, Sir John Martin Pilimon Alipaw. Draw operation assistant Antonio C. Draw operation specialist Reina Pinyol. Ganda consuling STL representative Mr. Glenn Sonio. Third winning number sa subong agabi. Iyari na, ikatatlo nga numero.
6: Third winning number is number 4, numero 4.
5: Numero 4, number 4. Ang consuling third winning number. Ito sa consuling 3 winning number sa subong agabi.
6: Gabi, John, with the title of 26, draw number 100. 1,420 si Kandro Subong Agabi mo ang numero 19, numero 6, at numero 4, salawat 19, 6, 4.
5: Numero 19, 6, 4. Congratulations sa atin sining mga kauturan, mga nagdaog na tungit kumalaya sa probinsya sang Iloilo. Ang atin sining Judges Jefferson, Mr. Ryan Melgar, kaupot sang iya sining mga members, Juliet Abanyo, Ramon Panis Jr. kag Mabel Gimeroy. Salamat, congratulations sa aton nga mga winners kay sa wala pagpadayon lang sa pagkaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Pro Court sa PCSO kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Rajuman Mon Yales Kapalihan Tata Karemen.
3: RNN, Palabra de Honor.
4: Salamat kay Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, Gisinuebe, size kag 4, 19, 6, and 4. As always, pierde naman si Cas Gisley.
3: RNN, Palabra de Honor.
4: Kag si kasamang Karigabaritsa.
3: RNN, Palabra de Honor.
4: Sa mga nagdaog, congratulations! Sa nagkalapyerde, sige taya lang kayang inyo taya nagakadto sa kawang gawa. STL gani. Nagabulig ka mo sa kwana, no? Mga charity works, mga kasama, no? Maka-contribute ka mo sa pag-ulikid sa mga kubos.
3: RNN, Palabra de Honor.
4: Gindulong kaginboylogan, itikabahin sa atong apalatuntunan, mga kasama, sang Nance Liniment Oil, ang pinakapuro kag pinakaepektibo ang panghaplas herbal, non-selenement oil, mayoman sa arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, palanakit sa liog, naundan ng mga bali, nagasurab ng sorok-sorok, kag sa mga nagadugo kapila, si Aini Patugunon, Ponta Oton, patuloy lang sa non-selenement oil. Non-selenement oil, mabakal sa mga butika, malapit sa inyong lugar, aprobado sang FDA. Kaga subong man, mga kasama, padayon sa Gyapon, ang kubota, kaga paisang mangunguma para sa masanag ng agrikultura raffle promo. May chance ka mong magdaog sa brand new kubota products. Halin sa or hasta sa December 5, 2026 ang promo period. Bisan sino ang magbakal sa kubota equipment o kung genuine spare parts, makakuha sa raffle coupon. Mas nako ang ginbakal, mas madamo ang ticket, kag nako ang chance ka magdaog. For 3,000 pesos minimum purchase, ang mga spare parts o kung supplies, isa ka raffle coupon. Kung kubota tractors, combine rice, combine harvesters, drones, transplanters, power tillers, diesel engines o kung implements, madamo sini nga raffle coupons, depende sa item. No? In every 3,000 gani, no? Nga ginbakal ni mo, may isa ikaw ka raffle coupon. No? Kompletohon kagabutangan ang raffle coupon sa imo sininga-ngalan, contact number kag official receipt number kag ibutang sa designated drop boxes sa Iloilo New Agri Ocon Outlet sa antes ang December 5 2 PM. Ang raffle draw patigayunan sa December 5, 2026 3 PM sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm Incorporated Barotac Nuevo Iloilo. May DTI supervision para patas sa kag transparent ang par raffle. Gani, ano pang ginahulat ninyo mga kasama, magpasakop na no, sa Kubota Truck, Kubota kagapa isang manguma para sa Masanag Agrikultura Raffle promo para makadaog kamo sa traktora, rice transplanter, special power tiller with the diesel engine. Kagiban pa gyud nga mga prices nga diesel engines kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page si Luilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma kay Luilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2025.
3: Palabra de honor.
4: Or series of 2026.
3: RNN. Palabra de honor.
4: Sige, pagbalik ta mga kasama direnta sa kwan, no, sa pahayag sa LTO, angot sa violation ni Attorney Lira sa City Legal Office. Karon mangin ko upod man aton si Attorney Lira. Standby. 5 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na galing.
10: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
9: 2 capsules 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
10: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
9: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
11: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
2: Ganagapanupo.
11: Kagakontrolar.
2: Sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
2: Masalikan.
11: Epektibo.
2: DTX 500.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Santon Plus Gold.
5: Ako si Jovin, sobragit kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
4: Santon Plus Gold. Hal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Santon
6: Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
4: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm Fab Car, pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm
3: Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangkong kumaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Life extension, vitamin D3.
5: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa life extension vitamin D3 supplement.
4: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. E3 Pio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay na akong nabuyon.
12: D3 Bio.
14: Ang D3.
12: Yung may BCO.
14: BCO.
12: Yung may D3. D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
14: Ang Visio nga may D3.
12: Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
17: You need toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
16: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
4: ECS.
18: Makikiraan.
19: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
18: Salamat, iho.
20: Ganyan ang Pinoy.
21: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
24: Sample Plus Gold.
25: Ko si Bibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
24: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
26: Uy, concerned lang ko. Kung di pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
28: Santon Plus.
27: Herbal capsule.
28: May mangosteen at malunggay.
27: Dobling sangkap sa isang kapsula.
28: Inumin araw-araw
27: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
28: Santon Plus Herbal Capsule.
27: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
28: Suggested retail price, 13 pesos lang.
27: Kapag doble, okay!
28: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
27: Santon Plus
28: Herbal Capsule.
27: May mangosteen at malunggay.
28: Dobling sangkap sa isang kapsula.
27: Inumin araw-araw
28: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
27: Santon Plus Herbal Capsule.
28: Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
27: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule
28: kapsula ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
0: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
1: Rest time to the rescue!
2: Unilab quality yan!
0: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Super Fiber!
5: Ako gali, si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
6: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 15 minuto sa kaligad sa takna, alas 8 sang gabi.
8: Palabra di honor.
7: Nalipay gid si Doña Margarita Margie Cobillas Biuda di Erdohan kay nagbakasyon to si Kasmay Lago koy gan siya sa Turkey. Grabe no, from Hong Kong to Turkey. Yang Antalya are pa ni sa southern parts ng Turkey no, ang main landing area mo da is the New Istanbul International Airport sa lapit na sa Europe. Actually, ara na sa kontinente sang Europe, ang Istanbul mga kasama, no? Istanbul Airport, no? Gina-divide siya sang Bosporus Strait. Sa Bosporus Strait, sa wala mo, ang Europe, sa tuo mo, ang Asia.
8: RMN, Palabra di Honor.
7: Diyan pa sa lubungan sa to ni Kasmaila sang Kwan, sang Buy Bawang. Siyempre, yung ayat yung Turkey, no? Mga Skyflix, mga kasama. Ayah, hi, Lipay, Macedonia, Margarita.
8: RMN, Palabra di Honor.
7: Hidlaw siya iya sa nga, kwan, no? Hidlaw siya sa nga mga Pinoy foods. Kaya manti, permi lang to siya, guro, shawarma.
8: RMN, Palabra di Honor.
7: Ito, nami man mga, kwan, no? Nami man mga foods ang mga Turkish, ano?
8: RMN, Palabra di Honor.
7: Kita mo tag-asila ilong kag mga gwapo, kagwapa sila.
8: RMN, Palabra di Honor.
7: Yari na ang aton sining ating og hiligay nun. Upod kay Radyo Man, Fia May Otero.
9: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
29: Ining binalaybay, ginatiguluhan, paghiliusa. Sa nagakalatabo subong sa aton mahal nga nasyon, nadumduman ko halin sa Pancharatantra, isa kasugilanon. May mga pispis nga samtang nagatuluka sang lamiga sa talon, nahulugan sang lambat, gani na bilanggo, hindi makalupad sang tayoyon. Manog pangayam basi maabot na, asila tanan kinulbaan. Gani naglinupad sa lain-lain nga dulong, tinutuyo kahilwayan. Apang ang ila paglinupad, isa kabuluhaton, nga wala na puslan. Kay sila nag-ina-iya-iya, nagsinaparanay, wala nagsinapakanay. May nahuna-hunaan ang pinakamagulang sang kapispisan. Samtang naglinupad-lupad ang mga nahadlok nga kaupdanan. Maghumlad kita sang pakpak, may kakusog, maglupad kita, isa lang ang padulungan. Agod makagwa kita sa sining mapinot nga bilangguan, kagahimtangan. Naglupad ang tanan nga mga pispis pa ibabaw sa isa lang kadulong. Ululupod sa pagpanikasog, ululupod sa pagantos, pagbatas kag paghalong. Amat-amat sila nga nagsaka, nagsaka dala ang lambat sa kahanginan. Madinalagon nga nahilway sa lambat, naglupad sila sa kalawasan. Mga kauturan, kaangay man sining sugilanon sa mga kapispisan. Ang sugilanon sang paghiliog yon sa aton katilingban. Nga kun kita magpangabudlay sang tampad kag maghiliw sa tanan, aton malampuwasan ang palaligban kag malambot ang kadalagan. Ining tingog giliginon pinaagi sa binalaybay ginsulat ni Professor Leo S. Padilla anay talos pangulo sang sumakwelan Iloilo Incorporated kagin paambit sa kahanginan sang iatiayon nga si Dr. Eleonora B. Padilla sang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen Iloilo sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ng DYRI RMN Iloilo.
2: RMN, Palabra di Honor.
7: Salamat, Jed. Radyo Man Fia May Otero sa aton nga tingog hiligay nun. Nabatean ninyo ang tinaga nga lamigas. Ano ang but silingon sang lamigas? Espanyol bala sang mga amiga? Hindi, ang lamigas, no, daw jutayan talang malipatan ng mga tinaga, no? Kung hindi ko magsala, ang lamigas daw kun sa mga humay pa, uyas, no? Pero ining lamigas, yan, nag-refer siya sa tanan niya klase sang liso nga pwede ni mo matanom na, something like that, no? Nga nagtubo na siya, no? Ang lamigas na mga kasama. Sino sa inyo gagamit pa sang lamigas?
2: Palabra di Honor.
7: Mga kasama, no? Ti amo na ang lamigas daw kuno daw uyas or isa ka binhi, no? Nga handa na nga itanom.
2: Sa tao nga may huya, ang isa ka tinaga, isa na kasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
7: Gendolo kagin boy lugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan niya mga drivers nga nagabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, maginom na sa Mega Man Herbal Capsule. Inila epektibo sa inyong obra, konti pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas na nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan niya problema sa kalalakinan, makuha pareho sa prostate problems. Wala nagatong karo ng hiniban kung maglabing-labing kay misis. May islan ina sa pag-agresibo kung tumara sang Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula lang kada adlaw, solve na ang problema mabakal sa mga butika. Kag subong man Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntod nga mga lalaki nag-aamlig sa aton nga prostate para hindi magdako or maghubag, kaya ang prostate kon mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mohuyan kay partner o kon kay misis at yon sa labing-labing, bangod may ginseng, tongkatali, maka, kag sopalmeto nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Maramit ang sabor nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
2: RMN, Palabra di Honor.
7: Karimaing Alba, good evening, Gid. No? Kamusta na ikaw, pare? Si kasamang Maria Minda Sustinto, si Korkong mga taga New Lucena, dira, no? Si Mami Isostigar, Lodi Labayno, Mario Alitre, Pagkito Magbanwa, kag ang bilog niya nga pamilya sa kabilawa New Lucena, kag subuman kay Bukay Suelo, sang Bilidan, New Lucena, no? Nagpamatigid ka nagab isa aton.
2: RMN, Palabra di Honor.
7: Check ta na sining mga tinon si Radyo Man Mon na kapalihan mga kasama. Antes naton pagigungutan si Attorney Lira. Mga kasama, no? Jose Lira sang Iloilo City Legal Office. Check ta na si Radyo Man Mon kapalihan kay ang driver's license nga ginoyata ni Attorney Lira. Ginapasurinder sang LTO 6. Sangot ini sa pagka apprehend sa iya or pag flag down sa iya sa checkpoint sang LTO kag nadiskubrehan nga wala sang or expired na ang ORCR sa iyang salakyan. Radyo Man Mon Kapalihan.
2: DYRI Radyo Man Report.
4: Radyo Man na Henry, kinapa-surrender karon sang LTO 6 ang driver's license. Ito nga ginauyatan iya ni Attorney Lira matapos man no, sa sining natabo iyang pag-apprehend sa iya. No? Kag natigayon nga may baluan nga expired dili ang lisensya sang iya sini nga sulakyan Radyo Man Henry, no? Pero sino kay Attorney Higuspan sa Salakyan na tigayon ining mapa renew no ni Attorney Lira 2 days after sang apprehension.

0: wala na maisyuhan, doon mo na.
1: Okay. Amo na ito, oo, nawala kang driver's license. Pero ginakasurrender nila, kay mansang pag-apprehend sila, pag-apprehend sa iya, sang iya violation, sang May 5, may ginpakita siya nga driver's license. No? Ganit kasi, hindi man, wala na sang power, sang authority, ang LTO or ang deputized man nga law enforcers nga i-confiscate ato Rajuman Henry, no? So, isa na karon sa mga ginahulat man sa LTO 6 kay supposedly mayara na sang resolution sila sa Shoko's order. Kay according niya kay Attorney Duspan, wala makasabat sa Shoko's order si Attorney Lira, no? Sa bylaw, comment atong gin padala niya sa LTO 6 kay may mga ginapangayo siya ng mga dokumento o Rajuman Henry. Yari ba lang kabahin sa pahayag interview ni Attorney Gaudioso Hidospan II, Regional Director sa LTO 6?
2: Oh, why siya ka-reply? Kay kahapon we were, asang kahapon was the period set by us for him to surrender what appears to be a license ang ginpa nagipakita ay sa amon nga deputized personnel. So amo to ang aton nga ginahulat nga information, but until kahapon on he was not able to respond to our directive for him to surrender the what appears to be a license ang issue sa iya.
3: Hindi pa surrender sir sa iyang pakita itong license?
2: Well, because it sa amon system, it does not appear nga may licensing data siya. Mm-hmm. So for confirmation, we are asking him to surrender ang iyang driver's license.
3: Wala po, magamalgan na wala sa licensing data o isa sa official nga driver's license. Ano?
2: Why sa records?
3: Why sa records?
2: So after na sina, siguro, i-check na ito na ang iyang license kung i-surrender niya. But because nga why ma-surrender, we will rely sa records naman to resolve the case.
3: Okay. Alright, now ano, na may resolution, nakita man na-resolve ka na pala?
2: Well, subong nga hapon, no, doon gina-prepare sa aton investigation unit. Kung ma-finalize na karon, so I will sign it. Then siguro probably ma-serve na ito tomorrow or by Monday.
3: Ang resolve, pag-resolve niya, taga-ano sa kape, no?
2: Yes, of course. Oh, okay. Of course. Oh.
3: Ano pa, sir, na tanaw natin, kung possible yung resolution na nung manging resulta?
2: Well, ang possible mo lang ng outcome na ma-reflect sa resolution is ma-dismiss ang case or i-sanction ang license, kung sa license, i-sanction, ma-alarm, no? Ma-require kami nga bayaran niya ang penalties. And then, kung samtang hindi pa mabayaran ang penalties, ma-alarm ang salakyan. Kay isa lang sila ka-account okay. Sa portal.
3: Oh. Iyang pangalan mo na?
2: Yes.
3: So, ma-alarm ang salakyan kung matakpan yung magkabiyahe pa lako pag inampinan.
2: Well, hindi man. Kaya registrado mo niyang salakyan.
3: Okay.
2: Kaya naparegister rin naman mo right after isang incident. So, may aralan yung alarm nga samtang hindi mo mabayaran ang penalties. So, hindi mo matransact ang salakyan.
3: But, sila man after isang incident dito, so, ginparegistro yan?
2: Yes. Siguro daw 2 days after.
3: Ay, okay. So, registered niya ang salakyan?
2: Well, aral na yan. Aral na yan sa records naman.
3: So, by this afternoon or tomorrow? No?
2: Yes, by this afternoon, probably ma-finalize itong resolution. If I see that the resolution is in order, I will sign it.
3: Sige, boss, may pag-analiti na kita
1: siya. Pagpayag, Rajuman Henry, ni Attorney Gaudioso Hidospan, no, with regards to being update no, sa pag-hatag nila, no? Pag-serve nila sa Shoko's order pa niya sa kay Attorney Lira. No? So, boss, ginalauman na may ara na ngukon ma-resolve na, no, magkapagawa sa resolusyon ang LTO 6 kay hambal ni Attorney Hidospan. Pag-sabat o kung pagpasa ni Attorney Lira sang iyasin nga comment last June 22 o Rajuman Henry, no? Itagaan nila in isang 24 hours nung makasabat man, no? Formally sa iyagit sini nga Shoko's pero wala git Rajuman Henry suno iya kay Attorney Gaudioso Hidospan, no?
0: So, bali pag Shoko sang LTO, daging question pa ni Attorney Lira.
1: Yes, comment. Nga
0: daw
1: no,
0: hindi,
1: comment.
0: Oh, may comment nga daw hindi husto ang ang Shoko's order.
1: Yes.
0: Kaya daw may ginapangita siya ng mga basis, Rajuman Mon.
1: Yes, okay daw may ginapangita.

0: siyang mga documents like ang TOP may atoto na pasket actually sa ginbutang niya nga comment Rejuman Henry nabuti basta ng TO o boss possibly pagwa na sila sang resolution sini may kamot sa again pagwa nila man nga show cause order sa kay attorney Lira kay tinaglaps ka no ginhatag pa nila nga tinion.
1: So do gayon na nigili na tabo abi ko sang sinilang Rajuman Mon lagligan pagali nga bulan.
0: Ang incident eh, may five Rajuman Henry. Ama nang kanabutang sa pani ang istorya sila no may five. Natabo ilang pag-apprehend sa iya Rajuman Henry. Ama nang update nagikan sa may LTO 6 para sa pagpangalagyan sa programa Palab Radio Honor. Kasama mo sa DYRI, RMN Ilino, Rajuman Mon, Iales Kapanian, Tata
2: Karin. RMN, Palabra, The Honor.
1: Salamat kayo, Rajuman Mon, Kapalihan, mga kasama. Sa sining update, gikan sa may LTO 6. Standby kami yung kaupon na ito. Dugay-dugay sa attorney Hilacio Lira. Gindolong kaginbuilog naman ini kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa NANS Herbal Capsule. May 36 ka vitamin at kagonsi ka mineral. Mga kasama tandaan yung sakit sa korason. Isa sa mga rason sa kamatayong ganihalungan tagid ang aton nga kaugalingon. Kagpara hindi man magbarang atong kaugatan. Nga mo naman ang ginhalinan nga nagataas ang aton sininga dugo kon blood pressure. Nagasuprer kita sa mild stroke. Naganubong aton yung immune system nga nagaresulta naman sa nagkalinlain yung mga balatian. Maginom sa NANS Herbal Capsule 3 times a day. Para likaw stroke, kagbalatian, mag NANS Herbal Capsule. Kagasubong man, NANS Corn Coffee. Mga kasama, umpisang imo siningadlaw, pagis pag-inom sa NANS Corn Coffee and start feeling the difference. Sa mga binipisyong aton makuha sa regular nga pag-inom sa NANS Corn Coffee, nag-boost din sa aton immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-apalabas sa resistensya, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiit sa migraine, kagsakit sa ulo. NANS Corn Coffee, kag NANS Herbal Capsule, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
2: RML, Palabra, The Honor.
1: Mga estudyante natong nga nag-upod, nagalantaw live diri sa aton sininga pagpangalagad sa Facebook Live naton si kasama Nicolay Somes, Karigaba Richard, kas Jessely Lauro, Angelita Gonzales, good evening si Rosal Ninita, good evening Radyo Man Henry Lumawag, God bless. Thank you kas, God bless you too. Sendo Galientes, present man. Si Ibi Jim Olivar, sila nga wala naman numero ta no sa STL kagina. Si Kasmaila Hagukoy Gansha no present man. Si Evelyn Tibahare Samorsolo Ambong, good evening Radyo Man Henry RMN Palabra de Honor, God bless. God bless you too ka. Si Agosto 5, watching from Kuwait, idol present. Uy, kumusta na kamuda sa Kuwait cast no? Tig-ilinit man da sa Kuwait subong. Si Inday Melds, present man. Si Mukaw Pulunan, good evening Rajuman Henry, watching from London. Uy, ano natabo da ka sa Prime Minister sang United Kingdom, si sino to, si Stammer? Nga nag-resign naman siya, no? Hindi na takakilala sang, sino ganing imbusulan ni Stammer something? Di ba si may Indian to sang una? Nag-resign man tong Indian tapos ginbusla naman sang isa pagid ka prime minister subong nag-resign na nag-resign ginbusla naman ni Stammer ni. Ayo man kayo hindi man sila yung mga kuano mga batula no gamay lang kaya ang ilang party nga nagarecommend sa ila ano gani yung party sa UK no conservative party kag ang isa Labour party no. Di ang ilang party leader amo nang ginabutang prime minister kung ikaw majority no pero gina-elect sang inyo sining party mga kasama ti karon kung may panawagan sa inyo sining party nga nagakontra sa imo or do ay kana magustuhan sa mga party mates mo ga-resign siya
2: RML Palabra di Honor
1: dire sa ato niya padamol-damol ya guya. Ang mga wala huya kag mga tangkuloy kag mga salawayon amo panaya maisog ya magka-question.
2: Palabra di Honor.
1: So Nico Vic Carmona present man no si Flor Omilom, si Cas Laura Sumagaysay, Florencia Sokaldito Kalimpay, si SB Boy Amantillo present man. Good evening. Si Ma'am Tilly P4, good evening. Hector Poras, prison man. Si kasamang Jen Padios Gardose, Jerome Dikelia, Kim Ibon Ferrares, Digna Kadao Sobretudo, nagaupod man sa aton siningapag pangalagad. Ginatamiyon naton, happy birthday kay Moreno Jr. Abanyera, no? Dira sa Jorge Pharmacy, no? Kay Sir Moreno Jr. Abanyera, happy happy birthday, no, sang Jorge Pharmacy.
2: RMN Palabra di Honor.
1: Yari na sa linya naton si Attorney Hilacio Lira, mga kasama sang City Legal Office, ining may issue sa LTO 6, no. Attorney, mayong gabi, si Radyoman Henry Lumawag, welcome diri sa RMN Iloilo.
3: Na yung gabi man na Radyoman Andrea.
1: Good evening, Attorney. No? Daw naglikad ko pang nadlaw ini na batian. Pwede mo ma... Pwede namon mabatian. What is your side sa sining show cause order sa inyo sang LTO, Attorney?
3: Okay. Radyoman Andrea, naka... Ang matuod siya na nakapadala na ko siya ako na sa bat sa LTO. Sa Gina, sing hapon. So, silingkutan ay kung, you know, yata ko bisimong kopya ko for you to read, no? Kung ano ang akon ng mga ginambal sa mga akusasyon kontra sa akon.
1: Okay. So, actually, may ari kami diri, Attorney, no? May post naman si Radyoman Joel about sa imo sininga sabat, no? But gusto ko diritso abing mabatian sa imo kay kadamo sa mga nagagulawa nga mga akusasyon sa imo. Kag kahibalo ka naman... abots naman na to na, no? Kami diri sa media, abots na naman na. Na ginagamit man yung isyo mo eh, no? To pin down sa yung mga piladira ka pang pangalan sa City Hall, no?
3: City Hall.
1: Daw amon yung mga tao, abi nga gina-appoint sa mga trinyas, nga tido mga law violators. No? Pero gusto naton na mabatian gidirekta sa imo, Attorney. Husto bala ini ang natabo kag ang findings ang LTO enforcer nga wala sang ORCR ang imo sini nga salakyan, Attorney, ang ginadrive mo nga salakyan?
3: Well, kun mamangkot sila about ORCR, sa subong may ara ko yang ORCR ari sa salakyan ko. Oo. Now kun mamangkot sila nga may ara ikaw tungod kay ginimo ko man ang maayo para nga magka, you know, kumpay man ako bala siyang layi nga dapat nga itong salakyan may OR XCR or OR gida for renewal para nga magamit. But about this issue nga ginakuan ko ang siyudad siya ni Lilo, ang administrasyon nga nagapungko sa mong daw hindi man inaya maayo Regiman Henry because personal ko iniiya nga itong na-concern. Wala niya labot ang mayor sa siyudad o ano pa. Wala niya pinsa ginatawag ang pinolitika. Wala ko diya, no? Kung ano may niya ang ginatawag nila nga natabo, suno sa LTO, it is because nga ako lang iniya nga sa labton.
1: Okay.
3: Akag ang akag ikagawa sa ginahambalan nga may natabo sa May 5, wala ako yan nag hambal nga taga City Hall ako or ginagamit kong salakyan sa City Hall or kunano pa, no, nga para ipakita ko sila nga nag-abusar ang mga tao sa City Hall tungod nagasalig sa nagapungko dira. Unfair man ina sa mayor naton sa siyudad, wala na siya sing nabalaan. Ako lang iya dapat nila iya nga you know, ilang istorya honor ilang ako sa Ron, no, kung anong pada, hindi nga lalahigon mo yung syudad. Yung unfair, hindi na tama. No?
1: Okay, oh. Galing tindi, tara malikawan kay Kabalo ka naman. May mga gusto man mag-spin sang istorya sa nito. Paint Iloilo City Hall gamit ang imo sininga or paint Iloilo City Hall something like bad, no, gamit ang imo sininga kaso iya, Attorney, no? Pero ining salakyan, imo gid man niya personal, Attorney. And during the time, mayo 5, pagali ni na tabo, no?
3: So, dugay, kadugay na siya na. Kadugay na siya na. Radyoman Henry, kadugay na siya na. Kag na nakibot gani ako, sa June 11, may nabato ng ang Shoko's order about sa natabo sa May 5 of 2026. Mm-hmm. Suno sa ida.
1: No? Ah, okay. Amo nang gusto ko i-establishar. No? So May 5, ining natabo nga pag-flag down mm-hmm. sa imo. Pero ang Shoko's order, kasan o lang nag-abot?
3: June 11.
1: June 11, no? Almost, so more than 1 month, no?
3: At sobra na, sa kabulan, no?
1: Okay. Pero anong circumstance sinisang gin-flag down ikaw? Ano ni may checkpoint gin man ang LTO attorney kag mga ano oras na ini?
3: It's around mga 6:30 siguro madulom-dulom na eh, no?
1: Okay.
3: Madulom na gabi nga samtang nagabiyahe kami sa asawa ko dira sa may Calle Delgado. May nag-flag down sa amon nga naka-t-shirt kag may logo ng LTO sa iya nga t-shirt, no? Galing, wala man na business ng ID mo, that's why hindi ko makilala on the first place.
1: Hmm.
3: At the first instance, hindi ko siya makilala, way ID mo. Now, natabuan lang siguro nga nag-duko ang asawa ko, may ginapulot siya.
1: Hmm.
3: You know, gusto niya mag-contact sa bata. Kung wala ka sugato namon, nga ang bata na ako na yung health issue ni mo. So, pag-abri ko sa bintana, nagaduko ulit siya, kaya hindi man siya pwede kaduko kung may seatbelt siya mo.
1: Hmm.
3: So, ginabrihan ko, kasi siling ko, ano to na yung naging flag down mo ako, siling niya, sinisis mo ay naka-seatbelt, ako nang una yung ambal.
1: Hmm. Abali, babae ang so, enforcer.
3: Babae ang enforcer. And then after that, niya lisensya mo, kwaryo, lisensya ko. So we argued because ang lisensya ko nga daw hindi siya maghambal nga ako nga lisensya bala aktibo pa.
1: Hmm.
3: Sini ko hindi nga ako nga lisensya chapto na iya. Then nagabot na siya registration mong mamuna bla kasi siling ko diyan nay kasi ari na lang mo siling ko ah kun ano man sala namon issuean mo na la ako sa citation ticket para nga makalakat na kami iya.
1: Hmm.
3: Kasi wala man siya nag-isyo. Now, naghambal siya nga hindi ako magbaton sa citation ticket. Yan doon, hindi man na yan sakto. No?
1: Hmm.
3: Kaya kung ibutang tabi nga wala ako nagbaton sa nga citation ticket. Tani, ang insakto nga proseso, wala. All she has to do is execute an affidavit nga wala ako nagbaton and then ipadalay sa akon. Because under the policy or under the rules of the LTO, that is considered nga nabaton ko ng citation ticket. But why yun ang ginimo eh?
1: Hmm.
3: Now, kung wala ako sa citation ticket, in other words, wala ako sa violation.
1: Hmm.
3: Because may direksyon ako, regimen and ring to be informed kung anong akong sala, di ba?
1: Hmm.
3: Hindi man nga pinalagpat ako sa sabatya, no? I have to be informed also. Para nga, masabat ko man sa insakto kung ano ako sa siyon kontra sa ako.
1: Hmm. Di wala gid sang site
3: wala
1: or any paper nga gin sign siya nga ti amo ning
3: wala ako sa may nabaton later sang I think June 22 nagpadala na naman ang regional director sang another site sa another Shoko's order.
1: Hmm.
3: This time around may mga attachments na may mga citation tickets na nga wala ko na pirmahan tinggalibok ulo ko din na nagalin man link ko.
1: Okay.
3: So nagsabat ako, ginpadala ko kagina officially.
1: Hmm.
3: Padala ko officially.
1: So buto kayang ang mga reports bala attorney nga nagdilagad nga nabasa namon nga wala mo ko gin-receive ang Shoko's order. Kaya amo to may gina-question ikaw nga wala sa mga attachment. So amo to ang June 11, ang una nga pagpadala sa imo sang Shoko's order. So I presume nga amo to gin-replyan nimo nga dapat may mga attachment, something like that. So that is why
3: sang nagpadala sa akon on June 11.
1: Hmm.
3: Nagpadala dayon ako sa nga sort of a request or a motion na kung pwede, padalaan nyo ako sa citation ticket nga ginambal ninyo, and then ipahibalo nyo sa akon with particularity kung ano ining ginapanghambal nyo nga hindi maayo kung inhimo. For me to answer sa siling ko the accusation responsibly, di ba, Regimen Henry?
1: Hmm.
3: No? Well, of course, the regional director is a lawyer. You know that.
1: Hmm. Although hindi ko familiar sa policy sa LTO, no? Pero siguro kasi na-review mo na attorney. So, amugin man na ang hosto nga kon Halimbawa, nag-checkpoint si LTO, kay ti natural man na nga they have to do that to make sure nga nag-abide sang mga national laws naton, like ang sa seatbelt law, ang aton sining mga motorists, ang aton sining mga drivers. Amugin man ako, may makita nga violation, dapat may mga ticket sila nga i-issue, attorney.
3: Si, dira mo na mabalaan, Regiman Henry, kung anong imo sala. Dira mo na mabalaan kung anong sala mo, kung anong imo nga salabton. Otherwise, magadalam guwano niko kung anong imo isabat eh, di ba?
1: Or kuano, ang TOP? Or TOP, no? Kay...
3: Well, it's TOP also. Oh. Sort of, in other words, TOP man na siya, no? Or commonly known as TOP. Because TOP is a temporary permit to operate or to drive, bala, as far as kung may violation ka. But in that TOP, nakabutang drang imo ang mga sala.
1: Okay.
3: No?
1: Pagsiling mong isyuhan ka sang citation ticket or TOP manda or kung ano manda.
3: Wala ko siyang may nabaton.
1: Okay. Pero basiwayo mo yung baton. Basiwayo mo yung baton, attorney.
3: Well, ibutang tabi nga wala akong baton. Galing ti una sa tanan, paano kung wala akong baton? Kaya wala man siyang citation ticket? Ibutang tabi nga may ara, kaya wala akong baton. Dapat, ang proseso, ma-execute sa sang affidavit kaya wala akong baton, kaya ginpadalay sa akon, para nga ma-cure ang ilang allegasyon nga wala akong baton.
1: Sulatanya da refuse to accept, you know, something like that.
3: It is an under oath statement nga wala yagin baton kay ipadalay sa akon because that replaces, no? The fact nga wala ko gin baton ang iyong citation ticket. But una sa tanan, ano ang batunon ko kay wala siya nag-issue? See? Muna eh.
1: Okay.
3: Mabudlay man ang sitwasyon ta sini kay dapat siling ko gani. Ako lang bala iyang pasabda nyo, partis ko nanong tamo, hindi lang syudad na ano yung lapot sa syudad diyan.
1: Oo. Wala mo, may mga kwarman eh. May mga pwersa man nga nagagamit sining isyo. Anyway,
3: hindi niya mayo, sir ni mayo na.
1: Oo. Wala mo naman na, bangod sa politika, hindi man aguro malikawan nga sa mga... forces magamit, no?
3: I know. Maybe, bro. Nga i-connect nila yung natabo sa akon. Kung may natabo, gimang hindi mayo sa pinulitika sa syudad.
1: Okay.
3: Ha? Hindi man na iya mayo.
1: Paano iyan na, Kwan, attorney? Dito man na sa enforcer na brought out ang party sa ORCR sa imong salakyan?
3: Well, party ini sa ORCR, malawig ini nga istorya. But, may ara ako nga ORCR nga ginatas ko sa akon nga sabat. Sa Shoko's order, kaya explain ko dito. So, sinikutan eh, mas maayo ko natagan ko ikaw sa kopya.
1: Hindi, I mean daw, short lang bala, ang gusto ko may establishar kung diin ini later na lang nila inigin kwan, bangod nga ti, daw may refusal ikaw sa violation, so gin okay. Dig up na lang nila ang sa ORCR sa salakyan mo, or dito mismo sa traffic enforcer ini na brought out?
3: Nagreklamo suno sa Shoko's order naging obra nga statement ang LTO enforcer nga wala ako sa ORCR and that was I think on May 19 no May 19 siya natabo May 5
1: May 5
3: wala siya nagobra sang iyang allegation on May 5 or what May 19 but before May 19 may ORCR niya sa lakyan ko. So it has become moot and academic kung ano pa akusasyon nila.
1: Okay. Kaya ang gusto kay establishar nga ti kon seatbelt malang ang imo violation, do nagbata, no?
3: Yes. Amo na ang masadyada kay do hindi na mayo bala ang gihimo masang sa akon lang iya nga pamatsyag sang LTO enforcer, no? Although wala man ko gani kunya mo nano gihimo siya except nga may yutay lang kami nga argumento. Because nga daw kadamo na yan. Amo mo lang ito ganyan. Yung anong pisaan, kadamo na yan. So nga kalat-kalata po. Oh,
1: do nagbalata.
3: Nagbalata. Na for what? Lingkong for what reason? No? Kag sa subong, until now rather, ano? Nagalibog ang ulo ko na ginhatag sang LTO sa media ang ilang first show cause order. Anong ilang motibo? Wala pa gani ako nakasabat. Gin-discuss na nila sa media. Well, I'm not against media. Diretso na yan sa media nga magbaton kung ano ang ginatag. But the point is, ang naghatag, kagang nagkuha. No?
4: At yung sulod goro to, ang ginhambal ko nga may mga pirsa nga gusto magamit sining.
3: Well, hindi lang ko makambal about that because...
4: Man, posible man nga sala man ito, no? Okay.
3: Pero no, ang, speculative na, oh.
4: Pero ang natabo bala ni attorney no kay kung isa ma flag down man kita no kagaina actually gin flag down nakaagi ko sa checkpoint sa LTO no wala na ko naghambal no kay ti natural man na ang incident man aton trabaho ta na kay kung isa gireklamo man ta damo man mga dungol nga mga drivers nga dapat siling tagi na checkpoint ini no mga salwayon nga mga driver no pero ano ning kay kung isa bala mag flag down ka ti lang tawon man da kisa kun may mga kung ikaw enforcer, kung taga-LTO ka, lantawon mo ang mga nag-aalagi ng mga salakyan or nag-apadulong ng salakyan kung balado may makaduluda sa iyada na basi may wala sa ginasunod, no? Pero parehas niya sa mga moderno ng mga salakyan, mga bago ng mga salakyan subong, para i-flag down ni mo and to check sa seatbelt, kung nag-seatbelt sila, nagagwa si Naya nga daw pobre espiritu ka nga enforcer because sa mga bago ng salakyan subong, hindi na magralakat kung may ka naka-seatbelt. Or matunog na siya. Gahod-gahod na kay gatunog na tut-tut-tut-tut.
3: Saktoy na. Una sa tanan bala, sir. Ang akong salakyan, tinted mo?
4: Pero ano ninang daan na ini or new model siya, attorney?
3: Well, nagamit ko naman ini sang medyo madugay-dugay nga tiyon. No? Oh.
4: Pero kung wala sa nagatunog siya?
3: Ah, oo. Hmm. Oo. Kaya bisan sa piyansang LTO, subong pwede ko man mambal sila ang araw ko tunog ko kung wala si Delto. Muna eh. Ang natabo ko ni about sa may upod ko sa sawa ko sang ginambal ng seatbelt mo ay mong takot sila sang traffic enforcer. Sila niya, okay, kung may violation, ginman ko, ma'am, misis, may siling niya, issue na lang ako sa citation ticket para kalakat pa kami, kaya may kantuan pa kami. Galing, nagbata, nakadamo, nasasangin na demand, sila ko mo, nanon na naman.
4: Okay. No? To be fair with her, kag sa LTO attorney, diba si Domidio nag, shall we say, daw nag-assert ka man sang imo nga pagkaabogado during that
3: alright. Mayroon na na-mention na, may na. Okay. Naghambal ko sa iya nga, I thought nga sa July pa ang last day of something. Galing nga ang mabudlay lang, ang masubo lang, kay daw ginlikturan niya ko iya. Sinipo, Janay ka. You don't have to lecture me. Hindi na kinanglan ah. Feeling ko, kung may salagin man ako, issue na lang kami sa itation ticket para kalakat na kami ah. But do not lecture me. Diba? You know, muna na iya. Pero hambal nga, ginamuni siya, ano, siling ko, hindi ah. That's why I asked LTO, I asked the regional director, at tagi ako sa specifics, anong ginambal ko, anong ginimo ko, suno sa imo nga show cause order nga nagbinastos ako, nag-waslik po din ako, ihambal da para masabat ko. One by one. Diba? Ako na eh. So,
4: okay.
3: Hindi man na pwede, sir, nga mambal lang sa imo. May sala ka. Iyan na ka na nung sala.
4: How long have you been with the Iloilo City Legal Office Attorney?
3: Okay. Actually, retired na ako yan sa city. Since December of 2023 because senior citizen ako kag I'm already 67 about 6 manug 68 na ako maayo man kay ginatagan ako sang kahigunan sang mayor nga magserbisyo gyapon sa siyudad as a contract personnel.
4: Okay, ang terms na sa iban job hire.
3: No. Ah? Contract of service.
4: Ah, contract. Oh, COS?
3: Yes, sir.
4: COS.
3: Yes, COS. Oh, contract of service.
4: Oh, so, but sila sina nang hindi ka na yung regular employee?
3: Ah, hindi na. Hindi na kulay Palantilla employee. Kaya nag-retire na ko, sir. Way back December 2023.
4: Okay. Galing kay bangod nga dugay ka na dira. So, ang imong wisdom, kinahanglan gyapon. So, that is why gin kuan ka gin employ ka gyapon sa city government, no. Gusto ko lang i-establishar, no, kay gay do sini ko lang nabatian ng imo sining ngalan dira sa city legal office, no. So in short, attorney, balik na to sa show cause order, no. So may show cause order sang June 22, so subong na sabat na nimo ini, may copy kami diri, so isa-isa yeah, na gin pang sabat na nimo ini ang mga ang mga
3: ang may ara ko diri, sir, sang officially filed with the LTO.
4: Okay.
3: Sige. Under oath. Under oath. Uh-huh.
4: Okay. Oo. So, uh-huh, ang mga issues nga gin-raise dito sa show cause order, gin pang sabat na nimo initanan?
3: In sabat ko tanan. Kung ano malang iya ang gin-raise nila dito, kung sabat ko man eh. Okay. Labi na gito ang naghambal dito nga wala ako sa driver's license on the record. Tisiling ko daw masakit man ini nga batyagon na ginambalan na kayo sa driver's license. Nga akong driver's license, yeah, has still to expire on December of 2033.
4: Okay, okay. 10 years na subong. Buot silingon, 2023 ka nag-renew.
3: Yes. Now, ang manami sini, ginatagan ako 10 years because wala agad ako isang violation sa LTO for so long a time na nag-drive ako.
4: No, amo na, kay kon may violation ka, daw 5 years lang ihatag sa imo.
3: Oo.
4: Okay.
3: That's correct ko. Kasi liputon pa nila. So nagpasalamat man ako sa LTO tango 10 years kay silingati wala kaya record wa bayo man ang imo nga ano na pag-drive, oh.
4: Okay.
3: So, okay. May ang matuod siya na palagi magre-record.
4: Oo. Ti amo to nga may statement kagaya na si Attorney Hidospan sa interview ni Rajuman Mon nga ipasubmit ko no sa imo ang imo sining driver's license sa LTO.
3: Ito na, ginpadala ko na sa ila.
4: Ah, napadala na nimo.
3: Oo, oh, ito na, na-touch na dito.
4: Okay.
3: No. Kaya amon ang masubo, ah, nagpa-interview na siya, nga wala ako sa nga musin eh, waya pa gani, nakanabato na akong nga, you know, akong nga official nga sabat. Dapat man tani ang patuno niya na eh. Kaya kung wala eh. Kaya kung may balayran, ako bayran ta buong regimen, Henry. Bayran ta eh. Hindi abiman.
4: Okay.
3: Kay amo na nga itong obligasyon.
4: I don't know kung why ko ka-review sa seatbelt law, no? Pero ako na yung basic understanding, no? With anong tawag sini with consideration abi kun ako ang enforcer, no, nga ti ang sa seatbelt law hindi man gid nadako siya nga violation kun wala ka naka seatbelt, kinsa i-consider man nimo da ang mga nagasakay dira, no, kundo hindi man abi na mga huros-huros ng mga driver, wala man abi sang record sina, no, ano gid abi ang pag-remind na takod mo wa ikaw sang seatbelt, no, do you understand nga amo ni dapat under sa seatbelt law dapat isuksok nimo ina, no, and then kun valid man lang ang justification do hindi aguro mag-result sa show cause order pa attorney, what do you say about that?
3: And no, with a fellow lawyer bala, sir, you know we belong to the same profession, no, medyo time man na kami nga courtesy or among us lawyers, di ba? Ang ako lang tani siling ko, kung may sala ginman ako, tawagan ako kag kliyente, oh, may ano ini, anong mayo sini kay may sala ka dire, no? Para mabalaan ko kag may balaran ko, bayaran ko. Hindi nga ihaboy ka dayon sa show cause order nga daw as if nga criminal lagi ako yati, dumasubo man nila batyagon.
4: Okay, tanin ako daw nagpakawal kada sang pusil mo abi, no?
3: Or, ay wala ko sina iya.
4: Hindi, I mean sa mga wala subong, sa mga nagakatabo subong nga damo ginapang syukos sa nasyonal kay mga road raids, no, nagpakita pusil, nagjutayan lang mang ipit, nagpangbunggo, something like that. So insigida syukos order kag may mga suspension amo na, no? Pero tani, daw gin-check man ang record nimo, ati kon amo na na issuean ka 10 years nga driver's license, do medyo may consideration man, no. Pero ang base diri sa gin pagwa nga show cause order sa imo attorney, no, ang iban diri na sa banda nimo, like ang sa rehistro, ang sa paglapas mo sa seatbelt, daw ay padirema sa bat, may violation ka kuno sa Section 27, Paragraph A, sa Republic Act 4136. Pagkabig nga improper person sa pagmaniho nga na himo, mahimo tunaan sang suspension o kung pagbawi sang lisensya. Anong sabat mo diri, attorney?
3: Daw tama kahit ka general ina na akusasyon. Anong improper person nga ginasiling nila? Ano ginhimo ko to show nga improper person ako under that particular provision of law? Wala eh. Wala. No? Ano abi? Ano ginimo ko? Improper person in what? As driver or what? Ano man? Di ko mag-chindihan eh.
4: Base there is Section 3, no? Sang Paragraph A pagaling ni, no? I-check na ito. Na-check mo ni kung ano ini siyang particular provision, no? Gina-check ko there is
3: okay. Okay.
4: Section 3, Paragraph A, defines a motor vehicle as any vehicle propelled by any power other than muscular power using public highways. No?
3: Ay, lai. Do, hindi man ay asing ginatawag na akusasyon.
4: Ah, section.
3: Do, definition of terms man ay niya, sir. Anyhow, I have my copy. Ah?
4: Section 27, gina-check ko kung ano ining particular nga kung ano ang ining section nga nahambal nila diri nga pagkabig nga improper, no?
3: That's why improper, oh.
4: Improper person to operate in motor vehicle, no? So, but silingon nga ikaw nga naga-drive, daw hindi ka husto nga tawo nga mag-drive, no? At siguro base sa imo ning attitude siguro towards the kwan, the enforcer. Amo na guro.
3: Ay, santo ko na no buot silingon nila. Ano ang impropriety na buot nila silingon? Wa nila ginabutang eh. Anong impropriety nga nahimo ko? As against whom? As against and what? Against whom kag sabihin and what? Ako na tani,
4: naman?
3: Para masabat ko man siyang insakto.
4: Di dito sa imo nga response officially, anong ginsabat mo? Ado mo man, ado nagapamangkot ka?
3: Well, may mga sabat ako dito nga based sa particular provision of law nga ginambal nila. For example, there was that provision nga pagka basa ko ya, definition of terms.
4: Ate, hindi iya siyang kwan, aring Section 27, attorney, no? Section 27, ang insight din mo, number 3 ni mga violation. Section 27, sa paragraph A, sang RA 4136, suspension, revocation of driver's license. A, the commissioner may suspend for a period not exceeding 3 months or after hearing, revoke any driver's license issued under the provisions of this act and may order any such license to be delivered to him whenever he has reason to believe that the holder thereof is an improper person to operate motor vehicles or in operating or using a motor vehicle in or as an accessory to the commission of any crime or act which endangers the public. Any deputy of the commissioner may, for the same cause, suspend for a period not exceeding 3 months any driver's license issued under the provisions of this act, provided that such suspension may be appealed to the commissioner who may, after reviewing the case, confirm, reverse, or modify the action taken by such deputy.
3: Ay, sir, the procedure man ay naginhambal nila, proseso na iya. Ang ako niya na dapat sabton ang kung ano nga particular acts or omissions nga ganahimo ko para nga, you know, i-apply nila ang sanksyon against me. Suno sa lay. Diba? Procedure ina iya kung anong matabo. Yet, kung procedure dapat, may araan na yung akusasyon.
4: Oh, hindi nga kwan nga offense, no? Kundi process na after na establish nga indeed improper person ina siya, to operate a motor vehicle, so pwede ma-suspend sang commissioner, no, do ginahambal.
3: That's why procedure ina yan, proseso na iya.
4: Okay. Sige. expired niya lisensya number 4 na sabat na ni Monday, and number 5 bastos nga pamatasan, no? Hindi mo ayaw ang enforcer sang LTO. Anong gin response ni mo dire, attorney?
3: Amo nang masadya. Sinin ko, ano ang ginhimo ko na suno ko sa inyo, nagbinastos ako. Until now, wala sila gyapon na kambat sa ako na bimong. That's why, anong isabat ko, abe? Kag ano ang ginhambal ko, anong utterances ko for you to say nga nag-show ako disrespect or dishonor or etc. No? Wala eh. Kasi hindi ka man, hindi pa pwede mahambal nga bastos ka. Nagbastos, why nga nagbastos? It should be with something to show nga muna nagbinastos ka, di ba? Amo na eh.
4: So ang ginapangita ni mo, tani daw may specific, no? Hindi nga generic lang.
3: Of course, hindi pwede na. Kasi galingin ulo mo sila kung ano isabat mo eh.
4: Okay.
3: Oh, nagapanglaghap ka, ay ano na yung boot nila si Lingon man? Na binastos man, ano ang ginambal ko, ano ginhimo ko, nang binastos. Diba?
4: Okay. Hindi man yan na to be fair with both parties, no? Hindi man niya daw inabogado inaabi ang imo kay ti abogado.
3: Hindi man. Well, ang regional director abogado ka, di ba? Ang nabalaan ko muna eh. So he should know. He should know kung ano imuo niya.
4: Okay. Sige, no? At least nabatian na mo ng imo sining aside. May gusto pa ikaw idugang attorney about sa sining incident?
3: Well, ang akon siguro maayo nga himuon sini, mahatag ako sa inyo sang kopya sang akon nga official nga impabaton sa ila nga sabat sa ila nga show cause order. No? Okay. Pang official bilang na baton nila. And then of course, may ihambal ako nga hindi ini party sa kaso kundi nga gusto ko lang man ipahibalo, no? Pagi sa inyong radio station, sa inyong mga programa, sir, na hindi naton iya pagdalaygod ang syudad sa mga amusin nga itabo. Because personal ko iniya concern. Hindi mo ni dapat iya pagbasulon ang syudad nga may empleyado dira nga mo siya. No, wala. Until such time nga ma-prove sa nag-akusar sa akon nga gingamit ko ang syudad. That is the time maybe for them to say, nag-abusar ikaw kay taga-syudad ka. Hindi ina siyang insakto. Ina siyang insakto.
4: Okay.
3: Lano ini, hindi ko yan sir politiko. Wala ako siya nagapinolitika. Ha? Nagapangabuhi lang kasi yung tsakto ah.
4: Wala ka nag-inbox ang imo sining connection sa Iloilo City Legal Office during apprehension?
3: I never mentioned during that alleged incident ng taga City Hall. Ako, wala ako yan nag-mention.
4: Okay.
3: I've not even shown my ID nga engaged ako sa City Hall or ara ako sa City Hall. Wala ako yan because hindi inaitsakto. Unless, sir, siguro, kung akon ka ba is empleyado sang City Hall na nakaibalo ako na may sala siya. Because ma-argue ko sa iya nga, kabalo ako kung anong insakto na himuon ninyo bilang pariyo ko nga empleyado sang City Hall. Amo sina siguro iya. But not hindi ato sa LTO enforcer because wala na sa iya labot sa City Hall. Why man ko iya labot? Kani party sa natabo sa City Hall ngayon eh.
4: Okay.
3: Okay.
4: Sige, no? With that, no? Attorney Lira, thank you, kid. So, oras mo diri sa RMN Iloilo, sa medyo malawig-lawig nga tayo na ginatag ni mo, no? Mayong gabi sa imo, attorney. Thank you, kid.
3: Mayong gabi man. Kagsalamat, kid, nga ginatagan mo kasing kahit kayunan nga makahambal mas ang akong side.
4: Welcome, attorney.
1: Si attorney Jose Gilacio Lira, no? So ginatlag niya nga hindi na siya regular employee sang City Legal Office kundi contract of service, no? Sa City Legal Office mga kasama.
2: RML Palabra di Honor.
1: Ining pag-flag down bala kung kisa sang LTO mga kasama, no? Although random man, no? Pero kung dire ka malang bala sa syudad, no? Hindi ka man sa highway, no? Mga city streets malang. Or bisan pagani nga national road, pero dire sa syudad, no? Hindi man siya abi diversion road, no? Nga makapabuylo kagid sa dalagan. Ano ginabi sagad ka chinik point sina sang LTO kag mag-check sang seatbelt. Ang inyo bantayan sina ya dapat kun sa mga city streets man, mga congested yung mga dalan, mga likuon, no? Nga actually damo gani ga pulundo sa unahan kun mag-checkpoint ka mo wa nyo ginapalapitan. Inaya sigurado may violation gid. Mag-checkpoint ang LTO, di ba? Na-notice ninyo, damo mga motor gapulundo sa unhan, pakadto and pabalik. Damo gapulundo, kita Manila? Why mga ninila na palapitan? Ina sigurado, kung palapitan ninyo kag i-check, or butangan ninyo sang tawo dira dampe, sigurado may violations din ka mo, laban-laban, why na restro or driver's license? Pero why gani kinakantuan sang LTO? Ang ilalang to galabay, kaya malabay na iya, maisog na siya because bala niya nga kumplito siya sa papeles. May driver's license siya, may URCR ang iyang salakyan. At tong nagapulundo sa unhan, no? Nagatirin-tirin to, nga nagapakuno-kuno, nga kunabi, nga tambay lang, pero actually, wala rehistro ang motor, wala driver's license, wala helmet. Why man nakantuan sa taga LTO, no? Nga mga naga traffic or naga checkpoint attorney Hiduspan. Assistant Regional Director Jake Conlo. Kagaina sa Mandurriao, gin flag down ako sang taga LTO. Tingin buksan ko man ang bintana. No? Why na ako naghambal? Tulok ko lang siya. Kay doon nag-wonder ako, nga i-flag down ako, kaya ang salakyan na, ito hindi man pagalpalon. No? Ang salakyan ta, pati sa backseat, hindi maglakat, or hindi gali maglakat, no? Malakat siya, bisan why ka naka-seatbelt, pero nagatinunog! Naga-alarm! So ikaw nga passenger, ikaw nga nagasakay, ikaw nga driver, hindi mo na mabatas kay samtang nga nagadugay, kag nagalayo ang imong ginadlaganan, nagatunog siya nga nagatunog, kag naga-frequent na ginang tutot.
5: RNN, Palabra de Honor.
1: Ti, amo pa nang imo i-flag down? Kag mangkuton parte sa seatbelt? Diba? Ano na ya attorney Hiduspan ang inyo mga personnel? Why kakilala sa mga salakyan? Why sila kainsindi sa mga unit sa mga salakyan? Mayara gani asubong ang mga salakyan ang mga Chinese niyo? Hindi kaya gani maglakat kung hindi kaka-seatbelt? Bisa na mo kapuga! Deep lock down mo pa na! Kagbang buton, seatbelt check lang ah.
5: Palabra di honor.
1: Ano na ya pachamba-chamba? Ang inyo iya nga bantayan da kag pangsitaon inang mga nagakaskas da sa dalan na lantawon nyo to sa unhan si mo duling-duling iya sila nga drive ikuan mo eh amo nang inyo i-flag down kag panimahuan aton do nakainom ka ano ka doga sala-sala ka
5: palabra di honor.
1: Amo na yan, inyo sininga si taon, mga seat belt na iya, kundiri malang sa syudad, mga kasama, although ati layi na nga dapat may seat belt ka, pero, kung makabunggo na siya, hindi man na magtarabogin kay mahinay malaan lagang. Hindi ba? Unlike yan akong sa expressway ka na, or national highway ka, parehas na sa diversion ka, Kirino, Binigno Aquino Avenue ka, nga ligo ang dalan, dasig ang dalagan, dapat naka-seatbelt gina. Amo na inyo pang parahan. Pero kung daw tarong ba lang ang pagdalaga niya, sagad ka mo ka pinang-awat dira sa dalan sang ila sini nga biyahe. Ang mga salakyan nga mga maggahod nga perte kay itom sa mga tambot. So amo nang inyong padulugan?
6: Palabra di honor.
1: Ang mga motor nga pamatsyaga nila daw arosira ang makina nila. Nga feeling sila mga racers pero hindi makasarang magbakal sang Harley Davidson. Subutangan lang nila sang Mapler nga modified ang ila sini nga tambot. So kaghala pa bagrungon ra.
6: Palabra di honor.
1: Amo nang inyo sini nga parahan? Amo nang inyo sini nga pamangkuton? No? Pero actually, kung husto mo lang ang sabat niya, kag daw maayo mo lang, sakit yung kamo pinangita sang sala sina. Hindi bala? Ay importante yung kasulod sa kasuguan nato, nagpinang-away pa kita sina ato niya, attorney. Kaya damo ya sa mga hurong, damo-damo sa mga motor dire, no? Nga perti kagahod sang ila sini nga Mapler, sang ila tambutso. Amo nang ipang syukos nyo!
6: RML, palabra di honor.
1: Pero tearyo si Attorney Lira, no? Although ako na ako maglantaw, medyo nagpulupuis-puis man siya eh, kay ti abogado mo. Kaulin sindi man mga kasama, no? Di ba si dito daw na offend guro ko? Ako iya maglantaw, ha? No? Mga kasama, kung ako maglantaw, dito siguro ba si amo na mga kasama? Pero ti senior citizen, kag sa Delgado, ano ginabi makapadasig kagid sang dalagan mo dira sa Delgado? Nga para mang check kagid sang seatbelt? No? Mga jeep ganing ini nga mga passenger, mga kasama o? Oh? Improvise mo lang ganing ang mga seatbelt?
6: RML, palabra di honor.
1: Hindi bla? So ang ining mga bago nga mga salakyan, kag ang mga bisan hindi gani bago, bisan mga 10 years ago nga salakyan, 15 years ago nga salakyan, hindi na magralakat or maralakat lang na, pero gatunog na ang mga seatbelt sa passenger niya kung wala gina seatbelt. Kag-educated naman subong ang mga driver, especially sa mga four-wheeled vehicles, nga mag-seatbelt kid. Kaya ikaw pa na karoon ng kaluluoy kung may mga bunggo na, no? Pero actually, bisan hinay, malaandalagan mo kung may mga bunggo na, bisan why ka naka-seatbelt, hindi ka man maano ah. Ang seatbelt nga naging butang na kaysa especially kung dasig ang mga dalaga nimo, makaprotect gid siya eh, no? Kagdugang pasubong bisan hindi ka naman mag-seatbelt, kung bag-o man ang imo sa lakyan kung may mga disgrasya, kompleto naman na sa airbag. Medyo safe ka eh, no? Although mayo pagin ko naka-seatbelt ka, no? Mga bag-o nga mga salakyan subong, hindi lang ya airbag mo da sa tubang, sa kilid may ari pa, sa likod may ara pa.
6: Palabra di honor.
1: Hindi bla? So dapat amo na yung ginapang-check ang mga daan ng mga salakyan, kag ang mga hindi namin na pang-drive, nga lang pang lusot-lusot lang da, nga pang cut-cut lang da. Pero kung daw ay man sang irregularity, kinsa agad ginin nyo kapinara ng mga tao na da.
6: RML, palabra di honor.
1: Hindi bla? Ti, amo na yung subungo, naglawig, no? Mga kasama, naglawig ang istorya kay ti abogado ang kwan, why kabalong enforcer abogado gali to, although nga ti hindi man rason kun abogado kay ni pagpadulugan. Pero I mean nga mas nakahibalo na siya sa mga pagsulundan sa dalan, no? Kay mga officers of the court na sila kay mga abogado, so labing una gina sila nga masunod sa mga laye.
6: RML, palabra di honor.
1: Dugang pa nga senior citizen na.
6: RML, palabra di honor.
1: Ti parahon kas tong asandalan, bag-o ang imo nga salakyan. Hambalo lang dayon nga seatbelt check lang. Nano nang mga enforcer mo, Attorney Hiduspan man? ERDJ Kunlo, no? Mga nagadala sa mga bag-o nga mga salakyan, parahon parte sa seatbelt.
6: RML, palabra di honor.
1: Ti, may isa man ko ka instance nga gin para man sang enforcer, seatbelt man. Siya, why ka seatbelt, imo pasahiro? No? Upod ko si Mrs. Ti, kay kasakit dughan ni Mrs. ang seatbelt niya. Ginta ko dyan lang ang seatbelt niya dito sa awak niya. Gin nakahigot lang. Pero sa abaga niya, ginkuha niya kay kasakit sa iyang abaga. Tingin parahan kayo ay kuno seatbelt. So pinsar ko, paano nga ay seatbelt nga gatunog ni karong kuno hindi ni mag seatbelt? Hindi wala. Mga manabala mga kasama.
7: RML, Palabra, di honor.
1: Kada mo sa mga tarso da sa dalan nga dapat amo na yang inyo nga pang dakpon, no? Tikon daw wala malaya sang anomaly. Wala malaya sang daw kadudaw-duda sa pag-drive sang tao. Sagad nyo ginaya ka pinara kag pinangita sang sala. Da?
7: RML, Palabra, di honor.
1: O, ti parehas ni. 10 years ang iya sining driver's license. Ti hindi ka matagan sang 10 years nga validity sang driver's license mo kung may record ka o. Husto, Rajuman Jubal, may driver's license ka na?
7: RML, Palabra, di honor.
1: Ang mga four-wheeled vehicles niya, talagsa ka lang imo kakita sinada, no? Tama career na iya, nga wala sa mga driver's license sa mga driver sina. Kag wala lisin, wala ORCR na mga salakyan. Sa motor ya, damo na!
7: RML, Palabra, di honor.
1: Isa pa sunggod lang mga nagamulutor. Nga siya, baw, kami lang din nakita nyo. Kay Manti Ara, damo mga violators da, no? Although damo man iya sa mga responsable ng mga motorcycle drivers or riders.
7: Palabra di honor.
1: No? Gusto na yung bal ni Kaslaura sumagay. Say, magahod ang salakyan nga bago. Kung hindi ka mag-seatbelt, magahod ka tinunog. Sumobligar kagid. No? Kagmayara iya salakyan, subong, nga bago, nga hindi gidya maglakat. No? Hindi gidya maglakat kung hindi ka mag-seatbelt. Bisan ano mo katapak sang gasolinador? No? Kaya mo na subong wa'y nagawa karnaping sang salakyan. Kay budlay na karnapon kung hindi kabalo sang salakyan, bisan mag-start lang. No? Sang una, i-start mo lang ang salakyan, lungaon, lungion mo lang ang yabe, maandar na. Subong iya, may mga tapakan ka pa, may tapakan ka nga, nga gasolinador, may tapakan ka nga brake. Kag subong iya, pusbuto na lang.
7: RML, Palabra, di honor.
1: Ang laye, ara na to create harmony and order, hindi nga maghatag conflict.
7: RML, Palabra, di honor.
1: Gindulong kaginboy lugan, ining bahin sang aton nga pagpangalagad mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C, ang pagbalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil. May lima kaindi basta-basta nga ingrediente nga ginpaidalong sa maidid nga pagtuon. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Upod sa Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee, may mangustina kag balunggay, may collagen pagid, may ginseng, may chia seeds kag black cumin. Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee, madamo siya sa mga health benefits sa aton sining lawas. Gani tilawin ninyo kay i-refanta kung hindi ka mo manamitan. Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee, pangabuhi nyo, Cafe Genio, no? Ikayong lawas nyo, Cafe Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika upod sa Soft Touch Wonder Oil sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. 23 minuto sa kaligad sa takta, alas 9 ng gabi. Wala ta oras sa aton sining pagpangalaga, damo ko utang sa mga estudyante ta. Sige lang, bawi lang ko sa inyo mga kasama. Sa field, upon naton, Rajuman Marjorie Herbumiani, Rajuman Nonoy Ronald Sanchez. Sa News Center, Rajuman Rizzi Daniel Subordon, Rajuman Lynette Fernandez Yulatri. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mundiar, John Hartwell Toala. Dere naman sa studio, Rajuman Joe Valdavid. Akuraman ninyo, sinialaga ninyo ang kurman kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Rajuman, Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: na kapuntay ang pagpagiging ko pag wala nang sakit ang akong likod. Nagpasalamat ko sa Kidney Care kaya nag-ayawin ang akong sakit. Salamat, Kidney Care.
1: Available sa mga butika at Mercury Drug Stores nationwide.
2: That Time Check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Mighty C! Alkaline ng Vitamin C!
9: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Hindi ko maka-count sang sakto, pero may lang kugasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
8: Mighty C! Mabasa mga butika. D3 Bio!
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Kag subong kanami sa akong paminsaro.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga.
13: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
13: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Yes to health!
17: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
18: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sini nga pagparaga, dagud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sini nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun nga batyag na kita sa masakit, madasig kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sini nga pagparaga sa The Secrets of Health nga makahatag man sa inyo sini giya kun ano ang inyo sini nagakadapat nga himuon labi na gid kun nga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss day karon sa ato sini nga pagparagad. We would like to welcome sa ato sining Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
19: Welcome man, Sir Josil. Kagamo man, kina-welcome man ato ng aton sa mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto. Sir Josil, nga aton naman sini tukibon sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sini nga ikaayong lawas. Kag sa kutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live, kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
18: Salamat gid, there you are si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaisado hindi mo mention dihan bala. And most likely nag-apektoy niya sa kababaihan, pero hindi tagin mention dihan kung kaisa Doc Leo.
19: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid mention dihon.
8: The Secrets of Health.
18: Inatawag na to nining mood swing. O kung ang pagka-Arab, Arabuton.
19: Arabo.
18: Arabo, o Arabuton. So, may mga causes gali ini.
19: Yes.
18: Kung nga nag-Arabo ang tao, hindi lang man babae, may lalaki man gabatsyag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
19: Actually, iban gani sinino kung may

0: Sustabla sa sulod ng panimalay nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, paghaming, masiling upod mo sa balay ara naman ginaabot naman sa.
1: The secrets of hell.
2: Nung kalabanan sining mga factors Doc Leo. Nga ang naga set in ining mood swing o kun pagkaalabuton sa tao sa aton.
0: Sa kadamo nga maka-influensya o kun makabid nya kabangdanan sili Sir Josil Miara sige datuaga mga biological, may psychological, may environmental, mga trigger bala. Pero more gid sini sa sulod sa aton sininga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josila, may ara man eh. Pero pwede magyapon sa mga hamtong bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong, may ara man. Sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters. Like sa aton sininga sa serotonin, sa aton sininga dopamine, nga nag-influensya o kung nag-efekto sa aton siniindi mayong reaksyon o kung nadali nga pag-react o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa ibang do, kakalmado malang sa ilang mag-deal.
2: Oo.
0: Pero nga sa imo do, ka-big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani, pero nga dito kagad sa 1% nagatutok, kagad dito kutkuton mo, nang hambalbal sa ibang nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalilain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
1: The secrets of hell.
2: So, ang trigger sometimes ara sa guha. Pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
0: Yes. Kung paano okay. Kita mag-react.
2: Oo.
0: Kaya tanan kita exposed man sa triggers eh.
2: Mm.
0: Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumporme sa aton hormone.
2: Oo. Kaya ti may ara nga, for example ha, eh halimbawa ta permi babae kay lalaki. May ara iya partner kung kay isa, makita nila ang partner nilang lalaki, may ginagbayan nga babae, so why man lang, pati kasi na.
0: Mm-hmm.
2: Why na? Pero may ara, iya kung kay isa, magtulok ka lang, yanong tulok mo?
0: Yes.
2: Kay kay kasakon?
0: Yes.
2: Lain-lain ang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Dr. Leo.
0: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
2: Okay.
0: Amo ni nga kadali kita mag react, nagabingit kita, kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga ma-notice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sininga panimalay.
1: 7 plus gold. The secrets of hell.
2: So if we speak about hormonal imbalances, ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavone nga ara sa santon plus coffee mix mo. Kay ti may ano na, may moringa powder, may soya powder kag may mangosteen powder. So inang mix klada sa santon plus coffee mix, may isoflavone da, that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan. Nang na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what they call as prostatitis, pakubag sa prostate. Sa mga simptomas na nang gustong problema mag-ihi nga why naman may gagawa? Daw ay naman ilihon pero gatubod.
0: Ang iban sina, gani, sini Siling Sir Josil nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
2: Natubod pagin.
0: Oh, pero may ara man niya na abin niya wain na, nasulod niya na to, nah. Nagtubod pa.
1: 7 plus gold.
2: Pero most likely, nagkatabo ang mga manifestations ng simptoma na noticeable gidya sa mga babae.
0: Hindi ba lang siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig perme?
2: No.
0: May mga times man nga malipayon siya.
2: Mm.
0: Oh. Hindi ka lang magkumpiyansa.
2: Malipot, ha? So may sudden ang changes.
0: Yes.
2: Ang ila reaction.
0: Yes. Hindi mo mapaktan, unpredictable.
1: 7 plus gold. The secrets of hell.
0: Ang imo sining reaksyon, makita sa imo, mabatyagan nimo, tungod sa nagakatabo sa sulod. Ang imo sining neurotransmitters, ang imo sining mga hormone, hindi sa balanse o kung hindi maayo ang ila sining pag panghikot dito sa sulod nga nagaresulta sa masami o kung madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
2: Do, muning klasika ginabatyag ta Doc Leo nga way sang instant solution.
0: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag manage kag pagtatap sini asta nga makorrect ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
2: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang na sa guwa mo.
0: Yes.
2: Anong himuon ta if kita mo nagasuffer ka na sang simptoma sang mood swing nga ginatawag? Dili mo problema in chinian or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi pilang ginya gusto mo yan. Ang mamuni-muni ka lang, ginya, hindi ka lang, pabayaan ka lang bala, hindi ka pagsapakon, hindi ka pagistoryahon.
0: Pero kung hindi ka man pagsapakon, makig ka man.
2: Matyagan yun niya sa tao, di sa balay, sa linya, tao-tao lang, away ka makakita ba?
0: Nahan. Doon ka pakaduan.
2: Oo.
0: Kamudlay ni sa mga upod sa balay. Kamudlay kung may amuning klase sitwasyon sa trabaho, upod sa trabaho. Kasi diin lang, mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagid hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
2: Pero anong dapat naton himuon sini Doc Leo?
0: So una nga panahon sini Sir Josila no suno sa record nga kun may alabuton gani o kun ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una ginapasimhot siya sang higo sang kanding. Ari pagit isa. Gina, pagwa siya kung sanag ang bulan. Kundi kung adlaw, expose kita sa silak sang adlaw.
2: Oh.
0: Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan, kasanag sang bulan, ugsada, pero nagahublas. Amon yung mga pamaagi nila sang una, bala. Daw, makakadlaw ka. Pero may mga rason nila sila. Yeah, sang una nga, tiyempo. Like for example, pasimhuton ka sang higo, sang kanding. Anong ila sinang rason? Tunod na ila pang una-una, nga may malain nga espiritu dira sa imo. Nga kung masim hutan mo na, buti maginawala Sir Josil, pati ang evil spirit magwa.
1: The Secrets of Hell.
0: Ang isa sa ni Sir Josil, ano, para mabuligan kita, nga mapahagan-haga ng aton sa nga reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dira, likaw ka. I-change mong imo sa nga environment. Tapos, ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sa nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang aton sa nga mood ang pagkaon sa saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan, makabulig ni sa para sa aton sininga modo. Magnami ang aton sininga modo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kasubong sang saging, magagwa ang imo sininga serotonin, magaboost ang imo sininga serotonin na makapanayanaya ang sang imo sininga pamatyag.
1: The Secrets of Hell.
0: Ginarecommend sa mga eksperto sa sa pagtuon Sir Josil ang mga madahon kag berdeng utanon like malunggay, ang palaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate, kag iban pa gid. Makabulig ni sila tungod nga may mga bitamina kag mineral na ni sila nga makabulig panami panayanaya sa aton modo. Mga madahon kay birding out anon miyara sa magnesium. Ang magnesium nagaparelax ni sa aton eh. Even pa kung nagataas yung gani pressure.
2: Relaxant ang magnesium.
0: Yes. Nagabulig pa ni siya pa stabilize mo sininga BP.
1: The Secrets of Health.
0: Malunggay. Mayara sa sang B-complex vitamins. Nga makabulig panami sa aton sininga paminsaron tungkol niya ginabuligan kondisyon energize sa aton sininga brain.
2: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule sa may mga hormonal imbalances.
0: Yes, Sir Josil. Actually, ang Santon Gold Capsule, gina-suggest na gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase na to niso sa pagtuon syempre. Base sa iya sininga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sininga efekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, stressors, challenges. Ngayon hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balansi taanay, makapulo paminsar tanay makarelax.
1: The Secrets of Health.
0: Ang moringa nga sangkap sa Santhone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga parts ang brain, irritated kita, madali kita mag-react, kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
2: Short-tempered ikaw.
0: Yes. So, and then, ang moringa, nagabulig din siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungkol sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015 pagandang study, Sir Josil nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man sini through supplementation. Ginarequire ni siya o kung ginarecommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay isa sa sangkap sang Santhon Gold.
1: Santhon Plus Gold.
0: Kag-ari pagin Sir Josil, ang isa pagin sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhon Gold. Tama ka manggaranon sa antioxidant ara ang Santhones nga makita sa panit sang mangustin. May anti-inflammatory, may antibacterial, material kag may ara sang neuroprotective effect. Butang balon pwede sa mag protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Nga isa sa problema once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: The secret of health.
2: If mag-inom ikaw Premium D3,
0: makabuligid Sir Josil. In fact, ang D3 mismo may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pagtuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini, o kung naginatawag ng vitamin D, nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo si ni Sir Josil makabuligid suno sa pagtuon.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: The secret of health.
2: Ang ginamon no mo kagaina that magnesium also help sa ato sininga mood swing niya, yes. Nakulayo. Pero without vitamin C, mabudlayan kaguro mag-process ang magnesium sa lawas.
0: Gintunaan ginis siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba nga nagkakatingala. Nagtumaro man sila sa calcium. Pero nga ang gahina ila sininga bones. Not knowing nga ang bones gali, kinanglan sang primary nga mineral na calcium para magbakod. Pero para maabsorb ang calcium, kinanglan taman sa vitamin D. Dali nagasulod ang Premium D3. Pero para nga ma-process ba na siya, kinanglan pagid sa magnesioman para nga magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang aton tulaan lakip ng aton sininga lawas. Ang mga sangkap sini like malunggay, like ang palaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos ang vitamin D mismo, ara naman, may calcium naman ang mga utanon. So butong balon, ara siya maabsorb na nila. Kag para nga masigurado pagid magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalainlain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josil sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
0: Kung i-combine mo ning tatlo, kung sang una sado ka irritable, sado ka alabuton, mahagan-hagan na sa palaabuton.
1: The secret of health.
2: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Dara sa mga taga-antike, sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo dakag magpamangkot sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roha City kag sa Capiz at the same time dira sa May Kalibo sa Aklan. Sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health store available ini nga mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel, may libre pa nga konsultasyon diriya sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. Alternative Medicine Practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am Gina and Ma'am Eason. Kanto lang ang modera ha, may mga ano pa program of supplementation, gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you, may mga mahatag dira nga program of supplementation ang ato sa ringa Dr. Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
1: The secret of health.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang buffer kasi na dira. Although cafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
2: Oo.
0: More ka sa ginatawag benefit.
2: Mm-hmm. So may iban abing hindi ka tulon bala sang Santon Gold capsule.
0: Mm-hmm.
2: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, home, kape eh. Mm-hmm. Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginihimo. Yung ginadetox siya nga itong lawa sa nakulayo, napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibigay sa mga buhay na. Premium D3 Coffee Mix.
2: And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto ginyan magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
7: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Labinagin sa mga kabataan niya nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix. Kaya may binipisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha. Dira. Para nga, magnami lang imo pa matyagan. Kaya di, kung may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kung bata pa, why ka hormonal imbalances? Ha?
0: Posible ang imbalances na kung gahinupang ka pa eh.
2: Mm.
0: Ara sina dira.
2: Para tandaan sina sa lalaki nag-lagong ng tingo.
0: Yes.
2: Pagkatapos, gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iasining nga batis. Gali kay nagapalawog tawag nila.
0: Mm-hmm.
2: So nag-inat pa ng imo sining tula, nagasakit man siya. So kinahanglan, masuplementuhan ta nga to sining lawas. So ara da, Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Nagabi mo kung anong isa makatrigger pagid sina, na may naritable sa katawo. Kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
2: Ano na sila nga? Mababae na ikong lalaki. Kanya na ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigute. Kaya hindi nagali sa kakita.
0: Yes.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet? Plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secret of Health.
2: Ang bones na ito nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na ito nagkakinanglan man sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ah, makapaayo sa ato sining eyesight, maka-maintain sang good eyesight. Windin gali sa mga rare, inikon pangitaon mo, mga minerals, Doc Leo, no?
0: Antioxidant sources. May mga mabakal makita sini, pero ang iban sini mga malahalon.
2: Mm-mm.
0: Kaging iban sini, frozen na mag-abot dari, kumpara mo sa freska, malayo gani ya.
10: Yes!
2: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulatan nga magka problema kamo sa mata, mag Visionex Plus.
0: No, kapin pa ko ng mga outside factors bala Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kung ano pa, na posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag Visionex Plus for prevention.
2: Kaya nga daan subong ang tao, siguro we can say, Dr. Lee, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro sinagatubang sa cellphone. Kay nga, mamban, damo, iya kabataan gagmay pa. Oh, eksakto pa lang makamurot na kung ano pa lang na nga arumira o pang pananawan sang bata. Datagalang ani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
0: Sa una, Sir Josil, magbatsyag ka nga doon ang nagaproblema ka sa mata pag inad mo 40 pataas.
2: Oh.
0: 50 pataas.
2: Mm.
0: Subong niya, pila pa lang katuig ang bata. Nagabatsyag na. Ang iban sinika damol na sang ila sininga mga antipara. Ang iban sini, masako ang mga ginikanan, himuon nga manugbantay cellphone para malingaw ang bata.
2: So mag-Visionex Plus kita, kay may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, specially made to maintain good eyesight, yun niya, Dr. Leo.
1: The Secret of Health.
2: Available ini sa suki niya mabutika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic, dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A. Young Building, Euro Street, tatubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store, sa Salis Street, Bacolod City.
1: The Secret of Health.
0: Sa garay pagkat Sir Josil, sabahan natin nga lang nga, nagpapasingit asawa ko, pamangkuta ko galingon no, basi may kulang.
1: The Secret of Health.
0: Sunod sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like, kulang sa sexual activity. Hindi man gid siya kausa sa ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sa nag-effecto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone nga nag-increase. Pero kun magsigisigi kag mapabay-an, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Gano'n buo imo testosterone, gano'n buo man imo libido. Ano mo nakapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo. Makikig na lang si misis mo.
1: The Secrets of Health.
0: Maging maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe na ginahatag sa aton siningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubuo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayo nyo paglabing-labing ni misis, mas nagahano o tang inyo sini nga relasyon tungod nga may oxytocin ano man yung mga hormone nga nagagawa nga mas naga close pagid kamo sa isa kag isa.
5: Para sa mga lalaking tigasin magturbo, pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: The Secrets of Health.
2: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahing problema if you have that intention nga mag-asawa kay that can suppress ang inyo sining urge ano naman na nakaroon kon gadalagan ka na kwarta martsa pagkatapos mahambal ay may balayran kali kita buwas sa Bombay.
0: Nagkunol.
2: Siguro hindi masarangan sang torbona.
0: pero may experience man Sir Josel ang isa naton da kilala sini nga makatumar sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya wa sa pakialam sa problema.
2: Bala na
0: kamuda.
1: The Secrets of Health.
2: Ang manami ko nung ikayong lawas. Buta mo nung glowing ikayong lawas. Mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag anti-fungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowtech Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Manang siling bala nga, bisan itom lang kung nakunhining.
1: Oh. The Secrets of Health.
2: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ni may Glota Kochik. And then sa mga katol-katol sa panit bala. Gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sa subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: The Secrets of Health.
0: Kung paano gina-protect na ito ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambalo balahagina o ay palabot sa physical mo, may nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap?
2: Oo. Oh.
0: Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan. Kaya pati ilok mo sa amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito ma, kundi halin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
12: Yes, to help!
5: Sister Pain!
13: Si Michelle Nagali, isa ka sa stage, nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nga kapudlay sa pagpinto. Sobrang itki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain! Hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.
0: Isa pag it's Sir Josel, manotis man aton. Bisan anong takapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable, pero kung ka pala nakitlawas ta, matrigger. Bisan anong kung kanamit, dapli mo. Kung ka pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala, makapungko ka, budlayan ka magtindog. Kaya sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko, tudlo mo, budlayan ka maguntay. Makauntay, budlayan ka magtiko. Sino man hindi ma-iritara sina? So pinakamanami sa ni, dulaon na ton. O kung pahagan-haganon na ton ng pain, alleviate na ton ng symptoms, healthy lifestyle. Kaya kung hindi ka magwantang sakit, tumari bala sang cess the pain.
2: Ang cess the pain actually is a pain reliever. Kinang lano na ton nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang overblang physical work.
0: Yes.
2: you need really to rest.
0: Yes.
2: Itang nan mo gina tiempo. Aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagigid tiempo nga makarecover ang imo sining unod.
1: The secret of health.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Sandal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santhan Plus Herbal Oil.
0: Pero may mga palanakit man sa lawa, Sir Josiel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga mandala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibag, palanakit palang alay, why not nga try mo na yung mulong masahe? Kag para mas nami pagiging effect, gamitin pala sa Santhan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo, nag-relax man. Kag dali ka maumpawan.
1: The Secrets of Health.
2: So, initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ka pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang ka mo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santhan Plus Coffee Mix, Santhan Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhan Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhan Vitamin C, Visionix Plus, Cease the Pain, Santhan Herbal Oil, Clear Skin, Santhan Herbal Soap.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
1: The Secrets of Health.
2: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhan Gold Herbal Tea or Santhan Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santhan Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
0: Always, ginatong gina-encourage, Sir Josie, lang aton sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa sining tatlo, Santhan Gold, Premium D3, and the Santhan Vitamin C, amo ang aton tomaron. Ini, ang inyo certified naturopath or practitioner, Doc Layo Amos, nga nagabilin, aton lawas halungan, antes pa man, mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: The Secret.
2: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman, Josiel Banias.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
15: Santhan Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhan Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhan Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhan Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhan Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhan Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santhan Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
17: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
19: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
20: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
21: Edukasyon.
20: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Pareho subong nga adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kano nang epekto sang alcohol sa aton sining lawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O umpisa naton para mabalaan ta kung sigiyon ta pag-inom ta sang alcohol o kung untaton ta. Kilalahon taman karon ang important character sa sininga episode.
22: Evergreen Herbal Capsule.
20: Kag Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology.
3: Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna baagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
21: Malikanta to ang istoryante kay inabla tong alcohol consumption. Ang short term gali kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact gali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta
4: edukasyon para sa igayong lawas.
21: Magamal ka short term effects mo na lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kag diarrhea. Di kung gaubra ka sini, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, dahil matiyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, dahil piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, ariyo ang utok ta, kung long term nga gamit sang alcohol, may brain damage. Imong sini nga pag-inkindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, kakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, makadulot ini sang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Kasi kung may maghagad siya at mapupot ka pa, ay ang atay tapagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala, pati cancer ni mabisita si mo kag. Kung naman yung obligasyon is to remind, nga sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Dokiko, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palayaw, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
22: Evergreen. Herbal Capsule.
3: Kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
22: Evergreen Coffee Mix.
3: Ang turmeric na may curcumin, may anti-aging properties ini. Pagabulik pagar sang cancer, kag nagapanami ini sang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass, kag ang turmeric, makabulig man ini nga makalikaw kita sa dementia o kung Alzheimer's o kung pagkamalipato na gidlang
4: edukasyon para sa igayong lawas
3: o kung balunggay naman ng istoryanta 7 times the amount of vitamin C sang orange ang yakapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isa ka basong gatas, 3 naman kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea, kati isikaran man isang balunggay. Ang saluyot naman, nga ara sa Evergreen Herbal Capsule, may properties manininga anti-cancer. Ikon puro lang alcohol, unod sa imo sa nga kalawasan, alaban-laban, mapauhay kagit ni Prano. Ariyaw ang palaya, liver tonic manini. Manami manini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system, gapabakot man.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Ang wheatgrass, hindi man yung magpawigit. Nag-promote sa manami ng metabolism, nag-supply sa oxygen sa aton sininga lawas, mga body cells, brain cells, sila na sang barley grass para sa healthy nga cognitive function. Danay ni sila sang barley grass, wheat grass, turmeric, plus vitamin C, nga gina-flush out ang toxins sa kalawasan. Dugangan, pagit sang vitamin C, nga ara man sa halos tanan nga sangkap, kagang mangustin gali ah, nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nag-protect sa aton sininga atay, panit, mata, colon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix, may balunggay mana, may turmeric mana ang mga sangkap.
22: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon para sa igayong lawas.
23: I have Lagnat and I have Sipon. Pwedeng flu!
24: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
25: Unilab quality yan.
26: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Supple Plus Gold.
27: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay Kubala kay matama to na dula ang bukol.
22: Supple Plus Gold. Makak sa mga butika.
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kang pagpasaka sa atong immune system batok sa COVID-19 virus.
9: And Dr.
10: Ito po si Dr. Bernie Ong.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
28: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
29: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
30: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
31: United Home. Unilab yan.
32: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Ilong Ranger?
34: Matsyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
33: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
34: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
33: Sip-on ganyan dayon?
34: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
35: Unilab quality yan.
32: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
36: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
37: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
36: Wow! Mas pinagaling pa?
37: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
36: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, pwede.
37: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
35: Unilab quality yan.
38: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
39: Bakit RightMed ang binibili mo?
40: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
41: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
42: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
40: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
43: Kailangan right medicines, kailangan right med.
38: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
44: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
45: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm.
46: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
44: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
45: Pangdong kumakablog sa Charm.
46: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
45: ACS.
47: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
0: Ang oras sa Mabian de Rizarmen, Iloilo, Philippine Standard Time, kag oras sa Bilog, Pilipinas. 10 minutos na nagkaligad sa takna ng alas 10 man, sang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: 774.
1: Maayong gabi naman sa ato at sinin mga pinalangga nga mga tapalamati. Nagkapangalagad na naman ang inyong palatuntunan na magkahon, maggarot, kag iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Huwebes na kita karon niya, lapit sa 25 na kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Daw hindi man na tuman kainin, kalmante kag medyo favorable, kaburo balansi man ang panahon ta mga kabiyang karong niya law. Maluwas ang kahapon nga medyo nagtupagid ang pabungso-bungso ng ulan. Hindi bangod mga kabiyang daw nagsulo ng duwak bagyo.
0: RMN Patrol 774.
1: Mga bagyo mga kabiyang ngangalan sa mga palahubog kag daw mga bouncer sa mga nightclub.
0: RMN Patrol 774.
1: Si Bagyo Francisco, si Iko kag si Isko, pagkatapos nagaupa sunod mga kabiyanan, namo ni si Bagyo nga si Gardo.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero abing labing salamat mga kabiyanan kay daw hindi makaipikto. Hindi na ni mga kabiyan magalan falls sa duta sa katon sa mga kabiyanan partikular sa mga areas ang Luzon. Oh, kay kun umigo mga kabiyan na daw malapit-lapit sa super typhoon ni si Isko kag si Iko si Francisco.
0: RMN Patrol 774.
1: So makakuha lang sila sa ilan sa mga galan daw mga snatcher. Mga gabi katapos ng mga snatch, palagyo.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero may man yung mga gabi ng paboran ni para sa aton sharing ng mga kauturan. Ay balanto man niya, huwag pagkita kapang hiso-hiso sa mga kalabidad. Mga gabi na huwag pagkarecover yung mga Tagaluson, mga gabi na sa mga bayo, sa bagyo to. Bahao.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero bangon sini nga mga bagyo, atakon kita mga kabiyanan sang habagat. Ngamon ni mga kabiyanan ang mga nagapaulan-ulan diri sa aton nga mga palibot, partikular sa Luzon area. Kagamuman diri sa aton mga kabiyanan sa mga lugar na kung sa din mga kabiyanan nagatupa ang manipis nga ulan.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero maayo na lang nga mga panahon para sa aton mga kabiyanan. Imagine ang Venezuela. Ay, abaw.
0: RMN Patrol 774.
1: Tuod nga daw mabaskog din aton mga kabiyan sa magnitude na 7.8 ang Sarangani. Mindanao mga kabiyan ng kagajensan. Pero sobra pa mga kabiyanan ang damage sa ila to.
0: RMN Patrol 774.
1: Gihapon mga gabiyan na ginaspare pa ang ato niya nga lugar tuod niya babaskog sa 7.8. Pero mga gabiyan na grabing halit. Nag-duplet to yung mga gabiyan na dubli to yung ang ilang mga gabiyan na niya nga kwano. Nga linog may 7.2, may 7.5. So ang 7.5 posibleng mga gabiyan aftershock na ini. Pero mga gabiyan na baskog sa ikumpara mo sa pag-igo una mga kabiyanan sa Siningalinog sa Venezuela.
0: RMN Patrol 774.
1: Masobra na mga kabiyanan sa 160 mga nagkalamatay, kag 1,000 na plus ang mga ang mga injured, kag mga kabiyanan may pinapa ka mga missing. So ining mga injured kag mga missing mga kabiyanan, laban-laban ni mga dugang-dugangan pag ini kabay pa nga hindi gid magdako mga kabiyanan ang mga number of casualties kag sumuman mga kabiyanan sa mga nasamaran kag report ng mga natambakan sa sining mga nag-collapse mga kabiyanan ng mga building sa Venezuela.
0: RMN Patrol 774.
1: Ayong gabi na sa aton sa nga mga suki, sa aton nga mga tapalamati. Hoy, kumusta naman ka modera?
0: RMN Patrol 774.
1: Gabi na mga gabi na sa aton sa nga mga kauturan sa abroad, sa aton sa nga mga OFWs, sa mga balikbayan, kag siyempre mga gabi na sa mga aton kababayan nga mga seafarer.
0: RMN Patrol 774.
1: Anong langgit mga kabiyanan sa atong sining nga mga seamen na naga-navigate mga kabiyanan. Maghalong lang kamudira sa inyo sining nga ginaagyan mga kabiyanan samtang naga-navigate.
0: RMN Patrol 774.
1: Ayan-ayan ang gabi sa atong kabilugan yung mga kauturan sa 180 kabarangay sang syudad. At siyempre mga kabiyanan sa mga kabanawanan sa probinsya sang Iloilo. Nagkabay pa mga kabiyan nga matawhay naman ini nga kagabihon para sa atong mga kabiyan nga mga kauturan. So sa mga nag-travel subong, nagahingagaw nga magpauli, hinahinay lang kay may pamilya ka mga nagahulat. Kabay pa nga, maabot ka mga safe mga kabiyanan sa inyo sininga mga members ng family.
0: RMN Patrol 774.
1: Sa magiging mga nagasulok matukapon mga kabiyan matapos sa nagligad niya at nag-celebrate ang mga celebrate ni mga kabiyanan sa United Nations ang International Widows Day. No? Nagasabit ang mga balaon.
0: RMN Patrol 774.
1: Kay tuod man mga kabiyanan, do ang mga kuan bala matandang dalaga kag matandang binata sa mga Tagalog mga kabiyanan, do sila isang day-day. May ara gani ang mga kabiyanan ng LGBTQ day, may HIV day, may crocodile day gani. Kag may ara man longest day.
0: RMN Patrol 774.
1: Pero to na mga balo day waay.
0: RMN Patrol 774.
1: Ay mga pobre mga kabiyanan nga duga-duga madula na mga kabiyanan sa kalendaryo na hindi gikambit ang luto sa Ginoo ni mga pobre ni.
0: RMN Patrol 774.
1: Diba nagasalingatin na anong mga mahimo na mo ni si Radyo Man Rodel? Maningaw siguro nga pamangkot ka na kabudulay sa abdon mga kabiyanan.
0: RMN Patrol 774.
1: Isa na ko mga kabiyanan na budlayan man yung mga laon-laon ng mga kabiyanan niya sa relasyon bala nila. Pero guro ang gamay gilang mga advice ko sa inyo, hindi ikaw magtilaw-tilaw sa mga luto sang Ginoo kun wa man lang kamo sang sincere nga mga partner.
0: RMN Patrol 774.
1: Hinali nga magtilaw-tilaw kamo sini luto sang Ginoo sus patawara sa dilabon yung mga kabiyanan sa kwan sa bato nga igang pangitaon yung gini takladon yung gid ang 18 ka mga suba o mga bukid kag maubog sa mga 180 ka mga suba.
0: RMN Patrol 774.
1: Kag para bagid mga kabiyan di magkaka-advise inyo kay daw bawal kag subuman daw malain man ning advice para sa inyo nga ti bangod sang sitwasyon nyo nga na matipon-tipon na kamo sa inog piyansa kapag katapos sunuso nyo na lang mga lakalalakihan kagripon ti da hindi man na mayo.
0: RMN Patrol 774.
1: Ako gilang guru ma-advise sa inyo ah ti dalaan nyo na nasa simba ka magpangamuyo nga ti may ara sang Himala.
0: RMN Patrol 774.
1: Naman kaabi kaya mga kalalakihan sa tunga mga kabiyanan ka mga lalaki sa bilog nga kalibutan ang tunga nga na tungaon pagid 1/4 na lang kay man ang iba nyo mga kalalakihan nakuntani kung mag mayo tani mga kabiyanan ang buro balansi sini si babae kag sa mga lalaki tani ang mga pobre ning mga laon pagkapangita pa-repart ning mga pangmana.
0: RMN Patrol 774.
1: O gani mga makapangasawa, ang mga matandang binata, ang mga matandang dalaga, ibangod kay mga kabiyan 1/4 na lang na nabiling yung mga kalalakihan, kaya ang mga lalaki sang una, mga kabiyan na nagpautod sang ikong tawo.
0: RMN Patrol 774.
1: Ay ambot sa inyo da.
0: RRMN Patrol 774.
1: Iyan mo nang ginambit mga kabiyanan sa mga matandang binata ka mga matandang dalaga. gikon sa mga kinali laon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mano pata abisin na. Antos may lag lang ang kamuanay eh. Huwag yun may nagtalang ha.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga gabihan naman silig sa mga katigulangan na magpuro pa masyar ka sa mga laon. Oh, siguraduhin mo lang seryoso kagagag sinsiro ka sa relasyon niya ni kay. Puro pala yung mga gabihan kung maglaon-laon na. Sus, kapangaluyag ka, tanantan ng mga pinitinsya, magyan mo man. Lansang lang sa krus ang magyan mo, ang hindi mo magyan mga kabiyanan sa mga dimuon, sa mga laon ng mga kabiyanan niya. Dogi na kuha na sa kapalaran, bla.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ang bot sa inyo dahil, malakon yung advice sa inyo dahil nga. May problema man ko akon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Problemahin nyo na lang na inyo dagay problemahan ko maring ako na kanya-kanya na lang ta.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayun mga gagabi sa ato sa ninyo mga kauturan, sa ato sa ninyo mga kaiping mga probinsya, mga kabiyana na probinsya sang Aklan, siyempre mga kabiyana probinsya sang Capiz, Antique, Negros Island Region, pagsubong man sa probinsya sang Guimaras, pagsubong ginatutukan ta mga kabiyanan, masig-masig na ni kada probinsya, mga kabiyanan sa mga pagpuro pamatyag sang sining mga problema karon mga kabiyanan sa mga nagakalamatay ng mga baboy.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang Bacolod City, mga kabiyanan, sarurot ang presyo sa mga baboy, gahidoka ang mga manugbaligya, manugkarni mga kabiyan ka wala sa may naga, balakal mga kabiyanan sa karni na sang baboy sa Bacolod kag Negros Occidental. Ayam po.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi may mga checkpoint sa mga borders. Bawa kabay pa nga, hindi man matabo dari sa ato. Amo ni ginakabalakaan ko subong, ginaulat nato ng report ng Department of Agriculture ang mga nagkakalamatay dari nga mga baboy sa kwano. Nueva Valencia, Guimaras, kag sa la Nueva Buena Vista.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa Nueva Valencia, kag Buena Vista, kay daw ginaipsan mga na mga kabiyanan sa mga barangay nga hindi nila pa gusto pag i-report ang mga nagkakalamatay. May lang tayo kung isa duha. So mga kabiyan, nakadamo sa mga nagkakalamatay ng mga baboy. So ang atong duda, nabasi kung mga kabiyan na nalatna na sa mga baboy halin sa Negros Occidental kay Manti. Ano malang dagat man lang pagitan ni sa Guimaras kag sa Negros.
0: RRMN Patrol 774.
1: Balanta ni mga kabiyanan dari sa atong sinigapaga pangalagad. Ulop na rin na magkita sa sulod sa duha ka oras sa mapangalagad dari sa inyo palatuntunan. Kagsang gihapon mga kabiyanan, ini ang inyo kubos kalagad. Ang inyo anchor man, radio man, Rodel Fulio Nagado. Nagasiling sa gihapon sa inyo, welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Una kita mga kabiyanan sa mga balita lokal karong adlaw. Ato ni tutukan nanay, masubo-subo ni mga kabiyanan na tabo sa sining kapistaan sa St. John the Baptist sa may Banati. Kaya mga kabiyan, gindagaan ginang ila sining okasyon, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Matapos mga kabiyanan nga na kurinte sa ila sining mga okasyon mga kabiyan sa foam party dito sa ila mga kabiyanan na sa Banwas ang Banati. Kay kadungan ini nga nagaselebrar man sang St. John the Baptist sang Juan the Bautista sa ila kapistahan na mga kabiyanan sang Sara ano pa nga mga banwa mga kabiyan dingli kag subuman sa mga barangay.

0: kag daw first time ini mga kabiyan na nagkadamo sa mga naga sinadya mga kabiyan sa ilaksyon ni Kapistahan dara sa may Banwa Sangsara.
1: RMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan na another mga kaginama may mga prediction nga sa masunod nga semana mga kabiyanan may ara naman nga good news para sa atong sininga mga transport sector.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa information nga atong nabaton mga kabiyan ang presyo sang gatong sa world market nagnubo. Yeah!
1: RRMN Patrol 774.
0: So, ginapaabot nga rollback, posible mga kabiyan na matabo naman sa masunod nga semana. Nabay pang magsigisigi na lang ini.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, bangod sa mga kabiyanan ng mga development, hindi ko takaingchin din mga kabiyanan sa mga mentalidad ni sang mga negotiation, mga kabiyan sa tunga sang Iran kag sang Amerika. Hindi kong pambalo mo ng Amerika, Iran, do hindi sila kontento sa mga ginadeal, mga kabiyan kag ginaplastar, ginadiga, mga kabiyanan sang Amerika, ng mga agenda, so daga dusok botong ang Iran. Pero ti, balanyo naman niya, kung magpamalibad sa hindi, mga kabiyanan ng Iran, ipursog niya sa Amerika, Amerika pa!
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero mga kabiyan pabor ining, pinakalate sa karang mga information, ini mga kabiyan sa mga nagasalig, kanaga, buha sa mga supply sa gatong, sa petrolyo, ang mga ang mga country sa bilog nga kalibutan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa Pilipinas alone, ginalaom man ang posible nga panibag-o nga round sang rollback sa presyo sang gatong sa masunod nga semana. Dinakon hindi man mga kabiyanan masupalpal naman ini nga negotiation gabay pa nga magsigisigi na ni. Kay ini bangod mga kabiyan nagnubo ang presyo sa ikatatlo nga trading sa world market sa masunod mga kabiyanan posible ang rollback mga kabiyanan sa masunod nga semana sa mga nagagamit mga kabiyan sa diesel sa mga driver naton sa mga traditional jeepney kag subuman sa modernized so magapatak mga kabiyan maganubo rollback na naman sang 70 centimos ay ahay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini initial pa lang so posible mga kabiyanan may mga adjustment pa ini kay manti sa Sabado kag Lunes ang last trading sini so basi may mga adjustment pa ni nga matabo mga kabiyan basi kung masaka-sakaan man or either mabuhinan man so sa diesel sa nasilingta 70 centimos ang rollback samtang sa gasoline 30 centimos kag sa kerosene another mga kabiyanan 60 man ang kada 60 centimos kada litro ang rollback.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero sa na-mention ta, may nabilin pa na rin nga duha ka trading mga kabiyanan nga posibleng magabag-o na magabag-o pa ang presyon ay sa masunod nga semana. Abay pa nga magsaka-saka ila nagliga daw siyam o 11 pesos o 10 pesos ang saka mga kabiyanan sa kwan sa diesel samtang sa gasoline more or less mga 5 pesos.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dani ko madugangan pagin mga kabiyan another nga 10 pesos or either gani bisan 5 na lang o 8 pesos sa diesel tapos 5 pesos na mga kabiyanan sa gasoline daw okay na.
1: RRMN Patrol 774.
0: So lahat taong-tang last na trading days para mga kabiyanan sa sining rollback na ipaabot mga kabiyan sang aton sining mga kauturan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin, mga kabiyanan, may official ng statement ang Iloilo City Government. Pero iplastata ni mga kabiyanan ang ining una gid nga gin responderan sa mga tanod barangay official

0: Atis nga nag-abot ini mga kabiyanan ang ining icer kakuntani amo ni ang naka bulig mga kabiyanan ko nakahingagaw nila nga madala sa ospital basi posible nasugpunan paning kabuhi isang pobre nga mga kabiyanan nga gin stroke ang mga kabiyanan gin atake sa korason.
1: RMN Patrol 774.
0: Guys, sa mga interviews labi ng barangay kapitan sa Balabago, mga kabiyanan, bisan gani ang iyang mga tanod nga naga pahayag mga kabiyanan, daw more or less mga tatlo ka oras nag-abot pa ang icer. But tuhay mga kabiyanan, sa ila sininga panugiron diri sa ila sininga investigation nga ginhimo mga kabiyanan ang Iloilo City Government.
1: RMN Patrol 774.
0: Plus data mga kabiyanan, inabulubanta dari sa mga witness, more or less mga tatlo ka oras antes gin na tandog pa mga kabiyanan, ang iningalawas ang lalaki, matapos sige pahayag nga gin stroke. Mga kabiyanan, madumdumanta dito sa barangay Balabago, sa Haro, mga kabiyanan, inisuno sa pamilya, kag mga kabiyanan sa mga naka-witness, labi na mga barangay tanod, at the time sang gin-atake ang ining pobringa biktima. So ginabulubanta dere nga naglawit pa sang masubra tatlo ka oras antes gintandog mga kabiyansang mga katapos ang Iloilo City emergency responder ang lawas sang lalaki nga napatay matapos nga ginpahayag nga stroke samtang nagamaniho sang iya sininga tricycle sa barangay Balabago sa May Haro sa tong June 22, 2026.
1: RMN Patrol 774.
0: Naman mga kabiyan ng biktima diriging kilala sa kay Freddy Poras, 61 years old, sang ginubatan Liganes, Iloilo. Nga suno mga kabiyan sa bata, ikalima nga bata mga kabiyan nga si Jose Poras, ang bata sang biktima, nga pisar gilayon nga nga natawgan mga kabiyanan ang ining icer pero mga kabiyanan sa ila sininga pag imbestigar
1: RMN Patrol 774
0: sa ila sininga paglalantaw do may kapaltahan number 1 mga kabiyanan kaya akong napag-incendi sini pala mo sa paglantaw ta subong damo makumplekto diri nga problema ma-encounter ni sa mga pamilya. Number one, ang subong ang ining kamatayan niya. Sino ang ma-declare mga doktor mga kabiyanan niya dead on arrival siya or whatsoever. Kayman mga kabiyanan, ang concern ta diri kung sino nag-apirma sa death certificate gamiton ini mga kabiyan sa pagpalubong kag number one sa pag-claim sa mga benefits ni kung naanuman nga mga agency ang dapat mga kabiyanan nga kuwaan sa iya sini nga mga benepisyo bilang si isa ka ordinaryo nga tawo nga may mga benefits either sa SSS o either gani mga kabiyan sa DSWD o ano pa na ba si kung membro pa rin mga kabiyanan sang iban pa nga mga agency.
1: RMN Patrol 774.
0: Now, ano ipakita mo ni mga kabiyanan karon ang findings ang sining kamatayon niya kay wala sang doktor nga mapirma sa iya sining nga death certificate.
1: RMN Patrol 774.
0: Sunod pagindari nga mga problema sang pamilya, paano ilubong ini mga kabiyanan kung wala ka sang may ara ka man to death certificate pero wala sang pirma sa doktor? Anong cause of death niya sini? Ano mga kabiyanan ang ging kamatay sini amuna nga gina-question kahit requirement ini para mga kabiyanan sa isa ka simbahan kun idolong ini siya sa iya sini katapusan nga paluwayan sa sementeryo sang simbahan.
1: RMN Patrol 774.
0: Kay man mga kabiyanan why gani matandog ini sang icer na kun hinginingagaw kay man ti emergency kung binulakwit nila ini nga gindalaman lang sa ospital base na buhi panin pobring nga pasyente kag mga kabiyanan kun ginmalas-malas gid man may doktor nga makadeklara nga ti mga kabiyanan bangod sa indi na gid ma akomodar ang iya sini sitwasyon mga kabiyan na may posibilidad niya, i-declare na lang siya nga mo ni dead on arrival.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di, sa claim diri karon sang ano ni, sang ICER, gusto tani mga kabiyan ipababati man ang ila sininga version. Pero ang sa version subong, mga kabiyanan sa mga pamilya, daw hindi kontento sa investigation sang ICER kagsang Iloilo City Government.
1: RRMN Patrol 774.
0: So amo ni mga kabiyanan ang problema subong ginatubang sang sini mga pamilya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay bisan ang barangay kapitan sa barangay Balabago, nag-insiste to tani nga kun nadala na ginlang kay ara na giman sila nag-abot nga awala inigin bulakwit dala mga kabiyanan sa malapit nga mga ospital kay base pa man lang nga nabasugpunan ang iya sinikabuhi nga tuod may ginabatyag na ini way takabalo base kon mabuligan pa ni kong gindala sa ospital na sugpunan pagkabuhi niya sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di nagasalig kita kay manti, may ICER kita, may emergency, nagapati ng iba niya mga kabiyanan nga pagkatapos nga mag-responder sila, mabulakwit na yun ang pasyente. Kay manti emergency gani.
1: RRMN Patrol 774.
0: So ari ang official statement sang Iloilo City Government sa ila sininga investigation mga kabiyanan gadaw mga kabiyanan dismaya gid ang mga pamilya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero sa patas nato mga kabiyanan nga presentation dere ipabati ta sa inyong official statement mga kabiyan sang Iloilo City Government sa sining nagresponder nga ICER no sa barangay Balabago sang June 25, 2026 kahapon ini mga kabiyanan nga adla
1: RRMN Patrol 774
0: kung sa nagligad nga June 22 so ang ila sining investigation subong mga kabiyan June 25, 2026 so ari ang ila sining investigation mga kabiyanan sa nakapatigayo na ang Iloilo City Government sang initial nga investigation na hanungod sa insidente nga natabo sa barangay Balabago haro sa tung June 22, 2026 sa diin na sapuan nga unresponsive ang isa ka lalaki sa iya sini tricycle.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga base mga kabil sa resulta sa investigation nga gipangunahan sang City Legal Officer Attorney Joseph Edward Arino nagapakita nga ang Iloilo City Emergency Responders or ICER nagsunod sa establishment emergency response kag scene management protocol sa ilang pagresponde sa sitwasyon. Base sa record, nabaton sang dispatch officer ang tawag 311 sang kaagahon nag-dispatch sila 3:13 a.m. Kag nag-abot ang response team sa lugar is 3:21.
1: RRMN Patrol 774.
0: Minutos lang yung mga kabiyanan ang ila sining record. Ba't inuuras to yung ginistoryahan sa mga witness to? 3:11, 3:13 na kuha ang tawag. 3:11 mga kabiyanan dispatch 3:13 nag-respond sila 3:21. So minutos lang mga kabiyan complex na dari ang investigation ang mga statement sa mga witnesses.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pag-abot sa lugar, suno mga kabiyanan sa investigating team naabtang sang mga responders ang nagatawag sa dispatch kag tatlo ka teenagers. Gilayon nga ginassess ang ICER ang kondisyon sang pasyente kan nakumpirmar nga wala na inis ang vital sign. Wala nagaginhawa, wala pulso, nagapalang palangitom ang tuong nga guya kag mga kuko, gatiskog na mga kamot kag tiil kag fixed dilated ang pupils. Ginkabig nga isa ka unusual circumstance ang insidente bangod na tabo inis ang kaagahon. Madulom ang lugar, wala sang direkta nga witness sa natabo. Sulod doon ang dalan, kaglimitado ang impormasyon na unang rabaton sang dispatch nga may nasapuan nga tao sa tricycle. Santo sa protocol, samtang nga nag-assess ang ICER, gilayon man nga ginpahibalo ang barangay Tanod kag ang pinakamalapit nga police station. Sang pag-abot sang kamanga kapulisan, ginsecure nila ang lugar pinaagi sa pagkordon sini mga kabiyanan kag ginpatuman ang mga kinahanglanon nga pamaagi para sa posibleng nga crime scene investigation. Sa nag-abot ang pamilya sang pasyente, gilayon nga ginpabalo sila sang status sang pasyente nga wala na inis ang vital signs. Gani nagdesisyon sila nga manawag na lang punerarya.
1: RMN Patrol 774.
0: Ginakilala sang city government ang kabalaka sang publiko na nanungod sa insidente. Ginapasiguro naton nga ang mga aksyon sang aton emergency responders ginapatigayon suno sa establish sa pag-establish nga mga protocol kag base sa impormasyon nga available sa tion sa ila pag-responde. Padayon man nga gina-review sang syudad ang mga proseso kag operasyon agud nga agud mas mapabakod pa ang serbisyo publiko. Padayon ang transparency, professionalism kag accountability kag masiguro ang pinakamataas nga level sang emergency response para sa mga pubuluyo sang syudad. City government, mga kabiyanan, ang amoring official statement sang city government.
1: RMN Patrol 774.
0: Namuna na galing mga kabiyanan, kaya nag-responde na ginman to at that time, ang ginapamangkot sa mga pamilya nga wala ginhingagaw na lang nga gindala sa ospital. Kay man mga kabiyanan, iba na gasiling mandrigani, nga basi pa man lang. Basi! Nga nasugpunan pang kabuhi sa siling pobre nga pasyente.
1: RMN Patrol 774.
0: Sa pamilya ni Boto na nabato nila ni ang investigation sang Iloilo City Government.
1: RRMN Patrol 774.
0: So itog dyan tani sa ila, mga kabiyanan, ang ining both parties nga paging presenta, mga kabiyanan, para sa mga kauturan tanga nagapamati, para mga kabiyanan mabatian ang reklamo kag ang sabat sang tagsa-tagsa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Na kung may concern man diri mga kabiyan pamilya, na grabyado gini sila bangod sa dinya sa sining mga kabiyan nga pag-responder nga nahulog sa wala sang mga taga-ICER.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, pero mga kabiyan, mga comment sa mga pamilya, so daw natuon mga kabiyanan sa bias in investigation sang city government. Ilan niya investigasyon. Kung ano man, whatsoever mga kabiyanan plano sa pamilya, sa legal nga pamaagi or sa ano man niya mga konsepto, so diretso man isang pamilya. Pero sa subong mga kabiyanan, nagpahayag ang pamilya, nga sa subong diyan ay sila maghatag sang statement matapos sa sining insidente, sa sining sudden death sang ila sininga amay mga kabiyan sa sining pasyente nga napatay na mga kabiyanan kag nagalangot gid ang buot sa mga pamilya puras sa sining mga kabiyanan nga ginhimo sa mga taga ICER. Ila niya diretso ko na dismayado sila.
1: RRMN Patrol 774.
0: So ipresentar talang ini mga kabiyanan kung ano man ang plano sa mga pamilya, ila man niya diretso.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, mga kabiyanan, sa mga nagkakalatabo subungo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Anyway, mga kabiyanan, pakigangot magkita sa pamilya kung may dugang sila ng mga comments sining sabat sang Iloilo City government.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin, mga kabyanan, ang inibalang na dalata ni kagabi, mga kabyanan, kati daw na alang-alang nagkita-chimpot ang mga kabyanan. Sa sining isa ka iloy, ti imagine, kung ano mga kabyanan, kung nabuhi, di ba ning bata ni? Mga kabyanan, no, abi ang kapalaran kag magin puturo sa niko na muning iloy mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa mga nagkakalatabo, umpisa lang sa Tacloban, nagpanalanga sanga-sanga na ng mga kabyanan na masroom ang mga nagkakalatabo involving sa mga minor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nadugangan pag iniisa kaganghal nga iloyo, nga isa kabulan niya lapsag, patay. Matapos kinuga niya, nilampos niya pa. Mga kabyan, ang suspect na akig, kay wala sa gintagaan sang kwarta, kay bakal niya ilim nun, buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nauna, may ko na kumbahanas, nilunggo ko nalang ulo, yes ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sala sang isa ka bata, mga kabiyan, na isa kabulan. Sus, mati. Kung nabuhi man abi, mga kabiyan, ano ang kapalaran kag ang direksyon sa pangabuhi ni sang pobre ni kay Ganghal, mga kabiyan, ng kag nami ibunggo ang utok sang iloy sa niyo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ipatay ganyan, mga kabiyan, isa kabulan ni Lapsag. Matapos nga kugon kag ilampo sa kama sa kaugaligon niya nga iloy. So natabo ini insidente dito, mga kabyanan, sa may Purok Adelpa. Oh, di man yung mga barangay mo nga. Barangay Tris de Mayo sa Digos, Davao del Sur. Sang June 21 lang. June 21, sang kuan lang mo, Domingo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Sunod sa kapulisan, naglunta din ng insidente mga 11:30 sang aga. Matapos ng ginaliga pa, so ginaligar nga ang pagbinaisay sang suspect sang iya sinigilapuyo, live-in niya nga banabana niya. Bangon, mga kabiyan, ka pangayo ini sang kwarta para ibakal yung ilim nun. Oh, mga kabiyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nga klase sa mga utok sa mag-asawa nga mga kabyanan, ang ulod sa mga ulo ayod.
1: RRMN Patrol 774.
0: Duna batian sa mga kasalingan ang mabaskog nga paghibi sa bata sang lapsa. Gani, mga kabyan, ilayga gilayon nga gintuyo nga buligang kuntani apang gindeklarar nga patay na ang bata tungod sang naagom nga malubha nga kasamaran. Sa investigation sang mga otoridad, posible, mga kabyanan, nga ara sa impluensya sa paggamit sang illegal nga druga ang bagak nga nanay kag iloy nga palatyon nga nami doon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito, gapaputi isang kalimutan niyo sa karsel. Yabi, kung ano klase pangabuhi, mga kabyanan, nga nag-uruin try pro pangabuhi, mga bata. Bata! Na hindi manggalit, mga kabyanan, maka trespasser nga magsagod inig.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bangag sa ilim nun, mga kabyanan, kagsuda, droga. Eh, ano ekspektaron mo sa mga kabataan? Kinaproteksyonan ta mga minor? Lapsag pa lang yan, mga kabyanan, no? Ginapatay na sang ganghal nga iloy?
1: RRMN Patrol 774.
0: Magdako ini, mga kabyan, na anong kapalaran sang bata nga ni? Magamuni ang dalagan sang utok sa mga girikanan?
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga irresponsable gamay, mga kabyan, na lapsag pa lang yao, na nayalulong na sa ilim nun kagdruga, ay ihudi Putin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Huwag na lang ni Hilo isang bana, yan yung mga kabyanan, ang iya sining ulo asawa ho, huwag ginip ka, huwag ka ginikwaon, ikaw lang kwaan niya sin eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maria kagusip ng mga klase sa mga pamilya nga hindi mo ni dapat buhiyon, mga kabyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dari Dali pa lang dati mga kabi. Nagkalamatay na lang yung mga buisit nila.
1: RMN Patrol 774.
0: Gabi, na problema pa nga kabi sa komunidad. Problema pa yan sa gobyerno. Okay, imagine. Patay ang mga inosinti kag ang anghel nga lapsag mga kabiyanan. Kuya namo ya gagway man niya kunano ano mga kabiyanan ni pobreng inosinti nga bata. Bangod sa kaganghal mga kabiyanan kay ang utok kag madalan nila sa mga kabiyanan sa ilang mga ulo ayud
1: RMN Patrol 774.
0: Mga buisit.
1: RMN Patrol 774.
0: Ari pagi ng isa ho mga kabiyanan 59 mga Iloy dido magbinuno mga kabiyanan sang iya sininga Isus mareka gusib buno labo mga kabiyanan sang Binangon sang 36 years old yang bangag man nya bata o
1: RMN Patrol 774.
0: Oh, labing salamat lang kaway ni gagkatabo dari sa aton sa panay dito to nagakalatabo mga kabiyanan sa mga sa iban nga lugar ho.
1: RMN Patrol 774.
0: Imagine mga kabiyanan, Iloy mo, amuhon mo na. Huwag hindi ka dumdum mga kabiyan kung ano nga mga kasakit sang ila Iloy mga kabiyan sa samtang ginabunag mo ni mga ginakuan mga kabiyanan, ginaalagaan. Ila pa lang mga kabiyanan na tubig pa ni nga nagwater sa chance ang Iloy niya sini. Huwag na magdumdum ang Iloy nga kung nabalaan niya lang mga munimandang tanya sini. Tinudos na naguro pa nga kabiyanan, pitos pa lang.
1: RMN Patrol 774.
0: Magkaluluoy nga 59 anyo. Sa muna gani sa mga kabataan, amo ni mga utok nyo mala, mga kabiyanan, hali ka mga druga-druga. Ka hindi mga kabiyanan masustener. Saligan pang mga ginikanan, ka hindi sila matagaan. Sakiton pa sa mga gago-gago, mga palatyong kagdulo-duo ng mga buisit.
1: RMN Patrol 774.
0: Gamon ni makaluluoy nga 59 anyos naman niya Iloyo. Patay matapos binuno ka sa kutsilyo. Kag ice pick. Di nabuo pagid sang gago-gago. Sa Binangon mga kabin niya sininga 36 sa sang iya sininga 36 anyos nga bangag mano. Bow.
1: RMN Patrol 774.
0: Na aking man kay wala man ginhatagan sang kwarta kay sustener sang ay mareka gusip dani pinatulog na sang Iloy galing tibal antaman ang Iloy mga kabiyan ng kunano man ang pagpalangga nila sa ila sa mga kabataan pero mo pa rin ginabalo sa mga gago-gago ng mga kabataan huwag yung mga kabalaslan nga kung wala ang Iloy nila mga kabiyan huwag kakita kalibutan mga buisit.
1: RMN Patrol 774.
0: Ano niyo, patay gid mga kabiyan ng 59 years old niya nga Iloy. Matapos nga bunon kaglabon sa kagalingon niya nga bata na ginapatihan nga adik sa droga sa purok. Mabuhay barangay kilagasan sa Cotabato, ho? Sa Lunis man.
1: RMN Patrol 774.
0: Nga sunod din mga kabiyan ng sa Kabakan Pulis, yara sa kusina ang Iloy niya. So, nagadigamo, gipalapitan sa sining 36 years old, niyang mga kabiyan nga dulo-duon kapalatyon nga bata, nangayo kwarta, tapos nagdangat sa mainit mga kabiyan nga pagbinaisay, kay siguro ay manikwarta gurong Iloy. Nagmalaman sang Iloy, guro ko din na makantok ang padadangatan sang ihatag niya nga kwarta, kay maluwas mga kabiyan na ibakal niya malang sa druga. So, managkagusip ng mga kabataan. Pila pa ni sila kabilog man.
1: RMN Patrol 774.
0: Naman niyo sa salaysay isang suspect, wala siya na, wala niya kung mapunggan ang iya sinikawgal yung gani, nagkuha siya sa mga kutsilyo, binangon, kag ice pick. Dali nagkuha kapagin basuka, kag tangki ni gira, para tukot.
1: RMN Patrol 774.
0: Mamotoy, ginabuno niya mga kabiyan na ginatake ang iya sinikawgal Iloy. Okay? Huwag sa ibang niya kontraho ni Iloy mo pa. Oh mga kabiyan, ano mo nga nakita gani ko sa mga ginasurusigitan mga kabiyan ng mga nanay, labi ng mga lula man. Sus, mga kabiyan na puwira lang. nga hindi ako kaliwat mga ka-encounter sa mga kabiyanan kay kung kay isa daw hindi ko kapugong mga kabiyanan mapulpugan kung giguro ko digani mapitkan kung gitag matiruhan tirador
1: RRMN Patrol 774
0: may mga tao nga nagapalangga sa ila sining Iloy nano nga sakripisyo sa nga Iloy kag mga kabiyanan kung nano ang nabatyagan sa isa ka Iloy nga bisan gani ang sulong nga pagkaon nga intended mga kabiyanan sa Iloy ginahatag pa na sa bata mga kabiyanan nga bisan magutman na lang Iloy basta hindi malamalo ang magutman si Toto himuon inasang Iloy sakripisyo yun ang kaugalingon niya tanan mga kabiyanan para sa iya sa nga bata pero yat mga gagugid kag mga ganghal kag mga nami duon nga mga kabataan nga mabatas pa nila mga kabiyanan himuon sa ila sa nga Iloy bangod sa mga druga kag lango sa ilim nun buisit
1: RRMN Patrol 774
0: sabi nag voice lesson naman kita sa mga palatyo no
1: RRMN Patrol 774
0: ano ba lang kasakit ni Jabatyagon mga kabiyanan nga ginaamo nila ng Iloy nila di amo ning mga bangod sa mga kabataan nga nabuyo amo na niyo nagakalatabo subong nga mga nagagrupo-grupo mga kabiyanan guba ang pangabuhi may mga broken home mga kabiyan tapos nagkatun inom-inom puro pa muna pamuyayaw suro sigarilyo ang mga buisit nga way man pangpalangitanan nami pamatyon
1: RRMN Patrol 774
0: di amo ni mga kabiyanan sumong nagakalatabo nga dapat ipaintindi tagit sa mga kabataan pera sa mga matarong nga mga guardian mga kabiyan maayo ang pagpadako sa ilang dili mga kabataan mga kabiyanan so amo na nagaling pila ka na hot pila na lang ka porsyento gahimo sini nga mga ginikanan nga mga kabiyanan dula na ang pagrespeto sa mga kabataan mga kabiyanan sa ila sini nga mga bisan ka mga kaluluhan mga may edad-edad sana lang tawo mo na lang mga kabiyanan no experience mo sa mga salakyan sa mga kabataan subong sus masaka ang tigulang gadukoy-dukoy sus ang pobre mga kabiyanan bisan na i-offer na lang nila ang ilang mga pungkuan why get concentrate mga kabiyanan sa ilang mga cellphone di amo na ni mga kabataan subong kag subong sa mga kabataan na mga kabiyanan mga nunutaran nyo hindi na ikabalo magmano po mga bisa mag-bless sa mga tigulang pirte papaboyayawon
1: RRMN Patrol 774
0: di amo ni mga kabiyanan ang mga bag-o nga mga kabataan sumong mga kabiyan pamatasan iniya sa mga ginikanan nga pawarat
1: RRMN Patrol 774
0: bahala ka buda mag-abot ng kabataan ang Iloy way pagtingang ato na to sa tong itan no?
1: RRMN Patrol 774
0: ang amay man mga kabiyan barkada man maruro pagkatapos puli way pagkatigang ihurabog mga kabiyanan ang pinggan mga kabiyanan kakaldiro gatulok ang ilang mga kabataan di ano ekspektaron mo sa mga pamatasan sa mga girikanan diri nagasugod ang lagtok ng mga kabataan
1: RRMN Patrol 774
0: Damo na kung kaisa mga kabiyanan ang himuon sa mga kabataan kay ti way ka man aputan sa mga lango pagkatapos tahor ng mga girikanan makadto sa mga barkada ti makatuon-tuon puro panigarilyo tapos mga kabiyanan umpisa sa churchismis dugay-dugay rambulanay na mga buisit
1: RRMN Patrol 774
0: Ay, mga kabiyanan. Kung pwede pala nga bata, pala ni mga kabiyanan, pitos pala kumabala mo rin ang muning kapalaran sa mga kabataan pilagadlaw. Namin na lang tudson, di mo na pagwaon.
1: RRMN Patrol 774
0: Problema lang sa komunidad. Yabi, sa mga kabiyanan, no? Nagtutok na ang tanan mga kabiyanan sa mga damo patani ng mga obligasyon trabahoon sa mga may mga teachers mga pulis, prinsipal kag mga bulutuan nag-concentrate, nag-kunol kita rin sa mga minor, ho?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot niya pangabuhi na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi, nag-adjutant naman tayo, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Nilaygay naman kita mga kabiyanan sang dapat tani hindi mga malaygaya ni kaya dapat sini mga kabiyanan mahalin na ni sa mga kabataan higa pamati lang ng ibande ng mga girikana, mga gardyan maluwas sa mga matarong mga nanay kag tatay payo magdisiplina sa mga kabataan nila subong mga ibanda ng mga pawarat lang ng mga iloy ka mga tatay why na? Naglusot na stalinga sa mga buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Doon na may magsinggit away.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ka po siya ng ginadalong na sa inyo mga kabiyan ang gamit na kita sa Evergreen Herbal Capsule. Mga kabiyan kay ang Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabako, kinagabalansin sa mga sistema sa aton siningalawan. Nga kung kamo sobra sa sugar, kolesterol, uric acid, asin, patso kung tambok, creatinine, acid, mga kabiyanan kag, kung kulang bang kamo sa vitamins ka mineral, katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Tumar kita sa Evergreen Herbal Capsule. Kainin nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, kolesterol nga hindi magsubra kanubo, kag hindi man magsubra kataas. Kay man mga kabiyanan ng Evergreen Herbal Capsule, may sangkap nga turmeric, saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagpara naman mga kabiyanan sa mga kalalakihan na nagka-problema nga way na nag-a-plug ceremony ang ilas ni mga prekitek. Mga kabiyanan, tumar kita Mega Man Herbal Capsule. Kaya ang Mega Man Herbal Capsule, ang number one niya kapsula pang lalaki sa Bilog at Panay Island kang Gimara. Kayman, ang Mega Man Herbal Capsule, naghatag sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Missy. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapangsit ka, nagadugang sa resistensya sa isang kalalaki. Kayman, ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca, kagoli, gutwin. Safe sa heart kay wala inisang side effect. Mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing pero kung kada adlaw kang nagainom, pwede man isa lang kada adlaw. Kay man basta nagamiga man, indi ka gid mahuyan kay misis mo o kun kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Equality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA o kun sa Food and Drug Administration. Ganay sa mga kalalakian. Mag Mega Man Herbal Capsule na now na
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagbalik ta report sang patrol kaya ato ni balon mga kabiyan ng palibot sang syudad at mga kabiyan ng mga natipon pag inyong mga information. Standby. Ang oras na dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time alas 11:04 na sang gabi.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This song is brought to you by Red Horse Beer, kasanggamo sa relax sarap. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: D3 Pio Health News. D3 Pio.
6: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Pio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Pio. Ang D3 Pio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
7: Mga buti ka.
8: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat ya pwede ma-usar sa source of energy, sa lawas. Ang cholesterol yun, no.
9: So take note, sir boy.
3: Pabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
8: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw material sang aton selula. Ginarelease ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
3: Kung wala siya gainom di tribayo, bigaw ang pagproduce ng nagpaigo ng cholesterol.
8: So, ano imuon sa cholesterol? Pag-imo ni atay, taugo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa cellula. Pag abot sa cellula, may mo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Mm. Tapos matako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Mm. Pag-guha na siyang release ang cholesterol, kadto na sa cellula, kwaon ni lysosomes. Sang ato cellula, no? Ang lysosomes, atang di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang cellula. Mm. Kunami ang imo pader sang imo cellula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Mm. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagro.
3: Medyo yung mga obra, sir boy. Duha ya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
8: Correct, no?
3: Wala pili siya.
5: E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio.
3: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tinulong man na niya to. Kaya siya pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, nagintambok imo lawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
8: Kakasangit.
3: After nga masangit, ma-oxidize.
8: Ma-oxidize, matig-ah.
3: Pag-tigaan niya. Mangin blockage na siya.
8: May muna sa blockage.
3: Yeah. Pero kung nakainom siya di tribayo.
8: Kung nakainom siya di tribayo, damo sa HDL, himuso na dayo.
3: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
8: Wala.
3: Makita mo lang na siya sa D3 bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
8: Correct.
3: Kaya dulong niya mo. Palayo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Mm. Kag himuon na siya, bile.
8: Bile.
3: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
8: Correct.
3: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
8: Correct. No?
3: Another sikreto sila, sir boy, inom ka D3 bio.
8: D3 bio.
3: Para nami ang function sa imo nga HDL.
8: HDL.
9: Oh. So, kaong ka mga good fats?
8: Good fats, good, no?
9: Luwas na D3 bio ka.
3: D3 bio.
8: Abukado.
9: Abukado.
3: Tisubong wala pa abukado, D3 bio.
8: D3 bio, ginang ko sa doon nga, no? Waya medium chain triglycerides ang abukado. Ang olive oil, yaway na iasag niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sa imo HDL.
9: Oh, sa VCO lang na makita.
8: Sa VCO mo na makita na. Tanong pagiging naobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imodugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
3: sang bile, ang chances sa gallstone dako.
8: Dako, kay galapuyot ang imo bile, most likely makabadevelop sang gallstone.
3: So in short, sir boy, ang D3 bio makabulig magprevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function. So D3 bio gid nami. Di ba, sir boy, ang rason nga damo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kaging kaon?
8: Correct.
3: Ang solusyon is support.
8: Stop po. Stop it.
3: Hindi ka na magkaon.
8: Stop it. Hindi ka magkaon, baboy.
3: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
8: Ang namin pag-git. Once you fast,
3: galis ang trabaho na sa ang ildil mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 bio.
5: D3 bio!
10: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 bio! Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 bio! D3 bio! Health News!
11: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
12: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 million pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
13: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: 2 times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby?
3: That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ahoy! Kidney Care Time!
8: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlay yan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa Kidney Care.
9: You care? We care? Kidney Care!
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Mahalaga maalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
12: Magkano kilo ng karne?
13: 500!
14: Ma'am, bagsak presyo na yung 600!
13: Kaya presyong suki na yung 700! Pero sige, bigay ko na 800!
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama.
17: Mmm, tofu sisig.
18: Ha? With mayo?
17: Pwede sa ulam yan?
16: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayonnaising with Lady's Choice.
19: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayonnaising with Lady's Choice.
20: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Solving Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
21: United Home.
17: Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Solving Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Happy
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: I have Lagnat and I have Sipon.
27: Pag 2, pwedeng flu.
28: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
29: Unilab quality yan.
30: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ilong Ranger?
32: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
31: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
32: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
31: Sip-on ganyan dayon?
32: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
33: Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
29: Unilab quality yan.
30: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
12: Magkano kilo ng karne?
13: 500.
14: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
13: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama.
34: Ang oras sa mabiyan dari sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, 16 minutos na nagkaligat sa takdang alas 11 sang gabi.
35: RRMN Patrol 774.
34: Parang kawarga pamati mga kabiyanan dari sa inyo pala tuntunan sa RRMN Patrol 774.
35: RRMN Patrol 774. 774.
34: Check ta dugadugay patrol ta mga kabiyanan. Check ta mga kabiyanan kabay pangamatawha inisubong kagabihon. Sa sini nga Webes nga adlaw, kag Webes nga gabi mga kabiyanan nga wala sa mga untoward incident. Pero dali gid lang mga kabiyanan. Di ko kaintindi bala niyo. Ano ni man, may group chat ning mga linog or mga earthquake na nagkatabo. Inumpisahan na ni mga kabiyanan sa 7.8 dari sa Mindanao. Sinunod subong sa may Venezuela. Sinabat naman mga kabiyanan sa Japano.
35: RRMN Patrol 774.
34: So sining karon lang mga kabiyanan, anom dari ang injured? Kag may pinapad rin mga kabiyanan ka mga individual matapos nga nagluntad ang isa ka 6.9 magnitude nga linog sa northern Japan.
35: RRMN Patrol 774.
34: Kasunod mga kabiyanan sa Japan Meteorological Agency, ang sentro sa siringalinog 50 kilometers ang dalo mga kabiyanan sa baybayon sa Iwate Prefecture. So na batyagan man ang mabaskog nga pagtayog sa Tokyo, Japan. Ang bagay ordinaryo naman sa Japan yung mga mga linog-linog ni daw ginaduya na ni sila ya.
35: RRMN Patrol 774.
34: So kaangot sila mga kabiyang gin-suspender na ang operasyon or operation sa mga train. Mga kabiyanan sa Iwate kag Aomori Prefectures. Ini bangod mga kabiyanan sa nagluntad nga linog nga sa karon mga kabiyanan wala pa sang abiso kun na saan o mabalik sa normal ang operation sang train. Kagin pasiguro man ni Prime Minister Sanay Takaichi o Takaichi nga wala man mga kabiyanan sang tsunami concern. Kaginabosiha abisuhan man mga kabiyan ng mga residente sa mga apektado nga mga lugar nga mag-alerto para sa posible nga panibag o mga kabiyan ng pagtayog or aftershock.
35: RRMN Patrol 774.
34: Kagin bando naman mga kabiyan ni Defense Minister Shinhiro Koizumi sa Self-Defense Forces mga kabiyan nga magpatigayon sa Aerial Intelligence Gathering operation sa mga lugar nga gin-igo sang linog.
35: RRMN Patrol 774.
34: Ay, may group chat mangguri mga kabiyanan ang mga linog-linog niyo.
35: RRMN Patrol 774.
34: Kag mga kabiyanan, balikan taman ni karon na dugang mga information sang iban pagit yung mga balita naton diri sa aton palatuntunan. Ato lang anay tamyaw ni mga nag-upo diri sa aton program. Si Casa Brad Pitt Madera Bistower sa Haniway sa Danao kag sumuman sa mga kauturan tamanda sa Kaiping na barangay Kalmay Karaudan kag Bilog nga Haniway.
35: RRMN Patrol 774.
34: Si Kasarnel sa Unoy, present man. Tumuman mga kabiyanan, pari Romar Martirez. Ariman mga kabiyanan, present mga raga pamati diri sa atong kag si Marida.
35: RRMN Patrol 774.
34: Nagastanban ng aton sining patrol mga kabiyanan. Mata na mga natipon yung mga information dari sa aton sining palatuntunan. Kaga antes ang report ni Radyo Man Marjorie Herbomiani. Pinayari nga porsyon ang ginadulong sa inyo gamit kita sa D3 Bio Food Supplement. Isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagatarangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kaya man mga kabiyanan ng D3 Bio, manggarano sa medium chain triglycerides nga nagabulig pabakod sa resistensya sa ato sa ringalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Nagahatag man sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa ato sa ringalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon kapag depensa batok sa mga balatian. Siyempre, may anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig man pagkupo sa mga nagaulubag na ginaangkot sa ato sa ringalawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuhin sa sang timbang pag sa pagpadasig sa metabolismo sa atong siringalawan. Initara niya benepisyo sa ramaangkon pag sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Rangkaso, hilanat kag ubo, relax. D3 Bio.
35: RMN Patrol 774.
34: Ngayon mga gabi nag-standby ng ato sining kapatrol. Mga mga balita. Natipon mga gabi na nupod sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
35: TYRI Radyo Man Report.
0: Radyo Man Rodel, mayong gabi sa aton ng mga kauturan. Wala subungsang ulan, maturotawhay ang pila diri ka porsyon no sa palibutang syudad. Based man diri sa aton nga pagalibot-ibot subong nga gabi apang kainasang hapon may duha kasi pa noong insidente sa pagpangbuno ang nagluntad sa may area sang lapas area sang city proper kag haro no ang ining duha kasi pa dong sabing incident based diri sa pag-check nato natabo 4:30 kag alas 5 sa nga hapon una nga nagluntad ang pagpamuno sa diri sa Maya General Huge City proper last 4:30 kaina sang hapon kun sa diin ginbuno sang 16 anyos nga grade 10 student ang 17 anyos nga biktima nga naigo sa abaga although hindi manigid at kumbaga digit patal ang igo sang biktima but based diri sa investigation sang city proper police station nagagwa nga upod sa suspect nga si alias Kiki kang iya nga nobya sang ginbungguan siya sa abaga sang biktima nga si alias Kulot kag ginsumbag pati ang iya nga nobya bangod sini ginbuno niya si Kulot nga naigo sa abaga gilayon man ginadakpan ang suspect kag sa dugang naton dito nga pagpangusisa nga hindi naman interesado nga magpasaka sang kaso ang ining pamilya sang or ang ining victim kagang iya nga pamilya bangod miguhay man lang sila Radyo Man Rodel samtang lasing ko naman kaina sang hapon ginbuno sang 17 anyos nga si alias Janelle sang barangay Hereyos La Paz si alias Ron 22 anyos sang barangay Cubay Haro bangod sa hampang basketball sa gym sang barangay San Pedro Haro gilayon nga gindala si alias Ron sa ospital agud mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong bangod nakaangkon ini sa buno sa iyang alikod samtang padayo naman nga ginapangita sang kapulisan ang suspect. Sa katapusan natin nga balita, padayon nga ginabulong sa ospital ang isa ka lalaki matapos natiruhan sa Alatrasan o Consabuli, Radyo Man Rodel, sa Sara Road, Barangay Poblasyon, Ilawarda, Pasay City, last 3 kaina sang kagahon. Ang biktima ginhinago kay alias J, 32 anyos, residente sang Barangay Agtabo, Pasay City, samtang wala pa makilalaan ang suspect. Apang sa pinaka-latest, may ara na sa person of interest ang kapulisan. Sunod din kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbano Jr., Hepes ang Pasay City PNP nga base sa ilang investigasyon. Halin sa isa kabalay ilimnan ang suspect at biktima kung sa diin nagbaisay ang mga ini. Kabangdanan nga ginpapauli sila sa tag-iya sa nga establishmento. Dugang pa ni Magbanwa nga nagsakay sa motor ang biktima. Papauli apang ginsundan ini sang suspect nagsakay man sa isa ka motor kagintiro. Bangod nga nakainom, Radyo Man Rodel, ang igo sang biktima kay tinagadalagan man ang motor nga ginasakyan sang suspect ni igo ini sa iya alatrasa no kung sa guya wala sang iya nga buli true and true pero wala sang kumbaga na patal or ni igo nga tulaan kay do nag dapios lang wala kon dapios lang kibiyas lang I mean Radyo Man Rodel ang igo sini na ang biktima gindala sa ospital samtang ti may hot pursuit operation nga ginapatigay ng Pasay City PNP agud matumod or madakpan ininga na sambit nga sospetsado. Amo na madulong natuan nga mga balita subong nga gabi. Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sang vitamin D3 para sa mga pag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kong BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Balita dagikan sa patrol kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miyane, Tatak Arimen.

Attention vitamin D3. Mataas ang tanga aton siringa vitamin D3 level sa aton siringa dugo para makabato kita sa anumang klase sa balatian ilabi na gid sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least na duha ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sa Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabaka na sa tanan yung mga branches ng Life Extension Clinic kag mga botika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita lang ka mag-avail sa libre nga medical consultation kaupo ng ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulata nga maglala pa inyo balati ang kabagdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic ang hantang sa lower ground floor, Robinson's Mall, J. De Leon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Area Street, Poblacion, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon ninyong Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupon sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life. RRMN Patrol 774. Balikan tayo mga kabiyanan, karinim nga information mga kabiyanan, kag-report ni Radyo Manna Joel Franco. Ining ginlunsar bala mga kabiyanan sang Dubai. Isa ka proyekto bala nyo man mga kabiyanan ng Dubai. Akig manis kwarta. RRMN Patrol 774. Naglo-lunsar sila sa isa ka proyekto para makabulig mga kabiyanan sa ila sini komunidad nga nagakinahanglan mga kabiyanan para mahagan-hagan ang ginabatyag nga kainit sa tion mga kabiyanan sang summer season sa ila sini nga siyudad. So muna ginatawag mga kabiyanan nga street freezer. Kumpleto na ni mga kabiyanan, tanan, mga pagkaon, ilimnon, ng mga cold. Mga kabiyanan para lang sa mga bystander na makalabay. Bow! Yun yung mga project mga kabiyanan. Madumduman, tanay, kundi darimod imutang sa Iloilo. Sus, pagkabiyanan. Sus, Marikaw, Kusip, Santa Maria, Elementary School. Pila, hari, patigar mga kabiyanan, go refrigerator, rock, waton pa ni. RRMN Patrol 774. Namin mga kabiyanan, noble ang purpose. Kaga mga kabiyanan, para kita intended sa publiko, sa mga bystander na galabay mga kabiyanan, kaya bisan diin niya hilit-hilit, nabutangan nila mga kabiyanan sa street freezer. No? Arada na prusen, o hindi mga kabiyanan na ginabutang dira nga, mga pagkaon para sa mga bystander sa mga nagkalabay. Balikan tayo mga kabiyanan la. Kaya interesado kita sini. Kaya basikon mga kabiyanan may implementar man diri ba sa aton, particular sa Iloilo. Nanti ginunahan ta na ganyan ipa-implementar mga kabiyanan pilot kita sa sining cool hub o kung cool station. RRMN Patrol 774. Damo sa mga nagkabenepisyo mga kabiyanan sa so, makita ta nga sa Diversion Road ini mga kabiyanan nga call station so, da halos karabanan gin man mga ka, ano ni mga elder no dako man mga benepisyo mga kabiyanan gay magpropasilong kada nga mag pabulubog now samtang nagawlat yas ang salakyan pero perti man ng amigo ko mga kabiyanan sa observation niya ni isang cool hub sa city government ng cool station. Amigo nyo si Kwan, si Toto nyo ni Rio Luhan. RRMN Patrol 774. Yutaya lang ko mama ulog sa ginapungkuan ko samtang nga nagainom ka kape. Baka na daw matunlan ka man sa iya sininga boss mga kabiyanan niya. RRMN Patrol 774. Impose ni ang coal hub or coal station dira sa Diversion Road. Pagkatapos ang kapsyon niya mga kabiyanan. Eh, tapos nakamulantaw. Kaitakod na na ni ang lapida. RRMN Patrol 774. Ayun
diputin mga kabiyanan niya amigo tas amig yaman.

0: luma niya mo si Leo, mga kabirnan sa Poor's Lake. RRMN Patrol 774. Nasalaan niya yung mo si Leo, mga kabyanan, ang kulahap sa Ukon Call Station sa city government. Wow, nag-uyang lang ako nga kapis ang obra mong amigo, tao. RRMN Patrol 774. Bibigin sa balo mo na, eh, tapos na ka muna ang tao. Eh, takot na na yung lapida. Sut, nagkagsip. RRMN Patrol 774. Perting abilidad sa mga amigo nyo. RRMN Patrol 774. Magbalik ta report ni Radyo Man Joel Franco. Standby! Ang oras na, dari sa RRMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:33 na sa gabi.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, Ginhimo sang Unilab.
3: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo, Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bakit RitePed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
9: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
11: Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
15: Evergreen Herbal Capsule.
16: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
17: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
18: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na gatindog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, currently malikawan nga bangod sa stress kan pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
19: Puti vitamin plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
23: Driver ka bala nga pirmi nga biyahe bisang kabi?
24: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
25: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
26: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
24: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
25: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
26: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
27: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
27: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
29: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
29: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
30: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid!
31: Dali lang gid liwat?
32: May extra nga pang...
0: bato dira. Ang kilala mong Alaksan Extra na. New Alaksan Extra.
30: Wow! Mas pinagaling pa?
0: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
30: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, kwinti.
0: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
1: Yun yung love quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
6: Importante mga Dok, may sufficient gikita nga oxygen sa atong nga dugo.
7: Amo gina ka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using Dr. Pinoy's Kwaling Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and minerals.
5: Dr. Pinoy Kwaling Kapsul.
8: Kwaling Kapsul.
9: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka,
31: magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
32: Unilab quality yan.
33: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
34: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng uto kag salambingan. With proper diet and exercise.
35: Kargado.
36: MaxFit, kargado.
37: Unilab quality yan.
38: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
39: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
40: I have lagnat. And I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
41: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
42: Unilab quality yan.
43: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
44: Ay! Ilong ranger?
45: Matyag mo, ano na? Sipon o kung hindi sipon?
44: Hindi sipon. Di man eh siguro madayon.
45: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sipon na.
44: Sipon ganyan dayon?
45: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sipon kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
46: Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sipon symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise. Versus previous formulation. Sa first signs ng sipon, mag-Niazab C plus 40 with zinc dion.
42: Unilab quality yan.
43: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazab C plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Niazab C plus 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
30: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
0: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
30: Wow, mas pinagaling pa?
0: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
30: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
0: kwinti. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
42: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
47: Magkano kilo ng karne?
48: 500.
47: Bula.
48: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
47: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
49: Sarap magkasama.
50: Ang oras na mabiyan din sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Alas 11:42 na sang gabi.
51: RMN Patrol 774.
50: Dahil kung manong kapabati sa Gyapon, mga kabiyan na dari sa inyo pala tuntunan sa RMN Patrol 774. Dugay-dugay ko ang tang report ni Radyo Man Joel Franco. Mga kabiyan na mo rin na headline ko kaina. Kaya naman namin kag noble ini nga project. Kag mga kabiyan na nagsindihan tang magsiling kagani nga mga Middle East country. Di, wain niya mga kabiyan na po daw sa Gastuanay. Ang Dubai, mga kabiyan na ginakonsider nga shopping capital in the world.
1: RMN Patrol 774.
50: Kung party mga kabiyan sa development, mga kabiyan sa Silinga Pungsod, o puwerte mga kabiyan kay Dawaya Punaw magasto mga kabiyan na kaiti. Mga kabiyan na nagagawa nga oil kwarta sa Dubai mga kabiyan na no?
1: RMN Patrol 774.
50: Pangod sa mga kabiyanan sa mga shopping ining lugar. Oh, halos tanang yung mga pungso, mga kabiyan ko, mga turista rin sa mga nagkalaing yung mga states. So, dari ka pa mulya mga kabiyan nga mag-shopping. So, ang mga plano, dari noble gi kayo, kaya mani pa intended gini para sa mga pigado man. Imagine mga kabiyan na ng Dubai, nagbutang sang ginatawag mga kabiyan nga pagkadako nga street freezer. Nga may libre nga mga pagkaon, ilim nun para mga kabiyan na mabuligan ang mga bigado mga kabiyanan nga nagakinanglan katulad sa nga mga pagkaon.
1: RMN Patrol 774.
50: Dini naglunsar mga kabiyan ng Dubai sa isa ka proyekto nga magkatulong para kung makabulig mga kabiyan para sa mga bigado nga nagakinanglan gid mga kabiyanan sa tion sang summer mga kabiyanan kay mati balantan man yung mga lugar mga Dubai mainit yung mga kabiyanan nga klase sa pungsod. So nagbutang sila sang street freezer para sa mga bystander para sa mga publiko sa lugar mga kabiyan nga puno sang libre nga mga pagkaon mga ilimnon o partikular mga kabiyanan nga mga juice guruni no kag ilimnon nga mga tubig kag inilibre mga kabiyan na ginapa hatag sa mga nagalalabay nga mga pigado kag pwede mga kabiyanan nga maka open ikaw makakuha sang imo sarang makaon kag mainom to ni mga kababayan tadao mga OFWs nga ra dira sa Dubai di picture niyo abi send niyo di abi mga kabiyanan sa kwano sa RMN. Kay man ang ini nga proyekto mga kabiyan suportado sang ila sini nga mga local charity kag sa mga tao partikular sa mga nag-sponsor sa lugar mga kabiyan nga regular nga naga butang kag nagadonar mga kabiyanan sa sining mga pagkaon nga ginasulod nila sa freezer.
1: RMN Patrol 774.
50: Kay ang tinutuyo sini mga kabiyan sunod sa Dubai government nga mabuhinan ang gutom pagkauhaw sa mga pigado mga kabiyanan nga mga individual kag subuman sa mga nagatrabaho nga mga nagapangimpleyo diri mga kabiyanan makaabil mangurong mga OFW sa pa, mga kabiyanan mga kababayan nato nga mga Pilipino nga dito nagatrabaho sa Dubai mga kabiyanan para ini mga kabiyanan sa mga pigado nga ti ginakapos man mga kabiyanan sang kwarta.
1: RMN Patrol 774.
50: Bangon sa ni ang Dubai government naga ganyat man sa mga tao nga mag-donate sa mga pagkaon nga mga kabiyanan nga pwede ma-share ini mga kabiyanan ka mga bulig sa mga bigado kag sumuman sa mga bystander nga nagalabay sa sininga street freezer. So suno mga kabiyanan sa information na madamo sa mga nagapakigbahin sa mga kabiyang klase sa proyekto ka damo mga kabiyanan nagtaas noong nga nagabilib sa sining noble nga proyekto mga kabiyanan nga ang general public labi na mga kabiyanan mga pigado kag kubos nga mga nagalabay sa sining mga kabiyanan nga lugar amo ang makabenepisyo mga kabiyanan. Eh, amo ni na mayo nga ideya sa sining country o sa sining mga kabiyanang sa syudad nila nga nagbulig para sa mga pigado sa mga kauturan naton kag magganyat pa nila mga kabiyanan ang ila sining nga mga individual nga mga negosyante nga magbulig suporta sa mga pigado kag kubos nga nagakinahanglan sa sining mga pagkaon nga ginasulod mga kabiyanan sa isa ka praiser nga ginabutang mga kabiyanan sa mga dalanon kung sa mga Pilipinas ni
4: RRMN Patrol 774
50: pananaw ko maluwas mga kabiyanan ang pila sining dobla black ba buster mga kabiyanan sa sinihan ang pila may mga plastic bag pa ni
4: RRMN Patrol 774
50: man mga Pilipino ng mga kabiyanan sa mga buhay pa yung pangpangunyadi
4: RRMN Patrol 774
50: Ambot, doon ko na-implementar mo, abi na di. Sus, marikagusip pati gano'n ba, preser gano'n, dalasa pa.
4: RRMN Patrol 774
50: Mga kabiyanan, kwanta ng report. Nag-standby na sa linya natin, mga kabiyanan, ng mga balita, kwanta na. Mga kabiyanan, alin sa kaya, Radyo Man, Joel Franco, mga kabiyanan. Datong siling ka mga kauturan, mga kabiyanan, standby. Probinsya sang Iloilo, isa sa pilot area sang Legis Here. Bawat batas, malaga program sang Kongreso. Detalye nga reporto po sa kay Radyo Man, Joel Franco.
5: DYRI, Radyo Man, report!
6: Ang ining bahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santo Blas Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santo Blas Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang atong nga korason, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa atong nga dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungkan ang pagkina sang aton memorya. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santo Blas Gold na kita.
7: Napilian ang Banwa sa Miyaga sa probinsya sang Iloilo nga mangimpisa sa mga pilot areas sang Legis Here bawat batas mahalaga program sa Kongreso. Suno kay First District Congresswoman Janet Guerin ang Legis Here bawat batas mahalaga program isa ka legislative consultation kag public service convergence nga inisyatibo ni House Speaker Faustino D. III kag Majority Floor Leader Sandro Marcos. Hiwatot ini sa Hulyo 10-12 sa munisipyo sa Miyagao pinpayag ni Guerin nga mangkayunan ini sa Mailongo nga mapabati sa Kongreso ang ila tingog nga mahimo manginbasihan sang hagna nga ginabalay sang kamara. Pinakauna ini nga programa nga gituyo nga makonsulta ang publiko kag mapahibalo sa ila kung ano ka importante ang nilihon nga hagna sa Kongreso. Una ini nga ilunsyar sa Isabela sa Hulyo 3 kag ikatatlong hugnat matapos ang Iloilo hiwato naman sa Butuan sa Mindanao. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radzuban Joel Franco Tatak RMN.
6: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold ang aton panagang sa balatian kag pagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
4: RRMN Patrol 774
50: Salamat man sa report mga kabiyanan ni Radyo Man Joel Franco. Kagining nga portion mga kabiyan ginadulong man sa inyo gamit kita mga kabiyanan sang DTX 500. Mataas ba lang imo siling nga blood sugar? May family history kabala sang diabetes. So hindi na pagula pa, hulata pa nga maglala pa ang inyo siling mga balatian. Gani mga kabiyanan na gamit kita ka magtumar sa DTX 500. Mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 na may powerful extra kalin sa amargoso kang disugard sugar cane. Nga epektibo sa pagkontrolar sa imo siling nga mataas nga blood sugar bangod sa imo diabetes. So hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Updan nyo na lang mga kabiyanan sang Mighty C. Kaya mo gini ang iya siling nga partner, Mighty C. Ang alkalang niya, vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergy. Mighty C kag DTX 500 para sa manaming nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
4: RRMN Patrol 774
50: mga kabiyanan may ari man nga maayo ini sa para sa mga partner. Maluwas mga kabiyanan ang gintala talakay tanga ang benepisyo sa bimbang, ang benepisyo sa mga hag o mga hakos, ang benepisyo mga kabiyanan sa mga kissing o mga tusikanay.
2: RRMN Patrol 774.
50: Mayari pagid mga kabiyanan na sunod sa mga pagtuon, labi na sa mga expert, nga ang pagtulog mga kabiyanan sa separado nga mga bed or katri, may ara mga kabiyanan nga benepisyo sunod sa mga couples expert nga nagapahayag mga kabiyanan nga ini makahatag sang improve sa pagtulog sang quality and relationship satisfaction. Tuad?
2: RRMN Patrol 774.
50: We depende guro ni sa partner ni mga kabiyanan kun aton niya paglantaw. Sige, abi, abi. Kay suno mga kabiyanan sa pagtulog and relationship specialist nga ginya nga ang sharing bed o kung mga kabiyanan nga nagatulog kamo sa isa lang kakatri, mga kabiyanan sa tagsa ka mga partner, malid mga kabiyanan sa mga disrupted sleep. But siligon mga kabiyanan, labi na kung pahulagan mga kabiyanan nga daw trumpo, kag daw rilo, ang imo partner nga magtulog, gaupod ka mo sa isa kakatri, nga pagbugtaw nyo ang yakurikunat, ara na sa nawong mo.
2: RRMN Patrol 774.
50: Isuno sa mga expert dere, ma-disrupt ang inyo mga kabiyanan nga pagtulog and ga-increase mga kabiyanan sang stress. Dito di makatulog ka bala ko na gatiyog upod mo ang partner mo.
2: RRMN Patrol 774.
50: Dugay-dugay mga kabiyanan naghulag, dugay-dugay naghulag. So, amo ni nga mga pagtuon mga kabiyanan nga kinahanglan separate kamo sang inyong nga mga katri. Dugangan pa diri mga kabiyanan ini luwas lang sa mga para hawrago ka mga partner.
2: RRMN Patrol 774.
50: Kay man may kilala ako, nabisan nga nagapanago kato sa comfort room nga kalayo sang iya sini nga ginahigdaan, labot patong huragok sang buisit.
2: RRMN Patrol 774.
50: De, makatulog kasi na kundi mga kabiyanan, increase ang stress sa isa kapa-partner. So mga kabiyanan, magani ang ining pagtuon, makagiyagid para sa magpartner, sa magjuwa, mag-asawa, para mga kabiyanan, hindi na kamo mag-conflict ang inyo sininga mga relation, both parties.
2: RRMN Patrol 774.
50: Kay mga kabiyanan, ang pagtulog kuno sa separate ng kabiyanan ng mga bed or may ara ka kaugalingon mga kabiyanan nga katriman makapanami sang emotion kag siyempre mga kabiyanan maka tulog sang maayo ang emotion ni ang tagsa-tagsa ka mga partner kag maayo open ang mga communication nyo sa tagsa ka mga relasyon nyo ma-maintain ang emotional closeness.
2: RRMN Patrol 774.
50: Sa mga lalaki, mag-sipak ka sang tululugan. This is kuhan lang gani kasamang jubal. May siparat lang gani nga amakan. Sus, hindi mo na masaligan.
2: RRMN Patrol 774.
50: Lipda lang nga dito, dahong katumbal. Mga kabiyanan, galabot ng kapangamang-kamang na mga katuan ng partner ya.
2: RRMN Patrol 774.
50: So mo ni mga kabiyanan, nga ang separate nga bed, mga kabiyanan, o pagtulog, makapaayo sa magpartner sa malabig kagmatawhay nga katulugon. Eh?
2: RRMN Patrol 774.
50: Gets nyo?
2: RRMN Patrol 774.
50: Bitis tingan tabi ni kasamang jubal.
2: RRMN Patrol 774.
50: Hello, anad naman lang tani nga magkatulog sang isahanon. Kaya why mate juwa?
2: RRMN Patrol 774.
50: Mga na ginatawag sa namon ni kasamang Jubal David nga certified bachelor.
2: RRMN Patrol 774.
50: Ewa yung tachimpa!
2: RRMN Patrol 774.
50: Ginatawag niya tala mga kabiyanan diri si Dudong kapamati diri sa aton subong mga kabiyanan. Dudong Aquino, mga kabiyanan nga nagapamati subong sa aton na nagsimpre dala na tamiyaw tada sa Tilos Band. Mga kabiyan upod sa mga iasin nga mga grupo or mga agent. So maayo lang pagpamati na dong ha, sa imong mga sinakpan.
2: RRMN Patrol 774.
50: Reason man mga kabiyanan ng kababayan ko, ang akon ka probinsyano, mga kabiyanan si Bong Juanda Francisco sang Bituon Ilawod Kwartero Kapit, ang kasibanwa ko nga may dugong kurokokok.
2: RRMN Patrol 774.
50: Si Flor Kahilig, present man Amoroso Glen. Si Rolly Tiham, present man, naplariho kamu pa. Ayambot si Imoda Tiham. Si Florenzo Socaldito Kalimpay, present man. Nagsubuman mga kabilang si Gispal. Mga bata, subong grupo, ginanggong nagid sila. Oh, mo ginang observation sa kalabanan.
2: RRMN Patrol 774.
50: Naluwas lang sa maayong pagdisiplina sa mga ginikanan na kas Gispal. So, iniya exempted lang guro sa mga matarong nga mga parents nga maayo magiyaya sa ilang mga pamilya, sa ilang mga kabataan, o rin mga ganghal, mga kabayan nga nami, pangdoon, sa mga pangbuslog, musbubon.
2: RRMN Patrol 774.
50: Si Lori Alahiro Goriseta, present man. Good evening, sir. Likewise, si Flor Kahilig. No, kagsubuman, kagawad Noel Coscoluela, kagtay Insung, tay Berting, at pamiling, no, ka nagapamati, ka nagalantaw man subong sa aton. Kag, pula-pula naman si Pastor Ardi Catalunya Celeste. Pastor, mayo-ayo lang pagkwanda, papamati kag pagayad-ayad lang da. So, kabay pa, God bless lang sa imo dire Pastor, ha. Regards lang kuna sa Iado, kuna si Jopi, SB member Jopi Sariste. Ege, thank you, Gid. Kwenta, Chimpo, kitanay naman kita karon sa gabi.
2: RRMN Patrol 774.
50: Salamat din sa inyo pag-upo, dari sa aton palatuntunan sa RRMN Patrol 774. In behalf sa aton siringa technical partner, upo na ito mga kabiyan ng si Radyo Man Jubal David. Ini naman inyo anchor man. Radyo Man Rodolfo Leon Agado. Tatak RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission (NTC), Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas (KBP), and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Mahinga ka mga karatsuman, Cebu ang orasan, Tatak RMN Time, alas 12:11.
1: Tatak RMN.
2: Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Maayong aga mga kasama, alas 12 na. Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan. RMN isugid kay Tioy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit ang money in the bank, Tioy Pancho, sa programa isugid kay Tioy sang RMN Iloilo.
5: Hamot-hamot, mala sa imo, Choy.
6: Arena.
5: Yahoo!
6: Arena.
7: Isugid kay Tioy.

0: ulaw nga may katawa kag kasing-kasing.
1: You're the best, Yoy.
2: May nga ka mga karatsuman. Hello mga kasama. Good morning. Thank God it's a Friday. Yes, Biyernes bong. When I'm a classy. Welcome mga kasama sa programang Kinagigiliwan kada kagahon. Ang programa mo para sa mga palapulaw. Para sa mga kuging. Kung hindi ka tulog, may kaupod. Mga nagapulaw-pulaw sa ilang mga tubig. Kaya may nagasag-up pa subong. May nagapulaw-pulaw kay nagabiyahe. Mga itong mga drivers, nagapulaw-pulaw. Kaya man may duty. Ang ato ng mga call center agents or call center representatives. Ang ato ng mga tanod, kapulisan. Aras na nagkalain-lain ng mga merkado publiko. And syempre, sa ato ang mga P na lang ang mga PNP and AFPs. May kaupod ka mo sa sumong Biyernes, Petra 26. Aming ipit sa ito sumong, no? Itayabi sa STL, Radyo Man Jobal, 6-26-26. Smi, go to bla! Kamusta kila nanay, kila tatay, sa ato mga senior citizens, sa ato mga PWDs, sa Tabok Isla, Negros Island Region, kamusta kamo dira? Sa mga pinalangga na ito, dira sa may probinsya sang Guimaras, dira sa kilid sa kadagatan, sa kabundukan, sa kaumahan, sa kamanaroroon o sa sakang sang iban. Gabay lang, hindi ka madakpan! Welcome sa ating mga pinalangga sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad. Sa 42 ka mga kabanwahanan sa palibot sa probinsya sa Iloilo. Ang aton anom ka mga kaprobinsyahanan. Sa kamanaroroon, Luzon, Visayas, Mindanao. We are broadcasting nationwide and worldwide. Wala na tayo sa radyo. Gara na tayo sa YouTube. RMN application and a Facebook Live kaya tamang ka green ko no kasi mga panata doon sa KBP ni welcome so paliyog lang sa aton mga netizens sa mga nakatutok naton ng mga OFWs working and living abroad na naman ang oras lubos ng aton nga pag-abi-abi sa inyo talantanan hope all is safe sa linog na tabo dito sa may Venezuela. Sobra siyento ang mga 164. Sus, ginoo. 164 na, no, ang patay. Kaya nagapadayon ng search and rescue pa, no? Hindi search and retrieval. And alam nyo ba, hindi lang sa Venezuela. Sa pungsod, Japan. Sobra 5.9 man nga linog. Tayo, ganun na kalatabo sa kalibutan. Di ba sagot ko, no? Tanan-tanan, nagdulungan, nagbimbang. So, brace yourselves. Aton, ginakadlawan lang naton ini. Pero ang kausa, no? Sa aton ng LGU is preparedness. Hindi naton mapreparahan ining lindol. So, wala inisang barometer, wala inisang siyensya pa na ma-prevent naton ang lindol o mahibaluan naton kung saan o matabo ang linog. Mayo pa ining mga bagyo. Di ba? May mapreparahan naton na with our weather bureaus, with the different satellites. Ining aton nga weather bureau pag-asa na mapreparahan naton ini. Pero ining linog, it comes with the preparedness. Ano kahanda? So may mga earthquake drill sa eskwelahan na pwede nyo man i-search ina sa YouTube. We have to be prepared. Why kita talaga pamahog sa inyo? No, but anytime soon it may come. In tani, hindi lang, no, but it may come. So how are we prepared? No, sa aton mga panimalay, balan-balan naton kung sa di na mga end exit points. Ang hold, duck and cover, na orient yung lang yung mga kabataan. Base magsingit, linog, nagbidyo-bidyo, pakamuda. So gabay lang, let's all hope and pray. Hindi matabo sa aton din eh. Pila ka mga pamilya, pila ka mga infrastruktura dito sa may Venezuela. Palalimbus balahibo, no? Kita mo to sa may Sarangani, no? Dito sa may Davao area. Kung sa diyan na tinaigintay og man to sa nga napakalakas, no? Pinakabaskog na linuguro sa Pilipinas, no? So mga Venezuela, 164 ang patay. Ang mga establishmento, mga taytay, wasak. Kung ang padayon man ang mga aftershocks. Dira sa may pungsod Japan, bisitahon natin, ano? Ang the land of the rising sun, northern Japan. Kung sa diyan naging tayugman sang linog. Ako po, kagasa sarangga ni Sumong, may mga aftershocks pa, no? So let's pray hard, ha? Let's pray for our brothers and sisters na apektuan sa linog. Alas 12:22, ako'y sa inyong sa inyo. Masamang alas stress. Pwedeng malahian. Pwedeng malahian. Pwede panamkunan, huwag lang malalahian. At your service, all the way 3. Rajuman Michael Marquez Lumakad. Tio ay Pancho for short. I'll be serving you. Wala kita music sa buong ha. Pero kung may mga request ka mo, sige lang, kay pasa ako sa IPM. Mga pangunahing mga balita, kaya impormasyon na dapat mo malaman, lalo ng FIFA and ang World of Sports sa NBA, kadamo gali sa mga movements, ano, mga trade. Si LaMelo Ball, ang number 3 pick sa NBA, nga nagampang sa Charlotte Hornets, may bago ng team. Kag hindi lang yan, ha? Hindi lang yan. Are, sikreto tani. Ang Miami Heat, pagkatapos nila makuha si Giannis Antetokounmpo from the Milwaukee Bucks. Alam nyo ba, may makaupod, Ja Morant? Ay, kaja. Si Ja Morant, makaupod ni Giannis Antetokounmpo. Grabe ka pa, Basko, gani yan? Lakers, bot ni Lakers natin. Din mampang si LeBron sa basketball court yapon. Pero may rumor sumong that LeBron may be coming home o magabalik sa iyang franchise after magpirma ni Austin Reeves sa over 160 million contract. No? Ginahulat-hulat ni kung bala. Okay, wala man ginalagas ni LeBron James ang maximum contract niya. Mahampang siya bala. Mabalik siya bala sa Cleveland Cavaliers kung sa diin na ginabutang niyang tropeyo or mabalik siya sa iyang first team nga ginakampiyonan ang Miami Heat para pabaskugon ang Miami Heat roster.
3: Tatak! RMM.
2: Si Venus Williams and si Alex Ciela pagkatapos magdaog kagapon, Perdigona Subong. Exit na. Pero si Alex Ciela nakahimos ang record, ano? The first Filipina na maghahampang sa Wimbledon Open pagkatapos ng Bad Homburg Open sa Germany. No, mga preparahan na ni, ginapreparahan na ni Alex Ciela ang iyang pag-aventurar sa Wimbledon, the biggest tennis event, mga kasama. Seeded number 29 pero ranked number 30. Gabay lang. Buenason si Alex Ciela. Basta sports, tutok lang. We got it all for you. And karon sa showbiz, Si Raisa. Naghalok sa kuno sa future mother-in-law niya. Sila gina-build up sa mong ni Bimby. Sila gina-build up sa mong ni Bimby para sa sugod bahay. Balaman nato ng TVJ, ang Eat Bulaga. Pagkatapos na naging launch ang sugod bahay, Main Mendoza kag Alden Richards. Biglang nag-skyrocket ang karir. So si Bimby kag si Raisa. Diba? Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Isa among, isa ka kabulig. Yung itsura ni Ryza, di ba? Yung Pinay na Pinay. Potot na potot. So, buluban tayo nato ng atin nga showbiz balita. May nakita pa ko ito kagina nga showbiz balita nga ano ni gani. Dalingin. I-search ko ang akon nga mga contacts. Contacts! Si, hindi ni, law ni. Si, sa Instagram, kay friends kami ni, ano eh, nag-like ko kagit ad ko ni Daniel Padilla. Hindi ka mo magpate.
1: You're the best, Yoy.
2: Ate na pala. Ang sabi mo, mga followers sa Instagram, grabe, todo gali ang suporta sang mga utod, no? Sang iyang amiga Subong. No, amo na si Kyla Estrada. Ko, todo ginang suporta sa iya. And nakaroon sa showbiz balita, mga kasama, bolo bantayan man naton mga kasama, kay ang sino ni si Maris Racal, no? Nakamit ang first ever Best Actress Award. And iban pa ang mga Eddie's Award. So bantayan nato ng mga nangunguna, mga showbiz balita. Bala ko paborito ini sa aton mga OFWs. Kay man mga chismusa. So relax, relax lang. Tutok lang kay Tiyo eh. Karon may ara kita sa duwa ka problema. Ang problema ni Jesse Balbalanay naman. Ugayong naman karon. Kaya may isa pag kita ka problema. So kung may problema, may dinagdadaing sa inyong mga relasyon,

5,000 na to. Anong imoko kung 5,000 na? May ubra naman isa kasama ang... ang friends list ko kasama ang Jobal. Ma-add na naman isa ka Facebook din ako. At ano ko mag-add sa Facebook? May nagbigyan, nag-asagay ko add sa account. Ay sus, may nagtawag sa ako, ginkuha ko sa Viva Max. Eh, hindi ko gani pwede sa Viva Max, kaya ito makumbuli. May biro ako, buli. Kayo sa Viva Max, kailan tao ka na na, Jobal? Anit mo na, nakasahit. Grabe mga babae, no? Grabe mga bataon, naluoy ko ba lang. Mga gwapa, itong mga manggrano, panag-uba-uba sila yaya. Siguro may padding, no? Kita mo, orang kinaano yan, ha? Ang ako na po, na-abre na akong cellphone, sus, gidelete ko. Ay, sus. Mga apo ko nga na, mga lalaki, mga nga papalo, can I borrow your phone? Pag makita gali sa history, no, buhisit ng history sa cellphone, no? Pag-click yan, gumawa ang Viva Max, ang Dunsilya pa, Viva. Ang title sa ano, Dunsilya. Ay, naku po. So, ang ginihimo ko, gin-adjust ko nga ako yung phone. Sabi ni Gid sa mga tatay, no, may mga kabataan sa inyo mga balay sa ginagamit ninyo mga phones. First is, pwede mo kakato sa setting, no, sa Google setting. No, pwede nyo i-boot. May gina-tumok na. Na hindi makita, no, ma-filter nila ang ini mga sites. Especially ang mga porn sites. No, ma-filter ina. No, pwede nyo na i-adjust. Patudlo ka mo sa kabalo. Kaya ako na patudlo sa bata. Pasad na. Ang sa inyong Google, sa inyong YouTube. Ang ako niya YouTube, gani. Isa mo, YouTube for children? Oh, kadelikado, ina, bala, makaptans ang inyong mga kabataan, no, ang inyong cellphone, kasi ikaw, Bob, do parehas na, palantaw ka porno. Maabrihan ganing sa kabataan, amoy nang nalintukan na gid. Amoy na gid niyang kang so good. So good sa pagkaubos ang tisyo nyo sa balay. Amoy na makita mo kung maligo ng inyong mga kabataan, dugidugay, gito. Tapos pin mo lang baka lotion. Papalo, buy me lotion. Pagpanghi, papalo, I have lap. Oh. Kaya nga po ko, apat ka lalaki mo. Isa ka babae, protehiran nato ng aton nga ang aton mga kabataan. No, ila binigid sa aton nga social media. Kaya nga yawa subong ang demonyo, wala na sa palibot. High-tech ng demonyo subong, high-tech ng yawa subong, ari na sa aton mga cellphone. Kadamo na bala ka nakita naton, ano? Kadamo sa mga nakita naton nga mga kabataan. Abi nato nag-eskwela, nag-cellphone, using their phones or using their gadgets for research, using their gadgets for communication o communicate sa ilang mga family, pero lain ang mga kabataan subong. Kadamo sa mga kabataan subong, kita mo mga stress, no? Depressed, not only stress, kundi depressed. Kay man subong, kadamo, bala kasama ang Jobal, ang nalunon, no, nalunon sa scatter. Tutuod ganda niya. Ang ila ahaw-ahaw nga balon, no, i-cash in nila na para maka-scatter. Iyang scatter, mabalaman nato na padag-on ka na. Padag-on niya ka na. Pero hindi kahambal niya mag-milyonaryo ka na nga taya-taya ka lang. Hindi, ubuso niya gid ka na. So ang aton nga kabataan, tudloan naton ini, no? Gabayan naton aton kabataan. May ara gani suma mga loan shark. Kita mo, nakabaton ka mo sa mga text messages nga may mga site nga ginapadala sa inyo. Tapos may bonus ka dayon. Tagaan ka sang libre nga kwarta bonus, pero hindi mo siya mahunos. Kinanglan, itaya mo siya sa scatter. Ang iban ng mga tao, nan, sige, tulutumo ka muda. Sige, scatter! Pati ang sweldo, ginasalig, no? Ubuso ng sweldo, mabay scatter ta, pre. Pinya! Mapinyata sila kung anong mga hampang din na. May iban, siguro ganda laog. Pero, mambal na to the slim. No, slim ang margin nga makadaog ka. Kaya kita, abi, nakabati kita, may masiling sa ato nga, pre, daog ko 20 mil. Nga, ano ka na, gampang na ko yun, nagtahor ko din sa ano, nagtahor ko din sa cellphone ko. Once makabati, gani kita lagting may kwarta, matik na na, ano nga site? May mga oras-oras pa, magan may mga ubra, alas utso, ay sus, alas 6 na, wala pakatulog, tungod na,

0: nasa panahon. So going back to my point, dapat i-filter nato ng aton mga cellphone. So binigid basi pwede ma-filter ina in ang mga gaming sites, mga gambling sites. Kay once gani, it's very addictive. Addictive gid kay padag-on ka mo. Once gani makadaog ka, lagson mo. Anhon mo naman ang kwarta. May iban mahabali nga hindi. Ako yan marot ko ya. Kung magdaog ko ya, kinakas out ko na dayon. Umagdaog ka gani, pero pila na naperdi mo. Ang iban, ginautangan. No? Ginautangan nila. Ang iban, ang pang-enroll nila, ginakalitan pa nila. Ang iban, diraya, mga loan sharks, nag-loan. No? Sa mga, may mga credit cards o mga debit cards, ginakash in, kikhapos mo. It's very convenient, no? Mag-transfer sa kwarta sa dira ng mga sites. So, paghalongin kita, no? Labi na hindi natin pag-igsalig ang aton nga kabuhi sa tahor. Sa gambling. Kita mo na tabo to sa mga sabungero. Kita nyo to, mga online-online sabong. Pati mga pulis. Sus na lintika ng ilang mga pangabuhi tungod sa tahor. Ako yung isang unang bala ko lang ang tahor, ang pula-puti. Mapula mata mo, maputi mata mo. Alam mo kita istoryahan, kaya kung may problema, tawag lang kay Tio Ipancho. It is 12:34, Friday. I thank God it's a Friday. Nakalabot mo kita sa Biyernes. May ginamonitor kita nga bagyo. Kaya po na ang duha nagsulod sa Philippine Area of Responsibility. So, hibalo na ito, dugay-dugay. Kung diinan ning si Gardo, kag si Francisco. So, hibalo na ito nini, mga kasama, tutok lang. May mga power updates man kita. Mga lugar kung sa diin maka-experience sa brownout. Subong nga Biyernes, 6-26-26 na June 26, mga kasama. May balita man kita, no, tani, magataas-taas pagid, o maglubo-lubo pagid, kaya may bati-bati sumong no, sa mga balita, tag, sa mga post sa DYRI, RMN, Iloilo, na posible sa produkto, sa produktong petrolyo, may rollback sa maabot nga Martes. So how much pila ang rollback? Bata yan, nedrisa ito niya pagpangalagad.
1: Tatak, RMN.
0: After the shooting incident, mga estudyante ba may bago ko nung graduate? Nga estudyante, no? Bago graduate nga estudyante, ginluthang sa guwasang eskulaan sa Davao de Oro. Ang biktima subong, yara na kuno sa estable nga kondisyon. Ang mga patay, bangod sa linog sa Venezuela, nagsaka sa 164. God save their souls. Mga pilason, halos 1,000 na mga kasama. Ang ining linog nga nagtabo man sa Japan. Bulubantayan man nato ng balita nga natipot sa atong news center with Rajuman Resi Danioso Bordon. Councilor Shane Marie Mabilog, wala gintuman ang promisa nga ipakita ang trip ticket sa iya paggamit sang salakyan sang syudad. Official? No comment. Plano nga pag-show cost order sang LTO sa driver. And sa ibang pagid naton ng mga balita nga natipon, court sheriff nga ginsumbag ni VP Sara Duterte sang 2011 na lista sa mga magatestigo sa iya impeachment trial. Kagari ang kinabulubantayan ang mga ICER, dumduman nyo to sa nagkagapon. Ang ginbalita naton nga may napatay nga naga senior citizen nga nagdrive sa iya tricycle kag atake gin stroke ang mga ICER nga nagresponde sa stroke victim sa Haro. Nagsunod kuno sa emergency response kag scene management protocol, suno sa City Hall.
1: Tatak RMN.
0: Iban pagid naton nga mga balita, may duwa ka kaso sang bunanay natabo sa lodging house. Ang lodging house? Duwa ka kaso sang bunanay natabo sa syudad sang Iloilo.
1: Tatak RMN.
0: Mga balita kag impormasyon ato ni dulong sa inyo, so just relax, no, kulo kalma ka buda. Akong bahala sa tanan-tanan. Asa kita mag-alastres. And sa liwat, kung may problema, palihog na lang isugid kay Tiyoy. Kaupod ko man ang aking technical partner, kasamang Jobal David. Palihog sa mga netizens. Pareho i-like, i-share, and i-follow ang ating nga live program. Isugid kay Tiyoy, we are broadcasting live sa DYRI RMN Iloilo Facebook page. So sa mga nag-like, sa mga nag-share, at sa mga nag-follow, a big, big thank you. Kung ara ka lang sa tupad ko, ginhalukan, tara ka, Hoy, may ngaga kay Je, may ngaga si Mojia. Kita na ay kita buwas nga adlaw, mabijel kita da. Kaya to Arman ha, kita ay kita da. And sa atuan mga netizens, we are also broadcasting through YouTube. Pangita lang sa inyo nga YouTube, ang RMN Iloilo Official and RMN application. Sa inyo mga mobile phones, palihog na lang i-install ang ating RMN app. Pangita lang, RMN Iloilo. Sa ka man naroroon, basta may wifi ka, pati on ang tanan ng mga programa, ilabinagid ang mga live programs ng RMN Iloilo.
1: Tatak! RMN.
0: Alas 12:39. Time check kita nai and karon dugay-dugay mga kasama bantayan ng ating weather update.
2: Ang ini nga porsyon tulong sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasi, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
1: RMN.
0: Sa mga gusto magbisita sa mga Doctors of Alternative Medicine, bumisita na sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. No, kaga inom kita adlaw-adlaw sa nga Klinika D3 Bio. Ini, ang inyong natural nga antiviral, kag antibacterial specialist. Basta ubo, sipon, hilana, trangkaso. Wag na mag, hindi na mangitapas ang iban. I-Klinika D3 Bio mo na. Nami manini sa tonsil kung nagahubag. Ang inyong atutunlan tungkol sa tonsil, inom ka mo adlaw-adlaw. No, may acid reflux, Klinika D3 Bio. Extra virgin coconut oil, ginpaamanan pa sang vitamin D3. Babakal nyo man sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Kasubok sang DTX 500, Pure C, ang alkaline nga vitamin C, Klinika D3 Bio, kag marami pa pong iba. Bulo ba tayo na ito ng ating weather update, pero subong, kagapon nga adlaw, daw na nagabay na nabugayan kita, kaya daw nakita natin ang haring adlaw, no, nakapanghalay kita, kanamis ang atong chimpo kagapon, nasa ako subong nga gabi, medyo nagbalik naman ng paang-paang, nag-init, so... Mi siguro naglayo-layo na ni ang duwa ka weather disturbance sa ato sa pungsod Pilipinas. Pero with that, check nato ang ating Weather Bureau Pag-asa.
1: RMN News Panahon.
0: Kaubod naton sa linya Engineer Ferge Robin. Engineer Ferge, mayong aga.
3: Yes sir, good morning kay sa ato mga tagpalamati. Sa latest analysis nato, no, ang aton dinamonitor nga si Bagyong Francisco nagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Sa inang gabi, kaga sa karon, ang ato na lang ginamonitor ng bagyo, sulod ng parlay na ito, isamon ni siyang si Bagyong Garto. Pero ginalataw na ito, no, na wala man sa direktang epekto ni si Bagyong Garto sa anuman nga bahin ang ato na pungsod. Kaga bisan si Bagyong Francisco nga sa guwa ng parlay, ginalataw na ito na wala naman sa epekto gin sa ato na pungsod. So, kasi monsoon, nag-apekto sa ibang nga bahin pa sa ato na pungsod. Sa siyang Visayas, generally magulugal umon ng kalangitan, may posibilidad ng mga tulan-ulan pang lagpanaguog. Pero expectaron natin nga by later this morning, kagapin pa sa mga sunod ng mga inadlaw, mag-generally improving weather na kita. Hinatugtog ko parang anahangin, halin sa nabugad na nakatundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, diin makanay tugtog ko sarangan at mga pagbalot sa kabigatan. At ang temperatura, hira sa 20, sa east, tugtog 31 degrees centigrado, adlaw nagasunod alas 6:15 sang kagapon kag mabot lang ini alas 5:30 karon sa kagahon. Amunya Bonlita sa last day sa Dries Pag-asa, Iloilo, Ferg Sardin, Madamugin.
0: Engineer Ferg, may nga ga?
3: Yes, sir.
0: Ining si Gardo, arap sa PAR or Philippine Air Responsibility, saan ini ginabulubanta nga mag-exit na ini sa aton nga PAR, Engineer Ferg?
3: Possible, sir, nga buwas kang aga or later gilis nga aga.
0: Ah, so, amo na ginabal mo, improving weather. So, with the pagwa ni Francisco and pagwa ni Gardo, magong maging mahina-hina man yung aton nga habagat, Engineer Ferg, o wasig-sig man nag-iapon, Engineer Ferg?
3: Mahina, sir. Generally, may improving weather or fair weather. Kita, balik kita sa mainit kung mataang na panahon.
0: Hmm. Wala makita may na-monitor nga iban nga ba? Sige, butong sang duwa ini nga bagyo? O yan yung weather disturbance sa na gina-monitor sa Pag-asa sa Gwa, sang PAR, Engineer Ferg?
3: So far, sir, wala man.
0: Sige. Well, that's Engineer Ferg. Good morning. Happy, happy Friday. Hanong gid. And may ngaga sa mga kaupdanan mo manda sa Pag-asa.
3: Yes, thank you, sir. And so what? Mayong aga, sir.
1: RMN News, panahon.
0: Inyo na ba diyan, Engineer Ferg Rubin from Pag-asa. Improving magwa na galiin eh. Si Gardo. No, so improving weather. Nag-improve na gid man ang ato niya tiyempo. No, kagapon. No, nag-init-init na. Nakapanghalay na. Ang iba no, nagapanglaba na. Nagayuhom-yuhom na. Pero siling nga ni Engineer Ferg, balik na kita sa mapaang at tiyempo. Ini ang epekto sang El Nino. No, kung mag-ulan, medyo mabulubugnaw. Pero kung tapos ulan, balik ang El Nino. At least napuno-puno ang gamay, no? Napuno-puno ang mga bubon. Nabasa ang aton mga kagututaan. Kagang aton mga pananom. Medyo na bulubunyagan man. So, buluban tayo ng ibang pagid natin mga updates with Pag-asa. Karon, alas 4, sa unang radyo, unang balita. Alas 12:44 ini nga ba indulong na sa aton sang mga produkto ni Doc Remelito Uy.
2: Ang ini nga porsyon dulong sa inyo sa produkto ni Doc Remelito Uy. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, Zantones and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot kag masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santone Plus Gold, epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, madiming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahin ng sakit. Santone Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santone Plus Gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga sukinyong butika, kag sa Yes to Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
1: Tatak RMN.
0: Abri na ang Yes to Health Clinic ni Doc Remelito Uy Domingo hasta Biyernes sa mga gusto magpa-check up sa aton mga doctors of alternative medicine. Kaya gina-encourage na ito ng tanan. Wala, binigid ang aton mga senior nga mag-inom sa nga Santon Plus Coffee Mix kay tuod sa sangkap niya nga soya. Wala, binigid sa mga kababainhan kung ika'y gina-dysmenorrhea kada arang imong bulanan nga bisita daw kakuriit ka daw hindi kay kahulag, hindi kay kaubra, hindi kay eskwela. Alam niyo ba ang soya makabulig din na no, para sa atong mga kababayanhan nga ginadismi o ginadisminorrhea. Inom ka mo adlaw-adlaw Santon Plus Coffee Mix. Bulig man ni sa atong mga lalaki, labi na gid nga nagaidad-idad ka na kay pares kay te pancho na 53 na. Nagahubag-hubag ng aton prostate. Ay, dugay-dugay, bugtaw, dugay-dugay, pangihi. Kung pwede lang itakod ang arinula sa tuba nga na ito, butang ko na naman. Kung pwede lang tubuhan. Ay, hindi man lang. Nakatiter ka lang. Pero kung nagka-problema ka, nag-ihi ka firme, kapila ka na mabugtaw ka na kagahon, kaya pangihi ka lang. Ala, umabi mo, tapunta mo, ihi mo. Isos, magbugtaw mo, wisik-wisik. Daw ga Morse code ang si Totoy mo. Inom ka Santon Plus Coffee Mix kay tungod may sangkap ina nga soya. May Santones pa, kag may malunggay. Yan ang mga produkto ni kalidad ni Doc Remelito Uy.
1: Tatak RMN.
0: Hi Doc. sa atong mga balita nga natipon sa news center. Nagdangat na sa 164 ka mga tao ang napatay, samtang halos 1,000 naman ang pilason bangod sa sunod-sunod nga linog sa Venezuela. Sunod kay acting Venezuela President Delcy Rodriguez. Kita nyo to sa video nga gin-share sa aton nga Facebook Live sa DYRI RMN Iloilo Facebook page. Kung nakita nyo to sa airport mismo, nagakalataktak ka mga debris. Kung ara ka siguro, sus, nambot kung mainano ko to, mapalangihi kaguro sa kulba.
1: Tatak! RMN.
0: Apang ginakabalakaan nga magasaka pa ini bangod sang numero sang narumpag nga mga building, kagpadayon nga ang search and rescue operation na batyagan man ang hindi magdubo sa 30 ka aftershocks halin sang nagtayog ang duwa ka dalagko nga linog. Pigin pahayag ni Rodriguez nga napakigangot na siya sa United Nations nga magpadala sang rescuers kag sa International Monetary Fund nga maghimo sang initial fund nga $200 million para sa recovery efforts. Hindi lang dito sa may Venezuela mga kasama, kay dito sa may pungsod Japan niyanigman no sang linog mga kasama. Adra sa may pungsod Japan, grabe nga linugana ini. Ang magnitude 6.9 nga linog sa northern Japan. Suno sa Japan Meteorological Agency, ang sentro sang linog ay 50 kilometers ang lalim o padalumon sa baybayin ng Iwata Prefecture. Nabatyagan man ang pagyanig sa Tokyo. Sinuspinde ang operasyon sang mga tren sa Iwate kag Aomori Prefectures, bungsod sang lindol. Way pa abiso kung saan o pa ini nga mabalik sa normal. Pero we have to adapt like Japan. Sa Japan, naka-adapt na ini sila. Kay aragin sila sa puros lindol. Daw normal lang ini. Pareha sa LA, no? Daw normal lang ang linog sa ila. So sa ila, no, ginhimo, nag-adjust sila. No, ang mga balay, kalabanan sa mga balay, made of wood, no, made of paper. Makita yung mga divider nila, mga hapos lang islan. Ang ilang mga building may mga roller na, may mga spring, no, nag-adjust ang Japan. So kinahanglan nato no mag-adapt, kuwaon man nato ng teknolohiya sang Japan. Sa Japan basta may linog, kita mo man ang mga hapon. Kung ano ka disiplinado sang hapon. Halin sa bata asa sa tigulang daw wala sang Bertoldo. No, wala gid yung Bertoldo. Maglinog to, mag-earthquake drill sa mga opisina, seryoso gid sila sa ilang earthquake drill. Ay man, anytime ga uyog sa ila mo. Sa Pilipinas, mag-earthquake drill, kakadlaw pang iban. Ga picture-picture pang iban. Amo na dapat mag-adapt kita, no? Makakuha kita, mag-ilog kita sa pungsod Japan, no? Ang ilang preparasyon, ang ilang pagpanghanda, no? Ini sa linog. Mga kasama, sa ibang balita, ginalauman ang posible panibag-o ng round sang rollback sa presyo sang gatong sa masunod nga semana, Tuesday. Ini bangod sa nagdubo liwat ang presyo sang ikatatlo nga trading day sa world market sa mga masunod. So as of the trading day kagapon, ginalauman nga ang diesel maganubo sa 70 o 70 centavos kada litro, ang gasolina 30 centavos, 30 lang. Kag ang kerosene 60 centavos per liter. Apang may nabilin pa nga duwa ka adlaw, no, kagapon kag subong adlaw, no, may duwa pa ka adlaw nga posible magbag-o pa ang presyo hanay sa masunod nga semana. Inang ginambal naton 70 centavos and 30 centavos, that was from yesterday's trading. So Wednesday's trading. So my Thursday, my Friday, kung magdubo, bawta ni magdaku-daku man, ano? Tani magdaku-daku man ang paglubo. Pero suno sa mga eksperto. Hindi ibot sila ngon nga duha ka semana na nga nagdubo ang presyo sang gatong tuloy-tuloy na ini nakadepende man nagyapon no sa peace talks no sa 60 day treaty sang Iran kag Estados Unidos pangamuyuan ta pangamuyuan ta nga hindi na magliwat maglagtok ang utok sang duha para tuloy-tuloy na ini nga mahambal kita makabalik na kita bla sa new normal. Hindi na magbalik sa 25 sa 30, hindi na itong paglauman. Nga magbalik pang presyo sa diesel sa 30 pesos o 40 pesos. Pero new normal, yara na sa mga 50, 55. No, tani, dira na lang maghulag-hulag. Pati ang, parang pati ang presyo sa kuryente, no? Magnubo-nubo man daw kasakit na. Si Pablo, petsa 26 na kasama ang Jubal. Pila na lang kadlaw, ara naman si Judith. Binakulbaan ko na iba sa pizza 30 ba o si Judith manuktok. Judith mo na! Judith mo na sa kuryente. Judith mo na sa internet. Judith mo na sa tubig. Judith mo na sa imo nga mga loan. Ang kululbaan, hindi si Judith, kung hindi si Juna. Oy! Juna! Junan! Balaydan mo! Amo na, magalapit na lang katapusan daw. Kung pwede lang, wala na katapusan. Oy, may good news. May good news kita. Kung gusto nyo magkato sa Japan, suno sa Rappler, no? Ang mga Pilipino, no? Ang Japanese visas para sa mga Pinoy, no? Kung nga kita, Pilipino, siyempre. Kung nga, ang Japanese visa para sa mga Pilipino nga gusto magbakasyon sa pungsod na Japan for a maximum of 90 days will remain free! Libre ang visa! Amo na gina-anunsyo sa Tokyo's embassy sa may Manila na mga Pinoy nga gusto magbakasyon sa Japan, pungsod Japan, wherever in Japan, ano, maximum of 90 days, no? Kung makabakasyon ka mo, mga 3 months, o maximum of 90 days, libre ang visa. Galing, basi pati ang budget, ha, pang isa lang ka adlaw. Nakakadto na ko, Doc. Pero mga high school pa ko to. Pero daw isa ka naka-dream nun makakadto kaliwat sa pungsod Japan. So libre ha, for a maximum of 90 days mga kasama. Karon may balita makita sa sports and ilabi na gitining balita ang schedule mga kasama sa Gilas Pilipinas para sa window 3 ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. So buluban tayo natin ini mga kasama. Handa na, wala si Kai Soto pero sige lang ha. May posibilidad nga magsulod kita sino ang aton na sino ang kontrahon sang Gilas Pilipinas bantayan
1: Tatak RMN.
0: Masubo-subo naman nga balita ano ni kalatabo tuod no pamangkot nato ano nga kalatabo sa kalibutan ano nga kalatabo ini sa aton nga mga kabataan bunanay no tirohanay may isa to kami nordidad kita nyo sa video nang nagapangilimos na siya kung hindi pagtagaan nagapangharas kita nyo sa Kaisan Jeep. Sus, kita na pungul niya mga tigulang. Senyor, tapungulon mo, tapungulon. Mayo, ay ma. Ay kung ato ko to, kanilang mga pasahero sa jeep ang nabilin. Puro sa mga babae. Ito naghibi. Ambot ang driver, way nagbulig. Ang driver, way may nagbulig sa pasahero. Pasahero mo na. Pero antes na, yara na sa Mayo nga kahintangan ng isa ka bagong graduate nga estudyante matapos ginlutang gintiro ha sa gwa sang Pantukan College sa Barangay Kingking Pantukan Davao de Oro kagapon nga adlaw ang biktima ang gininago kay Rodney nga bag-ulang graduar sa kurso sang kurso nga Bachelor of Technology and Livelihood Education major in Home Economics. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, nakaangkon sang pila sa lawas ang biktima matapos matiruhan isang kalibre 45 nga pusil. Gilayon man ini nga gindala sa ospital kag istable na kuno sumong ang kondisyon sini. Padayon naman ang imbestigasyon sa mga otoridad angot sa natabo nga pagpanglutang. The question is, paano nakakuha sa mga armas? No? Paano sila nakakuha, no? Paano naka-access sa mga armas? Ini mga kabataan? Who lent them? Sino nagpahulam? Sa din na nakuha ni mga loose firearms? Although, kita nga, makulbaan man kita sa ikalatabo subo. Talking about this trending video nga nakakita nyo siguro sa Facebook. I don't know kung nakita nyo, pero kung wala, ara sa RMN Facebook page. Ano? Ining bata, ambot kong pila edad yan eh, nga nagsaka sa jeep, makita na natin, tinapungol niya itong duha. Ang isa to, makita niyo yung tiil. Senior man to, tigulang man to, naghiligda na to sa jeep. Ang isa to, lalaki to, medyo nagbato-bato pa to sa, medyo may kaya-kaya to sa tatay. Arestado na ang ugok. Dokuging man to, no? Arestado ang lalaki nga nakuhaan sa video nga nagapanakit sang tigulang sa sulod sa jeep sa Muntinlupa City. Sa nagalapta nga video, gintinguan sang isa ka tigulang nga lalaki nga makabalos sa nagauba nga suspect samtang ginasakit man sini ang isa pa ka tigulang nga nadagdag na sa salog sa jeep. Wala sa mahimong iban nga mga pasahero ining babae kung hindi maghibi na lamang. Suno kay Muntinlupa Mayor Rufy Biazon, isa ka nagapakilimos, isa ka begar, no, ang suspect nga masamin nagapangharas sa mga pasahero kung hindi paghatagan. Balaan nyo mang galing nga nagapangalimos kaga nagapangharas, wala nyo pa naging detain. Naghulat pa kamuda sa Muntinlupa nga may masamaran. Balaan nyo magaling yung story sa bata. Pahayag niya, hi. No, hi, sabog. Hi sa substance ang among nga lalaki. Kasunod sini, ginpasakaan na sang kaso nga physical injury ang suspect. Sabtang estable naman ang kondisyon sa mga biktima. Sang ginpamangkot sang media, ginpahayag sang suspect nga wala sila sang matandaan magluwas lamang nga nagsakay siya sa jeep kag may nakontra. Padayon naman ang pag-imbestigar sa Muntinlupa City Police sa rason sang insidente. Ang rason, wala na da rason. Biskan, mahambal ka na siningitan ka sang tigulang. Siya, siningitan ka sa mga senyor, tigulang. Bata ka, paumod ka. Amo ng mga kabataan, subong, daw ang iba ng mga kabataan, not all. No, pero iba ng mga kabataan, wala nagid respeto sa aton ng mga katigulangan.
1: Tatak! RMN.
0: Ano gani hambal ni nanay ta, kag ni tatay ta? Kung mag-inaaway kita sa balay, niya, biskan ano pa ang matabo. Hindi kagid magbato kay manong mo o kung kay ate niya. Biskan iibo ilapas sala. Hindi kagid magbato kay manong mo kung kay manang mo. Sugid sa akon kay ako madisiplina sa iya. Subong hindi. Kita mo sa ibang mga video, tigulang at tigulang. Sabton, may iban binugin at buyayaw ang mga katigulangan. May iban ganing ginikanan mismo lang, ginapakdol nila. May iban mga katigulangan, kita mo ang mga ginabastos, ginapangtampa. Wala naging respeto. Ang mga kalatabos, Pusod Pilipinas, ang mga damo nga mga presidente sa aton. Akig na gurong ginuho sa aton sa mga bastos nga pinamatasan sang iban nga mga kabataan. Hindi na sila kabalo magawa. Hindi na wala nang respeto sa ila. Dahil kung kisa, mahambal kita nga may sala man kita, guro. Kaya wala natin ginapahanumdum. Hindi parehas kita madumduman, pirmi natin. No? Kita, nga mga... Ano ganyan nga mga generation namon? Ano mga... Basta mga generation namon, ha? Mga batang 70. 72 ko. May mga 70, mga 80s. Kabisa ba yung mga 90s? Kita nyo, pirmi na ginahambal natin. Ang ginahambal ni nanay sa ako, madumduman pirmi naton ang ginahambal sa aton sang aton ginikanan sang aton mga lolo't lola, no, amo na kusa ginakot naton, pre, hambal ni nanay. Kung wala ka sang may ihambal sa iban, mas may wala ka may mayo nga ihambal sa iban nga tao, mas mayo hindi ka na lang sagay komentar, diba? hindi magbato sa mga katigulangan. Tama na pirmi madumduman naton. Ang aton kabataan, subong, may madumduman ayhan nga laygay sa aton. Ang aton mga ginikanan ng aton mga katigulangan. Mahambal kita nga, baw daw sirang plaka si Lula. Halos adlaw-adlaw amo nang ginahambal. Ay gali may purpose. No, may purpose sa mga katigulangan. Adlaw-adlaw, halos adlaw-adlaw, halos semana-semana, ginapahanumdom na sa nila sa aton ang ilang mga laygay. No, ilang mga quotes nila. Halos adlaw-adlaw, semana-semana. Ay, hello. Ay, abi ko may bisita. Kamu, may kagina patakita. Ay, nag-hello. Hello pa kamo? Mga manol. Masunod sila. Ay, abi ko sino ba pag bisita? Kamu, malagay. Kagina patakita na alas 12. Babalik ko, no? May purpose gali ang aton mga katigulangan. Kung isa mahambal kita nga, ay, daw sirang plaka si nanay. Ay, daw sirang plaka tatay. Halos adlaw-adlaw ang muna ginahambal. Kaya gali may purpose, no? Gusto nila ma-implant, no? Gusto nila madumduman naton. Kaya amunang ilaygay naton sa dason ng mga henerasyon, which is aton mga kabataan. So the question is, no? Pamangkot naton subong. Kita ng mga ginikanan, may madumduman ayan ang aton ng mga kabataan nga aton ginalaygay sa ila? Will they pass this to the next generation? Well, hindi ko masabat nga oo, hindi ko man masabat nga hindi. Pero at least, the least we can do is ilugo naton, no, ang mga mayong pamatasan, ang mayong mga laygay, ang mga mga ginabuhat sa mga katigulangan sa aton. We have to pass this on, nabinigit sa youth. Kay hambalganin ni Rizal. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan.
1: Tatak! RMN!
0: Boom! Tiniros na ito. Pero dapat get, diba? Hope we could start. Hindi pa ulihin tanan. No, we could start. Kaya aton subong naanad kita tungod sa stress, tungod sa mahal sa balaklon, no, to sugod sa kadamo man siguro sa mga rason nga init kita, ang init ulo, ang aton nga paglaygay sa aton kabataan, either akuon nyo man o hindi, no, aton paglaygay sa aton kabataan, dalasinggit, kaya daw lipot aton pasinsya.
1: Tatak!
0: Pirmin lang singgit, pirmin lang buyayaw. Amo nang ang iban nga laygay sa mga itang, una pa ang buyayaw sa laygay mo. So anong gina-expect nyo kung amo nang pagdisiplina nyo sa mga kabataan ninyo? Well, kung siguro kung sila maging ginikanan, hopefully na hindi man lang makuha ang inyong mga pinamatasan. So let's start anew. No, let's start anew. No? Ang iban ganing mga tigulangan sang una, kapagot ka, pag-abot alas 6, kung isa gusto mo matulog. Kaya kung aras si Lola mo, paano ka na sa 6 na tipon na di kay Marosario ta? Di ba? Tipon kay Marosario ta? Ikaw yung Marosario ka man. May iba na alas 6, malagaw ka? Malagaw ka? Pagpuli mo, mayo kung hindi madapatan, lipakbulik mo. Kag sa mga akong kaparentihan sa may Sikihor, kaparentihan naton sa Antique, no? Amo ni ganin nadula sa mga kaparentihan namon to, once magasulod ka sa isa kabalay, basta nakakita ka sa tigulang, no? Lolo, lola, tito, tita mo, but kung sino man da, once magsulod ka, gamano, nagabless. Di ba nagabless ka? Oh. Hindi ka mag-bless, tuluko ka ni tatay mo, gabalik ka mo. Kaya mo na pagtahod, ina, respeto, ina. No? Respeto sa aton nga mga katigulangan. Antes kita maglakad sa balay sang una, nagamano kita, nagabless kita sa aton nga mga lolo't lola, kung sino man ang mga elders naton, di ba? Nagapangayo kita sa bendisyon sa ila. Antes kita maglakad, malakad ko, bless. Anong ginasiling sa mga katigulangan? Kung sa aton ba, God bless. Halong. Sa aton na, sumong. Halong. Diba, God bless. Pero mga katigulan, gabayan ka sang Ginoo. Kasi gani, ginakrusan ka pa, di ba? Malakat ka daw, pari. Ito pari ang mga itong mga katigulangan. Natla, malakat ko. O, gabayan ka sang Ginoo, ha? Ibag amo na, mag-abot sa balay. Ano ginahi mo? Bless. Tanan, halos tanan, bless. Kung 15 sila da, bless. Ma-bless kaya. Ginatudloan kita sang aton mga katigulangan sa una ginikanan nga respetuhon nato ng aton ng mga katigulangan.
1: Tatak! RMS!
0: Subong? Sige, subong! Oh, nagsulod gani amon mga intern da oh. Wala gani kay Bless kay Jubal oh. Dibla mga katigula ang makabataan sumo. Kumakita ka, ito, ay, may, kung kisa gani, wala gani pang mayong gabi, mayong gabi. Magsugat ay ka mo, wala gani mayong gabi, mayong gabi. Yop, pre, pre pan, tawag si mo sa bata. Noy! Di ng respeto. Sino di ang may sala? Ang kabataan? O kung kita? Wala naton ginapaanad ang aton ng mga kabataan, no? Sa mga pinamatasan, nga ginpasa sa aton, sa aton mga katigulangan. When was the last time na nakita ka may nag-bless? Mayo pa gani ang mga ninong ginablesan? Kay may kwarta mo, ninong, bless kay ninong. Tapos gano'n, ay, 500. Mayo pa ang mga ninong ginablesan sa ilang mga yadot yada kay may kwarta mo. Subong, sige, sa mga kabataan, be. When was the last time na nag-bless ka sa imo nga nanay o tatay o sa inyo mga tiyo kag tiya? Waayay. Wala, diba? Bisa maglakat ka sa balay. Lakat ko ah! Dubas pa, singal ka pa. Tapos mabalik ka, ay, ang balon ko gali. It's not too late. No, pwede pa nato ni mabag. No, hindi. Dapat paanado nato at a young age. No, nga, magrespeto sa aton mga katigulang. This is what we can do. No? Na, amo na maibili naton siguro nga legasiya sa aton nga mga kabataan. No, hope, may, wala may naigo. Kaya tuod ba nila, real talk ba lang aton, di ba? Mga iban, matawag ba na nasimo kung may kinanglan. Pero kung maglakat gani, panumdum nga mag-abot o maglakat, wala na gani yung iban nagalisensya. So ibalik natin, ibalik tani ang respeto, ang pagplanggaanay sa pamilya.
1: Tatak, RMN.
0: Alauna, 9. Ha? Alauna na? Sa iba pagin natin ang mga balita nalakip sa listahan sa mga testigo sa House Prosecution Panel para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang court sheriff nga ginsumbag sini sa Davao City sa taon 2011. So natapos na kagapon, no? Natapos na kagapon. So magasugod na ini and mayo ganini para mabalaan natin kung sino ang nagasugid matuod. Isa, mahambal kita nga basta administrasyon te saligan administrasyon, pero with this impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, this is at ini this is the right of the people to know kung mahibaluan natin gid, no, kung ano gid man bala si Mary Gay Spiatos kuno matistigo. Matistigo kuno si Mary Gay Spiatos.
1: Tatak.
0: Pero sunod sa PSA, wala sang record mo na lista. So, nanisisting ini si Mary Grace Piatos. So, amo niyang ginabulubantayan si Mary Grace Piatos.
1: Tatak, RMN.
0: Sa ibang pagid naton nga mainit-init nga balita. Nagsugod sa nagasunod sa established emergency response kag scene management protocol ang Iloilo City Emergency Responder o kung ining ICER sa stroke victim na ginbawian sang kabuhi sa barangay Balabago Haro sa nga tinalikdan nga Hunyo 22, 2026. Napatay sa mga insidente si Wilfredo Puras, 61 years old, sang sitio Pangpang, barangay Ginubatan, Leganes, Iloilo. Nga sunod sa pamilya, gindiretso sa puninarya sa baylo nga daloon sa ospital. Sa isa ka statement, ginpahayag sang syudad, no, sang syudad nga base sa imbestigasyon nga ginpangunahan ni City Legal Officer Attorney Joseph Edward Areño, wala sang direkta nga witness sa natabo kag limitado lamang sa mga sa may nasapuan nga tao sa tricycle ang impormasyon nga una nga nabaton sang dispatch. Pahayag pa diri, pag-abot sa lugar, wala na kunos ang vital signs ang pasyente. Wala na nagaginhawa, wala sang pulso. Nagapalangitom ang tuo nga guya kag mga kuko. Nagtiskugma ng mga kamot kag tiil, kag fixed, kag dilated na kuno ang mga pupils. Suno sa protocol. santo sa protocol suno pa sa City Hall nga ginpahibalo ang barangay Tanod kag ang pinakamalapit nga police station. Suno sa statement, sa pag-abot sa kapulisan, gin-secure nila ang lugar pinaagi sa pagkordon sini. Naging patuman ang mga kinahanglanon nga pamaagi para sa posible nga crime scene investigation. Dugang padiri, sang nag-abot ang pamilya sa pasyente, gilayon sila nga ginpahibalo sa status sa pasyente nga wala na ini sang vital signs gani nagtawag na lang sila sang poninarya. Kasunod sini, ginsiling sang syudad nga ginakilala sang gobyerno ang kabalaka sang publiko angot sa insidente na ginapasiguro nga nagasugod o nagasunod sa protocol ang responder sang emergency responders. Padayon man ang gina-review sang syudad ang mga proseso kag operasyon agud mapabakod pa ang serbisyo sa publiko, mapadayon ang transparency, professionalism kag accountability kag masiguro ang pinakamataas nga level sang emergency response para sa pumuluyo sang syudad. Dugang pa diri.
1: Tatak RMN.
0: Ano ko no? Wala nyo ba gin-explain ano ang natabo from step 1 to step 2 to step 3? Pag-abot nyo to, wala nyo gina-record? Wala anong oras? Wala nyo ginantawag man? Wala nyo ginpagwa sa statement? Ano oras nagtawag? No, anong oras nagtawag sa ICER? Pila ka minutes ang pag-responde nila? Do, kulang-kulang ang inyong statement. Do, ginsalbar nyo ang ICER? Sila pasabto nyo! Pagtawag, pilang emergency mga police gani, pila 3 minutes, 5 minutes, no? Ang response time. To balabago haro. Ang ICER, but sino nag-abot, hindi sa ako. Tanigin pagwada, ano oras nagtawag? Ano oras ang pagtawag sila? Ano oras gin-dispatch? Amo nang una nga dapat naging sabat ninyo. Ano oras gin-dispatch? Ano oras nag-abot sa scene? Dito sa may scene of the accident, no? Ano oras nag-abot? Dapat ginatag, anong ginimo? Pag-abot to, nag-tungko sa tricycle, vital signs, gin-ano nyo? Gin-ano, gin-revive nyo, wala? Gin-tulok-tulok nyo lang, ah, wala na, ito na rin, amo na na? Wala man ang kamambal niya, kabala ka? Amo man na ng inyong obradra? Nga hambal nato hindi man hapos. Hindi man hapos ang umunyang obra, medyo mabudlay man ang inyong obra, pero tanigin tagaan nyo sa puso! Pilipinas, puso! Tanigin tagagaan nyo, masang kabalaka? Oh, nagapungko. Anong ginhimo ninyo? Dilated. Wala na ginhawa. Na-record nyo nga at the time. No? Amo ni nga time. Pag-abot naton, naging katuan. Tanigin step by step nyo para mabalaan naton. Dugin shortcut nyo tanan.
1: Tatak!
0: Pag-abot namon dito sa scene, nagapulungkuan, gagapungko to sa, ginkuha namon ng vital signs. At this time, no, amon nga oras, butang taala, una 15, no, gincheck, wala, ginrevive, no, ginrevive namon, gin-CPR, ginrevive namon, wala man gyapon. At the second try, wala man gyapon. Ano yung amon ang explanation nyo? Nga gin, may ginhimo ka mo? Gina ipatpat nyo lang din ang natabo kapag sapuan ninyo dito wala nagiginhawa. Di sino ang nag-check sina nga wala gaginhawa, no? Naga wala sang pulso, gin-revive nyo sa gin CPR nyo ni kung nagapalingit o mang guya ka kuko, gin-stroke mo. Di balaan nyo managuro ang rason nagtawag gin-stroke to anong himuon naton basta mabasa atakiyon o may isa ka stroke victim. Anong protocol sina? Anong pamaagi? Anong hinyo dapat himuon? Kung gindala sa ospital, may tanod man to gali, may mga witness, pwede nyo matanod dalon sa ospital kagang doktor ang ma-declare nga wala na sang kabuhi ining pasyente.
1: Tatak RMN.
0: So we demand, no? Sa ICER, we demand a more clearer picture sini. Hindi ni hambal nga isalig-salig na sa abogado kamo. Ipatpat ninyo. Ano oras kamo gitawgan? Ano o pila ka minuto ang inyong dispatch time? Pag-abot dito, sino ang witness? Kinagsalig ka mo nga wala to tao. Imposibleng wala tao kay ginreklamo gani sa inyo. Pag-abot dito, 2 ka minuto, ara na kamuhaw. Sobra-sobra man ini, tani, ma-explicar nyo man mayo, no, sa ininga pamilya. Tood, patay na na. Pero tani, gintagaan nyo sa kabalaka gamay. No, gin-explain nyo sa pamilya, mayad. Ay na-insulto tong pamilya, imbis nga i-revive nyo, imbis nga dalo nyo sa ospital, ipuninarya nyo dayon. Ano, may parte ka mo sa puninarya, may share ka mo daw. Ano ni, ano ganito tawag na kung mag-recruit ka? Ano ni, networking? Base networking na bala pa, kaya kamo garo ginakontak sa mga poninarya ay. Pre, may ano ka na, may porsyento ka din. O sige lang ha, kaya galit kong ikaw, kaya bago ka lang sulod, ang upline mo, si Amoneo. may upline ka pre, daw gamay porsyento ko, okay, downline ka pre mo. Paano yung inyong tagline, your sorrow is our joy. Die na! Muluban tayo na ito. We demand a clearer explanation, a step-by-step in it, explanation, chronological order, chronological explanation kung ano ginag natabo. No? Hindi iniin na ito nga ginagit-git niya abasulo ng ICER. No? Kung hindi para ma-prevent, no? Para mapunggan pagid natin ang ining mga insidente nga basulo ng ICER. No? We're here na to banata na ito ng ICER. Ang ito na linagas is how do we improve? No, may record inabla. No, na record inabla ang chronological order o kung anong ginhimon lang step by step. Kung ginsunod nila, wala problema. Kung wala ginsunod, di may problema. Na record yung bla ina for the sake of for the sake of reference. Kaya kung may patay, ito siyempre, makapasubo ang pamilya. May kung isa, may iba na may papangitaon nga basulon. Nung abil na buhi. Siyempre, pamilya ka, ginalauman mo, mabuhi. Mabuhi amo nang ginalauman sa pamilya. Pero with the reference, no, kung may ara man kami sa reference nga ginhimo, nga wala kamo sa mga CCTV daw mga body worn camera. Siguro may Raisa Trenas bakla naton sang body worn cameraman ining mga ICER para makita naton do sinabdak time kay kung isa base mabuligan pa sila, no? Ang kung may monitor da kung online mahambal kita nga ICER. Kung wala ang doktor pero critical, no? Pwede nga kita niyo to anong trauma code no, sa ano nga may guide, no? Para sa ospital hindi maka-travel ang doktor ko, kung ma-travel pa to sa mapatay ng pasyente, di ba? Pero himo is may video, may camera, may video. Tapos malis doktor, oh, amo nang himuon mo at the right PTP dito sa injikan mo sa ang amon ni na precise ni para iguon ang iyang heart para ma-revive. Dapat di ba mo na na may pulis na nga may body worn camera. Dapat pati ang aton ng mga ICER para may ma-record man kung may magreklamo kanang litan may magreklamo sa ilang wala yung ginsunod ng protocol. Ma'am, ari ang CCTV, ari ang kuha sa body worn camera. Di, wala reklamo ang pamilya kay ma'am pag-abot namon amon niyo, di ba? Amon ni preparado. Nakita nyo ma'am pag-abot namon, oh, agin reklamo sa amon ala una 20. Nag-abot kami diri sa scene ala una 25. 5 minute o 8 minute response time ma'am, ari kami. Ang nakita namon, nadatnan namon nagapungko sa tricycle. Una namon ginhimo. Samtang gine-explicar mo ara ang video. So mas mapatihan siya. Diba? Mas mapatihan ang imo nga sugid. Pero kung sugid ka lang nga sugid, eh wala man sang video na makapamatuod sa ginasiling mo, tigwaya na chismis. Buwas naman, ba nga, binutig. Binutig ang imo yan, may tao to, kita sa tao, nga wala kami ginubra. Pero kung may body worn camera, no, may nga kakuha, sa imong pag-abot, sa inyo ginbuhat, na dira nyo patag, ma'am, ara ang video. Clear, crisper, clearer picture nga ginsunod namon ang protocol.
1: Tatak, RMN.
0: So, tani, no? Ang next project sa syudad. No, tani, mabaklan man nato, no? Pilaman na yung ICER, mga ICER ta, pilaki mga units ni. Mas mayo nga bakla naton sa nga body worn camera, pilaman lang na. Kung wala, madonate ko isa. Ma-donate ko isa, wala problema. Kung nga amo na maka-improbar sa aton nga mga ICER o response team naton, may muo naton na. Mas mayo gid na. Don't you think that's a good idea? Kapati ang aton nga ICER, no, kung may mga open, may mga critical na bali nga hindi nila out of their line na mga pang-doktor na ini nga mga issue. Eh, siguro pa ba? Oh, online, may bag doktor sa ospital. Sige, oh, online mo, online video. Oh, ano tabo? Oh, nakakasliog ya. Oh, sige, balik na to ng liog ya. Magaidan pa siguro sa mga doktor. Siguro doctors would agree kay sa iban nga mga pungso. Halos tanan may amo na ni. Kita na ulihi kita paano naton mapapag-un ang aton nga emergency response, no, sa mga pumuluyo. Kung ara lang kita pirmi na nagabase sa old style. Bye, Rajuman Rezi. Sexy. So, tani. No, tani nga makulupangdan man ini sa ato nga city government. Kung nakabati, kay base pwede nyo ipasa, no, i-refer kay Mayor Raisa Treñas. Kay bala mo, si Mayor Treñas, no, diri ang ato nga alkalde sa syudad sang Iloilo. She's here, no, to help na develop, pero hindi niya nimba paminsar tanan. She's looking at the bigger picture. No, bigger picture kung paano pasanyugon ang aton nga syudad. No, dapat ini, ambot nga ni Mama Raisa nga may mga advisor ka pata, parisayna ng imong mga executive assistant kay mga iban way man pulos. Ako na lang kuway sa advisor mo da. Ako lang kuway executive assistant mo da kay mas damo pa kita idea kaysa sa mga gapulong kodra. Kasi pwede nyo ma-suggest, no, kay Mayor Raisa Treñas, no? Kay kumabati, mabalaan niya na, mabatian, mga, it's a good idea. Himo ko na baklo ng CCTV na. O CCTV, ang body worn camera na itako din eh, para sa aton mga emergency responders for recording purposes, di ba? Mas mayo ini eh. Kapag may mga reklamo, aray video, oh, bisi padala ko pa sa inyo nga video. So, may reference ba? Alaw na 23, mga kasama. Sa ibang pagid nato ang natipon ng mga balita ng suno ini sa traffic aid, no, kay damo nag-comment mga negative comment, no, ang nakita naton sa driver ini nga ginpahayag ginbungguan, no, ginlapakan yang ido sa pickup, ginlapakan yang ido ay sus ang ido nagabusong. Pero sunod sa traffic aid nga nakabase sa L98 Street Haro, nagpahayag nga hindi kunuhungod sang driver nga malapakan ng ido nga nagabusong. Balaan man nato ng iban nga ido kung nga ara sa dalan, no, nagasala-sala ina. Kung masala-sala ang ido, ang iban wala man hambal nga matabok. Kung wala man hambal nga nag-stop ang iyang apo niya, stop! Base wala makita man kay pick up mo. Medyo mataas-taas ang pick up base sa dalom to bala. So, lantawo naton ini, no, kung ano ang posible nga manging konsekwensya sini. Bala mo sa aton may Animal Welfare Act kita eh. Nagabusong pa. Bao sa iban nga pungsod sa South Sudan bio, may istorya ko dayon sa inyo liwat. Nagalakat kami to, puro bulubundukin mo. So sa pagloob-loob, may kanding na ligsa. Naligsa ang kanding sang driver namon. Ari na sadya na ni. Kadtoto ang mga kadtoto ang chip. Ang bala nga ang kanding. Yung kanding nila. Tiyan mo, pila ni, mabayad. Baydan lang namon bla. Nga baydan namon para sa huol bla. Sabi niya, ari, $50. Sabi niya nga, ha? What's $50? Kigan kami, anong $50? Sabi niya, nga ha? Pila, gamay pa ang kanding mo? Anong $50? Niya, why ka kabalo? Nga kung wala ka mo nagkadto di sa South Sudan, hindi mapatay ang kanding ko. Daw galibog man ang ulo namon sa iyang istorya. No, sige lang, pamatian tala kay basi mabunan ta, di ba? Nagulpi ang insining na dugangan nyo ni, $250. Sabi ko, ha? Nga nag $250? $250 para sa gamay nga kanding. Niya nga, $250. Kay man ko nagdako ini, makabata pa ini sa sobrang lima kabilog. Aga mga bata ya, makabata pag isang lima kabilog. Nyo, ha? Ano ko no? Kay wala kami mahimo, kay pangayaw lang. Bayad kami ha, $250. Pang sa Japan eh, dalunta na mo ng kanding. Niya, sige ha, $250, dalunta na lang niya. Ha, dalunta na niya ang kanding. Kaga, lutuunta na lang dito sa balay eh. Kung anong mapuslan nga parte. Niya, hindi. Hindi nyo pwede dalunta ng kanding, kay ilubong na mo na eh. Sabi ko, ginbayda na gani namon $250. Hindi pa namon pwede. Niya, ilubong na mo kay ma... Mabigil pa ang iba yung mga parintis ni. Haman niya nga may tinagagin naman ng TIA. T as in letter, T as in tango, I as in India, A as in Africa. TIA, naman na siling samon sang driver namon. TIA, Tango in the Alpha. Anong TIA? Yan nga, this is Africa. Binaydan mo na, hindi po madala ang kandeng. Anak, anong kandeng na may bangs? Susunod ang ating mga sports balita. Ala una 27 na oras na para mag Evergreen Herbal Capsule.
4: Proud to say nga, nag-prove sa ako sa Bulingon nga, dinisipigid ako kaya sini nga Herbal Capsule. Herbin, Herbal Capsule. Kaya baray mo, Dok, loabi mo, since 2000,

0: for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang kinadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sa acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Kompleto ang binipisyo. Ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Doc Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
1: Tatak! RMN.
0: Kasama ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap ining para ang sobra. No, sobra nga kabangdanan sa inyong mga balatian, no, buhinan niya. Basta naka-Evergreen Herbal Capsule ka, sigurado mabuhinan ang sobra mo sa sugar, sobra sa cholesterol, uric acid, ang sobra naton sa asin, fats, creatinine acid, constipation, kag iban pa ng mga kabangdanan sa balatian. Kaga, hindi lang yan. Basta naka-Evergreen ka, ginadugangan niya man ang kulang ng mga vitamins and minerals, no, sa aton ikayong, sa aton nga lawas para maka-function mayad ang aton yung mga cellula. Kinadugangan niya ang kulang naton nga vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, and zinc. Adlaw-adlaw, Evergreen Herbal Capsule. Arimin. Hello, 1:30. Yes, it's 1:30 on a Friday. Gimmick Friday na naman. Last day of work. Last day of school. Sana man ang mga gimmick spots ninyo. May sugid kay Tiyoy. Basi maka-swing-swing makuda. Antes kita mag sports balita, tamyaw tani ang aton mga suke, mga naka-online na. Heroki Hamano, ohayo gozaimasu. May nga gaman kay Mamaria Rubicano ni Kato. Tamyaw niya si Cap Ronnie Paguntalan na isang pararosur tigbawan. Hi kay Sir Turbo Mateo. Si Mateo na ragdaw. Tamyaw si Gold Star, si Andre Canoni Kato. Thank you, Mayora, mayong aga si mo. Sir Ray Reyes. Thank you, Lina Alerta. Ellen, Lena sa may Gimaras. Salamat gid kay Buds Jr., Mama Margie Cubillas, Sir Jean Fontiveros, Ruben De Palobos, kay Mama Bernadette Labes Pechon, Mama Avec Paez Esmeralda, Broad Pet Madera Bestower, Senilo Thompson, thank you. Ken Medrana, salamat sa pag-upod. Si Sir Kim Yvonne Ferrares, Mitzel Cabaluna, si Mama Myla Hagokoy Gansha, Ma'am Susan Pisescar, Ma'am Mary Ricabar, good morning kay Ma'am Marilu Villalobos. Nakatutok man si Ma'am Aileen Dizen Paraigo, Alden Sueta, Sir Noel Jimenea, Sir Stephen Fanega, Mama Delsa Hermano, mayad-ayad nga aga. Si Coach Steve Deximo, may pagkapiolo pa. Salamat. Marlon Franco Supremo, si Romeo Manaay Jr., Sir Ruter Infante, Buds Jr., Sir Bots Gorilla, mayang aga. Si Mama Snooki Galon, thank you. Ma'am Melanie Harjulin, thank you man. Nalagyan sa kasakaon tabiga, may biyan. May nga gaman kay Nico Cordova. Uy, kay Ma'am Nelia Cordova. Wang Yu Drilon. Dira sa may The Q. The Q ba o Drago? The Q. Ma'am Roger Zamora. Salamat. Florencia Sucalito Kalimpay. Melski Quintos. Agosto 5, Peter Sales. Tata Ritz Banico. Mignon Alasa. Eden Escamilla. Elizer Filarica, damo nakatutok ah. Dodot Galan, Benji Galino, kaya Dandan Aheto, Wensi Sinosa, kagawad Noel Coscoluela, kaga Maki Talha. May nga gaman kay Ma'am Jenny Halyorina, Ma'am Gemma Pendon, Myla Hagokoy Gansha, Sir Jess Pal. Jess, may nga ga daw, payawa naman ni Pulaw-Pulaw, Sir Jess Pal.

0: si oy Juan Vista Bugo, si Nini, mabidjel kita to buwas ni ah. Sylvia Defenio, Rom Gayshan Libuna Pareño, si Wilbert De Jesus Encarges, mahingaga sa inyo da sa Petron. Ma'am Alice Friedrich, pero G-Boy De Jesus pang, mahingaga sa imo. Mama Lori Alihero Goriseta, Edna Mohal. Ma'am Sisi, good morning. Kay Mayora, camping and cooking si Gemma Pendoni. Si Jerry Brizo Minsno, Bong Francisco, thank you. Ako gingtong sa jeep tiyo ya. Nalalaki, ang pal ni Sir Jespal, gamudlo ka ni Mataya. Pilar Sadia ng Santo Domingo, tamyaw ka ni Flor Kahilig. Base na ka rugby. Di, laban-laban eh. Kung hindi rugby, daw teamer eh. Kadamo sa ilayo yung pasahero, wala nila ginburuligan. Daw duwa lang tong senyor, ang mga gapungko to kahilbe, ang mga babayi to. Ang inyo tiyo yung mga boomer. Aba, boomer? Tingala ko kita mga boomer, pala boom-boom. Boomer generation ka mo yung gani. Boomer kami gali ah. Pala boom-boom. Tingala ko sa mo naghali ng boom-boom-pow. Salitek, may ngaga sa Villa Aurora. Si Pre-G-Boy, may ngaga sa Jesus Family. Pang condolence pang. Tamiyo ko lang kagawa de John and Kaz Efren. Sa tiyo ko dyan sa may barangay Tubang Maasin ng Velasco Sumalde Family. Enjoy, ang balik kaga ni Sir Nick Velasco. Grace Soberano, Durem de Sudusa. Good morning, Sir Gilfred Dionio. Kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn ng mga Pilyora and a Pionena Family. Ma'am Gemma Pendon, may nga kasi mo ma'am. Subong daw mga kabayo, mali Ma'am Alice Friedrichs. Si Kagawad Robert De Vera, Sir Dicoy Catalan Lamprea, and Mama Edna. Si Auntie Edna Dalmino, may nga ka, dalas may malagi at Pontevedra Capiz. Morning sa Maasin, ang Velasco Mondihar family. Kay Karagaba Richard, thank you. Sa Mondihar family, salamat ha. Tatay ni Christopher Tope Mondihar. Oh. Tay, nanay, good morning sa inyo. Gapreparara sila yoy ka ila report. Ay, okay. Amo na, ay, pabalaan mo Ma'am RJ, ang ginahimon na subong. Good morning, Nanay Lorna, Madam Gina, Ma'am Cici, and all the listeners. Ang bali Ma'am Gemma Pindon. Ma'am Sylvia Defenio, good morning. Kay Ma'am Fe Capada, good morning. Kay Ma'am Cher Samudal. Yoy, kung ako ya ma-comment ko sa ido nga naipit, hindi na ya sala ka driver. Sala niya tag-iyak ka ido. Kay wala nila ginahigot ang ilang ido. Awang yun, Drilon, may ngaga. Kay dapat kung mayo ka nga tao, ang sapat mo, responsibilidad mo. Damo nagka-aksidente tungod sa mga ido. Tiyo, gani, sa Gimaraso, damo nagka-namatay bla. Tungod sa mga ining mga stray dogs. So. I am an animal lover, but please take care of your animals. Be responsible pet owner, ika nga. Amigo Alvin Sampiano, have a wonderful day. Kagawad Noel Coscuela, si Mama Moni Hoffner. May nga ka Mama Moni, si Alice Friedrich, Francis Eco Fuentes. Pang, may nga ka si Mama Francis. San o kami ito mabisita? San o kami ito mahampang-hampang sa Talisay? Tatak, RMA. Ready na ang Team Gimaras and Team Iloilo. Basta may pamliti. May nga kasi Ma'am Frances Fuentes, dala sa mga Estados Unidos. Ma'am Eds Mohal, may nga ka. Sa aton mga tagpalamatik, kung wala ko mabasa ang inyong mga ginpadalang mga comments, abe pala yung i-send nyo liwata kay nag-gapalanas na nagsalalaka, natanan-tanan. Hindi ko na makita. Warn na this. Nagkaladula ng inyong mga comment. Mark Tristan Diaz's and ang aton mga security guards doon sa may CPU Central Philippine University, maying aga sa inyo. Thank you sa pag-upod. Let's go sa aton nga sports balita.
1: RMN News Sports.
0: Damo sumong sa balitang sports. Ang una-una aton, mainit-init pa ini nga balita nga gin-trade sang Charlotte Hornets ang ilang star point guard na si LaMelo Ball upod kay Josh Green pakadto sa Minnesota Timberwolves. Base sa nagwa nga impormasyon, kabayro sang trade si Naz Reid, ang 2033 first round pick, tatlo ka second round picks kag serye sang first round picks. Ang 24 anyos nga 2020 third overall pick nga si LaMelo Ball ang nagdaog sang NBA's Rookie of the Year Award sa 2020 to 2021 season kag naging kabahin sang All-Star team pagkasunod nga season. Samtang ang 26 anyos na si Reed ang nakakuha sang NBA Sixth Man of the Year Award sang 2024. Magluwas kay Reed kag sa unprotected 2033 first rounder magabato ng Hornets ang 2029, 2032 kag 2033 second round pick sang Wolves kag first round pick swap sa 2028, 2029 kag 2030. MN News Sports. Sunod sa report, duwa na katuig nga ginapangaluyagan sang Timberwolves si LaMelo Ball agod makapares ang nanging number one pick na si Anthony Edwards kag dako man ang mabulig kay Rudy Gobert.
1: RMN News Sports.
0: Grabe no, LaMelo Ball. May man tipatirahon. Grabe ang grabe subong ang hampang ni LaMelo Ball sa Charlotte Hornets. So ang superstar player sang Charlotte Hornets maiskapo na. Papag-unanay nila sang team ni sa NBA. Sa ibang pagid naton ng mga balita, balitang sports. Kung pagpahibalo nyo na si Giannis Antetokounmpo lang ang naglanding sa end ng Miami's offseason. Aba, si Pat Riley officially conducting the most aggressive front office masterclass league history. No? Suno kaya Pat Riley giuni niya ging kwa kag nakwa niya gid ang Greek freak na si Giannis Antetokounmpo bakadto sa Miami team.
1: RMN News Sports.
0: Yet may duwa pa ka superstar ang ginabulubantayan nga magbalik no o makuha sang Miami Heat. Aside kay Giannis Antetokounmpo, no? Ang third superstar nga ginalantaw nila nga masaylo sa Miami Heat is si Kawhi Leonard, no, halin sa 76ers, no? Kuwaon sa Miami Heat si Kawhi Leonard kag si Ja Morant. Pagkatapos ko no makuha ini ang tatlo ang duha si Kawhi Leonard and si Ja Morant, yes, may posibilidad nga kuwaon man nila para magbalik sa Miami si LeBron James.
1: RMN News Sports.
0: Sa trade asset no sa baylo ni Kawhi Leonard and Ja Morant, igahatag nila no si Andrew Wiggins, Norman Powell, Davion Mitchell and future first round pick targets para naman kay Kawhi Leonard para makumpleto ang defensive trio ni Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo kag ni Bam Adebayo. So gusto nila i-eject no, iupod si Ja Morant para sa playmaking and syempre si Papang LeBron James. So grabe sabong ang hulag sa NBA.
1: MN News Sports.
0: Samtang para sa aton nga gilas sa Pilipinas, may duwa kadagko nga mga hampang ang nagahulat sa Gilas Pilipinas squad sa Window 3 ng 2027 FIBA World Cup Asia Qualifiers. Ano? Suportahan naton ang aton mga kababayan. Puso! Ining sunod nga Biyernes, ang laban kag Lunes, no? Biyernes kag Lunes, dason simana, which is July 3 and July 6. Kontrahon sa Pilipinas ang Australia. First game, July 3 sa Auckland. And ang July 6, ang second game nila sa Perth. So, supportahan naton ang aton nga team gila sa Pilipinas.
1: RMN News Sports.
0: Samtang sa World of Tennis, si Alex Yalak at si Venus Williams perde, no, tanggal, kakas na sila, out na sila sa quarterfinals ng Bad Homburg Open Doubles event. Na perde ini sila sa number 2 seed sa doubles na si Olivia Nichols and Teresa Mihalikova sa score na 6-3 kag 6-2 kagapon nga adlaw. After the winning debut as partners, si Alex Yala and Venus Williams nagapulo preparar naman ini sila para sa next nila nga hampang sa singles sa Wimbledon Open.
1: RMN News Sports.
0: Balitang FIFA World Cup. Kagapon nga adlaw, ari ang mga resulta. Pinerde sang Bosnia ang Qatar sa score nga 3-1. Ang Switzerland naman naging madinalagon, no, isa ka puntos ang banse kontra Canada. Ang Morocco high scoring ini, Morocco 4 ang Haiti 2, samtang ang Scotland nakibot sa kadasigon sa mga Brasiliano ay niskoran sa Brazil sang 3 ka goals kag wala nakabalos ang Scotland. Nakibot man ang Chesnya sa home court advantage sang Mexico. Kinastigo sang Mexico ang Chesnya sa score na 3-0. Ang South Africa naman, uy, daog versus South Korea.
1: RMN News Sport.
0: So may mga iba na ni nga sulod na sa round of 32, no? May mga iba nga team na pasok na, kag may iba nga team na eliminated na. Bantayan ang hampang karon alas 4 sang aga. Curacao versus Ivory Coast, Ecuador versus Germany. Ang Japan will be going up against the powerhouse Sweden. Favorites ini ang Sweden. Ang Tunisia, testingan nila ni. Ang kakusog sang Netherlands. And Paraguay versus Australia. And ang last game, ginabuluban tayo nini. Ang Turkey, no, Turkey A versus United States of America.
1: RMN News Sports.
0: And yan mga kasama ng ating balitang sports. Sa ating balitang sports, mga kasama, buylog nga ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
3: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataasa ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippines FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga suki nyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga suki nyo mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
1: Tatak! RMN.
0: Alauna 48. Good morning kay Sir Gary Jacosalem Estrellanes. Kay Sir Odi Ryle sa may Madrid, Spain. Si Balbonico Bembang sa may Kuwait. Ma'am Nelia Mayong Aga. Si Mark Tristan Diaces. Madam Aileen Dizen Paraico, ang RMN Fans Club. Hong Kong Chapter and RMN Fans Club. Singapore Chapter and ang Main Chapter. Niya ginapamunuan ni Lalaine Kaburay. Sige, test kita mga Papa G. May power update sa mga taga-syudad. Ari na, more power. May brownout subong nga Biyernes. Adlaw kita sa Biyernes subong. Base ya, abin yung Webis pa lang, ha? Biyernes na subong din sa Pilipinas, ha? Betcha 26. No, 26 Friday. Mga kasama sa bahin sang La Paz. Feeder 2 kagharo, no? May 5 ka oras nga brownout. Alas 7 sang aga, tubtub alas 12 sang udto. Ang porsyon sa La Paz Feeder 2. Ang apektado ang porsyon sa Barangay Haro, ang Bituon kag Balabago. No, Bituon Haro kag Balabago Haro alas 7 sang aga masugod. Tubtub alas 12. Dira sa may Ahoy and Concepcion, subong Biyernes, alas 7 sang aga, tubtub alas 5, pulo ka oras, malawig-lawig. Apektado ang Municipality of Concepcion, Barangay Bagumbong, Barangay Maliog-Liog, and Barangay Dungon na Concepcion. Sa Ahoy, ininga Biyernes, petsa 26, alas 8 sang aga, tubtub alas 5 sang hapon, siyam ka oras. Ang apektado sa Ahoy, ang Pinay Espinosa, kag ang Pinantan Diel. Pinay Espinosa and Pinantan Diel. Alas 8 sang aga, masugod ang brownout ninyo dira. Sa Quinto Distrito, Manigyapon, alas 7 sang aga, tubtub alas 6. 11 oras abaw kalawig-lawig. Gabay lang ma-defer. No, ma-defer o ma-cancel. Pero subong, amo niya ang ginpagwa sa Eleco 13. 7 a.m. to 6 p.m. 11 ka oras ang apektado nga lugar. Ang porsyon sang Poblacion Concepcion. Ang apektado is Abayan Street, Salcedo Street, Sitio Tuburan, Sitio Buenavista, kag Purok, Bonggamvilla. Sa Sara kag Concepcion, subong nga adlaw mangyapon. 5 ka oras, 8 a.m. to 1 p.m. No, alas 8 sang aga. Sa Sara, apektado ang Apologista portion sang Apologista, Bacabac, Crespo, Ferrares, ang porsyon sang Gildore, Lanciola, Padyos, porsyon sang Poblacion Ilawod, Salcedo, kag Zerudo Sara.
1: Tatak, RM.
0: Sa Concepcion, ang porsyon sang Calamigan.
1: Tatak, RMN.
0: Alas 8 sang aga na, ha? Sa alauna. Dumako naman tayo sa Eleco 1. Subong nga Biyernes ang Pavia. Alas 8 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon, 8 ka oras. Ang apektado sa Pavia, ang porsyon sang Pandak, Pavia. Ang Centro Verde Subdivision, kag ang Hacienda Verde Subdivision. Eleco 1, Eleco 2. Ang Lambunaw, 12 noon, alas 12 sang udto, hasta alas 4 sang hapon. Ang apektado, Barangay Alugmawa, no, Barangay Alugmawa, Lambunaw. May nabili ng mga bebe. Ahoy! Ah, okay, nalawag ko na niya. Okay, amo na na ang aton nga natipon nga mga power updates. Dira mga area, nga may mga brownout subong adlaw.
1: Tatak! RMN.
0: May nga gagalik kay Bongbong Apura sa may Medina, Anilao. Morning sa inyo da, sa mga Dino family. Salamat. Get well soon, pare Itim, kay Pre Black, kay Coach Steve Deximo, sa mga kay Sir Bon Suerte. Thank you, thank you, thank you. Sa mga organizers ng softball, no, dira sa may Sara. Thank you, thank you, thank you man. And tamyaw natin sa mayad-ayad niyaga si Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop sa may Iloilo Terminal Market, pangitalang Figuro Meat Shop. Ma'am Mari Luvillo Lobos dira sa may Luben Store sa La Paz sa Public Market. Mari Junela Servando, kaya Boss Totong Montejo, kaya Ma'am Rosie Montejo, ang mga tag-iyas ng City Furniture Appliances Store. Kay Dudes, kaya Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora and Pudena Family. Si Sir Shokoy Shokokoy, salamat man. Kay Sir Roque Binya Salute, Sir Walter Balyarta Templora, Sir Noel Jimenea, Sir Fritz Yu, good morning sa inyo. Sa ating mga listeners, kay Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Angel Cuevas, and sa tanan-tanan pa, nga nag-monitor sa aton. Oh, dapat ini ginamulo monitor naton ini ang ASF. Ang mga nagkalamatay nga baboy, kay may mga iban nga mga area, hindi lang siguro sa may Guimaras, kung hindi may iban ko na mga area, na ginatago nila niyang ilang mga baboy, ng mga nagkalamatay nga baboy, nga ginatago nila. Dapat gani gina-report nyo ini. Kung magbalik gani, kung maglapnagon liwat na, kung mag-full-blown liwat, no, ining ASF, tungod sa inyo nga tago-tago nakulbaan ka mo kay base ma-discoveryhan ng ASF. Wala, dapat ginatago ina, dapat ina gina-anunsyo ina ya para makapreparar ang tanan kung may aragid man sang ASF diri sa aton sa Western Visayas. Kung mag-ASF na naman, mapasugot ka mo nga mamahal naman ang presyo sang karning baboy. Mapasugot ka mo nga maaratay, mapatay na naman ang mga baboy diri sa Western Visayas. So dapat hindi nyo na ginasikreto. Dapat ina ginasugid nyo sa otoridad. So ginasugid nyo ina sa ato nga Department of Agriculture. Ginasugid nyo na sa inyo provincial agriculture or diri sa ato mga LGUs para mapreparahan. Ang diamal nga tago-tago, nani kami. Kung itago, kung ilubong nyo na, wala nyo mapatay ang virus. Kayang handling sina, base ko rin, ara sa mga sapatos nyo, wala ka mo kabalo, ara sa inyong mga tilargo sa duta, ina. O hindi nyo na matago ang virus. So, wala knowledge, dapat ginasugid nyo ini. So, paliho ko, pirar kita, ha? Kasi may concordia ko, no, ambot kong tuod ni. Kasi may babayan sang Guimaras. Damo kung nagkalamatay ng mga baboy, gintago-tago, wala ginipahibalo. Ay, nano, klase ni. Kung magalinapta naman na ang virus, isus ang aton mga hog farmers. Nga, subong lang tani, nakabawi-bawi. Subong lang nakarecover, no? Sa pagkatapos na igo kita sang ASF, no, mabalik naman ni tungod sa ginsikreto nyo naman. Paano ka mo mabuligan? Silinggani nila, paano mabalaan nga sakit ang tiyan mo kung hindi ka manugin? Paano mabalaan nga gutom ka kung hindi ka manugin? Paano mabalaan kung may balatian ka kung may ka rin ka pa-check up? Ay, nakula, inunta na ng aton batasan, ha? Kooperar kita, paliw kooperar. Uy, aran na Sir Johnny Figuro. Sir Johnny, tuod ni PM mo ko be? Tuod ini nga may ASF naman ko, no? Nga may hudyat naman nga magka-ASF o may mga may nag-positive na nga mga baboy diri sa Western Visayas. Sabi, update ko be, Sir Johnny, kinakulba. Ah, naman kita nung bagay. Ang balagay nila, mas maigani kung wala baboy. Para wala high blood. Pero nga, anong kanon mo nga iban, be? Mas mahamang baka? Alauna, 57, pagbalik ni Tioy Pancho. Ready na, ha? Tunog-tunogan ang inyong mga radyo with Papa G.
5: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gotukola, maca root, ginseng, kag kape. nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginhulat nyo? Tilawin na ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Mary Mart Mall Activity Center. Kapi mo, kapihin nyo.
0: Sa mga wala pa katilaw, sa nga kapihin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee, bakal na. So, ululupod kita mag-inom sa 14-in-1 Herbal Coffee. Kung may problema, kapihin nyo.
6: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasyapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri sa numero uno nga programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
7: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha na kakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako gali si Jessie, 26 years old, kag isa ka empleyada. Taga La Carlota City, Negros Occidental. Pero nagapang-empeyo ako, Papa G, sa Bacolod. Kabudlay gali kung upod mo sa trabaho ang lalaki kasama ka isa, nangin party sa kabuhi mo, Papa G. Kag yes, may ex ako kag upod ko siya sa trabaho. Ang lain pa, kay boss ko siya. Siya si Mark. Actually, Papa G, may nobya na siya. Kakailinit ko dyan kay adlaw-adlaw siya nagakanto sa opisina. Kaya ginabuisit ako.
1: Excuse me, Miss Secretary, kag ex ang nobya ko. Pwede ba lang ako makasunod sa opisina niya?
2: Nga malisensya ka pa. Nobya ka, hindi bala? Bisan pa hindi pwede kung gusto mo, pwede ka makasulod sa iya.
1: Oh, maldita. Kung sa bagay, wala ka namang gilis ang diretso eh. Isa pa, nagaplano na si Mark yung ilisan ka bilang secretary niya. Wala akong magkaroon sa pulos eh. Buisip. Dira ka na gani.
2: Ba?
1: Siyosa.
2: Nagaplano na si Marco nga ilisan ka bilang secretary niya. Te, ilisan niya eh. Wala ko labot, no?
3: Beshi, okay ka lang?
2: Oh, mga day. Ay, sasa. Oo, oh, no? Ako pa yan. Da!
3: Weh, sure ka? Hindi sakit. Man, pinagarit-garit ka gadya kadaan sang present ni boss eh.
4: Oo man, Beshi. Kaya pa, ha? Ay, do kami bro na luwi sa imo. Kaya balo kami nga palang mo pa sa Sir Mark. 2 years man kam bala. Ay, nasakitan ko ya,
2: Bot sa inyo, ah. Dumagagaga bala ka mo. Ako on ko. May gamay na sakit eh. Suya kag pangimon pero ti anhon ta na kay hindi kami para sa isa kag isa. Kag ilabi sa tanan. Trabaho na lang yung ginakadto ko diri sa opisina no kag hindi ang Marco nga ato. Te, ano karon ko nakakita na siya bag-o kag ako wala. Lamuno niya nga buhi ang nobyaya nga daw paka eh.
4: Jessie!
0: Sekretarya ako ni Mark sang ex ko, Papa G. Ang buisit niya na namian ng magkantong nubya niya sa opisina. Piling ko daw ginahungod-hungod yun bala akong kaisa para ako noabi paimunon ako, Papa G. Ngik-ngik niya eh. Pero ako on ko, sometimes nahihisa man ako nga pamatsyag ko doon nagpangimon. Pero wala ko yasang choice kundi nga batunon nga wala na kami sang buisit ni Mark. Pero isa ka, Miss Papa G, samtang ginahulat ko ang mga bestie ko.
2: Ay, kadugay mo na mag-reply kay Mama man. Kung abono ba lang ang flavors ng cake ang gusto niya nga ipabakal. Ay, 15 minutes na ko di pro.
5: Jessie!
2: Sino? do I know you?
5: Ay, wow! Ako ini, si Luis. Ang classmate ko lang sa high school. Ang ginasunod yung bala nga malnourish kag laway-laway sa do. Remember?
2: Hala! Luis?
5: Yes!
2: Oh no! Ay wow! Ikaw na ini?
5: It's me!
2: Amazing ha! Dako ginagin bago ta!
5: Well, medyo gamay lang ah. Medyo dako ang ginbago sang lawas kag itsura pero ang wala magbago amo ang pag-ibugma ko sa inyo.
2: Hoy, amo ka man gihapon, no? Joker ka man gihapon.
5: Medyo lang. Can I?
2: Aba, sure.
5: Thanks.
2: Magpungko ka.
5: Salamat, ha. May upod ka?
2: Aha. Ay, wala. Nagahulat lang ako sa reply ni Mama ko na naipabakal niya ng cake, eh. Ay, wait! Bati ko, sa Manila ka nag-college. Kag nakatrabaho, hindi bala?
5: Yep. Pero na-assign ako dire sa Negros. Kag dire na ako for good.
2: Really?
5: Gadali ka.
6: Kung wala, pwede ko wala ikaw ma-invite for coffee date? Ina, kung wala sa may maatig sa'yo, mo.
2: Oh, Louis!
0: Nakibot kita ko, Papa G, sa nakita ko liwat si Louis. In fairness, ang sadto anay niwang kaglaway, guwapo na. As in daw hunks. Nagpasugot ako nga mag-coffee date. Kay ginagda niya ako. Tungod, why not? Hindi bala, Papa G? Kag pagkatapos sina, gindulong man niya ako sa balay.
2: Salamat sa pagdulong sa akin, Luis, ha? Kag thanks for the treat.
6: You're welcome. Anytime, basta ikaw.
2: Oh, sige. Mauna na ako. Nice to see you again, ha?
6: Oh. Just wait.
2: Aba? Luis? Ano ka? Ginakaptan mo ang kamot ko?
6: Ay, sorry.
2: It's okay. May ihambal ka?
6: Yes. Nahuya ako pero... Base kong amunin yung gusto nga tiyo nagod na yun. Agod pa dayunon ko ang intensyon ko sa imo sa to.
2: Luis? Hanay ka. Ano ba lang buhot mo si Lingon?
6: Hindi na ako magliko-liko pa. Wala akong mapangita sa nobya o kung ibang na babae tungod. Nangako ko sa kagalingon ko. Na maninguha ko kag mapagwapo para sa imo.
2: Luis?
6: Oh, gani kung hindi mo pagpakalainon, pwede bala ako makapangaluyag sa imo? Ha, Jesse?
2: Luis?
7: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: daw nagdako ang kalimutaw ko sa ginhambal nga ito ni Luis Papaji. Nakibot gid ako. Pero ginambalan ko siya nga paminsaron ko anay. Pero duha ka siman ang nadigad sa dalayo niya nga sugat-sugat sa akon. Na develop ako sa iya. And yes, nagpasugot ako Papaji nga pangluyagan niya. Kag wala madugay, ginsabat ko si Luis. Mabuot si Luis, kag baton man siya sa pamilya namon. Hasta nga masami na siya nga nagabisita sa balay, kag sa natabuan nga wala ang ginikanan ko, wala na siguro nakapugong si Luis Papaji. Nahimas niya ang ako niya lawas. Ginalukan sa bibig. Hasta nga pariyo na kami, nga nanginit, kag nanginit. Hasta nga.
1: Luis!
2: Ano ba ko magduso?
1: Kailan ko sa pagnota mo? Balaan ang gid nga first timer ka. Kailan na kuya ka pa? Pero in fairness, nakita na ko magdala. Sige, hindi sok lang todo. Hindi ba kuya?
2: Hindi sok lang todo.
1: Sige. Shit!
2: Shit! Namit ka, namit ka. Tibso tayo.
1: Oh shit, mga bali bardo kaya sa mga pampatas. Oh shit, Luis. Just kami kasi mo ya. Kasi sabis ba? Luis, sige. Oh, hindi namin sa sundo. Sumagwaan ko.

0: Natabo kami ni Luis sa kwarto ko mismo, Papa Jay. Ginako ko sa iya nga hindi na ako virgin. Pero okay lang sa iya. Pero siya, first time niya, Papa Jay. Kagakuon ko, lain ang estilo sang sex sa Donnie Mark, pero mas dako kag laba kag namit si Luis. Nagdigad pa kita mga inadlaw hasta nga naduaan kami kabulan. Nakita kang nabatsyagan ko nga palangga katama ako ni Luis. Pero, may hitabo sa opisina nga wala ko gin-expect, Papa G. Nag-overtime ako tungod madamo sang ginpaubra si Mark sa akon. Kag-insakto gid, kami na lang nga duwa ang nabilin sa opisina. Kag wala gid ako maglaom nga nag-inom gali si Mark sa opisina niya hasta nga.
1: Dali-dali ang basa panghino sa mga gamit. For sure, ara na dugay-dugay si...
2: Jesse?
1: Bah! Sir Mark? Hubog ka? Nagainom ka dagali sa opisina mo?
2: Shhh! Mabala! Gamay nga shot ah! Nag-break kami sang peste kong ano, biyabi mo!
1: Mark, gulpi mo lang ako, ginkapitan sa hawak!
3: Bati ko, may nagapangulayag ko na sa inyo,
1: ha?
2: Nami man siya sa kama, ha? Mas nami pa sa akin, ha?
1: Mark, ano ka ba lang? Buwi ako!
3: Kung kabalo ka lang, ikaw gihapon, Jesse!
1: Sir Mark, ano, ginabuhat mo? Ginhalukan mo ako, kag ginakumas mo ang kwarli ko, ha?
4: Ano buhat sila yung sinin?
1: Luis?
2: Idol! Ikaw galing bago niya, ha?
4: Bastos!
1: Luis! Babe! Magpatik lang! Babe!
4: Ginluiban mo ako! Abi ko ano kung trabaho lang ikad dumutin sa opisina! Galing kayo! Ha? Bigalan ka magaling, Jesse!
1: Luis!
4: Bullshit ka, Jesse!
1: Wala sa buhat sa liyon ang nakita
4: ko! Bullshit! Wala ka sa dapat na explain sa akon! Nakita ko na ganyan ang tanan-tanan! Gani, subong pa lang! Ginatapos ko ng tanan-tanan sa aton!
1: Babe!
4: Ginluiban mo ako! Abi ko ano kung trabaho lang ikad dumutin sa opisina! Galing kayo! Ha? Bigalan ka magaling, Jesse!
1: Luis!
4: Bullshit ka, Jesse!
1: Wala sa buhat sa liyon ang nakita
4: ko! Bullshit! Wala ka sa dapat na explain sa akon! Nakita ko na ganyan ang tanan-tanan! Gani, subong pa lang! Ginatapos ko ng tanan-tanan sa aton! Mag-upod ka mo sang ex mo!
1: Luis!
0: Grabe ganang lalaing ko sang tiniong ina, Papa G. Nabtan kami ni Luis nga ginahulukan ako ni Mark. Sa pagkamatuod lang, wala ganang kuluyag sa iya.

0: kag ina subong ang ginaproblema ko. Tungod ginbulagan ako ni Luis. Pero malain pa, kay nagbusong na ako kag si Luis ang amay. Papa J, ano blang maayo kong buhaton, lagayin man ninyo ako? Ako gali si Jesse sa La Carlota City, Negros Occidental. Madamo ging salamat and more power to your program, Papa J.
1: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
2: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong magkakandang mga...
3: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag, kag arikis. NANS Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, gintingobang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: May problema ka? Basta hindi lang kuta, laon, binayaan, sinaptan, wala ka ginasapat, wala ka ginatawagan, or wala siya nagpamatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton matiyan, diri sa numero uno nga programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho.
5: Hoy nga ga, mga kasama, sa ibang orasan, alas 2:16.
6: Tatak, RMN.
5: 2:16 on a Friday, petsa 26 na kita, mga kasama, pinanang kadlaw, tapos na ang Hunyo. Mahulyo na kita. And I'm talking of ASF, kagina, antes ang Papa G, makot natin si Sir Johnny Figuro. Kung nga confirmed, hambal ni Ma'am Gemma Yoy, confirmed nga may ASF. Hambal ni Sir Johnny Figuro, bao confirmed ti Yoy. May mga cases naman sa Negros, Guimaras, Capiz, no, may cases. Mga 1 month after ma-spike, mataas naman ni ti Yoy ang presyo sa baboy.
6: Tatak! RMN.
5: So anong himuon? Ini ang dapat ang ASF rollout, ini vaccine dapat ginasigisigi na ini. Dapat ginsigisigi na ini. Ang mahimo lang naton ni subong is na protektara naton, no, hindi na maglapta. So kung may mga cases ang ASF, abi palihog be. No, sugid hindi niyo pagitago-tago ina mga kasama para mapungga naton inilawat ang pagkaubos ang baboy.
6: Tatak! RMN.
5: Hi and good morning, Sir Johnny Figuro. Salamat, salamat ah. Tamiyaw man nato nanay si oh, ayan si Ma'am Gemma Pendon. Hindi sisi, ngalan niya Ma'am Jessie. balik kawot gina kasawa na ka do ka do ka ano tawag niya ano gani ang term na daw kasawa ah, no kung upod ka mo sang ex no either ex boyfriend ex girlfriend daw upod ka mo sa ubra daw kasawa abla no hindi ka hulag daw kada hulag may iban nga ex na pero naga selos pa. May mga ex nga tapos na sila pero kung makachansa papahiring-hiring pa. Nagapabula batyag-batyag pa. Ay naluoy man kita ini kay Jesse. Kung saan o naging malinong, no? Kung saan o naging malinong ang iyang pangabuhi, naging malinong ang iyang love life, siya pa ang nangin biktima. Biktima gid siya. Te, kung ikaw man abi ang lalaki, no, kung ikaw abi ang lalaki, no? Nga boyfriend ni Jesse, naabtan mo sa opisina, nga wala nga pangimadlos si Jesse, wala nga singgitan, wala nga pangimadlos, wala nga bato. No, kita mo daw, hindi man nga panamit, no? Siguro may ibang nga babae nga in state of shock, hindi kahulag. No, nakulbaan, kay siyempre dua lang sila, isa pa boss niya, no? Pero kung wala maabdan to, laban-laban natuhugan. Bakit kung hindi mo gusto, diba sa mga babae, am I right? Kung hindi mo gusto, mga himbadlos kagit ni, masilinggitan kagit, opisina, may guard git inaya. No, may guard inaya sa opisina. Nagsilinggitan ka to, nagpangimadlos ka, nagbato ka, ginatindakan mo, ginakaros mo, ginatampa mo. Kung hindi ka, hindi kagit na iya. Diba? Kung hindi ka, hindi kagit na iya. Hindi ka mapilit, bisa pahugon ka pa. Kaling, ti, anon mo kay timing, be? No, timing nag-abot ang iyang nga boyfriend. Kaluoy man kay Jesse, kay todo una, nagpanghindi siya. Kulbaan siya kay hubog. Ti, ano, anon mo, be, kinaabtan. Ti, ano, be, paminsaron sang boyfriend. No, overtime pa. Gin timing niya, duha lang sila sa sulod sang opisina. No, sa mga biktima, parehas kay Jesse, ano ang inyo malaygay? No, pwede nyo ko tawagan sa 0933-879-0931, 0907-686-4468. Pwede gid, ha? Kaya sa aton nga mga OFWs ang gusto maglaygay, na pwede gid. Pwede. You know the key, no? PM is the key. Or pwede nyo ko tawagan sa messenger. Daw kadugay na sa mga kadugay nang wala kita kabati sa inyong mga limog. Kadugay na kita wala kabati sa inyong tingog on air. Guro amo ning atimpo nga pwede nyo na ko tawagan. No, para mabatian man sa aton mga suki nga tagpalamati ang inyong tingog kay man I'm very sure, no, na hidlaw man sila sa inyo. So, hindi maguya-huya, ha? Hindi maguya-huya. Tawge si Tiyoy Pancho. Hulat-hulat kita, anay, sa mga tawag. Una-una natin ang tawag, anay. So, please, no, Tiyo, tawagan nyo ko sa Tiyoy Punch. Pwede man sa cellphone, ha? Gahulat-hulat ko din. Pero, antes kita mag-laygay, may mainit-init kita nga balita, no? Parte ini sa driver. Sa isang driver ni City Councilor Noshin Mabilog. Ang wala lisensya tubla, ang student permit tubla, ang iyang lisensya, no? Ginhatagan sang lima kaadlaw sang LTO. 6 ang driver ni City Councilor Shane Marie Mabilog na si Charles La Pascua matapos nga ginsirbihan ini sang show cause order bangod sa pagdala sang salakyan nga student permit lamang ang iya ginauyatan. Tiwaslik. Ginpahayag ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Hiduspan II na tigayon nila nga maserbe ang show cause order sang June 25. Kagapon nga adlaw, pahayag pa ni Hiduspan nga nagwa sa ila record na student permit lang gidya ang nauyatan nila Pascua. So ang pamangkot, kung ikaw amo, makuha ka driver. naturalmente ang una mo pangayoon siya as proof nga driver siya is driver's license. Ang driver hindi na magtago nga, ma'am. May lisensya ako, pero why sa lisensya? Mahibaluan ina kumadakpan. Ma'am, mahibaluan ina kumadakpan. Di ang basulon, siyempre ang amo. Na nagkuha ka driver, why lisensya? Galing in the case of La Pascua, may lisensya. Hindi lisensya eh. Permit. Student permit. Kung ikaw amo, kang nakakita, na mag-hire ka driver, nga may student permit, anong himuon? No? Ipa-process mo ina kung pwede na after 6 months o 1 year. I-process mo ina nga makakuha ka sang professional o non-professional driver's license para legit ikaw. Baliki ko de kay kwaon ta ka kung gusto ta ka. Kwaon ta gid ka. Ari ma ako pa mabayad sa imo lisensya. I-process to kay budlay nga madakpan ka nga student permit lang kay ako ang balikan. May negligence ba? I think so. Na may negligence ini sa part ni City Councilor Mabilo. Kung kita mo student permit, anong mga nasa utok naton? Sige lang ah. City Councilor ko ah. Sige lang, akong bahala. Sige mo hindi matamadakpan kay pula ang aton plaka. Sino ma pugong plaka pula? Ugaling kung may aksidente, mabungguan o ikaw mabungguan, eh dapat ipresentar ang lisensya. Or either kung tinted ang ilang window, no, fully tinted, black tint, eh mag aksidente o may disgrasya, bayluhan na ita diri ka sa likod. Diri sa likod at either ang bodyguard niya may lisensya madrive o si City Councilor Mabilog ang madrive eh. Pakita sa pulis, ako ang nagdrive. Pagbasihan naman sa LTO 6 ang sabat nila Pascua sa paghimuon nila nga resolusyon, pananglitan nga mapapatud-an nga may violasyon sila Pascua, posible no nga hindi na makakuha sang lisensya, pananglitan nga mag-apply pa ini no maban nahibaluan nga nakuhaan sang litrato sila Pascua sa tupad sa salakyan sang syudad nga ginamaneho sini nga nagaparking sa isa ka mall sa distrito sang Molo adlaw sang Domingo. Kasunod sang insidente kagapag ka-discovery nga student permit lang ang dalan nila Pascua, ginkakas ini ni City Councilor Mabilog. And talking about Mama City Councilor Mabilog, di gina pa-submit man siya sang iyang trip ticket. Kung wala trip ticket, mathematic, eh hindi opisyal. No, hindi opisyal ang iya nga lakat.
6: Tatak! RMN!
5: Nga agin pasugtan naman, nga gindala ang salakyan, nga wala trip ticket. Sino ang nagpasugot? Sino ang nag-approve? Amo na mga pamangkutanon. Agantes kita mag-laygay with Papa G. Mayara kita sang Flash Report.
6: DYRI Flash Report.
5: Nakumpiskar ang ginabulubanta 60 gramos o 60 grams ang ginapatian shabu nga may standard drug price na 408,000 pesos. Sa ginpatigayon nga search warrant operation sa police station number 8 sa zone 3, barangay Barrio Obrero, Lapu's, Iloilo City, pasado alas 10 kagabi. Arestado ang isa ka 54 anyos nga lalaki nga ginhinago kay alias Vinson, kasado kag wala sang permanente nga obra kung hindi magbaligya sang droga. Ang operasyon ang gipangunahan ni Police Captain Maria Tony Grace Troncoso sang Police Station number 8 sa bulig sang SWAT team EOD kag iban pang mga support units. Ara na sa kustodiya sang Police Station number 8 ang suspect kag nagapangatubag ini sa kaso nga paglapas sa 9165 ukon dangerous or ukon comprehensive dangerous drugs act of 2002.
6: DYRI Flash Report.
5: And yan mga kasama ng ating natipon ng mga balita.
6: Tatak RMN.
5: Hoy, may nagpa-miss call. Sige, tawagin ko ah. Tawagin ko para di kay Jesse. Ambal ni Sir Jesse.

0: Natawhay ka na, Tani. Ang malaygay ko si mo, Jesse, ang ba ni Sir Jespal, kadtuan mo ang boyfriend mo. Kag-istorya hon, kag-hambalon nga nagabusong ka, kag siya ang tatay. Galing, Sir Jespal, kung amo na yung isugid niya to kay sa boyfriend niya subong. Ano ganing ngalan sa boyfriend niya, lipat? Basi mama duda, no, kay naaktuhan sila. Kaluoy gid ninyo mga biktima bla nga wala limpyo konsensya mo, no, wala kasang tuyo da, wala sa plano mo, hindi ka gid man luib. Daling may iban nga mga tao para sa nga ex-boyfriend niya nga amo na mga tao nga dapat ginalikawan naton, ini mga tao nga nagapaguba-guba sa aton mga pangabuhi. Amo ni, balaan niya man gali nga may nagapakaluyang. I'm very sure nga balaan niya man nga may boyfriend na siguro si Jesse. Kag may girlfriend naman siya. Tungod niya ginbulagan ka, scapegoat mo, easy out mo si Jesse. Na porket ex-girlfriend mo, botirahon mo daw, amo na bla nga wala ka respeto. No, ano ka klase nga tao nga ina nga hindi ka kabalo mag-baton, no? Sang hindi ka kabalo mag-baton, tapos na. Tapos na kung nagbulagay ka mo. Anong rason nga nagbulagay ka mo? Paging kayo mo to, ang inyong relasyon sa nga girlfriend mo. Mahubog ka pa sa opisina. Baka delikado, ina. Gainom ka sa opisina ninyo. Hubog ka mo. Ang hambal gani sang isa, Jesse. Opisina, sigurado may CCTV, ina. No? Para mapamatud-an mo nga wala kasang tuyo, nga luiban ang imong migo, file kasang kaso. No? File sang kaso inang boss mo. Una da is hubog siya sa sulod sang opisina. Second is kinamolestyahan niya ka sa sulod mismo sang inyong opisina. Sexual harassment, ina Jesse, no? Kag sa mga kababayanan, kung hindi nyo gusto kag inapilit ka mo sexual harassment, pwede mo kaswan frustrated rape, ina ya Jesse. Dira siguro mapamatud-an mo sa boyfriend mo nga wala katuyo nga magbimbang kasiya. Biktima ka lang. Sige, daligid, kaupod naton si Ma'am Gemma Pendon. Hello, Ma'am Gem. Good morning, mayong aga.
1: Good morning, Tiyo.
0: Mayong aga, we miss you.
1: Miss you too.
0: Sa diin, mo. Sa diin ka subong, ara ka man sa Toulouse, France?
1: Oo, ari man ko di Japan, anang balik ako.
0: Ay, okay.
1: Pero, ano, ang ma-advise ko to ba lang sa kay GC?
0: Jesse.
1: Okay.
0: Jesse, ay, hindi Sisi. Kayo mo Sisi. Jesse.
1: Gani man. Ang saka Jesse to bala. Ati, nakita ko sang boyfriend dyan nga, amo to bala nga akto nga doon kinamolest dyan sang iyang amo, sang iyang boss. Ti, i-explain niya na sa iyang boyfriend nga amo na natabui. Kadali lang na iyaka. Tapos nagabusong na sa gali sa iyang boyfriend. I-istoryahan lang na nila, tapos i-ano niya lang nga muna naginibo sa iya nga boss, hindi man na nga, kung trust, kung love niya sa boyfriend niya, dapat sa iya na sa nga girlfriend, mag-party pala tiyo nga muna natabo nga na, naapta niya dito, wala matuhol niya, naapta niya nag-sex ka dyan, si Jessica ng iya nga boss, di ba?
0: Mahana pa lang.
1: Oo. So dapat dito yan na to nga i-ano yan nga i-protection niya ang iyang girlfriend kaya mo na bala natabo. So mura na yung akon nga ma-advise sa nga dapat sa iyang girlfriend is ang si GC dapat sa boyfriend, ang boyfriend gid na iya mag-protect sa iya nga hindi siya mag kwandra sa nakita ila nga wala iya man tumakita nga kung nag-ano gid sila. So mura na iyan, di man na ginaga big problem ah.
0: Pero dapat iniya mga istorya sa lalaki na patawayan niya anay ini kay medyo mainit pa to ang lalaang boyfriend, patawayan niya anay, no, kag istoryahon.
1: Oo, tama. Kagdasun ang iya nga boss, dala hubog. So, damo na na yung mga kwan nga, nga i-explain niya sa iya nga boyfriend. Kung

0: lang boyfriend niya, maintindihan niya gina iya kag at least ara siya nakita iya nga ginamolest siya sa iya nga boss. So amo na pala ang issue.
1: Wala man nakita so, nga nagahuba kag nagabika sa why man eh, wala man makita dito pa lang ana.
0: Yeah, correct. So at least blessing this guest nga ara siya nga natabo to pala nga mo na bala nga nakita iya nga ginamolest siya sa iya nga boss. So hindi sa mag ano nga
1: ang balo niyang boyfriend niya ba umayo gani blessing in this guys nga nag-abot ka. Na, oh, kay kung why ka nag-abot ba o na nalastrahan gid ko na dayon gid to tani.
0: Correct. Tama na bala. Pero ana ang sa isa pag ginabalati yung nga i-advise ko pag it bala ang mga another issues dito bala nga ang ano to gani ang to balang nagmasakir to bala ang to bala mga bata to bala nga mga ang mga minor to bala nga nag
1: to bala sa mga oo sa Tacloban ang naniro to ang duwa.
0: Oo. So ang ako lang da etiyo nga ma-advise ang ako na mahambal ha sana kita ko lang bala nga mga natabo na bala tiyoy. Actually, ato natabo to daw ginplano gito sang duha nga ina kay may mga conversation sila.
1: Hambal gani pero Secretary Remulla daw isa ka bulan nga ginplano kuno eh.
0: Yes. Nakita sa ano ara sa ina conversation. So ang ako na da mahambal tiyoy, abi mo ang mga kwan ko lang di pala sa mga parents. O tama na ang may mga problema sa mga parents akong kisa wala nila bilagi na monitor ang kabataan. Ang tapos ang ginagaming libre sa mga bata tiyoy ang L, ang ano na ang ML tapos ang Roblox ang ang all mga gaming di bala that sometimes dira sila nagakuha sa mga idea nga mga amo na eh. So dapat amo na niya mga lecture sa mga parents nga i-monitor gina nila ya ang ila kabataan kung ano ang ginahimo sa kabataan nila during the night time. Kaya kung sa mga parents may mga problema gid amo na ang amo gina ang gina ano nga dapat kung idisiplinahon niyo ang kabataan ninyo kung may mga wifi ka mo i-off ninyo during the night time i-off gid ninyo na iya tapos para nga hindi sila makakadto sa mga kung ano man ang mga activities ng mga gaming nila kahit kung kisa abi niyo tulog na kamo nga mga parents pero ang kabataan niyo nagapulaw
1: pulaw
0: na,
1: pa mga,
0: yes, nag-ano na sila so that's why sila nagkakuha sa mga ano ni bala nga mga ka mga daw ka ano bala nga mga movements nga mga amo na abi nila okay lang. So ang advice ko lang da iya nga kung may mga wifi ka mo pag 8 o'clock i-off na ninyo ang wifi para ang kabataan ninyo makatulog the whole night. Wala na sila wifi para wala hindi sila ka-gaming. Kaya mo na
1: disiplina sa mga kabataan sa pamilya. Kaya ako ang ginatolerar na luoy kita, gusto na akong ma-tenir ang kabataan sa balay, so ginapasukan sa wifi. Pero correct, nga bal na ito, especially at young age, dapat na ginadisiplina kung saan ulang ka mo mag-gaming. Kung ini may pulos lang, ginaputahatangan pulos ang internet, hindi niya kung ano-ano lang ginihimo sa kabataan tungkol na may internet. Search sa mga sites,
0: yes, exactly.
1: Malunon sa mga hampang, tapos too late na, amo na nagtiruhay na, naibaluan sa halin sa isa ka-game. Kagang isa pa din ang natabo na, Ma'am Jen, may mga ibang kitang mga kauturan nga mayara sa mga firearms, sa mga lisensyado. Ang ako pa mangkot, paano nalabot sang duwa, paano sila naka-access o paano na nakuha ang pusil? Di ba dapat sa ato ng mga ginikanan, nga kung may mga pusil, ginatago gid naton ina sa sa reach ng aton kabataan. Oh. Kung may pusil ka man, isiparar mo yung mga pusil, isiparar mo to ang magasin o mga bala para kung makuha man natin sa sila bala. Ito pa mangkot is, paano nila nakuha, paano sila naka-access nga nakakuha sila sa pusil? Paano na nakuha ini, no? So, kapaltahan man ini, sa mga ginikanan daw, ginpabayaan nila nga malapot, gali, isang mabalaan sa mga kabataan, dahil na ginatago. Nakuha sa kabataan inang pusil, kag wala sila kabalo nga gindala na gali sa kabataan ng mga pusil. Amo na gali ka-easy, kahapos ang access sa pusil.
0: Tama na, Tiyoy. Amo na man ang ginabutang sa isip ko man. Amo na ang nga na puwa sa kabataan ni ina pusil nila nga dapat ginatago gid man ina. Tama ina. Amo na gani nga damo gid sa mga issues nga amo na nga mga natabo sana sa gin sa nagmasaker nga amo na ba, Tiyoy. Amo na nga dapat parents ang pangil sina kag ang pagkontrol, ang pagdisiplina kay tutuod gid na, Tiyoy. Dapat gid man iya kay kita mo ang ilang nga conversation sa Messenger. So it means they are talking about that, they are planning for that. Hindi nga because nga ginbully sila, they are planning for that. Hindi nga ginbully sila, ginhimo na nila iya ng ilang nga plano kag nga anak kuha nila ang mga armas nga ina.
1: Kag di ka palimbos so, balahibo ko to pag basa sa conversation. Oh, ara na pusil mo, ara, let's go. Plano, let's go, let's go. To daw hampang-hampang na matagal na water gun bla. Pag aboto na open fire lang sila. Di, tatlo kabilog patay ang duwa critical kag pila ka mga yeah. Mga injured
0: so oo kag amo na Tiyoy amo na bala kung kis ini mga kabataan nga ni nga nagagaming bala ang ML ang Roblox ang whatever nga mga gaming nila dira sila nagakuha sa mga ideya kung kis amo na nga dapat kita mga parents dapat gid kita iya nga mangin strict gid kita sa aton nga kabataan nga dapat amo giman ang himuon nga kung may mga wifi ka mo tagaan yung restriction dapat ito clock off ang wifi kag i-on lang ninyo in the morning amo na dapat siya hindi nga ihatag ninyo ang tanan nga ano sa kabataan ninyo wala ka mo kabalo ka tulog ka mo kabataan niyo nagga-gaming wala ka mo nakabalo kung ano ginahimo nila during the night so i-off lang ninyo ang wifi. Kung gusto gid ninyo nga i-ano ang kabataan ninyo, amo na ang ma-advise ko lang gid Tiyoy. Amo na nga duga sakit yang buot ko. Amo na nga gambal ang apo ko nga, "Mami, amo ni pero hindi kinahanglan off gid iya ang wifi during the night."
1: Kay paano kung may kay mobile data sa why sa mobile data?
0: Ginakuha ang iyang cellphone Tiyoy, ginakuha. Amo na mga reasons. Kaya ni Ara, ginaanatabo nga, may mobile data siya, ginawaludan sa sangamay. Ang ginahimo namang Tiyoy, ginakonfiscate ginyang cellphone, ginakuha ginyang cellphone.
1: Ako, amo na ginahimo ko sa akon nga apo, subong, tanan nga apo, basta mag-gabi, matis magtulog, kuwao na. May isa ko ka apo, anduwa ko apo, ginakuha ang cellphone Monday to Friday. Saturday, Sunday, pwede sila ka-cellphone, pero Monday to Friday, exactly. Hindi sila pwede ka-cellphone. Hindi sila pwede ka-usap.
0: Tama. During, yes, Tiyoy, totoo yan. Tutuod gina iya promise. During the school days, Monday to Friday, wala sila cellphone. Unless kung may mga homework sila, whatever, kahit kung isa ang mga maestra sa cellphone, sa mga group chat nila, ginawa ang mga project nila or whatever. So ang ginahimo namon sa guardian, kami guardian, dito ginabutang ang ila pala nga group chat pala sa guardian ginahatag. So ang ila cellphone gina-confiscate, gina-iya, cut off ang wifi. During the Saturday and Sunday, kayo wala sang klase, may time gina sila tiyo yung 1 hour or 2 hours during the day. Wala na sang sobrada tapos with the ginaiya sang guardian nga may ara ginaiya nga ginahimo nila kung magampang man sa PS4 whatever may ara gid nga nagalantaw sa ila kung anong ginahimo nila amo na dapat ang ginahimo subong sa mga parents hindi nga ginahatag lang nila nga para lang nga makahampang ang ilang mga bata let them be yung amo na bala tiyoy nga mga ang mga parents bala nga mga busy amo na taga na nila sang ang ano ang makabataan nila which is wrong. Dapat kitang mga parents gidya ang mag-guide sa atong kabataan. amo gina ang importante gida iya nga amo na nagakwis ano ka ang kabataan sa amo na ang mga edad. Hindi ba tiwi nga may ara akong kis ang minor di edad nagaginiramo da sa Iloilo, hindi ba la? May gasalig sila, hindi sila mapriso because they are minor. Pero amo na gani ang problema gidya sa apon nga dapat nga ang ginikanan, kung may problema ang mga minor, ang ginikanan ang ipapriso. Kaya nga, ginapabayaan nilang ilang kabataan. Amo na dapat gidyang aton nga pukusan git kay grabe na gidya sa buong ang ginahimo sa mga minor nga hindi lang nga amo na nga nagadil sila sang droga nagairenaway sila nagapinatyanay sila kadamo na gidya sa mga problema sa buong sa mga minors because of that the juvenile justice amo na lang ako mabaltiyo ya nga do ka sakit lang pala nga nagakatabo nga pati ang mga innocent nagakalamatay, you know, it's very hard, it's very very pain in our heart nga makita sila nga kabataan sila, wala na sila sila mga sala, they are also innocent nga nagkalamatay sila because of this kind of you know, so amula na mga bago tiyo well, thank you good, amula na ako mga bago, good morning nga sa inyo tanan,
1: welcome back
0: and thank you tiyo. Goodbye.
1: Salamat man kay Mama Gemma Pendon. So ako agree ko da eh. Sa mga cellphones ano, may mga hindi kita maluoy sa kabataan nga nagahibi-hibi, nga gusto maglantaw sa mga gusto mag-usar sang cellphone. Aton na ginadala marutan kita sa kabataan, nadala kita. Hibi-hibian kita. Luoy kita sige na gani. Pero paano natin ma-instill, no? Paano natin ma-instill ang disiplina sa kabataan kung pirmi lang natin sila ginapasugtan? Isa da, tuod ang wifi, ang internet, ang access nila. So true, kaya ako, akon nga apo, nga grade 6 na subong, akon nga subang apo lalaki. Bauti, sang alas 12, pablang alas 11, as alas 12, pablang aton nga duty. May buktaw ko mga alas 11, bawa akon nga apo. Pagpuli ko gali. Pagpuli ko mga alas 12 medya, way sa kabalong at change duty ko. Abtan ko sa kwarto. Nagapangurumbot. Usar cellphone. Alauna na ha. So good digto. No, nag-istoryanay na kami. Ginikanan niya, kako ni Mrs. Nag-istorya na mo siya nga tama na. Gintagaan ka sang cellphone. Ginsaligan ka kayo grade 6 ka na. Ginalaygayan ka sa oras nga pwede usaron ang cellphone. Sa diin dapat usaron ang cellphone. Ginsalig. Gunhatag ang salig. Galing ginguba yung pagsalig. Kaya mo na ginkuha, no, ginkuha na mo ng cellphone. Ginapausar lang ay nasaya subong. Ako may klase. Hasta mag alas 8:30, alas 9, magtulog siya. To, kuha ko na ang cellphone. Pero sa duwa ko ka mga apo, mga chikiting patrol. Ina sila. Sabado kag Domingo, dira lang ihatag ang cellphone. Kayo na tara nyo kung sa cellphone, mga kabataan daw ga, sorry for the word. Ang mga kabataan, basta na sa cellphone, daw mga hangag. Tutud, daw mga hangag. Na ah, nag-cellphone, taugon mo sila. Kung kisa, delayed ang reaction, delayed sila magsama. Wala nag-pay attention sa imong ginahambal. Kay tungod niya, ara sila nakakonsentrate sa cellphone. Imbis nga tagtululog sang kabataan, hindi magtulog kay gahampang galantaw sa mga video sa YouTube o kung naghampang, no? Daw na batok ang utok. Overuse ang utok. Ang mata. Overuse, kakirap-kirap ang mga mata mo na, oh. Susang ako nga po to si sa kiosk. Asa sobrang ipabayaan man sa cellphone. Dala kami, napabayaan. Tapos nagkakurap-kurap, nagka-blik-blik ang mata mo na. Tapos daw hindi mo maintindihan. No, hindi mo maintindihan kung ano ang mga ang pinamatasan. Gulpi na lang masinggit, gulpi lang gamuamo na ang kamot, gulpi lang madlagan, gulpi na lang masunggod, gulpi lang ginahaboy ang cellphone. Amo na naman, may depression ang kabataan. Tutod, may depression ang kabataan tungkol sa cellphone. at a young age, 3 years old, 4 years old, 5 years old, 6 years old, naka-experience na sa isang depression tungod sa cellphone. Sa mga games yung ginampang, hindi naman ang pasan, pero naman ang patay. Ngayon, nagkaka-depress sila. And the bad thing is, ano, ang malain pa di rin is addicted sila sa cellphone. Kaya gusto nila malampasan inang level. So, sa sige-sige, hindi sila magtulog. Ito, tuyo-tuyo na na, hindi pa magtulog. Ay, tingwaan nila. Amo na, balik ko daw gakahangag ang bata sa cellphone. Ang atensyon, ara lang sa cellphone, sa cellphone, sa cellphone. So, sa mga ginikanan, sugta na to ng aton ng kabataan na maging amo na, na maging hangag. Wala na sila sang, wala na sila labot sa kalibutan. Wala na sila labot ng mga maghampang sa mga pakaisa. Wala na sila labot ng maglagaw. Kaya mabiskan maglagaw gani, dalon mo sila sa mga mall, dalon mo sila sa mga park, dalon mo sa kalanan, ara ang cellphone, mahampang sila kagamay. Tugi-tugi ba pungko, ma-cellphone. Tapos kita, ginatolerar nato ng aton kabataan.
2: Tatak, RMN.
1: So paano naton madisiplina ang aton mga kabataan kung sa gamay nga bagay, gadget, cellphone, hindi na gani naton sila madisiplina? Paano pa naton sa madisiplina in real life? Kaya ginpabayaan naton, gin-neglect naton ang aton kabataan, gin-deprive naton ang aton ng mga kabataan sa aton nga gina mga nakagawian nga mga hinampang na maglagaw, maghampang sa baybay, magbulo bike-bike, magpainit kada, balas kada, basketball kada, sipa kada. Wala, di ba? Kay man, pirmi lang ara sa balay. Cellphone, cellphone, cellphone. These gadgets are killing our children.
2: Tatak, RMN.
1: May nga nga kay, kay Mama Melanie Harjolin. Bugtaw na. Bago lang ko bugtaw, tiyo, Bob, good morning. Biyernes na ang bugtaw. Mama Melanie Harjolin, may klase kapag uro karon sa wet eye. Nakakanto ko di ma'am, nakakuha ka t-shirt na. Ang aton nga mga t-shirts, ano, available pa ang aton nga exclusive edition, no, sa mga t-shirts para sa RMN Freedom Run, ang pula kag ang yellow available. Sa yellow 350, sa red nami ang red 550, kag may kalo 300. Exclusive ano, edition sang RMN Freedom Run shirts, no, nami ini nga iregalo. O kung ikaw suksok mo niya, sigurado ipinasahe kada ginasud-ud ka. Ang dason, ibaligya ako ang medal. Para samtang nag-jogging ka mo, suksukon nyo ang medal para may makakita. Uy, grabe ba? Finisher! Salamat, Mama Melanie Harjolin. Mayo pa sang una, tiyo'y tumba patis. Sadya pati. Oh, ang text-text na, oh. Ang text, tumba patis. Ang mga bahay-bahay. Bahay-bahay yan. Amba ni Mama Angelita Gonzales, grabe tiyod, tuod tiyoy, ang influence ng cellphone sa mga kabataan. And may ara kita sang kapaltahan. No, ako agree. Nag-agree ko da nga may kapaltahan kita. No, nga mga ginikanan. No, kay man pinabayaan natin ang aton kabataan. Pero sige-sigihon pa natin ini. Ang kung mabalaanan natin ang naging resulta o mangin resulta, no? Kung sige-sigihon sang ini aton mga kabataan, wala nyo na notice, no? Or base na notice nyo na. Base na notice nyo na may pagbag-o sa batasan sang inyong mga kabataan. Una da, tamad. Ay kung naga-cellphone, labinigit ko gahampang, suguon mo, ano himbal, karon lang nay. Karon dugay-dugay, tapuson ko lang yun nay. Balaan mo kung ano kalawig maghampang sang game. Hindi ni parehas ang mga isa ka minuto, tapos na. Hindi ni parehas ang tic-tac-toe ng hampang. Pero ano ginahambal naton? Pasugtan, sige ang tapusan. Wala nyo na manotaran, naging tamad ang kabataan. Wala na naga, iban, wala na naga bulig. Nasa balay, ara na lang pirmi sa kwarto. Nanamian ka, kaya bawang mambukot ang bata ko, kay pirmi lang sa kwarto. Pirmi lang sa kwarto. Kaon lang, kagsulod sa kwarto. Is that healthy? Pagtapos kaon, sulod sa kwarto, higda cellphone. Wala nyo, wala ka mo naga ginakulbaan sa mangin resulta sina. Pagtapos kaon, masulod sa kwarto, mapungko, mahigda, ma-cellphone. Ikululbaan, ina iya. No, wala pa ganin matunaw, tuhigda ka na. May mga iban nga makabataan subong, obis na.
2: Tatak, RM.
1: Tungod, ginapabayan natin siya. Tutuod, gita ya. Kakatum. May seminar pa, sige. Ambal ni Sir Jespal, depressed lang tatuyoy kung ginapatulog ta kada hapon nga gusto ta maghampang. Pero lang tawa, hindi ba ginapatulog kita sa kada ugto, bugtaw kita hapon. Pag bugtaw, hampang kita, may energy kita, abot sa balay, o nyapon, tulog. Subong kabataan, wala na gani ibang tulog-tulog. Ang aga kurap-kurap, subong mga kabataan, pila pa lang ang edad, sus may mga antipara na. No, may mga antipara na. Pasugtan, ari panginang isa.
2: Tatak, no? RMN.
1: Nga kahuluya. Ari ang isa kakahuluya. Nga ginabuhan na naanda na natun subong. Sang una, magkaon kita. Magkulukanta-kanta kita. Samtang nagakaon, mayo kung hindi ka paltikon sa dulungga ni tatay mo. Nga once ara kagani sa tubang sang grasya, unaha ang grasya. Unaha ang grasya sa babaw sang aton ni hapagkainan o sa aton lamisa. Subong! Oh, subong! Makauna, pamahaw, panyaga, panyapon. Para makakadto ang bata, para makakaon. Ano ginahimo sa ibang nga ginikanan? Ginabutang ang cellphone. Ginapalantaw ang mga kabataan. Samtang nagakaon. Guilty. Sino mga guilty? Bayaw ang kamot. Hindi na ko na magbayaw sa kamot, kaya hindi na ako guilty, na-correct ko na na ina. Makaon ang kabataan, kaon sila, ginabutang da ang cellphone. Sige lang tao cellphone, sage kaon. Hindi ba, isa naka-naanda naton, nga ang pagpanyapo naton, nga tingob kita nagakaon, dira kita nga maka-istorya sang aton kabataan. Dira naton ma-istoryan ano ang plano naton sa ining adlaw, sa Dasun Simana. Dira naton ginaplano kung may mga okasyon, may mga birthday, anniversary. Dira naton gina-istoryan, oy, kamusang imo nga pag-eskwela? Anong problema? Kamusang imo nga love life, iha? Oh, may balaydan kita sa bill. May bisita kita Dasun Simana. Oy, ang balay, way gawa malimpyuhan. Ang inyong mga kwarto, oh, mahigko na. Wala nyo na ginatapos ang inyong mga responsibilidad. Ang aton hulugasan, ginasalig nyo lang kay nanay nyo. Diba, once you're in a table, your dinner table, o inyong pagkainan, dira kita naanad, nag-istoryahanay kita, nakakadlawanay kita, dira natin ginapasalamatan ang ginahatag sa aton sang Ginoo. Pero subong, ano gakalatabo sa mga pamilya subong? Ay, pati tatay, galantaw na isang cellphone. Naghampang sang scatter sa tubang sang grasya. Sa hapag kainan na muna ginahimo sang mga ginikanan. Kaginipasugtan pa nato ng aton kabataan.
2: Tatak, RMN.
1: Ano ang gakalatabo sa aton? Pwede nyo pa ini baguhon. Pwede pa ini naton makorek. It takes one step at a time. It takes perseverance para matuman naton ini. I-correct naton ang aton pamatasan sang aton kabataan. Limitahan naton ang pag-usar naton nila sa social media. Nagapost na sa mga binastos, nagasaot-saot ang kabataan mo na pakita sa iyang adughan, pakita sa iyang reputan. Okay lang si Bobis ka nakita nyo na sa Facebook. Yo, di kakak matabos ako na mayo kung hindi malaguban ng bole. Oh, tiyoy, sa cellphone subong, bata pa, guba na ang mata. Okay lang tani mag-guba mata, Sir Jespal. Sa cellphone subong, social media subong, bata pa, guba ng puturo. Grabe ka pula ako sa games, tamad mag-eskwela, kay kulang sa tulog. Very true, Ma'am Angelita Gonzales. Pukawon mo sa aga, kapoy-kapoy, nagapulaw ka. Kita, may mga eyebag na, na pang ito mata, kay man to, pabayaan naton, cellphone. So correct, ang bali Ma'am Jem, na i-limit nato nung access ang aton kabataan. No hairstyle mo, Tio, you look 10 years younger than your age. Ambot, kayang ginusar ko lang ang shampoo, blado. Ang buhok ko naglapag, iniway katindog. Salamat, mga kasama. Ang oras, alas 3 ang aga. Study nila nga itong pagpangalagad. And hopefully, inshallah, by next week, tani may maayon at tanga balita para makabalik kita on air. So let's leave it up to there. Pero kung hindi pa kita makabalik on air, pasalamatan natin, ano, nga online kita sa Facebook, sa YouTube, and RMN application. So please, share the word. So share the word. Share the news. Nga online, ang programa isugid kay Tiyoy, diri sa RMN Iloilo, sa Facebook Live, sa DYRI RMN Iloilo, sa YouTube, and sa RMN application. Sa ngalan sang serbisyo publiko and sa ngalan sang aking technical partner na si Jobal David, inisitiyoy ninyo Pancho. I might not be here tomorrow kay ma-vigil kami dito sa may probinsya sang Guimaras sa pamilya di Jesus. Basi waay ko buwas, pasensya git. Pero kung ara, te welcome ka mo. Biyernes nga daw, petsa 26 sa mga nagasaulog sa ilang birthday sa buong adlaw. Happy birthday! Dalingit si Plata nato nanay. Sino mga naga-birthday sa buong? Basta may mga simple-simple da nga mga naga-birthday sa buong. Si okay, Jo Marie Luzada, kay Ma'am Au Hardileza, and si Kapuso Queenie Jan Carbon. And tanan, nagasaulog sa ilang birthday sa buong. Happy birthday! Have a beautiful Friday! Don't forget to thank God it's a Friday. Ciao!

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washy!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
2: Mula noon, hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Sample Plus Gold.
7: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
6: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Char Fabcon. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng char.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangkong kumaka-bloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
6: D3 Bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kay malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Sample Plus Gold.
14: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
10: Goodbye.

Ayun, kami ang gano'n sa ito, matagparamating na program ang diri sa aton programa. Ini programa dulot sa inyos sa Department of Agriculture, no, sa pagpanguna diri sa aton nga Regional Executive Director, no, din sa RP. Kag builong madulot sa inyo sa Central Philippine University sa pagpangunaman sa aming presidente, Reverend Dr. Ernest Howard Aguhoy. Inong niyang biyan, Dr. James, no, sa liwat nagpapabot kinu sa aton pagparamyaw sa aton makaturan sa rin makamong bayan sa aton probinsya.

0: mga dagali no, nagdala kita diri sa ato ang mga guest no, ini sila mga faculty no, sa CPO College of Agriculture, bagong bahit gid no, sa ilang master's program no, katapos lagi sa master's program nila sa may Los Baños, Laguna. No, ipakiala na ito sila from mas mayo gin siguro sa ato batang palamati dira no, sila na bala magpakiala sila kaugalingon no, sa subong nga kagahon. In kaso lang wala si Doc James no, may ari rin din ka nagamat-amat gid bulo sa ato na no, so, urahaw ko rin sa akong tupad no, pili miss makapakiala ka na miss.
1: Sige, mayong aga sa tanan no, sa atong da mga tagpalamati ang sa mga timprano pa nagapangbudlay no, sa aton nga mga manguma, sa aton nga mga drivers, mga nagapreparar sa karinderiya kag sa tanan nga tagpalamati. Nanay, tatay, mayong aga sa tanan.
0: So malipat ang pangalan mo.
1: So good morning no sa tanan, mayong aga. Ako si Krishna May Alapar, Professor Krishna May Alapar. Pwede nyo ko tawgon Miss K. So amun na no Miss K, and then ang akon nga gintapusan ang akon nga bachelor's degree sa CPU man, ang akon nga master's degree from the University of the Philippines Los Baños, master's in animal science, major in animal nutrition no. So
0: subot man ron sapat-sapaton gid ya.
1: Oh, sapat-sapaton gid ta ya sir. So amo na kung may pamangkot parte sa nutrition sa sapat, pwede nyo ko kadtuan kung hindi available si Doc James.
0: Makita niya man sa ito, nag-upload sa ito, naibsin po ang bro. Kahit ito, lo, no, marahitin. Ito, good morning na ito. Thank you again. No, ginahimo mo, gali, nga pamukaw ito ng programa. So, makita niya man sa lawas ni Miss K, ang tawag siya ng iya major, ang ano kong ang sa ito, na makutulang kamate, no, kung na problema niya, ganyan, kasapatan. No, kapit ba ko, nang nag-promulate mula na sa mga bubod. Kaysa nag-ribog gulo niya, pwede tauhay mag-promulate, pero takabalo sa epekto. No, pinigid yung ma-contact si Miss K no, dari sa may CPO College of Agriculture. No, ang isa naman dari, no, bonggalas ng taga Dumangas. No, aga pa niya siya, siguro, nagamat-amat yun. Nakulbaan ko mga hamba, kaya may araw, hindi kami conference kahapon. May tiraga, hindi kang sip zone. No, nakulbaan ko mga hamba. ang taga Dumangas, taga Atarigwa. No, sa mga taga barangay Tambuy. So man ako nga ay sa mga nag-amat-amat, therapy para sa buta, blood. Makapit pa rin problema, blood.

0: सॉफ्टवेयर का वीडियो पहले के तो का लगता लगता हो कि लोग का तो बहुत समय की इस वेला का क्या सजेपन atau nak lah pas atau selit kata kali kata lagi kata beliau kalau kata kata di kalau iya mengabdi kunci Krishna iya Misty Misty na si Henti iya Misty iya si mau video sa di subong da pasulod teman terago ano ma ayos na kung praon sa isa ka pangunguma para ka po sa diyo na di kubi maso mo kasi pero di ka makabuno so kung sa una ang mahal kinapakasal pero sa mong reklamo na git yan bilang isa ka sula scientist na ano ang masadyas mo sa ito matuturan ka pangunguma na nagrapi para sa mong sa ina ka
1: manifesting kita sa pagiging soil scientist na ginahambal mo doc no? Pero kung ako lang kamang ko doon, siguro mabalik kita sa Ibaloon, sa Baladanay, kung kamustaan ay atong lupa. Oo ba, ang common practice kasi ang atong mga mga ma-apply, naka ma-apply ang bumbu. Pero balikan ka siguro kamang ko, kamusta ang sitwasyon sa lupa ng yung first place ka? Dito, amo na ang nakita ako, kasi nga doon ako lang ang atong mga mga no? Wala kita na nila ginahibalo, kag gina-analisar ba kung kamusta ang sitwasyon sa lupa nila para mabalaan kung diin kulang, ano ang problema. Amo na bala, Dok, mahatag na solusyon nga wala ba nakabalo sa problema in the first place?
0: Ano ba ba? Ako pa rin may kumbo.
1: Amo, ganda sa kumbo.
0: Ay, camping and cooking adventure friends like may nakikihan ka na sila. Ano na gano'n kayo, istorya na kahit isang pagit man ang nilang sang atom na nga consideration ang isang atom mga umuman ang grabe kasi ang mga buhay ka buno ay nga pangunin niya sa ngila at pagdamo ang buno kay kung damo ang buno na po ka nakso buo ta nils
2: ako sir kapati kuya nga adugangan mo pa sa isa kabutang ang bagay na may ara naman galit tani kung nahibalpan ka
0: nabalit ka sa puno
1: pero
0: sakto
1: man
0: sir,
1: no?
0: Sakto
1: man, no?
0: Sakto. Sa amin ako nga, sa inyong na kayo hindi rin ato, matagpala natin kapintab lang nga ato ng mga young farmers sa mga. Nga kayo nga, kayo bang huwag ako ng poder eh. Hindi mo mataan mo niya. Hindi tayo kaitad lang. So, buta lang doon, mahin man yung inirasyon. So, amin ako nga, nagpasalamat kita. No, ining parte lang yun sa tawag nga soul analysis. Ano na kayo po tante man? Kaya kung sa parang karustis na makotong ko naman eh about sa subcons na istudya mo karoon. Irigit mo talaga yung kakugot.
1: Ayos
2: ha. Ang soul analysis, sir, amun yung pag-ibalo mo sa current ka sitwasyon sa mga lupa. Amun ang gagawa kita sa sample ng lupa sa ipa-analyze sa para mabalaan sa kung ano ba lang may aras sa lupa. For example, kamusta ang numero sa nitrogen mo sa especially sa panay no dali sa ibido kasi syempre known kita for being the our rice producer sa Western Visayas di karon basic pareha sina no ma-apply kita sa mga niche na nitrogen na kung pare sa urea ang pag ang soil analysis makahamban sa atin kung kamusta ang amount sa nitrogen na ara sa lupa natin. Di, hindi naman nitrogen, no? Hindi naman limitado sa nitrogen. Mga lain-lain pag yung elemento na makabulig sa production sa atin na mga pananom. So, by doing some soil analysis, magalaan ta kung kamusta ang current sitwasyon sa atin na lupa. By that, makabalo kita kung ano ang dapat nga kubrahon pa natin. Depende sa kung ano nga crop ang kita nung kasi.
0: Sa tabi pinta atin na kay Mamay na Rospiro dito po sa atin. Mamay, good morning, Mamay. Nakagis at ka City Fair Tilip. Kaya sa Niga, tingnan daw ito meron kita ang tawag na kita. Ako na isip ko kayo ng vaccination. Nakapart na kita dito City Fair. Daw mayugit na ng talaga ako kiti bukang dito sa Niga. Hindi ka na ako na kami dito na sa may para kayo palaban kung makas. Ang ako ang mga ko dito niya. Pwede makasal ako ba? Kapo na kayo daw nakasibitar ko kapo mo sabi ko ay kung nakasibitar kapo kasi ko na ila ibang ako ang pwede tondre kayo daw kisa na misty na gabito na sa suwan na lisis ka kaya pag-aktan sa sakbo ng yung trend ang problema naman sa mong na misty yung delisyon na sa upo na punta kami ako ganun na reaksyon sila ay nalikod. Ang nuclear kahihatag o ni Mystique sa duta, hindi ako nakakuntik. O kung Subraman, anong posible yan ni Victor ni sa sapat ka nagkakaon? Kaya di one way man ang makabulig mo. Doon ba ako para sa oras ang nagpanguma ko kunaan? Mabuma ko kunaan? Inablang magsimpo ka ni Summer, ang uhot na bantero ko sa baka, freezer na mga tingbong ko kulit, na kaya tingbulan na sa Abril Mayo ka na, do sakit agay ba eh? Ano ang kailang tanan na yan, ayan, sa, ano yan ang posibleng yung picto for palindar, ayan, sa uhot mga kudos ko namin na pagpanda ng investigation yan, nutrient na dito sa
3: So, Doc James, kung si Misty, kinanglan niya soil analysis, kung sa ato naman, sa nutrition naman nga aspect, no, sa pagpakaon sa ato nga kasapatan, ang importante naman ang nutrient analysis sa ato nga mga feedstuffs o raw materials. So kung ano to ang unod sa lupa, syempre, amo man na ang nutrients nga ara or nutrition nga ara dito sa ato nga tanong. Di ano ba lang ginakaon sa ato nga mga sapat, halin man sa tanong. So basically, kung deficient sa isa ka mineral, halimbawa, magnesium gani, no, ang kanon nga tanom sang aton nga kasapatan kulang man ina sa magnesium. Do amo man na ang simple lang nga pag-relate sang soil kag sang animal nutrition set.
0: Ang cooking. Nausap ko makabuyo ako.

0: duga-duga. Karena duga-duga enak kan kita sepuluh hari kan balik mana kita sama insurance kalau dari soal itu sama artis itu juga sama risk sama aku nggak bakal perlu diindulkan nih kalau satu terang karena komputer kalau main tempat kot kamu terang live stream kalau pilih kamu ada kata pakot saat dua atau tapi sita partai sampai ke kota dan misalnya masa panas kembalikan atau belum istirahat paano naman yung improve yan ang quality yan para ngayon pagkaon sa usapan may intindad naman yan sa mga ano yung buwan sa isa kamang umuha para na uubot ka to ang nagami ka to after sa pag-trisa itipuno niya to ano dapat ibuho niya para magpanami mo kay ang isa pre-meposer na to ako naman na ako sa linya so patubot ba't ako mahal kubot ba so at nagami aral naman mo. So instead nga na kami alam mo itong patunoton, kakaunan sa sapat mo, tumpakaan mo ito sa sapat mo, makumbat pa ito sa karni, pero kung magkotron, no, sa ato, matang pala matitira, paano ito nila nga, paano ito nila nga iparamihon,
1: i-process ka, sir, tapos i-silo, in silage form, bubutangan, tas ang fermentation process, nan kay kapag i-undergo ito sa fermentation process, gani, nagataas ang iyang nutrients nga mataas sa fiber, mataas sa dira. Tapos, nagataas ang iyang nutrients nga mo nang kaon na sang aton, kag ma-absorb na sang aton ng mga kasapatan. Mas mataas ang nutrients. Nag-bloating o pareho sa aton. Ako guilty gid ko sir, tuod-tuod lang. Mulumayon na yan sa sapat, kay kon may bloating sa sapat, mayara lang nasang ginaubra, no? Imo lang na sang may kanyula ka lang, butangan mo ginatuslok, masungaw da yun. Magwa na ang mga gases nga na-trap dira sa iya nga, ano, nga chan o sa rumen na. Sa rumen na ginatawag, bla. Kay pag magtaas sila katama fiber, nan, ang gas production sa ilang chan nagtaas. Timayo na kung sasapat yan ni sir, pwede mo lang buuan, masungaw. Sa tat, aton niya sir.
2: Tatagin na nutrition sa mga nutrition people kag sa ako niya nga ano,
1: nga soils. Kung itigab ka.
2: Sa pagpamati ko na sa inyo, Mr. Rehana, ni Ms. Gay Doc, no? Ako ako hindi ko muna yaka well versed sa nutrition na aspects ang
1: sapat
2: ano mo sa mga kasapatan inyo na ya.
1: Makita man sa lawas
2: inyo kinaya. Pero based lang gani sa ginhambal ni Miss K nga ang mga nagka-cause pala para magtaas ang gases for ang gas production sa ano no sa kasapatan amo nang nagka-cause siya sa blood. Maybe may ara na certain nga nga compound ho, nga compound, thank you Miss K no. Nga compound halin sa lupa nga ma-transfer sa tanom.
1: So,
2: kag natabuan nga ang weed nga na or ang tanom nga na taas siya mag-absorb sa muna nga compound. Amo na nga ma-retain niya balas do. Mm. Kag amo na nga kung maskin na process na or gamay lang nga kaon sang aton nga sapat, mabatsyagan gid ayon ang bloating. Kay tuod grabe ang pag-absorb sang tanom sa
1: ara gid tanan gid na katanan gid nga under kay Ma'am Hope.
0: So amo na

0: Natan ka lang once. Moisture.
1: Sama lah pengadilan saat luar pertukaran.
0: Ang manami nga edad sang napier sarang mas bata compare dito sa mas ano mas tigulang. Daw di na mato makadto sini. Mayo lang ka seminar tala kapon.
1: Ami nga pasara bagi sa mo to di pag sini ka sa mo kay daw di makasala
0: ka. Basta sapat gani. Mataas na gani pag may edad na. Pag may edad na, amo na na nga mas matbudlay na sa kumbaga i-digest. Mas maganot.
2: Masapnot.
0: Nan. Ikaw gid kay experyensyado ka gid ya dok. So amo na ma-agree ka bala Miss Nels?
2: Oo, ako ma-agree gid ko
1: sa amo na.
0: Lingaw-lingaw ta.
1: So, ako nandito sa talon na Misty. Kung ako nagtanong sa Napier, from the perspective sa soil scientist, amulang ko nga, ano ang namiin mo on siya para na quality yung mga nami? May arap ka lang kapili mahatag sa mga idea na kung sa linya, tumatanong kami sa mga parigyas ko yun. Like, for example, yung Napier kani. Ano kung ako na ba? Anong kasi sa lupa?
0: Oo, kay ang kung magambal gini kita po reduce no. Basically mataas na sa fiber. Kaya mo nang kinanglan sa aton ruminants. Pero ang Napier mostly ginagamit number one, kay available diri sa aton. Number two, mataas na sa protina kumpara sa iba nga mga porridges na kung ano lang ipakaon. So amo na ang protein, fiber mostly.
2: So, kung magamo sila, kung alang-alang ang lupa sa nitrogen, dira kita mabutang sa kagod. No? Pwede kung pagpa-analyze ang mataas na mandara ng nitrogen content sa lupa natin, good na ina siya, direksyon na lang, wala na dugang lupa.
0: Oo. Oh.
1: Pagkada yung kita na ako, nag daraga ng daraga o bayaan. Sa sunod, at least sa ito matag para makita din yung kinalain niya. Kung expert na rin ako. So, sa kita ng istorya, ako sa sa kalabuhi. So, kira pa rin ko, last two bag, two bag, no, pwede ako makayugong ko, pero ay kaya rin tapos. So, before kita mag-end, amon ako nga sa ito, matag para mati, no, kay, RB. Ay, gato lima, kaya siya, di katalong nga silisbe, kaya hindi isa ko.
0: Ah.
1: Pero mas maayo nito, kay si Jura ng Bala. So, ang aton, natin nga muragan, sa ito, matag para mati. Sa paribas nyo. Siguro pa mati, sa sulog. Hmm. Kami tayo may ginda, nga makaplastar din maayo, nga ito, na bisita. Ini-practice ko lang ni. But before kita mag-end, kasi nga, ako pa na iwan na misty, kung may gusto ka na i-walagwag.
2: Ako, maayong aga lang sa tanan, especially sa akon yung nanay, no? Nanay Marido, kung sa akon man yung tatay, tatay Jumi, hanggang pa sila nandun daw, kahit din mahal din ang bata daw. Ang ila nga, uli ka ila. Pero kung may mga problema sa inyong mga lupa or kinanglan nyo man sa assessment para sa inyong lupa, ma-approach yung kami ara na kami sa Central Philippine University. May isa pa kami manda ka-faculty nga expert man, no? Si Sir Homer De Rosso. So, together with him, makakadto kami sa lugar niya kung maka-assess sa inyo.
1: Just
0: sige. Kasi
1: gusto mo iwag-wag yung mga negosyo.
0: Ang ako nauna, syempre, sa tatay ko, no? Ako malang isa niya, ma. Only one. So, pa. So, good morning lang da. Tapos, gusto ko man ikawon nga chance nga aton iwarag-wag nga ang aton gali nga si Pio. Our agriculture is nag-offer sang review para sa mga balaan mo dok ang aton exam sa December. Te amo na nga ga-prepare for review ang mga nag-graduate na agriculture, pwede gid ka mo kakadto sa CARES or sa College of Agriculture sa CPU para mag-inquire open ina ang enrollment hasta sa July kagang aton nga review halin August pa kadto December.
1: So, kamaraw sa mga nagkapamati na sa aton para no, nag-review sa mga review center, ari di subong sa tubang niyo. No, sa mga radyong na sa mga pa nga kami katang invitar gin sa inyo na kung makabuyo gani piligi ka mo pa-register no, dari sa may Central Philippine University na para at least na mabuligan ka mo para naman ako primibiling gani pwede ni lang na top 10 na top 1 lang para nga daw katawa isipan mo top 1 na, pero nagpapasalamat gin ako sa inyo nga duwa no, at least ari ka mo nagpapos sa ako dari balangin ko sa ito, magpagpalamati, sige-sige, may ma-pray na niya sila. Kaysa para doon, basa sila na niya na maming ka-upod niyo sa kagilan. No, may ara, pag-inas na ka-upod, doon ito sa CPU, ang mga expert ng media. Amo na pong adra sa mga nag-plano mga pag-uma, kaya gusto niyo ang gabay, na kung dito ang gabay, alin sa kasapatan, pagkatko sa tanong, pagkatko sa production, pagkatko sa processing, sa marketing, no, halos kung dito na nga ito na in-address sa may CPU College of Agriculture. Kung gusto niya pagin ang laboratory analysis, no, halos kung dito kita sa CPU, no, kaya ang ato na siya scientist, duwa ni siya na managabot pang isa no, sa electoral, no, si Miss Maisel Talatay, ang bulala ko. Pero, ako na lang ito. No, sa ato na naman para matigili ng upon sa ato sa mga gusto ko makagla sa CPU page no, kaya dress na chicken no, gapangkotin man nga makakalating kami sa manok sa CPU kaya dress no, kaya kaya kung magmakal pa mo sa dra nagalaway kabuhi nyo sa 1 second no, so buta malon sa mga nagadugay nagadugay na mo makal nyo na nagalaway kabuhi nyo buta malon sikti na ito manok pakakontak lang kami sa na sa number ka 0977-471-3432 no, 0977-471-3432 o kung magkanto na ba sa may pinapak no, sa may interest possible sa LG Ledesma Phase 2 no, sa itong pala na sa context na no, na ang atong pinapak no, kasi gusto nyo na ang mag-inquire kung magkakasalit yung manok organic no, pinigil ka mo kamakal na pag mayarap makita na na native nga man native pagdip nga baboy no, so amo na ko nga ang native na itong kapaboy naman na ya no, ang ginpada po ginagamit ang CPU technology o galing kitin na gin. No, in behalf sa amon presidente, no, Reverend Dr. Ernesto Wadaguri, kimilga pa sa matin sa Department of Agriculture at sa DIY, no, sa pagkatigayon sa aton din para makikinabot pa sa sinin information. Gamay kayo palang mayhan o in behalf nga medyo kitid ang aton rin nga panahon sa sumod na mani no, magkasadya po ang aton diskusyon kag makahatag o kung makapamakot kag ikaw mo sa bukang informasyon. So, inyo yung yan, Doc James. No, sa liwat, nagkaparami ako sa inyo. God bless you, keep safe. Kag kita ira makita sa sunod na simana. No, there is hatong program pa sa MyDYRI, RMLTV. No, sa liwat, nga kayo kagadlaw sa atong program.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan ang mga asawang lalaki-asawa na maging maunawain ng asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panayo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: naman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakan sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Kumakan sa mga butika.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras sa RMN na inipto sa binog na pungsod na Pilipinas. Alas. Oras sa Harimen na inumilo sa bilog na pungsod na Pilipinas, alas 4:07 na sa kagahon.
8: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
9: Unang radyo, unang balita.
7: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga abyan kagawturan. Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN. Unang radyo, unang balita.
9: Unang radyo, unang balita.
10: Adlaw na kita sa nga Biyernes, pitsa 26 sa bulan sang Hunyo tuig 2026.
7: Sa karun nga kagahon, sa gihapon maging kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
10: Kagako naman si Radyuman Benroy Bernal.
7: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
10: Subong man sa mga kaipi nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Good morning, mayong aga sa aton tanan.
7: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
10: Kaga nga ito naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
7: Gani din man kamong abahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpakaragad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
6: Radyuman Eric John Pamplona. Kag Radyuman Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
11: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: Mga Ilonggo, Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sang syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kakaroon sa aton nga Know Your History, June 26, 1997, si J.K. Rowling ang nag-publish ang first of her Harry Potter novel series, ang Harry Potter and the Philosopher's Stone sa United Kingdom.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Grabe ang halit nga ginabilin sa magkasunod nga linog nga nag-igo sa pungsod Venezuela. Nagkalarumpag halos taran nga mga building nga sa nasambit iyang pungsod. Ni matapos gintayog sa nga magnitude 7.2 kag 7.5 nga linog sa nasambit iyang pungsod. Sa mga video Radyuman Binroy nga na-upload online, no, makita nga magluwas sa buildings, nagbilin man sang halit ang linog sa mga dalan nga lunsay, may mga litik. Sa subong niya na sa kapin 164 ang nagkalamatay, no, mga pilason halos naglabot na sa 1,000.
2: Amoning latest, mga 164 ang patay, 1,000 ang pilason. So sunod ni sa confirmation ni acting Venezuelan President Delcy Rodriguez, no, and santo diri sa iya nga posible pagid ini nga magsaka sa nagapadayon nga ginapatigayon nga search and rescue operations. Ang lain kay damo sang aftershocks ni natural ina, mabaskog ang main shock, ti ang baskog man ang aftershocks sa Radyuman Eric, no. So that's why nga expectaron mo gina nga mas madamo pagid ang kun damo missing, damo na gyapon ang patay. Butang balon nga bisan ang Venezuela isa sa mga makabig man nga advance nga pungsod sa Latin America, Radyuman Eric. Mas poor pagidangila siningali niya ko, ano, nga construction strategy dito kumpara sa Asia, no? Kaya diri sa Asia, damo man sa mga pungso diri. Nga gintay, og sang amo mo rin kabaskog, pero hindi amo na kadako sang devastation. Unlike dito sila, butang balon, kasi grabe man ito gapon ng corruption sa ilabla, no?
1: Ang linog sa Mindanao, di ba amo mo ni ang
2: kabaskogon niya? 7.2 man.
1: 7.2, 7.1, di ba?
2: Oo.
1: Amo mo ni kabaskog.
2: Damay man ang diferensya, pero ti damo man buildings, di ba? Parehos man sa
1: pero
2: dito.
1: Pero hindi parehos ang kalitan nga gintugas ang 7.2 kag 7.5 magnitude nga linog sa pungsod. Ganun, halos nagkalausbod ang halos taran ng mga building.
2: Mga high-rise.
1: May video ko nga nakita, o mga high-rise buildings na nakuhaan sang video, nagkausbod lang mo.
2: Dagi na demolish lang bala. Lusod kaya, as in lusod, makita kaya sa video kung paano na lusod ang building. Di mo nga baltaya nga sa amon nga chimpo, ya, hindi na naton mapaktan ini subong. Unpredictable na yung tanan. Dapat ka kinangla magpreparar kita diri sa Pilipinas. Dapat seryosohon naton taning pag-assess sa mga buildings ini. Kung kinanglan naton i-recommend for demolition ini, pag-recommend na naton for demolition, why not? Sabi nga, hindi kita mag-invest sa amusin naman. Wala ton pa naton ang pariyo sa Venezuela nga nagkakatabo, sa iban nga pungtsyon nga nagkakatabo.
1: Diri sa ato, na Radyuman Binroy, kanamo nagidman sa mga dilapidated or mga old buildings ni bala. Nga may mga crack na, may mga litik na, although ginakuan pa na, ga-declare pa na sa aton sining nag-akuan gani, anong nag-inspeksyon. Sa aton, ti UBO, you know?
2: Oo, UBO.
1: Office of the building official, ang city engineering office, no? Ginapang check man ini, pero di kong isa, kung pwede pa man lang, di mo nag-declare pa nga safe for occupancy pa. Pero, for example, sa downtown, namunamod na sa mga buildings nga abandoned na gani, di ba? nila.
2: Ay, bigla tong pinang rekomendo nga ikinanglan na I don't know kung may demolition ini kung i-retrofit lang. Tanong ba na subong, ginabaligyan niya si Dalom. Ang dinas may plasulit tagay. Di ba lang, nagkalahulog na itong mga debris during that time. Di, kumbaga, ang building hindi na safe for occupancy. Ay, sos! Si Gibligya, ginatrapalan ang babaw. Ginabaligyan si Dalom, ang anak ng tinapa.
1: Ang katubangay ng building bala sa Quezon de Dismal na bala.
2: Oh.
1: Na ang katubangay ng building na bala, mga dilapidated, ay sa unit top na istabok na bala.
2: Oh. Oh.
1: Ang nabal mo dahil may mga trapalan sa babaw. Parang kung may maghihulog ng mga yabok, hindi maghihigo to sa mga nagabaraligya.
2: Oo. Oh. Oh. Kabatas ka bala yan.
1: Naligan na galing, gradampi sa kuwan na bala, sa nibla, crown na dasang una. Di bala nga may nahulugan, ginadasang niya buka ng glass.
2: Oo. Oh. Oh. Oh. Tiyan mo na gani, ang balta, nagkakalahulog ng parte sa building. May mga cracks na ang building. Sige lang, kupar lang, business as usual.
1: Huwag tayo maging napangayo nga may linog din nga magluntad sa aton. Worst case scenario, Blara Juman Pedroy. Kadamo sa mga, muna, dilapidated nga mga building, abandoned nga mga building, mga old buildings na. Nga, nabasi, bala kung huwag tayo maging napangayo, magtabo ang linog. Duma pareyo blas ning kagakarahapay lang dito sa may pungsod.
2: Hindi nato ni madala abi sa earthquake drill lang mo. Ang earthquake drill kun wala ka nagidya no sang option dira nga makago sa building, di ba? Amo na yang muon mo. Kumbaga do first aid mo ina. Pero kun pwede pa lang niya makagwa kay sa building, gwa ka gidya no, di ba? So mo nang ambalta. Okay na tani kung mga bakod ang aton sining mga buildings, like for example dugay tani ni nga dugay na ni nga ginaambal sang Feebox nga magpreparar ang Metro Manila bangod nga may posibilidad nga mag-abot ang the big one. Pero ti never kita ka nakabati ni isa ka rebuilding again recommend nila for demolition. Ti nga kapasar ni tanan sa standards ang aton sining building code. I know ang iban sini wala pa ni nakaabot sa implementation sa building code sa pagpatuman sa aton sining building code. Na insidian tama na nga during the time sa construction wala pa na, pero ti kun kinanglan ini nga ipang demolish i recommend, although nga ti magagambol kita sang kwarta tara agin nga invest kay gubon mo ng building nga ti gingastuhan mo man. Pero for the safety sang tanan Radyo Man Eric nga hindi kita mag-invest sina iyaman. Tin sa aton diri si Lilo mo man hindi niya madala tanan niya sa earthquake drill lang niya balta okay gina ang earthquake drill, pero kun mag-abot ng tiempo kabay pa nga hindi lang tani. Ti I don't know kun ano ang matabo sa aton. That's why nga subong preparahan nato ni kun kinanglan niya nga hindi nato nabi pag-recommend for demolition niya man. Kay magasto.
1: Eh dito sa Venezuela, kung ano ba naton nga ba, o para pagyari katapok man ang ilang mga structures dito sa Rasambit yung pungsod. Kinpayag ni acting Venezuelan president nga nagpag-iangot na sila sa United Nations. No, agutong madala ang mga rescuers kagadugang bulig. Kag sa International Monetary Fund nga maghimo sa initial fund nga $200 million no, para sa recovery sang Venezuela. Diba ang Venezuela mo ningin ni dakop sang Amerika ang ilang presidente. Tiyang ilang subong acting president amo si Delcy Rodriguez. Grabe nga pagpahangkat no sa Rasambit iyang pungsod.
2: Sa Pier Cabain, viral ining lalaki nga nagsulod sa jeep kag nagpinanakit to. Arestado ang lalaki nga nakuhaan sa video nga nagapanakit sang tigulang sa sulod sang jeep dito galeri sa may Muntinlupa City. Sa video gintunguan sang isa ka tigulang nga lalaki nga makabalos sa nagaubang nga suspect samtang ginasakit man sini ang isa pa ka tigulang nga nadagdag sa jeep wala sang may maimo ang mga pasyero kundi mag-inibi suno sa kay Muntinlupa Mayor Rofi Biazon, isa ka nagapakalimos, bow Diyos ko, ang suspect nga masami nagapangharas sa mga pasyero kun hindi paghatagan. Daw diri sa ato, doon mga banjaw ang gwa nila. Nga,
1: kaya niya mga
2: gapangdapal, gapangdupla. Niya,
1: Radyo Man Biyo dito nga nagasubok ka
2: rugby.
1: O hindi gani, nagaro-ro gidsang shabo. Kay sa investigation sang Muntinlupa City Police Station daw nakita nila ning high sa
2: bangag, no?
1: Sa substance or bangag pwede ka nakaro-ro ini. Kita mong video?
2: Kita ko na.
1: Nagkaubal sa tapos ang isang katigulang.
2: Duwa ka tao eh.
1: Oo, isang katigulang nagapungko.
2: Hala, ito kasakit.
1: Amo na ang nagatambag kong tani. Isagad yaman ka sumbag, sagad na kasipa.
2: Ay, nagavideo, no?
1: Hindi ito. Ang unang nagakuan, nagatambag tani. Ang ginakastigo niya, nagabaruro na to sa may malakit na sa pulungkuan sang driver.
2: Amo to galing ginauna ya. Nga binalik ya pa sang ulihi.
1: Oo, tingin na punggan tani sa isang katigulang. Nga nagapungko, bla. Pero ang nagabaruro itong katigulang, nga ara na ba sa may lapit na ba sa may pinakapunta?
2: Oo, so lapit sa likod sa driver.
1: Oo, amo to ang ginasipan niya, ginasumbag niya. Ang mga babae nga mga pasayro, nagatriyabaw, nagihinibe.
2: Lukan mo tumagwa.
1: Kaya ginahambalan nila ang driver, nga manong lakat na, ang driver yan doon, hindi pa mag-ilakat na.
2: Gago man ganit.
1: Ipinaugat pa ang
2: driver. Saan nagpanaog, kundi wala pa siya nakabalik, kundi nagbalik pa siya, binalikan niya patungin sa puti niya. Kaya diri siya nag-una, tapukol sa tigulang, sa piyak. Pag panahog to tani, kung binbuylo na sang gagugago ng driver ng iya sining nga jeep, kung di tani, wala na ito mabalik, o ito nagbalik, di ko nakabalik ito kung pinamuno, ito abi.
1: Ang manami lang kay Whitey armas sa Radyo Man Binroy o mga kutsilyo.
2: Amo na gani.
1: May mga kutsilyo, binuno sang kuging ni mo. Ni sumot siling, wala na sa kabalo sang
2: kagang driver. Ang driver bala, wala man sa reaksyon, mga diri-diri ka lang, ambot lang. Uy, bit-biti ka tubo kag pagway. Ano si na yun, bla? Nga matapat na lang? Inano kay...
1: Ang guwa niya, abis ni Ginaasot ng... Roy, ang guwa niya, kino nahadlok man ang mga driver sa jeep, sa mga kabataan nga mo ni, kay kung isa natandaan man sila, kaya kinabantayan sila kung makagin na sa lugar. Si mga mo ni, tama ka lausin.
2: Hindi ka nalang mag-drive kung mag-amo na. Kung mga diri-diri lang ni Abi, radyo man yun, kambot lang.
1: Di, kung mag-inamo ni, may mga amo na galing nga mga problema dira sa amo ng area, dapat niya ang atong makatapos sa kapulisan, nagabantay ina dira.
2: Hindi man tanan niya, chimpo, mabantayan ka kapulis. Amo na gani tani kumbaga first aider ka sa sitwasyon bala
1: pero naminta kun may mga police visibility kun dili pagsawayon ni mga kabataan hindi magdi
2: panglarison panglarisan nyo bala ang mga hukmungan nila bala
1: pang guwaya subong kun way pa ni nag viral Radyo Man Binroy nga may ginakastigo sila nga tigulang sa sunod sang jeep way pa niya ka himo sa akto ang Muntinlupa local government unit
2: amo pala kag inakop nila
1: ni si Rofin Biason former congressman man ni siya subong ang mayor sang Muntinlupa. Ulihin na lang sila nag-aktoya sa may nag-viral na sa video. Pero ang presensya sa mga kabataan ngayon whole day round sa nasabit niyang area yung muna ganihambal ko pati ang mga driver na hadlock na mag-balos or mag-sita man sa ila hinadlock sila nga ba si tandaan man sila di tani kung may police visibility at tibong mga police na naginapang saway, naginapang dakop ang mga ara na ni way tani sa mga naga naanad sila kati way man sila ginasaway way sila ginapangdako
2: kaya mo man gani sa aton hindi man way pa man naglabot sa amo na pero ang mga badyaw nga nagapangalimos no imbis ka maluhoy kung isa gigit ulo mo tagaan ka subre kung isa gusto niton pang imong nga bayo kay ni magatag may duplaan ka may kamrason ka. Iti pila kadlaw kun hindi nato ni matapna amo man ay base kun base kun sobra pag ining imuon nila kay kisubong do wala pa badyaw no do wala pa tayo may nakita no
1: may ara na eh
2: may ara na kuy sa do si Sunal man
1: ang ibang ganito din ang mga badyaw ya
2: lokal na gidya
1: lokal na gidya ang nagabirikbit na nakatarong huyos na bla
2: ano ma kun sa kun badyaw ya tika buot bala ni Congressman Mike Gorisita do mayor pa rin sa Pabia may send off ceremony pa mo nga pagpa
1: dito na sila nag restart us may dalom taytay sa ganan
2: oo gin pabalunan sila may tanan ipadulong sila after dito sige padulong ni sila ni Congressman Mike do mayor pa to sa una iti abal ta gani ipakaon sila
1: gin digos gani sa ni Sir Rodrigo dulong mo sa una sa Sir Sabdi Kondo pang sa public safety to sa una doon sila ang ilistaran nila sa may dalong taytay dahil sila sa may
2: buhang
1: ano na ang regional road bla na kinami dabi kayo doon sa dalong labi doon sa may kurakarsada
2: Doro underground
1: underground doon ang yansa to kay malmahal nila ilistaran
2: million
1: ginpang
2: kickback pa lang million na nililistaran mo
1: ginpang rescue sila kagapang ligoon hindi sila magprarigos
2: amo gani si Mayor Mike ano nga nagka-message pagani ngayon na lang malamo mga kabuot nga tao. Gabi message pa, tapos padala sila, pagitaan pagi, coordinate dito, kay masakay sa barko. Ay, Diyos mio, pag-abot isang bulan, ari naman ang badyaw.
1: Ang bagari ni J. Jose Arcao, malinto sa aniway, ganos na lang tayo, ganos na lang barangay, burbaya, badyaw.
2: Ano mo na? Langan pagtagbong mo na
1: sa si... sino ni Mayor sa ni Y?
2: Si Parian.
1: Mayor Paul Parian.
2: Naton pa, istaranay na sa balay mo.
1: Nimuhimuhin na lang sila ka barangay. Na kayo isa na kuno ka barangay.
2: Village. Hindi to, toon tanin eh. Ubran, pros ba sa mga ate di sa syudad? Hindi mo ni Mayor Trinias, galing kayo mas disiplinado.
1: Kung tumanda sa una, nga may send-off man ang kwanda sa una, na yung Mr. Jekon Lo, si SWDO, di sa una sa city.
2: Oh, ganun.
1: Atong nag-react pa ba si Congressman Hataman to ba sa Dintos Basilan?
2: Sa Sultan Kudarat.
1: Sa Sultan Kudarat. Oo. Nga daw, ano tong ang, ano, basta daw nag-react to siya.
2: Yan yung tabog.
1: Yung tabog ang ilang mga...
2: Eh, gusto na kukupon natin, di.
1: Una bes, hindi na sila makaradto, di. Kung natatap nyo to sa inyong lugar, siyempre...
2: Eh, total, ari naman lang kuno, di. Nga, ibalik na pa to.
1: Tingnan namin,
2: sinyo. Sos, daw, matyaga nyo sa amon, di. Manogya. Kabalo, ngayon, kabalo magtatap.
1: Tani ang question nun sa to ni Congressman Hataman. Kung nga nakalabot di ang mga badyaw, o, but sila, kung nga ginapabayaan nyo sila sa inyong lugar, wala nyo natatap.
2: Hirapin na sakay Manila sa barko. Pakanto di. Tapos kung kumanto sa iba niya probinsya, pasakay man sila si Res, pakanto di sila Ilo.
1: Oh. Isimpe nag-aisor na din sa syudad sa Iloilo. Okay man natani, no? Galing kay ti, ano, hindi man bala maayo, naga-linakat sila sa dalan, naga-trambay sila sa mga gutter, sa mga sidewalks ang syudad, hindi mo nila inistaran ang dalom ka mga taytay. Kaya mo nga, mayo kanina kay may programa sa to, kaya in-excuse sila, kapagkatapos, damo na itong balanan na nagkakabalaka, Radyo Man Binroy, kaya dumduman mo sa muna, dira sa may dalom sa kongka flyover.
2: Nauwaran
1: na sa Taft North. Andira pagin sa may likuan na
2: sa may buhang. Katria. Sa may buhang pagin.
1: Sa buhang. Makonmoy mo yung kadasig pa sa dalagan kasalakyan, gulpi lang ma truck bell. Tapos sa gulpi lang manaog nga lagadlagan ang salakyan, tingin may mga karados mo kung isa. Tingin ko magkarapilasan abi ni, magkala-injured abi ni.
2: Mabod lagi niya, kaya hamrason niya, kaya kundi ka maghatag.
1: Nangulihin, nagkakuan na ni sila, palad nila, nagabuka. At sa palad nila, pangayo.
2: Sa uli may sobrina na gani.
1: Sa uli may sobrina.
2: Tiyan mo na yung ato niya.
1: Pagkagan niya kasubre, tapos daw ano-ano malang ga-koleksyon sa simbahan.
2: Amo ni gani, kung mayo tani kita sini, no? Sa Cebu, abi mo, may-ari niya sa una sa eskulahan niya, nag-train niya sa mga badyaw. Pero tinipasarumo ng badyaw, isa ka minuto iya sa kwan, sa tubig, wala pinagabutwa mo.
1: Imo ang mga swimmer?
2: Oo, hindi, gini mo iya ni mga swimmer, kinasin ni mapalango yun, nagapangabuhi ng badyaw sa tubig. Tiyan pinang-train niya itong iba niya, nang inatlita yung iba niya badyaw. Kali, yawa ginaguro ka trainer yun.
1: Pero dahilin sa una, may ginagawa si naman ang nga nagi gold medalist sa palaro.
2: Wala man, wala man nagkwan.
1: Sa loobon mo, guro ka 5 pesos. Sa tike, kay pulo ka pesos.
2: Sa Cebu dito.
1: Kasi grabe. Pa kung 20. Nambalan ka nga, may pakatupa ang 20 pesos na coin palom. Kwa yan naman.
2: Sa barko, sa Cebu, ang munobra nila to. Panalom sila. Kaya mo ni, pamunpuno nato ni sila. Ang mga ate, kita mo lang doon may naglaray.
1: Sa Diriya sa Iloilo.
2: Sa lanit niya, pinang tagaan na sila gali space gina iya. Ni Mayor Jerry Trinias pa during that time. Ara na sila yung nagpangabuhi sa normal kapariyo. Isang umang kapariyo taman
1: niya. Sa ato na Radyo Man Binroy, ang word nga ate, gani na kung kisa daw ay nanagani niya ginagamit. Mga indigenous people nato niya.
2: Mga IPs nato.
1: IPs nato niya. Mga professionals niya subong. Kanto kaya sa ilang community ya Radyo Man Binroy, hindi na pariyo ya sang una.
2: Hindi na ya.
1: Karami na ya subong sang ilang community.
2: Hindi na ya.
1: Sabi to sa nila, may community man to. Sa Barotac Vio.
2: Barotac Vio?
1: Nami na yung community nila.
2: Hindi niya liho-liho. Kaya balang pananawa nato sa una.
1: Kaya kalayo ang IPs nato ni kumparar sa mga Bagyaw ya sa Mindanao.
2: Oo. Kaya maging tatap nato niya.
1: Kaya ginatagan sa programa.
2: Gin programahan nato sila. Gin tatap nato sila sa Mayo. Ti nag-alis ko, ilan na ni sila, iya. Kumbaga nag-level up na ng ilaya sa sininga pagpangabuhi. Ting ilaya nga mga nitibo to, iya. So, si pinabayaan ni ilaya magpinakalimos. Tapos, malain pa kita kundi tapag sa pupuhon.
1: Imbes niya mariaka, nga ang nakalabot ng imo nga mga pumuluyo, na kigi mo, iya, kay Dugin Tabogs lang. Pero question dira, anong programa mo sa mga nitib mo dito, mga tumandok mo? Nga ang nag-questionon mo, nga ang nag- talang-talang sila, hindi sila ma-star kaya kung sila mga ngayo-ngayo. Meaning, huwag kasang programa para sa ila.
2: Sa Biak Kabayan na nakip sa listahan sa mga testigo sa House Prosecution Panel para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, ang court sheriff. Ba, dugay na ni pro na buhi,
1: si
2: no?
1: Kwanis, si Sheriff
2: Sheriff Abi Andres. Aun sa din sinumbag ni siya ni Vice President Sara Duterte.
1: Ang ipon niya slim.
2: Ano dagdag ni ipon niya? Sang matapos gin tapungol siya sa pre-trial brief sa prosecution.

0: Paikuno sa impeachment trial natural.
1: Di nga nga may
0: si may Mary Grace,
1: may Mary Grace Piatos.
0: Meron bang Mary Grace Piatos? Oh. Kung meron Mary Grace Piatos, then sungkot.
1: Eh nagambal ni sa Senator Bato de la Rosa ng Rito Cunos Davao. Hmm. May mga apelyido
0: gibal iya. May mga Piatos kuno. Oo. Oh. Eh mo nagambal gani sige Bano uda mo ah sa Changge.
1: Oo. Oh. Dili Piatos sige di ako ng apelyido.
0: Oh.
1: Iba si kon tigali kay ang naglista sining posible isa nila ka mag-witness, amo iya ang House Prosecution Panel, tingon House Prosecutors ang ma-presentar sini sa kay Mary Grace Piatos sa patagayunon ng impeachment trial ni Radjuman Binroy. So, bantayan tani kay si Kwan, si Abby Andres, na taktak ilang ngipon niya sini, sa giniuyatan, giniab siya ni Santo Mayor Sara Duterte sa Davao City, kagisong bagon sa iyang baba.
0: Amo ni Guro ang kwan sa articles nga ti...
1: Grabe ni Radjuman Binroy ang kwan mo, ang trauma sa series nga ini.
0: Public leaked na. Bagi na video bala.
1: Hindi lang saya kung sa bilog niya nga pamilya. Ito na lang tinukapan kay mo yan ni Duterte.
0: Harap pa sa kadaman.
1: Oo.
0: Hindi bala, no demolition na to. Ngayon implement.
1: Ngayon ikaw mo iya bilang officer of the court. Radjuman Binroy, nag-implementara ka lang. Why ka man na to imo iya? Nag-implementara ka
0: korte man
1: na yan sa... Nag-implementara sa korte.
0: Kalaw ay bala nga ti.
1: Tapos ikaw imo iya, LGU ka.
0: Oo.
1: Ang sumusid di, mapatunga ka.
0: Oo.
1: Eh di may court order mo. Imo iya, sinunggaban mo imo, to iya ang officer of the court.
0: Why na sila kay Kwan? Soldado lang na sila imo. Ano man, do, sinayang korte. Kung gusto mo iya, kanto ka to sa korte. Ang tubanga to iyang korte, hindi iyang nagapatuman sang order sang korte. Tikaroon kay gusto iya magpahumot iya sa tao, na bala nga, ay nang attitude, bala nga, bala mo nagida sala, ipilit mo pagid, para nga, i-please lang ang tao. Hindi naman na iya injakto. Kung ano yung tsakto, ya, mula na yung aton, no? Hindi nga piliton mo yung sala, parang nga please na yung tanan. Tiyan mo na yung attitude.
1: Iguha ito ya, daw hero siya ito sa mga tao eh.
0: Oo, pero ti, sala ang proseso. May proseso kung kita nasunod. What for ka may layi pa kita? Ti, tapulon mo yung tao ito ya. Galing isang ulihi ito, tikulbaan man kay at the heights ang poder man ito mga Duterte. Ang ngambal ka sheriff, ti, do sheriff pa ganito na ngayon pa sa ilo.
1: Oo.
0: Wala niya, tapos na lang to. Ah, ngambal ka sheriff, hindi na lang kuya magreklamo ko na, no? Hasta gitsa din nabi reklamo mo tuman.
1: So, bantayan tani kay, so far, pinaplanin ka mga pangalan, no? Ang naguluwa nga posible, mangin, or ara sa listahan sa House Prosecution Panel, eh, bala mo sa pre-trial nila, hindi bilang napalista.
0: Tiyo,
1: mga witnesses, pila sila kabilog.
0: Yeah.
1: Kaya kung ano ang mangin kaundan, no, sa ilan sila nga mangin testimony, kaya pwede nga maglapaw ka mo. For example, ang testimony para lang sa amon, ilan pwede nga maglapaw pa na ang imong ihatag na testimony, dapat na kwan ina na... na-plastar na ina.
0: Bala mo pa, ginapasunod ni tanan yan. Plastar ang tanan. Sino ang san o matestify ang amuni? Sino ang testigo? Kung sa amuni? Parang ating oras, mabudget-budget bilang oras. No? Parang smooth sailing na pag-abot sa trial.
1: Ang pre-trial ganit nila niyo, imbes nga na tatlo lang kadlaw, na nasubrahan na rin, pero nila kadlaw. Estimate nila nga sa sulod sa tatlo ka bulan matapos ang impeachment trial balaban o hindi matapos within 3 months sa Radjuman Binroy.
0: Guro, mga 4 to 5 months guro.
1: So, amo na nga ton sining nga mga balantayan kay ang masunod sini trial proper na sa July 6 na. Samtang nagpadulong sa Tarakugon, Agusan del Sur ang makatapos ang Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG. Agod bisitahon ang pamilya sang nagkaliwan nga solid athlete nga si Rene Baterbonia. Pero sa CIDG nga kabahin ini sang ilang case build up sa drowning incident sa Aurora agin kamatay sang mga solid athlete kini nga si Baterbonia kag si Divine Adile. Inkuan sang ensya sang son statement or testimony ang iloy ni Rene nga si Roveline Baterbonia. Ayag sang CIDG nga gamito nila ini bilang documentary evidence para sa referral ng isang mga reklamo sa Department of Justice. So, mapasaka gilya kaso ang Department of Justice Radjuman Binroy. Kaya para sa ila, hindi ini pure incident, no, ang natabo. Kundi, mahimo nga mag-file sila sang kaso nga homicide kaga pagkatapos violation sa anti-hazing
0: law. Na reconstruction na sila to abisa di pakulaw sa may Aurora. Kag na found out nila to sa mga initials, na found out nila nga ti hindi ito ya pure accident lang. Though kwan bala, may

0: nabalaan, no? Oh. May nabalaan.
1: Kaya sa interview nila sa mga players, sa mga human bedrawing, atugid mismo sa lugar, tapos sa mga rescuers, ito balang nag-alabot, yung nag-rescue, may mga inconsistencies sa mga statement.
0: Gin sukat-sukat pa nila itong mga dagat, to, kung dangerous gin man. Ti, apart pa na sa evidence, no? Ang mga warning signs tungkol warning nga signs to part pa na sa evidence kasi may warning na yan. May ginwarningan ka na. So dumadalman gini si Baldwin magamuni.
1: Oh, ito si Baldwin nagatubang na siya sa PNP CIDJ. O apat ka bilog ang iyang abogado.
0: Oh, iya guro ka tiniyo man provide.
1: Ti laban-laban eh kasi under contract sa Ateneo. Agi resign ni sila and upod ni Ipo Kimpo ang ilang team manager pati gani ang negosyante nga si Manny Pangilinan ipatawag man siya kay ti siyempre isa siya sa mga sponsor paya gani nga ti ang foundation niya ang nagauyat sa nga basketball program sa nga Ateneo de Manila University. So bantayan tani no ang dugang nga mga development. Ambal ni PTB4 General Manager Lito Caetano, tama na Alan.
0: Okay, siya sa
1: si Mangho Direk Lino Caetano, siya sumukra Juman Binroy ang General Manager sa PTB4 ang government station bala sa nga pungsod na Pilipinas. Tambal niya sa utod niya, tama na Alan.
0: Alan ang tawag kay Manong iba.
1: Hindi gani Alan ah. Panawag niya mo kano, hoy. Hambal niyo, hoy, tama na, Alan.
0: Grabe man ang ibubunot ni sa Mangho diya sa mag-vlog niya. Kaya naging ang kaplastar matuwi. Sa congressman na niya, di ba? Dinos dos pa isang luko-luko.
1: Sa congressman.
0: Oo, dinos dos pa. Tiwi niya ang dulaan niya pisto. Doon makati ah. Doon makati. Mabla pa dos-dosana. Iman mag-ululuto.
1: Tiyo mo dos tagi. Si Lino Caetano nagligad sa pagka-congressman Radyoman Binroy.
0: Oo, kay...
1: Kasi pinakontrahan gin ni...
0: Kay Lani. Si Lani, no? Di ba?
1: Hindi, ipakontrahan ni Alan Peter Caetano gin si Lino.
0: Oo.
1: Tiwi na sa nagdaog.
0: Ang mayor subong niya, si Lani. Ang iyang asawa.
1: Si Lani nga ni, sekretary ni tatay niya. Ni former Senator Rene Caetano. O galing ka, tiba, sinagluyagay matanda.
0: Tiyo, may tsura mga daan si Juan. Tinitsura man si Alan. Luyagay sila, sawahay sila. Tinag-mayor na subong. Ting baan niya, manghunta na nga naghahando man niya nga, ti, maritain man sa pisto. Tigay silang may puder-puder. Kaya silang una sa politika.
1: Kaya silang may kwarta eh.
0: Oo.
1: Kasi straight niya si ano Lino Caetano.
0: Oo.
1: Ang asawa niya sin eh. Tumandok ini sang taga Iloilo ni di bla ang basketball ang volleyball player bla
0: ni Lino sinong pa niya hindi ko updated kasi sang una dumduman ko ya do ang iya sini nga nobya sang una si Bianca Gonzales ang host bla galing way sila nagdayunay ti mayo kay updated kasi sa kabuhin ni Lino.
1: Kay ti
0: do ang iya sini nga nobya sang una si Bianca Gonzales. Ang host bala galing way sila nagdayunay. Ti mayo kay updated kasi sa kabuhin ni Lino.
1: Kay ti kumaloka.
0: Basta mga volleyball.
1: Si file ka inglit gali.
0: Mga volleyball ya updated kina ero.
1: Sino niya, why kaya favorite niya volleyball player ako?
0: No, why kaya hilig niya sa... Kwana? Si Gandler, malang yung ako niya nga ginatrotan na ako niya.
1: Why kaya kilala? Standby mga karadyo man.
0: Why kilala pero si Gandler?
1: Si Abby ko gano'y why kaya kilala? Hindi ko mag 5 minutes karon.
0: Basi lang mo tanta lasay.
1: Basi karon ko ni alas 4:45 na lang sa karon.
0: Ano na to?
1: Si file kay net ni Kwan isa mo do Ateneo ni siya.
0: Oo.
1: Or po sa de Elisa Valdez sa Kuna Radyo Manila.
0: Ate, medyo may tadidad naman ng mga kabataan eh.
1: Oo. Ateneo Gidman.
0: Ateneo, halin sa Ateneo.
1: Halin sa Ateneo.
0: Nalapot ito na niya sa...
1: May niya si file. Di ah, kay ti... May tugong Ilonggol eh. Sawa ni Lino Caetano.
0: Kaya
1: kamalo ka si Lino Caetano. Siya niya ang naghatag sang kidney sa iyang amay.
0: Siya na nag-donate.
1: Siya niya ang...
0: Atay.
1: Atay, no?
0: Atay, o. Oo.
1: Siya niya ang donor sa iyang amay. Si Alan Peter Caetano. Siya nag-buway niya.
0: Ang
1: nag-sakripisyo
0: niya tulutulo. Si Kwan, si Lino Caetano. Pagkatapos, disugon ka pa imo. Tingon sa bagay. Kita mo ng attitude sa tao.

0: Lantawa bala kay way pasaya sang natinan nga sesyon pero kabenchiti na siya mag Facebook live.
1: Ato sa
0: sininya, sininya subong. Sininya nga ginainitan nyo kuya mag Facebook live ko kay si Senator Ping Lacson gani way man patay ang tira niya sakon.
1: Oo.
0: Oh, galing kiti gatenta na ka sesyon si Senator Ping Lacson. Sa iya way siya gaten.
1: Di bala ato naman.
0: Kanino kay Rinet siya mag Facebook live.
1: Ato naman siya ganit sa Mindanao. Yawal dati naman sa tayo.
0: Inap na ng panggarit-garit bala nga klase ka Facebook live bala.
1: Oo. Oh.
0: Kagtapos taga pangtira ka da. Pero nag-uyat ka.
1: Oo. Di mo na gani. Sa naligad nga adlaw. Ito naman sila ni Ruben tuyo sa Mindanao. Tinito naman siya garawit sa istorya
0: sa Mindanao. Amo na gani. Kung gusto mo bala nga mag-hatag simpati kag pagpakikunong Radyo Man Binroy. Di mo na kinalan nga Facebook live mo samtang nag-aakuan ka to. Tapos nagkaungkaon sila to sa karinderya. Abi mo ano ang ginimo nila? Ang latas ang tinapa, gintong-tong nila sa pinggan.
1: Mga nag-click nila. Namatay.
0: Galing kayo yung old na na.
1: Hindi man
0: mga. Pais na na.
1: So, duga na.
0: Nagkaon sila sa karinderya, tapos ang sudan nila, tinapa. Tapos ang tinapa, wala nila gibutang sa pinggan. Gintong-tong lang nila ang lata sa pinggan. Eh? Kung huwag ka naiguan sa pinggan, nga mo, Maygon, naging ula mo to. Nagiginisamo nyo itong tinapa, kaginisarok mo.
1: Mga ipokrito. Mga ipokrito.
0: Mga kwan na lang, mga old na nga mga style.
1: Gas-gas na bala?
0: Gas-gas na na. Nagirdi na si Maruwas sa mga style
1: niya. Si Maruwas. Ito, drain na yung traffic, itong pamasak-basa. Ano, abi, kay Subraman ka uwi.
0: Ay, nasubrahan gintong pagkakwat ng isa kasakong Bombay.
1: Kagang traffic-traffic, itong tanda mo sa pwede magsulay to siya gina masulay pag hinugay gani te amo na gani kay tao hindi man niya mango abi ya madala niya te tanaw ako di bumirang pa siya
0: tabo man ni mga taga ka tuka Facebook live no tapos sagad mo ka ang ginakantsawan mo ginatira mo ang kaobdaran mo man nga mga
1: sulat mga drama-drama hibi-ibi uy na ay tanaw bala ang uto diya kay sagad tuka drama-drama hibi-ibi ay ano nagsimpatize ang tao kundi ginlinibak sa gin na-monetize pa sa Facebook.
0: Galing, damo man ang kwantay. Damo man ang iyang viewers mag Facebook live.
1: Natural.
0: Galing, yan nga daw, naglantaw ko.
1: Oo.
0: 7,500 mo.
1: Ti, natural. Kay, bilungman nga Pilipinas.
0: Kaya kagamo, kaya ang DDS man.
1: Oo, ti, political figure ka. Gana, taas man ranking mo.
0: Ay, ara, galing, kuya kinala ng Minro officer. Idol na si Ruben.
1: Hindi, kaya get over.
0: Nambalanta ka mo. Poko mga malapit-lapit lang, ilam lang.
1: Hindi ka gini ka get over yung sklala, tiya
0: ka. Ay, nambalan ka. Idol na yan si Ruben mo.
1: Ti Ruben na iya? Binoy na iya? Anak ni Bibi Ama?
0: Tapos, inang hambalon mo bala nga, sila niya, Kiko, amo ni ang ginimo mo sa layi mo. Si Kiko lang nag-imo sa layi ng inaaw. Si Kiko lang niya basulon nyo.
1: Opo gani, nga si Kiko lang. Kaya nga, balasulon niya dyang layi,
0: Kaya wala nga, ang pagbidihon ni Kiko, pangilinan sa layi, ang iyang surod sa utok niya nga para nga i-empower ang mga akwan niya niya, ang mga minor nga niya mag-imo sa krimen. Hindi ang unod sang layi ni Kiko Pangilinan, amo ang paghatag sang rehabilitation sa mga kabataan sa early
1: nagtanong sa mga
0: banas nga pwede pa man kuan bala maagapan.
1: Di amo ni ang kuan amo ni reaksyon sa mga tao yang away nagapaway nagatuon.
0: Tinanong nga sistema nga birahon mo imo ya si Kiko nga amo ni ang nangin resulta sang iyang layi ang gindihon kagdayahon mo si Ruben Padilla.
1: Amo na, basta huwag kaya nagatoon, kay hapaw, kay mo, ati, asta ka malang daing.
0: Aryo, naka-headline sa bungadlaw sa Philippine Daily Inquirer, Radyo Man Binroy. Ang Juvenile Justice and Welfare Council, amo na ginambar ko managigad nga daw, ang JGWC, ang policy-making body, nga mandated nga mag-implement sa Juvenile Justice and Welfare Act, Radyo Man Binroy, nag-oppose ang proposal, nga i-lower ang minimum age of criminal responsibility, saying ang studies nagapahayag, nga ang harsher laws ni si Sally, wala naga deter sang violence, Radyo Man Binroy.
1: Hindi makasolve
0: sang problema. Siling ni Kwan, siling ni Executive Director Tricia Claire Oco, siling niya, if we look at the drivers of violence, lowering the age does not automatically mean children will stop committing these acts. No? So, nangambal ko ang unod sa layi ni Kiko Pangilinan naging draft o kung naging ni Dihon Radyo Man Binroy, nag-focus siya kung paano mo i-rehabilitate kagbuligan ang mga kabataan nga nagtalang sa banas. Pero why man nagkakahulugan nga ginadepensa niya mga minor nga maghimo sang krimen. So kay mo yung gaki mo yung mahimo ka kalayi tapos sa pabor sa mga mahimo sang krimen. Oh, ang nagambal sila iya, why nyo ginabasa ang aton sini iya nga layi? Personality kuan kamo kay ginahimo nyo pamulitika.
1: Hindi niya open ang utok kay ti may biases na. Kay kung wala ka biases, open ka tani.
0: Ginalamudan politika.
1: Yo. Ti amo na gani mga lining kana kay ti politika na ga drive sa imo.
0: Wala talaga umwad diri sa Pilipinas. Di utok na pirme, lunsay lang politika. Kanta si Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
0: Toto Flo, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyo Man Eric, mapaga mayong aga man Radyo Man Binroy. Dire kita karon sa may Napas Public Market, no? Agog yung maghahatag naman sa mga presyo para sa konsuling mga tagpalamati, naluyag na magpaninda, dire sa may nasambit sining merkado. Ang presyo subong sa suwa na sa 100 pesos ang kada kilo.
0: Ang mahal ang suwa subong kay Kabaloka, damot suwa nagkarahuyos. Ang plantation subong nagbatsagid.
3: Oo. Ti naog sa gawa gamay, Radyo May Eric, ng presyo niya. From 120 subong nag 100, no? Ang pansit, no, 45 pesos ang kada kilo. Ang mga kalamay diri subong nagapabilin sa 75 pesos ang kada kilo, maskubado 90 pesos ang kada kilo, samtang ang harina 45 pesos ang kada kilo. Ang repolyo 120 pesos ang kada kilo, no. Ang carrots 180 pesos ang kada kilo. While ang mantika, no, mabakal ini sa 120 pesos ang kada kilo, no, kag ang munggo, no, 120 pesos ang kada ora 25 pesos ang kada putos. Ang pansit canton 60 pesos ang kada kilo, while ang kamatis yara sa 40 pesos ang kada kilo. Ang ahos 140 pesos ang kada kilo, samtang ang bumbay 120 pesos ang kada kilo. While ang talong mabakal ini sa 90 pesos ang kada kilo, Radyo Man Eric, no. So amo ni ang pinaka mga latest na mga presyo sang mga balaklon diri sa may lapas sa public market. Radyo Man Eric, Radyo Man Binroy, no. Nitong kita karon sa aton sininga mga balita, no, nga natipon subong aga, una kita diri sa may bahin sang Banwasang Banati, no. Sa din patay ang 11 anyos nga bata kag isa ang tilason matapos sa natapos nga na kuryente, no, sa giniwat nga foam party sa Esplanade 1 sa Barangay Poblacion Ilawod Banati, Iloilo kaagahon sa kahapon sa kagahon, no. Ang mga ang napatay amo ni si alias Prince sa 11 anyos samtang ang pilason amo ni si alias Kent sa People's Village Barangay Magdalo sa Nasambit nga Banwa. Gayon payag ni Police Lieutenant Di Marana, ito sa Manati Municipal Police Station, na samtang nagaiwat sa kapistahan ng Amunga Banwa, na tabo, natabong ining insidente, no? Kagimpayag pa sa ngipi na may kordon man ang palibot samtang ginatatigayon ang ining party apang wala matulupanggan ang nagabantay nga nakasunod na, no, ang duha ka mga biktima. Nakiraman din isang disc jockey o kung DJ nga nakurente ang biktima matapos na malapakan ang basa nga wire. Now, giningagaw pa dala ang 11 anyos na si alias Prince Hospital habang gimbawihan din sa kabuhi samtang istabli na ang kondisyon na pagwana sa hospital si alias Kent. No? Nagkasalig naman si Mayor Junjun Gonzales sa mga pamilya na magbulig sila o maghatag sila sa financial assistance. Samtang naglaway pa sa 3 oras ang anti-sintandog sa katapos ang ICER on Iloilo City Emergency Responder, ang lawas ng lalaki na napatay matapos gimpayag na stroke samtang nagamamiho sa inyong sinigat bicycle sa Balabago Haro sa Lunes. No, ang biktima mo si Freddy Poras, 51 anyos, sa barangay Ginubatan de Ganes, suno kay Jose Poras, kalibanga bata sang biktima, at isar bilayon nga natawakan ang o kundita matawagan ang ICER sa nakabatyat sang sintomas sang stroke at iya amay nagulat pa ang mga ini. So pinakaura sa antis sini nga mag-acto, no? Bangon sini, bismayado sila kag gintumot na nasalbar kong tani ang kakabuhi sang ila sini nga amay, no? Kung nagilayon nila nga madala sa ospital ang ila sini nga amay Radyo Man na Eric, no? So, amani ang madulong natong information po na lang nagpagwa ang inyo ila city government sa patag sa natabo sini sa may ano, no, sa Balabaguhar o kagiglaro ng ating programa nila ang ila sining kagisunod ang protocols, no, Radyo Man Eric, Radyo Man Rindoy pagkintatingan nila kapag responde sining stroke victim. Amang madulong natong information sa pagpagalaga sa unang radyo, unang balita, binutulong sa inyo sa kalwan, sa nan sa liniment oil, ang pinakapuro at pinakatipo ng pangkaserbal, nan's liniment oil. May surprise, sa kanyo nga, balikos ko lang ito ay pinakasol para maging sa kalawasan ng ito sa rinsar na mga kaugatan. Pili mo ni pangkaklaso na nag-aubo, sa manakit ng liog, naunta niyo mga balita sa mga nagadugo ng pila. Si Yairi Patagunon, baon pa doon, mabuhilang sa nan's liniment oil. Produkto ini ni Tita Arlene, ang Artsmed Pharma Corporation. Kaso pong man, Evergreen, Herbal Capsule, nagalimpyo, nagpapagod, nagbalansi sa mga sistema sa aton na lawas. Hindi kong pagkwera sa asam ito, parang tayong lawas kung kito binutus yung aprobado sa FDA. Mapakalman sa mga butika malapit sa inyong mga lugar at sa may Pinfood Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City Proper. Produkto, Pintok, Spin, Pico. Kanta po is Manokan Institutes, may branches, Iloilo International Airport sa Kapatuan, Itria Park, sa Marapayan, sa Distrito sa Mandriyaw, ang ina sila main sa Santo Niño Sur Arenado. All in managed by Nay Consio Consini Espinosa, kani Tay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy Manokan, and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Salamat gid kay Radyo Man Flo Navarrete. Ang ining abayan sa atong pagpangalaga, dulong na sa inyo sang nan sa corn coffee. Umpisaan ta ng aton aga pag sa pag-inom sang nan sa corn coffee, kag experience ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight taga palaba, sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kag nagamintinar sang proper blood sugar level. Nagapa-improvement sang blood circulation, kag nag-alleviate sang problema ta sa digestion. Kag kisan ini kita matunawan nagabutod aton chan, imnin niyo na sang nan sa corn coffee. Detoxify niya ang atong alawas, kag nag-alleviate man sa problema ta sa migraine, ila binagid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal nyo na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay Kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik ta, madalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:54 na sa kaagahon.
2: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Gigan sa

0: Smart dishwashing base, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Tu nombre, okay. Founding in atasa supplemento in one.
3: Santo Plus
2: herbal capsule. Adunay mangosteen kamungay. Dobling ingredients sa usalang kapsula. Inaadlaw-adlaw kumbala sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus
2: herbal capsule.
3: Ang supplemento in one na masaligan.
2: Suggested retail price 13 pesos lang. Tu nombre, okay. Founding in atasa supplemento in one.
3: Santo Plus
2: herbal capsule. Adunay mangosteen kamungay. Dobling ingredients sa usalang kapsula. Inaadlaw-adlaw kumbala sa sakto pagkaon o pag-ehersisyo.
3: Santo Plus
2: herbal capsule.
3: Ang supplemento in one na masaligan.
2: Suggested retail price 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesha, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pa siyang na world.
5: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
5: nanakas,
7: at gaganda ka pa.
5: Santon Plus Gold.
8: Ako gali si Maya.
9: May sis ko sa ovary. 3cm na gali.
8: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
10: Sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm Fab Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumaka-bloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
14: Nons Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nons Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambaya, Dok, sa una ni Wangniwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
17: Wow.
16: Kaya gusto niya pagdiyan mag Iwang, kayo pariyo ko no sa ako, nambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambal yan, iwang yung kudok sa sangunas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule!
16: Squalene Capsule!
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
20: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
20: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
19: Mula noon hanggang ngayon.
21: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
5: D3 Bio with Physio!
22: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako galing si Ariel, nagtanto si Rekki sa nagligad, sakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
5: TGX 500.
24: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
25: Yung mga blood sugar test, ilan itong score ganit?
24: 470. Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad.
25: Ilan na lang yung mga blood sugar?
24: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
5: TGX 500.
26: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado.
26: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: Samson Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Kainggidyang sa borsang Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Samson Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samson Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Samson Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samson Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samson Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Samson Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
0: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si May Nano.
9: Duwa ka tuig na nag-bleeding ka?
6: Oo, oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan, hampid ko ron, wala na. Ibirecreen Capsule, kay Bitibo kayo.
0: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: May problema ka pala sa imo pagpamuhin?
17: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
28: Eduardo Goto, at na tumuhan ako kanser sa urinary bladder. Masalamat ko sa Life Extension Vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akon kapag silawas nga wala ising chemotherapy.
29: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon, cellphone?
31: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
32: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
30: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
31: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
32: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
30: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
33: Ohoy! Kidney Care Time!
34: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magdukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa Kidney Care.
31: You care? We care! Kidney Care!
0: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
35: Mahalaga paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulang.
0: D3 Bio with Physio.
36: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
37: Ako si Milagro, may araw ko, sir. Indigit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tam.
0: Mighty C, mabakal mga butika.
38: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
39: Char, Fabcon, pangong pumakablong, tanggal amoy kulong, sa bangon ng char.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
38: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
39: Pangdong kumakablog sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
40: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
41: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
40: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ng balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Merlito, Dayon, Senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na. Kung baga, ang piya ko nung asprosyon, ang kisipot mo ko nung isa, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Huwain ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Alas 5:05 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
5: Radyoman Eric John Pamplona.
7: Eric John Pamplona.
5: Kag Radyoman Benroy Bernal.
7: Benroy Bernal.
5: Back to back sa unang radyo, unang balita.
4: Tanbay na sa mga balita nga natipon sang RMN na News Center. Ang ininga bahin ginaduro na sa inyo sang DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso, duwa ka mga compounds nga nagapanubos ang level sang imong blood sugar. Nagatino sa imong magagmay nga mga ugat sa mata nga masami na kakadamage bangod sa mataas nga blood sugar. Mag DTX sa 500 kada adlaw agud manikawan ang diabetic retinopathy o kun ang pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo nga mga mata mag DTX sa 500 kada. Kag siyempre kun naga DTX sa 500 ka parisi ina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Napamatud-an sa mga eksperto nga may natural ining antihistamine properties. Nagabulig para sa pagkontrolar sa tanan nga mga allergies pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Mighty C kag DTX sa 500 manami ining kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Dr. Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, kopya sang driver's license na ginapasurrender sang LTO 6 kay Attorney Lira, ginausisa sang ahensya matapos nga napasa kaupod sa sabat sa Siokos order. Kasama mo sa balita, Radyoman Mon Kapalihan.
5: TYRI Radyoman Report.
8: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang baratian sa aton lawas.
9: Ginapasurrender sang LTO 6 ang ginauyatan nga driver's license ni Attorney Jose Helacio Lira sang Iloilo City Legal Office. Ginpahayag ni Attorney Gaudio Sohidus Pandesecan, Regional Director sang LTO 6, wala nagagwa sa ILA system na mayara si Attorney Lira sang licensing data.
11: Well, because sa amon system, it does not appear nga may licensing data siya. So, for confirmation, we are asking him to surrender ang driver's license.
12: Kung magamalga na wala sa licensing data, o isa sa official nga driver's license?
11: Why sa records? So, after na sina, siguro, i-check na ito na yung license kung i-surrender niya.
9: Kahapon sang hapon, Hunyo 25, bago magtakop ang opisina, natigayon nga masumite ni Lira ang kopya sang iya driver's license.
5: Tatak RMN.
4: Ilang kay Gakwan, galuding ang aton ng mga internet na mga sistema, pero nagkaadlaw ng mga internet connections, nag-loading pati ang mga data, Radyo Man Bidroy. Silang balikan tanang karon, report ni Radyo Man Mon na kapalihan. Nagbalik ng pinakauna kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita ka ginakaidawan sang tanan bangod nga maramit na mahamot pa. Inikargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas, ang pinakabago kape nga sigurado makakapi ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract, ang tagsa ka sa sachet ni may unod pagin nga 200 ayo nga puro kadi kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini ang ginibasta nga kape, ini ang pinakanamit yung pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga butika, sumuman sa mga grocery stores kag sa mga supermarkets malapit sa inyo nga mga lugar. Vita D Plus Coffee Mix.
6: Carg Mag DTX 500, mataas bilang presyon sa imo dugo, ikaw wala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka, kag wala ka makahibalo. Ang mataas nga blood sugar levels nagapatigas ang arterial walls ka nagapalapuyot sang dugo. Yan ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage sa kidneys, kagmanamo nga komplikasyon. Kangay na ginamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 na may charanti na lean sa marguso nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kadadlaw, nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmanamo pang ngayban. Gani mag-DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Parisan mo ini sang may TC. Dugay ka na bala nagaanto sa katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo mag-may TC. Ang alkaline niya vitamin C, makabulig ini sa pagtap na sang tanan niya mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 sa manamig nga kombinasyon, mabakal ini sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita, lalaki nga alin sa video kian gintiro sa alatrasan sa siyudad sang Pasig. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Miani.
10: TYRI Radyo Man Report.
14: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Latex Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Latex Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Latex Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
15: Padayon nga ginabulong sa ospital ang isa ka lalaki matapos sa tiruhana sa alatrasan sa Sara Road, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City, last 3 kahapon sang kaagahon. Ang biktima ginhinago kay alias J, 32 anyos kag residente sa Barangay Agtabo, Pasig City, samtang wala pa makilala ng suspect. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe sa Pasig City PNP, nga base sa ilang investigasyon. Halin sa isa ka balay ilim na ng suspect kag biktima kung sa diin, nagbaisay ang mga ini kabangdanan nga ginpapauli sila samtang iya sa establishmento. Dugang pa ni Magbanwa nga nagsakay sa motor ang biktima papauli apang ginsundan ini sang suspect sakay man sa motor kag gintiro nga naigo sa alatrasan. Gilayon nga gindala sa ospital ang biktima samtang padayon nga ginapangita sang kapulisan ng suspect. Pagpatpat ni Magbanwa nga tripping, hinubog kag away sa babae ang ila ginalantaw nga motibo sang krimen. Nagkumpiskar sa crime scene ang basiyo sang caliber 45 pistol. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
14: One vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
10: Tatak, RMN.
6: Mega Man Herbal Capsule number 1, nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato ini sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sa resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente, may tungkat ali ginseng maca kagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bag-o maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Gani mag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita sa nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki, nagapatindog sa inyo ng mga ikog tawo, kag nagahatag sang dugang nga resistensya. Nagaamlig man sang aton nga prostate para hindi magdako kon magubag kay ang prostate problem, kung napabayaan mo pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kon kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing, kay tested and proven ang mga sangkap niya. May ginseng, tungkat ali, maka kag supalmito. Ang supalmito kinalaman ini nga nagaamlig sa prostate sa mga lalaki. Nagmanamit ang sabor niya si Mister, si o kon si misis, si partner, pwede makainom. Hindi lang man ipang patindog lang sa ikong tawog ni naghatag man idugang nga resistensya para hindi ikaw pagkapuyon kag pagtuyon sa imong nga obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag babakal nyo sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:14 na ang oras diri sa aton nga pagpangalaga dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kay pamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinuoy ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kaya para sa sigurado ha, kaya probado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon, gamit ka mo Super Fiber. Pabakal nyo na ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika man nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita, balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Iloilo City Legal Office pamunuan ang internal investigation sa akto sang ICER sa pagtatap sang stroke patient sa Harong. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
16: City Hall Reports.
17: Ang inyong pahing ginadala sa inyo sang Nans Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pa inom sang Nans Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nans Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa imo resistensya. Nagpapataas sa imo energy. Nagpapaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagpapalabas sa imo indigestion problems. Nagpapanubo sa pagbutod sa imo tiyan. Nagpapadetoxify sa imo lawas. Nagpapulikpadulas migraine kag sakit sa ulo. Ang Nans Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
18: Pamunuan sang Iloilo City Legal Office sa internal investigation sa inaligar kapaltahan sa emergency responder sa ICER na nagtatap sa isa ka stroke patient sa Haro. Sa statement ng pagwas ang Iloilo City Government, katuyuan sini nga makaayo ang protocol kag mapasabat ang atundan kung may makita ang kapaltahan. Sudo sa Iloilo City Government nga seryoso man sa syudad na reklamo nga madugay ang pag-responder sang ICER. Sir, pasalig sang syudad, nagapanguna nga prioridad ang kaluwasan sa pasyente. Kadungas na palabot man sa pagpagigunong sa pamilya ang syudad, kinpasiguro sa gobyerno na ginapatuman ang transparency, accountability kay padayon na pagbasanyog sa emergency medical services sang syudad. Base sa reklamo sa pamilya, ginatake sang stroke ang ilahi mata apang pag-abot sa responders sa baylo nga dalon sa hospital, kinhambalan sila nga wala ning isang sign of life, ganikintawad na lang, ganitawgan na lang sang poneraria. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYR IRMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
17: Pinabahin gindala sa inyo sang Nans Corn Coffee. Nans Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
16: Tatak RMN.
4: Ang iningabahin tulong na sa inyo sang new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Kintingo bang mangustin, guyabano kag balunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik kalawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
6: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 man ini nga balayo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagatag ini proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa ka balatian, dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mapagwa bisan pa sa sulod sang imo balay. My name Tree Extract kapareho yung performance sa citronella, nagatag proteksyon sa exposed imo sini nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kang isang rikis, alap-ap, alipungaan, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Balita naman sa Kapitolyo Provincial Governor Defensor Patindugan sang bagong nga balay ang mga pumuluyo nga maagyan sang ginatukod nga Iloilo Government Center sa Banwasang Santa Barbara. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
0: Capital Reports.
19: Iti na magkabalaka ang mga pumuluyo sa barangay Agisipan, Santa Barbara, Iloilo. Ilabi na ang direkta nga maapektuhan ng ilang mga puloyan sa ginapatigayan ng site development para sa pagpatindog sa Iloilo Government Center bangod may ginaaman na housing project si Governor Doto Defensor sa ila. Sunod kay Governor Defensor, may stantay uno kabalay ang maagyan sa proyekto kag sila ang patindugan sa bago nga balay sa idalam sa Purok Resilience Village na subong sang una nga ginpaobra sa barangay Nangka sa Batad, Iloilo nga mabakod, matahom, may maayo gadalan, drainage, tubig kag kuryente. Payag sa gobernador, ang 20 kabalay ang funduhan sa provincial government samta ang nabili nga 51 yun ako na sa Department of Human Settlements and Urban Development sa idalam sa pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Kung matapos na ang proyekto, isa ini sa mga ideal nga lokasyon para sa hotels, commercials, establishment, bangod malapit ini sa Iloilo Golf and Country Club kag Iloilo International Airport. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes, Otero, Tatak, RMN.
20: Tatak, RMN.
6: Mag Super Fiber, pinakabago ginikig epektibo nga produkto para sa indiregular o normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimo pagi sa nagkalainan kagpuro ng ingrediente nga nagaling sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits, kag visible fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms, kag lain-lain niya klase sa mga berries, aguntagan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton chan colon, kag binog nga gastrointestinal tract o kung gut. Para sa posibleng problema sa constipation, pagtugas ng ulcers or pila sa tiyan kag colon, obesity, manubo ng immune system, mataas ka blood sugar, mataas ka bad cholesterol level, at pagkatugas ng cancer sa colon. Super Fiber, piktibo kag garantisado ng proteksyon sa matino nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
4: Arimin. Alas 5:21 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Dekta pinakaulihi nga lakat sang panahon.
20: RMN News, panahon.
4: Upunta sa pag-asa Iloilo Feds sa Ruben Feds. Mayong aga.
21: Yes sir, mayong aga no sa aton mga suki nga tagpalamati. Sa latest analysis nato no, nakagwa na sa aton nga Philippine Area of Responsibility ang ining ginamonitor nato nga bagyo nga si Bagyong Francisco. Pero si Bagyong Gardo ara pagyapon sa sulod ng parline naton. Ginalauman naton nga sa subong adlaw magwaman si Bagyong Gardo sa aton nga parline. And so far ang duha ka bagyo wala sang direktang epekto sa anuman nga bayan sa bungsod naton. Ang southwest monsoon o hangin habaga at among nag-aapekto sa ibang nga parte sang Luzon ug Visayas. Kag kita sa Western Visayas magulugal-umon tapos sumagil-umon ang kalangitan, may ara sang mga lapta-lapta nga mga pag-ulan-ulan paglatagoob. Sa ibang nga bahin ng ato nga rehiyon, dalas ang hangin habagat or southwest monsoon. Hinatugtog ka sarangan na hangin, halin sa nabagat na nakapuntan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa din makana ito kasarangan ato mga pagbalod sa kapigatan. Ato nga temperatura, 25-33°C. Adlaw na ton, mabutlak alas 5.30 sa aga, kamatulid ni alas 6.15 sa hapon. Sa gamon niya itong latest weather update, Bird Subin, madamagin niya, salamat.
20: RMN News, panahon.
4: Bravo gid nga salamat Ferds Rubin agikan sa pag-asa Iloilo. Ari na pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang nan sa liniment oil. Maya ayo gid ni sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy poy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo para nakit sang liog na undan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas sa gani, simpre madugo na buboy diritso nan sa liniment oil sa pilas gid kay sigurado ang dugo sa pilas matugon gid ayon. Kag sa mga cases na sang dengue ha, sa ilang nga mga lugar, dapat magwa sa balay panghaplas gid nan sa liniment oil para hindi ka mo pagkanton kalamok. May sangkap nga nemtre kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao amo ning ginagamit ni nato ganiliwat para hindi ka pagkanton kalamok magwa sa balay panghaplas gidnan sa liniment oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Balita sa patag sang hinampang bangkay ni Divine Adile nag-abot na sa Nigeria. Kasama mo sa Balita Radyoman Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
13: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kanuan sang new improved Nan Super Plus. Maskin pa ipitibo, kag maskin pa basko, gakin tingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang inerya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kag palangluya sang lawas. Ginanunsyo sang Ateneo de Manila University nga nag-abot na sa Nigeria ang bangkay ni Divine Adile. Si Adile ang isa sa duha ka mga student-athlete nga nalumos patay sa tiyon sang ila team building activity sa Aurora. We are safely to share that Divine Adile has safely returned home to Nigeria where he was received by his family upon his arrival in Lagos. Ang pahayag sang Ateneo, nagpasalamat man ang pamilya sang napatay nga basketbolista sa bully nga ginhatag sang Ateneo. Samtang Hunyo 24, ginlubong naman ang upod ni Adili na si Rene Baterbonya. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Maflo, Unsumon, Navarrete, Tatak, RMN. Proteksyonan ng lawas sa natural ng pamagi, piliya ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga botika sa Bilongga, Isla sang Panay, kag probinsya sang Gimaras. Produko ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man. Flo Consumon Navarrete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
4: Alas 5.26 ng oras, dari sa aton nga pagpangalagad, pamatid na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
22: Sa kung wala po ko naka-ano kagamit sang Evergreen, ang ako nga taa sa magigasok. Hindi kid ako makahigda nga nagatikilid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatikilid ako sa right. Ay, hindi, umingos ang sakit sa ngang paa.
23: So, subong makatulog, maya ng tulog mo.
22: Yes, yun ako tulog. Oh. Wala akong hyperacidity. Hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Rainy Sintinalis, patong-patong.
4: Yan yung user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-narising, pang-balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, ganagabalansi sa mga sistema sang aton siningalawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang, ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga nagakabangdan sang balatian? Ang sobra nga sugar, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine nga dapat dikawan tagid ang constipation. Orang ginahambal ni Doc Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat ang lawas ta pirmigid bastante sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, radyuman na binroy.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo bininga puwersa sang pito para sa kayong lawas. Kumpito ang benepisyo ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation sa loyot ng GBT and beauty vegetable. Malunggay the miracle vegetable, ang panayada ultimate blood purifier with grass the green blood therapy, barley grass APH or APH or acid alkaline balancer and vitamin C, the healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Gani magtumar sa Evergreen Herbal Capsule na daw katimbang naton sa kayong lawas. Sa lugar nga kasayuran, contact lang kay Dr. Crispinico sa numero 0910-126-4595. Sa hello, Attorney Pamangkot Santag Palamati, kung bala ano ang pinakanubo nga edad para hindi mapriso ang tao nga nakaimo sang krimen. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylene para Onda.
24: Hello, Attorney.
25: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala pila ang pinakanubo nga edad para hindi mapriso ang isa katawo sa iya krimen nga ginhimo. attorney?
2: Well, ang minimum age of criminal liability sa gihapon is below 15, no, exempt from liability. Above 15, below 18, if acted with discernment, well, they shall also be exempted from criminal liability, except if they proven nga they have acted with discernment, in which case, ang ilang kaso will be proceed, no, and will be, may mga particular na mga proseso, no, in which nga intended to rehabilitate children who are in conflict with the law, ages above 15, below 18, no, who had acted with discernment.
25: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan dedicated lamang sa law attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
16: Tatak, RMN.
6: Mga kasama ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo ang pagpalangga ginatawag nga may haplos na mula sa puso. Ara sa inyo mga butika ang Soft Touch Honor Oil, may lima initindi basta-basta ng ingrediente nga gid paidalom sa maidid nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit nagapakupos ang singaw kay nagapatubo sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen, ang eucalyptus nagapelayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat maayo man nga pangontra sa arikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection, nagapahalog sang pungot sa ilong kag ginawa nagapapali sang pilas, may virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax sa ginapamuok sang tulog, ginabuligan dula ang kurinot nga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na makabakal ka sini sa mga butika, makabakal ka man sa may Miramart Mall, malapit sa main entrance, ang activity center. Kag pwede ka man kabakal online, check mo lang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Nagmayong aga sa aton sini nga mga mangunguma, exciting gid ini kay ang Iloilo nyo Agri kag ang Kubuta. Nagapasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay gani makigbayon sa ila sini nga promo ang Kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag

0: Adlaw-adlaw na ang ani Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. No nagsugod ini sa June 6 dira sa Bitoon Branch kag sa June 12 naman sa Pasig City nga branch. Ani Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Sa mga gusto dira maka-avail sa 10% ka discount, ihambal nyo nga sa RMN nyo na batian kag nahibaluan ang promo para nga may matik ka mo nga 10% nga diskwento. Ani Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bitoon Haro kag Pasig City. Sa mga gustong magpa-reserve, no, magtawag ka mo sa 0927-8477-110 sa Paluto Bitoon Branch. Tapos 0968-1464-675 naman sa Paluto Seafood Branch sa Pasig City. Or marami kung mag-message ka mo, no, sa ilang mga Facebook pages. Ani Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bitoon Haro kag Pasig City. Kag siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ikaw ba na nagabatyag sang sakit sang imuduhan daw ginakumo sa imong korason kag ang sakit na dula lang kon ikaw makapahuway? Isa karason nga nagabatyag ka sini tungod barado ang kaugatan sa imong alawas kag delikado gid ini. Makabulig paayo ang suplemento nga nagkapataas ang HDL o kon good cholesterol para nga matunaw ang bad cholesterol nga kabangdanan sang atherosclerosis. Ginarekomenda gid sa inyo ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, Deoxygen Capsule. May ara ini sang squalene kag omega 3 fatty acids nga nagkapamaskog sang korason. Ang mga pagtuon, nagkapamatuod nga pag-inom sang squalene sa 84 kadlaw, nagkapasaka sang good cholesterol sa lawas. Ang good cholesterol nagalimpyo sang aton nga mga kaugatan para mahapos ang paglatay sang dugo kag oxygen pakadto sa korason kag utok. Gani, nagatag proteksyon ini batok sa heart disease ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ano pang ginahulat mo mga kasama? Amligan na ang inyong mga heart, mag-inom na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pabakal ini sa mga branches ng EVC Pharmacy, Lady Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tanbay ha, pagbalik na dugay-dugay, madarag ko ng mga balita lokal. Alas 5.34 na sa kaagahon.
1: T-Buy, ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang.
2: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Be MX Extraordinary with MX3.
6: Sample Plus Gold.
7: Kasi Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makalakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
6: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold. Santo Plus Gold.
8: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santo Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kid ang akon arthritis.
6: Santo Plus Gold.
9: Mas pinamakas.
6: Pinagaling.
9: Pinahusay.
6: Santo Plus Gold.
10: Sa mga butika.
11: Sa mga palangga ko nga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo, updan nato ng RMN Iloilo sa pagdumdum sa kahilwayan sa atong pungsod kag sa pagsuulog sang ikabyente nga pagsukat sang ila relaunching pinaagi sa RMN Freedom Run sa Hunyo 12. Tinutuyo sini ang pagpapagsik hindi lang sang aton kalawasan kundi sang aton manhunahuna nga sikwayon ang disinformation, misinformation, kag malinformation sa sining dinag-on kay ini ang kaaway sa atong demokrasya. Sakdagon ta ang RMN Freedom Run. Happy 20th anniversary RMN Iloilo. Happy Philippine Independence Day.
6: Santon Gold Coffee Mix.

0: kailan, bago ko nga paborito ng kape, amuang Sarton Gold Coffee. Swak na swakit sa akong palabor, di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Sarton Gold Coffee.
1: Sarton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sarton Plus Gold.
2: Ako si GB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sarton Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw ng magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sarton Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: heavy duty katinlo sa kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Para sa matinlo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligat,
1: epektibo.
2: DTX 500.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
3: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba ng mga pasyente naging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot saya kayang badyad ko, amo nang ako yung ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnani ang akong pamatsyagan on that.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum sa bango ng Char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong pumaka-bloom sa Char.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
10: Alas 5:43 ang oras diri sa aton nga pagpangalaga. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
11: Radyo Man, Eric John Pamplona.
12: Eric John Pamplona.
11: Kag Radyo Man,
12: Benroy Bernal.
11: Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
13: Life extension, vitamin D3, pataasan ng vitamin D3 level sa dubo para magkabato sa anuman nga klase sa balatin, labi naman kamamatay nga cancer. Naginom at least kakapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa siyudad kag probinsya. Ang numero uno da super vitamin it miracle vitamin extension vitamin D3 mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod ang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag madako ang galastoson sa ospital. Kanto ka sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, siyudad sang Iloilo, Tagbak Distrito sang Araw, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasay, SM City Iloilo, Bangadama, Santa Barbara kag JC Sulwita Street sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
14: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
10: Mga darag ko na nga mga balita subong nga aga. Nagsabat na Radyo Man Benroy ang Iloilo City Emergency Responders o kung ICER kay nagpatigayon sang investigation ang Iloilo City Government sa papamuno sang City Legal Office ginapamunoan ni Attorney Joseph Edward Arinyo regarding sining reklamo sang pamilya Puras. Actually, hindi man gid ni reklamo but clarification.
15: No, no query.
10: Kung amugid man ini ang proseso or procedure kay para sa ila daw nakibot nang sila nga pagkabot sa mga katapos ang ICER instead nga dalon sa ospital. Wala nila gindala sa ospital, ginulat pang himata nga makabot before nga magdesisyon kung ano ang himuon sa biktima.
15: Alam mo, kung ikaw ang pamilya, natural ang imo gidya permi nga katuyuan, ang imo gidya gusto dalong tayo sa ospital, sino man nabing hindi? Buhi man ay akong patay, kay himata mo na iya, galaong kagidya nga may sa... Bahal, doon nag-kunat.
10: Gaburot kita.
15: Gaburot ang kwenta. Galaong kagidya nga ti may chance pag hindi. Sino man nabing hindi gusto nga ti pamilya mo butang sa lang tapos hindi matagan chance madala sa ospital kag base kon mabuhi pa lang. So naintindihan ta ini, no, ang balatyagon sang pamilya. Apisar nga tinaghambal ang responding team sang Iloilo responders, emergency responders naton nga pag-abot nila dito sa scene, wala na gid man kuno sang vital signs, radyo man irik, no? So there's no signs of life, butang balon nga patay na according sa ila sini nga assessment. That's why nga wide lagin dala na sa ospital, kagindala nila instead pag-abot sang pamilya ang ilang ginambal nga patawagan na lang sang punerarya.
10: Ang wala na rin masabat Radyo Man Bindroy sang ICER sa investigasyon sang city government kung sino ang nag-declare nga wala na sang vital signs, nga wala na sang sign of life ang biktima.
15: Doktor o nurse?
10: Oh, doktor, nurse. Kaya dapat, di ba ang team nila, ang ban nila,
15: composite ina, abe. Oh, composite ina.
10: Oo, pero why nila makwanabi, why nila ma-clear sa maayo, sa iya sini, sa ila sini nga pahayag nga pag-abot nila sa lugar Radyo Man Bindroy wala na sang vital signs ang pasyente. Ambal nila wala na nagaginawa, wala sang pulso, nagaparanggitom ang tuong aguya kag iya nga mga kuko, nagatiskog ang mga kamot kag tiil, kag fixed na kag deleted na ang iyang kuan bala ang pupil, so kun ang tawtaos mataya na ta, no? Amo na ang ila sini nga findings. Pero ang gusto tani may baluan kung ang nagdeklarar sini
15: competent, eh
10: competent, no? For example, oo, amon itanan ang ay ilangan naka ilangan na abdan dito, ara ang tanan-tanan nga mga kumbaga present ang tanan-tanan nga mga circumstances bala sa pagdeklarar mo nga wala na ginsang kabuhi ang tawo. Pero ang punto dire, authorized bala, di ba usually doktor lang ang maka deklarar nga wala na sang kabuhi ang isang tawo.
15: Kaya mo na bala sa mga cases gani sa mga banwa, di bala kung hindi na gusto sa pamilya, kung if they feel nga ti daw patay na gid man, no, ang ila sini nga mata, gina kuno rural health physician, gina patawag na sa panimalay kag ti siya to magkadto para officially i-declare niya. And of course may ara na sang kuan, sang siya na may issue man sang death certificate, di bala, kay ti wala man gidala sa ospital. So pwede bala ang nurse, kung nurse lang ang ara dito ay nag-responde, or may doktor sa team nila to nga ti amo ang nag-declare nga wala na gid man sang signs of life, Radyo Man Irek. So amo na malang ni ang question nga wala masabat sang aton sini nga kwan, eh sang aton sini nga
10: why nila gin specific ang ina nga punto dira Radyo Man Bindroy.
15: Kay kun namo sina
10: ginhambal, ginhambal nila, nag-responder sila sa stroke victim sa aro, kag nasunod nila sa ang emergency response kag scene management protocols nga ila sini ginasunod. Once may makasubong sini nga mga ginaresponderan ang ila sini nga team.
15: Kay nagapati ko yang ang pamilya matagan sini kay ti kon competent ang kuan kon doktor ang nag-declare. Wala man to sa ang pamilya during the time mo. Ti syempre sila nga nakahibalo kon ano ang status ang pasyente. And maybe ang gusto mo lang tani sa nga pamilya nga madala sa ospital galing kay ti amo na iya mo. Kung gindeclare na sa doktor, wala ka na sa nga may-may mo. So, amo na malang natani, no?
10: Ang question ta na lang kung doktor to nag-declare.
15: Oh.
10: Kung hindi man to doktor, pwede bala ina nga hindi doktor ang mag-declare. Kung wala na sa kabuhi ang tao. Kaya kisa present to ang mga signs na nga wala na sa kabuhi ang tao. Pero isa kibot kayab lang, madala mo sa ospital, masi ma-revive pa bala.
15: Laing gija eh. Kung competent, kaya nga competent authority yung mag-asikaso sina iya. Kiti, para lang na ganiya sila. Sila lang na iyang maka-declare sina, no? So, anyway, amuna mala na nga pamangkot ang hulaton ta, nagikan sa aton sini nga ICER. Sa piyak nga bayin, ginataga na sang lima kadlaw sang Land Transportation Office, 6 ang driver ni City Councilor Shin Marie Mabilog nga si Charles Lapascua. Matapos gin serbian sang syoko sa order bangod sa pagdala sang salakyan nga ang dala luwas-lawas nga katarungan student permit. Ambal diri ni LTO Regional Director Attorney Gaudioso Hidospan. Ano tigaw nila maserbi ang syokos kahapon sa ngapon kag hindi na siya makakwa sang lisensya. The moment niya mapamatudan nga nag-drive siya, nga ti ang gamit niya student permit. Kay student permit palang gani na preparasyon kaga prerequisite lang ina para sa imo sini nga driver's license, hindi po tambalon nga maka drive ka na kay may ara ka na sang student permit. Nag-drive ini siya nga may student permit. Lang niya student permit lang, ang iya dala, abiya guro sa student permit, listen siya na. Kaya abiya kay nakadrive siya sa official sang syudad, okay na, no? Hindi ka na mag-comply nga dapat ang imo bitbit, isa iya ka, listen siya, gidya, driver's license, gid.
10: Amo ni masadya kay may admission abi ni sa part ni Charles La Pascua ra man Binro.
15: Oo.
10: Kaga mismo sa kay Councilor Shen Marie Mabilog. Kay driver niya ni. Actually kin paalin niya na gani. Kay ang iyang driver's license, student permit. Hindi ka mo naman kita kung student permit na, hindi ka na pwede makadrive. Di ba? Ti ang hambas ng LTO, ang ining sabat ni Charles La Pascua, amo ang pagahimuon nila nga mag-impatihan sa ilas din paghimuon nga resolusyon. Ano nang kwanda at palma?
15: I-text din niya nga.
10: Parang email group niya binang.
15: Huwag tabing tornilyo.
10: Ano na plug-in na da? Abi, karoon bi, kwari nyo bi na, ano ganit para, isoldahan nyo bi?
15: No.
10: Iway patay yung dugok mo kang tuwad-tuwad na ka no-no na sang aton nga.
15: Sige lang.
10: Ano nga.
15: Nagino, tibala. O, sasay na karoon na.
10: Sobra isa ka milyon biliya sina, tapos yun sa akin ka kang tuwad-tuwad
15: ah. Ano na?
13: Balik na iya sa asyo. O, sara-ara naman. Ari naman takot.
15: May ginasumpa kami di rin ni Radyo Manirik. Gina iya. Sumang akon. Ayo, sige lang. Ayo, natinuan ni, kuno, ni Bal. So, amo na nga balta. Nga, hindi niya pwede. Nga, may exception di rin, no? Nga exempted ka mo. So, sa Kwan, sa LTO, thank you. At least, bisan delay na, nag-acto ka mo. Si Councilor Mabilog na lang ang wala gidya nagapatag.
10: Tingali nga prangkaman sa iya nga.
15: Naprangkaman ang
10: magatag mo.
15: Oo, tingali.
10: Pero nagligada, binagisaga na bisak promisa.
15: Saga kay promisa iya nga, ti, siya gid, katigda pa sang hambal mo nga, ti, provide mo ining tanan, na isubong balon mo nga gin, na-sensationalize na. Uy, manigin pa na ko, based on facts niya nga, mo na ginapresentar, dari ka ginapamangkot. Kay ti, ara naman ang ebidensya, tananda, no? Ang sabat mo naman lang, ang kinangla namon, Councilor Shen Marie Mabilog. O, ti, kung sa council ka magsabat, ti, dito ka lang sabat eh. No? Wala naman ta sa mga alangan, ta nga piliton ka nga mag-sabat, para nga mag-piliton ka ginamon nga magatag sang mga proof mo, kay hindi ka, kay nagapalagyo ka, kay hindi mo gusto. Ti, wala ta sang may-may mo.
10: Te, ano yung muon ta sin eh? No, kahit si Shen Marie Mabilog, hindi siya maghatag. Matag mo sa kuno, pero kung kinanlanan na gid, dugay na lagi na kinanlan. Kaya kung ginihatag mo na natani, actually tapos na natani ang isyo.
15: Yeah, at least,
10: kaya kang man, kung isyo ko, sila dayon ni, kahit may admission na gani, istawo, tani na tapos na tarantaran. Wala tayo ni problema.
15: Wala na kita sang may-may mo, pero balaan at least, balaan na sang pumuluyo. Nga mo gali ni. Kon mabutang kagali sa alang-alang, kon wala kagali sa inog sabat, ti, budlay gaman abi magsabat kung wala ka inog sabat mo. Budlay gaman gabi maghatag, kon wala ka sa inog hatag nga prohibar, radyo man irik mo. Anong ihatag mo nga prohibar, kon wala ka inog hatag? Paano mo dipinsahan, kon hindi ka makadipinsa? Di ba? Kaya wala ka man sa inog dipinsa, ti, budlay gaman, kundi lagyo ka.
10: Sa pihak nga bahin, LTO Manigyapon, personal ko ini nga concern, wala niya labot ang mayor sang syudad. Amo ini ang hambal ni Atty. Jose Lera sang sabat niya sa exclusive interview kagabi sang Armin Iloilo sa iya regarding sa ring Syukos order nga gin issue sa iya sang Land Transportation Office sa Rajuman na Binroy. Ako na nang galing isa sa ginakuan ko, lagi na compare ko bala. Ngayon sa kay Atty. Jose Lira, korte karasig ang LTO. Pero sa kay Charles La Pascua, nga may admission na sa part niya, kahapon lang nila yan na parisip.
15: Kinanglan mo pa nga bati-bati yun sa kahininan antes nga mag-acto.
10: Tiambal ni Atty. Lira Rajuman Binroy, siya kay personal ko ni Abi iya nga concern. Wala niya labot ang syudad eh. Pero kumbaga daw ginadrag ang syudad sa iya sini personal iya nga issue. Kalo man to yang sarapto ni SLTO daw ginadrag ang syudad sa Iloilo.
15: Amo ning budlay abi kay kasimple tani nga kwan sini. Ti sabto niya man prosman kay Shin Mari mabilog. Kasimple man lang natani nga ti sabton mo lang kung anong sa labton. Ti aritani iya man to iya personal iya man ni may kun sakay ato si Mayor Raisa Trinias during the time kay may kun driver ni siya ni Mayor Raisa Trinias during the time kay mambal ka ti toto si Mayor si Mayor Raisa.
10: Ang ambag na tornel irabik gabi pati ang kusak gabi sila niya. Personal ko niya nga concern. Kung gin-name drop ko to, gin-gamit ko tani ang City Legal Office, kaya nga surat sa Iloilo, dira pwede ko rong nga maigo ko da. Pero siniway man ko yan nag-gamit, way man ko yan nag-name drop, personal ko man iya nga concern. No? Galing kati, dugay ko tani tatantalo pang dandriya sa surat na Radyo Manitroy.
15: Basta gani, ara ka sa... ara ka, basta ara ka gani sa duha ka kampo. Labi naging kong connected.
10: Gamay ka ko. Huwag namo ko kisa.
15: Iangot ka din ba kaya?
10: Iangot nila. Actually, hindi man lang sa piyak lang.
15: Both sides man.
10: Both sides.
15: Oo. Basta ma-associate ka sa piyak, bisan pa nga ti, wala man niya kalabot-labot, ti dalahigo na malang ah. Mangitaan na malang sa pamagi para madalahig. Ti mo na yung ketor ni Lira, iyan niya dapat slabton mo niya si LTO kung may violation siya. Then sabto niya yae sa Land Transportation Office kun isukos man sa sabto niya na ya bahala sada kay mo na ganing hambal ta iya man to ya personal may kun slakyan to ya sang gobyerno gindala niya gindala yang pangalan sa city government di ba.
10: Actually, ging clear niya nag gabi, nga 2023 palang gali, nag-retire na ni siya. Pero may ara siya sang...
15: contract of service na lang siya.
10: SOS, COS, no? Contract of service siya. Meaning, ginakinalan pa ang iyang mga kwanda eh. Mga legal expertise na sa City Legal Office. Pero contract of service na lang siya. Tisiling niya daw confirm man, nga personal ko niya concern. Tapos, ihangot iya sa politika. Drag iya si Mayor Raisa Trinias, kinadrag iya ang city government diri, personal kuni iya nga issue. Sini sabton kuni iya, ang syukos order na iya, kung pinaman nakabilog ang issue, nga ginahaboy sa iya, nga ginakwestiyon sa iya sa Land Transportation Office, sini sabton kuni iya. Ang driver's license niya to balambal iya, 2033 pa to ma-expire. Tingnan nga nambal sang...
15: Wala record ko no?
10: Wala record to. Din isa iya nagkuha klisensya, puno sagi.
15: Amo tingin na pa-surrender nilang driver's license.
10: Na, sinayag,
15: pero oro, alangan sa...
10: Sinayagin, attach ko na to, ang driver's license. In a way, subungan daw, nagpromisa si Atty. Lira nga i-provide niya kita dere sa receive copy na bala.
15: No,
10: sa iya sining sabat sa Sucos Order sa Land Transportation Office. Hindi na question niya pag ito kung anong iyang violation. Radyo man na Binroy. Kay subong water under the bridge na
15: mas mayo tani ni mas mayo
10: na register niya naman sa lakyan niya
15: mas mayo na malang sini attorney kantuin na lang to sa regional office 6 tubangan na lang to face to face natunti ano mga violation
10: kuda ba na kantuan niya na to kaya na pa-receive niya na to ang support order
15: natun ano mga violation kuda attorney Guzman
10: ato ba kayo kamo sang law enforcer ganing ka nagambal ganing sinuplado kao mayo na yan malamu kisalain ang istorya kung why kamo ka tubangay pero kung ka tubangay kamo makuha na yan hitso na. In fairness sa kay Atty. Lira, why man isa nagpakawal po sil? Why man itinang puyong?
15: Daw wala man niya binuyayaw ang enforcer.
10: Why man itinang puyong enforcer? Kung mga binuyayaw yan ni Goro, napakawal sa pusil, siguro lain niya istorya ni.
15: Kaya hindi man siya driver ni Mayor Raisa Trinias. Nga nadalahig di si Mayor Raisa Trinias.
10: Kung nawain ako na yan na tingala, kaya mo nagkakabal ko si mo. Ultimo ganing nga recovery ka police to sa drug operation, ginaangot nila sa City Hall. Amo man niya kampo di sa Piakman.
15: Tingali ang ato ya ganing nag-drive dito ya sa public official. Pero tingin na pasabat lang gani. Sabto niya ka driver nga nagsagad ka drive nga ti student permit. Ang imo sining kwa nga imo sining dala. Kun sa bagay tani may salamton man gani si Konsyal Mabilog kay ti way sa kabalo nga ti student permit ang dala sang iya sining driver. Wala mo gin-require ang driver mo, dapat may aras sa driver's license. Kaya mo na bala, galing kay kagarot gin sa politika, dari iya sa syudad sa Iloilo, amo na nga...
10: Amo na gano'y ang bakuha na kuya matingala, galing nga ito, hindi yan sakto lang. Oh, kay siya to ni Ryan Fernes sa iya, ambang ko gani, wai masanang pakawal pusil, wai masanang parampuyong, nagkako man sa gani, ngati may gamay nga napagkasabtanay, pero sila niya din nga punto nga sa Syokos Order Bla, na amog ito ang ako nga mga violation. Kasi niya sabat ko na, pati ito sa mga driver's license to nga wai ko record to, sila niya attach ko di ang driver's license ko, kasi niya sa paglantaw ko di ka pizza sang expiry niya, di 2033 pa man eh. Sige, 10 years ni nga akong driver's
15: anong
10: license.
15: Anong butang balo nila?
10: Kung may mga previous violations ako nga daw trantado ko kasi ng driver, oh. Kang damo ako, o haras-haras ako driver, oh. Taniway ni mag 10 years ang lisensya ko, dapat pa 5 years lang ni.
15: Di, anong butang balo nila? Pike ng lisensya? Kaya wala sila record?
10: Di, kung pike ng lisensya, nasa LTO mo man ginkuha,
15: Tika wala record, araw-araw nga wala record, di na makanto, alangan sa dinaar ng record, Diyos ni.
10: Ang akon nga lisensya ko, ipacheck ko ba, ba si Wayman record?
15: Gani, pacheck naman yung lisensya, ta ba si kong record, Diyos ni GMP, o kung sa PNP, o kung sa DNR.
10: Kaya nga, akon driver's license ni, pareho kami ni Atorneo,
15: araw-araw
10: 2033 pa ma-expire naman eh. Listening ko ba si Blanco ni Waydan pati flag down ka mga tagal tios mo?
15: Gani.
10: Listening ko ba si papakita, mabula ka lisensya, mabula ka gay, basi way matrikod kag piki. Mati na kita user sang Life Extension na Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3. Kagsubo, aton pamatian si Cyrus Namo.
17: So, kamusta man sir ang imo nga blood sugar, Subong?
18: Okay naman sir, mayo naman ang akong matkansula na daw galingin ang akong ulong tapos ang imo panulok, gadulong.
17: Gadulong panulukan mo before. Kumusta ang sugar mo sir? Nakapacheck ka sang recent nga blood sugar mo, Subong?
18: Oh, 4.73.
17: Oh, normal na siya?
18: Oo.
17: So, from 15 milligram per deciliter, naghimo na lang 4.73 milligram per deciliter.
18: Oo.
17: Consistent ang paggamit mo sang mga Life Extension products.
18: Oo.
17: Sige-sige siya.
18: Ang Life Extension Vitamin D3.
17: Pila ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 mo ginagamit sir regularly?
18: 3 times a day na siya. Salamat. Kung balik na siya normal ako ng sugar.
10: Nabatian nyo si Cyrus Namo. May kwan siya, no? May diabetes. Tama kataas ang iyang blood sugar level. Subong nagbalik sa normal because ang consistent man nga pag-inom niya, Life Extension Vitamin D3. Kamodera, base diabetiko ka mo, mataas ang blood sugar level nyo, consistent ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para nga mabuligan ikaw sa imo sini nga ginabatyag. Life Extension Vitamin D3 ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakal nyo na sa tanan nga mga branches sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kag may kuan sila, may libre nga medical consultation Lunes pa kadto Sabado ni, no, nga free medical consultation kaupod sila lisensyado kag mga experienciado nga mga medical doctors. Bisitahin nyo sila sa lower ground floor sang Robinson's Mall, J. De Leon Street, Iloilo City. Dira sa Tagbak Haro, kilid na sang Tagbak Barangay Hall. Sa Poblacion Zonto, Estancia, Iloilo. Sa Simeon Aguilar Street, Pasig City. After na sang Taytay. Sa SM City, Iloilo, kag SM City, Bacolod. Dira sa Bangka Dama, sa Banwa, ka Santa Barbara. Kag sumuman sa may Poblacion South, sa Banwa, sang Oton. Dira ka bago, dira sa Davis Building, San Miguel, Jordan, Guimaras. Kantuin nyo lang sila kay free ining medical consultation. At least mga doktor ang marisita or marekomendar sa inyo kung pinaka soft gel ang inyo sining gamiton, depende sa inyo ginamatsag sa lawas. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. By the way, subong adlaw Radyo Manbin Roy, may ara sang pagpatigayunon nga may ara sang pagpatigayunon Radyo Manbin Roy nga 4th District Municipal Advisory Group for Police Transformation and Development o kon na MAGTPD no nga pagiwaton dira sa banwa sang Anilaw. Nabugusan ini sa mga banwa sang Banati, Bortak, Nuevo, Dingli, Duenas, no? Amo ni sila nga mga banwa upod sa Dumangas, Pasig City, San Enrique kag Anilaw. Kami nagkuling nga dugay na ning gani nga kwan sang nga project bala sang PNP. Nga tanan nga academ sa academ, tanan nga kwan bala nga sektor bala may
15: representative mga members ng advisory council.
10: O makabulig no para nga makahatag advice kung paano nga ma-improve ang peace and order sa aton sini iyang
15: sa 4th district eh, sa media ikaw gali.
10: Hindi sa Nilaw lang.
15: Ah, sa Nilaw.
10: Oh, sa Nilaw lang. Oh. Kaya kada
15: member sa advisory council.
10: Kada panuabi, may academic, may sa media, may sa senior at kwani kumpleto ini.
15: Abi sa pindi busa na lang 4th district si Junior. Hindi ah. Ani lang lang anaya.
10: Tika ron may ara sila sang kwanto, may ara sila sang actually seminar ini Radyo Banbin Roy. Yeah. Mm. Kaya may mga bagong ilikchor si Police Lieutenant Colonel Mary Grace sa
15: Buryo.
10: Buryo, no? Ang chief sang PPSMU sang Police Provincial Office regarding sa reorientation of TWG Technical Working Group PSMT and Advisory. No? Parang ti ang advisory council matutukan man kung anong ilang mga responsibilidad kung paano kung paano magbinuligay ang pulis kag ang komunidad sa pagpa-improve sa aton siling peace and order. Pwede na kita chimpon din sa ato nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iduila.
15: Ako si Radyo Man Ben Roy Bernal.
10: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
19: Tatak RMN.
20: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag. This newscast is brought to you by Farrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrex B araw-araw.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa 6:08 sang aga.
4: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
5: Straight to the Point Headliners.
3: Attorney Lira sang City Legal Office ginsabat ng show cause order sang LPO.
6: Punong barangay sa San Isidro Haro ginako nga masami nagabutang sang announcement sa kada may payout si Congresswoman Barunda sa ilang barangay.
3: Ay sir, nagulat pa sa masobra tatlo ka oras antes gintandog ang lawas ng lalaki nga napatay matapos ginpayag na stroke sa Balabago Haro. Pamilya pa dayon nga nagasinggitan sang hostisya.
6: TTMO ginaduso ang pagkumpiskar sang sidecar sang kolorom nga tricycle nga sulit-sulit na nga gagadakpan sang syudad.
3: Driver ni Councilor Mabilog inatagan sang lima kadlaw sang LTO 6 para mapatag ang iya bahin.
6: Buwis nga ginabayad sa provincial government safe kag wala nagakadula suno sa provincial treasurer's office.
3: Balita nasyonal, Mary Grace Piatos kag court sheriff nga ginsumbag ni Vice President Duterte lakip sa mga magatestigo sa iya impeachment trial.
6: Sa international news, patay bangod sa linog sa Venezuela, nagsaka na sa 164 mga pilason, halos 1,000.
3: Sa negosyo, presyo sang gatong sa world market nagnubo. Rollback posible sa masunod nga simana.
6: Sa hinampang, Bolka Green gintrade sang Hornets sa Wolves nga ginalauman nga magkabulig kay Edwards.
3: Sa entertainment, Coronation Night sang Miss Philippines Earth 2026, iwato na sa Sabado, June 27.
6: Sa extra wow balita, lalaking aksidente nga natiruhan ang kaugalingon aristado bagod hindi lisensyado ang pusil.
3: Maglain pa.
2: Tatak RMN.
3: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
6: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw ng Biyernes sa June 26, 2026.
3: Ako si Radyoman Novi Malion Guaso.
6: Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
5: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa straight to the point. RMN News, panahon.
7: Sa mga karadyuman, ini ang lakat sang panahon subong nga adlaw. Sa pinakauling nga datos sang pag-asa, nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility of CONFAR ang Bagyo Francisco kahapon nga adlaw. Samtang ang Bagyo Gardo nakasulod man sa park kahapon, ginalauman naman yung magwa ini sa pungsod subong nga adlaw. Sa subong, padayon nga nagapangibabaw ang southwest monsoon kun habagat sa Luzon, kag Visayas, gani ilauman ang magalumon nga panahon kag laplaplap nga pagulan sa kadamaan sang Luzon kag pila ka bahin diri sa aton sa Western Visayas. Magkasarangan ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sang magkasarangan man nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 33 degrees Celsius samtang ang adlaw nagbutlak plus 5:30 sa ringa aga kag magatunod plus 6:15 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo. Radyoman Tia Panes Otero, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Sa detalye sa aton balita lokal.
6: Mga karadyuman, ginsabat ni Attorney Hilas Ulira ang show cause order nga ginpadala nilang Transportation Office LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Hiduspan III or the second. May kantanan ini sa ginaligar pagka-apprehend kay Lira sa tung Mayo 5, 2026. Base sa show cause order nga napitsahan Mayo 19, 2026, ginakusahan si Lira nga naglapa sa mga masunod: pagmaneho sa sasakyan nga wala sang rehistro, paglapa sa mando sa nga paggamit sang seatbelt, pagkabig nga improper person sa pagmaneho, mga mahimo tunaan sang suspension o kung pagbawi sang lisensya. Lisensya sa ligason sa enforcer sang LTO kag bastos nga pamatasan, aligason sa hindi maayo nga paghambal sa enforcer sang LTO. patag ni Lira nga ang insidente natabo lasay si media sang gabi sa Mayo 5, 2026 samtang nagadali siya kagang iasawa sa pagkuha sa ilang anak may ginabatyag. Sa rehistro sang salakyan, ginsiling ni Lira nga ginaproseso ang rehistro sa natabo ang insidente kag natapos sa Mayo 7, 2026 gani wala na sang basihan ang ininga paglapas. Ang akusasyon nga wala sang seatbelt, ginpanindugan sa abogadong imposible nga makita sila sa sulod sang salakyan bangod alasay sa imidya na sang gabi kag madamol ang tint sang bintana sang iya salakyan. Ginpanginwala man niya nga expired ang iya lisensya kada pakita sang ebidensya nga invalid tubtub sa December 23, 2033. Ginquestion man ni Lira kung nga wala sang suksok nga ID ang enforcer. Wala na pikilala sa maayo kag naka-t-shirt lang nga may logo sang LTO. Parindugan pa sini nga kun wala man sang record sa IT system sang LTO ang iya salakyan kag lisensya, problema ini sang ilang mga personnel kay di dapat siya ang kasuhan. Gintungod man ni Lira ang kakulangan sang due process sa yabahin. Ginbuyagyag ni Lira nga wala sang citation ticket o kun temporary operator's permit or permit o kun TOP nga ginhatag sa iya sa tion sang insidente nga isa ka paglapas sa husto nga proseso. Nasambit man sang respondent nga na blind item ang isyo kag una pa nga ginpagwa ni provincial PIO Neryo Luhan sa media antes pa siya naghatag sang iya patag. Pananawa ni Lira katuyuan sini nga gub-on ang iya reputasyon bilang tawo kag isa ka abogado. Para sa abogado, kulang man ang detalye sang reklamo bangod wala siya ginhatagan sang LTO sang oath complaint. Parte sa iya ginaligar bastos nga pamatasan apisar nga naghingyo siya sini.
4: Tatak RMN.
3: Sa kangot nga balita, ginquestion ni Attorney Jose Hilacio Lira sang Iloilo City Legal Office ang pagdalahig sa Iloilo City Government sa iya personal nga isyo sa LTO 6. May kantanan ini sa gindagdag sa iya nga show cause order kasunod sa pag-apprehend sa iya sang Mayo 5, 2026 bangod sang lima ka violasyon. Sa interview sang RMN Iloilo kay Attorney Lira, ginpayag niya nga hindi siya regular employee sa City Hall kan nagatrabaho bilang contract of service matapos magretiro na siya sang December 2023 bilang regular employee. Suno kay Lira, unfair nga ginaangot sa iya sitwasyon ang politika sa sulad. Pahayag niya, hindi man maayo nga ginaangot ang natabo nga insidente kay Mayor Raisa Treñas bangod wala sang ibalo diri ang opisyal. Panindugan sang abogado, wala niya gingamit ang iya posisyon bilang empleyado sang sulad kag wala man niya ginusar ang government vehicle.
1: But about this issue nga kinakuan ko ang siyudad sa Iloilo, ang administrasyon nga nagapungko sa mong, daw hindi man inaayo because personal ko iniiya nga kung na-concern, wala niya labot ang mayor sa siyudad or ano pa, wala niya ito siyang ginatawag ang pinolitika, lapo niya, no? Kung ano niya ang ginatawag nila nga natabo, suno sa LTO, it is because nga ako lang iniya nga sa labton. Unfair man ina sa mayor naton sa siyudad, wala na siya sing nabalaan. Ako lang iya dapat nila iya nga turyahon o rila nga ako sa ron o kung anong pada. Hindi nga dalahigon mo yung syudad. Unfair, nakatama.
3: Ang kabayan sa payag ni Attorney Jose Hilacio Lira sa iya sabat sa show cause order, ginquestion ni Lira kung nga nga na-blind item ang isyo kag una pang ginpagwa ni Neryo Luhan nga Public Information and Community Affairs sa Office Head sa Iloilo Provincial Government antes pa sa makahatag sang iya patag.
4: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:17 sang aga.
6: Ginako mismo ni punong barangay Ronela Juanesa sa barangay San Isidro Haro nga masami nga nagabutang sang announcement si Iloilo City Loan District Congresswoman Julian Baronda sa tagsa ka magpatigayon ini sang payout sa ila barangay. Inigipag ni mismo ni Juanesa sa iya comment sa post ang RMN Iloilo ang sa tarpulin sa mga barunda nga nagakabit sa gwa sang ila People's Center Gym. Napagkit sa nasambit nga tarpulin ang mga laragway sang Team Sulong Gugma nga sanday Congresswoman Baronda kag utod sini nga si Vice Mayor Lady Jolie Grace Lablab Baronda upod kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kilid sa mga litrato, makita ang tinaga nga maraming salamat po. Sa una nga pahayag ni Juanesa sa ginpakigangyutan ini sang RMN Iloilo angos sa mga isyo, base sa iyan nahibaluan, nagabutang ang kampo sa mga barunda sang tarp kada mayara sila sa patigayunon nga payout apang ginahukas man pagkatapos ang event. Ginsigundahan niya pa niya ini sa iya comment sa among nga post nga wala ini sang problema bangod sang announcement man lang ini kag makita man ini sang tanan sa social media. Ginsiling man niya nga magluwas sini nga tarpulin, madamo man sa iban pa nga nagkakabit nga ginapanagiyahan sang iban pa nga ahensya kag wala man sa nakita nga problema na ibaluan. Ginpalabo sa Army ni Liwilong reklamo sa pagtakod sa among tarpulin bangod ginapahayag nga nagalapas sini sa Department of Interior and Local Government DILG Memorandum Circular Number 2026-006 o kon ang anti-EPAL policy. Tinutuyo sa memorandum circular nga mapunga ng paggamit sa mga proyekto kaprograma sa gobyerno para sa personal nga ginansya o kon promosyon sa mga opisyales. Ginadumilian sila ang pagbutang sa mga ngalan, laragway, logo o kon iban pa nga personal nga pagkilala sa mga opisyal sa mga proyekto nga ginapunduhan sa gobyerno. Ang pulisa nagapahanundom nga ining mga proyekto ginapunduhan sa kwarta sa mga nagabayad sa buhis kag dapat mag-alagad sa publiko indi sa mga politiko.
3: Nagsunod sa established emergency response kag scene management protocols ang Iloilo City Emergency Responders o ICER sa stroke victim nga ginabawian sang kabuhi sa barangay Balabago Haro, Iloilo City sang June 22, 2026. Napatay sa mga insidente si Wilfredo Poras, 61 anyos ang Sitio Pangpang, barangay Ginubatan, Leganes, Iloilo. Gasunod sa pamilya, gindiretso sa punerarya sa Baylong at Dalon sa ospital. Sa isa ka statement, ginpayag sang syudad nga base sa investigasyon nga ginapangunahan ni City Legal Officer Attorney Joseph Edward Areño. Wala sang direkta nga witness sa natabo kag limitado lamang sa may nasapuan nga tawo sa tricycle ang impormasyon nga una nga nabaton sang dispatch. Payag pa diri pag-abot sa lugar wala na sang vital signs sa pasyente. Wala na nagaginawa, wala sang pulso, nagapalanggitom ang tuong aguya kag mga kuko, nagatiskog ang mga kamot kag tiil kag fixed ang fixed kag dilated ang pupils. Santo sa protocol, suno pa sa City Hall nga ginpaybalo ang barangay Tanod kag ang pinakamalapit nga police station. Dugang pa diri sa nag-abot ang pamilya sang pasyente, gilayon sila ginpaybalo sa status ang pasyente nga wala na ini sang vital signs, gani nagtawag na lang sila sang punerarya. Kasunod sinigin siling sang syudad nga ginakilala sang gobyerno ang kabalaka sang publiko angot sa insidente kag ginapasiguro nga nagasunod sa protocol ang pagresponder sang emergency responders.
4: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:20 sang aga.
6: Sa piag nga bahin wala gintuma ni Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog ang iyang promesa nga ipakita sa publiko. Ang trip ticket sa iya paggamit sang salakyan sang syudad matapos makuhaan sang litrato sa isa ka mall sa distrito sang Molo sa adlaw nga Domingo. Wala man ini sa may mapakita nga pamatuod nga siya ang nagbakal sang school supply sa nasabit nga mall sang among tion. Indi man maghatag sang komento ang konsehala sa plano sang Land Transportation Office o kon LTO Region 6 nga papanaugan sang Syukos order ang iya driver nga nagagamit lamang sang student permit sa pagmaneho. Sa personal nga ginpakigangutan sang RMN Iloilo si Mabilog, lunsay na lang no comment ang iya sabat. Maliskan ini sa una niya nga pahayag nga bukas siya sa anuman nga palamangutanon tuhoy sa isyo. Dugang pa ni Mabilog hindi siya makahatag sa anuman nga komento bangod na sensationalize ng isyo. Suno sa opisyal, mahatag niya lang ang dokumento kon yara sa proper forum kag kon ini ang kinahanglanon. Si Councilor Mabilog ang principal author sa Freedom of Information Ordinance sang Sudan nga maikaytuyoan nga mapabaskog ang transparency kag accountability sa Iloilo City Government paagi sa paghatag sang dokumento nga mahimo makahatag man sang kaatagan sa publiko.
4: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:22 sang aga, break na sa balita mga pekita mag Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sini ang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa atunawong. Nga raw tigulang kita tulupon. Gani para forever young mag Santon Gold Coffee Mix. Matunog nga piyangak sang ido ang nabatian matapos ini nga nalasakan sang pickup nga salakyan sa Iloilo City. Suno sa report makapila ka beses nga nalasakan ang nagabusong pa nga ido. Makita nga gintuktok pa sang isa ka Korean National nga babae ang bintana sang salakyan. Aguri paibalo sa driver nga may ido siya nga nalasak. Ginpayag nga ginsalbar man sang Korean ng ido apang wala pa sang tulig nga impormasyon kun establish na kag kundiin na inisubong. Sa ginpakigangutan sang RMN Iloilong driver nga si Federico Dalida Sr., 72 anyos, kag residente sa Barangay Kwartero Haro, nagako ini nga hindi niya hungod nga malapakan ang sapat.
8: Mariko, o sa Mercury, Tapos, ang ido nagaupa sa kilid. Kay go na mo, go. Naglakat. Guro ng duha ka ido, wala lang ko idea. Atos nga sa kilid mo, naglagan, guro sila. Eh, naglagan, gurong isa. Amo to na ipit ko. Pag ipit ko, wala ko yan naglagan, ha? Pagpundog, ikuyas to nga. Para sa ano mo, nangoy-ngoy sa mo. Silingsing silaris, yan nung atras, naipit na sa yang ang guro. Ang namin kong guma, naipit na sa guro. Dugay pa kami nagpuan sa tunga, karsada. Kay hindi sa mga galin, sa sulod. Di, ambal nila guro. Abinila guro na ipit gin ipit guro.
3: Nagpangayo maninis ang pasensya sa natabo bangod indigid sinihungod ang natabo kag nagalain man ang iya pamatsag matapos na bungguan ang sapat.
8: Hindi ko gidungod, hindi ko gidungod kay aris la sa kilid. Kag bat nangayo ko gani kay Lord nga pasensyahan ko na ipit tong ido. Kalain matyag ko mga bisan sapat na sa maipit mo. Alam mo taxi driver ako damo nagkatabo sang nasapon.
3: Ang kabayan sa payag ni Federico Dalida Sr. Payag naman sa traffic aid nga si Alfredo Catalunya Jr. nga nakabase sa L98 Street Haro dito man sa lugar nga hindi gidhungod sang driver ang natabo.
9: Ah, hindi ungod mamoy sa ganing kabalo nga may ido gali sa dalom niya. Actually, ang driver abi go lang man. Boy sa kabalo nga may ido sa dalom niya. O ginalagas sang duwa man kay ido nga laki. Dede yon pag timingit nga pagliko sang kapto, naway sa katiparan nga nagsulod gali sa dalom niya. Inay man ang lagan niya mamo. Diyan mo to din pagsulod sa yan. Tingala sa ganing nga may babae nga nagpulpog sa iyang slakyan. Kung magabante pag isa, malapakan niya pagit. Diyan mo to ginagatras sa mam kay para matulod na ng ido.
3: Ang kabayan sang pahayag ni Alfredo, isa ka enforcer. So, ako kapati ko do hindi ko sa
6: malam. Do, hindi ko ra.
3: The fact na nagatubang sa nag-explain sa kagiban, bisan ang circumstance, o isa nagritso eh.
6: Yeah, mahinay sa Radyo Manovi mo.
3: Oo, kagdamo nag-corroborate ang enforcer sa lugar, kagang iya ko nun nga commander, ang team leader niya, nagambal man. So, siguro, let's move on from here. Ang unahon ta na lang subong, kundi inang ido, kung sino ang nakapudyot, hindi ko ng Koreana ang nagkuha, may concern man nga babae kuno, nga nakasakay sa taxi, nga nakakita, nagdala sa ido.
6: Ah, gindala niya?
3: Oo, kay ipabulong niya. Damo, no? Ang tail, no? Si Ma'am Gia, kag si Ma'am Kai, nag-check sa Ribadulia, kag Cornerstone, kay ni-rest sa lugar. Pero may nakasugid nga wala dito madala, kaya nila makita to. Gindala ko no sa direksyon sang Mandurriao. Okay. So meaning ang mga vet nga posible ara sa Mandurriao, dira gindala ang ido.
6: Tila balaban kung gindala to, ipabulong niya gito, Radyo Manovi.
3: Yes. Tikon sino ang nakadala ni sa iya, kung makalabot ini sa imo subong, or may gapamati da nga may idea kamo parte sa natabo, ipabalo niyo, bikay kumusta on ta kung paano na ining mama do, gabusong kuno ini mo. No, kumusta na siya?
6: At saka mo itong allegation sang driver, nga sila niya ginalagas siya, may ido tos punta.
3: May ginaaway sa sangduwa ka ido. Pinagsuhot siya sa slakyan, may kakita ang malam. Gapati ko sina, no? Given sa circumstance. Salamat gid sa mga nag-info sa aton kung sino ang tag-iyas ang slakyan, kaya timabasa mong plate number sa video mo.
6: Yeah.
3: Salamat man sa nag-video. Balanon nga concern gid siya.
6: Concern siya.
3: No? Sa nagpudyot, kagdalon sa vet, salamat
6: you,
3: man. Sa
6: thank
3: Korean,
6: you,
3: nga concern man. Sa mga traffic enforcer, nga concern man, salamat sa inyo. So, munang ginambal, tanag-ausad na animal welfare. Kaya damo na aware. But still, no, i-address naman ang isa ka valid concern sa iban. Pero hindi ka mo kinangil mangin harsh sa komentary. No? Strain ni sila eh.
6: Galagaw mo lang na sila.
3: So ang iba, mambal nila, kaya ara sa dalan mo. Hindi sala na sang ido, kaya ara sa dalan. Hindi, sala na sang tag-iya. Nila sang una. Nagipabayaan na sila.
6: Nag-strain na sila.
3: Pero kaya ara sa last dalan, huwag mo nagkakulugan nga okay lang na malasak sila. Hindi sila deserving sa aton nga empathy. No? So kinanglan siguro, balance yun ta. Kay depressed lang na karoon ng bata. Bla, kung may sala man, ang balon mo kay may sala, patsa. So daw, hindi man guro sa nga muna. So kinanglan lang nga mga check na itong ido, kundiin na siya, kag paano na siya subong.
10: Tatak RMN.
3: Oras sa 6:27 sa aga, ang balita ang inyong nabatian, dulong sang Santon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa mangustin, malunggay, marguso, ahos kag spirulina, makabulig sa high blood, diabetes, kag sa maigko nga dugo nga nagadala sang balatian sa tunlawas. Santon Plaza Gold.
6: Ginpasalig sang Iloilo Provincial Treasurer's Office nga safe kag wala nagakadula ang buwis nga ginabayad sa provincial government. Inianangin mensahe ni Provincial Treasurer Ms. Jean Umadhay sa ginhiwat nga awarding ceremony sa mga top taxpayer sa probinsya sang Iloilo para sa calendar year 2025. Sunog kay Umadhay, kung wala ang buwis nga ginabayad sa provincial government, hindi mangin consistent top tax performer ang probinsya sang Iloilo nationwide. Bangon sa mga tax nga nagasulod sa kaban sang probinsya, nagapadayon ang serbisyo sang 13 ka district hospitals, may pondo para sa eskolar ng Iloilo program, kag sa assistance to individuals in crisis situation o kon AX, kag madamo pa nga kinanglan punduhan para sa mga proyekto nga ang pumuluyo ang makabenepisyo.
3: Ginatagan sang pasidungog sang Iloilo Provincial Government sa pagpanguna sang Provincial Treasurer's Office sanday Mr. and Mrs. Dennis and Dolores De Vicente matapos nga liwat nga nag-top 1 real property taxpayers individual category sa probinsya sang Iloilo for calendar year 2025. Ininang ikalima nga tuig nga nagpanguna ang mag-asawa nga De Vicente sa pagbayad sang ila obligasyon sa gobyerno probinsyal. Naglabot sa 4 million plus ang ilagin bayad nga buwis para sa ila propiedad kag napahamtang sa Banwasang Leganes, Iloilo. Samtang yaring kabayan sang top 5 taxpayers ngin pasidunggan sang gobyerno Joseph Yu 2.2 million, Ricky Ang 2.1 million, Susan Florete 2.007 million kag Victoria Long 2.059 million. Ang top taxpayers ta mostly Filipino Chinese.
6: Mm-hmm.
3: No? Joseph Yu, Victoria Long, kag Ricky Ang. Ang nakalakot lang Susan Florete.
6: Mm.
3: Pero rich na niya nga daan.
6: Ate ang mga Florete rich na niya daan.
3: Oo. So ining mag-asawa nga De Vicente, rags to riches gini ang istorya nila.
6: Mm-hmm.
3: So congratulations to ang inspirasyon nga dala sini. Number one, kung gani gusto ka, bayad ka sakto nga buwis.
6: Gusto na.
3: Hindi ka sagad reklamo kag sagad file kaso. Mayo man sila gabalayad.
6: Gabalayad man sila ya.
3: No? Ikaduha, hindi ka mo magambal nga sa sano, pigado lang ka mo.
6: Paringwa
3: ka mo kay si Mr. Buyet De Vicente.
6: Driver lang sa una sa jeep na.
3: Driver lang sa jeep sa una. Ting asawa niya, gaulo lalay lang siya.
6: Galalay, baligya baboy.
3: Baligya baboy. Karne. So, tilayo na ang nalabot nila. So, who knows, base sa pilakadlaw, ang top taxpayer na di karibal sa mga De Vicente si Boss Idol.
6: Hindi malayo matabo, Radyo Manubi.
3: Level mo na, Joseph Yu, Ricky Ang, Susan Torete, kag Victoria Long.
6: Ginpangunahan ni Iloilo Governor Toto Defensor ang isa kasinapol agud istoryahan ang mga update sa ginaduso nga Iloilo Resilience Hub kag Government Center sa Santa Barbara. Lakip sa mga plano nga ginaistoryahan ang mga pagtukod sa bypass road agud mapaganagan ang dalagan sa trapiko

0: rambol sa sulod, rason kung nga hugot nila nga ginatutukan sa mga hepe ang mga ini. Payag ni Sangrines, sala ang naratibo nga wala sang nagakaangay nga kaso para sa kabataan nga responsable sa pagimo sang gamo bangod kon mapamatudan posible sila manabat sang nagakaigo nga penalidad.
1: Sala gid ina nga pagpati nga kung mo minor de edad ikaw or sila, wala sila sang salabton, no? Once nga mapamatudan nga involved sila o sila ang responsable, hungod nila ginobra ina, ginplano ina, kaintiende sila nga nakatuga sila sang halit or perwisyo sang ila ginobra, mafailan git sila, no? Manabat sila kaangay sang pagpanabat taman sa ibandira nga hamtong ng edad.
0: Dugan pa niya nga dako ang nakatungdanan sa mga ginikanan kag pamilya sang kabataan sa pagpaintindi sa mga ini nga hindi dapat paggamiton ang depensa o kon nga depensa ang edad para magbuhat sang hindi maayo. Panugyan sang tagpamaba sa publiko, dapat nga tutukan sa mga ginikanan ang ilang kabataan, ilabi na mga tao nga ila ginaupdan kag ginaistorya, hindi lang sa personal kundi pati man online bangod dako ining impluwensya sa ila paminatasan.
1: So hinali gani nga makita mismo may mga pangduha-duha, may instinct nga no nagalain na ang behavior sang aton kabataan. Mag-coordinate na kita sa bahin sang kapulisan, sa aton mga social worker para nga mabuligan na naton kag sila kung hindi na nila git masarangan ang ila kabataan.
0: Ang kabayan sang payag ni Police Major Shelemay Sangrines. Sa liwat at agunta ha. Ang 15, 16, 17 pwede mo kasuhan kung ang pagpaniro may discernment.
2: Discernment, meaning balaan niya,
0: yes.
2: Sindihan niya.
0: Yes. Amo na nga ginkasuhan ining 15 anyos kay naplano niyang ginimo niya.
2: So,
0: na-insindihan niya.
2: Ang
0: 14 anyos, ang layin nagasiling wala sila sang
2: rehab sila.
0: Criminal liability. But just the same, way kakulugan nga way sa sang kaso.
2: Yeah.
0: I-rehab siya, nga daw parehas lang nga may kaso man siya. Kay ang pag-rehab, i-restrict man siya sa gihapon. No? Pwede siya nga dalon sa rehab facility, dira sa trainingon, seminaron, painsindihon sa mga sala niya. Kagtudluan hasta ang parents upod ang DSWD. So, hindi na yan tuod ang istorya, kagdirigurong inaway sa social media. Kay ginapabula nga wala na lang. Pagpatay mo to, why nilang sang salabton?
2: Diyan
0: may ara, gyapon.
2: Di mo na, yamon ang papati niyo. Pamati, blaka mo.
0: May proposal lang si Senador Ruben Padilla, kagamuni ginaduso, halin sang una ni Presidente Rodrigo Duterte, panabuan ta sa pulo katuig. No? So madala, abing 10, 11, 12. No? Kag may mga, amuman parehas man sa 15, 16, 17. Pero ti, why pakita da kalabot? Pero again, butang tabi, dala ang 10, 11, 12, kag 13. Tiwatif ang naniro na manabi 7 years old, 8 years old, 9 years old. So, wala na ni katapusan. So, ang nagpalain sina ang paggambal nga wala sa labton.
2: May sa labton.
0: No, may ara, gyapon. Lain lang bali nga version sang imprisonment, hindi parehas ang adult.
2: Ginpanami lang Radyo Manuvi, kaya nga ito nabi, paggambal ka priso, dito pa sa prisuhan sa BGMP. Ini sila.
0: Yes.
2: Hindi man sila matawag nga priso gid, pero gina-restrict ikaw nga daw priso ka man, mambal gani si nanay mo, hindi ka magwa sa balay nyo ha, prisuhon ta kada.
0: Kagang isa pa gid, no?
2: Literal
0: din sini sarin nga si Kiko Pangilinan ang Balasulon.
2: Ano naman Kiko?
0: Laye ang Balasulon, no? Tandaan nyo, hindi mapasar ang laye kung isa lang si Kiko Pangilinan.
2: Bisan ano na ni Kiko, dupa-dupa.
0: Majority sa inyo nga mga congressman.
2: Senador.
0: Kag mga senador. Tinga ang nasintruhan lang si Kiko.
2: Sabi.
0: Kay napuntusan. No, napuntusan ang nagailinaway sa politika sa nagligad nga pike ang affidavit o kung pike ang picture, pike ang narrative kontra sa ilan ni Sharon Cunita sa mga Marines.
2: Radyo Manuvi, common
0: amo
2: sense
0: na. Amo na nga ginampangan ini sa social media, gingamit ang natabo sa kabataan. Amo na ginambal tabla, hindi tapag-usaron ang trahedya para sa intereses natun sa politika. Imbis karon nga makafocus kita sa hustisya, makafocus kita sa seguridad sa mga nabilin pangabuhi subong sa mga eskwilahan, ang inaistoryahan ta naman kung sinong gwapo naman, no? Ang pihak na grupo o kung ang pihak na grupo. So, do'y ini katapusan?
2: Ang akong gani ginayusin nyo, pag basabla ka mo, dayon basahan nyo, insindihan nyo, dayon hindi ka mo magpamati, sa mga nagahambal-hambal da nga nag-aside sa pihak lang. Mm.

0: Ano abi kay pagpamati nyo to sampiya ka muna ni Imra, muna ni mo. Eh, bilang-bilang. Hindi pamati ka mo, basa ka mo.
1: Yes, no? On the other hand, ti, balido man eh. Kag this time, gagre ako kay Senador Ping Lacson. Nga isa sa mga nagbutong 15 anyos yeah. lang ang mangin layabol. Yeah. No? Hindi ang 10 anyos. Kung na-experiensyahan nyo nga ang kabataan, minor, rehab lang, hindi imprisonment. Although imprisonment, managyapon ang rehab nila, daw mo nang halimbawa niya. Ginlighter lang ang term sina. Kag hindi lang, lain lang ang pamaagi, bali. Ang mga napatsan, na-rape, kag kung ano pa da, balido na ang ilang balansagon.
0: Balido na.
1: So, muna nga, basi worth man, nga mag-take kita second look.
0: Yeah.
1: No? Nga ambal ni Senador Lacson, hindi ayon i-review ta, lang taon tabi subong ang mentalidad na sang mga less than 15 years old.
0: Ngayon may mga pagbago eh.
1: Nangin to advance na sila subong, kagkipabol naging maminsar krimen, contrary to previous studies, nangin pasar ang laye.
0: Gusto na.
1: So, hindi bala nami man. Pero siling abi nga mambal kaya subong balasulon ang laye, balasulon si Kiko.
0: Balasulon si Kiko.
1: Dira guro ang isyo sang fake news. So, hindi ka mo maakig sa amon. Nga ginasaway ka mo kay Inaya, sure fake news gid Inaya. Ang fake news wala liability kuno ang 14 ka 15. Ra,
0: naman
1: wrong, no? Why sila kaso? Ikaduha, no? Inang ginambal nga basulon ta ang layi. So hindi ina. Politika na ginaspin lang ina sa mga spin masters kay balaan nyo man. Tanan nga hulag subong ni Marcos malain kay Duterte. Tanan nga hulag ni Duterte lain kay Marcos.
0: Amo na nga gaayo kami.
1: Diri man sa aton sa lokal. Tanan nga hulag ni Trenyas, malain kay Marunda kag Mabilog. Tanan nga hulag ni Mabilog kag Marunda, malain kay Trenyas. Amo nang papel namon subong sa Reme. Nga kinanglan, paintsindihon sila, nga may mga trabaho pa kamo de, no? Kag wala isang santo sa inyo. Amo nang rason nga gina hold accountable ta si Shin Marie Mabilog. Kete, pasugiron ka do, ikaw lang mayad de, kamo lang permi ang wala sala de. Pero lang tawa, gausar ka man gani kailis lakyan kung Domingo pakato sa mall, hindi ka pa mangayo magatag dokumento. Kagpriba kung sakto to paggamit mo kung hindi. Amo man na si Brunda, mayad ka lang mga keg sa TLC ni Inday.
0: Prong imo to.
1: Ng grupo, prong imo, gani tong tarpulin mo sa...
0: Itong itsura mo.
1: Sa ni Sidro Haro, dinalasa niyo pang picture ni Presidente Marcos. Why kagid gani, explain. Why kagin sang ulo hambal kag ginambal pa ni Kapitan Wanesa niya kada may payout gabutang giman di sa tarpulin.
0: Di ka nami.
1: Te ang DLG. Ang DLG kay posipos lang or basi kay why may namangkot. Tingkitang mamangkot eh. No, sa DLG. Amo nang ginambal tabla. Damo pa kamo tani pwede mo brady sang sa magsagad kamo kay Ilinaway.
0: Ang aton rolyo ya Radyo Manuvi nga paintindihon kamo kagaayo kami sa inyo. Kung nagbabasa ka mo isang balita, ka nagpamati isang balita, i-fact check ninyo. Kay common sense ini. Hindi nga pagkabati ito, nag-side ka na di. Na yun mainaway na kamuda. Hindi na yaa mo. Kaya nga aton nga obligasyon diri ginaubra na namon para sa inyo, nga maghapos sa inyo. Pero lang taon ta, naka-eskwila man kita tanan. Bisan grade 1, section 32 lang kita. Naka-eskwila kita tanan, Radyo Manuvi. So aton maayo kita. Abi, ang tanan ta nga ginahambal, i-check ta anay, pamati kita sang iban nga source, basa kita, para nga daw hindi kita bibi nga bulag.
2: Tatak, RMN.
1: Pres manabla sa RPMD, bla, mga best congressman, best mayor. Tiway kaaway si Barunda kag si Trinias, kay duha sila best.
0: Kung nang isa to na
1: nabigit. Ang uling malita, hindi bala, top 2 or top 3 ang Uswag Ilunggo nga naumul-umul gindi kampo ni Barunda kag yeah. Mabilog. Kaya siyempre ang Uswag Ilunggo, inspired by Trinias.
0: Si natural eh.
1: Nga nabunag na siya nga partiles. Tingin kilala si Uswag Ilunggo sa bilog ng Pilipinas nga top partiles.
0: Yeah.
1: Nga taas ang trust rating sang tawo eh.
0: Uy.
1: No, hindi man sala sang Uswag Ilunggo kung may sala si Jojo ang to kay Libiste. Oh. Kaya ti, kuhan niya mo, institusyon niyang Uswag Ilunggo. Tiyo. Ang tao pwede na yung magbaylo-baylo.
0: Ang Uswag Ilunggo yara na na yun.
1: Pero si Uswag Ilunggo nga best ng RPMD, wala kagahod ang kampo ni Barunda. Kaya si Barunda, best man siya. Kaya kung gubuan mo na karoon ng RPMD, nga patala,
0: guba ka man eh.
1: Guba man siya. Pa nyo? Amo man na nagligad, reklamo sa nga si Jerry Trinias, No, close gig uno sa Uswag Ilunggo, sang ginlawagin lang lawagan to si Jojo ang. Sang Uswag Ilunggo. Pero nalipat siya ng abogado niya, abogado man sa Uswag Ilunggo, di ba?
0: Amo ginagani na pa si Muno sa Uswag Ilunggo, bro.
1: Oh, kag amo gito ang nagambal nga siya ang nagtukod sa mga papeles para matigayon ang Uswag Ilunggo. Tikita nyo, gusto mo bala magdistansya ang iba ng malain, pero ikaw party man sina, kaya aware ba na yung tanan, updanay malang kamo sa una ni Trinias?
0: Kung wala na nag-aslum ang pag-updanay ninyo, kaya may ara kamo sa ginaproblemahan sa politika, balaan tama na, Radyo Manuvi. Muna nga ang mga supporters ninyo, hindi kamo bibi nga bulag. Pagkabati ninyo sa balita, basa kamo sa iban nga source, pamati kamo sa iban nga source, para hindi kamo madalahig sa inaway.
1: Yes, mera pagit isa. Di blagin lawag sa mga marin, si Jojo ang kag si Jamjam Barunda. Iway kawangal si Barunda. Si Jojo ang nalawagan, pero siya nalawagan man. So muna blang point. Pero mangkot ko kay Jojo ang may nabatian ka mo, ginataki niya ka mo. Wala ay. So muna bala, no? Puro na lang ka mo, politika, di. Pero lantawa samtang panudlo ko mo sa iban, balik ang tatlo niyo katudlo.
0: Muna gani inugay kamo pinanudlo. Kay kun ibalik sa inyo ini man gani kamo magsabat.
1: Oo, dayon
0: para upro panago kamo hambal kamo rin.
1: May legitimate kay mo yang balita. Dido hindi ka nakatalakay, do matahap ka na kay hambalon.
0: Kay hambalon ka nga kuha na sa piyak.
1: Bias ka.
0: Bias no corona.
1: Oo, tiway kamo sang kinalain sa national nga every time na lang yung magbalita ka.
0: Bias na.
1: O para sang ginobra ni undersecretary Mabilog. Ano ang sala to sang netizen.
0: Na-picture lang siya?
1: Kaya gindala, iya sang inablos mo ang salakyan sang gobyerno sa mall sa Domingo ng adlaw.
0: Nami sa inyo gani.
1: Sang na-picturean, nga ang balon may mo yung balita, iya isa.
0: Sabi.
1: Or pangguba lang na sa inyo.
0: Anong pangguba ka huwag ka pagani ka investigar? And until now, lang tawa? Naghatag si Shen sang iya trip ticket?
1: Amo na ang pointa. So sa Mabilog at Barunda, no? Huwag masyadong magmalinis. No?
0: Patinlo-tinlo kamo.
1: Kay kamo gani, may mga hindi man kamo ma-explicar. Di pareha sina, author pa si Shin Marie Mabilog sang Freedom of Information Ordinance. Ano bala kon Freedom of Information? Now, gina-encourage mo ang gobyerno.
0: Kaya ihatag ina.
1: Hindi lang gina-encourage, gina-pwersa mo.
0: Gina-pwersa mo eh.
1: Nga maghatag ka dokumento kung ga pangayo ang publiko, kapin pa ang media.
0: Nagkapin pa.
1: Ang author ta, ladies and gentlemen, hindi maghatag
0: sang trip ticket niya.
1: Nga gusto niya ipahatag dapat, no, santo sa gusto sang ordinansa niya.
0: Ang hambal niya, Radyo Manuvi, sa proper venue.
1: Hmm.
0: Ano nga proper venue?
1: Kita ng mga taxpayers,
0: abi?
1: Proper venue man kita.
0: Yes!
1: Kaya tinagpasar ka gani, Freedom of Information Ordinance, nga mangin accessible sa publiko ang tanan nga mga gusto nila ipamangkot sa gobyerno.
0: Tiyari guro para magnami pagid kay Sin Marie. Kay sila niya kuno ihatag niya kung kinahanglanon. Radyo Manuvi, hambal niya sa proper venue. Pero kung kinahanglanon. Mamasulat kami subong sa inyo na nga hindi pa na kuan Radyo Manuvi,
1: wipe
0: publication eh.
1: Wipe publication.
0: Kay kung nakpublish na ini, masulat kami sang formal nga nagahinyo kami sang imo trip ticket.
1: Kag mangayo kami recommendate cover letter sang ombudsman.
0: Yeah.
1: I-attach na mo ng ordinance mo nga ikaw nagpasar.
0: Rawon tabi.
1: Mangayo kami cover letter sa ombudsman nga providean mo kami.
0: At tuloy bisan hindi pa Radyo Manuvi.
1: Ay, hindi ah. Butangan ta ombudsman.
0: Namin ko bisan wala pa mapublish.
1: Oo.
0: More or less, pasar naman ini.
1: Latunta
0: publication.
1: Latunta busay doon.
0: Latunta publication.
1: So sa executive department, nasigan nyo na ang publication.
0: I-publish na.
1: Oo, kay mga yuta cover letter na yun.
0: Padala namon sa ombudsman.
1: I-attag na kay Councilor Shin Marie Mabilog. Tagai kami isang kopya.
0: I-furnes na ito ng ombudsman, Radyo Manuvi.
2: Tatak, RMN.
1: Oras, alas 6:46 ang aga. Basilipat si Councilor Mabilog. Huwag mo unta, tamon isyo, huwag di magkadto presidente sa CPO.
0: Ang sakto lang yan ito, Radyo Manuvi.
1: Gabi, gusto nyo man bala transparency. Ginabuligan ka mo para mapatag sa tao, tapos mo ka muna.
0: Sabi ang kabahin, ginpalapay o kung ginpalapit ang mga kinanglanon sa serbisyo pang ikayong lawas para sa indigenous people sa kunaay peace. kay iban pa nga mga pumuruyo sang Harutsu pinagi sa puro kalusugan program launching and caravan nga gipatigayon kahapon at nga kahapon June 25 buylog ang Iloilo City Health Office. Ang puro kalusugan isa ka community-based initiative sa Department of Health nga nagatuyo nga madala ang dekalidad nga healthcare services sa tagsa ka komunidad pinaagi sa health promotion, disease prevention kag early intervention. Paagi sini, mas madali na nga magka-avail sa mga serbisyo kag impormasyon pang kalusugan ang mga pamilya. Lakip na ang mga IP communities nga wala na nagakinanglan magbiyahe sa malayo. Ang aktibidad nagserbisyo sa mga barangay sa Harutsu District nga nagalakip sa Balabago, Balantang, Bituon, Buhang, Buntatala, Kamalig, Kubay, Lanit, MV Hechanova, Tabuksuwa, Takas, Tagbak, kag Kintinsalas. Nagatagman ang karaban sa nagkalainlaing health services kag impormasyon parte sa rabies awareness, mental health, family planning, maternal and newborn care, child health and rights, adolescent health, proper hand washing, nutrition, smoking cessation, non-communicable diseases, kag TB dots. Available man ang immunization services kag ang DOH dental bus para sa preventive kag oral health care. Dugang pa, nagkabaton sang libre nga bulong ang mga kabataan samtang libre man nga rabies vaccination ang ginhatag para sa mga sapat sa mga residente. Kabahin man sa aktibidad, ang disaster risk reduction booth sa bulig sang City DRRMO, Iloilo City Police Office, ka Bureau of Fire Protection, agun mapalap na ang kahibalo, kag mapabaskog ang kahandaan sang komunidad sa tiyon sang kalamidad kag emerhensya. Pinaagi sa puro kalusugan ginapakita sa Iloilo City ang padayon nga pagdala sang accessible kag inclusive nga healthcare services sa komunidad. Agud masiguro nga wala sa may mabilin sa pag-angkon sa maayong panglawas, lakip na ang aton nga mga indigenous peoples kag mga pamilya sa mga kabaranggayan.
2: Tatak RMN.
1: Oras sa 6:48 sang agam, balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya ang mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic indi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabako di immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Ay sir, nagulat pa sa 3 hours antes gintandog ang lawas ang lalaki nga napatay matapos ginpayag na stroke sa Balabag, Guharo. Pamilya padayon nga naga pangayo sang hustisya. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Navarrete.
3: Naglawig pa sa masubra 3 ka oras antes gintandog sang Iloilo City Emergency Responders o kun ICER samtang nagamangiyo sang iya tricycle sa barangay Balabag, Guharo, Iloilo City sang Lunes Hunyo 22. Ang biktima ginkilala sa kay Wilfredo Poras, 61 anyos sang ginubatan Leganes, Iloilo. Suno kay Jose Poras, ikalima nga bata sang biktima nga pisar gilayon nga nataugan ang ICER sang nakabatyag sang sintomas sang stroke ang iya amay. Naghulat pa ang mga inisang pila ka oras antes mag-akto. Bangod sini dismayado kag gintumod nga nasalbar kontani ang kabuhi sang ila amay kun gilayon lang ini nga nadala sa ospital.
4: Na dismayay kay tungod nga away ni lagi naksinanda yon si tatay samtang nga ara pa sila nga nidpan nila nga ulaton ang naulaton niya pa ang pamilya bago nila i-aksyonan mga balay guro mga tunga sa oras guro ay kay isa oras kami pangitaay mo ara na sila to tanan plito na sila to ya tanan tapos pag abot to nagambal sila dayon nga hindi nila matandog ang biktima kay tungod nga wala pa sang pamilya na ganob lang nakakadto.
3: Kindumduman siri ang hindi niya malipatan nga memorya kaupod ang iya amay.
4: Ang time nga updanay kami sa tanang nga bagay sa bisan sa kabudlay man na kaya kete ilang fundasyon sa amay para sa akong sakit kay ano matawag nga madula ang tatay man nga wala mo pa na labot ang himuan doon para siya.
3: Nahibuluan niya inina ang ika-apat na tiyon nga na-stroke ang biktima sa subong. Ginapa-imbestigaran na sang Iloilo City Government ang natabo agud mahibuluan kung nasunod sang ICER ang standard protocols. Padayon naman nga nagasinggitan sang hustisya ang pamilya Poras kag nagalaom na matagan sang kathagan sa natabo sa ila himata.
4: May mensahe ka kay tatay niya? Ano na eh? nga balahang kubudlay, mga tawag nga bilang amay man sa sulod pa ni Malayding nga ginbili mo sa ako. Pero tanin yung abay ko lang kayo, bayi lang ko nga tanan makaya ko.
3: Balita na gikandri sa may barangay Ginubatan, Leganes. Kaupod sang intern sang West Visayas State University College of Communication, Luis Surilla. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Alright, pangabay ta lang sa city government. Respetuhon ta ni Subong kay ang pamilya grieving.
0: Grieving.
1: May stages ang grief mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa da ang non-acceptance.
0: Mm-hmm. No? Isa pa na.
1: So, pero kung ma-explain nyo ini, hindi na ka mo maghulat sang chimpo.
0: Mm-hmm.
1: Bisan mainit pang balatsagon sa pamilya, agi ka mo sa husto nga channel. Today, istoryahan yung pamilya.
0: Mm-hmm.
1: And pabayi silang mamasulda. Oh, no?
0: Importante nga explain ka mo.
1: Anyway, gin-train ka mo para sa muna.
0: Yeah. Trabaho nyo na eh.
1: Dala na, paano nyo i-break ang balita, paano nyo sabton ang reklamo, na-train ka mo sina. Istorya na ka mo, ngita ka mo sa proper channel kung may init tos panimalay nila istoryahon para nga matapos na ini. Kaya kung magdugay na karo, basi magparyas ka mo sa Ateneo.
0: Kalaway nga, why nyo lagi na-explain.
1: Ateneo, ang problema sa to kay ginpadugayan pa nila kay explicar bla.
0: Wala nyo ang pamilya Subong, kinanglan na nila ya, mabatian ka mo.
1: Oh,
0: why na sila ya, why nini, kamo ga-explain ka mo sa radyo.
1: Hindi man pero, to, hindi man to mang labo, pamilya.
0: Hindi ba, hindi
1: pero kung taap ka mo magkadto
0: agi ka mo sa sama yung channel.
1: Ang suggestion ko gani, kadto ka mo kay Cap sa Balabago.
0: Hmm.
1: Kaya si Cap na tribute nila, nga sympathetic sa ila. No? Garat ga medyo hindi iya init dugo nila kay Cap. Dito ko mo istoryas barangay hall. Patag nyo, bisa ng pamilya, hindi kumbinsido, Subong.
0: Sige lang, patag lang.
1: Sa inyo explanation, kaya may mga vital signs ka mo ginambal nga daw wala na, explain nyo lang, tubangan nyo, para matapos na ni.
0: Bala nyo...
1: Kinanglan may crisis manager ka muda, kagayim so, na-train ang ICER nyo.
0: Na-train na sila.
1: CDR remo parties ni.
0: Hindi nyo pagpuro palagyuhi, kag...
1: Pero sa nama pagwa, nagilang ka mo statement, itaya nyo pangalan ni attorney rin nyo.
0: Mga attorney aro, inabugado
1: si Duna naman. Magno, bala da ibutang.
0: Hindi tanan ni pag-asya
1: si Duna, sa iya, permila na yaga plagyo kung kontrobersiya.
0: Mga inabugado, inaanatawan nyo bilang sa Ateneo.
1: Oo.
0: Kaya may mga inabugado nga mga style.
1: Oo.
0: Hindi makapayo. Bala nyo na patyan ang tao mo, ang ilam man lang na yan.
1: Hmm.
0: Nga si tatay, why nyo gindala sa ospital?
1: Amo na, kung ma-explain nyo na, nga ti kundalunta, kay ti gambal sila nga, ang unang nga haumaom nila, basi may krimen. Ti kung patay na, dayon dalun mo pa, na-alter mo ang possible evidence nga makita.
0: Ti amo nang wala yan mabatian sang pamilya.
1: Ti kinang lang, i-hambal nyo na.
0: Kung maghambal ka mo, hindi nyo, na, hindi nyo papaagya sa media.
1: Ang mga mahumok,
0: mo to.
1: Ang mga mahumok nyo da, bala nga mga tao, nga pagkita mo palang bala, bisan dumigana ka mangakig, do hindi ka pangakig, among ipadala nyo to.
0: Kag kung mangakig man ang pamilya,
1: part
0: na iya sang training ninyo, agwantan nyo, bala nyo na kung paano.
2: Tatak RMN.
1: Oras sa 6:55. Pagbalik ta, dugang pa nga mga balita. Mabulos sanay sa makadaling online greetings ni Boss Idol. 6:55.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. That news was brought to you by Bingo Blast, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangkong kumaka Bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. mamag-an na iwas budlay, iwas aray, Sena-ol. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lactic-Casei Bacillus Paracasei strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo katyana. Yakult every day okay. This is Radyo Mandon. Stay tuned for more news and good vibes.
11: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
13: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuhagard, kad-permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligin ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi ba Fresh and focus.
14: Wapaka.
13: Stress Tabs.
14: Multivitamin plus iron is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
16: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
17: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
18: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
16: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
17: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
19: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Ahoy! Kini-clear time!
22: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
20: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
23: Mga kasimanwa ko nga mga Ilonggo, kapoy na bala kamo nga magpangabudlay sa Pilipinas pero wala gid sa kasansong, sundan ninyo ang pariho naton nga mga Pinoy nga nagkadto na sa Malta o kon Spain. Paagi sa Learn, Earn and Live program sang World Connect. Ang iban sa ila residente kag citizen na o kun ang ilang pamilya. Kung interesado kamo, may free orientation ang World Connect sa Hunyo 27, Sabado, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo. Mayara man sa manami nga pathway sa Malta o kon sa Spain. Mag-text lang o kon magtawag para sa free orientation nga ini sang World Connect Iloilo sa cellphone number 0939-587-4134 o kon magkadto lang sa Hunyo 27, alas 9 sang aga sa Days Hotel Iloilo, 4th floor, Atrium Building, General Luna Street, Iloilo City. Libre nga orientation sang World Connect Consultancy Services Incorporated.

0: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: Protection?
2: Yakult!
1: With 8 billion live LCS?
2: Yakult!
1: That may reach the intestines alive!
2: Yakult!
1: Helps improve digestion and boost immunity!
2: Yakult!
1: With proper diet and exercise?
2: Yakult!
3: Kaya panalo ka dyan!
4: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala,
5: unique toothpaste for brushing every after kumain!
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
5: Ipin ay Max Halaga! Max Protectado!
4: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
5: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
4: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Tatak RMN.
8: Oras alas 7:03 na sang aga.
7: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Cyrus Namo.
9: So, kamusta man sir ang imo nga blood sugar, Subong?
10: Okay naman sir, mayo naman ang ako na matkasula na dando galingin ang ako nulong tapos ang imo panulok, gadulong.
9: Gadulong panulukan mo before. Kumusta ang sugar mo sir? Nakapacheck ka sa recent nga blood sugar mo, Subong?
10: 4.73.
9: Oh, normal na siya.
10: Oo.
9: So from 15 milligram per deciliter, naghimo na lang 4.73 milligram per deciliter.
10: Oo.
9: Consistent ang paggamit mo sa mga life extension products.
10: Oo.
9: Sige-sige siya.
10: Ang life extension vitamin D3.
9: Pila ka soft gel sang life extension vitamin D3 yung mo ginagamit sir regularly?
10: 3 times a day siya. Salamat. Kung balik na siya normal ako ng sugar.
9: Sinorganize sir aton full name sir?
10: Cyrus Namo. Oton. 39. Matagapoy na may igayang mga pamatiyag kung makainom mo ganit siyang extension vitamin D3 nga.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Alright, sa aton nga mga tagpalamati sa balita nasyonal bao si Mary Grace Piatos nga naging kontrobersyal nagligad nga nakabaton sa confidential fund sa lin kay BP Duterte. Ginpresent sa ginpalista sa House Prosecution nga kung mag-impeachment trial, matistigo. Yung pamangkot sino ini siya.
11: Pero ano pa rin sa Galera Jumanovi, ang defense?
8: Oo.
11: So, i-present sa defense si Piatos?
8: So, meaning, may Mary Grace Piatos, gid?
11: Ti,
8: ang pamangkot. Di naman may mako na pero, nga ako si Mary Grace Piatos.
11: Pero ang budlay ni Rara Jumanovi, naghamba ng PSA mo.
8: Hmm.
11: Why wala sang record ang PSA.
8: Tilaban alias eh. Meaning may tawo nga tuod pero mambal sa ako si Mary Grace ginaliasan lang kay sensitive akon info nga ginatag sa BP. Okay, ti intel fans mo. Daw kuan ka bi informant ka sang gobyerno.
11: Pero kun ang problema nabi kay kun gin kuan ka lang bala, gin butang ka lang da nga mawuro witness. Pag abot na sa inang ipamangkuton ka na.
8: Cross examination. Asi magabinuking anay ka muna.
11: Si 164 na kataong patay Radjumanovi sa Venezuela. Duha ka asod-asod nga linog.
8: Linog man sila kuso.
11: 7.2, 7.1 na linog so damo-damong patay.
8: Yes. Kag baybalantayan ta nga rollback naman sa presyo sang langis next week.
11: Duga may malang.
8: So, pero ti importante subong 68 di ba?
11: Mga dira. Kay gusto ko tani mga ano tani mga 5 pa ka piso or pulo. Okay, so sa next week ang diesel kuno mga 70 centavos, gasoline 30 centimos kag kerosene 60 centavos.
8: So dollar ta subong 61.29 sa gihapon.
7: Tatak RMN.
8: Kag balantayan tang update sa NBA, gintrade sa Charlotte Hornets ang ila star point guard nga si LaMelo Ball upod kay Josh Green sa Minnesota Timberwolves.
11: Nami man siya pero ti basic kinanglan siya ni Anthony Edwards bala. So gin trade siya by lo sa kay Nasrid.
12: Sa wow, balita.
8: Napilasan ka na napriso ka pa. Sa prisuhan nagpanimuro ng isa ka lalaki matapos aksidente nga matiruhan ang kaugalingon kag natukiban hindi gali lisensyadong armas nga iagindala sa barangay San Agustin, Malabon City. Sa report, natabo ang aksidente nga natiruhan sang lalaki nga ilawas samtang nagainom upod sa iya mga anay kaupod sa trabaho. Natukiban sa otoridad nga hindi lisensyadong armas. Depensa naman sa laki, gindala niya ini bilang proteksyon. Payag niya, leksyo na ini para sa iya. Ang aton nga extra wow balita, Boss Idol.
11: Magaradyo man, mainom kita, DTX 500. Kumataas ang blood sugar mo, paduktor ka. Pakwa ka laboratory, sundang hambalsan doktor, pating resita. Untati ang kaon sang tamis, exercise ka. Untati ang kaon sang karbo, gamaya lang. Kay sumuman sang inyong mga karni. Ang imuon nyo, bakal ikaw DTX 500 may charanti, nagikan sa Marguso, nga nagaburig panubo sa blood sugar. Di sugar, sugar cane, nga nagalimpyo sang aton atay, kagmataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Gani, sa mga tagpalamati naton, mag DTX 500.
7: Tatak RMN.
8: Oras alas 7:07 na sa aga. Diretso na kita sa RMN Network News. Ako si Radyo Man Novi Guazo.
11: Ako si Radyo Man Regan Arlos.
7: Tatak RMN.
6: RMN Network News. News.
13: Pinuntahan ang Iloilo National High School upang tingnan ang kahandaan ng mga pulis na naka-duty sa Police Assistance Desk. Nakipag-usap din siya sa mga security guard at personnel ng Iloilo City Public Order and Safety Management Office na katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan sa loob at paligid ng paaralan. Ayon kay Parilia, mahalagang mapanatili ang mataas na police visibility bilang bahagi ng hakbang upang maiwasan ang anumang banta sa seguridad at mabigyan ng kapanatagan ang mga estudyante at kanilang mga magulang. Binigyang diin din niya na ang pagpapanatiling ligtas ng mga paaralan ay hindi lamang responsibilidad ng kapulisan kundi buong komunidad. Aniya, mahalaga ang pagtutulungan ng mga paaralan, mga magulang, lokal na pamahalaan at mga otoridad upang matiyak na ang bawat mag-aaral ay makapag-aral sa isang ligtas, maayos at angkop na kapaligiran para sa pagkatuto. Kasama mo sa DYICIFM Iloilo. Idol Rinald Arca, Tatak RMN.
14: Sugatan, ang isang 29 anyos na lalaking kakagraduate lamang sa kolehiyo matapos na pagbabarilin sa labas ng kanilang paaralan sa Pantukan, Davao de Oro, Huwebes ng hapon sa panayam ng DZXL RMN Manila kay Pantukan Municipal Police Station, OIC, Police Lieutenant Colonel Irish Hezron Parangan, katatapos lang ng mag-anak na dumalo sa graduation ceremony sa kolehiyo ng Pantukan nang mangyari ang pamamaril. Ayon kay Parangan, pasakay na sana ng kanilang sasakyan ng biktima ng pagbabarilin ng mga suspect na sakay naman ng isang minivan sa National Highway sa Purok, Hemelina, Barangay Kingking. Apat na tama ng bala ng baril ang tinamo ng biktima sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Siya po ay stable na ang kondisyon sa ospital.
15: Sa minivan niya po, meron doon po sa binarin. So far, stable naman po ang lagay niya ngayon, doon po sa hospital. Pwede naman po for operation na matanggal po yung balas sa katawan niya.
14: Nakatatanggap umano ng death threat ang biktima mula sa suspect dahil umano sa personal na alitan.
15: Minivan, napakalakas ng loob dahil nagawa niya pa yun. Uwi, that metal away, 300 meters away yung ano natin yung itantang na polis. Well done po yung pagkagawa niya, kaya na-execute na yung plano niya. Pero so far, we are doing our best naman po na mahuling yung suspect natin and then mapapayin din po yung mga ito. Kasi po yung suspect pa, yung looking plan natin, may threat na po pala siya. Day before, and a month before, namatay din yung kapatid niya. So, definitely, may test na po siya.
14: Si Pantukan Municipal Police Station OIC Irish Hezron Parangan sa panayam ng RMN.
16: Punta tayo sa probinsya, yung computer school sa Bacolod na naging kontrobersyal matapos hindi pagmarchahin ang mahigit 100 senior high school graduating students, wala raw permit to operate. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
17: Nagpalabas ng notice of violation ang pamahalaan lokal ng Bacolod laban sa management ng AMA Computer College Bacolod matapos na paglaban na hindi pa nakapag-renew ng kanilang business permit to operate ngayong taon. Ayon kay Bacolod Mayor Greg Sataya, taong 2023 pa nang huling nakarenew ng permit ang eskwelahan habang nakapinding naman ang kanilang application ngayong taon. Maliban dito, nag-issue rin ng notice of violation ang Department of Education laban sa eskwelahan dahil sa mga paglabag nito sa DepEd guidelines. Naging kontrobersyal ang eskwelahan matapos na reklamo ang mahigit 100 na senior high school graduating students na hindi pinamartsa ng top management ng eskwelahan dahil sa hindi nakabayad sa online ng kanilang graduation fee. Salip, nagbayad sila sa school head na bawal sa school policy. Nagpahayag din ng kahandaan ang opisina ni Bacolod Congressman Albie Benitez na imbestigahan ang kinakonsidera an acceptable na pangyayari. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Henner. Tataka rin. RMN
14: Network News. Si IDG binisitang pamilya ng Ateneo basketball player na si Rene Bater Bonya sa Agusan del Sur bilang bahagi ng kanilang case build-up. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
18: Binisita ng mga investigador ng Criminal Investigation and Detection Group ang pamilya na nasawing Ateneo basketball player na si Rene Bater Bonya sa Agusan del Sur kahapon. Ayon sa CIDG, ang nasabing pagbisita ay parte ng isinasagawang case build-up sa nangyaring drowning incident sa Dipocolaw, Aurora, kung saan kumuha ng sworn testimony ang CIDG sa ina Rene Bater Bonya na sige ng Roveling Bater Bonya sa loob ng San Agustin Gymnasium, Talacogon, Agusan del Sur, kasama ng kanyang counsel na si Attorney Kenneth Minglana. Ang nasabing mga pahayag ng ina Rene ay sinama bilang parte ng documentary evidence para sa rekomendasyon ng criminal complaint sa Department of Justice. Kasama mo sa DZXL Armen, Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatok Armen.
14: Sa batala, pangarap na bahay ng yumaong palarong pambansa gold medalist mula sa Ilocos Norte, ipinagkaloob daw po ng pamahalang panlalawigan. Makibalita tayo, kasama natin dito si Idol Lawrence Martinez ng IFM Luwag.
19: Lubos na nagpapasalamat si Ginang Mariel Nicolas, ina ni palarong pambansa gold medalist Mark Dave Nicolas sa Provincial Government of Ilocos Norte matapos na ipagkaloob sa kanila ang bahay na pangarap ng yumaong atleta. Sa ating pagpunta sa barangay Boyboy Pindig ay nakita natin ang mismong bahay na bungalo na kulay asul, may lawak na 49 square meters, may dalawang kwarto, sala, banyo, dirty kitchen at porch. Dumalo dito sa turnover ceremony ang mga kawari ng Provincial Engineering Office at si Governor Cecilia Araneta Marcos. Naging emosyonal naman ang ina ni palarong pambansa gold medalist Mark Dave Nicolas.
20: Dito yan anak ko, tinabayag ngayon nararapa mo. Kaya inted ti provincial government anak ko, tinabayag mo nararapa kada kamin. Kaya anak ko.
19: Bahay ring ito ay simbolo ng katatagan at pag-asa ng pamilya Nicolas. Kasama mo mula dito sa IFM Luwag, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.
14: RMN, Toto, Bagyo! Napanatili ng Bagyong Gardo ang lakas nito habang papalayo ng bansa. Huling namata ng sentro ng Bagyong Gardo sa layong 1,280 kilometers, silangan hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 95 kilometers per hour at may pagbugsun hanggang 115 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pahilaga, hilagang silangan, sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon sa PAGASA, walang direktang epekto ang bagyo sa anumang bahagi ng bansa. Inaasahan namang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o mamayang tanghali. Samantala, southwest monsoon naman o hanging habagat pa rin ang magdadala ng maulap na papawirin at mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa ngayong araw.
21: May epekto pa rin po yung habagat, particular na sa may kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. So inaasahan pa rin natin ngayong araw, medyo maulap pa rin yung kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa may area ng Ilocos Region, Cordillera, dito sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, at dito sa may Western Visayas. Iba pang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po yung eastern section nitong Luzon, ng Kabisayan, at malaking bahagi ng Mindanao, makararanas naman ngayong araw ng mga localized rain showers and thunderstorms.
14: Si DOST PAGASA Weather Specialist Obet Badrina.
22: Huling nagpakawala ng lava ang Bulkang Mayon kagabi. Makikita sa time-lapse video ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evox ang lava effusion sa bibig ng bulkan mula alas 7.14 hanggang alas 10.50 kagabi. Ito na ay 172 araw na nagpakawala ng lava, pyroclastic density currents o uson at rockfall o pagbagsak ng mga bato ang Bulkang Mayon. Nakataas pa rin ang alert level 3 sa bulkan kaya mahigpit pa rin na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
14: Unti-unti nang nararamdaman ng mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng itlog sa mga pamilihan. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, Sinabi ni Philippine Egg Board Association o PEBA President Francis Uyehara na nagsimula nang tumaas ang presyo ng itlog kasabay ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante. Ayon kay Uyehara, mula sa 3 piso hanggang o kada piraso ng medium egg noong summer season, umaabot na ito ngayon sa 5 pesos and 80 centavos hanggang 6 pesos and 30 centavos.
0: Ito pong buwan ng June, dahan-dahang nagsimula na pong magbalik eskwelahan ang ating mga estudyante. Kaya nakaramdam po tayo ng pagtaas, biglang pagtaas po sa demand. So, syempre, tumataas din yung presyo sa farm gate, sa mga presyo sa farm gate. Sumusunod din po dito yung retail. Nung summer season, umabot po sa 3 pesos ang farm gate price po ng medium. Ito po yung mga deal prices, no? Ito po yung pinakamabababang presyo. Pero ngayon po, tumaas po ito ng 5.80 hanggang 6.30.
14: Dagdag pa ng PEBA, posibleng magpatuloy ang pagtaas ng presyo nito sa mga susunod na linggo habang tumataas naman ang demand sa itlog.
0: Masasabi po natin, nagsisimula pa lang po ito, no? Hindi pa lahat ng eskwelahan ay nagbalik na eh. So, malaki po ang chance na magdire-diretso pa po itong tumaas. Hindi ko lang po masabi kung saang presyo po ito magsa-stabilize.
14: Si PEBA President Francis Uyehara sa panayam ng RMN.
22: Samantala, swine fever muling tumama sa Capiz. Meron daw 3 lugar na doon ang positibo sa ASF. Kasama natin sa balita si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas.
1: Nagpositibo sa African swine fever ang mga blood samples ng baboy mula sa mga bayan ng Panitan at Pontevedra, gayon din sa lungsod ng Rojas sa Capiz. Batay sa pinakahuling laboratory examination ng Regional Animal Diseases and Diagnostic Laboratory o RADDL6 sa inilabas na Advisory Number 1 Series of 2026 ng Office of the Provincial Veterinarian, kinumpirma ng pamahalaang panlalawigan ng Capiz ang pagkakadetect ng ASF sa mga naturang lugar. Ayon sa abiso, tinuturing ng endemic ang sakit sa rehiyon at posibleng mas mabilis pang kumalat dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon. Dahil dito, pinaaalahanan ang mga nag-aalaga ng baboy at ang publiko na mahigpit na sundin ang mga ipinatutupad na hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng ASF at maprotektahan ang industriya ng paghahayupan sa lalawigan. Sa bisa naman ng executive order ni Capiz Governor Freddy Neil Otto Castro, ipinatutupad ngayon ang border control sa mga entry points sa probinsya upang hindi makapasok ang mga pork and pork byproduct mula sa mga karatig na probinsya at rehiyon dito sa lalawigan ng Capiz. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas. Tatak RMN!
14: Abangan sa aming pagbabalik, lalaki patay matapos sumemplang ang minamanehong motor sa Bukidnon.
22: At selyadong kahon na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Duterte, hindi nabuksan at namarkahang ebidensya sa pagtatapos ng pre-trial conference kahapon.
2: Pilipinas sa Ilopos.
14: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
23: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
24: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
25: Apat ang arestado sa paihi mo.
26: Impeachment complaint.
27: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
24: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
3: RMN Network News.
4: 722. Lalaki patay matapos sumemplang ang minamanehong motor sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
5: Naitakbo pa sa Bukidnon Provincial Hospital o BPH, bagamat binawian rin ng buhay ang isang lalaking motorista matapos sumemplang ang minamaneho nitong motorsiklo, partikular sa Proxais, Barangay Base Camp, sa bayan ng Maramag, dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang isang 25 taong gulang na lalaki na nagmamaneho ng isang Suzuki Raider R150 na motorsiklo. Ayon sa ulat, binabaybay ng motorista ang naturang daan ng pagdating sa lugar dahil sa malakas na pagpapatakbo, nawala ng kontrol ang driver sa minamaneho dahilan ng aksidente. Sa lakas ng impact, bumangga pa sa kahoy ang rider at nahulog sa 10 talampakan na bangin. Dahil rito, nagtamo ng matining injury sa katawan ng biktima na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamataya. Dinala naman ngayon sa Maramag Municipal Police Station ang motorsiklong minamaneho ng biktima. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tata, RMN!
22: Samantala, natapos na kahapon ang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matapos ang 5 araw, ang House Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon hindi binuksan at namarkahan bilang ebidensya ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Vice President Sara at Attorney Manz Carpio. Paliwanag ni Ridon, hihintayin pa ng Clerk of Court ang komento ng depensa tungkol dito at idudulog nila ang pagbubukas sa kahon sa pag-reconvene ng Senate Impeachment Court. Dahil natapos na ang pre-trial conference, sunod namang ihahanda ng Impeachment Court yung pong pre-trial order na kukomentohan naman ng prosecution at depensa sa loob ng 3 araw. July 6 pa rin po na ang nakakasa ang trial proper sa pangalawang pangulo.
4: Walang epekto sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang pagkuha ng House Prosecution Team kay Mary Grace Piatos bilang testigo sa impeachment trial. Kasama ang pangalan ni Piatos sa listahan ng mga testigong ipepresenta ng prosekusyon sa paglilitis. Si Piatos ang pangalang nakalagay sa ilang acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong kalihim pa si Duterte Carpio. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, prerogative ng prosekusyon kung sino ang nais nilang iharap na testigo at hindi nito binabago ang posisyon ng depensa. Dagdag pa ni Attorney Poa, handa silang i-cross-examine si Piatos at iba pang mga testigo kung sila ay haharap sa paglilitis. Wala ring problema kay Poa kung isama siya ng prosecution panel sa listahan ng mga posibleng testigo.
8: Yan naman eh, prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses sila. So definitely, if represented, we will be ready to cross-examine them. Yes, I think the prosecution listed me and I don't have any problems with that. Pwede naman, lalo na kung ang tatanungin naman nila ay matters that are not pertaining to my role as counsel of the Vice President, wala naman sigurong problema. And if they really wish to call me as a witness, katulad ng ginawa nila sa Committee on Justice, hindi ba, wala naman tayong problema doon.
4: Si Attorney Michael Poe.
22: Impeachment trial kay Vice President Sara hindi raw naman makakaapekto sa operasyon ng ating gobyerno. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Chanel Salazar.
9: Tiniyak ng Malacanang na tuloy-tuloy ang operasyon at mga programa ng pamahalaan sa kabila ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nila hahayaang maantala ang serbisyo publiko dahil sa anumang issue o pagtatangkang hadlangan ng trabaho ng administrasyon. Iginit din ng palasyo na may tungkulin ng Senado bilang impeachment court at mambabatas, kaya umaasa itong may pagpapatuloy ang proseso ng walang pagboboykot sa mga sesyon.
10: Ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionists.
9: Sa usapin naman umano ng pagkakahati ng publiko, sinabi ni Castro na ang transparency at accountability ay para sa taong bayan. Ang fake news at pagtatago ng mga ebidensya lamang anya ang nagpapalalim ng hidwaan, habang katotohanan naman ang susi sa tunay na pagkakaisa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Channel Salazar, Tata RMN.
4: Pondo ng bayan hindi ginamit sa audiovisual presentation ng House Prosecution Team. Kasama natin mula Kongreso, Radyoman Grace Marian.
6: Binigyang diin ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na private donors at hindi pondo ng bayan ang ginamit sa audiovisual presentation na lumabas sa iba't ibang social media platforms na nagtatampok sa 11 miyembro ng House Prosecution Team. Ayon kay Chua, marami ang voluntaryong nag-aalok ng suporta sa iba't ibang paraan kaugnay sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binanggit ni Chua na layunin ng mga itong mapalawak ang kaalaman ng mamamayan hinggil sa impeachment trial. Deni Chua, hindi naman nila mapipigilan ang mga nais makatulong para sa kapakanan ng sambayanan.
7: Alam mo, maganda dito kasi sa nangyayari sa atin dito sa impeachment, marami ang mga nagkukusa na mag-contribute in whatever way. In fact, may mga iba pa nga po na nagte-text sa amin na baka po pwede maging party sila ng comms. At sa sarili nilang effort, wala kaming gastos, ay sila rin. So ganun din dito, pati sa mga legal, marami pong hanggang ngayon may mga nagpipresenta pa rin po na maging parte. Hindi mo naman mapipigilan kung ano yung mga gustong i-contribute ng mga tao eh. So in their own little way, gusto nila na makatulong. So siguro gusto rin nila kasi na gawin ito para maipromote din itong impeachment, magkaroon ng kaalaman ang ating mga kababayan.
6: Yan po si House Prosecutor at Representative Joel Chua. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
22: Nagsampa ng reklamong cyber libel sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Rodante Marcoleta at 18 tinaguriang Maleta Boys. Kaugnay po yan ng hindi umano otorisadong Blue Ribbon Hearing ng Cayetano Block noong June 4, isang araw matapos maghalal ng bagong liderato sa Senado.
11: Dahil nung ginawa nila yung rogue committee hearing na yon, wala silang parliamentary immunity, wala silang authority to do that. The day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang blue ribbon committee hearing, and yet pinursu nila yon. So niwala ngang blue ribbon committee staff nung mga panahon na yon. So maliwanag yun na wala silang cover ng Blue Ribbon Committee.
22: Nagbabala rin po si Trillanes na magsasampa pa rin siya ng panibagong reklamo sa 18 tinaguriang Maleta Boys kung idadawit pa rin siya ng mga ito sa pagtanggap umano ng maleta ng pera. Giniit ni Trillanes isang bilang o one count ng cyber libel ang maaaring isampa sa bawat sasabihin at nakadepende na ito sa korte kung pagsasama-samahin.
11: Nulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliitang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpa-file po ako ng kaso sa kanila.
22: Una na pong sinampahan ng patong-patong na reklamo yung 18 bodyguards at iba pang personalidad na idinawit sa issue ng pera sa maleta.
4: Pinagpapaliwanag naman ng Ombudsman sina Senador Alan Peter Cayetano, Senador Robin Hood Padilla at dating Sergeant-at-Arms Mau Aplasca sa reklamong obstruction of justice. Kognay ito sa inihaing reklamo ng grupong Tindig Pilipinas hinggil sa umano'y pagtulong ng tatlo sa pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa habang nasa kustudiya ng Senado. Sa kautusan ng Ombudsman, inaatasan sina Cayetano, Padilla at Aplasca na magsumite ng kanilang counter-affidavit sa loob ng 15 araw. Nagbabala rin ng Ombudsman na kapag hindi nakapagsumite ng sagot ang mga respondent, ituturing ng submitted for resolution ang reklamo Kinumpirma noon ni Cayetano na sinamahan ni Padilla si De La Rosa sa pag-alis sa Senado matapos itong humiling ng protective custody sa gitna ng usapin ng ICC arrest warrant.
22: Samantala, NBI Director Matibag may hamon kay dating Representative Mike Defensor. Kasama natin sa balita si Radyoman Gerald Ulep.
12: RNN Live Report.
13: Inamon ni National Bureau of Investigation ng NBI Director Attorney Melvin Matibag si dating Congressman Mike Defensor. Nakasuhan ang misis ng Congresswoman na si Ann Matibag dahil sa mga issues sa flood control. Una rito nagsalita si Defensor kaugnay ng pananahimik umano ng NBI Chief sa isyong sangkot din ang asawa nitong kongresista sa maruman niyang flood control project. Ang kinatibag kung sa tingin ni Defensor ay girigitit sila ng NBI. Kasuhan na lang nila ang misis niya basta maglatag sila ng ebidensya na may katiwalaan din. Ito sa isyo ng flood control scam. Naniniwala rin na siya na hindi politika ang

0: one size human trafficking ang mag-asawang Mike at Julie Defensor sa ugnaya ng raid na KTV bar sa Pasig City noong Abril 21. Kasama El Armen Manila, Rajman Gerald, di ulit sa Talk Armen.
1: Welcome para sa Malacanang ang pagsita ng International Criminal Court o ICC sa dating abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Nicholas Coffman. Pinuno kasi ng Ionia ICC Trial Chamber 3, Presiding Judge Joanna Corner, ang pagkukomento ni Coffman patungkol sa proceedings ng kaso sa labas ng korte. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, patunay ang paninita ng ICC na hindi lamang ang gobyerno ng Pilipinas ang nakakapansin sa pagkalat ng fake news. Hirit pa ni Castro, lumalabas na karamihan ng maling impormasyon may kinalaman sa kaso ni ng dating Pangulong Duterte ay mula rin naman sa kampo ng mga Duterte.
2: Karamihan dito po ay talaga nanggagaling sa kampo ng mga Duterte, lalong-lalo na patungkol dito sa kaso sa ICC. Tama-tama lang po na na-call out si Atty. Coffman dahil ang kanyang mga ipinapahayag ay pawang walang basihan, puro paninira sa gobyerno na hindi naman makakatulong sa depensa ng kanyang kliyente. So, nakikita po natin kung ang mga pinapahayag ni Atty. Coffman noon ay puro pamumulitika lamang.
1: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
3: Sinasapinal na po ng pamahalaan ang magiging laman ng panukalang 2027 National Budget. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang pag-review sa pagpapatupad ng mga pondong inilangan sa bawat ahensya ng gobyerno sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Ayon kay Recto, kailangan bantayan ang paggasta ng mga ahensya ng gobyerno para matukoy yung mga dapat iprioridad ng pamahalaan sa susunod na taon. Bukod sa pambansang budget, kinumusta rin ng Executive Secretary yung mga inilatag na hakbang ng Uplift Committee upang matulungan ang mga kababayan nating labis namang naapektuhan ng Middle East Crisis. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan maisumite ng Department of Budget and Management ang National Expenditure Program sa Kongreso sa loob ng 30 araw matapos ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Ang SONA po ay mangyayari naman sa July 27 ngayong taon.
1: Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagresolba sa right-of-way issues sa Light Rail Way o LRT Line 1 Cavite Extension Project. Kasabay ito ng impormasyong madedelay na naman ang pagkumpleto sa Phase 2 ng proyekto sa 2028 matapos ang pagkakatayo ng flyover sa kahabaan ng C5 Extension at Quirino Avenue sa Parañaque City. Nagresulta ito para i-realign ang tatahaking rilis ng tren kaya mababago rin ang mga tatamaang ari-arian. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, matagal nang nakabindi ng proyekto at hindi dapat magdusa ang taong bayan dahil sa pagkakadelay nito dahil lamang sa right of way.
2: Hindi po gobyerno ang dahilan ng delay sa pag-usad ng proyekto ito, kaya sabay-sabay nating kalampagin ang iba pang stakeholders na makipagkaisa at makipagtulungan na huwag maging balakid sa mabilisang pagtatapos ng proyekto. Ang dapat namang ibabaw ay ang interes ng mananakay at hindi ang interes ng ilang kumpanya o politiko.
1: Ang second phase ng LRT Cavite Extension Project ay bubuo sa 3 istasyon na Las Piñas, Zapote at Niog sa Bacoor, Cavite. Una nang napaulat na iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang aligasyong nakikialam sina Senador Mark Villar at Camille Villar sa alignment ng LRT 1 Extension Project, bagay naman na itinanggi ng magkapatid na senador.
3: Samantala, nag-expire na noong Miyerkules ang permit para sa pagpuputol at earthballing dun po sa mga puno na matatamaan ng Southern Luzon Access Link Expressway o SALEX sa Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila. Ang Department of Environment and Natural Resources Assistant Secretary Norlito Eneran, wala rin silang inilabas na extension o bagong permit para sa project. Kinumpirma naman na matatapos ng investigasyon ng DNR hinggil sa isyu at nakatakdang isumite ang ulat kay Secretary Juan Miguel Cuna sa susunod na linggo. Samantala, nilinaw ni ASEC Eneran na binantayan ng ahensya at ng kontraktor ang viral video ng pag-earthball sa mga puno sa gabi sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ayon sa opisyal, walang pinutol na puno at sinadyang gawin sa gabi ang pag-relocate sa mga puno dahil mas mataas ang chance ang mabuhay ang puno kapag ito'y gabi inililipat.
1: Balita sa Ibayong Dagat, sinusuyod na ng mga

0: rescuer ang gumuhong gusali. Gumuhong mga gusali sa magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela kahapon. Umaabot na sa 188 ang bilang ng mga namatay. Habang nasa mahigit 150 naman ang nawawala pa. At may tinatayang 200 katao ang natrap sa gumuhong gusali. Nagpadala na ng search and rescue team ang United Nations kasama ang medical at humanitarian team. Mahigit 1,000 naman ang naitalang sugatan sa pagyanig. Aabot naman sa mahigit 100 ang nararanasan pa ring aftershocks. Una nang tumama ang magnitude 7.5 na lindol Miyerkules ng gabi at ilang minuto lang ay sinundan pa yan ng magnitude 7.2 na lindol.
1: Sports balita tayo. Nagpatupad po ng mga pagbabago sa rules format ang Philippine Basketball Association of PBA bilang bahagi ng hakbang nila para mas mailapit ang laro sa pamantayan ng FIBA. Simula sa susunod na conference, halimbawa, gagamit na ang PBA ng ilang FIBA-style officiating adjustments. Katulad ng paggamit ng possession arrow kapalit ng jump ball, mas mahigpit na tawag sa ilang sitwasyon ng foul at pagbabago sa interpretasyon ng screen setting. Ang kay PBA Commissioner Willie Marcial, layunin ng mga bagong patakarangyan na mapadali ang transition ng mga manlalaro, lalo na ang mga miyembro ng Gilas Pilipinas kapag sumabak sila sa mga torneo sa ilalim ng FIBA. Mananatili naman sa liga ang ilang tradisyonal na PBA rules, kagaya ng 12-minute quarterfinals, 6 na personal fouls bago ma-disqualify at ang 4-point line. Samantala, tinanggap naman ni Gilas Program Director at Team Manager Al Francis Chua ang hakbang ng PBA dahil yan daw ay malaking tulong upang masanay yung mga malalaro sa estilo ng officiating sa international competitions.
0: Mga pelikulang humakot ng nominasyon sa 9th Entertainment Editor's Choice Awards, kilalanin natin sa ulat ni Myra Jane Nasaya.
2: Humakot ng nominasyon sa 9th Entertainment Editor's Choice Awards o The Eddies ang mga pelikulang Quezon, Contrabida Academy, Sunshine at Manila's Finest. Sa anunsyo ng Society of Philippine Entertainment Editors, nanguna sa nominasyon ng Quezon, napasok sa 8 kategorya kabilang na ang Best Picture, Best Actor, Best Director, Best Screenplay at Best Cinematography. Pumapangalawa naman ang Contrabida Academy na pinagbidahan ng mga aktres na sina Eugene Domingo at Barbie Forteza na nakakuha ng 6 nominations kabilang na ang Best Actress, Best Screenplay at Best Production Design. Samantala, pareho namang nakakuha ng 5 nominations ang mga pelikulang Sunshine at Manila's Finest na pinagbidahan ng mga aktor at aktres na sina Maris Racal at Yolo Pascual. Makikilala ang lahat ng winners sa 14 na kategorya ng The 9th Eddies sa Newport World Resort sa Pasay City sa July 5. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Mayor Jay Nasayaw, Tatak RMN.
0: RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako po si Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Happy weekend! Ako naman yung Professor ng Bayan, si Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, Maya Payabak, Mapia Mapita, mga kasama.
3: Inyong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Tatak RMN.
1: 7:42.
4: That time. RMN Network News.

0: Summer Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Paulit-ulit na lang ang ulam.
4: Momshie!
5: Angeline!
4: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Swakto pa, swakto na! 45 pesos ka, SRP!
1: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
3: United Home. Uninab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagkamot sa labag-uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
9: Magaradyo man, last 7:45, antak na sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
10: Good morning, Boss Idol.
11: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Radyo Man. Mabuhay!
9: Mabuhay ang
11: Pilipinas.
9: Bagong Pilipinas. Good morning, cute na guy.
11: Good morning, Boss Idol.
9: Kamusta ka na, Subong?
11: Okay man.
9: Pinakadlaw imo absent?
11: Ay, isa pa na.
9: Isang halisang Lunes, huwag ka na. Tatlo na kadlaw, hindi ikaapat mo. Oh, apat gig kadlaw. Di ba Friday tas bong?
10: Naka ano ka? Naka-file ka sang leave.
9: Naka-file ka leave mo?
11: Sinsa mo ko.
9: Ah, okay, naka-message
11: mo ko.
9: Gani ka message ka man. Anong ginobra mo bilog tong semana?
11: Halo.
9: Sang?
11: Minto.
9: Ikaw ang nagamasa, lalo.
11: Oo, ako masa ko, duldohol. Oh,
9: ikaw duldohol. Di tapos na to.
11: Wala pa man.
9: May ilobraon pa?
11: Damo pa.
9: Di mabalik ka naman to.
11: Karan
9: do guy. Karan do guy. Kay pila sweldo mo?
11: 1.5.
9: Tipa. Tipa ko na kami awi. Tika sige pang imo changge.
11: Sige ba?
9: Tika ba sa kaman sang semento paano ka kabantay sang changge?
11: Karan last 4 open naman.
9: Open naman. Ano oras ka ga-close?
11: 9.
9: Pwede ka utang?
11: Hindi.
9: Ti migo mo ko. Migo mo ko hindi.
11: Tingjolan.
9: Mautang si Magi, ano itong mga utangon sa imo?
10: Ano itong baligya mo?
9: Nabaligya mo?
12: Medyo sarap. Bitin. Shampoo.
9: Shampoo.
12: No. Ang tasget.
10: Pagkaon.
12: Pagkaon. Kanton.
9: Kanton. Mga tinapay, way ka na?
12: Wala na.
9: Oh, mga sibuyas, kamatis, meron na.
12: Wala man.
9: Way man. Ano lang unod kitsanggi mo?
12: Wala ara. Soft drinks.
9: Soft drinks lang?
12: Hindi naman tingyo.
9: Okay, ang anong mga ilim nun mo itong mga hubog ako, mga ano?
12: Red Horse! Lakas tama! Ako na wala!
9: Cute na guy, anong kape mo?
12: Nescope!
9: Nga gainom ka nan?
12: Nami, amot na itay brato pa.
9: Magaradyo man sa mga tapalamati natin sa mga sukita, mainom kita sa ang
12: Nescope!
9: Nanscorn Coffee, mga karadyo man. Anong kape ko?
12: Nescope!
9: Anong kape ni Radyo Man Mags?
12: Nescope!
9: Anong kape ni BBM?
12: Nescope man!
9: Anong balanyos mo?
12: Setat!
9: Mga Radyo Man, ari ng Soft Touch Wonder Oil? Pwede na gidman, kamay.
12: Kamay na lang.
9: Kamay na lang na. Buksan
12: please ko. Lana, ayaw kami yung sponsor. Lana may stock dito. Ubusan kami, dalagasan kami.
10: Kamay lang.
9: Oo, nalaga. Na ano?
12: Dalagasan. Ano? Ubus ba? Dalagasan.
9: Nalagasan.
10: Nalagasan.
12: Finish. Nakunod.
9: Tapos na.
10: Ubus na. Rub.
9: I-rub na aton kang simutan.
12: Wow!
9: Wow! Mga karadyo man! Anong aton balanyos?
12: Setat!
9: Nalikod na rin, cute na gay. Kaya talagsa ka lang ni Kakanto, masahiyon kong imong alikod.
12: Oo. Oh.
9: Aring likod ni cute. Naputi ka bala?
12: Yes.
10: Oh. Yes.
9: Ano ba yes? Anong ginagamit mo? Kapayas?
12: Hindi.
9: Hindi? Ano?
12: Luwasa mong gamit mo.
9: Ano? Walang tumuwan.
10: Luwasa.
9: Ito na. Ano matsag mo?
12: Nami man.
9: Garadyo man, anong balanyos ta?
12: Setat.
9: Sa mga suki natun, cute na guy, tamyawan ang aton ng mga kasimanwa.
12: Ay, good morning, Mr. Store. Ayun pa, good morning.
9: Okay.
12: Dok po na ito, Dok. Good morning.
9: Ay, si Doktor Nineta bala sa Dok, get
12: Dok,
9: well soon.
12: Dok, Nison.
9: Kasakit niya tuhod to sa hospital. Dok, get well soon.
12: Dok, Nison.
9: Ay, nakita na kami kami ni Kwan, ni Mayor Buboy Puyo.
12: Mayor Puyo.
9: Oo. Di may hambal
10: may
9: ka siya?
10: Si Doc Buboy Buwas, may bike kag tanom ka, huy, Buwas.
9: Uy, dito sa ila?
10: May aras sa Batuan.
9: Oo. Te, kato
12: ka to? Hindi lang.
9: Ati ikaw, bahala ka lang. Oh, sino pa?
12: Hi, good morning, ma Doc Bambi.
9: Doc Bambi.
12: Good morning, man.
6: Tutugob.
12: Tutugob. Good morning.
9: Tutubon.
12: Tutubon. Good morning.
9: Kumbaga si Tutubon. Te.
12: Te. Lata dala. Te. Good morning, man. Toto store. Yun pa. Good morning. Okay. Good morning, Pado. Good morning.
9: Okay.
12: Pipada. Majib Maria. Good morning, man.
9: Alright.
12: Okay. Oh.
9: Mawa na, Waipa.
12: Tapos na.
9: Sinopod mo?
12: Si Bruno.
9: Ti mayad, mayad. Last year, take quarantine, wife, na. Thank you so much, kay cute na guy.
13: RMN. RMN News. Diretso headline.
9: Governor Defensor patindugan sa bagong nga balay ang mga pumuluyo nga maagyan sa ginatukod nga Iloilo Government Center sa Santa Barbara.
14: Sa showbiz, Lola Amor mag-perform sa Singapore Grand Prix sa October 2026.
9: Sa inampang bangkay ni Divine Adili nag-abot na sa Nigeria. Inikiban pa nga mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
14: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong agidapangita, dari ka na sa best vitamin D3 brand niya himo sa US sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
9: Magaradyuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ka nga protektado ang isa ka soft gel. Imnon mo ina for one day, 11 pesos lang. Ayos ka na tiyoy, pero pangitaon talang ang tatak ili, tatak original. Hindi mag-inom sang wala tatak ili, ha? Sa pagtuon, nagapakita nga mataas ka vitamin D3 nga level sa atong nga dugo, tiyoy kagtiyay, hindi ka dali-dali magbalatian. Gani mga karadyuman sa mga suki naton, kadto na sa butika, bakal na sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyuman Regan Sugamo Arlos.
14: Radyuman Magi Eresuelo Malergiado.
13: Diretso headlines.
9: RMN. May natandog gabal? Oh, may COVID mo. Sa aton sinimabian nga mga balita, hindi na magkabalaka ang mga pumuluyo sa barangay Agusipan, Santa Barbara, Iloilo, Ilabina. Ang direkta nga maapektuhan sang ang ilang mga puluyan sa ginapatigayon nga site development para sa pagpatindog sang Iloilo Government Center bangon may ginaama na ang housing project si Governor Toto Defensor. Sunod kay Governor Defensor, may 71 kabalangga balay ang maagyan sang proyekto. Kag sila ang patindugan sang bagong nga balay nga sa idalom sang Purok Resilience Village kasubong sang una na nga ginpaobra sa barangay Nangka sa Batan, Iloilo nga babakod, matahom, may maayo nga dalan, drainage, tubig kag kuryente. Pahayag sang gobernador ang 20 kabalay ang punduhan sang provincial government samtang ang nabilin nga 51 ang ginako na sa Department of Human Settlements and Urban Development o kondisod sa idalom sang pambansang pabahay para sa Filipino o para sa Pilipino program o kon 4PH. Sa karon nagapadayon ang pagdevelop sang kapin 6.3 hectares land sang probinsya sa Santa Barbara para sa pagatukuron nga 6-story multipurpose building. Kung matapos ng proyekto, isa ini sa mangin ideal nga lokasyon para sa hotels, commercial establishments, bangod malapit ini sa Iloilo Golf and Country Club kag Iloilo International Airport.
14: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayaw, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kik Alternative and Health Food Center. Nag-ako ang isa ka staff sa Soto Grande Hotel nga hindi nagidman preska ang isda nga ilagin serbe matapos nagreklamo ang isa sa mga biktima. Natabo ang insidente sa dinaglay ng pamatsyag sang pila ka mga nagtambong sa seminar para sa Barangay Council for the Protection of Children o kon BCPC matapos mag-counsel sweet and sour nga dorado nga ginserbe sang hotel para sa panyaga sa mga participants. Suno kay kagawad Jong Labto, isa sa mga biktima, samtang nagakaon ang iya kaupdana, nagareklamo na sila nga nagpalangatol ang ilabibig. Apang siya sa uli na nakabatsyag sang pagpalangatol, rason nga nagpadulong siya sa personal sang hotel kagin komprontar ini nga hindi na preskang isda nga ila nakaon. Kag didto na nag-ako ang staff nga hindi nagidman preska ang isda.
15: Ang iba niya gakaon pa lang nakapagdilaw sa isda, nakatula ng ilang bibig. Actually, pal tapos kinakaon, nagiklamo ng mga kapitan na makatula ng ilang isda. Muna na ginkumpunta kung isa ka head nila nga management dito, nga ba ko ma'am, maayong odto, ang inyong isda makatol na damo nagareklamo. Kaya ang ambal niya, uugani, sir, makatol ng isda. Amo na nga nagpaluto, ako sang bag-o.
14: Apat tanan ka mga participants sa nakabatsyag sang food allergy sensitivity nga tugasang hindi preska nga isda. Ginkompermar naman ni Labto nga ulihin na siya nakahibalong nga ang pamunuan sang hotel ang nagbayad sang ila pagpa-ospital.
15: Pagkapon uli ko na nabalaan sila mismo sa Soto Grande ang akomodar sang balayagan sa Mons Hospital.
6: Tino, okay na ka mo sinay or hindi pa?
15: So far doon hindi pa, no? Kaya nagambal mo kami sa City Health Office na kung ano, i-check nilang area nila. Kag kung pwede nga magtubangay kami, no? Hospital, pag management. Oo, may...
14: Nagalaom si Kagawad Labto nga magbukas ang komunikasyon ng pamunuan agod nga mapasalig man nga hindi na masulit ang among nga insidente.
16: Tatak RMN.
9: Kaya bye-bye man ko, Radyo Man Mags. Pero hindi nabi damo sa amo ng amuning Dorado. Pero na istorya ko gapon ang nag-ugab lang at taga-istansya. Sila niya sa amon sa istansya siya. Sila niya, sir, why niya siyang gasapak sa merkado? Bratuhon ko nung isda ng Dorado. Mahal pa gani, gali iya humoy-humoy nga sap-sap. Bratuhon gali ni. Kita malang niya sa Iloilo City. Kita, why kita, why, hindi, ibabakal kita. Gusto mo hiniwa? May mga hiniwa-hiwa. Nanamihan kita na, kay siling mo, hiniwa na. Dito gali iya sa banu. So, ako taga-baybay ko. Pero why ko ni Gawa, kay sa amon to, hindi namon, hindi damo kakakuha ang Dorado nga ni. Laka. Pero kung sa mga istansya ka, mga dito ka sa Carles, damo ni. Ti, kung baligya ko nun sa merkado.
14: Lamay ka sa pak.
9: Ginauga lang ni gali iya. Bratuhon ko nun eh. Sila niya, kuhan pa gani. Doon pila daw eh, mga sulusubra lang 100 kunong kilo ni. Ti ang sap-sap subong Radyo Man Mags, ang sap-sap subong nag 200 naman. Ti sa sap-sap na lang. Mga ka Radyo Man, 7:55, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Ang balita ngayon na batian ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold May Spirulina. Mga ka Radyo Man, mas pinatibay, mas pinagaling, mas binabisa, marami ini para sa inyong mga bukol-bukol, mahigong nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Gani sa mga tampalamati naton, mag Santon Plus Gold, available na sa mga butika.
16: Tatak RMN.
9: In katingala sa mga taga-barangay Concordia Sur, Nueva Valencia, Guimara, sa pagpugong sa ilang ma-report ang pagkalamatay sa ginasagod ng mga baboy sa ilang lugar. Sa interview sa RMN Iloilo kay Lula Hasmin, isa sa mga residente, naglabot na sa 20 kababoy nga ginasagod sa iyang mga kaingod nga kagas ni Mario ang nagkalamatay. Pahayag ni Lola Hasmin nga luyag kuntani nila nga mahibaluan kung anong rason sa pagkapatay sa mga baboy apang ginapunggan sila sa mga opisyal sa ila barangay. Naara naman, dugang pa sa residente nga kasubong sang African swine fever ang sintoma sa balatian sa baboy kaangay sa pagilanat pagpalangurog ka nagkapatay. Maluwa sa Banwa sa Nueva Valencia, may kasubong man nga kaso sa Banwa sa Buena Vista. Sa subong wala pa sang klaro nga sabat ang Department of Agriculture kag ang local government unit sa mga kaso sa pagkapatay sa baboy sa nasambit nga Banwa.
14: Ang ining abahin kita doon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Magustin. Ang palayag, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Mas manami kag mas komportable nga learning environment ang atubang sa subong sa mga estudyante sang Iloilo City National High School matapos ang blessing kag inauguration sa bago nga 4-story school building nga may 12 ka classrooms. Ang proyekto kabayin sa padayong nga pagpaninguha sang Iloilo City Government sa pagpabakod sa suporta sa sektor sang edukasyon pinaagi sa paghatag sang mas maayo kag nagakaigo ang mga pasilidad para sa mga manugtuon. Suno kay May Mayor Raisa Trañas, ang bago nga building hindi lamang isa ka istruktura kundi isa ka dugang nga aga nga pamuhunan para sa palaabuton sang mga estudyante. Dugang paniya makabulig man ang proyekto sa madamo nga oportunidad sa mga estudyante nga makatuon sa mas maayo kag mas makapadasig nga palibot. Ginkilala man ni Mayor Trañas ang kontribusyon sang administrasyon, mga maestro, personnel, ginikanan kag iban pang stakeholders nga nangin kabahin sa pagpatuman sa proyekto. Padayon nga gina-prioridad sang Iloilo City Government ang edukasyon bilang isa sa mga importante nga pundasyon sang pagpatukod sang mas mabakod, mas competitive kag mas mainuswagon nga Iloilo City para sa masunod nga henerasyon.
16: Tatak RMN.
14: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sang Super Fiber, tiluyang inyong kolon paagi sa adlaw-adlaw nga paginom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
17: Magaradyo man, tandaan nyo lang sa mga tab para matiin naton, hindi ka mo magkalipat, mainom kita sang Evergreen.
18: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
19: Po si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
18: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
17: Magaradyo man sa mga tabalamatiin naton, mainom kita sang Evergreen Herbal Capsule. Pero take note ha, sa mga suki naton, kung gusto nyo magpa-check up o ikaw mo kwarta, kadto kita sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kaya ang check up dito ay bayad. Bisan piso suway kanoy bayran. Ang ibayad mula sa check-up, thank you lang kag smile. Dani kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy sa Banwas Estancia, Sulod sang Pasig, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilid sang Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas sang Uton, Davis Building sa Hordan, sa probinsya sang Guimaras. Magradyo man, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
16: Tatak RMN.
17: Ipunto las 8 sang aga sa aton siringa pagpangalagad, mga karadyo man, sa ato naman balita sa hinampang
16: RMN News Sports.
17: Ginanunsyo sang Ateneo de Manila University nga nag-abot na sa Nigeria ang bangkay ni Divine Adili. Si Adili, ang isa sa duwa ka mga student athlete nga nalumos patay sa tion sa ila team building activity sa Aurora. Napasalamat ang pamilya sa napatay nga basketbolista sa buli nga ginhatag sang Ateneo. Sa Miyerkules gilubong naman ang upod ni Adili nga si Rene Batterbonia.
14: Ang balita sa inampang gindulon sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag BCO, kaya ra lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
17: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, hindi magabalaka inan elemento mo na iyo.
14: Good morning, boss Tito Eric.
17: Boss Tito, maayong aga boss sa mga tapalamati naton magnansel elemento ni buta mo sa palad mo. Ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay kana hindi ka pa pagkututo sa lamo kay MNM3 extract. Ikatatlo may balanyos ka na may kolon ka pa. Ang pambansang balanyos sa Mailongo wala na sa iban. Nansel elemento oil.
16: MNM News Entertainment.
14: Natala na nga magpatigayon sa show ang Lola Amor sa 2026 Singapore Grand Prix. Nalakip ang OPM band sa lineup sa mga artist nga maga-perform sa events October 9 to 11 upod sa ni Janet Jackson, Sarah Larson, James Arthur kag madamo pa. Magakanta ang Lola Amor sa katapusan ng adlaw sa Grand Prix sa DBS Foundation Outdoor Theater. Kilala sila sa bantog nila nga kanta Lakip na ang Fallen, Maybe Maybe kag Namimiss ko na.
9: Mayo pa. Mayo pang Lola Amor. Pero nga aton Radyoman Max nga album daw ay nagitsansa. Gagapon, istorya kong makuan bala? Ma-produce? Nag-atras. Sila niya, ma-produce mo lang kung nasang album mo, nga hindi man naka-income, imo na lang. Ay, kaluoy man sa ngakon ng mga kanta, tani.
14: Hold lang, anay na.
9: Siguro, pagdating ng panahon, Radyoman Max, basi matigayon talagid mo ni. I-hold talang, anay. May mga bagay, abi, nga hindi ta ma-explain.